lahat ng orkestrasyon nito ay sabay-sabay na dumating. At sila ay nakipagtalo na ang buhay ay walang anumang tiyak na layunin at walang mapapatunayan sa pamamagitan ng alinman sa lohika o siyensya na mayroong Diyos o layunin o anumang banal na dahilan sa likod ng mundong ito. Nais kong magbanggit ng ilang mga talata mula sa Quran na tumutugon sa paksang ito. Katotohanan sa pagkakalikha ng kalangitan at kalupaan at sa pagsasalita ng gabi at araw. Katiyakang naririto ang mga tanda sa mga tao na may pangunawa. Ang mga nag-aalaala sa Allah nang nakatayo, nakaupo at nakahilig sa kanilang tagiliran at nag-iisip ng malalim tungkol sa pagkakalikha ng kalangitan at kalupaan na nagsasabi, "Aming Panginoon, hindi ninyo nilikha ang lahat ng ito nang walang layunin. Luwalhatiin kayo, inyong gawaran kami ng kaligtasan sa kaparusahan ng apoy." Sa mga talatang ito, napakalinaw na binanggit ni Allah sa atin, una sa pagbaling ng ating pansin sa paglikha sa ating sariling katauhan, ang iba't ibang postura ng katawan ng tao, ang iba't ibang ugali ng mga tao. Ibinaling niya ang ating pansin sa kalangitan, sa pagsasalita ng gabi at araw, ang papawirin, ang mga bituin, ang mga konstelasyon at saka sinabi niya sa atin na hindi niya nilikha ang lahat ng mga ito para sa anumang hangal na layunin. Dahil kung makikita ninyo ang disenyo nito, malalaman ninyo na ang disenyo nito ay napakamakapangyarihan at sadyang napakaperpekto. At isang bagay na napakamakapangyarihan at sadyang napakaperpekto na lampas pa sa sarili nating imahinasyon at pagtantya. Hindi ito maaaring maging isang kahangalan. Hindi ito maaaring basta na lang sama-samang itapon. Halimbawa, kung ikaw ay kumuha ng 10 holin at nilagyan mo sila ng mga bilang mula 1 hanggang 10 at lahat sila ay iba-ibang kulay at inilagay mo sila sa loob ng isang bag at inalog mo ang bag at saka habang nakapikit ang iyong mga mata, inabot mo ang loob ng bag at sinabi ko sa iyo, ilabas mo ang holen na may unang bilang at saka ilabas mo ang holen ng ikalawang bilang at saka ilabas mo ang holen ng ikatlong bilang nang nasa ayos. Ano ang tsansa mo na mailabas ang mga holen ng nasa ayos? Alam mo ba kung ano ang pagkakataon? 26 na milyon sa 1. Kaya ano ang pagkakataon na ang kalupaan at mga kalangitan ay itinapon ng isang malaking pagsabog at iniayos sa kung paano sila? Ano ang tsansa nun? Mga minamahal kong respetadong mga panauhin, kailangan nating tanungin ang ating mga sarili ng isa pang tanong. Kapag nakakita ka ng isang tulay o gusali o isang sasakyan, agad mong iisipin ang tao o ang kumpanya na gumawa nito. Kapag nakakita ka ng isang eroplano o isang rocket, isang satellite o isang barko, iisipin mo rin kung gaanong nakakamangha ang sasakyang iyon. Kapag nakakita ka ng isang plantang nuklear, isang umiikot na estasyong pangkalawakan, isang international na palipara na puno ng lahat ng kagamitan, at kung iisipin mo rin ang iba pang mga estrukturang naririto sa bansang ito, ikaw ay lubos na mapapahanga sa mga pamamaraan ng paggawa nito. Ngunit, ito ay mga bagay lamang na gawa ng mga tao. Ano naman yung tungkol sa katawan ng tao? Kasama ng mga napakalawak, massive at komplikadong sistema nagpapagana dito o control system. Pag-isipan mo ang tungkol sa utak. Paano ito mag-iisip? Paano ito gumagana? Paano ito mag-intindi? Mag-ipon ng impormasyon? Makakilala at uriin ang impormasyon sa mahigit 1 segundo. Palagi ang ginagawa ng utak ang mga yan. Mag-isip tungkol sa utak ng ilang sandali. Ito ay ang utak na gumagawa ng mga kotse, sasakyang pangkalawakan, sa mga barko at kung ano-ano pa. Isipin ang utak at kung sino ang gumawa nito. Isipin ang puso. Paano ito tumitibok ng tuloy-tuloy sa loob ng 60 o 70 taon sa pagdala o pagdiskarga ng dugo sa buong katawan at pagpapanatili ng matatag na kondisyon sa buong buhay ng taong yan? Isipin mo,
Isipin mo ang mga bato o kidney. Anong klaseng tungkulin ang nagagawa nila? Ang kasangkapan ng katawan sa paglilinis na nagsasagawa ng daan-daang pagsusuri, chemical analysis ng sabay-sabay at nagpapanatili ng level ng dumi sa dugo. Kusa itong nangyayari. Isipin ang iyong mga mata na tila bagay isang kamera na parang tao na nagbabago ng lapit at layo, nag-uunawa, nagsusuri at nagbibigay kulay ng kusa. Ang natural na pagtanggap at pagbago sa liwanag at distansya, lahat ay kusang nangyayari. Isipin mo yon. Sino ang lumikha ng mga yan? Sino ang nagpakadalubhasa niyan? Sino ang nagplano niyan? At sino ang nangangalaga niyan? Mga tao? Kanilang mga sarili? Hindi. Siyempre hindi. Ang tungkol sa daigdig na ito, isipin mo, ang daigdig ay isang planeta sa ating kalawakan at ang ating kalawakan isa sa mga sistema sa Milky Way. At ang Milky Way ay isa sa mga konstelasyon sa kalawakan at mayroong milyong-milyong kalawakan tulad ng Milky Way. Isipin mo yun. At lahat sila ay nasa ayos. Lahat sila ay perpekto. Hindi sila nagbabanggaan, hindi sila nagsasalungat. Sila ay umiikot sa orbit na itinakda para sa kanila. Ang mga tao ba ang nagtakda sa kanilang paggalaw? At ang mga tao ba ang nangangalaga sa pagpapanatili ng pagiging perpekto nito? Hindi. Siyempre hindi sila. Isipin ang mga karagatan, mga isda, mga insekto, mga ibon, mga halaman, at ang bakterya, mga elementong kemikal na hindi pa natutuklasan at hindi maaaring tuklasin kahit ng pinakamakabagong kagamitan. Ngunit bawat isa sa kanila ay may alituntunin na sinusunod. Ang lahat ba ng pagkakaisa, pagkakapantay-pantay, pagkakatugma, pagkakaiba-iba, disenyo, pangangalaga, operasyon at walang hanggang bilang, nagkataon lang bang nangyari ang mga ito? At ang mga bagay ba na ito ay nagkataon lang na maging perpekto at gumana ng habang panahon? At nagkataon lang ba na sila ay patuloy na dumami at nagpapanatili ng kanilang mga sarili? Hindi. Siyempre hindi. Ang isipin yon ay kahangalan at walang katuwiran. Kahit papano ay tinutukoy dito na kahit dumating man doon, ito ay labas sa antas ng kakayahan ng tao. Lahat tayo ay sasang-ayon dyan. Ang nararapat lamang na purihin at pasalamatan ay ang makapangyarihan sa lahat. Ang Panginoon. Ang Panginoon na siyang may likha ng lahat ng ito at ang responsable sa pagpapanatili ng lahat ng ito. Sa makatuwid, ang Panginoon lang ang nag-iisang nararapat na purihin at pasalamatan. Kapag binigyan ko ang isa sa inyo ng 100 dolyar nang walang dahilan para lang sa pagpunta dito, kayo marahil ay magsasabi ng salamat. Sa gayunpaman, paano naman ang inyong mga mata, mga bato, ang inyong utak, ang inyong hininga, ang inyong mga anak? Paano ang mga yon? Sino ang nagkaloob sa inyo ng mga yon? Hindi ba siya nararapat na purihin at pasalamatan? Hindi ba siya karapat-dapat na inyong sambahin at kilalanin? Aking mga kapatid, sa madaling salita, ang layunin at pakay ng buhay na ito. Sinabi ni Allah sa Quran, hindi ko nilikha ang mga jin at ang mga tao para sa ibang dahilan, maliban sa dahilan na sambahin nila ako. Quran, talata 51 hanggang 56. Ito ang sinabi ng Panginoong makapangyarihan mula sa talatang iyon. Kaya ang layunin ng ating buhay ay kilalanin ang tagapaglikha at magpasalamat sa tagapaglikha. Ang sambahin ang tagapaglikha, ang isuko ang ating mga sarili sa tagapaglikha at ang mga alituntunin na itinalaga niya para sa atin. Sa madaling salita, ibig sabihin nito ay
pagsamba. Ito ang layunin ng ating buhay. At anuman ang gawin natin pagtahak sa landas ng pagsamba, ang pagkain, ang pag-inom, ang pagdamit, ang pagtatrabaho, ang kasiyahan sa pagitan ng buhay at kamatayan, ang lahat ng ito ay mga resulta lamang. Tayo ay nalikha para sa pagsamba. At iyon ang layunin ng ating buhay. Ako'y naniniwala na kahit ang isang taong siyentipiko at analitiko ay sasang-ayon sa layunin yan. Maaring sila ay mayroong lihim na layunin sa kanilang kalooban, pero yan ay isang bagay na kailangan nilang harapin sa pagitan ng kanilang mga sarili at ng Diyos na makapangyarihan. Ngayon, sa ikalawang bahagi ng ating usapin, ano ang alam ninyo tungkol sa Islam? Hindi kung ano ang naririnig ninyo tungkol sa Islam. Hindi kung ano ang mga nakita nyo sa mga gawain ng mga Muslim, sapagkat may kaibahan sa pagitan ng Islam at mga Muslim. Katulad sa kaibahan ng isang lalaki at isang ama. Ang lalaking may mga anak, siya ay isang ama. Ngunit ang pagiging isang ama ay isang responsibilidad. Kung ang lalaki ay hindi magawang gampanan ang mga responsibilidad na yan, hindi siya maituturing na mabuting ama. Ang Islam ay isang batas at kautusan. Kapag hindi magawang gampanan ng isang Muslim ang mga batas at kautusan na yon, siya ay hindi isang mabuting Muslim. Kaya hindi mo maihahalintulad ang Islam sa mga Muslim. Madalas nating naririnig ang mga salitang Islam at mga Muslim at nababasa natin ang tungkol sa Islam at mga Muslim sa mga pahayagan sa aklat pang kolehiyo at universidad. Marami tayong naririnig at nakikitang hindi tama at mapanirang information na walang katotohanan na naipapahayag sa mga balita. At inaamin ko na ang isang mga mapanirang impormasyon at mga kasinungalingang ito ay mismong nagagawa ng ibang mga Muslim. Ngunit isa sa bawat 5 tao dito sa mundo na may ilang 5 bilyong katao ay isang Muslim. Isa sa 5 tao sa mundo ay Muslim. Ito ay isang talaan na mapapatunayan sa encyclopedia o sa almanac o sa iba pang mga mapagkukunan ng impormasyon na nais ninyong tingnan. Paano naging ganyan kung isa sa bawat 5 tao sa mundo ay isang Muslim na wala tayong alam tungkol sa Islam, ang katotohanan tungkol sa Islam? Kapag sinabi ko na isa sa 5 tao sa mundo ay incheck na isang katotohanan, mayroong 1 bilyong mga incheck sa mundo. Isa sa 5 tao ay incheck. Kung kaya ay alam natin ang panghiyografiko, panlipunan, pang-ekonomiko, pampolitika, pilosopiko, pangkasaysayan ng mga bagay tungkol sa China at mga incheck, paanong nangyari hindi natin alam ang tungkol sa Islam? Ano ba itong nagdudugtong sa napakaraming mga iba't ibang nasyon? At itong pangkalahatang kaayusan, universal configuration, na humahantong sa pangkaraniwan na kapatiran. Paano nangyari na ang isang kapatid sa Yemen ay naging aking kapatid at ako'y nagmula sa Amerika at itong kapatid na mula sa Eritrea na naging aking kapatid at isa pang kapatid mula sa Indonesia na naging aking kapatid at mula sa Africa na naging aking kapatid at isa pang mula sa Thailand na naging aking kapatid at galing sa Italy, Greece, Poland, Austria, Colombia, Bolivia, Costa Rica, China, galing Spain, sa Russia at iba pa. Paano ko sila naging mga kapatid? Kami na may iba't ibang pinanggalingang kultura at pag-uugali, ano bang mayroon sa Islam na kusang nagpapalapit at nagsama-sama sa amin sa isa't isa't bilang isang kapatiran? Ano ba ang tamang katangian na hindi maunawa ang pamamaraan ng buhay na ito ang sinusunod ng malaking bahagi ng sangkatauhan? Susubukan kong mabigyan kayo ng mga katunayan. Pero sa karagdagang ito, katulad ng nauna kong nabanggit, mahalaga para sa inyo na maging bukas ang inyong isipan at puso. Sapagkat kung babaliktarin ko ang baso at bubuhusan ko ito ng tubig, wala akong makukuhang tubig. Ito ay dapat nasa tamang posisyon. Ang mga katunayan lang ay hindi maaring humantong patungo sa pag-unawa.
bagkos ang pinagsama-samang pagtitimpi, mitiin at ang kayahang magpahalaga at tumanggap ng katotohanan kapag ito'y inyong narinig. Ang salitang Islam ay nangangahulugan ng pagsuko, pagpapasakop at pagsunod. Pagsuko, pagpapasakop at pagsunod sa mga kautusan ng Panginoon. Maari mong sabihin Allah, maari mong sabihin ang tagapaglikha, maari mong sabihin ang kataas-taasang Panginoon, ang kataas-taasang lakas, ang nakakaalam sa lahat. Ang lahat ng ito ay ang kanyang mga pangalan. Ginagamit ng mga Muslim ang salitang Arabic na Allah para sa Panginoon, sapagkat ang Panginoon mismo ang nagngalan nito. Ang salitang Allah ay hindi maaring gamitin sa anumang bagay na nilikha. Ang ibang salita na ginagamit ng mga tao para sa salitang Panginoon o Almighty ay ginagamit din sa ibang nilikhang bagay. Halimbawa, the Almighty Dollar. Oh, I love my wife. She is tops. Oh, he's the greatest. Ngunit hindi ito tama, kundi ang salitang Allah ay maaari lamang gamitin sa iisang lumikha ng lahat ng mga ito na nauna nating nailarawan. Kaya sa puntong ito, gagamitin ko ang salitang Allah at alam na ninyo kung sino ang aking tinutukoy. Ang salitang Islam ay nanggaling sa salitang ugat na salama, na ang ibig sabihin ay ang maging mapayapa. Sa makatuwid, ang isang Muslim ay isang taong sumusuko, nagpapasakop at sumusunod sa mga kautusan ng makapangyarihang Panginoon. At sa pamamagitan ng pagpapasakop na ito, ay nakakamit ang kapayapaan at katahimikan para sa kanilang sarili. Agad nating makikita na sa nasabing pagpapaliwanag, ang Arabic na salitang Allah ay naglalarawan ng kaparehong pag-uugali at asal ng lahat ng mga dakila at respetadong mga propeta at mga sugo ng Panginoon. Lahat sila, kabilang sina Adan, Noah, Abraham, Moses, David, Solomon, Isaac, Ismael, Jacob, John the Baptist, Jesus na anak ni Maria, at Muhammad. Sumakanila nawa ang kapayapaan ng Allah. Ang lahat ng mga ito, ang mga propeta at mga sugo na ito ay nanggaling sa iisang Panginoon na may iisang mensahe, na may iisang misyon sa pagpapahayag ng katotohanan. At sila ay nagsabi ng iisang bagay. Sundin ang Panginoon. Sambahin ang makapangyarihang Diyos at tuparin ang layunin ng buhay at gumawa ng mabubuting gawain. At kayo ay gagantimpalaan ng isa pang buhay. Yun lang lahat ang kanilang sinabi. Huwag gawin itong higit pa doon. Yun lang lahat ang kanilang sinabi. Hindi mahalaga kung anong wika at anong panahon, sino ang pinuntahan nila, yun lang lahat ang kanilang sinabi. Kung babasahin ninyo ng maigi ang mga banal na kasulatan na walang sarili ninyong interpretasyon o ng kaninumang pagdaragdag o gawa-gawa, malalaman ninyo na ito ay simpleng mensahe ng lahat ng mga propeta na iyon na nagpatunay sa isa't isa na walang ni isa sa mga propetang iyon ang nagsabing, "Ako ang Panginoon, sambahin ninyo ako." Hindi ninyo makikita alinman sa mga banal na aklat na mayroon kayo, hindi sa Biblia, hindi sa Torah, hindi sa Bagong Tipan, hindi sa mga Salmo ni David, hindi ninyo makikita ito sa anumang aklat, hindi ninyo makikita sa pananalita ng sinumang propeta. Umuwi kayo ngayong gabi at magbaybay sa lahat ng mga pahina ng inyong Biblia at sinisigurado ko sa inyo, hindi ninyo makikita ito kahit minsan. Kahit saan. Kaya saan ba ito nanggaling? Iyan ang kailangan mong siyasatin. Madali nating makikita na sa nasabing pagpapaliwanag, ipinaliwanag sa salitang Arabic kung ano ang ginawa ng lahat ng mga propeta. Lahat sila ay dumating at inialay ang kanilang mga sarili sa Panginoon. Isinuko ang kanilang mga sarili sa Panginoon. Tinawag ang mga tao papunta sa Panginoon at nakiusap sa mga tao at nagpipilit sa mga tao na gumawa ng mabubuting gawa ang 10 kautusan ni Moses. Ano yun? Ang salita ni Abraham. Ano yun? Ang mga salmo ni David. Ano yun? Ang mga kasabihan ni Solomon. Ano ang sinabi niya?
ang Ebanghelyo ni Kristo. Ano ang sinasabi niya? Ano ang sinabi ni John the Baptist? Ano ang sinabi ni Isaac at Ismael? Ano

at walang pinag-utos sa kanila maliban ang sambahin si Allah, maging tapat sa Kanya, at ito ang tuwid na landas. Ito ang tunay na mensahe. Batay sa isang pagpapatunay, nararapat lang din na ituring ng mga Muslim ang mga propeta at mga sugo bilang Muslim. Ang Muslim ay ano? Huwag isipin ang Arabic na pagkakahulugan. Huwag isipin kung paano natin sila tatawagin. Huwag isipin ang Mecca o Saudi Arabia o Egypt. Huwag, bagkos isipin ano ang ibig sabihin ng salitang Muslim. Siya ay nagsusuko sa kanyang sarili sa Diyos na makapangyarihan at sumusunod sa mga kautusan ng Panginoon. Magpagayon pa man, maging ito man ay likas o sa dialektong pamamaraan, ang lahat ng nagsusuko sa kautusan ng Panginoon ay isang Muslim. Kaya sa tuwing lumalabas ang isang sanggol sa sinapupunan ng kanyang ina sa panahong iniutos ng Panginoon, ano yon? Ito ay isang Muslim. Kapag umikot ang araw sa orbit nito, ano yon? Ito ay Muslim. Kapag ang buwan ay umikot sa palibot ng araw, ano yon? Ito ay Muslim. Ang law of gravity, ano yon? Ito ay isang batas ng Muslim. Ang lahat ng nagpapasakop sa Panginoon ay isang Muslim. Sa makatuwid, kapag taos puso nating sinusunod ang Panginoon, tayo ay mga Muslim. Si Jesucristo ay isang Muslim. Ang kanyang pinagpalang ina ay isang Muslim. Si Abraham ay isang Muslim. Si Moses ay isang Muslim. Ang lahat ng mga propeta ay mga Muslim. Ngunit sila ay pumunta sa mga tao at nagsasalita ng iba't ibang wika. Si Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan, nagsasalita sa wikang Arabic. At kaya naman sa wikang Arabic, ang isang nagpapasakop at isinusuko ang sarili sa Panginoon ay Muslim. Ang bawat propeta at sugo ng Panginoon ay nagdala ng pagkakapareho at nag-iisang mensahe, ang sambahin ang Panginoon at maging matapat sa Kanya. Habang sinusuri natin ang mensahe ng bawat isa sa mga dakilang propeta, madali nating mapagpapasyahan ang katotohanan ito. Kapag may nagsasalungat, ito ay isang bunga ng maling mga pagpapahayag. Gawa-gawang kwento, pagmamalabi sa istorya, mga sariling interpretasyon ng mga di umano'y mga manunulat, mananalaysay, iskolar at mga individual. Halimbawa, hayaan niyo akong magpahayag ng isang bagay na maaaring nakita niyo na. Bilang isang Kristiyano noon, nakita ko na ito bago pa ako maging isang Muslim. At hindi ko ito naintindihan. Paano nangyari sa buong lumang tipan, ang Panginoon ay parating tinutukoy bilang nag-iisa. Ang amo o master, ang Panginoon at ang hari ng sangkatauhan. At sa naunang kautusan na ibinigay ni Moises, hindi niya pinahintulutan ang sinuman na sumamba sa anumang nakaukit sa larawan o ang yumuko sa anumang bagay sa kalangitan o sa kalupaan o sa ibaba ng karagatan. Hindi niya kailanman papahintulutan yan. Ang lahat ng mga propeta ay nagsasabi na mayroon lamang nag-iisang Diyos. Ito ay paulit-ulit na sinabi sa kabuuan ng lumang tipan. At sa isang iglap, nagkaroon tayo ng apat na mga pagpapatotoo. Apat na ebanghelyo na tinatawag na Matthew, Mark, Luke at John. Sinong Matthew? Sinong Mark? Sinong Luke? Sinong John? Apat na iba't ibang ebanghelyo na naisulat na may 48 taon sa pagitan at wala sa mga taong ito na nakipagtulungan sa isa't isa. Wala sa kanila ang nagsulat ng kanilang apelido. Kung binigyan kita ng cheque para sa iyong sahod ngayong buwan na ito at isinulat ko ang aking pangalan sa cheque at sinabi ko sa iyo na dalhin ito sa bangko, tatanggapin mo ba ang cheque yon? Malamang hindi mo tatanggapin. Kapag pinahinto ka ng isang pulis at hiningan ka ng mga pagkakakilanlan o passport at tanging unang pangalan mo lang ang nakasulat, tatanggapin ba niya ito? Makakakuha ka ba ng passport gamit lang ang paunang pangalan mo?

0: ang ibinigay ba na pangalan ng iyong ama at ina ay iisa lamang? Saan sa kasaysayan ng tao tinatanggap lamang ang iisang pangalan bilang isang kasulatan? Saan? Wala saan man, maliban sa Bagong Tipan. At paano mo ibabatay ang isang pananampalataya sa apat na ebanghelyo na isinulat ng apat na mga tao na tila hindi alam ang kanilang mga apelyido? At saka, pagkatapos ng apat na mga ebanghelyong ito, meron pang 15 karagdagang mga aklat na isinulat ng isang taong nagtraidor na pumatay ng mga Kristiyano, nagpahirap ng mga Kristiyano, at tapos sasabihin niya na may pangitain pa siya na nakita niya si Jesus at siya ay naatasang maging disipulo ni Jesus. Kapag sinabi ko sa inyo na si Hitler, pagkatapos niyang patayin ang napakaraming Hudyo, napagpasyahan niya sa kanyang sarili na nais niyang makaligtas at nakatagpo niya si Kristo o si Moses sa daanan at siya ay naging isang Hudyo at nagsulat siya ng 15 aklat at itinagdag ang mga ito sa Torah. Ito ba ay mayiging katanggap-tanggap sa mga Hudyo? Hindi! Hindi ninyo tatanggapin yon. Kaya't paano ang apat na aklat na isinulat ng mga taong walang apelyido at ang 15 pang ibang aklat na isinulat ng isa pang tao at ito ang unang pagkakataon na ang Panginoon ay tinawag na tao at ang unang pagkakataon ang Panginoon ay tinawag na tatlo at ang unang pagkakataon na ang Panginoon ay binigyan ng isang anak. Paano ito natatanggap ng mga Kristiyano? Paano? Isipin ninyo yun. Hindi natin pagtataluhan ang puntong yon. Ako'y magbibigay lamang ng bagay na dapat ninyong pag-isipan. Ang pagdating ni Propeta Muhammad, sumakanya ang kapayapaan, ay hindi nagdala ng bagong relihiyon o pamamaraan ng buhay tulad ng mga taong nagaangkin ito. Sa kabilang banda, pinatunayan ng propeta, sumakanya ang kapayapaan, ang buhay at mensahe ng lahat ng mga propetang nauna at mga sugo, kapwa sa pamamagitan ng kanyang sariling pag-uugali at sa pamamagitan ng banal na revelasyon na natanggap niya galing sa Panginoong makapangyarihan. Ang banal na kasulatan na dinala ni Muhammad, sumakanya ang kapayapaan, ay tinatawag na ang Quran. At ang ibig sabihin nito ay ang binigkas. Sapagkat hindi si Muhammad, sumakanya ang kapayapaan, ang nagsulat ng Quran. Hindi siya ang manunulat ng Quran. Walang sino mang dumating at tumulong sa kanyang magsulat ng Quran. At walang sino man ang nakipagtulungan sa kanya ukol dito. Si Anghel Gabriel ang nagbigkas ng mga salita sa kanya at ginawa ng makapangyarihang Diyos ang kanyang puso na sisidlan nito. Ang puso ni Propeta Muhammad, sumakanya ang kapayapaan, ang naging sisidlan ng revelasyon at nasa atin ang Quran na ito na pinangangalagaan ng ilang mga taon na walang pagbabago. Mayroon bang ibang aklat dito sa mundo na alam ninyo na pinangalagaan kung paano ito inihayag ng walang pagbabago? Walang aklat. Tanging ang Quran lamang. Huwag ninyong ibatay ang aking mga pananalita ang paniniwala ninyo tungkol dito. Magpunta kayo sa mga silidaklatan at tingnan ninyo kung anong sinasabi ng Encyclopedia Britannica o ang World Encyclopedia o ang American Encyclopedia o kahit na anong iba pang universal na encyclopedia ng mundo na hindi isinulat ng mga Muslim. Tingnan kung ano ang sinasabi nito tungkol sa Islam, sa Quran at kay Muhammad, sumakanya ang kapayapaan. Basahin kung ano ang sinasabi ng di mga Muslim tungkol sa Quran, Islam at kay Muhammad, sumakanya ang kapayapaan. At marahil tatanggapin ninyo ang mga sinasabi ko na malinaw at dokumentado sa buong daigdig na si Muhammad, sumakanya ang kapayapaan, ay ang pinakamatalinong individual sa kasaysayan ng sangkatauhan. Tingnan kung ano ang kanilang sinasabi na ang Quran ay ang pinakadakila at ang pinakamalalim na panitikan sa talaan ng kasaysayan. Tingnan kung ano ang kanilang sinasabi na ang pamamaraan ng buhay pang-Islamiko ay nakaayos at napakawasto at buhay na buhay. Ito ay hindi nagbago. Ang banal na kasulatan na natanggap ni Muhammad, sumakanya ang kapayapaan, ay tinatawag na Quran. At ang bawat isa sa mga propeta at mga sugo ay nakatanggap din ng banal na kasulatan. Sa Quran, ang mga propetang ito, ang kanilang banal na mga kasulatan, ang kanilang mga kwento at mga alituntunin ng kanilang misyon ay binanggit ng buong detalye. Si Muhammad, sumakanya ang kapayapaan, ay nakipagkita ba sa kanila? Nakipag-usap ba sa kanila? Kumain kasama nila at nakipagtulungan sa kanila para sa pagsusulat ng kanilang talambuhay? Hindi. Siyempre hindi niya ginawa yon. Sa Quran, si Muhammad, sumakanya ang kapayapaan, ay kinikilala bilang sugo ng makapangyarihang Diyos at ang tanda ng mga nangaunang propeta kung saan limitado lang ang kanyang papel bilang isang tao. Si Muhammad ay hindi ama ng kahit na sinumang kalalakihan sa inyo, kundi siya ay sugo ni Allah, ang pinakahuli sa lahat ng mga propeta, at si Allah ang siyang walang hanggang nakababatid sa lahat ng bagay. Ang mga Muslim ay hindi sumasamba kay Muhammad. Hindi kami mga Muhammadan. Wala kaming karapatang baguhin ang pangalang Muhammad at sabihin kami ay mga Muhammadan. Hindi. Ang mga taong sumusunod kay Moises, hindi sila mga Mosean. Ang mga taong sumusunod kay Jacob ay hindi mga Jacobites. O ang mga taong sumunod kay Abraham ay hindi mga Abrahamian o Davidians. Kung ganun, paanong tinatawag ng mga tao ang kanilang mga sarili na Kristiyano? Si Kristo ay hindi tumawag sa kanyang sarili na Kristiyano. Kaya't paanong tinatawag ng mga tao ang kanilang sarili na mga Kristiyano? Si Hesukristo, sumakanya ang kapayapaan, ay nagsasabi kung anuman ang kanyang matanggap sa makapangyarihang Diyos ay ang salita ng Diyos. At kung ano ang kanyang narinig ay siyang kanyang sinabi. Iyan ang ginawa niya. Kung gayon, paanong tinatawag ng mga tao ang kanilang mga sariling mga Kristiyano? Tayo ba ay dapat maging katulad ni Kristo? At ano ba ang gaya ni Kristo? Siya ay tagapaglingkod ng makapangyarihang Diyos. Kung gayon, nararapat tayo maging tagapaglingkod ng makapangyarihang Diyos. Yun lang. Tulad sa huling banal na kasulatan at banal na revelasyon, ang Quran ay nagbibigay ng ganap na malinaw at maikse, ngunit puno ng laman na pahayag. Sa araw na ito, aking kinumpleto ng ganap ang inyong relihiyon at kinumpleto ang aking biyaya sa inyo at pinili ko ang Islam bilang ganap ninyong pamamaraan ng buhay. Kaya sa pamamagitan ng Quran, dumating ang salitang Islam. Sapagkat kapag nakumpleto na ang gusali, tinatawag nyo itong isang bahay. Kapag ang sasakyan ay nasa pagawaan pa, hindi pa ito isang kotse. Ito ay nasa proseso pa lang ng pagbubuo. Kapag ito ay nakumpleto na at ito ay nasuri na ng husto at sinubukan ng manihuhin, ito ay isa ng kotse. Noong makumpleto ang Islam bilang isang revelasyon, bilang isang aklat, bilang isang halimbawa sa pamamagitan ni Propeta Muhammad, sumakanya ang kapayapaan, ito ay naging Islam. Ito ay naging ganap na pamamaraan ng buhay. Marahil ito ay salitang bago, ngunit hindi ang gawain, hindi ang propeta, hindi ang utos galing sa Panginoon, hindi bagong Diyos, hindi bagong revelasyon, tanging ang pangalan lamang na Islam. At gaya ng nauna kong sinabi, sino ang lahat ng mga propeta? Silang lahat ay mga Muslim. Isa pang kaibahan na dapat isaisip ni Muhammad, sumakanya ang kapayapaan, hindi katulad ng kanyang mga nahalili. Hindi siya nagpunta sa mga Arabo o sa kanyang sariling mga tao lamang. Hindi. Sa mga tuwid, ang Islam ay hindi isang relihiyon ng mga Arabo. Bagamat si Propeta Muhammad, anak ni Abdullah, ay isinilang sa Mecca, isang lungsod sa Saudi Arabia, ay ipinanganak na Arabo, hindi niya dinala ang Islam sa mga Arabo lamang. Dinala niya ang Islam sa lahat ng mga tao. Bagamat ang Quran ay inihayag sa wikang Arabic, iniwaksin niya ang anumang kagustuhan o deklarasyon na ang mensahe ni Muhammad ay nakalaan lamang para sa mga Arabo. Sinabi ni Allah sa banal na Quran, "At hindi ka namin ipinadala, O Muhammad, kundi bilang habag sa sangkatauhan at sa lahat ng mga nilikha." Si Propeta Muhammad ay nagsabi, "Lahat ng tao ay nanggaling kay Adan at Eva. At ang isang Arabo ay hindi nakakataas sa hindi Arabo. At hindi rin nakakataas ang hindi Arabo sa isang Arabo. At ang maputi ay hindi nakakataas sa isang maitim. Ni hindi rin nakakataas ang isang maitim sa isang maputi. Maliban sa kababaang loob at mabuting gawa sa gayon." Si Muhammad, sumakanya ang kapayapaan, ay ang huli at ang korona ng mga dakilang propeta at sugong na nauna sa kanya. Karamihan sa mga tao, wala silang alam tungkol dito. At dahil ako ay sumasangguni sa Quran para ipagtibay ang aking pagsasalaysay, ako ay magbibigay ng mga impormasyon ukol sa Quran mismo. Una sa lahat, inaangkin ng Quran na ito ay bunga ng banal na revelasyon na iyon ay ipinabatid ng Panginoong makapangyarihan kay Muhammad bilang isang inspirasyon. Sabi ni Allah na sinabi niyang ito'y anuman sariling pagnanais, ngunit ito ay inspirasyon na ipinabatid sa kanya. Si Muhammad ay hindi nagsasalita tungkol sa kanyang sarili o kanyang mga idea o kanyang mga ambisyon o sariling damdamin at nararamdaman, kundi ito ay isang revelasyon na inihayag sa kanya. Ito ang pahayag ni Allah. Sa makatuwid, kung kayo ay aking kukumbinsihin sa pagiging tunay ng Quran, dapat kong patunayan, una, na imposible para kay Muhammad na gumawa ng ganoong aklat. Ikalawa, dapat kong patunayan na napaka-imposible para sa lipon ng mga tao na makagawa nito. Pag-isipan natin ito. Binanggit sa Quran ang pahayag na ito. At nilikha namin ang mga tao mula sa namuong dugo na nakakapit sa sinapupunan. Ang tao'y nilikha mula sa nakakapit na laman. Paano nalaman ni Propeta Muhammad, sumakanya ang kapayapaan, na ang embryo ay mula sa namuong dugo at nakakapit sa sinapupunan ng kanyang ina? Mayroon ba siyang teleskopyo? Mayroon ba siyang sistoskopyo? Mayroon ba siyang parang X-ray vision? Paano niya nakuha ang mga kaalaman na ito kung natuklasan lang ito sa nakalipas na 70 taon? Gayun din, paano niya nalaman na ang karagatan ay mayroong harang sa pagitan nila upang maghiwalay ang asin at sariwang tubig? At siya ang nagpalaya sa dalawang karagatan, uri ng tubig. Ang isa ay matabang at sariwa, at ang isa naman ay maalat at mapait. At nilagyan niya ito ng harang at kumpletong partisyon sa pagitan nila. Paano niya nalaman ang mga ito? At si Allah ang siyang lumikha ng gabi upang makapagpahinga ang mga tao. At ganoon din ang araw upang sila ay makapaghanap buhay. At nilikha niya ang araw, shams o sun, bilang tanda ng umaga. At nilikha niya ang buwan bilang tanda ng gabi. At bawat isa sa dalawa ay nasa falak, orbit o ligiran na nakalutang. Paano niya nalaman na ang araw, ang buwan at ang mga planeta ay nakalutang at umiikot sa isang orbita na iniayos para sa kanila? Paano niya ito nalaman? Paano niya nalaman ang mga bagay na ito? Ang mga ito ay natuklasan lamang noong nakaraang 25 o 30 taon. Ang teknolohiya at siyensya, ang karunungan na ikaw at ako ay ganap na nakakaalam na ito'y kailan lang natuklasan. Paano ito nalaman ni Muhammad sumakanya ang kapayapaan na nabuhay sa nakaraang mahigit 1,500 taon. Isang mangmang na nagpapastol at walang pinag-aralan na lumaki sa disyerto na walang alam sa pagsusulat o pagbasa. Paano niya malalaman ang ganitong bagay? Paano siya makakagawa ng ganitong bagay? At paano magagawa ng kahit sino man sa nakasama niya sa buhay, bago o pagkatapos, ang isang bagay na kailan lang natuklasan? Imposible yun. Paano magagawa ng isang tao na hindi umalis sa bansang Arabia, Arabian Peninsula, isang taong hindi kailanman naglayag sa isang barko na nabuhay lamang noong nakaraang 1,500 taon na gumawa ng isang malinaw at kamangha-manghang mga paglalarawan na kailan lang natuklasan sa higit na kalahating siglo na ito? At saka kung hindi pa ito sapat, hayaan ninyong banggitin ko na ang Quran ay mayroon 114 na mga kabanata, mahigit na 6,000 mga bersikulo, at mayroon daan-daang mga tao sa panahon ng Propeta Muhammad, sumakanya ang kapayapaan, na isinaulo ang buong aklat. Paanong nangyari yun? Isa ba siyang henyo? Meron bang sino man ang nakapagsaulo ng ebanghelyo? Meron ba sa kanila? Meron bang sino man ang nakapagsaulo ng Torah, ng mga Salmo, ang Lumang Tipan at ang Bagong Tipan? Walang sino man ang nakagawa niyan, kahit na ang Santo Papa. Ngunit mayroong milyon-milyong mga Muslim ngayon ang nakapagsaulo ng buong aklat na ito. Ito ang hangarin ng bawat Muslim, hindi nang iilan, kundi karamihan. Ilang mga Kristiyano na ba ang nakilala ninyo sa buong buhay ninyo na nakapagsaulo ng Biblia? Wala. Wala pa kayong nakikilalang sino mang Kristiyano na nakapagsaulo ng buong Biblia. Sapagkat wala pa kayong nakikilalang isang Kristiyano na kahit man lang alam kung ano ang kabuuan ng Biblia. Bakit ganun? Sapagkat ang mga Kristiyano mismo ay mayroong mahigit 700 na sekta at mayroong halos 39 na iba't ibang mga bersyon ng Biblia, kasama ng iba't ibang mga aklat at iba't ibang mga bersyon, iba't ibang bilang ng mga bersikulo at iba't ibang bilang ng mga kabanata, at hindi sila sumasang-ayon dyan. Kaya paano man lang nila maisasaulo ang hindi nila na ipagkakasunduan? Iyon ay ilan lang ng mga katunayan tungkol sa Quran. Ang Quran ay pinangangalagaan ng husto na walang kahit man lang napakaliit na pagbabago sa anumang uri sa loob ng 15 siglo. At hindi ako nagsasalita ng may pamimintas. Ako isang taong dating Kristiyano, isang taong nakatuklas sa mga bagay na ito sa sarili kong pagsisiyasat. Isang taong ibinabahagi ang impormasyong ito sa inyo, nagbabaliktad ng ilang malalaking bato para makita ninyo ang ilalim. At nasa sa inyo na ito. Isipin niyo na lang kung ang lahat ng ito ay totoo. Sasang-ayon ba kayo ng aklat na ito ay dakila at natatangi kahit papaano? Kayo ba ay magiging tapat para sabihin yon? Siyempre naman, kung kayo ay tapat at kayo ay tapat. Sa inyong kalooban, kailangan ninyong makarating sa ganoong palagay. Maraming ibang di mga Muslim ang nakarating sa ganoong palagay. Ang mga tao tulad nina Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, Napoleon Bonaparte at Winston Churchill, para magbanggit ng ilan. Marami pang iba at maaari akong magpatuloy at tuloy-tuloy. At nakarating sila sa ganoong palagay. Kung natanggap man nila ang Islam ng hayagan o hindi, narating nila ang ganoong palagay na walang ibang panitikan sa mundo ang kasing dakila ng Quran, ang pinagmumula ng karunungan at nagbibigay lunas at gabay. Ngayon, naiayos na natin ang usapin tungkol sa pagiging tunay ng Quran. Pumunta naman tayo sa isa pang paksa, ang mga pangunahing tema ng Quran. Ang pagiging isa ng makapangyarihang Diyos na kabilang ang kanyang mga pangalan, mga katangian, mga kaugnayan sa pagitan ng Diyos na makapangyarihan at kanyang mga likha. At kung paano mapapangalagaan ng mga tao ang kaugnayang ito, ang pagpapatuloy ng mga propeta at mga sugo, ang kanilang buhay, ang kanilang mga mensahe, at ang kanilang kabuuang misyon, ang pag-iit sa pagsunod sa huli, at pandaigdigang halimbawa ni Muhammad sumakanya ang kapayapaan, tanda ng mga propeta at sugo. Nagpapaalala sa mga tao sa iksi ng buhay na ito at tinatawag sila patungo sa walang hanggang buhay sa kabilang buhay. Ang kabilang buhay, ibig sabihin pagkatapos dito, kabilang buhay, iiwan ninyo ang lugar na ito at magpupunta kung saan. Hindi sinasabing mamayang gabi, kundi pagkatapos ninyong mamatay at iwan ang mundong ito, kayo ay magpupunta kung saan. Tanggapin nyo man o hindi nyo alam ang tungkol doon, pupunta kayo doon at ikaw ay responsable sapagkat ikaw ay pinagsabihan kahit ito ay iyong tanggihan. Sapagkat ang layunin ng buhay na ito ay hindi ang maupo rito. At pagkatapos nito ay wala at walang epekto. Bawat sanhi ay may epekto at ikaw ay dumating sa buhay na ito para sa isang dahilan at isang layunin. At mayroon dapat itong epekto. Kailangan itong tiyaking may epekto. Hindi ka nagpupunta ng paaralan para lang manatili doon. Hindi ka nagtatrabaho para hindi bayaran. Hindi ka magtatayo ng isang bahay at hindi lilipat doon. Hindi ka magpapagawa ng kasuotan at hindi susuotin. Hindi ka lumaki mula sa pagkabata at hindi magiging matanda. Hindi ka nagtatrabaho nang hindi umaasa sa suhol. Hindi ka mabubuhay na hindi umaasang mamamatay. Hindi ka mamamatay na hindi umaasa ng libingan. At hindi ka maaaring umasa na ang libingan ang katapusan. Sapagkat iyon ang mangangahulugang ikaw ay nilikha ng Panginoon na walang saysay na layunin. At hindi ka nagpunta sa eskwelahan, nagtrabaho o gumawa ng anuman o pumili ng asawa o pumili ng pangalan ng iyong mga anak para sa isang walang saysay na layunin. Paano mo itatalaga ang Panginoon ang isang bagay na mababa na higit sa iyong sarili? Sa pagtatangkang mabihag at makumbinsi ang imahinasyon at kakayahan ng pangangatwiran, ang Quran ay dumadaan sa napakahaba at di may paliwanag na kagandahan ng mga karagatan at mga ilog, mga puno at halaman, mga ibon at mga insekto, mga mababangis at maaamong hayop, mga kabundukan, mga lambak, ang lawak ng kalangitan, mga bagay sa kalangitan, celestial bodies at ng daigdig, mga isda at mga buhay sa katubigan, mga anatomiya ng mga tao at biolohiya, mga sibilisasyon ng mga tao at kasaysayan, mga larawan ng paraiso at impyerno, mga ebolusyon ng embryo ng tao, mga misyon ng lahat ng mga propeta at sugo, at mga layunin ng buhay dito sa kalupaan. At paano magagawa ng isang pastol na isinilang sa disyerto na lumaking walang pinag-aralan at hindi marunong magbasa? Paano niya maipapaliwanag ang tungkol sa mga bagay na hindi pa niya kailanman nakita? Ang pinakanatatanging aspeto ng Quran ay ang ito ang nagpapatunay sa lahat ng banal na kasulatan na naihayag sa nakaraan. At pagkatapos suriin ang relihiyon ng Islam, kailangan mong magpasya na maging isang Muslim. Hindi mo kailangang isipin ang iyong sarili na pinapalitan ang iyong relihiyon. Hindi mo pinapalitan ang iyong relihiyon. Tingnan mo, kapag pumayat ka, hindi mo itatapon ang iyong kasuotang nagkakahalaga ng $500. Siyempre hindi. Dadalhin mo yon sa isang mananahi at sasabihin, makinig ka, gawin mo itong mas maliit para sa akin. Pakiusap, baguhin mo ito dahil gusto ko itong kasuotan na ito. Gayun din sa iyong pananampalataya, ang iyong dangal ang iyong pag-uugali, ang iyong pagmamahal kay Hesukristo, ang iyong ugnayan sa Panginoon, ang iyong pagsamba, ang iyong katapatan at ang dedikasyon sa makapangyarihang Diyos, hindi mo babaguhin at itatapon ang mga iyon. Ito ay iyong panghahawakan. Ngunit may gagawin kang pagbabago sa kung saan alam mong ang katotohanan ay naihayag sa iyo. Yun lang. Ang Islam ay simple. Ang sumaksi na walang ibang dapat sambahin maliban ang makapangyarihang Diyos. Kung tatanungin ko ang sino man sa inyo na sumaksi na ang iyong ama ay ang iyong ama, ilan sa inyo ang magsasabing, oo, ang aking ama ay ang aking ama, ang aking anak ay ang aking anak, ang aking asawa ay ang aking asawa, ako ay ako. Kung gayon, bakit kayo nag-aalinlangan na sumaksi na ang makapangyarihan ay iisa at ang makapangyarihang Diyos ay tanging nag-iisa at ang makapangyarihang Panginoon ay iyong Diyos at iyong tagapaglikha? Bakit kayo arugante na gawin ito? Kayo ba ay maluwalhati? Taglay niyo ba ang isang bagay na hindi taglay ng Panginoon? O ikaw ba ay naguguluhan? Yan ang katanungan na dapat ninyong itanong sa inyong sarili. Kung meron kang pagkakataon na itama ang mga bagay-bagay kasama ng inyong konsensya at itama ang mga bagay kasama ang Panginoon, gagawin mo ba? Kung mayroon kang pagkakataon na tanungin ang Panginoon na tanggapin ang pinakamaganda mong mga gawain, gagawin mo ba? Kung mayroon kang pagkakataon na gawin ito bago ka pumanaw at naisip mong ikaw ay mamamatay ngayong gabi, hindi ka ba mag-aalinlangan na sumaksi na iisa lang ang Panginoon? Kung naisip mo na ikaw ay papanaw ngayong gabi at sa iyong harapan ay isang paraiso at sa iyong likuran ay impyerno, hindi ka ba mag-aalinlangan na sumaksi na si Muhammad ay ang huling sugo ng Panginoon at kinatawan ng lahat ng mga propeta? Hindi ka mag-aalinlangan na sumaksi na ikaw ay isa sa mga iyon na gustong maisulat sa aklat ng Panginoon katulad sa mga nagpasakop? Pero isipin mong ikay mabubuhay ng maikling sandali. At syempre hindi ka handang magdasal araw-araw nang dahil inaakala mong ikaw ay mabubuhay ng isang saglit lang. Ngunit gaano nga ba kaikli ang isang maikling sandali? Gaano katagal na ba noong nakumpleto ang buhok mo sa ulo? Gaano katagal na ba noong itim pa ang lahat ng mga buhok mo? Noong magkaroon ka ng mga kumikirot at masasakit na tuhod at mga siko at sa ibang bahagi ng katawan, gaano katagal na ba nung ikaw ay musmus pa lamang na tumatakbo at naglalaro na walang kamalay-malay? Gaano na ba katagal yon? Kahapon lang yon. Oo, at ikaw ay maaaring pumanaw bukas. Kaya gaano katagal ka pang maghihintay? Ang Islam ay ang pagsaksi na ang makapangyarihang Diyos ay Diyos. Ang nag-iisang Panginoon na walang sino mang mga kasama. Ang Islam ay ang pagkilala sa pagkakaroon ng mga anghel na ipinadala kasama ng tungkulin ng paghahayag ng mga revelasyon sa mga propeta. Daladala ang mensahe para sa mga propeta na mamahala sa hangin, kabundukan, karagatan at kinukuha ang mga buhay ng mga iniutos ng Panginoon na mamatay. Ang Islam ay pagkilala na ang lahat ng mga propeta at mga sugo ng makapangyarihang Diyos ay mga taong mabubuti at na sila ay pinadala ng makapangyarihang Diyos na kinikilala ang katotohanang mayroong huling araw ng paghuhukom para sa lahat ng mga nilalang. Ang Islam ay ang pagkilala na ang kabutihan at kasamaan ay naisukat ng makapangyarihang Diyos. At ang huli, ang Islam ay ang pagtanggap na tiyak na mayroong magaganap na muling pagkabuhay pagkatapos ng kamatayan. Ang Islam ay parang isang malaking bahay at ang bawat bahay ay kinakailangang itayo ng may pundasyon at mga haligi na susuporta sa isang bahay. Mga haligi at pundasyon at kailangan mong magtayo ng isang bahay na may mga batas. Ang mga haligi ay ang mga batas. At kung magtatayo ka ng iyong bahay, ay dapat mong sundin ang mga batas. Ang mga pangunahing tungkulin na nakaatas sa bawat Muslim ay simple at pinaikse sa limang mga payak na batas na tinatawag na ang limang haligi ng Islam. Pagpapahayag, pagdarasal, pagbibigay ng zaka o abuloy, pag-aayuno at paglalakbay sa Maka. Ang pinakamahalagang batas ng Islam ay ang sumang-ayon sa istriktong alituntunin na iisa lang ang Diyos. Yan ay ang hindi pagtanggap ng sinuman kasama ng Panginoon. Ang hindi pagsamba sa kahit na anuman kasama ang Panginoon. Ang mananampalataya ay sumasamba sa Panginoon ng tuwid at walang namamagitang mga pari o ministro o mga santo. Ang hindi pagsabi ng anumang bagay tungkol sa Panginoon na wala kang karapatang sabihin. Ang hindi pagsabi na mayroon siyang ama, anak na lalaki, anak na babae, ina, tiyuhin, tiyahin, lupon ng mga katiwala. Ang hindi pagsalita tungkol sa Panginoon ng anumang bagay na wala kang karapatang sabihin. Kung ikaw ay sumasaksi, hinahatulan mo ang iyong sarili. Gagawin mo ang hatol na gusto mo. Maaaring hatulan mo ang iyong sarili ng kapayapaan at paraiso o hatulan mo ang iyong sarili ng pagkalito, kabiguan, apoy ng impyerno at kaparusahan. Hinahatulan mo ang iyong sarili. Kaya tanungin mo ang iyong sarili, ako ba ay sumasaksing iisa lang ang Panginoon? Kapag itinanong mo yan sa iyong sarili, kailangan mo itong sagutin, oo, ako ay sumasaksi. Pagkatapos ay tanungin mo ang iyong sarili na susunod sa tanong, ako ba ay sumasaksi na si Muhammad ay isang sugo ng makapangyariang Diyos? Oo, ako ay sumasaksi. Kung ikaw ay sumasaksi sa mga yan, ikaw ay isang Muslim. At hindi mo kinakailangan baguhin kung ano ang nakaraan mo. Kailangan mo lang ng mga pagbabago sa kung ano ka dati, sa pag-iisip at gawain. Sa wakas, tatanungin ko kayo ng isang tapat at direktang katanungan. Naunawaan niyo ba ang aking sinabi sa inyo? Kung sumasang-ayon kayo sa aking sinabi at handang pumasok sa Islam, kayo ay handang maging Muslim. Para maging isang Muslim, dapat mo munang magpahayag ng shahada, ang pagsaksi ng isang pagpapahayag sa paniniwala sa kaisahan ng Diyos at ang pagtanggap kay Muhammad na propeta ng Diyos.
1: La ilaha illallah Muhammadan Rasulallah.
0: Walang ibang Diyos maliban kay Allah at si Muhammad ay ang sugo ng Panginoon. Ako ay tunay na sumasaksi, iisa lamang ang Diyos. Ako ay tunay na sumasaksi na si Muhammad ay ang sugo ng Diyos.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Aking mga kapatid, ang ating paksa sa araw na ito ay patungkol sa kadahilanan kung bakit tinalikuran ng anak ni Adan ang kanilang pananampalataya. Kung ano ang naging dahilan. Ayon sa aklat ng Tauhid, nabanggit na ang dahilan kung bakit tumalikod ang maraming angkan ni Adan o anak ni Adan sa pananampalataya ay dahil sa kanilang pagmamalabis sa mga taong kinikilala nilang mabubuting tao. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, sabi niya, Ya ahlal kitab la taglu fi dinikum. O angkan ng kasulatan, huwag kayong magmalabis sa inyong relihiyon. Ang pagmamalabis sa relihiyon, madalas nangyayari ito sa pagmamalabis sa mga tao o pagdakila sa mga labis na pagdakila sa mga tao o sa mga kinikilalang mabubuting tao. Ibig sabihin, yung mga Hudyo o mga Kristiyano at iba pang pananampalataya, ito yung madalas na nangyayari sa kanila kung bakit sila nakakapagtambal sa Panginoong Allah sa kanilang labis na pagdakila sa mga taong kinikilala nilang mabubuting tao sa kanilang relihiyon. Tulad na nangyari sa Kristyanismo, labis na kanilang pagdakila kay Jesus at pagdakila sa mga tao ng simbahan kung saan dinadakila nila na umaabot sa lumalampas ng hangganan hanggang sa umaabot sa bagay na sinasamba na nila. Yun yung sinasamba nila at dinadakila nila. Sinabi ni Ibn Abbas ayon sa hadith, sinabi ni Abba, o merong nabanggit sa hadith ayon sa sahih o tumpak na hadith. Ito patungkol sa sinabi ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran. Sabi ng Panginoong Allah sa Quran, sabi niya, وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدَّ وَلَا سُوَاءَ وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوكَ وَنَسْرَ. Kundi ako nagkakamali sa Suratun Nuh. Sabi ng mga tao, sinasabi nila sa bawat isa, sabi nila, لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ, huwag niyong talikudan o talikuran ang inyong mga Diyos. Wala tadharunna wadda wala suwa'a wala yagusa wa ya'uka wa nasra. At lalo na huwag niyong talikudan o talikuran, huwag niyong iwan, huwag niyong talikuran si Wad, si Suwa, at huwag talikuran si Yagus, si Ya'uk at si Nasr. Ayon kay Ibn Abbas radiyallahu anhuma, ito yung mga pangalan ng mga mabubuting tao sa panahon ni Nuh, ni Noah. Nung mamatay sila, ang mga mabubuting tao na ito, binulong ni Iblis, ay binulong ng Shaitan sa mga taong yaon na gawan sila ng rebulto. Gawan sila ng mga imahen sa mga lugar kung saan sila madalas nagtitipon-tipon. Kung saan sila madalas nakaupo. At pangalanan, ayon sa kanilang pangalanan, at hanggang sa ginawa yun ng mga tao. Sa panahon na yun, hindi pa sila sinamba. Subalit, nung mamatay, nung lumipas ang henerasyon na yun, at nakalimutan ang kaalaman, ibig sabihin nakalimutan na yun pala ay mga mabubuting tao lamang, hindi naman sinasamba, dumating yung bagong henerasyon na sila yung sumamba sa mga rebulto na yon, mga imahen na yon. Dahil yun ang akala nila, sinasamba yon. At yun din ang ibinulong sa kanila ng Shaitan na kung saan ang kanilang mga ninuno ay sinasamba ang mga rebulto o mga imahen na yon ng kanilang mga naunang mabubuting tao. Ayon naman kay Ibn al-Qayyim, sabi niya, ayon sa mga maraming salaf, mga scholar, mga naunang scholar,
Ayon sa kanila, nung mamatay ang mga tao na yon na nabanggit doon sa aya, ang ginawa ng mga tao, lagi silang pumupunta doon sa libingan. Lagi silang pumupunta doon sa libingan para manalangin, and then ang ginawa nila ng imahen. Ibig sabihin, yung mga mabubuting tao, inilibing nila, tapos ginawa nila ng rebulto doon sa libingan, at sa paglipas ng panahon, sa mahabang panahon, ay yung mga sumunod ng mga henerasyon, sinamba nila ang mga rebulto na yon o mga imahen na yon na ginawa para doon sa mga taong mabubuting tao na namatay. So, ibig sabihin, madaling salita mga kapatid, yung pagmalabis ng mga tao sa panahon ni Noah doon sa mga mabubuting tao na namatay hanggang sa nangyari, ginawa nila ng rebulto, yun yung naging dahilan upang sambahin nila yung mga rebulto na yon, o upang sambahin nila yung mga tao na yon na mga mabubuting tao na namatay na. Labis ang kanilang pagmamahal sa mga tao na yon. Labis ang kanilang pagmamahal. Kaya ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayon sa ulat ni Umar radiyallahu anhu, sabi ng propeta, "La tatruni kama atratin Nasara bin Maryam, innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh." Ito ay tumpak na hadis o sahih. Ayon sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, "Huwag kayong magmalabis sa pagdakila sa akin. Huwag kayong magmalabis sa akin katulad ng nagawa ng mga Kristiyano na nagmalabis sila sa pagdakila sa anak ni Maria." Ibig sabihin si Jesus. Nakikita natin kung gaano kamahal ng mga Kristiyano si Jesus. Pagdakila nila kay Jesus, pero lumampas sa hangganan hanggang sa sinasamba na nila si Jesus. Kasi sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, "Innama ana abdun." Katotohanan, sabi niya, "Ako'y alipin lamang. Ako'y alipin lamang ng Diyos. Ako'y lingkod lamang ng Diyos." Fakulo, at inyong sabihin, "Abdullahi wa rasulo." Lingkod ng Allah at kanyang sugo. At sa ibang hadith pa, sa pag-ulat ni Ibn Abbas, sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Iyakum wal gulo, iwasan ninyo, ingatan ninyo. Lumayo kayo sa pagmamalabis sa relihiyon. Fa innama ahlaka man kana qablakum al-ghulu." Dahil ang nakasira, nakawasak sa mga taong nauna sa inyo ay ang pagmamalabis. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, nabanggit natin to dahil may mga taong sila ay mga Muslim, at yun ang sinasabi nila, sila mga Muslim. Subalit, sila nagmamalabis sa mga ibang bagay na hanggang sa dumarating yung bagay, kumbaga, dumarating sa punto na sinasamba na nila. Halimbawa sa mga puntod, sa mga mabuting tao, at iba pang bagay. Tandaan natin, ang pananampalataya natin ay kung ano lamang ang katuruan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay yun lamang ang ating gagawin. Walang labis, walang kulang, ang ating pananampalataya ay ganap at kumpleto. Hanggang dito na lamang, maraming salamat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا من بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ang natang papuri at pasasalamat ay ukol lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala at naway ang kapayapaan at pagpapala ni Allah subhanahu wa ta'ala ay mapasa kanyang huling propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilang pagpapatuloy po ng ating pagtalakay sa serye ng mga pag-aaral hinggil sa Ramadan, mga aralin hinggil sa Ramadan, ito po ay dalawamput-anim na aralin na ang pamagat po nito ay ang zaka, ang mga alituntunin nito at ang kahigtan ng pagbibigay ng sadaka. Sinabi po ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, بعد عود بالله من الشيطان الرجيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Ito po ay sa Suratul Bayyina, verse 5. Matatagpuan po natin to na aya na nagbibigay sa atin ng pagmumuni-muni na inutusan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala na sumamba lamang sa Kanya ng hunafa at itayo natin ang pagdarasal at ibigay natin ang nararapat na zaka. Ito po ay ayon sa malapit na kahulugan ng ating binasang aya. Sa makatuwid, mga kapatid sa pananampalataya, ang pagbibigay ng zaka ay inubliga po ni Allah subhanahu wa ta'ala. Gaya nga ng sinabi natin noong mga nakaraan nating mga aralin, nakapag sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala ang sala, ang kalugtong lagi nito ay ang zaka. Wa aqimus salata wa atuz zaka, yun ang sinasabi lagi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya naman mga kapatid, bilang isang Muslim, marapat sa atin na maintindihan at maunawaan na ang pagbibigay ng zaka ay inubliga ni Allah subhanahu wa ta'ala para sa ating mga Muslim, sa sino mang may kakayanan dito. Of course, ang pagbibigay ng zaka ay may mga kondisyon ito na unang-una kinakailangan na maging malaya ang isang tao. Wala pong zaka sa isang taong alipin, at of course, kinakailangan din na Muslim ang isang tao. At of course, na ang pagiging obligado ng zaka, unang-una ay mayroon po itong tinatawag na nisab. Ang tinatawag na nisab ay ang halaga na kinakailangang marating ng kanyang kayamanan upang masabi natin na inuobliga na sa kanya ang pagbibigay ng zaka. At kinakailangan din po dito sa zaka o yung pagbibigay ng kawanggawa na dumating po yung isang taon o di kaya umabot ng isang taon yung haul nang hindi po ito nababawasan. Ang ibig pong sabihin nito, na kapag ang isang kayamanan umabot siya sa takdang halaga nito na kinakailangan na kuhanan ng zaka, ay kukuhanan po ito. Ngunit kung umabot po ito, dapat umabot po ito ng isang taon, sapagkat kung hindi po ito aabot, ay hindi po nagiging obligado ang zaka dito. So ibig sabihin, ang pagbibigay ng zaka ay bilang paglilinis sa kayamanan ng isang taong mayaman. At ang pagbibigay ng zaka, inubliga ni Allah subhanahu wa ta'ala para maramdaman ng isang tao ang pagtulong niya sa kapatid niyang Muslim na mahirap. Ang pagbibigay ng zaka ng isang tao ay nagtuturo sa atin na magkaroon tayo ng pagbibigayan. Ibigay natin sa dapat na bigyan ang ating mga zaka sapagkat ito ay obligasyon sa atin ni Allah, iniobliga sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagbibigay ng zaka, ayon na rin sa mga pantas natin, ay hindi natin maaaring ipagwalang bahala sapagkat ito ay nagdudulot ng malaking kasamaan sa umma natin kung hindi natin ibibigay. Hindi nagkakaroon ng kahirapan, hindi nagkakaroon niya ng anumang mga kriminalidad na nakikita natin sa ating kapaligiran sa kasalukuyan, maliban na lamang sa ang isa sa mga dahilan nito ay hindi nabibigyan ng tamang
na hindi na ibibigay ang tamang zakah sa tamang tao. Kaya naman, isa sa mga panahon ng ating panahon ng mga dakilang mga leader natin ng mga Muslim, dumating sa panahon nila na ang isang taong gustong magbigay ng zaka ay wala na siyang mapagbigyan ng zaka at wala na tumatanggap ng zaka niya dahil sa pantay-pantay at tama ang pinagbibigyan ng zaka dito. Ang mga pinagkukunan ng zaka ay apat po ito. Ayon na rin sa pag-aaral ng ating mga pantas, apat po ito. At babanggitin po natin ito. Ang una dito, yung tinatawag na ang pinagkukunan ng zaka, ang una po dito ay ang anumang nagmula sa lupa na tumutubo at nagdudulot ng bunga at butil. Katulad halimbawa po ng palay, katulad po halimbawa ng palay na butil at yung bunga naman katulad ng dates o jatiles. Ito po ang unang uri na kukuhanan natin ng zaka. Pangalawang kukuhanan natin ng zaka ay yung mga hayop. At ang nabanggit mo na hayop dito ayon sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay yung tatlong uri lamang na hayop na ito na binanggit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung kamelyo, yung baka at yung mga tupa. At bawat batas po dito sa kamelyo, sa baka at saka sa tupa ay kinakailangan po nating pag-aralan sapagkat ang nisab o yung kinakailangan marating na bilang ng isang hayop para bigyan natin ng zaka ay nagkakaiba-iba ayon din sa pagkakaiba-iba ng uri nila. Pangatlo po dito ang pagbibigay ng ang uri ng pagkukuhanan ng zaka ay ang pangatlo dito yung tinatawag na yung mga ginto at pilak. Ang ginto at pilak, ito po yung kayamanan na kung saan nanggagaling sa lupa na kinukuha ng mga tao. Ang ginto at pilak po ay kinakailangan pong bigyan ng zaka. Kapag ang isang tao nagkaroon siya ng specific, meron siyang specific na bigat o di kaya dami ng ginto at pilak, kapag dumating na siya doon sa particular na bigat na yon o di kaya dami ng ginto at pilak na yon, ay inuobliga siya ni Allah subhanahu wa ta'ala na magbigay ng kanyang zaka. At ganoon din po, yung pinakahuli ay yung mga tinatawag na urudut tijara o yung tinatawag na mga pagninegosyo, yung mga panindang pangnegosyo na nilalaan ng tao sa kanyang sarili para kumita. Katulad halimbawa, ang negosyo ng pabahay. Naglaan siya ng negosyo, ginawa niyang negosyo ang kanyang bahay, gumawa siya ng napakaraming bahay, ginawa niyang negosyo ito. O di kaya nagtinda siya ng negosyo siya halimbawa ng mga prutas, o di kaya pala isdaan. Ano mang inilaan niya para sa negosyo, ay bumabalik po ito sa tinatawag na urud tijara o yung paninda niyang pangnegosyo. At kapag ang takdang halaga po ng kanyang naipon o kita ay umabot na doon sa tinatawag na nisab at umabot ng isang taon, dito po ay kinakailangan niyang bigyan ng zaka o labasan ng zaka ang kanyang kayamanan o di kaya ang kanyang kinita na kayamanan. Kaya naman, bilang isang Muslim, hindi marapat sa atin na pigilan ang pagbibigay ng zaka sapagkat ito ay para sa kabutihan natin. Unang-una sa ating sarili para pagtanggal ng ating mga makamundong pagnanasa lamang, ibig sabihin sa kayamanan, o makapagbigay din tayo sa ating mga kapatid na mga Muslim. At isa pa, bukod sa zaka, may tinatawag tayong sadaka na ang sadaka ay sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manakasamalun min sadaka. O di kaya hindi nababawasan ang isang taong ang pera ng isang taong nagbibigay ng sadaka. Sa katotohanan, kung ano ang ibinigay mo sa isang tao na bilang isang sadaka, ay babalik sa iyo ito insha'Allah subhanahu wa ta'ala. So ang pagbibigay ng zaka ay obligado, samantalang ang pagbibigay naman ng sadaka, ito ay kanais-nais at ito rin ay nagtuturo sa atin upang tumulong sa ating kapwa-tao at upang magkaroon din tayo ng reward insha'Allah subhanahu wa ta'ala na ating aasahan dito sa mundong ito at lalong-lalo na sa kabilang buhay. Kaya naman,
Hanggang ito na lang po at maraming salamat pong muli sa inyong pagsubaybay at abangan niyo po ang share niyo ng aming mga tatalakayin pa sa mga aralin sa Ramadan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته magandang araw sa lahat ng mga kapatid ng mga Muslim na nanonood ng video na to. Naway pagpalain tayo lahat ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala at naway tanggapin niya ang ating mga mabubuting gawain at mga pagsamba. Ang ating paksa ngayon ay patungkol sa adab qada'il hajah. Ibig sabihin, mga mabubuting pamamaraan, alituntunin, paraan ng qada'ul hajah, paggamit ng palikuran. Paggamit ng palikuran or pagsagot sa tawag ng kalikasan. Una, ang unang pamamaraan

So, malamang kahit saan na sila sa mga lugar kung saan sila magbabawas or iihi, ha? So, hindi natin yung pwedeng gawin, hindi yun ipinahintulot sa atin, mga Muslim, na gawin ito sa mga daanan ng mga tao. Ha? Sa mga daanan ng mga tao at sa silong ng mga tao. Bakit? Sapagkat sa daanan, yun ay nakakapinsala sa mga tao. Maraming mga daan na ganon. Yung mga tao, doon na sila umiihi, doon na sila nagbabawas. So, nadudumihan yung mga daanan na dapat dinadaanan ng mga tao. Ang dapat doon, malinis. So, dapat tayo mga Muslim, ang kautusan sa atin ng mga ating pananampalatayang Islam, dapat maging malinis tayo. So, huwag natin gawin yon. Maliban sa mga daanan ay dhil, yung silong. So, huwag nating gawing CR o palikuran yung mga silong ng mga tao. Halimbawa, silong ng mga puno, dahil doon sumisilong ang mga tao. Ah, so, paano sila sisilong kung may maruming bagay doon? So, bawal yun sa ating pananampalatayang Islam. Pangalawa, annahi anil bol fil ma'ir rakid. Pinagbabawalan tayo ng Panginoon or ang ating pananampalatayang Islam na umihi sa tubig na hindi gumagalaw. Yung stagnant, hindi ko nagkakamali. Yung hindi gumagalaw. Ha? Yung nananatili lamang siya. Hindi siya umaagos. Hindi gumagalaw or hindi umaagos. Hindi dumadaloy. Yun ang tinutukoy natin doon. Hindi siya dumadaloy. So, ipinagbawal ng Islam na iihi ang tao doon. O, doon siya, doon, kumbaga, yun ang gamitin yung CR o palikuran. Ikatlo, tahrim dukhul makan qada al haja bi shay'in fihi dhikrullah. Hindi natin dapat dalhin sa loob ng palikuran, sa loob ng CR, comfort room, yung mga bagay na may pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Halimbawa may nakasulat doon, Allah ar-Rahman ar-Rahim, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, or mga verse or ayah ng Quran, sundin natin yun pwedeng dalhin sa loob ng CR or Quran mismo. So, kapag ang cellphone mo ay merong naka sa screen na Quran, either natanggalin mo, baguhin mo, or i-off mo yung cellphone mo. Yung Quran, iwan mo sa labas. Maliban sa mga bagay na may nakasulat ang pangalan ng Allah na mahalaga at kapag iiwan mo sa labas ng CR, palikuran, nanakawin, mawawala. So, ayon sa mga scholar, yun ay exempted, pwede mong ipasok. Pero yun ay dahil darura lamang kasi nangangamba kang mawala. Ikaapat, kapag ikaw ay gumagamit ng palikuran, huwag na huwag kang humarap ng kibla or tumalikod sa kibla. So, ibig sabihin, sa west at saka east, hindi mo pwedeng, hindi ka pwedeng nakaharap doon or nakatalikod. So, either south or north, pwede. So, tandaan natin, kapag tayo ay gumagamit ng palikuran, huwag tayong humarap sa kibla or tumalikod sa kibla. Ikalima na dapat pangalagaan or bigyang halaga, I mean, ng isang Muslim na gagamit ng palikuran ay yung binabasa pagpasok ng palikuran o CR. Anong babasahin dapat? Allahumma inni a'udhu bika minal khubusi wal khaba'is. Ibig sabihin, ikaw nagpapakupkop sa Allah laban sa mga demonyo, mga babae at lalaking demonyo. So bago ka

Masok, kailangan mong basahin yun dahil yun ang sunan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanais-nais na babasahin mo. At ganun din sa paglabas. Paglabas mo, anong babasahin natin? Ang babasahin natin paglabas ng talikuran, gufranak. Ibig sabihin, hangad ko ang iyong kapatawaran o aking Panginoon. Ika-anim na katuruan, alituntunin, pamamaraan sa paggamit ng palikuran ay at tasattur inda qada'il haja. So dapat hindi ka nakikita ng mga tao kapag nagbabawas ka o umiihi ka. Kung hindi ka nasa CR, kung ikaw ay nasa disyerto halimbawa, pumunta ka sa malayang lugar na may makakahadlang or may bagay na nakakahadlang sa'yo para hindi ka makita ng mga tao. So yun ang katuruan ng pananampalatayang Islam. At ikapito, at ito ng pinakahuling babanggitin natin na pamamaraan at magandang asal sa paggamit ng palikuran ay karahiyatul kalam fil khala. Hindi ka nais-nais. Bagkos kasuklam-suklam na magsasalitang isang tao habang siya ay nasa loob ng palikuran. Habang siya ay gumagamit ng palikuran, nasa CR siya, magsasalita siya, maliban lamang sa darura kung kinakailangan lamang. Hanggat maaari, huwag na huwag kang magsasalita habang ikaw ay nasa CR. Dahil hindi po yun maganda at kasuklam-suklam sa pananampalatayang Islam yun. At yun ay pinagbawal ng ating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam or makruh. Maraming salamat, hanggang dito na lamang. Naway, marami tayong napulot na aaral sa ating paksa ngayon, lalo pat ito ay kahit sasabihin natin basic sa ating pananampalatayang Islam, napaka-importante malalaman natin to. Dahil marami tayong nakikita mga Muslim na hindi nila ito binibigyan ng halaga. Maraming salamat, hanggang dito na lamang. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Sura Al-Ghashiyah, ang kasindak-sindak. Sa ngalan ng Allah, ang mahabagin, ang maawain. Nakarating na ba sa iyo ang salaysay tungkol sa Ghashiyah, ang kasindak-sindak na pangyayari? Ghashiyah, ito ang isang pangalan ng araw ng paghuhukom ayon kay Ibn Abbas, Qatada at Ibn Zayd. At Tabari, versikulo 24, kapitulo 38, tinawag ng gayon sapagkat sinisindak nito ang mga tao. Ang ibang mga mukha sa araw na yaon ay mga ngayupapa. Sila ay pagod dahil sa pagsamba sa iba bukod sa Allah sa mundo, hapong-hapo sa kabilang buhay na may kahihiyan. Papapasukin sila sa apoy na hamiya, nagbabaga sa tindi ng init. Sila ay paiinumin mula sa kumukulong bukal. Sila ay hindi magkakaroon ng pagkain maliban sa mapait, matinik at nakakasamid na dari. Dari. Si Ali bin Abi Talhan ay nagsalaysay mula kay Ibn Abbas na nagsabi, ang dari ay isang punong kahoy sa ilalim ng impyerno. At Tabari, versikulo 24, kapitulo 385. At si Ikrima ay nagsabi na, ito ay matinik na punong kahoy na abot sa pinakailalim ng impyerno. At Tabari, versikulo 24, kapitulo 384, na hindi nakabubusog o nakapapawi ng gutom. Ang ibang mukha sa araw na yaon ay maliligaya, nasisiyahan dahil sa kanilang pagsusumikap sa paggawa ng mga kabutihan at pagpapasakit na ginawa sa mundong ito. Sila ay naroroon sa matayog na hardin, paraiso. Doon ay wala silang naririnig na lagwa, salitang malaswa at kasinungalingan. Doon ay may umaagos na bukal. Doon ay may mga matataas na luklukan, trono, at may nakahandang mga kupitang inuman at namarik, mga malalambot na unan. An namarik. Si Ibn Abbas ay nagpaliwanag at sinabi, ang namarik ay mga unan. Ito rin ang paliwanag ni na Ikrima, Qatada at iba pang nananaligang Muslim na isinaayos ng magkakahanay at nakalatag sa marangyang mamahaling alpombra. Hindi ba nila nasusulyapan at iniisip ang mga kamelyo kung paano sila nilikha? At ang kalangitan kung paano ito itinaas? At ang mga kabundukan kung paano ito pinaugatan bilang talasok upang maging matatag. At ang kalupaan kung paano ito inilatag ng malawak. Kaya't paalalahanan sila, O Muhammad, sapagkat ikaw ay tagapagpaalala lamang. Ikaw ay hindi isinugo bilang isang musaitir, magpilit sa kanila. Subalit sino man ang tumalikod at nagtakwil, nagkasala ng kafur. Kafur, ito ay pagtakwil sa katotohanan at kawalan ng pananampalataya o paniniwala sa mga haligi ng Islamikong pananampalataya, ang paniniwala sa Allah bilang nag-iisang Diyos na dapat sambahin, ang paniniwala sa kanyang mga anghel, ang paniniwala sa kanyang mga sugo at propeta, ang paniniwala sa mga kasulatan o kapahayagan, ang paniniwala sa araw ng pagkabuhay muli o paghuhukom, at ang paniniwala sa kadar, tadhana. Ang isang tao na nagkasala ng kafur ay tinatawag na kafir o sa pangmaramihan bilang kafirun o kufaar. Siya ay paparusahan ng Allah ng matinding parusa. Katiyakan,
sa amin ang kanilang pagbabalik at katiyakan na sa amin ang pagbibilang sa kanila.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ang ating paksa ngayon, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay ang paniniwala sa Allah at sa kabilang buhay ang siyang saliga ng lahat ng kabutihan. Ito'y ayon sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na naiulat ni Abu Huraira radiyallahu an. Katotohanan ang sugo ng Allah sa makanyanawa ang kapayapaan at pagpapala. Kanyang sinabi, Qal, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khayran aw liyasmut. O man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'zi jarahu. O man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Muttafaqun alayh. Ang hadith na ito ay naiulat ni Abu Huraira, kung saan si Abu Huraira ay isa sa mga sahaba o kasamahan ng propeta, pinakamaraming naiulat na hadith mula sa sugo ng Allah. Ayon sa pinakamalapit na kahulugan ng hadith na ito, sinabi ng sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, sino man ang naniniwala sa Allah at sa kabilang buhay o sa huling araw ay falyakul khayran, magsalita siya ng khayran, mabuti, magsabi siya ng mabuti, aw liyasmut, o manahimik na lamang. Okay. Sa sinabi na to ng propeta, ibig sabihin mga kapatid sa pananampalatayang Islam, bilang isang Muslim, sikapin nating makapagsalita ng mabuting bagay. So ang ating sukatan sa sinasabing mabuti ay kung ano ang mabuti sa ating pananampalatayang Islam, hindi yung mabuti na ating nakikita or ating pininiwala ang mabuti. Ang ating sukatan ay kung ano ang mabuti na itinuro ng pananampalatayang Islam, kung ano ang mabuti sa Panginoon, kung ano mabuti sa katuruan ng pananampalataya, yun ang sinasabing mabuti. Auliyasmot o manahimik na lamang. Ibig sabihin, kung wala ka nang masabing masama, mabuti, kung wala ka nang masabing mabuti, wala ka nang salitang mabuti, manahimik ka na lamang. Sapagkat kapag ubos ng mabuti, malamang ang masasabi mo ay masama o kasalanan. So magkasala ka pa. Ang susunod na sinabi ng propeta, sabi niya, "Wang ka na yu'minu billah wal yawmil akhir fala yu'zi jarahu." Sabi ng propeta, sino mang naniniwala sa Allah at sa huling araw, fala yu'zi jarahu, huwag maminsala sa kanyang kapitbahay. Mga kapatid, ang pamiminsala sa kapitbahay, maraming paraan. Ito man ay sa pamamagitan ng salita o sa pamamagitan ng gawa. Ibig sabihin, huwag na huwag tayong magsasalita ng ikakasama ng loob ng ating kapitbahay, dahil yun ay tinatawag ding nakakapinsala. So pag may sinabi tayong masama sa ating kapitbahay o mayroon tayong sinabi na laban sa kanya, yun ay pamiminsala sa kanya na kung saan ipinagbawal ng ating pananampalatayang Islam. Kasi sinabi ng propeta, fala yu'zi jarahu. At ganun din, yung gawain, huwag na huwag gagawa ng bagay na
mapipinsala ang iyong kapitbahay. Madidisturbo siya. So, pag nadisturbo ang iyong kapitbahay sa iyong isang gawain, mapipinsala mo siya, so yun ay masama sa ating pananampalatayang Islam. At sinabi pa ng propeta, waman kana yu'minu billah wal yawmil akhir, ang sinumang naniniwala sa Allah at ang huling araw ay falyukrim dhayfahu, sikapin niyang aliwin o mag-aliw ng kanyang bisita. So ibig sabihin ng mag-aliw ng bisita, kung may bisita ka, harapin mo ng maayos. Harapin mo ng maayos na pamamaraan, painumin mo siya kung ano, kumbaga yung tinatawag nating hospitality. Pakitunguhan natin ng mabuting pakikitungo ang ating mga bisita, ang ating mga panauhin. So, ito ay mga katuruan sa ating pananampalatayang Islam. So, mapapansin natin na bawat isang bawat kautusan dito or yung sinasabing kabutihan ay sinabi ng propeta doon na ang sinumang naniniwala sa Allah at ang huling araw. Okay? Sino man ang naniniwala sa Allah at sa huling araw ay magsalita ng mabuti o manahimik na lamang. And then, huwag maminsala sa kanyang kapitbahay. And then, mag-aliw ng kanyang bisita. So, yun yung paksa natin dito na kung saan doon sa unang sinasabi ng propeta, talagang inunan niya yung sinasabi niyang paniniwala sa Allah at sa huling araw. So, ito ang siyang saligan ng lahat ng kabutihan, yung paniniwala natin sa Allah at ang huling araw. Sapagkat, ang tao, mananampalataya, kung tunay kang mananampalataya, kung tunay kang naniniwala sa Allah at sa huling araw, ay hindi ka magsasalita ng masama. Kung tunay kang naniniwala sa Allah at sa huling araw, ay hindi mo pipinsalain ang iyong kapitbahay. Huwag kang gagawa ng gawaing makakadisturbo sa kanya o makakapinsala sa kanya. At kung tunay na ikaw ay naniniwala sa Allah at sa kanyang o sa huling araw, ay pakitunguhan mo ng mabuting pakitungo ang iyong panauhin o ang iyong bisita. So ang hadith na ito, ang pinakamalaking pamantayan sa mga sa pamantayan ng pangangalaga sa ating dila. Sa ating dila. Sapagkat kung wala tayong masasabing mabuti, manahimik na lang. At sa pagkabukas palad natin sa ating bisita, ating kapitbahay at iba pa. At kagandang loob at pagkakawang gawa. At tulad ng ating sinabi kanina, ang paniniwala sa Allah at sa kabilang buhay ay ang siyang saligan ng lahat ng kabutihan at ito rin ang nagbubunsod sa isang Muslim upang manatili ang kanyang takot at pagdakila sa Allah subhanahu wa ta'ala. So mga kapatid, marami pang mapupulot na aralin, magandang aralin sa ating hadith ngayon na binasa. Subalit ang ating mga nabanggit ay inshallah sapat na sundin natin at isabuhay, dahil kapag isinabuhay natin ang mga katuruan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiyak makikita natin kung gaano ang ikagaganda ng ating buhay dito sa mundo at sa kabilang buhay, lalong-lalo na yung biyaya, kapatawaran ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mundo at sa kabilang buhay. Maraming salamat sa lahat ng nanonood sa video na to. Nawa ipalaganap natin ang lahat ng mabuting katuruan ng ating pananampalatayang Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Sura Al-Fajr, ang bukang liwayway. Sa ngalan ng Allah, ang mahabagin, ang maawain. Isinusumpa ko sa bukang liwayway at sa unang 10 gabi ng buwan ng Dhul Hijjah at sa pagkakaiba ng Pares at Gansal at sa gabi kung ito ay lumilipas. Hindi ba mayroong sapat na patunay sa mga ito para sa mga taong pangunawa? Hindi mo ba napag-isipan kung paano pakitunguhan ng iyong Rab, Panginoon, ang mamamayan ng Ad? Mula sa angkan ni Iram na sadyang matatangkad tulad ng mga nagtataasang haligi. Angkan ni Iram. Ito ang mga kauna-unahang lahi o mamamayan ng Ad. Sila ay mula sa lahi ng Ad, bin Iram, bin Aus, bin Sam, bin Nu. Ito ang sinabi ni Ibn Ishaq at Tabari, versikulo 24, kapitulo 404. Ang tulad nila ay hindi pa nilikha sa alinmang lupain. At ang tribo ng Tamud na tumatapyas ng mga batong bundok sa lambak upang gawing tirahan. At si Faraon na may autad, talasok tanda ng kanyang kapangyarihan. Ang autad, si Al-Awfi ay nagsalaysay mula kay Ibn Abbas na nagbigay paliwanag na ang autad ay ang mga kawal na ipinatutupad ang kautusan para sa kanya. At sinabi rin na si Fir'an ay nagbibigay ng parusa sa pamamagitan ng pagpako ng kanilang kamay at paa sa mga autad, talasok, na yari sa bakal at pagkaraan ay kanyang ibibitin mula rito. At Tabari, versikulo 24, kapitulo 409. Ganito rin ang paliwanag ni Mujahid, nang sabihin niya na lagi niyang ipinapako ang mga tao sa autad, talasok. At Tabari, versikulo 24, kapitulo 409. Silang gumawa ng labis na pagsuway sa kalupaan, at doon sila ay nagasik ng katampalasanan. Kaya't ipinataw sa kanila ng iyong Rab ang iba't ibang uri ng mga matitinding kaparusahan. Katotohanan, ang iyong Rab ay lagi nang nagmamasid. Kung ang tao ay subukan ng kanyang Rab, nagawaran ng biyaya at karangalan, kanyang sinasabi ng may pagmamalaki, ako ay pinarangalan ng aking Rab. Ngunit, kung siya ay sinusubukan ng kanyang Rab na higpitan sa kanyang pangangailangan, sinabi niya, ako ay hinamak ng aking Rab. Hindi lamang iyon, kayo ay walang pagmamalasakit sa mga ulila at hindi ipinagkakaloob sa kanila ang kaukulang karapatan ng pamana. At hindi kayo nanghihimok na pakainin ang mga dukha at inyong nilustay ang pamana ng may kagahaman. At inyong minamahal ang kayamanan ng masidhing pagmamahal. Katiyakan, kung ang kalupaan ay durugin at maligis, at ang iyong Rab ay dumating na kasama ang mga anghel na magkakahanay, at ang impyerno sa araw na yaon ay dadalhing malapit, sa araw na yaon ay maaalala ng tao ang mga babala. Ngunit, paano makatutulong sa kanya ang gayong pag-alaala? Kanyang sasabihin, sayang, sana'y nakagawa ako noon ng kabutihan para sa aking buhay na ito. Kaya, sa araw na yaon, walang parurusahan na makakatulad ng kanyang paggawad ng parusa. At walang igagapos na makakatulad ng kanyang paggapos. At sasabihin naman sa matatapat,
o kaluluwa na nasa matiwasay na kalagayan at kasiyahan, magbalik sa iyong Rab nang may kasiyahan sa sarili at may kasiyahan din sa Kanya. Kaya't ikaw ang pumasok bilang isa sa aking pinarangalang alipin at ikaw ay pumasok sa aking paraiso.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang ating paksa ngayon ay patungkol sa pagpapabigkas sa taong naghihingalo ng La ilaha illallah. May hadith ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na napakahalaga tungkol dito. Sa pag-ulat ni Abu Sa'id at Abu Huraira radiyallahu anhuma, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Laqinu mautakum la ilaha illallah. Laqinu mautakum La ilaha illallah. Rawah Muslim wal arba'ah. Ang hadith na ito ay naiulat ni Abu Huraira at si Abu Sa'id na mga sahaba kasamahan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayon kay Abu Sa'id at si Abu Huraira, sinabi ng propeta o sugo ng Allah sa mga kanya ang kapayapaan. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Ipabigkas ninyo sa taong naghihingalo sa inyo, sa taong namamatay sa inyo. Ang salitang la ilaha illallah. La ilaha illallah, walang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah. Ang ibig sabihin ng talqin ay tadhkir, pagpapaalala. It means ipabigkas o ipaalala sa taong naghihingalo ang la ilaha illallah. Sa aklat na Al-Misbah, ang kanyang pakahulugan sa salitang talqin ay sabi niya, فَمَعْنَاهُ أَيْ يَقُولَ الْإِنسَانُ الشَّيْءِ وَيَتْبَعُهُ غَيْرُهُ. Ibig daw sabihin ng talqin ay ang pagsabi o pagbigkas ng tao sa isang bagay o sa isang salita at pagkatapos susundan siya ng ibang tao. So sa ganitong pagpapakahulugan, ang magiging kahulugan ng hadith ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ipasunod ninyo sa taong naghihingalo ang salitang La ilaha illallah. Sa hadith na ito, may mga aral na napakahalagang mapupulot natin. Una, istihbab talqin al-muhtadar bi kalimat al-ikhlas. Unang aral, kanais-nais na ipabigkas, ipaalala, ipasunod sa taong naghihingalo, taong namamatay, ang salitang La ilaha illallah. Kung saan sa pag-uulat ni Ibn Hibban, may karugtong ang hadith na ito. Ang karugtong ng hadith na ito ay ang sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, فَمَنْ كَانَ آخِرُ قَوْلِهِ La ilaha illallah, dakhal al-jannah. Sapagkat sabi ng propeta, ang sino mang ang pinakahuling nabigkas niya, ay ang la ilaha illallah, makakapasok siya sa paraiso. Allahu Akbar. So napaka halaga pala ang la ilaha illallah na ito. Walang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah. Isang dakilang salita na dapat masanay ang ating mga dila. Ayon sa mga scholar, ang pagpapasunod at ang pagpapaalala sa taong namamatay o taong naghihingalo ay isang beses lamang. Okay? Isang beses lamang at sapat na yon. Kapag sinabi mo sa taong naghihingalo, namamatay, ipaparinig mo sa kanya
ipapaalala mo sa kanya, sasabihin mo, La ilaha illallah. At kapag nasabi na niya, nabigkas na niya ang La ilaha illallah, sapat na yun, huwag mo nang ulitin. Ha? At hindi na siya kailangang kausapin dahil para masikap natin na yun ang kanyang pinakahuling nasabi, ang La ilaha illallah. At ayon sa mga scholar din, kung sakaling pagkatapos niya bigkasin ang La ilaha illallah, mayroon siyang nabigkas na ibang salita maliban sa La ilaha illallah, uulitin nating ipaalala sa kanya, La ilaha illallah. Yun ang ibig sabihin ng talqin. Ipaalala natin sa kanya, ipasunod natin sa kanya ang La ilaha illallah hanggang sa maging huling mabigkas niya dito sa mundo ay ang salitang La ilaha illallah. Maliban pa doon, ayon kay Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullah, sabi niya, kanais-nais na maisagawa ang adhan. Yung adhan, ha? Adhan sa kanang tainga ng batang ipinapanganak. Yung sanggol na ipinapanganak, pagpanganak, kanais-nais sabi niya ba Ibn Qayyim na mag-adhan doon sa kanang tainga and then mag-ikama sa kaliwang tainga. Sapagkat, upang ang pinakaunang marinig niya dito sa mundo ay ang Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang pangalan ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang La ilaha illallah. Na walang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yun ang pinakaunang marinig niya ay kalimatut tauhid. At gayon din sabi ni Ibn al-Qayyim, paglabas niya sa mundo, pagkamatay niya, yun din dapat ang kanyang mabibigkas ang La ilaha illallah. Upang sa kanon ay ang kalimatul ikhlas na ito ay siyang mauna programa ng demonyo para sa kanya upang linlangin. Sapagkat ang syaitan, pagpanganak pa lang sa bata, magsisimula na yang babantayan at sisikapin paano masira, paano maligaw. Maraming ginagawa ang Iblis upang maligaw ang sangkatauhan. Kaya sa Islam, pagpanganak sa tao, sa batang sanggol na ipinapanganak, napakainam o pinakamainam na unang marinig niya ay kalimatu La ilaha illallah, ang salitang La ilaha illallah, at ganyan din sa kanyang paghihingalo na upang ang maging pinakahuling salita niya ay La ilaha illallah, walang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah. Ang salitang ito, mga kapatid, ay napakahalaga, napakadakila. Ha? At ang salitang ito, kung isa sa buhay natin ang kahulugan, ha? Isa sa buhay natin ang kahulugan ng salitang La ilaha illallah, siyang magiging dahilan upang tayo maligtas mula sa apoy ng impyerno at makapasok tayo sa paraiso pagkatapos tayo patawarin ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tayo nananalangin na buhayin tayo ng Allah sa La ilaha illallah at tayo'y bawian din ng buhay sa La ilaha illallah na kung saan pinapanalangin, hinihiling natin sa Kanya na siyang pinakahuling masabi natin dito sa mundo ang salitang La ilaha illallah. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Sura al-Mujadila. Ang babaeng nakiusap o nakipagtalo. Sa ngalan ng Allah, ang mahabagin, ang maawain. Tunay nga na narinig ng Allah ang karaingan niya. Ito ang babae si Kaula bint Talaba na nakikipagtalo sa iyo, O Muhammad, tungkol sa kanyang asawa, si Asus bin As-Samit, at kanyang tuwirang iniluhog ang karaingan sa Allah. At narinig ng Allah ang namagitang pagtatalo ninyong dalawa. Katotohanan, ang Allah ang lubos na nakaririnig, ang lubos na nakakikita. Yaong sa inyo na nagturing ng pagbabawal sa kanilang mga asawa sa pamamagitan ng zihar. Zihar, ito ay isang pananalita ng isang lalaki sa kanyang asawa ng ganito. Para sa akin, ikaw ay katulad ng likuran ng aking ina. Ipinagbabawal ang pagsiping sa iyo. Ito ay karaniwang sinasambit ng mga kalalakihang Arabo sa kanilang mga asawa sa panahon ng Jahiliyah bago dumating ang Islam. Sila, mga asawa nila, ay hindi maaring maging kanilang mga ina. Wala silang dapat ituring na tunay na ina maliban niyaong nagsilang sa kanila. At katotohanan, sila ay nagsabi ng isang kasuklam-suklam na salita at isang kasinungalingan. At katotohanan, ang Allah ay lagi nang mapagparaya, ang laging mapagpatawad, at yaong nagturing ng pakikipaghiwalay, diborsyo, sa kanilang mga asawa sa pamamagitan ng zihar at pagnanais na bawiin o ipawalang saysay ang mga salita na kanilang binitawan. Ang kabayaran sa gayong kaso ay ang pagpapalaya ng isang alipin bago sila magtalik sa isa't isa. Ito ay isang paalala sa inyo upang hindi ninyo muling tangkaing gawin ang gayong kasuklam-suklam na bagay. At ang Allah ang lubos na maalam kung ano ang inyong ginagawa. At sino man ang walang kakayahan na magbayad para sa pagpapalaya ng isang alipin, siya ay nararapat na mag-ayuno ng magkasunod ng 2 buwan bago sila magtalik sa isa't isa. At sino man ang walang kakayahang isagawa ito, nararapat na magpakain ng 60 taong dukha, maralita. Ito ay upang inyong makamtan ang ganap na pananampalataya sa Allah at sa kanyang sugo. Ito ang mga hangganan na itinakda ng Allah at sa kanila na kafirun o kufar. Sa pananaw ng Islam, ang kafir ay may isang kahulugan, ang pagtanggi at pagtakwil ng isang tao sa katotohanan tungkol sa pagsama at pananalig sa Allah, sa kanyang mga katangian at pangalan, sa kanyang mga anghel, kapahayagang batas, propeta at sugo, sa kanyang itinadhana at paghuhukom. Kaya ang kafirun o kufar ay mga taong walang paniniwala, pananampalataya at pananalig sa katotohanan na ang tanging ang ala lamang ang dapat pag-ukulan ng tapat na pagsamba at sa katotohanan ng mga batas na ipinahayag niya para sa kabutihan ng sangkatauhan. Sila ay nagtakwil sa katotohanan ng kaisahan ng Allah at hindi tinanggap ang katotohanan ng kapahayagan ng Quran at pinabulaanan ang katotohanan na pagiging tunay na propeta ni Propeta Muhammad. At sa madaling salita, sila ay tumatanggi sa katotohanan ng Islam, sanhi na rin ng kanilang kamangmangan at pagiging mapagmalaki. Isang malaking parusa ang kanilang makakamtan. Katotohanan, yaong mga sumusuway sa Allah at sa kanyang sugo
sila ay mawawala ng dangal, katulad ng pagkawala ng dangal ng mga mamamayang nauna sa kanila. At aming ibinaba, ipinahayag ang maliwanag na ayat, ayat. Ito ay isang salita sa wikang Arabic na kadalasan ay tumutukoy sa mga tanda. Kapahayagan, batas, aral at babala na ipinahihiwatig ng Allah sa tao upang magkaroon ng pagkakataon na mag-isip, unawain at magnilay-nilay sa lahat ng oras. Maraming mga palatandaan o tanda ng maaring makita sa ating mga sarili at maging sa kapaligiran ng nagbibigay pahiwatig na mayroong isang makapangyarihang Diyos na dapat nating pag-ukulan ng pagsamba. Bukod sa mga tanda, mayroon ding mga aral at batas na isinalaysay sa atin upang maging pamantayan natin sa pagtahak sa landas ng buhay. Ang mga kapahayagan naman ay nauukol sa mga banal na kasulatan na ipinagkatiwala sa mga propeta at sugo upang magbigay patunay tungkol sa katotohanan ng pagkakaroon ng isang Diyos sa siyang nagbigay buhay sa atin, kalakip ng tamang pamamaraan ng buhay upang sa gayon makamtan ng bawat tao ang magandang buhay pagkaraan ng kamatayan, at ang mga babala naman ay upang maiwasan ang anumang kapahamakan, hindi lamang sa makamundong buhay, kundi higit sa lahat ang walang hanggang hantungan ng impyerno. At sa kanila na kafirun, isang kaabang-abang parusa ang kanilang makakamtan. Sa araw na yaon, na sila ay muling bubuhayin, ibabangong muli ng Allah na sama-sama at ipababatid sa kanila ang lahat

0: وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ang ating paksa ngayon ay patungkol sa al-haya, pagkamahiyain, kung saan ito ay bunga ng iman o pananampalataya. Ito ay batay sa hadith ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-haya'u min al-iman, والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، وقال الألباني حديث صحيح. Isang ulat mula kay Abu Huraira, sumakanya nawa ang kaluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Siya'y nagturan, sinabi ng sugo ng Allah sallallahu alayhi wa sallam. Sabi niya, ang pagkamahiyain ay kabilang sa iman o pananampalataya. At ang pananampalataya ay sa paraiso. Samantalang ang kahangalan ay kabilang sa kapangahasan. At ang kapangahasan ay sa impyerno. Sa hadith na ito, itinuturo ng hadith na ito ang pagkamahiyain ay bunga ng iman. Bunga ng pananampalataya. So, ibig sabihin, kapag ang tao ay mahiyain, nangangahulugan lamang na mayroon siyang pananampalataya, mayroon siyang iman sa kanyang puso. At ang iman ay nagsisilbing dahilan ng pagpasok sa paraiso. Samantalang ang kahangalan ay bunga ng kapangahasan. So, ang mga taong mapangahas ay nanggagaling sa kanila yung mga ganitong katangian, yung kahangalan. Ibig sabihin, ang taong hangal ay usually ito yung nanggagaling sa kanyang kapangahasan. At ang kapangahasan ay nagsisilbing dahilan ng pagpasok sa paraiso. Hinihimok ng hadith na ito ang pagiging mahiyain sapagkat ito ay bunga ng pananampalataya. Hinihimok tayong mga mananampalataya na magkaroon ng ganitong mabuting katangian. Samantalang ito ay babala laban sa pagiging hangal, kahangalan, sapagkat ito ay bunga ng kapangahasan. At tulad ng ating nabanggit, ang kapangahasan ay nagsisilbing dahilan ng pagpasok sa impyerno. Sa hadis na ito, ang ibig sabihin ng al-haya sa wikang Arabic o pagkamahiyain, ito yung pagpipigil sa sarili mula sa paggawa ng bagay dahil sa pagkatakot na masisirito. Inuulit ko, ang pagiging mahiyain, ang pagkamahiyain, ito yung pipigilan mo yung sarili mo na gawin ang isang bagay na masama, hindi ka nais-nais, dahil natatakot kang sisihin ka rito pag ginawa mong isang bagay na ito. Kabilang na dito yung paggawa ng kasalanan. So, ang taong mahiyain, yung al-haya, ay pinipigilan ka na gawin ng isang bagay na hindi ka nais-nais. Lalong-lalo na yung paggawa sa mga bagay na labag sa ating pananampalataya. At ang kahulugan naman ang kahangalan sa hadith na ito o al-badha sa wikang Arabic, ito ang malalasong pag-uugali na naglalarawan ng pagkamayumitin, pagkamapanghamak at mapanlait, samantalang ang kapangahasan o al-jafa sa wikang Arabic, ang ibig sabihin nito ay ang walang angking kabutihan. Meron tayong dapat malaman dito, dahil sa wikang Arabic, may pagkakaiba ang al-haya at ang al-khajal. Al-haya, ito yung hindi mo kayang gawin, nahihiya kang gawin ang bagay isang bagay na labag sa batas ng Islam

dahil sa rason mo na ikaw ay nahihiya. Kahit na ito ay dapat lamang gawin. So yun ang tinatawag na kadyal. Walang kwenta yun dahil yun ay hindi kanais-nais na paggamahiyain. So yun ay hindi yun kabilang sa pananampalataya. Ang kabilang sa pananampalataya na tinutukoy natin na alhaya ay yung mismong hindi kanais-nais na bagay hindi mo kayang gawin dahil nahihiya ka. Nahiya ka sa Panginoong Allah at nahiya ka sa mga tao. Yun ang alhaya, which is sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito yung paggamahiyain na kabilang sa pananampalataya. Ibig nangangahulugan na ikaw ay may pananampalataya, mayroon kang iman sa iyong puso. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat naway may napulo tayong magandang aral mula sa ating paksa ngayon. Maraming salamat sa lahat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ang ating paksa ngayon, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam ay patungkol sa paninigarilyo o tadakhin sa wikang Arabic. Dilingid sa ating kaalaman na maraming tao o baka mas marami pang tao o kalalakihan at meron ding mga kababaihan na lulong na sa bisyo ng paninigarilyo. Nakakalungkot kahit na ito ay sa mga Muslim. Ibig kong sabihin, kahit mga Muslim na mga kapatid ay meron din o marami sa kanila ang gumagamit nito o naninigarilyo, gumagawa nito. Ang paninigarilyo ay alam nating isa sa pangunahing dahilan ng pagkakaroon ng kanser sa bibig, lalamunan at baga, at laganap na sa lipunan. Hindi maitatatwa na may mga Muslim tulad ng sinabi natin na biktima ng paninigarilyo. Na ang kanilang katuwiran ay ang paninigarilyo daw ay makruh. Ang ibig sabihin ng makruh ay isang bagay o gawaing hindi kanais-nais sa pananaw ng Islam, bagamat wala itong kaparusahan. Walang nakalaang kaparusahan sa taong gumagawa nito. Yun ang makruh, hindi kanais-nais o kasuklam-suklam na bagay. Subalit, hindi napaparusahan ang taong gumagawa nito. Kaya ang mga Muslim, nagpapatuloy sila sa kanilang paninigarilyo na yun ang katwiran nila. Ayon daw sa ibang scholar ng Islam, ito raw ay makruh. Noong ika-17 siglo, nang unang makarating ang sigarilyo at tabako sa mga Muslim sa panahon ng Ottoman Empire, karamihan sa mga scholar ng Islam ay nagbigay pa siya at talituntunin, nagbigay ng hukam o fatwa na ang paninigarilyo daw at ang tabako, paggamit ng tabako ay makruh lamang, hindi kanais-nais o kasuklam-suklam. Dahil sa ang alam lang nila na masamang na idudulot ng tabako at paninigarilyo ay ang masama at masangsang na amoy na ito. Ang fatwa na ito ay ayon sa sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, sino mang kumain ng masangsang na halamang ito ang tinutukoy ay bawang, ay hindi dapat pumunta sa masjid. Pagkatapos noon ay sumunod na rin yung pagbawal.

awal ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa sibuyas. So ito ang naging kiyas ng mga scholar nung dumating sa kanila ang sigarilyo, dahil ang sigarilyo o tabako ang sa kanilang pagkakaalam, ang pag-aakala, meron nagdudulot lamang ito ng masamang amoy o masangsang amoy. So kaya ang kanilang naibigay na pasya ay makro at hindi ito kanais-nais na gawin ng mga Muslim. Bagamat hindi namamalayan ng isang taong nainigarilyo, kadalas ay ang kanyang hininga, damit, sasakyan at pamamahay ay may masasamang amoy. Sa panahon natin ngayon, sa panahong ito mga kapatid, napatunayan ng mga dalubhasa, yung mga expert sa medisina, na ang paninigarilyo ay nagiging sanhi ng cancer. Okay? Malinaw po yan. Bukod pa sa mabahong hininga at iba pang mga karamdaman. Kung titingnan ninyo yung nasa pakete ng sigarilyo, nakalagay doon, halimbawa sa Pilipinas, nakalagay doon na, sabi doon, government warning, cigarette smoking is dangerous to your health. Ayun yung warning ng gobyerno, babala, na ang paninigarilyo daw ay delikado at mapanganib sa iyong kalusugan. Okay, sinabing mapananganib sa iyong kalusugan. Ngayon bakit hinihit-hit mo pa? Alam mo naman, nakasulat naman doon na mapanganib pala sa iyong kalusugan. Mas matindi kapag dito, halimbawa dito sa Saudi Arabia, dahil ang sinasabi mismo doon sa pakete, sinasabi doon na cause death, nakakamatay. Ha? Nakakamatay, hindi lang talaga sinabi yung sa ibang pakete, sinasabing nagdudulot ng cancer. Yung iba nga, nakakamatay. So, mas matindi yun. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang usok ng sigarilyo o tabako ay kinapapalooban ng 4,000 kimikal. Karamihan sa mga ito ay kilalang nagdudulot ng cancer. Ang ilan sa mga nakapipinsalang kimikal na ito ay tar, carbon monoxide, at nicotine. Ang tar ay may libo-libong kimikal, kasama na rito ang nitrogen oxide at hydrogen cyanide. If I'm not mistaken, kung gano'n talaga yung pagbasa, na pinanggagalingan ng cancer. Ang carbon monoxide naman ay katulad ng usok na lumalabas sa tambutso ng sasakyan. Allahu Akbar. Ang kemikal na ito, kapag nahalo sa hemoglobin sa daloy ng dugo, ay nagbibigay balakid sa kakayahan ng katawan upang makakuha at makagamit ng oxygen, isang pangunahing sangkap na kailangan ng katawan. Ang paninigarilyo ay nagdudulot sa naninigarilyo at sa lagi ng nakalalanghap ng usok nito ng kawalan ng gana sa pagkain, cancer at iba pa. So kawawa pala yung katabi mo, brother. Kapatid, kung kayo naninigarilyo, kawawa ang katabi mo, kaibigan mo, kapatid mo, mismong anak mo, ang anak mong babae, anak mong lalaki, yung mismong asawa mo na lagi nakakalanghap ng usok ng sigarilyo mo, kawawa sila. Allahu Akbar. So, nagdudulot pa rin ito ng cancer sa baga, emphysema, asthma, bronchitis, coronary heart disease at ang laganap ng pagtigas ng mga arteries, punong daluyang ugat. Sa dahilan ng cancer ay nakadalas na nakamamatay, ang mga pahamas ko sa Islam ay nagbigay pasya sa pamamagitan ng kiyas. Ngayon, pagkatapos nung malaman ng mga scholar na nakamamatay pala ang paninigarilyo, nag-cause pala ng death, okay? Ayon sa mga expert na sa medisina, Muslim man yan o hindi Muslim, pero sila'y dalubhasa sa medisina, sinabi nilang ito ang nagdudulot ng mga sakit na ating nabanggit. So, ang pasya at nagbigay ng fatwa mga scholar na ito ay haram. Bakit haram? Dahil ito'y nakamamatay, para kang nagpapatiwakal. At ang pagpapatiwakal ay haram sa pananampalatayang Islam. Anong sabi ng Panginoong Allah sa Quran? Sabi niya sa Suratul Baqarah, wala tulku bi aydikum ila tahluka wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin. At huwag itapon ang inyong mga sarili sa kapahamakan at gumawa ng mabuti.
Huwag itapon ang inyong sarili, mga sarili, sa pamamagitan ng inyong mga kamay, sa kapahamakan at gumawa ng mabuti. Katotohanan, minamahal ng Allah ang mga matutuwid at mabuting tao. Mga kapatid, sa panahon po tayong salamat, ang ating sarili, ang ating buhay, kaluluwa, yung katawan natin, ipinagkatiwala lamang to ng Panginoong Allah sa atin. Hindi natin ito pagmamayari, kaya wag natin sirain. Okay? So, pag sinira mo yan, magkakasala ka sa Panginoon dahil ang pagmamayari niyan ay Panginoon. Biyaya niya sa iyo yan. Bagos, dapat mong pasalamatan ng Panginoon dahil binigyan ka ng buhay, binigyan ka ng magandang katawan, ngayon baliktad dahil sisirain mo sa pamamagitan ng sigarilyo. Mga kapatid, ito ay magkatulad ng pagpapatiwakal para kang paunti-unting umiinom ng lason, and then pagkatapos noon ikaw ay mamamatay. Isang malaking kasalanan, masidhing kaparusahan pagdating sa araw ng paghukom, maging anuman ang kaparaanan nito. Sabi ng Panginoong Allah, wala taqtulu anfusakum, at huwag patayin ang inyong mga sarili. Ngayon, mismong ikaw pumapatay sa iyong sarili, binibili mo ang iyong kamatayan, bumibili ka ng sigarilyo na siyang magdudulot ng iyong kamatayan. Ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, sino mang magpatihulog sa bangin at napatay ang sarili, na itatapon sa naglalagablab na apoy ng impyerno, at siya'y mananatili doon magpakailanman. Sino mang uminom ng lason at napatay ang sarili, ay mananatiling hawak ang lason sa kanyang kamay at iinumin ito magpakailanman sa naglalagablab na apoy ng impyerno, ila akhir al-hadith. So parang ganun din yung paninigarilyo dahil ikaw ay nagpapakamatay. Sabi pa ng Panginoong Allah, wala tubadzir tabzira, innal mubadzirina kanu ikhwana shayatin, wa kana shaytanu lirabbihi kafura, at huwag maglustay sa pag-google. Oh, yung paninigarilyo, hindi ka ba naglulustay, kapatid, na lulong na sa paninigarilyo? Naglulustay ka, syempre sinasayang mo yung pera mo dahil sinusunog mo. E paano kung ibigay mo yun sa anak mo? Pambaon ng anak mo. Ang hirap nga ng buhay ngayon, tapos magawa pa natin manigarilyo na kung iipunin mo yun, malaking bagay yun sa iyong pamilya. Kaya sinabi ng Panginoong Allah sa Quran, wala tubadzir tabadzira, at huwag maglustay sa pag-google, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin, katotohanan ang mga mapaglustay ay mga kapatid ng mga demonyo. Allahu Akbar. Matindi yun. At si Satanas, inna shaytan, wakana shaytan, li rabbihi kafura. At si Satan, si Satanas, ay lagi nang walang pasasalamat sa kanyang Rab, sa kanyang tagapaglikha, sa kanyang Panginoon. Ang naninigarilyo ay walang makatarungan, katarungan sa sarili, maging sa kanyang pamilya, sa pamamagitan ng pagsunog ng kanyang yaman at baga. Sinusunog mo yung yaman, pati yung baga mo, katawan mo yung sinusunog mo. Hindi lamang siya nagdudulot ng panganib sa sarili, kundi pati na rin sa mga taong nakapaligid sa kanya. Yung mga taong nasa paligid mo, unti-unti mo rin pinapatay or binibigyan ng sakit. Kadalasan ang mga anak ng isang naninigarilyo ay nagkakaroon ng sakit sa asma o iba pang sakit na may kinalaman sa paghinga. So makonsyensya naman tayo. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, maliban sa ito'y nakakasira sa ating katawan, bilang pananampalataya at pagsunod sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, sundin natin ang ating nabanggit na pasya at fatwa ng mga ulama, dahil yun ang makakabuti sa atin dito sa mundo at lalong-lalo na sa kabilang buhay. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat at magandang araw po. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aking mga kapatid na sa pananampalatayang Islam, ngayon ay ipapaliwanag natin sa maikling panahon o papaliwanag natin kung paano ang pagpapakumbaba ng mga salaf o mga kasamahan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam natin na ang pagpapakumbaba, lalong-lalo sa pananampalataya, ito'y napakalaking bagay sa pananampalatayang Islam. At mayroong isang hadith ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol dito o kul dito na ang taong nagpapakumbaba ay iniaangat ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. So ganito ang katangian ng mga salaf, mga kasamahan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ngayon tunghayan natin ang mga ayaw taludtod na binanggit ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, kung saan ito ay tumutukoy sa mga katangian ng mga kasamahan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito'y matatagpuan natin sa Suratul Mu'minun sa verse 57 hanggang 61. Sinabi ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Mu'minun, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Innal ladina hum min khashyati rabbihim mushfiqun. Katotohanan, sila yaong mga nababagabag sa takot mula sa kanilang Panginoon. Walladina hum bi ayati rabbihim yu'minun. At silang mga naniniwala sa kapahayagan ng kanilang Panginoon. Walladina bi rabbihim, walladina hum bi rabbihim la yushrikun. At sila yaong mga taong hindi nagtatambal ng ano pa man sa kanilang Panginoon. Walladina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. At silang mga nagbibigay at naghahandog sa kawang gawa samantalang ang kanilang puso ay may takot, may pangamba sa kanilang mga puso at katotohanan na sila'y babalik sa kanilang Panginoon. O katotohanan, sila'y babalik sa kanilang Panginoon. Ulai kayo sariuna fil khairat, sila yung mga taong maagap sa mga kabutihan. Maagap sa paggawa ng mga mabubuting bagay. Wahum laha sabikun, at sila'y nag-uunahan dito o sa mga kabutihan bagay. Sa ayan na ito o sa mga taludod na ito na binanggit ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa Surat al-Mu'minun, makikita natin kung gaano pagpapakumbaba ng mga sahaba o mga kasamahan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngayon, ang mga kasamahan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kahit ganun pa man ang taas ng antas ng kanilang pananampalataya, pero hindi, kumbaga, hindi maiwasang mayroon sa kanilang puso ang pangamba at takot na hindi tanggapin ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang mga mabubuting gawain. Ngayon, si Aisha radiyallahu anha, tinanong niya ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol sa isa sa mga ayan na ating nabanggit. Sinabi ni Aisha, sabi niya, o sugo ng Allah, ang aya ba na ito, yung walladina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajila, silang mga taong nagbibigay sa kawang gawa samantalang may pangamba sa kanilang mga puso, may takot sa kanilang puso, sila ba yung mga taong umiinom ng alak o nagnanakaw? Sapagkat mga kapatid, ang mga taong sumusuway sa kautusan ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, tulad ng mga umiinom ng alak o nagnanakaw, dapat lang na mangamba sila, mayroon silang takot sapagkat sinusuway nila ang Panginoon. Ngayon, yun ang naitanong ni Aisha radiyallahu anha. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la, sabi niya hindi. So balit, yun yung mga taong yasumun. Nag-aayuno sila, wayusallun, nagdarasal o itasadakun at nagbibigay ng kawang gawa, wahum yakhafu na alla yuqbala minhum, samantalang sila'y nangangamba at natatakot na hindi tatanggapin sa kanila ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. So ganun tindi yung takot nila sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala bilang pagpapakumbaba na rin sa kanilang mga nagagawang mabuting bagay. Ulaika alladhina yusari'una fil khairat, sila yung mga taong maagap sa paggawa ng mga kabutihan. Maagap sila sa mga paggawa ng mga kabutihan o sa mga bagay na siyang kautusan ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mga kasamahan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kabila ng kanilang pagsisikap na may sakatuparan ang mga kautusan ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala at may sagawa ang mga mabubuting bagay, nandoon pa rin sa kanila yung takot. Hindi sila nagmamataas. Hindi sila nagmamayabang dahil nagagawa nila ang kautusan ng Panginoong Allah. Bagkos nandoon pa rin yung takot nila na hindi tatanggapin sa kanila ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Akbar. So ganun sila. Kaya isa sa mga kasamahan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang kanyang pangalan ay si Abu Darda. Si Abu Darda radiyallahu anhu, isa sa mga kasamahan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, in a'lam anna Allah taqabbala minni rak'atayn uhibbu ilayya min ad-dunya ma fiha. Sabi ni Abu Darda, kung alam ko lang, kung sigurado lang ako, batid ko lang 100%, siguradong-sigurado na tinanggap ng Panginoong Allah mula sa akin ang dalawang raka'a lamang, dalawang unit lamang ng pagdarasal, ay iyon ay mas mainam, mas kaaya-aya sa akin kaysa mundo at sa mga nilalaman nito. Sapagkat sabi niya, sapagkat kala Allah subhanahu wa ta'ala, kala innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sapagkat sinabi ng Panginoong Allah sa Quran, tinatanggap lamang ng Panginoong Allah mula sa mga taong matatakutin. So ganun yung pagpapakumbaba ng mga salaf at ang kanilang takot mula sa kanilang Panginoon, mula sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, ayon kay Ibn Qayyim, yung komentaryo ni Ibn Qayyim sa ayat na ito, sabi niya, ito'y taliwas sa ibang tao, ibang mga kapatid na Muslim, na kapag binigyan mo siya ng payo, pag pinayuhan mo siya tungkol sa mga mabubuting bagay, sasabihin na parang sasabihin sa iyo na walang problema dahil kami naman ay mas mainam sa kanila, nagdarasal kami, gumagawa kami ng kabutihan. Yung pagsabi niya ng ganon, na parabagang ipinagmamayabang niya na siya ay gumagawa ng kabutihan, nagdarasal, nagpa-fasting, samantalang ang ibang tao ay gumagawa ng kasalanan. So, hindi po ganon, dahil parang lumalabas na sigurado ka na lahat ng mga mabuting gawain ay tinatanggap na sa iyo ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. So dapat nandoon pa rin sa atin yung pagpapakumbaba kahit na nagawa natin at naisakatuparan natin ang kautusan ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan siya rin katangian tulad ng sinabi natin at tulad din ng binanggit ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, na katangian ng mga salaf, mga kasamahan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagkos ng mismong Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siyang pinaka mainam, pinaka mataas, may mataas na antas sa sangkatauhan, mismo siya nandoon sa kanya yung pagpapakumbaba. Isang araw, may isang lalaki na dumating sa propeta at tinawag ang propeta. Sabi niya, ya khairal bariyah. Sabi niya, ikaw na pinaka mainam na tao sa sangkatauhan. Anong sagot ng propeta? Sabi niya, Zaka Ibrahim alayhis salam. Sabi niya, ang pinakamainam na tao ay si Abraham, sa kanya nawa ang kapayapaan. So, which is alam natin na ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang siyang pinakamainam sa sangkatauhan, subalit nandun sa kanya yung pagpapakumbaba. Hanggang dito na lamang mga kapatid sa Pananampalatayang Islam, pinapanalangin natin sa Panginoong Allah na biyayaan tayo ng pagpapakumbaba at tunay na takot sa kanya. Maraming salamat sa inyo. Hanggang dito na lamang. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Magandang araw mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ang pag-usapan natin ngayon o aking paksa sa araw na ito ay patungkol sa patnubay ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala, kung saan ang patnubay ay nanggagaling lamang sa Kanya, nanggagaling kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tayong mga nagpapalaganap ng Islam, ang tanging kakayahan lamang natin ay ituro sa mga tao kung ano ang tamang paraan ng pananampalataya at kung ano ang tamang daan tungo sa tamang pananampalataya at tamang relihiyon ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa usaping ito, may sinabi ang Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Suratul Qasas. Sabi niya, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, innaka la tahdi man ahbab, walakin allaha yahdi man yasha. Ayon sa pinakamalapit na kahulugan ng aya na ito, sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabi niya, katotohanan, ikaw o Muhammad, ay hindi mo kayang patnubayan ang sinumang nais mo. Hindi mo kayang patnubayan ang sinumang kalulugdan mo o nais mong gabayan. Walakin Allah yahdi may yasha, ngunit si Allah lamang ang may kakayahang patnubayan ang sinumang nais niyang patnubayan. So ibig sabihin, si Allah ay kaya niyang gabayan o patnubayan, mapapatnubayan niya ang sinumang nais niyang patnubayan. Sa usaping ito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, mayroong napakahalagang hadith na nabanggit ayon sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ay patungkol sa kanyang tiyuhin na si Abu Talib. Si Abu Talib ay kapatid ng ama ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siya ay ama ni Ali bin Abi Talib, isa sa mga kasamahan ng Propeta radiyallahu anhu, si Ali bin Abi Talib. Si Abu Talib, isa siya sa mga tumulong sa mga Muslim. Isa siya sa mga dumidepensa sa mga Muslim. Kahit na siya ay hindi pumasok sa Islam, dinidepensahan niya ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang mga Muslim. Nang ang kamatayan ay dumating sa kay Abu Talib, ibig sabihin nung naghihingalo na siya o nung mamamatay na siya, dumating sa kanya ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dumating ang propeta kay Abu Talib nung mamamatay na siya, at maliban sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumating din ang mga kapatid ni Abu Talib, si Abdullah bin Abi Umayyah at si Abu Jahl. Mga tiyuhin din ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, subalit sila ay mga mushrik o mapagtanggol sa Allah, hindi sila mga Muslim. So nung dumating ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in the same time nandoon din yung mga tiyuhin niya, si Abu Jahl at si Abdullah bin Abi Umayyah. Sinabi ng propeta kay Abu Talib, sabi niya, ya am, qul la ilaha illallah wa hajju laka bihi aw biha indallah. Qul la ilaha illallah wa hajju laka biha indallah. Sinabi ng propeta kay Abu Talib, sabi niya, o tito, o uncle, sabihin mo ang la ilaha illallah, walang Diyos na karapat dapat sambahin maliban kay Allah. Kalimatan, uhajju laka biha indallah, na salita na siyang gagawin kong katibayan sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, na ikaw ay tumanggap ng kaisahan ng Panginoong Allah. Tinanggap mo ang kaisahan ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pumasok ka sa Islam. So, habang sinasabi ito ng propeta, which is inulit-ulit niya kay Abu Talib,
bilang kumagay umaasa, na may pag-asang baka sakali na mabanggit ng propeta o mabanggit ni Abu Talib ang la ilaha illallah sa huling huling buhay niya, sa huling oras o huling panahon ng kanyang buhay, at siya ay magkaroon ng pag-asa na makapasok sa paraiso at patawarin ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, magkagayon sinasabi rin ang kanyang mga kapatid ni Abu Talib. Sabi niya, atargabu am millati Abdul Muttalib. Sabi ni Abu Jahl at si Abdullah bin Abi Umayya, sabi niya, Abu Talib, ayaw mo ba? O tinatalikuran mo ba ang pananampalataya o relihiyon ng ating ama na si Abdul Muttalib na siyang kinagisnan natin? So, inuulit-ulit din ng propeta yung sinasabi niya na sabihin mo ang la ilaha illallah, walang Diyos na dapat sambahin, karapat dapat sambahin maliban sa Allah, na siyang salita na gagawin kong katibayan sa Allah na ikaw patawarin dahil siyang nagpapatibay o nagpapatunay na tinanggap mo ang kaisahan ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggang sa dumating yung time na mamamatay na si Abu Talib, at ang pinakahuling nabanggit niya, nakakalungkot, ng pinakahuling nabanggit niya ay siya ay mananatili sa pananampalataya ng kanilang ama na kanilang nakagisnan na si Abdul Muttalib, kung saan ang kanilang pananampalataya ay pagtatambal sa Panginoon o pagsamba sa mga Diyos-Diyosan o mga rebulto. So, hindi niya nabanggit ang La ilaha illallah. So, pagkatapos nun, sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, La astaghfiranna laka ma lam unha ang. So, sabi niya, hihingi kita ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala kung ito man ay, o kung ito ay hindi pinagbabawal sa akin. So, nung sabihin niya ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumating ang revelasyon, dumating ang ayah mula sa Allah subhanahu wa ta'ala na nagsasabi, sabi niya, sabi ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, Ma kana lin nabi walladina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Sabi ng Panginoong Allah, hindi maaari sa isang propeta at silang mga mananampalataya, hindi maaari sa propeta, tinutukoy ay si propeta Muhammad, hindi maaari sa propeta at sa kanilang mga mananampalataya na ihingi nila ng kapatawaran ang mga musyrik, ang mga taong mapagtambal sa Allah subhanahu wa ta'ala, mga taong sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, mga taong hindi Muslim, hindi maaari ihingi ng kapatawaran sa Allah kahit na sila ay kamag-anak mo pa. Kahit na sila ay kamag-anak, hindi sila pwedeng o hindi sila maaari ihingi ng kapatawaran. At sa nangyari kay Abu Talib, dumating ang revelation o aya na binanggit natin sa una na sinabi ng Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala sa Surat Al-Qasas, sabi niya, Innaka la tahdi man ahbabt, walakin Allah yahdi man yasha. Katotohanan o Muhammad, hindi mo kayang patnubayan ang sinumang nais mong patnubayan, o subalit ang Allah subhanahu wa ta'ala ay mapapatnubayan niya ang sinumang nais niyang patnubayan. Hanggang dito na lamang mga kapatid sa pananampalatayang Islam, naway patnubayan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga taong hindi pa nagagabayan sa tunay na relihiyon, ang relihiyong Islam, na siya lamang tinatanggap ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Maraming salamat sa lahat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Magandang araw sa lahat ng mga kapatid sa pananampalatayang Islam at ang patnubay o ang kapayapaan ay mapasa lahat ng sinumang tumatahak ng tuwid na landas. Ang nais nating talakayin sa araw na ito ay patungkol sa fiqh o ang kaalaman na dito tinatalakay ang mga batas sa Islam o pambabatas sa pananampalatayang Islam. Unang-una, bago natin talakayin ang tungkol sa fiqh, ay dapat batid muna natin kung gaano kahalaga ang kaalaman sa pananampalatayang Islam o kung gaano kahalaga ang pagsasaliksik ng kaalaman sa pananampalatayang Islam. Unang-una, dapat natin malaman na ang pagsasaliksik ng kaalaman sa pananampalatayang Islam ay obligasyon ng bawat Muslim. Obligasyon ng bawat Muslim. Ayon sa kahalagahan ng pagsasaliksik ng kaalaman, ito ay, ibig sabihin ito ay napakahalaga sa pananampalatayang Islam. May sinabi ang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Mujadala, sabi niya, A'udhu billahi minashaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum, walladhina utul ilma darajat. Sinabi ng Panginoong Allah, itinataas o iniaangat ng Allah yung mga sumasampalataya mula sa inyo at yung mga pinaggalooban ng kaalaman sa mataas na mga antas. So, malinaw na ang may alam at walang alam ay napakalaki ang pagkakaiba, malinaw sa atin. At ayon sa ayan na ito, maliban sa mga mananampalataya, ay ang mga pinagkakalooban ng kaalaman ay iniaangat, tinataas ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang mga antas. Sinabi pa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya, sino man ang tumahak sa isang landas ng kanyang pagtahak sa landas na ito ay sa layuning pagsasaliksik ng kaalaman, pagagaanin sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala ang landas sa pamamagitan ng kanyang pagsasaliksik ng kaalaman, ang landas tungkol or tungo sa paraiso. Isinilaysay ni Imam Muslim. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang ating pananampalataya ay may pinagkukunang batas. Ibig sabihin, sa batas natin mga Muslim, mayroon tayong pinagkukunan kung saan ito'y galing mismo sa Allah subhanahu wa ta'ala o sa Panginoon at katuruan ng kanyang propeta na yun din ang revelasyon na nanggaling sa Panginoon. Ang mga pinagkukunan ng batas sa Islam ay apat. Una, yung mismong Quran o yung maluwalhating Quran na ipinahayag kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangalawa, ang sunnah o ang salawikain, salita, gawain, katangian at kapahintulutan ng pinakahuling sugo at propeta ng Panginoong Allah na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subalit, yung huwag nating isipin na yung mga sunnah na yun ay mula lamang sa kanya. Dahil para masabi natin na batas ng tao rin yun dahil batas ni Muhammad. So si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag nagbigay siya ng batas, nagbigay siya ng katuruan, nagsabi siya na ito ay sinabi ng Panginoon o ito ang batas ng Islam, yun ay tiyak na mula sa Panginoon at hindi mula sa kanyang sarili. Tulad ng sinabi ng Panginoon o sa alinsunod sa sinabi ng Panginoong Allah sa Quran, sabi niya, وَمَا يَمْتِكُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُحَىٰ. Yung sinasabi niyang batas at revelation, yun ay nanggagaling sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Ikatlo, ito yung tinatawag nila sa wikang Arabic na ijma o ang napaggasahan ng mga mabubuting
sinaunang Muslim o mga naunang mga Muslim o napagkaisahan ng mga scholar ng mga Muslim. Kung saan, yung pinagkaisahan nila na yon ay meron ding batayan either na mula sa Quran at mula sa Sunna ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikaapat na pinagmumulan ng batas ng Islam ay tinatawag sa wikang Arabic na qiyas o paghahambing sa kahatulan ng dalawang bagay. So, yung ihahambing mo yung ihahambing mo yung bagay doon sa bagay na meron siyang batayan mula sa Quran at Sunna, at doon mo makukuha kung ito ba ay, o doon mo makikita, masusuri, doon mo makikita at malalaman, mababatid, matutuklasan kung ito ba ay haram o halal. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, sa pag-aaral sa fiqh, laging nauuna ang tungkol o usapin tungkol sa tahara. Ano ang ibig sabihin ng tahara? Ang kahulugan ng tahara, ito ay wikang Arabic, kung saan sa Tagalog, ito ay pagdalisay at paglilinis. Ang paglilinis at pagdadalisay ay napakahalaga sa ating pananampalataya. Dahil bago ka magsagawa ng pagdarasal, sa harap ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, kailangan mong magsagawa ng pagdadalisay. Either na panlabas o panloob. Ang paglilinis ay susi ng pagdarasal. At siya ang pinakamahalagang kondisyon nito. Ibig sabihin, once na hindi ka nakapaglinis, and then once na sinabi natin, o binanggit natin na paglilinis sa pagsasala, ang tinutukoy dito ay ang wudu o ang paghugas sa ilang bahagi ng katawan. So ang pagwudu ay kondisyon ng pagdarasal. Ibig sabihin, mga kapatid, na kondisyon, hindi ka maaaring magsala na hindi ka nakapagsagawa o nang hindi ka nakapagsagawa ng pagwudu o paghugas sa ilang bahagi ng katawan o ablusyon, sapagkat hindi katanggap-tanggap ang iyong sala kapag hindi ka nakapagsagawa ng ablusyon o wudu. So ganon kahalaga ang pagsasagawa ng wudu. Ang paglilinis o tahara ay may dalawang uri. Una, ito ay ma'anawiya, tahara ma'anawiya. Ibig sabihin ng ma'anawiya ay yung pang-espiritual. Espiritual na paglilinis at pagdadalisay. Ito ang pagdadalisay sa puso ng tao. Mula sa pagtatambal sa Diyos, dadalisayin mo, lilinisin mo, tatanggalin mo yung ganong kasalanan. Tatanggalin mo yung pagtatambal mula sa iyong puso. At dapat paniwalaan mo, isa lang ang Diyos, si Allah lamang. Mga pagsuway at lahat ng nagdudulot ng dumi sa puso ng tao, sa makrituid, ito ang pinakamahalagang paglilinis, bagos mas mahalaga pa sa panlabas na pagdadalisay. So mas mahalaga yung panloob na pagdadalisay at paglilinis. Ikalawang uri ng tahara ay ang tahara hissiya o ang panlabas ng pagdadalisay. Ito na nga yung tinatawag nating wudu, pagsasagawa ng wudu, or yung pagsasagawa mo ng pagligo. So ang paglilinis ay sa pamamagitan ng tubig na malinis at hindi nahaluan ng maruming bagay o anumang nagpapabago dito. So maraming uri ng tubig ang pwede nating gamitin. Tulad halimbawa ng ulan, tubig dagat mula sa balon at iba pang bagay or iba pang tubig na malinis kung saan yun lamang yung pwede nating gamitin sa ating paglilinis at pagdadalisay. Lalong-lalo na yung pagsasagawa natin ng wudu o ang pagligo. Ang tubig ay maaaring mahaluan ng malinis na bagay. Subalit, mababago nito ang tubig bagkos hindi na ito matatawag na tubig. Maggagayon, hindi ito maaaring gamitin sa paglilinis gaya ng wudu. Halimbawa, yung tubig, meron kang tubig, pag hinaluan mo ng lemon, halimbawa,
hinayon mo ng lemon. So kapag napakarami yung lemon, na bago na talaga yung, kumbaga, hindi mo na matatawag na tubig, although yun ay malinis, dahil pwede mong inumin, pero hindi mo pwedeng gamitin sa wudu o sa pagligo. Hindi mo yung pwedeng ipaligo at hindi mo pwedeng gawin or gamitin sa pagwudu. Dahil hindi na siya tubig. Hindi na siya tubig. Okay. At nagkaisang mga Muslim, bagos ang mga scholar ng mga Muslim, na kapag nahaluan ng maruming bagay ang tubig at nabago nito ang tatlong bagay. Una, yung amoy, lasa, kulay, magagayon ito'y may tuturing na marumi at hindi maaaring gamitin ng isang Muslim sa paglilinis tulad ng wudu at pagligo at iba pang pamamaraan ng paglilinis. Hanggang dito na lamang, ito tuloy lang natin sa susunod na ating talakayan, inshallah. Maraming salamat sa lahat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: Sura As-Sams, ang araw. Sa ngalan ng Ala, ang mahabagin, ang maawain. Isinumpa ko sa araw at sa kanyang liwanag, at sa buwan kung sinusundan nito ang araw, at sa maghapong ipinakikita ang liwanag ng sinag ng araw, at sa dilim ng gabi kung tinatakpan nito ang araw, at sa kalangitan at sa kanya na nagtayo nito, at sa kalupaan at sa kanya na naglatag nito, at sa kaluluwa at sa kanya na nagbigay ganap na sukat, anyo o hubog nito. Itinala ni Bukhari at Muslim na si Abu Huraira ay nagsalaysay na sinabi ng sugo ng ala, bawat sanggol ay isinilang sa kalagayang fitra, likas na sumasamba at naniniwala sa nag-iisang Diyos. Subalit ang kanyang mga magulang ay ginawa siyang isang Hudyo o isang Kristiyano o isang Zoroastriano. Ito ay katulad ng isang hayop na isinilang. Mayroong kabuuang bahagi ng katawan, mayroong ba kayong nakita ng kahit isang pagkukulang nito? Sahih Muslim, Volume Hadith, bilang 2048. Pagkaraan, ipinakita niya sa kanya, sa tao, kung ano ang makabubuti at makasasama sa kanya. Sino man ang nilikha ng ala para sa isang kalagayan, paraiso o impyerno, kanyang ginagawang magaang ito para sa taong ito upang makamtan niya ito. Ang patunay nito ay ang ayat na ito, aya bilang 7 at 8. At pagkaraan ay ipinakita niya ang makabubuti at makasasama sa kanyang kaluluwa. Amad, versikulo 4, kapitulo 438. At Muslim, versikulo 4, kapitulo 2041. Tunay na sino mang ginawang padalisayin ang sariling kaluluwa, siya ang magtatagumpay. At sino man ang ginawang tiwali ang kanyang sarili, siya ang mabibigo. Pinabulaanan, itinakwil ang katotohanan ng tribu ng Tamud ang sugo sa kanila, si Propeta Sali. Sa pamamagitan ng pagsuway, pagtalikod sa tunay na pagsamba at paggawa ng iba't ibang uri ng kasalanan, nang ang pinakamasama mula sa kanila ay humayo upang paslangin ang kamelyo. At ang sugo ng ala ay nagsabi sa kanila, mag-ingat, huwag saktan, ito ang babaeng kamelyo na ipinadala ng ala bilang pagsubok, at huwag hadlangan ang kanyang pag-inom. Subalit siya ay kanilang pinabulaanan at pinatay ang kamelyo, kaya't sila ay pinuksan ng kanilang Rab nang dahil sa kanilang mga kasalanan, at pinatawan sila ng magkakatulad na kapahamakan. At hindi niya ang ala pinangambahan ang anumang kahinatnan ng mga ito.
1: Sadyang napakaraming mga Kristiyano ang naniniwala na si Jesus ay anak ng Diyos at Diyos na rin. Kaya nga naman, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi nagpabaya sa pagbigay ng pahalintulad sa pagkakalikha kay Jesus. Matutunghayan natin sa banal na Quran, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Surat Ali Imran, Inna mathala Isa inda Allah kamathali Adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Ang dahilan ng pagkapahayag ng talatang ito ay nung isang araw dumating ang mga tao mula sa lungsod ng Najran. Ito ay isa sa mga lungsod ng Saudi Arabia sa dakong timog nito. Kanilang inuusisa ang propeta sa Islam at tinanong. Sinabi nilang, ano ba itong pinagsasabi mo tungkol sa aming kasamahan? Ang sabi ng propeta sa Islam, sino ba ang inyong kasamahan? Sinabi nilang, si Jesus. Sinasabi mong siya'y alipin ng Diyos. Ang sabi ng propeta sa Islam, oo. Muli silang nagtanong, at bakit? Meron ka bang nakitang katulad ni Jesus sa pagkakalika na walang ama? Hindi nakapagsalita ang propeta sa Islam sa pagkakataong ito. Kaya nung sila ay lumabas, dumating si Anghel Jibril at sinabi niya sa propeta sa Islam, kapag ka sila ay bumalik, sabi mo sa kanila. Ang talatang ipinahayag ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surat Ali Imran, Inna mathala Isa inda Allah kamathali Adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Nang ibig sabihin nito, katotohanan, ang kahalintulad ni Jesus sa paningin ng Allah ay katulad ni Adan. Siya ay nilikha niya mula sa lupa at pagkatapos ay sinabi niyang kun, mangyari at mangyayari nga. Bibigyan natin ng maikling pagpapaliwanag ang talatang ito upang sa gayon ay mabigyan ng kaliwanagan ang mga kababayan natin, mga Kristiyano, at gayon din ang mga kapatid nating Muslim, na malaman nila ang katotohanang umiikot sa pagkatao ni Jesus. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang pagkakalika kay Jesus ay kahalintulad ng pagkakalika kay Adan. Na ibig sabihin nito ay may mga bagay na sila ay magkatulad. Una, sila ay kapwang propeta. Propeta si Adan at propeta rin si Jesus. Pangalawa, ang pagkakalika sa kanila ay may kababalaghan, katakataka. Bakit? Nilikha si Adan mula sa lupa at nilikha si Jesus ng walang ama. Ito ang nais nating linawin dito. Ang pagbibigay, pag-alintulan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pagkakalika sa kanilang dalawa. Na siyang pinapatunayan ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang pagkakalika kay Jesus na walang ama ay hindi dahil sa upang igiit at ipagbigay alam na si Jesus ay anak ng Diyos, na Diyos na rin. Bagkos, ang pagkakalika ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Jesus na walang ama ay upang ipahayag ang ganap na kapangyarihan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay kaya niyang lumika sa anumang paraan na nais niya. Ang pagkakalika ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Adan ay higit na mas mahirap, mas kahanga-hanga, mas matindi kaysa sa pagkakalika kay Jesus. Si Jesus nilikha na walang ama at nagmula sa sinapupunan ng isang babae. Samantala, si Adan ay nilikha mula sa lupa. Ito yung sinabi niyang khalaqahu min turab, nilikha niya mula sa lupa. Ibinigay niyang patutuo na kung papaniwalaan na si Jesus ay anak ng Diyos dahil siya ay walang ama, mas higit na dapat paniwalaan si Adan na anak ng Diyos. Lahat tayo ay nilikha mula sa sinapupunan ng isang babae, ng ating ina. Ito ay isang napaka simple nga paraan ng pagkakalika sa tao. Ito ang siyang kalikasan. Samantalang pagkakalika kay Adan ay higit na kahanga-hanga at katakataka. Nilika mula sa lupa, walang pinagmulan na lalaki at walang babae. At sinunod niyang likahin si Eva mula sa tadyang ni Adan. Walang babae na sangkot. Kaya ang pagkakalika ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Jesus na walang ama ay nais lamang ng Allah subhanahu wa ta'ala na ipaalam, ipahayag na siya ay higit na makapangyarihan sa lahat. Sa sinabi niya nga thumma qala lahu kun fayakun, at pagkaraan ay sinabi niya nga kun, mangyari at mangyayari nga, lahat ng nililika ng Allah subhanahu wa ta'ala ay nagmumula sa kanyang salitang kun o sa pamamagitan ng kanyang salitang kun, mangyari. Nilikha niya si Adan sa pamamagitan ng kanyang salita na kun, gayon din si Eva, gayon din si Jesus, gayon din ang lahat ng nilalang. Kaya, walang dapat pag-alilangan sa pagkakalika kay Jesus na siya ay isang ganap na tao na hindi dapat sinasamba. Sa Islam, tunay na makatarungan ang ibinibigay kay Jesus. Ilagay natin siya sa tunay na kanyang kinalalagyan. Si Jesus ay hindi humigit sa isang propeta, sugo. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surat As-Saff, sinabi niya nga, wa idh qala Isa ibn Maryam,

katotohanang nagpapatotoo sa pagkatao ni Jesus. Nang ibig sabihin ito, tandaan, nang sabihin ni Jesus na anak ni Maria, o angkan ng Israel, katotohanan, ako ay isang sugo mula sa Diyos para sa inyo. Bilang patotoo sa nauna sa akin na aklat, ang Torah, at biglang nagbibigay ng magandang balita sa isang propeta o sugo na darating pagkatapos ko na ang pangalan ay Ahmad. Subalit, nang may parating nito ang mga maliliwanag na katibayan, sila ay nagsabi, iyan ay maliwanag na salamangka o panggagaway. Sadyang ang mga walang pananampalataya, anuman ang iparating ng mga katibayan, ay talagang hindi nila tatanggapin ito at kusa silang tatalikod sa katotohanan. Ang nais nating sabihin dito sa talatang ito, sa sinabi niya nga, sinabi ni Jesus, inni Rasulullahi ilaykum, katotohanan ako ay isang sugo ng Allah sa inyo. Hindi humigit sa isang sugo si Jesus. Kaya, ilagay natin siya sa tamang antas sa kanyang kinalalagyan. Ang antas ng Diyos, ang Allah, siya lang ang nag-iisang may antas nito. Si Jesus, ilagay natin sa tamang kinalalagyan, siya ay nasa antas ng mga propeta at sugo na katulad ni propeta Abraham, ni Noah, ni Moses, ng iba pa mga propeta. Kaya, inaanyayahan namin ang mga kababayan namin Pilipino na buksan natin ang ating puso't diwa, ang pag-unawa, na sana ay mabigyan tayo ng higit na kaliwanagan patungkol kay Jesus na siya ay isang tao na sumasamba sa nag-iisang Diyos, ang Allah.

0: Malaking karangalan para sa akin ang pagkakataong ito na makapagpahayag sa inyo dito. At nais kong sabihin na ito'y hindi isang lecture. Sa tingin ko, hindi ako handang mag-lecture. Kundi ito ay parang payo sa aking sarili. Sapagkat nakikita ko ang aking sariling nakaupo sa mga upuang ito sa harapan ko. Sa nakaraang ilang araw, sa nakaraang ilang mga taon, sa nakaraang ilang sandali pa lamang, ako ay nakaupo dyan kung nasaan kayo ngayon. Ano mang nasyonalidad, hindi yun mahalaga. Isang tao na walang alam sa Islam. At sa mga panahong yun, ako ay isang taong hindi nakakalam sa layunin ng buhay. Kaya sa puntong iyon, ako'y makikiusap sa inyo na isipin ang aking sinasabi sa inyo bilang impormasyon at payo, hindi isang talakayang lecture. Ang impormasyong nais kong ibahagi sa inyo ay maaaring maging malawak kung isipin ninyo ang kapasidad ng utak ng tao at ang dami ng impormasyon na kaya nitong ipunin at kaya nitong unawain. Sa ilang mga pahina ng impormasyon ngayon, natitiyak kong hindi ito magiging mabigat na pasanin sa inyo. Responsibilidad kong ipahayag ang mga paksa ng ating pag-uusap ngayon. Ano ang layunin ng ating buhay? At itanong din kung ano ang nalalaman ninyo tungkol sa Islam. Ang ibig ko sabihin ay ano ba talaga ang alam ninyo tungkol sa Islam? Hindi kung ano ang naririnig ninyo tungkol sa Islam. Hindi kung ano yung inyong nakita mga gawain ng ilang mga Muslim, kundi ano ang alam ninyo tungkol sa Islam? Karangalan ko ang pagkakaroon ng oportunidad na ito at nais kong magsimula ng pagsasabing kayong lahat ay mayroong pantay-pantay na responsibilidad. At ang responsibilidad na yon ay ang magbasa at makinig na bukas ang puso at isipan. Sa mundong puno ng mapaminsalang paghusga at kulturang mapamuri o cultural conditioning, napakahirap makahanap ng mga taong makapagbibigay ng sandali para mag-isip. Mag-isip tungkol sa buhay ng makatuwiran. Ang subuking marating ang katotohanan tungkol sa mundong ito at ang tunay na layunin ng ating mga buhay. Sa kasamang palad, kapag tinanong mo ang karamihan ng mga tao sa katanungang ano ang layunin ng ating buhay, na kung saan ay isang pangunahin at mahalagang tanong, hindi nila sasabihin sa inyo kung ano ang kanilang napagpasyahan sa pamamagitan ng mga obserbasyon o analytical na pangangatwiran. Sa karamihang sitwasyon, tiyak, nasasabihin nila kung ano ang sinabi ng ibang tao. O kaya naman ay sasabihin nila sa inyo kung ano ang karaniwang mga akala ng iba. Ang sabi ng tatay ko ang layunin ng buhay ay, o ang sabi ng ministro ng aking simbahan ang layunin ng buhay ay, o ang sabi ng aking guro sa eskwelahan. Ang sabi ng kaibigan ko, kung tatanungin ko ang sino man tungkol sa dahilan ng ating pagkain, bakit tayo kumakain? Karamihan sa mga tao ay sasagot sa isang salita o iba pa, para sa nutrisyon. Sapagkat ang nutrisyon ang nagbibigay buhay. Kapag tinanong ko ang sino man kung bakit sila nagtatrabaho, sasabihin nila, dahil ito ay kinakailangan upang masuportahan ang kanilang mga sarili at mabigay ang mga pangangailangan ng kanilang pamilya. Kapag tinanong ang sino man kung bakit sila natutulog, bakit sila naglilinis, bakit sila nagdadamit at iba pa, ang kanilang isasagot, ito ay pangkaraniwang pangangailangan ng mga tao. Maaari nating sundan ang ganitong linya ng pagtatanong ng daan-daang mga katanungan at makatanggap ng pare-pareho o kahawig na sagot galing kanino man sa anumang wika, sa anumang lugar sa mundo. Simple, bakit ganoon? Kapag itinatanong ang katanungang ano ang layunin ng buhay, ay maraming iba't ibang kasagutan ang ating nakukuha. Iyan ay dahil ang mga tao ay naguguluhan. Hindi nila talaga alam. Sila ay nangangapa sa dilim. Sa halip na sabihin, hindi ko alam, sila ay magbibigay ng kahit anong sagot na sa kanila ay nakatakda ng isagot. Pag-isipan natin ito, ang layunin ba natin sa mundong ito ay ang simpleng kumain, matulog, magdamit, magtrabaho, magkaroon ng ilang mga material na bagay at magsaya? Ito ba ang ating layunin? Bakit tayo isinilang? Ano ang dahilan ng ating buhay? At ano ang kaalaman sa likod ng pagkakalikha ng tao at ng pagkalaki-laking daigdig na ito? Pag-isipan ninyo ang katanungan yan. Ang ilang mga tao ay nakikipagtalo na walang katunayan ng anumang banal na pinagmulan. Walang katunayan na mayroong Diyos. Walang katunayan na ang daigdig na ito ay dumating ng dahil sa anumang banal na layunin. May mga taong naniniwala ng ganito at sinasabi nila na marahil ay nagkataon lamang ang pagdating ng mundong ito. Isang malaking pagsabog at ang buong kalakhang mundo kasama ang lahat ng orkestrasyon nito ay sabay-sabay na dumating. At sila ay nakikipagtalo na ang buhay ay walang anumang tiyak na layunin at walang mapapatunayan sa pamamagitan ng alinman sa lohika o siyensya na mayroong Diyos o layunin o anumang banal na dahilan sa likod ng mundong ito. Nais kong magbanggit ng ilang mga talata mula sa Quran na tumutugon sa paksang ito. Katotohanan sa pagkakalikha ng kalangitan at kalupaan at sa pagsasalita ng gabi at araw. Katiyakang naririto ang mga tanda sa mga tao na may pangunawa. Ang mga nag-aalaala sa Allah nang nakatayo, nakaupo at nakahilig sa kanilang tagiliran at nag-iisip ng malalim tungkol sa pagkakalikha ng kalangitan at kalupaan na nagsasabi, "Aming Panginoon, hindi ninyo nilikha ang lahat ng ito nang walang layunin. Luwalhatiin kayo, inyong gawaran kami ng kaligtasan sa kaparusahan ng apoy." Sa mga talatang ito, napakalinaw na binanggit ni Allah sa atin, una sa pagbaling ng ating pansin sa paglikha sa ating sariling katauhan, ang iba't ibang postura ng katawan ng tao, ang iba't ibang ugali ng mga tao. Ibinaling niya ang ating pansin sa kalangitan, sa pagsasalita ng gabi at araw, ang papawirin, ang mga bituin, ang mga konstelasyon at saka sinabi niya sa atin na hindi niya nilikha ang lahat ng mga ito para sa anumang hangal na layunin. Dahil kung makikita ninyo ang disenyo nito, malalaman ninyo na ang disenyo nito ay napakamakapangyarihan at sadyang napakaperpekto. At isang bagay na napakamakapangyarihan at sadyang napakaperpekto na lampas pa sa sarili nating imahinasyon at pagtantya. Hindi ito maaaring maging isang kahangalan. Hindi ito maaaring basta na lang sama-samang itapon. Halimbawa, kung ikaw ay kumuha ng 10 holin at nilagyan mo sila ng mga bilang mula 1 hanggang 10 at lahat sila ay iba-ibang kulay at inilagay mo sila sa loob ng isang bag at inalog mo ang bag at saka habang nakapikit ang iyong mga mata, inabot mo ang loob ng bag at sinabi ko sa iyo, ilabas mo ang holen na may unang bilang at saka ilabas mo ang holen ng ikalawang bilang at saka ilabas mo ang holen ng ikatlong bilang ng nasa ayos. Ano ang tsansa mo na mailabas ang mga holen ng nasa ayos? Alam mo ba kung ano ang pagkakataon? 26 milyon sa isa. Kaya ano ang pagkakataon na ang kalupaan at mga kalangitan ay itinapon ng isang malaking pagsabog at iniayos sa kung paano sila? Ano ang tsansa nun? Mga minamahal kong respetadong mga panauhin, kailangan nating tanungin ang ating mga sarili ng isa pang tanong. Kapag nakakita ka ng isang tulay, o gusali, o isang sasakyan, agad mong iisipin ang tao o ang kumpanya na gumawa nito. Kapag nakakita ka ng isang eroplano, o isang rocket, isang satellite, o isang barko, iisipin mo rin kung gaanong nakakamangha ang sasakyang iyon. Kapag nakakita ka ng isang plantang nuklear, isang umiikot na estasyong pangkalawakan, isang international na palipara na puno ng lahat ng kagamitan, at kung iisipin mo rin ang iba pang mga estrukturang naririto sa bansang ito, ikaw ay lubos na mapapahanga sa mga pamamaraan ng paggawa nito. Ngunit, ito ay mga bagay lamang na gawa ng mga tao. Ano naman yung tungkol sa katawan ng tao? Kasama ng mga napakalawak, massive at komplikadong sistema nagpapagana dito o control system. Pag-isipan mo ang tungkol sa utak. Paano ito mag-iisip? Paano ito gumagana? Paano ito mag-intindi? Mag-ipon ng impormasyon? Makakilala at uriin ang impormasyon sa mahigit 1 segundo? Palagi ang ginagawa ng utak ang mga yan. Mag-isip tungkol sa utak ng ilang sandali. Ito ay ang utak na gumagawa ng mga kotse, sasakyang pangkalawakan, sa mga barko, at kung ano-ano pa. Isipin ang utak at kung sino ang gumawa nito. Isipin ang puso. Paano ito tumitibok ng tuloy-tuloy sa loob ng 60 o 70 taon sa pagdala o pagdiskarga ng dugo sa buong katawan at pagpapanatili ng matatag na kondisyon sa buong buhay ng taong yan? Isipin mo ang mga bato o kidney. Anong klaseng tungkulin ang nagagawa nila? Ang kasangkapan ng katawan sa paglilinis na nagsasagawa ng daan-daang pagsusuri, chemical analysis ng sabay-sabay at nagpapanatili ng level ng dumi sa dugo. Kusa itong nangyayari. Isipin ang iyong mga mata na tila bagay isang kamera na parang tao na nagbabago ng lapit at layo, nag-uunawa, nagsusuri at nagbibigay kulay ng kusa. Ang natural na pagtanggap at pagbago sa liwanag at distansya. Lahat ay kusang nangyayari. Isipin mo yon. Sino ang lumikha ng mga yan? Sino ang nagpakadalubhasa niyan? Sino ang nagplano niyan? At sino ang nangangalaga niyan? Mga tao? Kanilang mga sarili? Hindi. Siyempre hindi. Ang tungkol sa daigdig na ito, isipin mo. Ang daigdig ay isang planeta sa ating kalawakan. At ang ating kalawakan, isa sa mga sistema sa Milky Way. At ang Milky Way ay isa sa mga konstelasyon sa kalawakan. At mayroong milyong-milyong kalawakan tulad ng Milky Way. Isipin mo yun. At lahat sila ay nasa ayos. Lahat sila ay perpekto. Hindi sila nagbabanggaan, hindi sila nagsasalungat. Sila ay umiikot sa orbit na itinakda para sa kanila. Ang mga tao ba ang nagtakda sa kanilang paggalaw? At ang mga tao ba ang nangangalaga sa pagpapanatili ng pagiging perpekto nito? Hindi. Siyempre, hindi sila. Isipin ang mga karagatan, mga isda, mga insekto, mga ibon, mga halaman, at ang bakterya, mga elementong kemikal na hindi pa natutuklasan at hindi maaaring tuklasin kahit ng pinakamakabagong kagamitan. Ngunit bawat isa sa kanila ay may alituntunin na sinusunod. Ang lahat ba ng pagkakaisa, pagkakapantay-pantay, pagkakatugma, pagkakaiba-iba, disenyo, pangangalaga, operasyon, at walang hanggang bilang, nagkataon lang bang nangyari ang mga ito? At ang mga bagay ba na ito ay nagkataon lang na maging perpekto at gumana ng habang panahon? At nagkataon lang ba na sila ay patuloy na dumami at nagpapanatili ng kanilang mga sarili? Hindi. Siyempre hindi. Ang isipin yon ay kahangalan at walang katuwiran. Kahit papano ay tinutukoy dito na kahit dumating man doon, ito ay labas sa antas ng kakayahan ng tao. Lahat tayo ay sasangayon dyan. Ang nararapat lamang na purihin at pasalamatan ay ang makapangyarihan sa lahat. Ang Panginoon. Ang Panginoon na siyang may likha ng lahat ng ito at ang responsable sa pagpapanatili ng lahat ng ito. Sa makatuwid, ang Panginoon lang ang nag-iisang nararapat na purihin at pasalamatan. Kapag binigyan ko ang isa sa inyo ng 100 dolyar nang walang dahilan para lang sa pagpunta dito, kayo marahil ay magsasabi ng salamat. Sa gayunpaman, paano naman ang inyong mga mata, mga bato, ang inyong utak, ang inyong hininga, ang inyong mga anak? Paano ang mga yon? Sino ang nagkaloob sa inyo ng mga yon? Hindi ba siya nararapat na purihin at pasalamatan? Hindi ba siya karapat-dapat na inyong sambahin at kilalanin? Aking mga kapatid, sa madaling salita, ang layunin at pakay ng buhay na ito. Sinabi ni Allah sa Quran, hindi ko nilikha ang mga jin at ang mga tao para sa ibang dahilan, maliban sa dahilan na sambahin nila ako. Quran, talata 51 hanggang 56. Ito ang sinabi ng Panginoong makapangyarihan mula sa talatang iyon. Kaya ang layunin ng ating buhay ay kilalanin ang tagapaglikha at magpasalamat sa tagapaglikha. Ang sambahin ang tagapaglikha, ang isuko ang ating mga sarili sa tagapaglikha at ang mga alituntunin na itinalaga niya para sa atin. Sa madaling salita, ibig sabihin nito ay pagsamba. Ito ang layunin ng ating buhay. At anuman ang gawin natin pagtahak sa landas ng pagsamba, ang pagkain, ang pag-inom, ang pagdamit, ang pagtatrabaho, ang kasiyahan sa pagitan ng buhay at kamatayan, ang lahat ng ito ay mga resulta lamang. Tayo ay nalikha para sa pagsamba. At iyon ang layunin ng ating buhay. Ako'y naniniwala na kahit ang isang taong siyentipiko at analitiko ay sasang-ayon sa layunin yan. Maaring sila ay mayroong lihim na layunin sa kanilang kalooban, pero yan ay isang bagay na kailangan nilang harapin sa pagitan ng kanilang mga sarili at ng Diyos na makapangyarihan. Ngayon, sa ikalawang bahagi ng ating usapin, ano ang alam ninyo tungkol sa Islam? Hindi kung ano ang naririnig ninyo tungkol sa Islam. Hindi kung ano ang mga nakita nyo sa mga gawain ng mga Muslim, sapagkat may kaibahan sa pagitan ng Islam at mga Muslim, katulad sa kaibahan ng isang lalaki at isang ama. Ang lalaking may mga anak, siya ay isang ama. Ngunit ang pagiging isang ama ay isang responsibilidad. Kung ang lalaki ay hindi magawang gampanan ang mga responsibilidad na yan, hindi siya maituturing na mabuting ama. Ang Islam ay isang batas at kautusan. Kapag hindi magawang gampanan ng isang Muslim ang mga batas at kautusan na yon, siya ay hindi isang mabuting Muslim. Kaya hindi mo maihahalintulad ang Islam sa mga Muslim. Madalas nating naririnig ang mga salitang Islam at mga Muslim at nababasa natin ang tungkol sa Islam at mga Muslim sa mga pahayagan sa aklat pang kolehiyo at universidad. Marami tayong naririnig at nakikitang hindi tama at mapanirang information na walang katotohanan na naipapahayag sa mga balita. At inaamin ko na ang isang mga mapanirang impormasyon at mga kasinungalingang ito ay mismong nagagawa ng ibang mga Muslim. Ngunit isa sa bawat 5 tao dito sa mundo na may ilang 5 bilyong katao ay isang Muslim. Isa sa 5 tao sa mundo ay Muslim. Ito ay isang talaan na mapapatunayan sa encyclopedia o sa almanac o sa iba pang mga papagkukunan ng impormasyon na nais ninyong tingnan. Paano naging ganyan kung isa sa bawat 5 tao sa mundo ay isang Muslim na wala tayong alam tungkol sa Islam, ang katotohanan tungkol sa Islam? Kapag sinabi ko na isa sa 5 tao sa mundo ay incheck na isang katotohanan, mayroong 1 bilyong mga incheck sa mundo. Isa sa 5 tao ay incheck. Kung kaya ay alam natin ang panghiyografiko, panlipunan, pang-ekonomiko, pampolitika, pilosopiko, pangkasaysayan ng mga bagay tungkol sa China at mga incheck, paanong nangyari hindi natin alam ang tungkol sa Islam? Ano ba itong nagdudugtong sa napakaraming mga iba't ibang nasyon at itong pangkalahatang kaayusan, universal configuration, na humahantong sa pangkaraniwan na kapatiran? Paano nangyari na ang isang kapatid sa Yemen ay naging aking kapatid at ako'y nagmula sa Amerika at itong kapatid na mula sa Eritrea na naging aking kapatid at isa pang kapatid mula sa Indonesia na naging aking kapatid at mula sa Afrika na naging aking kapatid at isa pang mula sa Thailand na naging aking kapatid at galing sa Italy, Greece, Poland, Austria, Colombia, Bolivia, Costa Rica, China, galing Spain, sa Russia at iba pa. Paano ko sila naging mga kapatid? Kami na may iba't ibang pinanggalingang kultura at pag-uugali, ano bang mayroon sa Islam na kusang nagpapalapit at nagsama-sama sa amin sa isa't isa't bilang isang kapatiran? Ano ba ang tamang katangian na hindi maunawaang pamamaraan ng buhay na ito ang sinusunod ng malaking bahagi ng sangkatauhan? Susubukan kong mabigyan kayo ng mga katunayan. Pero sa karagdagang ito, katulad ng nauna kong nabanggit, mahalaga para sa inyo na maging bukas ang inyong isipan at puso. Sapagkat kung babalik na rin ko ang baso at bubuhusan ko ito ng tubig, wala akong makukuhang tubig. Ito ay dapat nasa tamang posisyon. Ang mga katunayan lang ay hindi maaaring humantong patungo sa pag-unawa. Bagkos ang pinagsama-samang pagtitimpi, mitiin at ang kakayahang magpahalaga at tumanggap ng katotohanan kapag ito'y inyong narinig. Ang salitang Islam ay nangangahulugan ng pagsuko, pagpapasakop at pagsunod. Pagsuko, pagpapasakop at pagsunod sa mga kautosan ng Panginoon. Maari mong sabihin Allah, maari mong sabihin ang tagapaglikha, maari mong sabihin ang kataas-taasang Panginoon, ang kataas-taasang lakas, ang nakakaalam sa lahat. Ang lahat ng ito ay ang kanyang mga pangalan. Ginagamit ng mga Muslim ang salitang Arabic na Allah para sa Panginoon, sapagkat ang Panginoon mismo ang nagngalan nito. Ang salitang Allah ay hindi maaring gamitin sa anumang bagay na nilikha. Ang ibang salita na ginagamit ng mga tao para sa salitang Panginoon o Almighty ay ginagamit din sa ibang nilikhang bagay. Halimbawa, the Almighty Dollar. Oh, I love my wife. She is tops. Oh, he's the greatest. Ngunit hindi ito tama, kundi ang salitang Allah ay maaari lamang gamitin sa iisang lumikha ng lahat ng mga ito na nauna nating nailarawan. Kaya sa puntong ito, gagamitin ko ang salitang Allah at alam na ninyo kung sino ang aking tinutukoy. Ang salitang Islam ay nanggaling sa salitang ugat na salama, na ang ibig sabihin ay ang maging mapayapa. Sa makatuwid, ang isang Muslim ay isang taong sumusuko, nagpapasakop at sumusunod sa mga kautusan ng makapangyarihang Panginoon. At sa pamamagitan ng pagpapasakop na ito ay nakakamit ang kapayapaan at katahimikan para sa kanilang sarili. Agad nating makikita na sa nasabing pagpapaliwanag, ang Arabic na salitang Allah ay naglalarawan ng kaparehong pag-uugali at asal ng lahat ng mga dakila at respetadong mga propeta at mga sugo ng Panginoon. Lahat sila, kabilang sina Adan, Noah, Abraham, Moses, David, Solomon, Isaac, Ismael, Jacob, John the Baptist, Jesus na anak ni Maria, at Muhammad. Sumakanila nawa ang kapayapaan ng Allah. Ang lahat ng mga ito, ang mga propeta at mga sugo na ito ay nanggaling sa iisang Panginoon na may iisang mensahe, na may iisang misyon sa pagpapahayag ng katotohanan. At sila ay nagsabi ng iisang bagay. Sundin ang Panginoon, sambahin ang makapangyarihang Diyos at tuparin ang layunin ng buhay at gumawa ng mabubuting gawain. At kayo ay gagantimpalaan ng isa pang buhay. Yun lang lahat ang kanilang sinabi. Huwag gawin itong higit pa doon. Yun lang lahat ang kanilang sinabi. Hindi mahalaga kung anong wika at anong panahon, sino ang pinuntahan nila, yun lang lahat ang kanilang sinabi. Kung babasahin ninyo ng maigi ang mga banal na kasulatan na walang sarili ninyong interpretasyon o ng kaninumang pagdaragdag o gawa-gawa, malalaman ninyo na ito ay simpleng mensahe ng lahat ng mga propeta na iyon na nagpatunay sa isa't isa na walang ni isa sa mga propetang iyon ang nagsabing, "Ako ang Panginoon, sambahin ninyo ako." Hindi ninyo makikita alinman sa mga banal na aklat na mayroon kayo, hindi sa Biblia, hindi sa Torah, hindi sa Bagong Tipan, hindi sa mga Salmo ni David, hindi ninyo makikita ito sa anumang aklat, hindi ninyo makikita sa pananalita ng sino mang propeta. Umuwi kayo ngayong gabi at magbaybay sa lahat ng mga pahina ng inyong Biblia at sinisigurado ko sa inyo, hindi ninyo makikita ito kahit minsan. Kahit saan. Kaya saan ba ito nanggaling? Iyan ang kailangan mong siyasatin. Madali nating makikita na sa nasabing pagpapaliwanag, ipinaliwanag sa salitang Arabic kung ano ang ginawa ng lahat ng mga propeta. Lahat sila ay dumating at inialay ang kanilang mga sarili sa Panginoon. Isinuko ang kanilang mga sarili sa Panginoon. Tinawag ang mga tao papunta sa Panginoon at nakiusap sa mga tao at nagpipilit sa mga tao na gumawa ng mabubuting gawa ang 10 kautusan ni Moses. Ano yun? Ang salita ni Abraham. Ano yun? Ang mga salmo ni David. Ano yun? Ang mga kasabihan ni Solomon. Ano ang sinabi niya? Ang Ebanghelyo ni Kristo. Ano ang sinasabi niya? Ano ang sinabi ni John the Baptist? Ano ang sinabi ni Isaac at Ismael? Ano ang sinabi ni Muhammad? Wala nang iba pa doon. At sila ay pinag-utusan ng hindi hihigit dito na sambahin ang Allah, na magbigay sa kanya ng taos-pusong debosyon, pagiging tunay sa pananampalataya, na magsagawa ng palagi ang pagdarasal, na magsagawa ng palagi ang pagkakawang gawa, at iyan ang relihiyong tama at matuwid. Ito ang sinabi ni Allah. At walang pinag-utos sa kanila maliban ang sambahin si Allah, maging tapat sa kanya, at ito ang tuwid na landas. Ito ang tunay na mensahe. Batay sa isang pagpapatunay, nararapat lang din na ituring ng mga Muslim ang mga propeta at mga sugo bilang Muslim. Ang Muslim ay ano? Huwag isipin ang Arabic na pagkakahulugan. Huwag isipin kung paano natin sila tatawagin. Huwag isipin ang Mecca o Saudi Arabia o Egypt. Huwag, bagkos isipin ano ang ibig sabihin ng salitang Muslim. Siya ay nagsusuko sa kanyang sarili sa Diyos na makapangyarihan at sumusunod sa mga kautusan ng Panginoon. Magpagayon pa man, maging ito man ay likas o sa dialektong pamamaraan, ang lahat ng nagsusuko sa kautusan ng Panginoon ay isang Muslim. Kaya sa tuwing lumalabas ang isang sanggol sa sinapupunan ng kanyang ina sa panahong iniutos ng Panginoon, ano yun? Ito ay isang Muslim. Kapag umikot ang araw sa orbit nito, ano yun? Ito ay Muslim. Kapag ang buwan ay umikot sa palibot ng araw, ano yun? Ito ay Muslim. Ang law of gravity, ano yun? Ito ay isang batas ng Muslim. Ang lahat ng nagpapasakop sa Panginoon ay isang Muslim. Sa makatuwid, kapag taos puso nating sinusunod ang Panginoon, tayo ay mga Muslim. Si Jesucristo ay isang Muslim. Ang kanyang pinagpalang ina ay isang Muslim. Si Abraham ay isang Muslim. Si Moses ay isang Muslim. Ang lahat ng mga propeta ay mga Muslim. Ngunit sila ay pumunta sa mga tao at nagsasalita ng iba't ibang wika. Si Propeta Muhammad, sumakanyanawa ang kapayapaan, nagsasalita sa wikang Arabic. At kaya naman sa wikang Arabic, ang isang nagpapasakop at isinusuko ang sarili sa Panginoon ay Muslim. Ang bawat propeta at sugo ng Panginoon ay nagdala ng pagkakapareho at nag-iisang mensahe, ang sambahin ang Panginoon at maging matapat sa Kanya. Habang sinusuri natin ang mensahe ng bawat isa sa mga dakilang propeta, madali nating mapagpapasyahan ang katotohanan ito. Kapag may nagsasalungat, ito ay isang bunga ng maling mga pagpapahayag. Gawa-gawang kwento, pagmamalabi sa istorya, mga sariling interpretasyon ng mga di umano'y mga manunulat, mananalaysay, iskolar at mga individual. Halimbawa, hayaan niyo akong magpahayag ng isang bagay na maaaring nakita niyo na. Bilang isang Kristiyano noon, nakita ko na ito bago pa ako maging isang Muslim. At hindi ko ito naintindihan. Paano nangyari sa buong lumang tipan ang Panginoon ay parating tinutukoy bilang nag-iisa, ang amo o master, ang Panginoon at ang hari ng sangkatauhan. At sa naunang kautusan na ibinigay ni Moises, hindi niya pinahintulutan ang sinuman na sumamba sa anumang nakaukit sa larawan o ang yumuko sa anumang bagay sa kalangitan o sa kalupaan o sa ibaba ng karagatan. Hindi niya kailanman papahintulutan yan. Ang lahat ng mga propeta ay nagsasabi na mayroon lamang nag-iisang Diyos. Ito ay paulit-ulit na sinabi sa kabuuan ng lumang tipan. At sa isang iglap, nagkaroon tayo ng apat na mga pagpapatotoo, apat na ebanghelyo na tinatawag na Matthew, Mark, Luke at John. Sinong Matthew? Sinong Mark? Sinong Luke? Sinong John? Apat na iba't ibang ebanghelyo na naisulat na may 48 taon sa pagitan at wala sa mga taong ito na nakipagtulungan sa isa't isa. Wala sa kanila ang nagsulat ng kanilang apelido. Kung binigyan kita ng tseke para sa iyong sahod ngayong buwan na ito at isinulat ko ang aking pangalan sa tseke at sinabi ko sa iyo na dalhin ito sa bangko, tatanggapin mo ba ang tseke yon? Malamang hindi mo tatanggapin. Kapag pinahinto ka ng isang pulis at hiningan ka ng mga pagkakakilanlan o passport at tanging unang pangalan mo lang ang nakasulat, tatanggapin ba niya ito? Makakakuha ka ba ng passport gamit lang ang paunang pangalan mo? Ang ibinigay ba na pangalan ng iyong ama at ina ay iisa lamang? Saan sa kasaysayan ng tao tinatanggap lamang ang iisang pangalan bilang isang kasulatan? Saan? Wala saan man. Maliban sa bagong tipan. At paano mo ibabatay ang isang pananampalataya sa apat na ebanghelyo na isinulat ng apat na mga tao na tila hindi alam ang kanilang mga apelyido? At saka pagkatapos ng apat na mga ebanghelyong ito, meron pang 15 karagdagang mga aklat na isinulat ng isang taong nagtraidor na pumatay ng mga Kristiyano, nagpahirap ng mga Kristiyano, at tapos sasabihin niya na may pangitain pa siya na nakita niya si Jesus at siya ay naatasang maging disipulo ni Jesus. Kapag sinabi ko sa inyo na si Hitler, pagkatapos niyang patayin ang napakaraming Hudyo, napagpasyahan niya sa kanyang sarili na nais niyang makaligtas. At nakatagpo niya si Kristo o si Moses sa daanan at siya ay naging isang Hudyo. At nagsulat siya ng 15 aklat at irinagdag ang mga ito sa Torah. Ito ba ay mayiging katanggap-tanggap sa mga Hudyo? Hindi! Hindi ninyo tatanggapin yon. Kaya't paanong ang apat na aklat na isinulat ng mga taong walang apelyido at ang 15 pang ibang aklat na isinulat ng isa pang tao at ito ang unang pagkakataon na ang Panginoon ay tinawag na tao at ang unang pagkakataon ang Panginoon ay tinawag na tatlo at ang unang pagkakataon na ang Panginoon ay binigyan ng isang anak. Paano ito natatanggap ng mga Kristiyano? Paano? Isipin ninyo yun. Hindi natin pagtataluhan ang puntong yon. Ako'y magbibigay lamang ng bagay na dapat ninyong pag-isipan. Ang pagdating ni Propeta Muhammad, sumakanya ang kapayapaan, ay hindi nagdala ng bagong relihiyon o pamamaraan ng buhay tulad ng mga taong nagaangkin ito. Sa kabilang banda, pinatunayan ng propeta, sumakanya ang kapayapaan, ang buhay at mensahe ng lahat ng mga propetang nauna at mga sugo, kapwa sa pamamagitan ng kanyang sariling pag-uugali at sa pamamagitan ng banal na revelasyon na natanggap niya galing sa Panginoong makapangyarihan. Ang banal na kasulatan na dinala ni Muhammad, sumakanya ang kapayapaan, ay tinatawag na ang Quran. At ang ibig sabihin nito ay ang binigkas. Sapagkat hindi si Muhammad, sumakanya ang kapayapaan, ang nagsulat ng Quran. Hindi siya ang manunulat ng Quran. Walang sinumang dumating at tumulong sa kanyang magsulat ng Quran. At walang sinuman ang nakipagtulungan sa kanya ukol dito. Si Anghel Gabriel ang nagbigkas ng mga salita sa kanya at ginawa ng makapangyarihang Diyos ang kanyang puso na sisidlan nito. Ang puso ni Propeta Muhammad, sumakanya ang kapayapaan, ang naging sisidlan ng revelasyon at nasa atin ang Quran na ito na pinangangalagaan ng ilang mga taon na walang pagbabago. Mayroon bang ibang aklat dito sa mundo na alam ninyo na pinangalagaan kung paano ito inihayag ng walang pagbabago? Walang aklat. Tanging ang Quran lamang. Huwag ninyong ibatay ang aking mga pananalita, ang paniniwala ninyo tungkol dito. Magpunta kayo sa mga silidaklatan at tingnan ninyo kung anong sinasabi ng Encyclopedia Britannica o ang World Encyclopedia o ang American Encyclopedia o kahit na anong iba pang universal na encyclopedia ng mundo na hindi isinulat ng mga Muslim. Tingnan kung ano ang sinasabi nito tungkol sa Islam, sa Quran at kay Muhammad, sumakanyang kapayapaan. Basahin kung ano ang sinasabi ng di mga Muslim tungkol sa Quran, Islam at kay Muhammad, sumakanya ang kapayapaan. At marahil tatanggapin ninyo ang mga sinasabi ko na malinaw at dokumentado sa buong daigdig na si Muhammad, sumakanya ang kapayapaan, ay ang pinakamatalinong individual sa kasaysayan ng sangkatauhan. Tingnan kung ano ang kanilang sinasabi na ang Quran ay ang pinakadakila at ang pinakamalalim na panitikan sa talaan ng kasaysayan. Tingnan kung ano ang kanilang sinasabi na ang pamamaraan ng buhay pang-Islamiko ay nakaayos at napakawasto at buhay na buhay. Ito ay hindi nagbago. Ang banal na kasulatan na natanggap ni Muhammad, sumakanya ang kapayapaan, ay tinatawag na Quran. At ang bawat isa sa mga propeta at mga sugo ay nakatanggap din ng banal na kasulatan. Sa Quran, ang mga propetang ito, ang kanilang banal na mga kasulatan, ang kanilang mga kwento at mga alituntunin ng kanilang misyon ay binanggit ng buong detalye. Si Muhammad, sumakanya ang kapayapaan, ay nakipagkita ba sa kanila? Nakipag-usap ba sa kanila? Kumain kasama nila at nakipagtulungan sa kanila para sa pagsusulat ng kanilang talambuhay? Hindi. Siyempre hindi niya ginawa yon. Sa Quran, si Muhammad, sumakanya ang kapayapaan, ay kinikilala bilang sugo ng makapangyarihang Diyos at ang tanda ng mga nangaunang propeta kung saan limitado lang ang kanyang papel bilang isang tao. Si Muhammad ay hindi ama ng kahit na sino mang kalalakihan sa inyo, kundi siya ay sugo ni Allah, ang pinakahuli sa lahat ng mga propeta, at si Allah ang siyang walang hanggang nakababatid sa lahat ng bagay. Ang mga Muslim ay hindi sumasamba kay Muhammad. Hindi kami mga Muhammadan. Wala kaming karapatang baguhin ang pangalang Muhammad at sabihin kami ay mga Muhammadan. Hindi. Ang mga taong sumusunod kay Moises, hindi sila mga Mosean. Ang mga taong sumusunod kay Jacob ay hindi mga Jacobites. O ang mga taong sumunod kay Abraham ay hindi mga Abrahamian o Davidians. Kung ganun, paanong tinatawag ng mga tao ang kanilang mga sarili na Kristiyano? Si Kristo ay hindi tumawag sa kanyang sarili na Kristiyano. Kaya't paanong tinatawag ng mga tao ang kanilang sarili na mga Kristiyano? Si Hesukristo, sumakanya ang kapayapaan, ay nagsasabi kung anuman ang kanyang matanggap sa makapangyarihang Diyos ay ang salita ng Diyos. At kung ano ang kanyang narinig ay siyang kanyang sinabi. Iyan ang ginawa niya. Kung gayon, paanong tinatawag ng mga tao ang kanilang mga sariling mga Kristiyano? Tayo ba ay dapat maging katulad ni Kristo? At ano ba ang gaya ni Kristo? Siya ay tagapaglingkod ng makapangyarihang Diyos. Kung gayon, nararapat tayo maging tagapaglingkod ng makapangyarihang Diyos. Yun lang. Tulad sa huling banal na kasulatan at banal na revelasyon, ang Quran ay nagbibigay ng ganap na malinaw at maikse, ngunit puno ng laman na pahayag. Sa araw na ito, aking kinumpleto ng ganap ang inyong relihiyon at kinumpleto ang aking biyaya sa inyo at pinili ko ang Islam bilang ganap ninyong pamamaraan ng buhay. Kaya sa pamamagitan ng Quran, dumating ang salitang Islam. Sapagkat kapag nakumpleto na ang gusali, tinatawag nyo itong isang bahay. kapag ang sasakyan ay nasa pagawaan pa, hindi pa ito isang kotse. Ito ay nasa proseso pa lang ng pagbubuo. Kapag ito ay nakumpleto na at ito ay nasuri na ng husto at sinubukan ng manihuhin, ito ay isa ng kotse. Noong makumpleto ang Islam bilang isang revelasyon, bilang isang aklat, bilang isang halimbawa sa pamamagitan ni Propeta Muhammad, sumakanyang kapayapaan, ito ay naging Islam. Ito ay naging ganap na pamamaraan ng buhay. Marahil ito ay salitang bago, ngunit hindi ang gawain, hindi ang propeta, hindi ang utos galing sa Panginoon, hindi bagong Diyos, hindi bagong revelasyon, tanging ang pangalan lamang na Islam. At gaya ng nauna kong sinabi, sino ang lahat ng mga propeta? Silang lahat ay mga Muslim. Isa pang kaibahan na dapat isaisip ni Muhammad sa kanyang kapayapaan, hindi katulad ng kanyang mga nahalili. Hindi siya nagpunta sa mga Arabo o sa kanyang sariling mga tao lamang. Hindi. Sa mga tuwid, ang Islam ay hindi isang relihiyon ng mga Arabo. Bagamat si Propeta Muhammad, anak ni Abdullah, ay isinilang sa Mecca, isang lungsod sa Saudi Arabia, ay ipinanganak na Arabo, hindi niya dinala ang Islam sa mga Arabo lamang. Dinala niya ang Islam sa lahat ng mga tao. Bagamat ang Quran ay inihayag sa wikang Arabic, iniwaksin niya ang anumang kagustuhan o deklarasyon na ang mensahe ni Muhammad ay nakalaan lamang para sa mga Arabo. Sinabi ni Allah sa banal na Quran, at hindi ka namin ipinadala, O Muhammad, kundi bilang habag sa sangkatauhan at sa lahat ng mga nilikha. Si Propeta Muhammad ay nagsabi, lahat ng tao ay nanggaling kay Adan at Eva. At ang isang Arabo ay hindi nakakataas sa hindi Arabo. At hindi rin nakakataas ang hindi Arabo sa isang Arabo. At ang maputi ay hindi nakakataas sa isang maitim. Ni hindi rin nakakataas ang isang maitim sa isang maputi. Maliban sa kababaang loob at mabuting gawa sa gayon. Si Muhammad, sumakanya ang kapayapaan, ay ang huli at ang korona ng mga dakilang propeta at sugong na nauna sa kanya. Karamihan sa mga tao, wala silang alam tungkol dito. At dahil ako ay sumasangguni sa Quran para ipagtibay ang aking pagsasalaysay, ako ay magbibigay ng mga impormasyon ukol sa Quran mismo. Una sa lahat, inaangkin ng Quran na ito ay bunga ng banal na revelasyon, na iyon ay ipinabatid ng Panginoong makapangyarihan kay Muhammad bilang isang inspirasyon. Sabi ni Allah na sinabi niyang ito'y anuman sariling pagnanais, ngunit ito ay inspirasyon na ipinabatid sa kanya. Si Muhammad ay hindi nagsasalita tungkol sa kanyang sarili o kanyang mga idea o kanyang mga ambisyon o sariling damdamin at nararamdaman, kundi ito ay isang revelasyon na inihayag sa kanya. Ito ang pahayag ni Allah. Sa makatuwid, kung kayo ay aking kukumbinsihin sa pagiging tunay ng Quran, dapat kong patunayan, una, na imposible para kay Muhammad na gumawa ng ganoong aklat. Ikalawa, dapat kong patunayan na napaka-imposible para sa lipon ng mga tao na makagawa nito. Pag-isipan natin ito. Binanggit sa Quran ang pahayag na ito. At nilikha namin ang mga tao mula sa namuong dugo na nakakapit sa sinapupunan. Ang tao'y nilikha mula sa nakakapit na laman. Paano nalaman ni Propeta Muhammad, sumakanya ang kapayapaan, na ang embryo ay mula sa namuong dugo at nakakapit sa sinapupunan ng kanyang ina? Mayroon ba siyang teleskopyo? Mayroon ba siyang sistoskopyo? Mayroon ba siyang parang X-ray vision? Papaano niya nakuha ang mga kaalaman na ito kung natuklasan lang ito sa nakalipas na 70 taon? Gayun din, paano niya nalaman na ang karagatan ay mayroong harang sa pagitan nila upang maghiwalay ang asin at sariwang tubig? At siya ang nagpalaya sa dalawang karagatan, uri ng tubig. Ang isa ay matabang at sariwa, at ang isa naman ay maalat at mapait. At nilagyan niya ito ng harang at kumpletong partisyon sa pagitan nila. Paano niya nalaman ang mga ito? At si Allah ang siyang lumikha ng gabi upang makapagpahinga ang mga tao. At ganoon din ang araw upang sila ay makapaghanap buhay. At nilikha niya ang araw, Shams o Sun, bilang tanda ng umaga. At nilikha niya ang buwan bilang tanda ng gabi. At bawat isa sa dalawa ay nasa falak, orbit o ligiran na nakalutang. Paano niya nalaman na ang araw, ang buwan at ang mga planeta ay nakalutang at umiikot sa isang orbita na iniayos para sa kanila? Paano niya ito nalaman? Paano niya nalaman ang mga bagay na ito? Ang mga ito ay natuklasan lamang noong nakaraang 25 o 30 taon. Ang teknolohiya at siyensya, ang karunungan na ikaw at ako ay ganap na nakakaalam na ito'y kailan lang natuklasan. Paano ito nalaman ni Muhammad? Sumakanya ang kapayapaan na nabuhay sa nakaraang mahigit 1,500 taon. Isang mangmang na nagpapastol at walang pinag-aralan na lumaki sa disyerto na walang alam sa pagsusulat o pagbasa. Paano niya malalaman ang ganitong bagay? Paano siya makakagawa ng ganitong bagay? At paano magagawa ng kahit sino man sa nakasama niya sa buhay, bago o pagkatapos, ang isang bagay na kailan lang natuklasan? Imposible yun. Paano magagawa ng isang tao na hindi umalis sa bansang Arabia, Arabian Peninsula, isang taong hindi kailanman naglayag sa isang barko na nabuhay lamang noong nakaraang 1,500 taon na gumawa ng isang malinaw at kamangha-manghang mga paglalarawan na kailan lang natuklasan sa higit na kalahating siglo na ito? At saka kung hindi pa ito sapat, hayaan ninyong banggitin ko na ang Quran ay mayroon 114 na mga kabanata, mahigit na 6,000 mga bersikulo, at mayroon daan-daang mga tao sa panahon ng Propeta Muhammad, sumakanya ang kapayapaan, na isinaulo ang buong aklat. Paanong nangyari yun? Isa ba siyang henyo? Meron bang sino man ang nakapagsaulo ng ebanghelyo? Meron ba sa kanila? Meron bang sino man ang nakapagsaulo ng Torah, ng mga salmo, ang lumang tipan at ang bagong tipan? Walang sino man ang nakagawa niyan, kahit na ang Santo Papa. Ngunit mayroong milyon-milyong mga Muslim ngayon ang nakapagsaulo ng buong aklat na ito. Ito ang hangarin ng bawat Muslim, hindi nang iilan, kundi karamihan. Ilang mga Kristiyano na ba ang nakilala ninyo sa buong buhay ninyo na nakapagsaulo ng Biblia? Wala. Wala pa kayo nakikilalang sino mang Kristiyano na nakapagsaulo ng buong Biblia. Sapagkat wala pa kayong nakikilalang isang Kristiyano na kahit man lang alam kung ano ang kabuuan ng Biblia. Bakit ganun? Sapagkat ang mga Kristiyano mismo ay mayroong mahigit 700 na sekta at mayroong halos 39 na iba't ibang mga bersyon ng Biblia, kasama ng iba't ibang mga aklat at iba't ibang mga bersyon, iba't ibang bilang ng mga bersikulo at iba't ibang bilang ng mga kabanata, at hindi sila sumasang-ayon dyan. Kaya paano man lang nila maisasaulo ang hindi nila na ipagkakasunduan? Iyon ay ilan lang ng mga katunayan tungkol sa Quran. Ang Quran ay pinangangalagaan ng husto na walang kahit man lang napakaliit na pagbabago sa anumang uri sa loob ng 15 siglo. At hindi ako nagsasalita ng may pamimintas. Ako isang taong dating Kristiyano, isang taong nakatuklas sa mga bagay na ito sa sarili kong pagsisiyasat. Isang taong ibinabahagi ang impormasyong ito sa inyo, nagbabaliktad ng ilang malalaking bato para makita ninyo ang ilalim. At nasa sa inyo na ito. Isipin niyo na lang kung ang lahat ng ito ay totoo. Sasang-ayon ba kayo ng aklat na ito ay
1: dakila at natatangi kahit papaano, kayo ba ay magiging tapat para sabihin yon? Siyempre naman, kung kayo ay tapat at kayo ay tapat. Sa inyong kalooban, kailangan ninyong makarating sa ganoong palagay. Maraming ibang di mga Muslim ang nakarating sa ganoong palagay. Ang mga tao tulad nina Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, Napoleon Bonaparte at Winston Churchill para magbanggit ng ilan. Marami pang iba at maaari akong magpatuloy at tuloy-tuloy. At nakarating sila sa ganoong palagay. Kung natanggap man nila ang Islam ng hayagan o hindi, narating nila ang ganoong palagay na walang ibang panitikan sa mundo ang kasing dakila ng Quran, ang pinagmumula ng karunungan at nagbibigay lunas at gabay. Ngayon, naiayos na natin ang usapin tungkol sa pagiging tunay ng Quran. Pumunta naman tayo sa isa pang paksa, ang mga pangunahing tema ng Quran. Ang pagiging isa ng makapangyarihang Diyos na kabilang ang kanyang mga pangalan, mga katangian, mga kaugnayan sa pagitan ng Diyos na makapangyarihan at kanyang mga likha. At kung paano mapapangalagaan ng mga tao ang kaugnayang ito, ang pagpapatuloy ng mga propeta at mga sugo, ang kanilang buhay, ang kanilang mga mensahe at ang kanilang kabuuang misyon, ang pag-iit sa pagsunod sa huli at pandaigdigang halimbawa ni Muhammad sa makanya ang kapayapaan, tanda ng mga propeta at sugo. Nagpapaalala sa mga tao sa iksi ng buhay na ito at tinatawag sila patungo sa walang hanggang buhay sa kabilang buhay. Ang kabilang buhay, ibig sabihin pagkatapos dito, kabilang buhay, iiwan ninyo ang lugar na ito at magpupunta kung saan. Hindi sinasabing mamayang gabi, kundi pagkatapos ninyong mamatay at iwan ang mundong ito, kayo ay magpupunta kung saan. Tanggapin nyo man o hindi nyo alam ang tungkol doon, pupunta kayo doon at ikaw ay responsable sapagkat ikaw ay pinagsabihan kahit ito ay iyong tanggihan. Sapagkat ang layunin ng buhay na ito ay hindi ang maupo rito. At pagkatapos nito ay wala at walang epekto. Bawat sanhi ay may epekto at ikaw ay dumating sa buhay na ito para sa isang dahilan at isang layunin. At mayroon dapat itong epekto. Kailangan itong tiyaking may epekto. Hindi ka nagpupunta ng paaralan para lang manatili doon. Hindi ka nagtatrabaho para hindi bayaran. Hindi ka magtatayo ng isang bahay at hindi lilipat doon. Hindi ka magpapagawa ng kasuotan at hindi susuotin. Hindi ka lumaki mula sa pagkabata at hindi magiging matanda. Hindi ka nagtatrabaho nang hindi umaasa sa suhol. Hindi ka mabubuhay na hindi umaasang mamamatay. Hindi ka mamamatay na hindi umaasa ng libingan. At hindi ka maaaring umasa na ang libingan ang katapusan. Sapagkat iyon ang mangangahulugang ikaw ay nilikha ng Panginoon na walang saysay na layunin. At hindi ka nagpunta sa eskwelahan, nagtrabaho o gumawa ng anuman o pumili ng asawa o pumili ng pangalan ng iyong mga anak para sa isang walang saysay na layunin. Paano mo itatalaga ang Panginoon ang isang bagay na mababa na higit sa iyong sarili? Sa pagtatangkang mabihag at makumbinsi ang imahinasyon at kakayahan ng pangangatwiran, ang Quran ay dumadaan sa napakahaba at di may paliwanag na kagandahan ng mga karagatan at mga ilog, mga puno at halaman, mga ibon at mga insekto, mga mababangis at maaamong hayop, mga kabundukan, mga lambak, ang lawak ng kalangitan, mga bagay sa kalangitan, celestial bodies at ng daigdig, mga isda at mga buhay sa katubigan, mga anatomiya ng mga tao at biolohiya, mga sibilisasyon ng mga tao at kasaysayan, mga larawan ng paraiso at impyerno, mga ebolusyon ng embryo ng tao, mga misyon ng lahat ng mga propeta at sugo, at mga layunin ng buhay dito sa kalupaan. At paano magagawa ng isang pastol na isinilang sa disyerto na lumaking walang pinag-aralan at hindi marunong magbasa? Paano niya maipapaliwanag ang tungkol sa mga bagay na hindi pa niya kailanman nakita? Ang pinakanatatanging aspeto ng Quran ay ang ito ang nagpapatunay sa lahat ng banal na kasulatan na naihayag sa nakaraan. At pagkatapos suriin ang relihiyon ng Islam, kailangan mong magpasya na maging isang Muslim. Hindi mo kailangang isipin ang iyong sarili na pinapalitan ang iyong relihiyon. Hindi mo pinapalitan ang iyong relihiyon. Tingnan mo, kapag pumayat ka, hindi mo itatapon ang iyong kasuot ang nagkakahalaga ng $500. Siyempre hindi. Dadalhin mo yon sa isang mananahi at sasabihin, makinig ka, gawin mo itong mas maliit para sa akin. Pakiusap, baguhin mo ito dahil gusto ko itong kasuotan na ito. Gayun din sa iyong pananampalataya, ang iyong dangal, ang iyong pag-uugali, ang iyong pagmamahal kay Hesukristo, ang iyong ugnayan sa Panginoon, ang iyong pagsamba, ang iyong katapatan at ang dedikasyon sa makapangyarihang Diyos, hindi mo babaguhin at itatapon ang mga iyon. Ito ay iyong panghahawakan. Ngunit may gagawin kang pagbabago sa kung saan alam mong ang katotohanan ay naihayag sa'yo. Yun lang. Ang Islam ay simple. Ang sumaksi na walang ibang dapat sambahin maliban ang makapangyarihang Diyos. Kung tatanungin ko ang sino man sa inyo na sumaksi na ang iyong ama ay ang iyong ama, ilan sa inyo ang magsasabing, oo, ang aking ama ay ang aking ama, ang aking anak ay ang aking anak, ang aking asawa ay ang aking asawa, ako ay ako. Kung gayon, bakit kayo nag-aalinlangan na sumaksi na ang makapangyarihan ay iisa at ang makapangyarihang Diyos ay tanging nag-iisa at ang makapangyarihang Panginoon ay iyong Diyos at iyong tagapaglikha?

0: mga gawain. Gagawin mo ba? Kung meron kang pagkakataon na gawin ito bago ka pumanaw at naisip mong ikaw ay mamamatay ngayong gabi, hindi ka ba mag-aalinlangan na sumaksi na iisa lang ang Panginoon? Kung naisip mo na ikaw ay papanaw ngayong gabi at sa iyong harapan ay isang paraiso at sa iyong likuran ay impyerno, hindi ka ba mag-aalinlangan na sumaksi na si Muhammad ay ang huling sugo ng Panginoon at kinatawan ng lahat ng mga propeta? Hindi ka mag-aalinlangan na sumaksi na ikaw ay isa sa mga iyon na gustong maisulat sa aklat ng Panginoon katulad sa mga nagpasakop? Pero isipin mong ikay mabubuhay ng maikling sandali. At syempre, hindi ka handang magdasal araw-araw nang dahil inaakala mong ikaw ay mabubuhay ng isang saglit lang. Ngunit gaano nga ba kaikli ang isang maikling sandali? Gaano katagal na ba noong nakumpleto ang buhok mo sa ulo? Gaano katagal na ba noong itim pa ang lahat ng mga buhok mo? Noong magkaroon ka ng mga kumikirot at masasakit na tuhod at mga siko at sa ibang bahagi ng katawan, gaano katagal na ba nung ikaw ay musmus pa lamang na tumatakbo at naglalaro na walang kamalay-malay? Gaano na ba katagal yon? Kahapon lang yon. Oo, at ikaw ay maaaring pumanaw bukas. Kaya gaano katagal ka pang maghihintay? Ang Islam ay ang pagsaksi na ang makapangyarihang Diyos ay Diyos. Ang nag-iisang Panginoon na walang sino mang mga kasama. Ang Islam ay ang pagkilala sa pagkakaroon ng mga anghel na ipinadala kasama ng tungkulin ng paghahayag ng mga revelasyon sa mga propeta. Daladala ang mensahe para sa mga propeta na mamahala sa hangin, kabundukan, karagatan at kinukuha ang mga buhay ng mga iniutos ng Panginoon na mamatay. Ang Islam ay pagkilala na ang lahat ng mga propeta at mga sugo ng makapangyarihang Diyos ay mga taong mabubuti at na sila ay pinadala ng makapangyarihang Diyos na kinikilala ang katotohanang mayroong huling araw ng paghuhukom para sa lahat ng mga nilalang. Ang Islam ay ang pagkilala na ang kabutihan at kasamaan ay naisukat ng makapangyarihang Diyos. At ang huli, ang Islam ay ang pagtanggap na tiyak na mayroong magaganap na muling pagkabuhay pagkatapos ng kamatayan. Ang Islam ay parang isang malaking bahay at ang bawat bahay ay kinakailangang itayo ng may pundasyon at mga haligi na susuporta sa isang bahay. Mga haligi at pundasyon. At kailangan mong magtayo ng isang bahay na may mga batas. Ang mga haligi ay ang mga batas. At kung magtatayo ka ng iyong bahay, ay dapat mong sundin ang mga batas. Ang mga pangunahing tungkulin na nakaatas sa bawat Muslim ay simple at pinaikse sa limang mga payak na batas na tinatawag na ang limang haligi ng Islam. Pagpapahayag, pagdarasal, pagbibigay ng zaka o abuloy, pag-aayuno at paglalakbay sa maka. Ang pinakamahalagang batas ng Islam ay ang sumang-ayon sa istriktong alituntunin na iisa lang ang Diyos. Yan ay ang hindi pagtanggap ng sinuman kasama ng Panginoon. Ang hindi pagsamba sa kahit na anuman kasama ang Panginoon. Ang mananampalataya ay sumasamba sa Panginoon ng tuwid at walang namamagitang mga pari o ministro o mga santo. Ang hindi pagsabi ng anumang bagay tungkol sa Panginoon na wala kang karapatang sabihin. Ang hindi pagsabi na mayroon siyang ama, anak na lalaki, anak na babae, ina, tiyuhin, tiyahin, lupon ng mga katiwala. Ang hindi pagsalita tungkol sa Panginoon ng anumang bagay na wala kang karapatang sabihin. Kung ikaw ay sumasaksi, hinahatulan mo ang iyong sarili. Gagawin mo ang hatol na gusto mo. Maaaring hatulan mo ang iyong sarili ng kapayapaan at paraiso o hatulan mo ang iyong sarili ng pagkalito, kabiguan, apoy ng impyerno at kaparusahan. Hinahatulan mo ang iyong sarili. Kaya tanungin mo ang iyong sarili, ako ba ay sumasaksing iisa lang ang Panginoon? Kapag itinanong mo yan sa iyong sarili, kailangan mo itong sagutin, oo, ako ay sumasaksi. Pagkatapos ay tanungin mo ang iyong sarili na susunod sa tanong, ako ba ay sumasaksi na si Muhammad ay isang sugo ng makapangyariang Diyos? Oo, ako ay sumasaksi. Kung ikaw ay sumasaksi sa mga yan, ikaw ay isang Muslim. At hindi mo kinakailangan baguhin kung ano ang nakaraan mo. Kailangan mo lang ng mga pagbabago sa kung ano ka dati, sa pag-iisip at gawain. Sa wakas, tatanungin ko kayo ng isang tapat at direktang katanungan. Naunawaan niyo ba ang aking sinabi sa inyo? Kung sumasang-ayon kayo sa aking sinabi at handang pumasok sa Islam, kayo ay handang maging Muslim. Para maging isang Muslim, dapat mo munang magpahayag ng shahada, ang pagsaksi ng isang pagpapahayag sa paniniwala sa kaisahan ng Diyos at ang pagtanggap kay Muhammad na propeta ng Diyos.
1: La ilaha illallah Muhammadan Rasulallah.
0: Walang ibang Diyos maliban kay Allah at si Muhammad ay ang sugo ng Panginoon. Ako ay tunay na sumasaksi, iisa lamang ang Diyos. Ako ay tunay na sumasaksi na si Muhammad ay ang sugo ng Diyos.
2: Bismillah. Inalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. Wa man yudlil fala hadiya lah. Ang kahulugan, nagpapasalamat po tayo ngayon, alhamdulillah, kay Allah na naipon-ipon ng mga Pilipino ngayon para makinig sa lecture ni Brother Omar. Mga kapatid, kababayan, at nanunood sa buong mundo sa satellite, pinapaabot namin at nagpapasalamat tayo kay Sheikh Ahmed ibn Muhammad ibn Rashid al-Maktoum sa Ramadan Forum na ibinigay sa atin sa Pilipino lamang. Mashallah. Sa Ramadan Forum, ito ang ika-siyampo nilang panayam. Ngayon, first time nalilagay nila ang English at Tagalog. Ngayon, mashallah. Pasalamat po tayo sa mga sponsor nito. Ang sponsor ay ang Al Nabuda Group, Dubai Islamic Bank, Dubai Electricity, Water Authority, Baitul Khair Society, General Doctorate and Residency and Foreign Affairs Dubai. At kung meron po kayong tanong mamaya sa lecture ni Brother Omar, pwede kayong mag-text sa number 050-94-000-97. Ulit, ang number po ay 050-94-000-97. Sa ngayon, ginagala po natin na ang speaker nating gabi, sa ating gabi, ay si Omar Pinyalber. Siya nagyakap ng Islam noong 1988 sa Riyadh, Saudi Arabia. Siya po ngayon ang Vice President ng Islamic Studies Call and Guidance Philippines, which is short ISCAG. Center po sa Pilipinas. Kung tayo uuwi, sana dadaan tayo doon para makuha yung mga impormasyon ng mga ibang center sa loob ng Pilipinas. Siya po ngayon ay nagbibigay lecture all over Philippines at sa loob ng Saudi din. At ngayon, alhamdulillah, nandito po sa atin. Sa Pilipinas, ang lahat ng mga military camps, university, colleges, sa buong puok sa Pilipinas ay pinapasok ng ating mga daiya na galing sa ISCAG at ang head nito po ay si Brother Omar. Ngayon po, ang message ng Islam, okay? Ang mensahe ng Islam ay ang title ng ating speaker sa ngayon. Igagala natin ngayon na ibigay sa gabi na ito sa kay Brother Omar na mag-start sa kanyang lecture, inshallah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah.
2: wa ala alihi wa sahbihi wa man tamasaka bisunatihi ila yaumiddin. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, all praise is due to Allah. May His peace and blessings be upon His last Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, to his family, his companions, and to all the prophets before him, and to all those who follow the path of righteousness until the last day. Sa muli, to all my fellow Filipinos, bilang pandaigdigang pagbati ng mga Muslim, binabati ko kayo ng Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, na ang ibig sabihin, sumainyo ang kapayapaan, pagpapala at habag ng Allah ang dakilang lumikha. Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa Allah ang dakilang lumikha sa pagkakataon na ipinagkaloob niya at tayo ay pinagtipon-tipon ngayong gabi rito. Dalangin ko sa Allah na sana mga mahal na kababayan at mga kapatid na hindi lang sana dito sa lupa tayo nagkikita-kita at nagtatagpo-tagpo, kundi higit sa lahat na sana hanggang sa kabilang buhay, sama-sama rin tayong lahat na inaani at tinatamasa natin ang mga biyaya na kanyang ipinangangako sa lahat ng tapat na sumusunod, sumusuko at tumatalima sa kanyang mga kautosan. So maraming salamat of course sa Dubai Tourism sa pag-organize na maanyayahan ako ngayong gabi rito. Kaya nakikiusap ako sa lahat ng tagapakinig, lahat ng mga kababayan, na pakinggan nating mabuti. Na sana naman, kung maghiwa-hiwalay tayo, may napulot tayo kung ano ang tunay na mensahe ng Islam. It would be unfair na maghiwa-hiwalay tayo na wala kayong natutunan, dahil ang katunayan, inimbita pa nila ako sa Pilipinas. I arrived last night at bukas ng gabi uuwi ulit sa Pilipinas. So the main purpose ng pag-imbita sa akin rito ay dahil sa panayam na gagawin ngayong gabing ito. Kaya nakikiusap ako sa lahat ng mga mahal kong kababayan na pakinggan natin kung ano ang tunay na mensahe ng Islam. At isang pakiusap, mga mahal na kababayan, na huwag nating husgahan ang Islam sa naririnig natin sa balita. At huwag na huwag nating husgahan sa tao, kundi husgahan natin ang Islam kung ano ang tunay na itinuturo nito. Katulad ng nasabi ni Brother Isa, mga mahal na kababayan, sa atin sa Pilipinas, maraming marami ang yumayakap sa pananampalatayang Islam. Hindi lamang sa Middle East, dito sa Dubai or sa Saudi Arabia, na marami ang nagmo-Muslim, kundi maging sa atin sa Pilipinas, maraming marami ang yumayakap sa Islam. Dahil, kaya ko ito nasabi, dahil we keep on traveling in the different parts of the Philippines, at marami sa mga estudyante, marami sa mga military, marami sa mga pulis, marami sa iba't ibang sikta ng buhay ang yumayakap sa pananampalatayang Islam. And with this great numbers of Filipinos coming to the fold of Islam, kapag nabalitaan ng ibang kababayan natin, ang agad na sasabihin nila, nagpabinyag sila sa pagka-Muslim. Ang iba sasabihin nila, nagpalit sila ng relihiyon. Ang iba sasabihin na sila ay nagpa-convert sa pagka-Muslim. Mga mahal na brothers and sisters, kung maraming Pilipino ang yumayakap sa Islam, it is wrong to say that they converted or they changed their religion. Kaya may coined word na ang tawag natin sa mga Pilipinong nagmo-Muslim ay balik Islam. Kaya sinasabi na balik Islam dahil history-wise, the Philippines was once a Muslim country. It was only Christianized when the Spaniard came and conquered the Philippines. Ayon sa ating kasaysayan, nang dumating ang mga Kastila na sumakop sa ating bansa, to be exact, that was in 1565, and the Spaniards were headed by Miguel Lopez de Legazpi. So nang dumating ang mga Kastila sa Pilipinas, especially when they reached Manila, the chieftain of Manila during that time was Raja Sulaiman, at isa siyang Muslim. Tundo was being ruled by Raja Lakandula, isa ring Muslim. Marami tayong mga Raja at mga Datu. Tinitiyak ko narinig ito ng mga brothers and sisters.
3: mayroon tayong Raha Sulaiman, Raha Humabon, Raha Lakandula, Raha Matanda, may Dato Puti, Dato Lapu-Lapu, Dato Sikatuna, Dato Sumakwil, Dato Paduhinog, Dato Dumalugdog, Dato Dumangsul, Dato Balinsula, Dato Marikudo, marami pang iba. All the names I have mentioned, according to our history, mga Muslim silang lahat. Sila ang ating mga great leaders nang dumating ang mga Kastila. So sa pagdating lamang ng mga Kastila, doon nila sinimulan ituro ang doktrina ng sangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Pero bago sila dumating, I repeat, ang ating bansa, bansang Muslim, ang pananampalataya ng ating mga ninuno ay ang Islam. Kaya inuulit natin na kung maraming Pilipino ang yumayakap sa Islam, mali ang sasabihin na sila ay nagpabinyag o nagpalit ng relihiyon, kundi ang dapat itawag ay mga revert o ang sinasabing balik Islam. At ang isang bagay pa, mga mahal na kababayan, na dapat nating malaman na ang mga Muslim hindi nire-reject o itinatakwil si Jesus Christ. Many of the non-Muslims na tinatawag ang mga Muslims na ang mga Muslim raw ay anti-Christ. When you say anti-Christ, meaning laban o kontra kay Kristo. Ngunit hindi ito ang katotohanan. Ang katotohanan, ang nagsasabing Muslim, hindi tunay na Muslim kung hindi niya susundin, mahalin at igalang si Kristo bilang isa sa dakilang propeta ng Allah o ng Panginoong Diyos. Ang mga Muslim naniniwala na si Hesukristo nilikha na walang tatay o ama. Ngunit hindi nangangahulugan na kung walang ama si Kristo, tatawagin nating anak ng Diyos. Mga mahal na kapatid, kababayan, ang dapat nating malaman na ang Allah o ang Panginoong Diyos na siyang pinakamakapangyarihan sa lahat at siyang lumikha ng lahat ng bagay, nakikita at hindi nakikita, sa kanyang kadakilaan, nilikha niya ang tao sa iba't ibang pamamaraan. Dapat nating malaman na ang unang tao na nilikha ng Allah, walang nanay at tatay na pinagmulan. Sino? Si Adan. Si Adan, walang nanay, walang tatay. Pangalawa, lumikha ang Allah ng tao galing sa lalaki at walang babae na pinagmulan. Sino? Si Eva, galing sa tadyang, sa rib ni Adam. Pangatlo, lumikha ang Allah ng tao galing sa babae at lalaki. Opposite ni Adan na walang babae at lalaking pinagmulan. So pangatlo, lumikha ang Allah ng tao galing sa lalaki at babae, tayong lahat. We came from a mother and father. At pang-apat, lumikha ang Allah ng tao galing sa babae, walang lalaking pinagmulan. Ang kabaliktaran naman ni Eva na galing sa lalaki at walang babaeng pinagmulan. So ang pang-apat na nilikha ng Allah na tao na galing sa babae at walang lalaking pinagmulan, si Jesus Christ from Virgin Mary, walang tatay. So kaming mga Muslim, ang mga Muslim, laging ang address kay Virgin Mary ay virgin dahil ang katotohanan walang lalaking gumalaw sa kanya. Kaya sa Islam, mga mahal na kapatid, wala tayong dapat sambahin kundi ang tangi at ang nag-iisang Diyos lamang ang Allah na siyang sinasamba at pinasasamba ng lahat ng propeta magmula kay Adan hanggang sa huling propetang si Muhammad, peace be upon them. At ang mga Muslim, mga mahal na kababayan, naniniwala rin na si Jesus Christ gumawa ng maraming himala o milagro. Dahil ang mga milagro na itinuturo sa Christianity, ito ay itinuturo din sa Islam at mababasa din ito sa Quran. Katulad halimbawa ang mga miracles na ginawa ni Jesus Christ na binuhay niya ang patay, pinakita ang mata ng mga bulag, pinalakad niya ang mga pilay, pinagaling niya ang mga may kitong at marami pang iba. Ngunit ang mga milagrong yaon, hindi ni Jesus Christ ginawa sa sariling kanya, kundi sa pahintulot lamang ng Allah o ng Diyos na nagsugo sa kanya. Dahil maging si Jesus Christ ang sabi niya, ang lahat ng ginagawa kong ito, hindi sa ganang akin, bagkos nagmula lamang sa Diyos na nagsugo sa akin. It was crystal clear that Jesus Christ, peace be upon Him, was able to perform various miracles hindi sa sariling kanya, kundi ipinagkaloob lamang ng Allah o ng Diyos na nagsugo sa kanya. Ngayon, mga mahal na kababayan, may mga terminolohiya o mga kataga kayong naririnig. maaring nabasa ninyo ito o may nag-explain sa inyo. At ang iba, maaring mali ang inyong pagkakaunawa. So panahon para i-correct natin ang ating mga misconceptions. Katulad halimbawa ang Islam. Ang Islam, mga kapatid, hindi kinuha sa pangalan ng isang tao, bagay o tribo, kundi ang Islam hinango sa root word o sa salitang ugat na salam na ang ibig sabihin ay peace o kapayapaan. Kaya kung mapapansin ninyo ang mga Muslim, kapag nagbabatian sa isa't isa ang sinasabi, Salamu alaykum, meaning peace be with you. At ang pagbati na ito actually, hindi lamang ang mga Muslim ang gagamit nito. Dapat ang tunay na naniniwala at sumusunod kay Jesus Christ, peace be upon him, ito rin sana ang magiging greetings o batian nila sa isa't isa. Dahil maging si Jesus Christ noong kanyang panahon, sa tuwing papasok siya sa sinaguga, ang laging pagbati niya sa kanyang mga disipulo at mga tagasunod ay peace be with you, meaning assalamu alaikum. At ang pagbati na ito, itinuturo ito sa karamihan sa mga nagsasabing Kristiyano, lalong-lalo ang mga Katoliko. Kung may mga kababayan tayo ritong Katoliko, kung matatandaan nila kapag sila ay pumapasok sa simbahan upang makinig sa sermon o misa ng pari, ang laging sinasabi ng pari pagkatapos ng kanyang misa, magbatian kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kaya titingin sila sa kanilang katabi, sa kanan, sa kaliwa, sa likod, sinasabing peace be with you, peace be with you, na ang ibig sabihin, assalamu alaikum, assalamu alaikum. Ngunit maliban sa hinango sa salitang ugat na salam, ang Islam, mga kababayan, may pautos ito na kahulugan na ang ibig sabihin ay pagsunod o pagsuko o pagtalima sa utos o batas ng nag-iisang Panginoong Diyos. Kaya tulad ng sinabi natin, hindi ito kinuha sa pangalan ng tao o tribo. Dahil kung mapapansin natin, ang halos lahat ng relihiyon sa kasalukuyan, kinuha nila sa pangalan ng isang tao o tribo. Tulad halimbawa ang Hinduism. Relihiyon ito kinuha sa tribo ng Indus Valley sa India, sa mga Hindu people. At katulad din ng Judaism, kinuha ito sa tribo ng Judaism. Walang kaibahan sa Buddhism, kinuha sa pangalan ng founder na si Gautama Buddha, Buddhism. At walang kaibahan sa Christianity, hinango sa katagang Christ, Christianity. Ngunit ang Islam, hindi kinuha sa pangalan ng tao o tribo, kundi ang ibig sabihin ay pagsunod, pagsuko o pagtalima sa batas ng Panginoong Diyos. At ang mga nilikha ng Diyos na sumusunod at sumusuko at tumatalima sa kanyang mga kautusan, mga kapatid, sila ang tinatawag na Muslim. Kaya huwag na huwag tayong magkakamali ng pag-aakala na hindi kumo ang isang tao ay Arabo o kaya taga Mindanao o kaya members ng Abu Sayyaf, members ni Bin Laden, members ng MILF. Kung hindi sila sumusunod, sumusuko, tumatalima sa batas ng Diyos, nakalulungkot na tawagin silang Muslim. Maybe Muslim sila sa pangalan o Muslim sila dahil isinilang ng mga Muslim na magulang. Ngunit kung hindi sumusunod at sumusuko at tumatalima sa batas ng Diyos, I repeat, nakalulungkot na tawagin silang Muslim. So ulitin natin na ang ibig sabihin ng mga Muslim, mga nilikha ng Allah o ng Diyos na sumusunod at sumusuko at tumatalima sa kanyang mga kautusan. At ang Allah na naririnig ninyo, mga mahal na kababayan, huwag na huwag niyong isipin na siya ay Diyos lamang ng mga Muslim. Dahil ang katunayan, ang Allah, walang kaibahan sa tinatawag na Panginoong Diyos na tagapaglikha o ang tinatawag na God Almighty Creator. Ang Allah, siya ang lumikha sa ating lahat. Siya ang lumikha ng lahat ng bagay, nakikita natin at hindi nakikita. Siya ang nagbigay ng buhay sa ating lahat at siya lang ang nakaalam kung kailan niya tayo babawian ng buhay. Ang dahilan kung bakit pinananatili ng mga Muslim na tawagin ang ating tagapaglikha sa pangalan niyang Allah, dahil una sa lahat, siya mismo ang nagbigay ng kanyang pangalan sa pamamagitan ng kanyang kapahayagan o revelasyon na ipinadala niya sa kanyang propeta. Kaya nga ang sabi ng Allah sa banal na Quran, A'udhu billahi minasyaitani rajim. Innani anallah la ilaha illa ana fa'abudni wa aqimi salata li dikri. Ang kahulugan, sabi niya, katotohanan ako ang Allah. Walang ibang Diyos maliban sa akin. Kaya paglingkuran ninyo ako at mag-alay ng palagi ang pagdarasal bilang pag-alaala at pasasalamat sa akin. So inuulit ko, mga mahal na kapatid, na kapag naririnig ninyo ang Allah, huwag na huwag niyong isipin na siya ay Diyos lamang ng mga Muslim. Kundi ang Allah, siya ang Panginoong Diyos na sinasamba at pinasasamba ng lahat ng propeta mula kay Adan hanggang sa huling propetang si Muhammad, peace be upon them. At ang pangalang Muhammad, lagi ninyong naririnig. Kapansin-pansin, marami sa ating mga kababayan na ang buong akala nila, ang sinasamba ng mga Muslim ay si Muhammad. At ang iba ang akala nila, si Muhammad at ang Allah ay iisa. Mga mahal na kababayan, para sa inyong kaalaman, walang matino na Muslim na sasamba siya kay Muhammad. Ang paniniwala ng mga Muslim kay Muhammad na siya ay isang tao na nilikha din ng Allah. Ngunit, siya ang pinakahuling propeta na ipinadala rito sa sanlibutan. Binigyan siya ng Allah ng kapahayagan o revelasyon upang ituro niya sa sangkatauhan. Ang katunayan kung pag-aralan ang kasaysayan, si Jesus Christ at si Muhammad, peace be upon them, ay distant cousins. Dahil kung nagbabasa tayo ng kasaysayan o even the Bible, mababasa natin si Propeta Abraham. Prophet Abraham was known to be the father of faith. The first wife of Abraham was Sarah. Matagal na panahon hindi sila nagkaanak. Si Abraham na gusto magkaroon ng lahi o tagapagmana ng kanyang pangalan, nag-asawa siyang muli at ang naging second wife ni Abraham, si Hagar, at binigyan sila ng anak, pinangalanan nila kay Ismail. When Ismail was at the age of 14, there's nothing impossible to Allah. Despite the fact na si Abraham at si Sarah ay matatanda na, binigyan pa rin sila ng anak at nagkaanak sila, pinangalanan nila kay Isaac. So si Isaac nag-asawa at nagsalit-saling lahi. Dito lumabas sila Propeta David, Solomon, Moises, Aaron, John the Baptist, hanggang lumabas si Jesus Christ, peace be upon them. At si Ismail nag-asawa at nagsalit-saling lahi, dito lumabas sila Kitura, Kidar, Adnan, Midyan, Nibayot, hanggang lumabas si Prophet Muhammad, peace be upon them. So kung bakit natin sinasabi na distant cousin si Jesus Christ at si Muhammad, dahil kung ititrace ang kasaysayan, iisa ang kanilang pinagmulan, si Propeta Abraham na kinilalang ama ng mga mananampalataya. Si Propeta Muhammad isinilang sa Makkah sa Saudi Arabia at si Jesus Christ isinilang sa Jerusalem sa Palestine. Ang pagitan nilang dalawa ayon sa kasaysayan, humigit kumulang 570 years. At si Propeta Muhammad, mga mahal na kapatid, tinaguri ang unlettered, hindi marunong sumulat at hindi marunong bumasa. Kaya ang tawag sa kanya ay Al-Amin, meaning the trustworthy o ang mapagkakatiwalaan. Noong siya ay nasa edad na 40 years habang nagmi-meditate sa isang kuweba sa Makkah, tinatawag na Cave of Hira, dumating sa kanya si Anghel Gabriel at doon nagsimula na ipahayag sa kanya ang kauna-unahang revelasyon sa banal na Quran. Ang mga kapahayagan na ipinadala kay Muhammad, mga kapatid, kung tutuusin, hindi ito mga bagong batas ng Allah o ng Diyos. Dahil kung ano yung mga batas ng Allah na ipinadala niya sa mga naunang propeta like Jesus, Moises, Abraham, Noah na nangawala na, yun lamang ang ibinalik ng Allah. Mahal tayo ng Panginoong Diyos o ng Allah. Ayaw niya tayong malihis sa matuwid na landas. Bilang pagmamahal niya sa atin, isinugo niya ang huling propetang si Muhammad at ibinalik ang kanyang mga nangawalang kapahayagan, ang Quran, upang sa gayon kung sino ang tapat na sumunod at mamuhay ayon sa batas ng Quran, nakakatiyak sila ng kanilang kaligtasan sa darating na araw ng paghuhukom. Si Muhammad, mga kapatid, namatay sa edad na 63 at inilibing sa Madina sa Saudi Arabia rin. Kaya naging propeta siya ng Allah sa loob ng 23 years. dahil he was commissioned at the age of 40 and he died at the age of 63. So sa loob ng 23 years of being a prophet, doon ipinahayag sa kanya ang Holy Quran. Ang Quran, mga mahal na kababayan, hindi buong aklat na ibinigay kay Muhammad, but it was revealed to him piece by piece for a period of 23 years sa pamamagitan ni Anghel Gabriel. At ang Quran, ito ang tinatawag ng mga Muslim na Book of Constitution. Dahil anuman ang problema ng mga Muslim, ang unang source o batayan upang lutasin ang problema ay ang Quran, sapagkat ang napapaloob sa Quran ay purong-puro at banal na mga batas ng Allah na ating tagapaglikha. Para sa inyong karagdagang kaalaman, mga mahal na kababayan, ang Quran binubuo ng 114 chapters. Ngunit sa buong sanlibutan, milyon na mga Muslim ang nakakasaulo ng buong Quran verbatim, word for word, from cover to cover. Kaya natin sinasabi na milyon na mga Muslim ang nakakasaulo dahil ano ang alam nating kapahayagan ng Panginoon na nasasaulo ng kanyang follower from cover to cover. Katulad halimbawa ang Biblia, we are not trying to demean the Bible. Hindi sa tinutuligsaan natin ito, mga kapatid. Binabanggit natin bilang paghahambing lamang. So katulad halimbawa ang Biblia, sino ang kilala natin na nasasaulo niya ang buong Biblia from Genesis down to Revelations or even the New Testament alone from Gospel according to Matthew down to Apocalypse? Sino ang nakamimemorya ng buong New Testament? Wala akong alam kahit isa. Ngunit ang Quran, maging sa Pilipinas, napakaraming mga bata na nasa edad 15, 16, 17 that they memorize the whole Quran word for word from cover to cover at namimemorize ito how it was revealed to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang mga Muslim kapag nagdarasal 5 times a day, ang kanilang sinasabi sa kanilang pagsasala o pagdarasal ay nanggagaling sa Quran. It is the revelations of Allah which we are reciting during our 5 times prayers. So ito ang mai-explain natin briefly kung ano ang Islam, sino ang mga Muslim, sino ang Allah, sino si Muhammad, at kung ano ang Quran. At bilang Muslim, mga mahal na kababayan, mayroon kaming mga pinaniniwalaan. Noong ako ay isang Kristiyano, tinuturuan kami ng simbahan na maniwala sa mga bagay-bagay. Ang Islam nagtuturo rin na kailangang maniwala ka ng tapat sa mga bagay-bagay na ito. Kaya pakinggan nating mabuti, mga mahal na kapatid, mga kababayan. Una sa lahat, ang mga Muslim ay naniniwala at sumasamba lamang sa Allah, sa nag-iisang Panginoong Diyos. In Islam, when we say that Allah is one, absolutely He is one. Wala yung sinasabing may Diyos Ama, may Diyos Anak, o may Diyos Espiritu Santo. Kapag sinabi na iisa ang Diyos, talagang iisa lang. So siya lamang ang karapat dapat sambahin dahil siya lamang ang nagbigay ng buhay sa ating lahat. Ang pangalawa na paniniwala ng mga Muslim ay ang maniwala sa lahat ng mga anghel. Likewise, ang Christianity nagtuturo ng paniniwala sa anghel. Ang mga Muslim naniniwala rin sa anghel. At ang paniniwala ng mga Muslim sa anghel na sila ay nilikha ng Allah mula sa liwanag. Ngunit tayong mga tao, nilikha tayo lahat mula sa lupa. Kaya't kung tayo'y mamamatay, ang ating physical na katawan na inaalagaan natin ng mabuti, mga kapatid, ito ay magbabalik lamang sa lupa o sa alikabok. At ang paniniwala pa ng mga Muslim sa anghel na tayong lahat sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, may anghel na nagbabantay sa atin. May anghel sa kanan, siya ang nagsusulat ng ating mabubuting ginawa, at sa kaliwa, anghel na nagsusulat ng lahat ng masama nating ginawa. Ang listahan nilang ito, tinatawag na Book of Record or Talaan ng Gawa, at ito ang ihaharap sa ating lahat sa darating na araw ng paghuhukom. Na kung matimbang ang kabutihan na nagawa mo, mapupunta ka sa paraiso. Ngunit kung matimbang ang masama, mapupunta ka sa impyerno. At ang lahat ng ginawa ng tao, it may be good or bad, walang nakakalampas ang lahat sinusulat ng anghel na nagbabantay sa ating lahat. Ang pangatlo na paniniwala ng mga Muslim ay ang maniwala sa lahat ng orihinal na revelasyon o mga kapahayagan na ipinadala ng Allah sa kanyang mga propeta. Ang mga Muslim naniniwala na si Propeta Abraham binigyan ng kapahayagan o revelasyon, tinatawag na Scroll of Abraham or Kalatas, tinatawag ito Suhuf. At naniniwala rin ang mga Muslim na si Propeta David binigyan din ng revelasyon, tinatawag na Salmo ni David or mga awit, tinatawag rin ito Sabur. At naniniwala ang mga Muslim na si Moises binigyan ng revelations ang tinatawag na Dilaw or Decalog, Dika meaning 10, 10. At doon matatagpuan ang 10 commandments o ang 10 otos, tinatawag ito Tura. At naniniwala ang mga Muslim na si Jesus Christ binigyan ng revelations ang tinatawag na Ebanghelyo ni Jesus or the Gospel o ang magandang balita, tinatawag ito Injil. At panglima, naniniwala ang mga Muslim na si Propeta Muhammad binigyan ng revelations ang Quran, meaning the reading, ang babasahin. So bilang Muslim, kailangang paniwalaan ang lahat ng mga orihinal na kapahayagang yaon sapagkat iisa lamang ang pinagmulan, ang Allah o ang Panginoong Diyos na ating tagapaglikha. Ngunit sa lahat ng revelations o kapahayagan na ipinadala ng Allah, ang tanging natitira na lamang sa kanyang orihinal na anyo, mga kapatid, ay ang banal na Quran. Ang pang-apat na paniniwala ng mga Muslim ay ang maniwala sa lahat-lahat ng mga propeta at sugo na ipinadala ng Allah. Ang tinutukoy nating mga sugo at propeta, sila Noah, Abraham, Ismail, Isaac, Jacob, Moises, Solomon, Aaron, John the Baptist, Jesus Christ, Muhammad, at iba pa, peace be upon them. Ang paniniwala ng mga Muslim sa mga propeta, pantay-pantay at walang pagtatangi-tangi. Kailangan sundin silang lahat, mahalin at igalang, dahil ang mga propeta, mga piling tao sila. Binigyan sila ng Allah ng kapahayagan o revelasyon upang ituro nila sa sangkatauhan. Sa Islam, mga mahal na kababayan, ang mga propeta kailangang sundin, mahalin at igalang, ngunit walang sasambahin sino man sa kanila. Ang dapat sambahin lamang ay ang nag-iisang Allah, Panginoong Diyos, na siyang sinasamba at pinasasamba ng lahat ng mga propeta. Ang katotohanan, mga kapatid, mga kababayan, ang lahat ng mga propeta ay Muslim. So maaring itanong nyo, bakit natin sinabi na Muslim ang mga propeta? Dahil kung pag-aralan natin ang buhay at ang kasaysayan ng mga propeta, silang lahat noong panahon nila, tuwiran silang sumunod, sumuko at tumalima sa batas ng Allah o ng nag-iisang Panginoong Diyos. Like for example, Moises. If we have to study the life of Moises, the teachings of Moises during his time is to worship only one God. At tuwing magsala, magdasal si Moises, sa iisang Diyos lamang tumatawag at nagpapatira pa sa lupa. Likewise, si Jesus Christ nang ipadala ng Diyos, hindi nagsabi si Jesus sa mga tao na siya ang gawing Diyos at siya ang sasambahin, kundi ang turo ni Kristo ang sumamba lamang sa nag-iisang Diyos at kung siya ay magdasal, nagpapatira pa din sa lupa. At ang huling propetang si Muhammad, ang kanyang turo ang sumamba lamang sa iisang Diyos at kung siya ay magdasal, nagpapatira pa din sa lupa. At kung makikita natin ang lahat ng Muslim sa buong sanlibutan, anuman ang kanyang lahi, anuman ang katayuan niya sa buhay, babae man o lalaki, kapag nagdarasal ang lahat ng Muslim, sa iisang Diyos lamang tumatawag at nagpapatira pa sa lupa. Malinaw, mga mahal na kapatid, na iisa ang turo at iisa ang pamamaraan ng pagsamba ng lahat ng propeta dahil iisang Panginoong Diyos ang nagpadala sa kanilang lahat. Ngunit kung maraming relihiyon ang nakikita natin sa kasalukuyan, lalong-lalo sa atin sa Pilipinas, mga kababayan, maaaring hindi maganda pakinggan, pero ito ang katotohanan. Ang unang dahilan kung bakit mabilis ang pag-sprout o ang paglitaw, pagdami ng iba't ibang sikta ng relihiyon, dahil ang totoo, ginagawa ng ibang negosyo o hanap buhay ang relihiyon na hindi natin ito makikita sa Islam kailanman. So bilang Muslim, kailangang sundin, mahalin at igalang ang mga propeta sapagkat sila ang ating daan, sila ang ating ilaw, at sila ang katotohanan patungo sa kaligtasan. Ibig sabihin, kung ang mga propeta ang ating tularan at pamarisan, makaaasa tayo na ang ating pagsamba tatanggapin ng Diyos at makakamta natin ang salvation sa darating na Day of Judgment o araw ng paghuhukom. Ang panglima na paniniwala ng mga Muslim, mga kapatid, ay ang maniwala sa araw ng paghuhukom. Likewise, lahat ng sikta at denominasyon ng Christianity nagtuturo at naniniwala rin sa araw ng paghuhukom. We Muslims likewise believe. Mahalagang mahalaga, mga mahal na kapatid, na paniwalaan natin ang araw ng paghuhukom dahil una sa lahat, tayong lahat naman ay mamamatay. Kailangan pang maniwala dahil kung hindi tayo naniniwala na may araw ng paghuhukom, ang buhay natin sa mundong ito walang silbi o saysay. Bakit? Dahil kung makikita natin, marami sa tao ang gumagawa ng mabuti, ngunit hindi nabibigyan ng tamang gantimpala, at marami ang gumagawa ng masama na hindi naparurusahan. Araw-araw kung ikaw ay manunood ng TV Patrol, 24 oras, magbasa ka ng newspaper, makinig ka ng balita sa radyo. Araw-araw maraming balita ang nasasagap natin na marami ang pumapatay, marami ang nagnanakaw, marami ang nangre-rape, marami ang nanghuhold up, marami ang nanghuhostage, marami ang nangingidnap. Ang mga nagkasala, maaaring nahuhuli sila at naididimanda. Ngunit pagdating sa hukuman, ang batas na ipinaiiral ng lupa na kung ang isang pumatay o ang isang nang-rape ay mayaman at ma-influensya na dapat hatulan ng habang buhay na pagkakulong or lethal injection. Dahil sa sila ay mga masalapi at ma-influensya, ang kasamaan na nagawa nila nababaliwala. So ang tanong, nasaan ang tunay na katarungan? But if we believe on the Day of Judgment, doon lamang natin matatamo o makakamtan ang tunay na justice. Dahil ang sabi ng Allah sa banal na Quran, A'udhu billahi minash shaitani rajim, Kulu nafsin dha'ikatul maut, wa innama tuwafawna ujurakum yawmal qiyama. Meaning, ang sabi ng Allah, katotohanan ang lahat ng may buhay makararanas ng kamatayan. At sa araw ng paghuhukom lamang makakamtan ang tunay na katarungan mula sa Allah, ang nag-iisang Panginoon. Ang pang-anim na paniniwala ng mga Muslim ay ang maniwala sa tinatawag na destiny o kapalaran o ang itinakdang tadhana. Ang ibig ipakahulugan, mga mahal na kapatid, mga kababayan, anuman ang nagaganap sa atin sa ibabaw ng lupa, tanggapin natin na ito ay nalalaman at plano ng Allah o ng Panginoong Diyos. Kung nagkasama-sama tayong ngayong gabi rito, mga kapatid, ito ay plano ng Diyos. Hindi ko pinangarap nang umalis ako sa Pilipinas kahapon na eksakto ganitong oras at itong lugar, itong mga mahal kong kababayan ang aking makasalamuha. At hindi ko rin pinangarap nung ako'y unang mag-abroad sa Saudi Arabia na pupunta ako dahil gusto kong mag-Muslim. Kundi ang pangarap ko, ang mapaunlad ko ang buhay ko, mabigyan ko ng magandang kinabukasan ang aking mga mahal sa buhay. Pero dahil nakarating sa akin ang Islam, lubos ako na nagpapasalamat sa Panginoong Diyos. Dahil kung isa tayo, mga kapatid, sa binigyan ng Diyos ng chance na marinig, malaman ang katotohanan, lubos tayong magpasalamat sa Kanya. Dahil ito ay isang dakilang tanda na isa tayo sa minamahal ng Panginoong Diyos. Dapat nating malaman, mga mahal na kababayan, na hindi lahat ng tao pupunta sa paraiso. Dahil kung ang lahat ng tao ay nakatakda sa paraiso, hindi lilikha ang Diyos ng impyerno. Pero alam ng Allah na marami sa Kanyang mga nilikha ang magtatakwil sa Kanya, ayaw maniwala sa Kanya, ayaw sumamba sa Kanya. Kaya Niya nilikha ang impyerno para may kasasadlakan ang mga taong mapagmalaki, ayaw sumunod, ayaw sumuko, ayaw tumalima sa Panginoong Diyos na nagbigay ng buhay sa Kanya. At sa Islam, mga mahal na kapatid, kailangang paniwalaan din natin na kahit hindi natin nakikita ang Allah, ngunit tayong lahat ay nakikita Niya. Maaaring tayong lahat ay nandirito ngayong gabi sa loob ng tent na ito. At ang ating pamilya at mahal sa buhay, they may be in the other parts of the world, nasa iba't ibang bahagi sila ng daigdig. Ngunit ang Allah na karapat dapat sambahin, nakikita niya tayong lahat, sapagkat ang Allah, all-seeing, all-hearing, all-knowing, at siya ay nasa kataas-taasa nating lahat. At siya ang patuloy na tumutustos at nangangalaga sa atin bilang kanyang mga alipin at mga nilikha. So ito ang mga pinaniniwalaan ng mga Muslim, mga mahal na kapatid. Una, kailangang maniwala ka at sumamba ka lamang sa nag-iisang Panginoong Diyos, sa Allah. Pangalawa, maniwala ka sa kanyang mga anghel. Pangatlo, maniwala ka sa kanyang orihinal na mga batas o kapahayagan. Pang-apat, maniwala ka sa kanyang mga propeta ng pantay-pantay. At pang-lima, ang maniwala ka sa araw ng paghuhukom. At pang-anim, ang maniwala ka sa itinakdang tadhana o tinatawag na kapalaran or destiny. Maliban dito mga kapatid, mga kababayan, ang Islam ay may limang haligi o pillars. At ito naman ay dapat isabuhay. In Islam, it is not enough that you keep on believing. Kailangan may kaakibat itong gawa. Likewise, ang sabi sa Biblia, ang paniniwala na walang gawa, patay. Faith without action is dead. So sa Islam, ganyan din. Hindi sapat yung naniniwala ka lamang doon sa anim na tinalakay natin. Dapat ito ay may kaakibat na gawa. Ito ang pillars o ang haligi ng Islam. So pakinggan nating mabuti mga mahal na kapatid, mga kababayan, na ang unang haligi ng Islam ay ang tinatawag na shahadatain, testimony of faith or panunumpa. Sa panunumpa, sinasabi ng mga Muslim ang meaning, sumusumpa ako na walang ibang Diyos na sasambahin, kundi ang Allah lamang ang tagapaglikha. Sumasaksi ako na si Muhammad ang huling propeta ng Allah. At sumasaksi ako na si Hesukristo, anak ni Maria, propeta ng Allah. Sa dahilan na sumusumpa ang mga Muslim na sa iisang Diyos lamang sasamba at sumasaksi na si Muhammad at si Kristo ay mga propeta, ang ibig ipakahulugan mga kapatid, mga kababayan, na sambahin natin ang Allah o ang Diyos ayon sa kanyang gusto at ayon sa itinuro at ginawa ng kanyang mga propeta. Kaya mga mahal na kapatid, hindi sapat yung sasabihin ng tao na may relihiyon siya, naniniwala siya sa Diyos, nagdarasal siya, gumagawa siya ng mabuti ay tama na. Mga kapatid, dapat nating isa-isip at isa-puso. Tiyakin natin na ang relihiyon na kinalalagyan natin ay relihiyon na galing mismo sa Diyos at relihiyon na ipinamuhay at ipinangaral ng kanyang mga propeta. At kung may Diyos tayong sinasamba, siguraduhin natin na ang sinasamba natin, siya mismo ang nagbigay ng buhay sa atin at siya ang lumikha ng lahat-lahat ng bagay na nakikita natin at hindi nakikita. At higit pa sa lahat, kung tayo ay nagdarasal, siguraduhin din natin na ang way o ang pamamaraan ng ating pagdarasal naaayon sa utos ng Diyos at ayon sa itinuro at ginawa ng kanyang mga propeta. This is the reason why God sent prophets, upang ang mga propeta ang ating sundan, tularan, pamarisan, dahil ang mga propeta ang daan, ang ilaw, katotohanan tungo sa kaligtasan. At ang pangalawa na pilar o haligi ng Islam, mga kapatid, kung naririnig ninyo, yung pagsasala ng limang beses sa maghapon, 5 times prayers. Itong pagdarasal, mga mahal na kababayan, mahalaga at importante sa buhay ng lahat-lahat ng tao. Kahit sino pa ang tao, ang pagdarasal, importante at mahalaga sa kanyang buhay. Kahit nahari pa siya, presidente siya, prime minister, governor, lawyer, senator, congressman, mayor, barangay captain, driver, anuman ang katayuan ng isang tao, ang pagdarasal, mahalaga at importante sa kanyang buhay. Ngunit mga mahal na kababayan, ang pagdarasal hindi kailangan ng Allah o ng Diyos. Kung bakit kailangan nating mga tao ang magdasal? Dahil tayong tao ang may pangangailangan. Tayo ang nangangailangan ng tulong, ng habag at ng awa ng Diyos. isa isip at isa puso natin na kung magsala ka ng 5 beses, kapatid, hindi mo madadagdagan ang kapangyarihan ng Diyos. Kung ayaw mong magdasal, hindi mo mababawasan ang kadakilaan ng Diyos, ng Allah. Siya pa rin ang akbar, meaning pinakadakila, na siya ang nagbigay ng buhay sa lahat. Siya lang ang nakaalam kung kailan niya babawian ang buhay. Kaya sa Islam, mga mahal na kapatid, mga kababayan, anuman ang katayuan sa buhay ng isang tao, kapag dumating ang oras ng sala o pagdarasal, kailangang gawin niya ito. Para ano? Para magpasalamat ka sa Diyos. Para purihin mo siya. Para dakilain mo siya. Para luwalhatiin mo siya. Upang magtanaw ka ng utang na loob sa Kanya. Hindi ito katulad ng karamihan sa hindi-Muslim. Maaring hindi maganda pakinggan, pero ito ang katotohanan. Ang karamihan sa hindi-Muslim, naalaala lamang ang Diyos at naalaala ang magdasal kung may sakit, kung may problema, kung may pangangailangan, kung nasa bingit ng kamatayan, kung tumanggap ng balita na malubha ang kalagayan ng kanyang mahal sa buhay, o kaya narinig niya na nalunod sa superpere ang kanyang mahal sa buhay. Sa Islam, mga mahal na kapatid, anuman ang katayuan ng isang tao hanggat siya ay nabubuhay, kapag dumating ang oras ng pagdarasal, kailangang isagawa niya ito. Ang bayad sa pagdarasal, maaaring wala rito sa lupa. Ngunit ang katotohanan, mga kababayan, mga kapatid, mamamatay tayong lahat at magbabalik tayo sa Allah upang tayo ay magsulit sa lahat ng ating mga ginawa. Marami pa tayong matututuhan. Of course, ang pagdarasal, pagkain ito ng ating espiritual na katawan. Nagpapapatawad ito sa ating mga kasalanan. Nagsisilbi itong ilaw sa isipan at puso ng isang tunay na may takot sa Panginoong Diyos. Ang pangatlong haligi ng Islam ay ang pagbibigay sakat, tinranslate as kawang gawa. Pero itong sakat na sinasabi sa Islam, mga kababayan, na kung ang isang Muslim ay may ipon siya at hindi niya nagalaw sa loob ng isang taon ang kanyang ipon, pagdating ng katapusan ng taon, kailangan kukunin niya ang 20% ng kanyang ipon at ibigay niya ito sa alam niyang naghihirap o nangangailangan. Ikaw ang may karapatan mamili kung kanino mo ibibigay. Hindi ito katulad ng ibang relihiyon na kahit wala silang ipon, ngunit pagdating ng katapusan ng buwan, inuobliga sila na magbigay ng tinatawag na tithe, ikapo, at ibigay ito sa simbahan o kung sino man ang namumuno at hindi nila tiyak kung saan mapupunta. But in Islam, you have the right to choose upang nakakatiyak ka na ang tulong na ibinigay mo pakikinabangan ng naghihirap o nangangailangan. Ngunit kung wala kang ipon, I repeat, you are not required. Ang pang-apat na haligi ng Islam ay ang pag-aayuno o ang pagpa-fasting sa buwan ng Ramadan na siyang ginagawa ng mga Muslim hanggang sa kasalukuyan. Itong pag-aayuno, ang pagpa-fasting na ginagawa ng mga Muslim, mga kapatid, mga kababayan, huwag niyong isipin na ito ay turo lamang ng huling propetang si Muhammad, peace be upon him. Dahil ang katotohanan, itong pag-aayuno, this is not a new commandment from God. Kaya nga ang sabi ng Allah sa banal na Quran, ang kahulugan, sabi niya, O you who believe, fasting is prescribed to you as it was prescribed to those before you so that you may learn self-restraint. O kayong mga naniniwala, ang pag-aayuno ay pinatutupad sa inyo katulad din ng pagpapatupad sa mga nauna sa inyo upang kayo ay magkaroon ng pagpipigil sa sarili at pagkatakot sa inyong Panginoon. So sa pag-aayuno, mga kapatid, mga kababayan, dito ipinadadama ang pagkakapantay-pantay ng lahat. Dahil anuman ang katayuan ng isang tao sa buhay, kung silang lahat ay nag-aayuno, ang gutom, uhaw, hirap na dinadanas ng isa, nararanasan ito ng lahat-lahat. At dito tinuturuan din ang isang tao na magiging matulungin at magiging mapagkawang gawa. Kung marami siyang yaman, tungkulin niya ang magbahagi ng kanyang yaman, ang magpakain siya sa kanyang kapwa. At ito ay isang kalugod-lugod na gawain sa mata ng Panginoong Diyos. Marami pa tayong matututuhan sa pag-aayuno. At ang sumunod, ang panglima, ay ang tinatawag na Hajj or pilgrimage. Naririnig ninyo itong Hajj. Ang Hajj, mga kapatid, mga kababayan, inuobliga ang lahat ng Muslim sa buong sanlibutan na isagawa nila ito at least once in their lifetime. Pero ito ay may mga conditions. Ang mga kondisyon, unang-una, you are physically capable. Pangalawa, you are financially capable. Pangatlo, you are of sound mind. Ang kababaihan, kailangang may maharam, may mag-assist sa kanila habang isinasagawa ang rituals ng Hajj. At sa pag-Hajj, doon muli ipinadadama ang pagkakapantay-pantay ng lahat at doon din ipinadadama ang araw ng paghuhukom. Kung bakit doon ipinadadama ang pagkakapantay-pantay, dahil ang sino mang pupunta sa Hajj, anuman ang kanyang lahi, anuman ang katayuan niya sa buhay, sa ang sulok man siya ng daigdig galing, babae man o lalaki, pupunta sila sa isang lugar. Ang mga kalalakihan, walang brief, walang sando, pero balot na balot sila ng puting-puti na tela na hindi naman nakikitaan. Ang kababaihan, mahaba ang suot, makapal, maluwag, at nakabilo kung papaano nagdadamit. Si Virgin Mary, pupunta sila sa isang lugar para manalangin sa Panginoon, humingi ng tulong, humingi ng habag, humingi ng awa, manalangin na ibigay sa kanila ang kaligayahan at ang kapayapaan sa mundong ito, higit sa lahat hinihiling sa Diyos, sa Allah, na ibigay sa kanila ang paraiso o ang kaligtasan sa darating na araw ng paghuhukom. At kung bakit doon ipinadadama ang araw ng paghuhukom, mga kapatid, dahil ang sino mang pupunta sa Hajj, ang daladala ng tao ay ang kanyang katawan lamang, nakasuot sa kanyang katawan at kaunting panggastos habang siya ay naroroon. Dahil halimbawa, kung isa kang Muslim na taga rito sa Dubai, ang bahay mo halimbawa ay halagang 50 million dirhams. Marami kang sasakyan, iba't ibang brand. Marami kang gusali na pinauupahan. Kung pupunta ka sa Hajj, hindi mo ito pwedeng dalhin. At ito ang dapat isaisip ng lahat. Na halimbawa, ang ipon niya ay limpak-limpak. Bilyon-bilyon ang kanyang naipon. Ngunit kung bawian siya ng Allah ng buhay mamaya, katotohanan, mga kapatid, kahit isang gulong ng kanyang sasakyan o isang posti ng kanyang bahay, wala siyang madadala sa hukay. Iiwanan ito ng lahat. Ang titingnan lamang sa atin ng Allah, una sa lahat, kung sino ang ating sinamba, kung papaano natin siya sinamba, at kung papaano tayo namuhay sa lupa ng malinis ayon sa utos ng Allah at ayon sa itinuro ng kanyang mga propeta. So ito ang limang haligi ng Islam, mga mahal na kapatid. Una, ang pagsumpa na sa Allah lamang sasamba at ang sumaksi na si Muhammad ang huling propeta. Pangalawa, ang pagdarasal ng limang beses sa maghapon. Ang pangatlo, ang pagbibigay kawang gawa kung ikaw ay may ipon. Kung wala, hindi ka inoobliga. Kung kinakapos ka actually at mayroong Muslim na may kakayahan, isa ka pa nga sa recipient o isa ka pa sa dapat pagbibigyan. Ang pang-apat, ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. At ang panglima, ang pag-hajj o pag-pilgrimage kung ikaw ay may kakayahan. Sa Islam, mga mahal na kapatid, mga kababayan, walang masama na tayong mga tao ay magsumikap para mapaunlad natin ang ating buhay. Ngunit, ang pagpapaunlad ng tao, dapat gawin niya sa legal, sa halal na pamamaraan. Hindi siya nagnanakaw, hindi nandadaya, hindi nanluluko. Dinadaan niya sa malinis na pamamaraan. So, kung walang masama ang magsikap upang umunlad sa mundong ito, ang pinakaaral pa ng Islam, mga kapatid, na mas higit nating paghandaan ang kabilang buhay. Sapagkat naruroon ang buhay na walang hanggan. At ang paghanda sa kabilang buhay, huwag nating sabihin, mga kapatid, na tsaka na lang. Ang iba sabi nila, at tsaka na lang ako maging righteous, maging God-fearing, maging makadiyos kapag retired na ako sa trabaho ko. Ang iba naman, sasabihin nila, at tsaka na lang ako maging makadiyos kapag senior citizen na ako. Sino nakakatiyak rito na aabutin ng senior citizen? Ang sabi ng Allah sa banal na Quran, a'udhu billahi minash shaitani rajim, wa ma tadri nafsun mada taksibu gada, wa ma tadri nafsun bi ayyin thamut. Meaning, ang sabi ng Allah, walang sino sa inyo ang nakaaalam kung ano ang mangyayari sa inyo bukas, at walang sino sa inyo ang nakaaalam kung saang puok o lugar kayo mamamatay. Inallaha alimun kabir. Tanging ang alalang ang nakaaalam ng lahat-lahat ng bagay. Isang magandang ehemplo, kinikwento ko sa mga sisters and brothers kanina, yung nangyari sa

lugar siya mamamatay. Innallaha alimun kabir, ang alalamang, ang nakaalam ng lahat-lahat ng bagay. So mga mahal na kapatid, ang aming paanyaya sa inyo na sana magkaisa tayong lahat. Magmahalan tayo at sumamba lamang tayo sa tunay na Diyos at sambahin natin siya ayon sa kanyang gusto at ayon sa turo ng kanyang mga propeta, dahil ito ang matuwid na landas at makaaasa tayo na makamtan ang paraiso sa darating na araw ng paghuhukom. Paghandaan natin mga mahal na kapatid ang tinatawag na araw ng paghuhukom. Dahil ang sabi ng Allah sa banal na Quran, ang malapit na kahulugan, sabi niya, katakutan ninyo ang darating na araw ng paghuhukom. Dahil sa araw na yaon, maging ang ina na nagpapasuso ng kanyang anak, kalilimutan niya ang kanyang sumususong anak. Ang babae na nagdadalang tao, ilalaglag niya ang kanyang nasa sinapupunan. At makikita ninyo ang sangkatauhan na nagkakagulo at mga lasing, sabi ng Allah. Ngunit hindi sila lasing kung bakit nagkagayon, sapagkat kasindak-sindak ang galit ng Allah. At may aya pa sa Quran na ang malapit na kahulugan, sabi ng Allah, katakutan ninyo ang darating na araw ng paghuhukom, sapagkat sa araw na yaon, walang magulang ang matutulungan ng kanyang anak at walang anak ang matutulungan ng kanyang magulang. Ang bawat isa mamamatay at mananagot sa sarili niyang ginawa. So ang kamatayan, mga kapatid, hindi ito maiiwasan kahit sino man. Ang sabi pa ng Allah sa banal na Quran, A'udhu billahi minash shaitani rajim, Aina matakunu yudrikakumul maut, walau kuntum fi burujin musayyada. Nasaan ka man naroon, wherever you are, death will find you out, even if you are in towers built up strong and high. Sige nga, kung mayaman ka, magpagawa ka ng turi at bulletproof, magtago ka roon, hindi ka mamamatay. At katotohanan, mga kapatid, na tayong lahat ay mananagot sa Allah. Dahil ang sabi ng Allah sa banal na Quran, A'udhu billahi minash shaitani rajim, afahasibutum anama kalaknakum abata wa annakum ilayna la turjaun. Meaning ang sabi ng Allah, inaakala ba ninyo na kayo ay nilikha na parang laro lamang? Hindi ba ninyo iniisip na kayong lahat babawian ng buhay at magbabalik sa Allah upang magsulit sa inyong mga ginawa? So, mga mahal na kapatid, ang sabi nga, death is an inevitable event. It is everybody's prospect and it will surely come to happen. So, ito ang paghandaan natin, mga mahal na kababayan. At huwag nating sabihin, tsaka na lang, tsaka na lang, tsaka na lang. Dahil kung halimbawa, umuwi tayo mamaya at matulog, sino ang nakakatyak na magigising siya bukas? Sa Saudi Arabia, sa Riyadh, marami sa mga kababayan natin. Kausap mo ngayon, kinabukasan, nabalitaan, inatake, hindi na nagising. Ito ay katotohanan. So, ang aming paanyaya sa inyo, mga mahal na kapatid, mga kababayan, na magkaisa tayong lahat, sumamba tayo sa tunay na ating tagapaglikha, ngunit sambahin natin siya ayon sa kanyang gusto at ayon sa turo ng mga propeta ng kanyang ipinadala. Ang pagbabalik loob sa Islam, mga kapatid, ang pagbabalik loob sa Panginoon, kung nais mo halimbawa pumasok sa Islam, walang maraming seremonya. Wala yung sinasabi na bibinyagan ka o maghahanap ka ng sponsor mo. Ang pinakakondisyon lamang sa sino man na nais magbalik loob sa kanyang tagapaglikha, kailangan wala siyang duda sa kanyang isipan at puso na ang tunay na Diyos lamang ang sasambahin. Kahit hindi mo nakikita ang Diyos, ngunit yung ikaw mismo, tumingin ka sa salamin, makikita mo may mata ka, may ilong, may tainga, kumplito ka sa bahagi ng katawan. Sapat na tanda ang mga iyan para maniwala ka na may Diyos na nagbigay ng buhay sa iyo. Sa gabi lumabas ka, makikita mo may buwan, may bituin sa kalangitan. Sa araw may mga kakahuyan, may karagatan, may kabundukan kang nakikita. Enough ang mga iyan para maniwala ka na may Diyos na lumika sa lahat at siya ang nagbigay ng buhay sa atin. Babawian niya tayo ng buhay, magbabalik tayo sa kanya at siya lamang ang huhukom sa ating lahat sa darating na araw ng paghukom. So inuulit ko sa sino mang nais magbalik loob sa kanyang tagapaglikha, kung naniniwala ka na siya lamang ang iyong sasambahin, manunumpa ka lamang. Sasabihin mo, sumusumpa ako na walang ibang Diyos na dapat sambahin kundi ang Allah lamang ang tagapaglikha. Sumasaksi ako na si Muhammad ang huling propeta,
sumasaksi ako na si Hesukristo anak ni Maria propeta ng Allah. Naniniwala ako na ang paraiso katotohanan at naniniwala ako na ang impyerno katotohanan. Naniniwala ako na ang lahat mamamatay. Darating ang araw ng paghuhukom. Babangunin ng Allah ang lahat sa libingan at hahatulan ayon sa sarili niyang ginawa. So pagkatapos sabihin itong panunumpa, itong testimony, isa na siyang Muslim at ang pangako ng Diyos, kung siya ay tapat sa kanyang pagsumpa, lahat ng kanyang kasalanan patatawarin katulad siya ng isang bagong silang walang bahid ng kasalanan. So sa muli mga mahal kong kapatid, mga kababayan, ako ay lubos na nagpapasalamat sa inyo at idinadalangin ko sa Allah na tayong lahat ay kanyang igabay sa matuwid na landas. Nang sa gayon, kung hindi man tayo magkita-kita na muli, may kabilang buhay, sama-sama tayong aanihin ang mga biyaya na ipinangangako niya sa lahat ng matapat na sumusunod, sumusuko at tumatalima sa kanyang kautusan. Sa muli, maraming salamat. Wa akhir dawana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ang ating paksa ngayon, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam ay patungkol sa paninigarilyo o tadakhin sa wikang Arabic. Dilingid sa ating kaalaman na maraming tao o baka mas marami pang tao o kalalakihan at meron ding mga kababaihan na lulong na sa bisyo ng paninigarilyo. Nakakalungkot kahit na ito ay sa mga Muslim. Ibig kong sabihin, kahit mga Muslim na mga kapatid ay meron din o marami sa kanila ang gumagamit nito o naninigarilyo, gumagawa nito. Ang paninigarilyo ay alam nating isa sa pangunahing dahilan ng pagkakaroon ng kanser sa bibig, lalamunan at baga, at laganap na sa lipunan. Hindi maitatatwa na may mga Muslim tulad ng sinabi natin na biktima ng paninigarilyo. Na ang kanilang katuwiran ay ang paninigarilyo daw ay makruh. Ang ibig sabihin ng makruh ay isang bagay o gawaing hindi kanais-nais sa pananaw ng Islam, bagamat wala itong kaparusahan. Walang nakalaang kaparusahan sa taong gumagawa nito. Yun ang makruh, hindi kanais-nais o kasuklam-suklam na bagay. Subalit, hindi napaparusahan ang taong gumagawa nito. Kaya ang mga Muslim, nagpapatuloy sila sa kanilang paninigarilyo na yun ang katwiran nila. Ayon daw sa ibang scholar ng Islam, ito raw ay makruh. Noong ika-17 siglo, nang unang makarating ang sigarilyo at tabako sa mga Muslim sa panahon ng Ottoman Empire, karamihan sa mga scholar ng Islam ay nagbigay pa siya at talituntunin, nagbigay ng hukam o fatwa na ang paninigarilyo daw at ang tabako, paggamit ng tabako ay makro lamang, hindi kanais-nais o kasuklam-suklam. Dahil sa ang alam lang nila na masamang naidudulot ng tabako at paninigarilyo ay ang masama at masangsang na amoy na ito. Ang fatwa na ito ay ayon sa sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, sino mang kumain ng masangsang na halamang ito, ang tinutukoy ay bawang, ay hindi dapat pumunta sa masjid. Pagkatapos noon ay sumunod na rin yung pagbawal ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa sibuyas. So ito ang naging kiyas ng mga scholar nung dumating sa kanila ang sigarilyo, dahil ang sigarilyo o tabako ang sa kanilang pagkakaalam at pag-aakala, meron nagdudulot lamang ito ng masamang amoy o masangsang na amoy. So kaya ang kanilang naibigay na pasya ay makro at hindi ito kanais-nais na gawin ng mga Muslim. Bagamat hindi namamalayan ng isang taong naninigarilyo, kadalas ay ang kanyang hininga, damit, sasakyan, at pamamahay ay may masasamang amoy. Sa panahon natin ngayon, sa panahong ito mga kapatid, napatunayan ng mga dalubhasa, yung mga expert sa medisina, na ang paninigarilyo ay nagiging sanhi ng cancer. Okay? Malinaw po yan, bukod pa sa mabahong hininga at iba pang mga karamdaman. Kung titingnan ninyo yung nasa pakete ng sigarilyo, nakalagay doon, halimbawa sa Pilipinas, nakalagay doon na, sabi doon, government warning, cigarette smoking is dangerous to your health. Ayun yung warning ng gobyerno, babala, na ang paninigarilyo daw ay delikado at mapanganib sa iyong kalusugan. Okay, sinabing mapananganib sa iyong kalusugan. Ngayon bakit hinihit-hit mo pa? Alam mo naman, nakasulat naman doon na mapanganib pala sa iyong kalusugan. Mas matindi kapag dito, halimbawa dito sa Saudi Arabia, dahil ang sinasabi mismo doon sa pakete, sinasabi doon na cause death, nakakamatay. Ha? Nakakamatay. Hindi lang talaga sinabi yung sa ibang pakete, sinasabing nagdudulot ng cancer. Yung iba nga, nakakamatay.
So mas matindi yun. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang usok ng sigarilyo o tabako ay kinapapalooban ng 4,000 kimikal. Karamihan sa mga ito ay kilalang nagdudulot ng cancer. Ang ilan sa mga nakapipinsalang kimikal na ito ay tar, carbon monoxide, at nicotine. Ang tar ay may libo-libong kimikal, kasama na rito ang nitrogen oxide at hydrogen cyanide. If I'm not mistaken, kung gano'n talaga yung pagbasa, na pinanggagalingan ng cancer. Ang carbon monoxide naman ay katulad ng usok na lumalabas sa tambutso ng sasakyan. Allahu Akbar. Ang kemikal na ito, kapag nahalo sa hemoglobin sa daloy ng dugo, ay nagbibigay balakid sa kakayahan ng katawan upang makakuha at makagamit ng oxygen, isang pangunahing sangkap na kailangan ng katawan. Ang paninigarilyo ay nagdudulot sa naninigarilyo at sa lagi ng nakalalanghap ng usok nito ng kawalan ng gana sa pagkain, cancer at iba pa. So kawawa pala yung katabi mo, brother. Kapatid, kung kayo naninigarilyo, kawawa ang katabi mo, kaibigan mo, kapatid mo, mismong anak mo, ang anak mong babae, anak mong lalaki, yung mismong asawa mo na lagi nakakalanghap ng usok ng sigarilyo mo, kawawa sila. Allahu Akbar. So, nagdudulot pa rin ito ng cancer sa baga, emphysema, asthma, bronchitis, coronary heart disease at ang laganap na pagtigas ng mga arteries, punong daluyang ugat. Sa dahilan ng cancer ay nakadalasan nakamamatay, ang mga pahamas ko sa Islam ay nagbigay pa siya sa pamamagitan ng kiyas. Ngayon, pagkatapos nung malaman ng mga scholar na nakamamatay pala ang paninigarilyo, nag-cause pala ng death, okay? Ayon sa mga expert na sa medisina, Muslim man yan o hindi Muslim, pero sila ay dalubhasa sa medisina, sinabi nilang ito ang nagdudulot ng mga sakit na ating nabanggit. So, ang pasya at nagbigay ng fatwa mga scholar na ito ay haram. Bakit haram? Dahil ito yung nakamamatay, para kang nagpapatiwakal. At ang pagpapatiwakal ay haram sa pananampalatayang Islam. Anong sabi ng Panginoong Allah sa Quran? Sabi niya sa Surat al-Baqarah, "Wala tulku bi aydikum ila tahluka wa ahsinu inna Allaha yuhibbul muhsinin." At huwag itapon ang inyong mga sarili sa kapahamakan at gumawa ng mabuti. Huwag itapon ang inyong sarili, mga sarili sa pamamagitan ng mga kamay sa kapahamakan at gumawa ng mabuti. Katotohanan, minamahal ng Allah ang mga matutuwid at mabuting tao. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang ating sarili, ang ating buhay, kaluluwa, yung katawan natin, ipinagkatiwala lamang to ng Panginoon Allah sa atin. Hindi natin ito pagmamayari, kaya huwag natin sirain. Okay? So, pag sinira mo yan, magkakasala ka sa Panginoon dahil ang pagmamayari niyan ay Panginoon. Biyaya niya sa iyo yan. Bagos, dapat mong pasalamatan ng Panginoon dahil binigyan ka ng buhay, binigyan ka ng magandang katawan. Ngayon, baliktad dahil sisirain mo sa pamamagitan ng sigarilyo. Mga kapatid, ito ay magkatulad ng pagpapatiwakal para kang paunti-unting umiinom ng lason, and then pagkatapos noon ikaw ay mamamatay. Isang malaking kasalanan, masidhing kaparusahan pagdating sa araw ng pagkukom, maging anuman ang kaparaan nito. Sabi ng Panginoong Allah, "Wala takatulu anfasakum," at huwag patayin ang inyong mga sarili. Ngayon, mismo ikaw pumapatay sa iyong sarili, binibili mo ang iyong kamatayan. Binibili mo ang iyong kamatayan, bumibili ka ng sigarilyo na siyang magdudulot ng iyong kamatayan. Ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, sinumang magpatihulog sa bangin at napatay ang sarili na itatapon sa naglalagablab na apoy ng impyerno, at siya'y mananatili doon magpakailanman. Sinumang uminom ng lason at napatay ang sarili ay mananatiling hawak ang lason sa kanyang kamay at iinumin ito magpakailanman sa naglalagablab na apoy sa ng apoy ng impyerno, ila akhir al-hadith. So parang ganun din yung paninigarilyo dahil ikaw ay nagpapakamatay. Sabi pa ng Panginoong Allah, "Wala tubadzir tabzira, innal mubadzirina kanu ikhwana shayatin, wa kana shaytanu li rabbihi kafura." At huwag maglustay sa pag-google. Oh,
Yung paninigarilyo, hindi ka ba naglulustay, kapatid, na lulong na sa paninigarilyo? Naglulustay ka. Siyempre, sinasayang mo yung pera mo dahil sinusunog mo. E paano kung bigay mo yun sa anak mo? Pambaon ng anak mo. Ang hirap nga ng buhay ngayon, tapos magawa pa natin manigarilyo na kung iipunin mo yun, malaking bagay yun sa iyong pamilya. Kaya sinabi ng Panginoong Allah sa Quran, wala tubadzir tabadzira at huwag maglustay sa paggugol. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Katotohanan ang mga mapaglustay ay mga kapatid ng mga demonyo. Allahu Akbar. Matindi yun. At si Satanas, inna syaitan, wakana syaitan, lirabbihi kafura. At si syaitan, si Satanas, ay lagi nang walang pasasalamat sa kanyang Rab, sa kanyang tagapaglikha, sa kanyang Panginoon. Ang naninigarilyo ay walang makatarungan katarungan sa sarili maging sa kanyang pamilya sa pamamagitan ng pagsunog ng kanyang yaman at baga. Sinusunog mo yung yaman mo, pati yung baga mo, katawan mo yung sinusunog mo. Hindi lamang siya nagdudulot ng panganib sa sarili, kundi pati na rin sa mga taong nakapaligid sa kanya. Yung mga taong nasa paligid mo, unti-unti mo rin pinapatay or binibigyan ng sakit. Kadalasan ang mga anak ng isang naninigarilyo ay nagkakaroon ng sakit sa asma o iba pang sakit na may kinalaman sa paghinga. So makonsyensya naman tayo. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, maliban sa ito'y nakakasira sa ating katawan, bilang pananampalataya at pagsunod sa Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala, sundin natin ang ating nabanggit na pasya at fatwa ng mga ulama, dahil yun ang makakabuti sa atin dito sa mundo at lalong-lalo na sa kabilang buhay. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat at magandang araw po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang ating paksa sa araw na ito ay patungkol sa kahalagahan ng apat na salita. Mayroong hadith ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung saan mayroong apat na salita na mahahalaga. Ang apat na salita na ito ay napakadali lamang. Hindi siya mahirap bigkasin, magaan lamang sa dila. Subalit yung gantimpala, malaki na, makakamit natin, makukuha natin gantimpala mula sa Allah subhanahu wa ta'ala kapag madalas ang pagbigkas natin dito. So, hindi na nangangailangan ng pagod, wala nang gastos, napakadali lang, hindi ka napapawisan pag ginagawa mo ito. So, napakadali lang, brothers and sisters sa Islam. So, siguro kayang-kaya natin to. Alam natin na tayo ay tao lamang na nangangailangan habang buhay tayo, nangangailangan tayo ng maraming kabutihan upang sa ganung pagdating ng araw ng paghukom ay marami tayong matatanggap mula sa Allah na kabutihan, gantimpala at pagpapala ni Allah subhanahu wa ta'ala. So ano ang apat na salita na ito? Apat na salita. Tatandaan nyo, aking mga kapatid. Bibigkasin natin yung sinabi mismo sa hadith kung saan ulat mula kay Abu Hurairah radiyallahu anhu warda. Sabi niya, Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinabi ni Abu Hurairah, Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinabi ng sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam sa makanya, nawa ang pagpapala at kapayapaan ng Allah. Sabi niya, Lian aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma talaat alayhi shams. So, tatandaan natin. Ulitin ko mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Yung sinasabi natin, apat na mahahalagang salita. Ayon sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, ang pagsasabi ko ng subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, ahabbu ilayya, mimma talaat alayhi shams. Allahu akbar. Rawahu Muslim. Isinilaysay ni Imam Muslim. So, ibig sabihin nun, ay yung apat na yun, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ay higit na mainam, higit na kaaya-aya sa akin, ayon sa Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kaysa lahat ng sinikatan ng araw. So, alam natin, sinikatan ng araw, yung mundo. At maliban pa sa mundo, lahat ng sinisikatan ng araw. Lahat ng sinisikatan ng araw. Kung titimbangin mo, mas matimbang pang apat na aya na ito. Buong mundo na yon. Buong kalupaan. So, alam natin na kung gaano kahalaga. So, mas mahalaga pa yung apat na salita. Uulitin natin, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. So, ano ang kahulugan ng apat na salita nito? Una, subhanallah. Ang ibig sabihin ng subhanallah ay kaluwalhatian kay Allah. At ang ibig sabihin naman ng alhamdulillah ay lahat ng papuri ay para lamang sa kay Allah. Wala ilaha illallah, walang Diyos na karapat dapat sambahin maliban kay Allah.
Wallahu Akbar at si Allah ang pinakadakila. So yun ang kahulugan ng apat na mahahalagang salita. So tinuturo sa atin dito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung dhikr, paggunita sa Allah subhanahu wa ta'ala, napakahalaga ito. Which is, hindi naman natin kailangan ng pagod, hindi ka mapapagod talagang, as in, napakadali lang, oh, subhanallah, walhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. So, limbawa, titingnan natin, sa panahon ngayon, hindi natin may kakaila, nakaramihan sa atin, nakababad sa either sa phone habang nag-internet, sa computer, nag-internet tayo. Minsan, pag nag-Facebook tayo, kumbaga, ilang oras tayo sa Facebook. So, kung ang gagawin mo, isang oras, o kalahating oras, o 10 minutes lamang, ulit-ulitin mo, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. So, patuloy na na isusulat yun, na itatala yun sa iyo para sa, kumbaga sa iyong listahan ng kabutihan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Si mga anghel na tagatala ng kabutihan, sinusulat nila yun. Kaya nga, pagdating ng araw ng pag-uukom, may mga tao na makakapasok sa paraiso. Pagdating ng araw ng pag-uukom, darating sa kanilang parang bundok na kabutihan, which is hindi nila maalala kung paano nangyari yun. Paano nila ginawa, napakarami. So dahil sa mga ganitong paggunita, which is napakadali lang, pero yung gantimpala, napakalaki ang ibinibigay na gantimpala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. So, inshallah, sana'y magiging madalas ang ating paggunita sa Allah subhanahu wa ta'ala. Maraming salamat mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Naway malaki ang naidulot o napulot nating aral sa mga ating paksa sa ngayon. Maraming salamat. Naway ibilang tayo ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao na naririnig nila ang mga salita, magagandang salita, at sinusundan nila ito. Sinusundan nila kung ano ang mga kautusan na kanilang narinig. Maraming salamat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
1: سنا بن بروبيتا صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب متفق عليه. Ang kahulugan ito, walang sala ang sino mang hindi nakapagbasa ng surat al-Fatiha. Ito ang siya namang isang hadis na ating tatalakayin sa paksang ito upang sa gayoy makuha natin ng ilang mga kapakinabangan at aral mula sa hadis na ito. Batay sa hadis na ito, ay mayroong mga scholar na nagsasabing ang Suratul Fatiha ay isa sa mga saligan ng sala. Na ang ibig sabihin ito, kapag ka hindi nabasa ang surat al-Fatiha, hindi matatanggap ang sala. At ito ay maging sa panig ng imam at ng taong nagsasalang mag-isa at gayon din sa mga ma'mum, yung mga sumusunod sa imam. Sa kadahilan ng sinasabi nilang bilang sa kabuuan ng kahulugan ng hadith na ito, sa sinabi niyang la salata sahiha, walang tanggap na sala. At dahil dito, kinakailangan nga mabasa ang Suratul Fatiha sa sala. At kahit paman sinasabi ng iba na ang Suratul Fatiha ay wajib lamang ayon naman sa kanilang pagbibigay ng kaganapang kahulugan sa hadis na ito, la salata kamila, na ibig sabihin walang sala na kumpleto o ganap. Kaya upang lalo pa natin maliwanagan ang ibig sabihin ng hadis na ito, tunghayan natin ang kani-kanila mga opinyon patungkol sa ma'mum, na yung ibig sabihin yung mga sumusunod sa imam. Sapagkat sa panig ng imam at ng taong mag-isang nagsasala, ito ay halos nagkakaisa sila na ito ay kinakailangan. Subalit sa panig ng ma'mum, masasabi natin ito ay sila ay naging tatlong grupo. Una, meron sa kanilang nagsasabi na ang Suratul Fatiha ay hindi kailangan. Bagkos, ito ay nasasaklawan ng pagbasa ng imam. Maging ang sala ay hayagan o palihim, hindi kailangang magbasa ang ma'mun. Batay sa sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu imam faqira'atuhu lahu qira'ah, akhrajahu Ibn Majah fi sunanih. Na ang ibig sabihin nito, ang sino mang may imam sa kanya ay sumasaklaw ang pagbasa nito. Kaya maging hayagan o palihim ang sala tulad ng sa gabi na sala, sa Fajr, di kaya sa Isha, sa Maghrib, yung hayagang pagbasa ng Surat al-Fatiha, at yung sa palihim tulad ng sa Duhur at Asar, Hindi kailangang magbasa ang ma'mum. At kung sakali siya'y nagbasa, ito lamang ay sunnah. Lalong-lalo na sa hayagang pagsasala, ito ay hindi dapat ginagawa ng ma'mum. Subali sa ikalawang opinyon ng mga scholar, sila ay nagsasabi na ito raw ay sa hayagang sala lamang. Sapagkat kung ang sala ay palihim tulad ng duhur at asar, kailangan magbasa ang ma'mum ng Surah Al-Fatiha. Sa kabila naman ng nagsasabing ng ikatlong grupo ng mga scholar na ang Fatiha ay rukan sa liga ng sala na kung saan ay kinakailangang basahin ng ma'mum. Sa madaling sabi, sinasabi nilang maging imam o nag-iisang magsala, ma'mum, kinakailangang magbasa ng Surat Al-Fatiha. Maging ang sala ay hayagan o palihim, obligadong basahin ng Surat Al-Fatiha. Batay sa sinabi ng Propeta SAW na ating nabanggit kanina, La salata liman lam yakra bifatihatil kitab, na walang sala ang sino mang hindi nakapagbasa ng Suratul Fatiha. Gayon din naman na sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga kasamahan, sinabi niya nga, La'allakum takrauna khalfa imamikum. Qalu, na'am, ya Rasulullah. Qala, la taf'alu illa bifatihatil kitab, fa'innahu la salata liman lam yakra biha. Hadha al-hadith sahih, rawahu Ahmad wa jama'atun min ahli sunan. Na ang ibig sabihin ito, sinabi ng Propeta SAW minsan sa kanyang mga kasamahan, kayo ba ay nagbabasa sa likuran ng inyong imam? Ang ibig sabihin, kayo ba'y nagbabasa habang ang imam ay nagbabasa? Sinabi rin na, oo, usugo ng Allah. Kaya muli nagsabi ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, sinabi niyang, huwag niyong gagawin. Maliban sa Surat Al-Fatiha, sapagkat walang sala ang sinumang hindi nakapagbasa nito. Kaya itinuturing nila na ang Suratul Fatiha ay isa sa mga saligan ng sala na kung saan kapag ka ito'y nakaligtaan ng isang tao, kinakailangang balikan niya at isagawa niya. Tulad halimbawa na minsan nakaligtaan niya sa unang raka ang Surat Al-Fatiha. Kung siya hindi pa umabot sa ikalawang raka at naalala niyang hindi siya nakapagbasa ng Surat Al-Fatiha, kailangan niyang bumalik agad sa pagkakatayo at basahin ang Suratul Fatiha upang sa gayon ay maging katanggap-tanggap ang kanyang sala. At kung sakali sa kanya naalaala na hindi siya nakapagbasa ng Suratul Fatiha at saka pa lang niya naalaala ay sa ikalawang raka na sa tayo, ang unang raka ay mawawala ng halaga. Mawawala ng bisa at yung pangalawang raka ang magiging unang raka. Ganito kahalaga ang sinasabing surat al-Fatiha na kinakailangang mabasa ng bawat isa, maging sa panig ng imam, ng taong nag-iisang magsala at ng ma'mum. At yung naman tungkol sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul A'raf, sinabi niyang, وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنِ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Nang ibig sabihin nito, at kapag ka binabasa ang Quran, marapat na kayo ay makinig at manahimik upang sa gayoy makamtan nyo ang habag ng Allah. Ito ay hindi nasasaklawan ng talata na ito, bagkos ang kalagayan na ito sa pagbasa ng Al-Fatiha ay partikular na kalagayan at hindi nasasaklawan na naturang talata ng banal na Quran. Kaya kinakailangan na pag-aralan at may sa ulo ang surat Al-Fatiha. Ang ilang pang mga kapakinabangan sa hadis na ito, sa sinabi niya nga, فَمَنْ لَمْ يَقْرَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ. Nang ibig sabihin, ang sino mang hindi nakapagbasa sa sinabi niyang pagbasa, kinakailangang gumagalaw ang bibig ng tao habang binabasa ang Al-Fatiha. Dahil kapag ka ito hindi gumalaw, hindi niya nabasa ang Al-Fatiha. Kaya, maging imam, ma'mum, o nag-iisang magsala, kailangang mabasa at maaring sabayan ng ma'mum ang imam. O di kaya, maaring maunahan niya sapagkat sa panig na ito, sa bahaging ito, pareho ang karapatan ng bawat isa sa kanila. Dahil hindi naman ipinaliwanag ng propeta sa Islam, sinabi niyang, la salata liman lam yakra bi fatihatil kitab, ulang sala ang tao kapag hindi niya nabasa ang Al-Fatiha. Kung magkakaiba ang karapatan ng bawat isa, ng imam, ng ma'mum, ng tao nagsasalam mag-isa, dapat ay ipinaliwanag ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Pero dahil hindi niya ipinaliwanag, ito ay pare-parehong may karapatan ng bawat isa na kailangan mabasa ang surat Al-Fatiha.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله Ang papuri at pasasalamat ay nauukol lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala at ang pagbati ng kapayapaan ay mapa sa kanyang sugo, sa kanyang pamilya at mapa sa mga taong tumatahak sa matuwid na landas hanggang sa araw ng paghuhukom. Ang aking tatalakay na kasunod ay ang mayroong kinalaman sa hatol o hukom ng pagsuot ng mga tamaim. Ang tamaim ay tinawag din ito ng mga Arabo na al-huruz o al-jawami. Ang tamaim ay pangmaramihan ng katagang tamima na nangangahulugan ang agimat o ang anting-anting o ang mga katulad nito o ang orasyon. Ang agimat ay hindi pinahihintulutan sa atin sapagkat mayroong babala sa atin ng sugo sallallahu alayhi wa sallam na sa kanyang sinabi, Man ta'allaka tamimatan fakad ashraka. Aw kama kala nabi sallallahu alayhi wa sallam, Sino man ang magsuot o sino man ang magtangan o magsabit o maghahawak ng agimat ay nakapagtambal siya. Isang gawain na kung saan ang magagawa mapapa sa isang tao na gumawa nito ay napakalaking kasalanan mga kapatid sa mga nakaraan na aral na ang gawaing pagtatambal ay ito yung pinakamabigat at malaking kasalanan na magagawa ng isang tao. Nagsabi ang kataas-taasan hinggil sa pagtatambal. Sa Surah Luqman ayah 33, Ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun adhim. O aking anak, huwag mong tambalan si Allah sapagkat tunay nga na ang pagtatambal ay napakalaking kasalanan. Kaya iwasan natin mga kapatid, huwag nating gagawin ang pagsabit o pagtangan ng katulad ng agimat o ng anting-anting. Ang anting-anting o agimat na ito o tamima ay isang bagay na mangyari ang mga tao ito'y kanilang isinasabit sa bata para hindi mausog sa kanilang pagkakapaniwala. Maari nila itong ginagawang isabit sa anman sulok sa bahay nila, sa loob ng bahay o sa kanilang sasakyan o kanilang inilalagay sa wallet o sa kanilang sinturon. Ito ay ang mga bagay katulad ng pagkaakala ng iba, ang isang bagay katulad ng kapsula o ang bato na maliit o pertible o anumang mga bagay, kapirasong papel o tila, anumang bagay na ito'y pinaniwalaan mo na makakapagligtas sa'yo buhat sa kasamaan ay nakapagtambal ka. Ito'y tinatawag na tamima. Ang kahigtan o kaalaman sa likuran kung bakit ipinagbawal sa atin ng sugo sallallahu alayhi wa sallam na magsabit o magtangan ng agimat o ng anting-anting. Unang-una, ito ay gawain al-jahiliya. Gawain ng mga tao sa panahon na kung saan ang mga tao ay mangmang, na kung saan hindi pa nahirang ang sugo sallallahu alayhi wa sallam. Ang mga tao sa panahon ng kamangmangan ay wala silang gabay, wala silang kaalaman kung saan nakakagawa sila ng ganitong uri ng pagkakasala o gawaing karumaldumal na magpahanggang sa ngayong ating kasalukuyan ay napakarami pa rin ang gumagawa ng ganito at naniniwala rito kabilang sa mga kapatid natin na wala o salat gahol sa kalamang pang-Islamiko. Nagsabi ang kataas-taasan hinggil sa pagtatambal, Inna Allaha la yagfiru ay yushraka bih. Sa Surah An-Nisa ayah 48 at naulit pa ito sa ayah 116.
tunay na ang magtambal, tunay na kung sino mang magtambal kay Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi niya patatawarin. Inna Allah la yagfiru ay yushraka bih wa yagfiru ma duna dhalika limay yasha. At mapapatawad ang ibang kasalanan bukod dito. So, ang pagtatambal na ito sa magawa mong gawaing pagsabit o pagtangan ng agimat ay hindi ka patatawarin kapag hindi mo ito tinigilan o kapag ikaw ay inabutan ng katiyakan. Ano nga ba, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang hangarin natin, ang ating goal sa kabilang buhay, hindi nga ba paraiso? Kaya tayo nagsasagawa o sumusunod sa katuruan ng sugo at sa Quran na kung saan ito ang ating pangunahing basihan. Kung paraiso ang ating hangarin, ngayon, kung gumagawa ka ang pagtatambal, binalaan ka, binalaan tayo ng kataas-taasan, nagsabi siya sa Surah Al-Ma'idah, Ayah 72, Innahu may yushrik billahi faqad harramallahu alayhi al-jannah. Sino man na magsagawa o maglagay ng kaagapay o katambal ni Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi siya makakapasok sa paraiso. Di ba't ang ating hangarin ay paraiso? Kaya mga kapatid, ang gawaing ito ay huwag nating gagawin, huwag nating paniwalaan, huwag nating paniwalaan na ito'y makakapagligtas sa atin buhat sa kasamaan. Ang lahat ng mga pantas ay nagsabi sila at sila ay nagkatugma sa sinabi nilang la taj'al ma'allahi ilahan akhar. Huwag kang maglagay ng katambal kay Allah subhanahu wa ta'ala ng iba pang Diyos-Diyosan. Ibig sabihin, ang paniniwalaan katulad ng agimat o ng anting-anting. Kaya mga kapatid, tayo ay magpasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat mayroon tayong basihan, binigyan niya tayo ng pagkakataon upang magsaliksik ng kaalaman upang sa gayon malaman natin ang mga aral na ito na kung saan magbibigay sa atin ng landas na matuwid. Tayo ay tutunguhin natin ang matuwid na landas ng Islam sa pamamagitan ng katuruan ng Quran at ng sunna ng propeta sallallahu alayhi wasallam. Kaya naman, unang-una na ipinapayo ko sa aking sarili at sa inyo na ipagpapatuloy natin ang pagsaliksik ng kaalaman na katulad ng maliit na bagay na ito, yung pala isang napakalaking kasalanan sa atin kung ito ay ating magagawa. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Wassalam tasliman kathira. Assalamualaikum.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Mga kapatid, may nagtanong sa atin kung ano ba ang katotohanan tungkol sa katangian ng Panginoon, tungkol sa Diyos, dahil sinasabi sa ibang pananampalataya, ang kanyang katangian ay katulad ng kanyang nilikha, katulad ng tao. At marami din nagsasabi na mayroon daw anak ang Diyos, mayroon daw anak ang Panginoon, o ang Panginoon ay ipinanganak, mayroon siyang ama. Ito ang katanungan napakahalagang sasagutin natin. At sa katunayan, ito'y nasagot na para sa taong nagtanong na yun. Subalit, nais nating ibahagi. Baka sakaling marami pang mga tao, lalong-lalo na mga Kristiyano, na hanggang ngayon ay hindi pa nila naririnig, hindi pa nila nalalaman kung ano ang katayuan ng Islam tungkol sa paniniwala na si Jesus ay anak ng Diyos o si Jesus ay Diyos na nagkataong tao. O ano ang paniniwala ng pananampalatayang Islam sa paniniwalang ang Diyos daw ay may anak? Kahit sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mayroon din mga Kristiyano sa mga Arabo. Katunayan nga, sa Madina, may mga Kristiyano at saka Hudyo. At meron din mga sahaba na dating Kristiyano, sila'y pumasok sa pananampalatayang Islam. Kaya sa panahon pa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na itatanong din ng mga Kristiyano kung ano ang pagkakaiba ng Islam at saka Kristyanismo. At bakit ang katuruan ng Islam ay isa lang ang Diyos, isa lang ang dapat sambahin. Pero ngayon ang mahalaga, mga kapatid, ang sasagutin natin ay patungkol sa katanungan, mayroon ba talagang anak ang Panginoon? Mayroon ba talagang anak ang Diyos? Uunahin natin ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala mismo sa Quran, kung saan napakatagal na itong ipinahayag sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nung buhay pa siya, nabubuhay pa siya, so matagal na yun dahil mahigit 1,000 taon na ang nakalipas. So hanggang ngayon, ito ay tinatalakay pa rin upang sa ganun makarating sa mga taong patuloy na ang kanilang paniniwala ay mayroon daw anak ang Panginoon o mayroong Panginoong nagkatawang tao ayon sa kanilang paniniwala. Ang aya o ang sura na ito, ang sinabi ng Allah o salita ng Diyos na tinutukoy ko ay sa Suratul Ikhlas mula sa Quran. Ang Quran ay ang siyang pinakahuling kapahayagan na ipinahayag sa pinakahuling sugo at propeta ng Diyos na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa kanya ipinahayag ang maluwalhating Quran. So mula sa Quran na to, may tinatawag na kabanata ng Ikhlas. At ang bilang nito ay, kung hindi ako nagkakamali, ika-112, kung hindi ako nagkakamali. Ika-112 na sura sa Quran. Babasahin ko sa wikang Arabic at ipapaliwanag ko mamaya ayon sa aking kakayahan sa pinakamalapit na kahulugan nito sa wikang Tagalog. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد Mga kapatid na sumusubaybay sa aming programang ito, ang pinakamalapit na kahulugan ng salita ng Diyos sa wikang Arabic, ang pinakamalapit na kahulugan nito sa wikang Tagalog ay ganito. Kul huwallahu ahad.
sabihin mo o Muhammad. So syempre, kaya pinapasasabi ng Allah kay Muhammad dahil ang ayah na ito, o ang verse, o ang sura na ito, chapter na ito, ay pinahayag kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pamamagitan ni Anghel Gabriel. Sabi ng Panginoon, Kul huwallahu ahad, sabihin mo, O Muhammad, na si Allah ahad, nag-iisa. Nag-iisa. Was na sinasabi nating nag-iisa, wala siyang kahati sa kanyang pagka-Panginoon at pagka-Diyos, sa kanyang kapangyarihan. Siya lamang ang lumikha sa lahat ng nilalang. Nag-iisa lamang siyang Panginoon. Nag-iisa lamang siyang Diyos na dapat sambahin. Tungkol sa mga Diyos-Diyos na sinasamba ng tao, bukod sa Kanya, itong lahat ay hindi karapat dapat sambahin at huwad na Diyos-Diyosan. Wala silang kakayahang lumikha kahit nalangaw. Kahit na napakaliit na nilikha, wala silang kakayahan. So bakit natin sasambahin sila? Bakit hindi na lang sasambahin mo yung nag-iisang Panginoon at Diyos? Okay. Ang susunod na sinabi ng Allah, sabi niya, Allahu Samad. Si Allah ay samad. Ang ibig sabihin ng samad, ganap. Ganap ang kanyang kapangyarihan. Lahat ganap. Wala siyang pangangailangan sa kanyang nilikha. Wala siyang pangangailangan sa kanyang mga alipin. Bagkos ang mga nilikha, ang silang may pangangailangan sa Diyos. Silang may pangangailangan sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Ganap ang kanyang kapangyarihan. Kahit lahat ng nilikha, kahit lahat ng tao maniwala sa kanya, hindi madadagdagan ang kanyang kapangyarihan. Ganap ang kanyang kapangyarihan. Kahit lahat naman ay tumalikod sa pananampalataya, kahit lahat ng tao susuway sa kanya, susuway sa Panginoon, hindi mababawas ng kanyang kapangyarihan. Allahu Samad. Tayong mga nilikha ang may pangangailangan sa kanya. Kaya, doon ka humingi sa kanya ng tulong. Siya ang sambahin mo. Huwag kang sumamba sa bagay na hindi nagdudulot ng kabutihan at hindi nagdudulot ng kasamaan. Ni mga pagsalita, hindi nakakapagsalita, hindi makakasagot, yung mga ribulto, mga santo, hindi nakakapagsalita. Bakit mo sasambahin? Ikaw ang umukit, ikaw ang gumawa, tao ang gumawa, ibinibenta, tapos sasambahin mo. Ganun ba ang Panginoon? Okay. Ang susunod na verse, sabi ng Panginoong Allah, sabi niya doon sa una, Kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid. Hindi siya nagkaanak. So ito na ang sagot. Tuwirang kasagutan sa mga nag-aangkin na meron daw anak ang Panginoon. Wal-iyadu billah. Nagsasabing may anak ang Diyos. So wala. Sinabi mismo

ay pagsasaisa sa Allah, kaisahan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang pagka-Diyos, pagka-Panginoon at kanyang mga pangalan at katangian. Paksang ating tatalakayin tungkol sa kabutihan ng Tauhid, kaisahan ng Panginoong Allah, may sinabi ang Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran sa Suratul An'am. Sabi niya, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul aman wa hum muhtadun. Sabi ng Panginoong Allah, silang yaong mga naniwala, wa lam yalbisu imanahum bidhulm, at hindi nila hinaluan ang kanilang paniniwala, pananampalataya ng pandaraya o kamalian, sila yaong magkakaroon ng katiwasayan, kaligtasan, at sila ang mga pinapatnubayan. Ang ayan na ito, nung dumating sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, balisang-balisa yung marami o yung maraming sahaba o karamihan sa sahaba o yung mga sahaba o mga kasama ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nakarinig nung aya, dahil ang sabi dito ay yung mga taong hindi na haluan ng kamalian ang kanilang paniniwala o pandaraya. So syempre sinasabi ng mga sahaba na sino ba sa atin ang hindi nakapandaraya o sino ba sa atin hindi nagkakamali. So ibig nilang sabihin, dahil tayo talo at tao lang, minsan nagkakamali tayo, hindi tayo perfecto. So yun ay nagiging problema sa kanila, yung ayan na yun. Ngayon, ipinaliwanag ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang tinutukoy na zulm sa ayan na ito ay shirk o pagtatambal sa Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibig sabihin, silang mga hindi hinahaluan o hindi nila hinaluan ang kanilang paniniwala ng shirk o pagtatambal sa Allah Subhanahu wa Ta'ala ay magkakaroon sila ng kaligtasan at katiwasayan at sila ang mga taong napapatnubayan. Kaya ang shirk ang siyang pinakamalaking kamalian, pinakamalaking pandaraya ayon doon sa ibang aya na sinabi ng Panginoong Allah sa Quran. Sabi niya, inna shirka la zulmun azim, katotohanan ang pagtatambal sa Allah ay siyang pinakamalaking kamalian o pandaraya. Ayon naman sa hadith ni Ubadah bin Samit radiyallahu anhu, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, man shahida an la ilaha illallah wa anna Muhammad wahdahu la sharika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min wal jannata haqq wal nara haqq adakhalahu Allahu al jannata ala ma kana min al amal. Sa hadith na ito, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, sino ang sumaksi na walang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah lamang at walang katambal, at saksihan niya na si Muhammad ay kanyang lingkod at sugo, at saksihan niya na si Jesus ay sugo ng Allah, alingkod ng Allah at kanyang sugo. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, at kanyang salita na iginawag kay Maria, wa ruhum min, at kaluluwa na mula sa kanya or mula sa mga kaluluwang nilikha ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala, sapagkat si Allah ang nagmamay-ari ng mga kaluluwa, kanyang nilikha. Wal jannatu haq, at ang paraiso ay totoo, at ang impyerno, apoy sa impyerno ay totoo. Adakhalahu Allahu al-jannata ala ma kana min al-amal. Ang pangungusap na ito ay maaring may dalawang kahulugan. Unang kahulugan ay adakhalahu Allahu al-janna ala ma kana min al-amal, papasukin siya ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala sa paraiso na kahit mayroon pa siyang kasalanan, basta hindi lang pagtatambal sa Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala, sapagkat lahat ng kasalanan ay maaring tatanggapin, patatawarin ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala maliban sa pagtatambal sa kanya.
Kaya sinabi ng Panginoong Allah sa ibang ayah sa Quran, sabi na inna Allah la yaghfir an yushraka bihi wa yaghfir ma duna dhalika liman yasha. Katotohanan ang Allah ay patatawar, hindi niya patatawarin ang pagtatambal sa kanya. Samantalang patatawarin niya ang mga kasalanang maliban sa pagtatambal sa kanya sa sinumang naisin niya. Ang pangalawang kahulugan na maaaring kahulugan ng huling pangungusap sa hadith ay papasukin siya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa paraiso ayon doon sa kanyang gawain o pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ganon kahalaga ang pagsasaksi na walang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah lamang. Sa ibang hadith naman ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, tunay na ipinaggait ni Allah sa apoy ng impyerno ang sinumang magsabi ng La ilaha illallah, walang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah lamang, na ang kanyang layunin o hangarin sa kanyang pagsabi na yon ay ang mukha ng Allah subhanahu wa ta'ala o kaluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala. At sa iba pang hadith na nagtumutukoy rin sa kahalagahan ng La ilaha illallah, which is ang La ilaha illallah ay tumutukoy sa kaisahan o tauhid, kaisahan ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi ng propeta na si Musa ay humiling sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi niya, Ya Rab, alimni shay'an adhkuruk wa ad'uka bihi. Ipaalam mo sa akin, turuan mo ako ng isang bagay o isang panalangin na sa pamamagitan nito ay manalangin ako sa iyo at hihiling ako sa iyo sa pamamagitan ng bagay na ito. So, ang tinutukoy niya, gusto niya ng panalangin na special para lamang sa kanya. Sinabi ng Panginoong Allah, Qul ya Musa, la ilaha illallah. Sabihin mo o Musa o Moises, la ilaha illallah. Walang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah. Qala ya Rab, kullu ibadik yakuluna hadha. Ang sagot ni Moises o si Musa, O aking Panginoon, lahat ng iyong lingkod ay sinasabi nila. Bawat lingkod mo ay sinasabi nila ang katagang ito. Sabi ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Musa, law anna samawati saba wa amirahunna ghayri wal aradina saba fi kaffatin wa la ilaha illallah fi kaffatin malat bihinna la ilaha illallah. Sabi ng Panginoong Allah, O Musa, kung ang pitong palapag ng kalangitan at lahat ng mga na laman ng kalangitan, lahat ng naroon sa kalangitan bukod sa akin, maliban sa akin, at yung lupa, yung mga kalupaan ay ilalagay sa timbangan, yung syempre yung balikat ng timbangan sa kabila, tapos sa kabila naman ilalagay yung la ilaha illallah, ay mananaig pa rin sa kanila ang la ilaha illallah. Mananaig at mas mabigat pa rin ang la ilaha illallah. So, ganun kadakila ang la ilaha illallah. La ilaha illallah, walang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah, kung saan tumutukoy sa kaisahan ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Ayon naman sa hadith Qudsi, kung saan sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi ng Allah, Ya Bani Adam, law ataytani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tushriku bi shay'a la ataytuka bi qurabiha maghfira. Sabi ng Panginoong Allah, o angkan ni Adan, kapag dumating ka sa akin na ang iyong dala-dala ay maraming kasalanan katulad ng lupa na kasalanan, at pagkatapos dumating ka sa akin na hindi ka nagtatambal at hindi ka nagtambal sa akin kahit bahagya, kahit konti, la'ataytuka biqurabiha maghfira, igagawag ko sa iyo ang kasing dami nito na kapatawaran. Allahu Akbar. So ganun kahalaga ang tauhid o paniniwala
at pagsunod sa Allah lamang, pagsamba lamang sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, at pag-iwas sa pagtatambal sa kanyang kaisahan. Kaya mga kapatid, siguraduhin natin tayo ay nananatili sa tauhid o kaisahan ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. At ito yung sinabi ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, na sabi niya, ya ayuhal ladina amanu, doon sa kasunod nung ayah na yun, sabi niya, wala tamutunna illa wa antum muslimin. Illa wa antum muslimun. Kumbagay, huwag niyong hayaang mamamatay kayo maliban na kayo ay mga Muslim. Ibig sabihin, kayo ay nananatili sa pananampalatayang Islam na kung saan naniniwala sa kaisahan lamang ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Maraming salamat sa lahat ng mga manonood, naway nagkaroon tayo ng maraming aral sa ating paksa ngayon na kabutihan ng Tauhid. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, bilang pagpapatuloy po ng ating pag-aaral, tayo ngayon ay nasa 15 aralin mula sa aralin sa buwan ng Ramadan. At ang aking tatalakayin po sa inyong lahat, ito po ay patungkol sa kahigtaan ng dua o panalangin at ang kanyang mga kaasalan. Ang dua, ang panalangin, mga kapatid sa Islam, ito po ay ibadah, pagsamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang dua o panalangin ay pagsamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang panalangin, mga kapatid sa Islam, ito po ay sandata ng isang nanampalataya. Ito po ay sandata ng isang nanampalataya kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala patungkol kay propeta Ayyub alayhi salam. Sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa Ayyuba idnada rabbahu anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin." Sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, at si Ayyub, noong siya ay tumawag sa kanyang Panginoon, "Anni massani ad-durru," tunay na ay nadapuan ako ng sakit. At ikaw, O Allah, ang pinakamahabagin sa mga mahabagin. Anong sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanya? Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur. Sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, at aming tutugunin ang kanyang panalangin. At inalis namin ang hapis na nasakit niya. At sabi din ni Allah Subhanahu wa Ta'ala patungkol kay propeta Yunus alayhis salam, "Wa dhannuni idhaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alayh fa nada fi adh-dhulumat an la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin." At si propeta Yunus alayhis salam, noong siya ay umalis at may poot, At inakala niya at hindi namin siya susubukan. So noong siya ay nasa kadiliman, ng tiyan, ng isda, ay tumawag siya kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na sinabi niya, "Allah ilaha illa ant." Tunay na walang ibang Panginoon maliban sa iyo. Tunay na ako ay nakagawa ng kasalanan. Tunay na ako ay nakagawa ng kamalian. At ano ang sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala? Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadhalika nunjil mu'minin. At aming tinugon ang kanyang panalangin at niligtas namin siya mula sa kagipitan. At gayon, iniligtas namin ang mga nanampalataya kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ito po ay ilan lamang mula sa mga talata sa Quran na ang tunay na ang panalangin o ang dua ay pinakamalakas na sandata ng isang nanampalataya kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. So kaya naman, karapat dapat sa atin na karapat dapat sa atin na magkaroon ng trust kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ngayon, inshallah, ay magbabanggit po ako ang ilan sa mga kaasalan sa panalangin, sa dua, upang sa ganun, inshallah, ay maging katangkap-tangkap ang ating panalangin. Una rito, mga kapatid sa Islam, ay ang pagkaroon ng dalisay at ganap na paniniwala sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat ito ay isa sa mga kondisyon, ito ay isa sa mga pangkalahatang kondisyon para katanggap-tanggap ang ating mga gawain kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tulad na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, man na'amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhiyannahu hayatan tayyiba walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, kung sino man gumawa ng kabutihan mula sa mga kababaihan at kalalakihan at siya ay may dalisay na paniniwala sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala, tunay na ay bibigyan namin siya ng magandang buhay at tutungbasan namin ang gagantimpalaan namin siya ng mabuting ng pinaka mainam na gantimpala pagdating sa araw ng paghuhukom. At ang pangalawa, mga kapatid sa Islam, ay ang pagsunod sa mga ipinag-uutos ni Allah subhanahu wa ta'ala at pag-iwas sa mga ipinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبُ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّعْ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُ لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَأَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, kung ikaw ay tatanungin, O Muhammad, kung ikaw ay tatanungin ng aking mga alipin patungkol sa akin, tunay na ako ay malapit sa kanila. Tunay na ako ay malapit sa kanila at aking tutugunin ang kanilang panalangin. At aking tutugunin kung sino man ang dumalangin sa akin. فَلْيَسْتَجِيبُ لِي, pero dapat sundin nila ako. Sundin nila ang aking ipinag-uutos sa kanila. فَلْيَسْتَجِيبُ لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي, at dapat magkaroon sila ng dalisay na paniniwala sa akin upang sa ganon ay mapatnubayan sila ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ang pangatlo, mga kapatid sa Islam, at ito po ang pinakamahalagang kaasalan ng panalangin ay ang pagkaroon ng ikhlas. Na sapagkat ang dua, katulad ng nabanggit natin kanina, na sinabi ng Propeta Muhammad SAW, ang dua ay ibada, ay pagsamba. At ang pagsamba ay hindi katanggap-tanggap ang ating pagsamba kapag walang ikhlas o taos puso na alang-alang para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala patungkol sa mga naunang tao, patungkol sa mga Hudyo at ang mga Kristiyano, sinabi ni Allah, hindi sila inuutusan ni Allah subhanahu wa ta'ala maliban na lamang sambahin nila si Allah subhanahu wa ta'ala na may ikhlas, na may taos pusong pagsambah kay Allah subhanahu wa ta'ala. So mga kapatid, kay mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ito po ay ilan lamang sa mga kaasalan sa dua. Insha'Allah, subaybayan ninyo po ang susunod naming serye. Hanggang dito na lang po. Subhanakallahumma bihamdik, wa nashhadu an la ilaha illa anta, wa nastaghfiruka wa natubu ilaik, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ang aking di kapanipaniwalang pagkatuklas ng Islam. Kamakailan lamang may nagtanong sa akin kung paano ko narating ang lupi ng Islam. Ako ay nasindak at bahagyang nabigla. Di ko akalain na ang pagsali sa Islam ay isang kritikal na pagbabago. Kailan ko tinanong ang Katolisismo? Kailan ko unang ginusto maging isang Muslim? Ang mga kasagutan sa mga katanungang ito at sa iba pa ay nangangailangan ng masusim pag-iisip na di minsan sumaglit sa aking guni-guni. Para masagot ang mga katanungang ito, kailangan ko magsimula sa kauna-unahang yugto para inyong maunawaan kung saan ko nakamit ang buhay na naghikayat sa akin na tanggapin ng lubusan ang katotohanan ng Islam. Ako ay naging isang Muslim sa gulang na 67 at nagpapasalamat ako na pinagpala niya akong maging isang taong lubos na naniniwala sa Islam. Ako ay lumaki sa sagradong tahanang Katoliko Romano na gitnang anak na babae sa 3 supling. Araw-araw ang aking ama ay nagtatrabaho ng gusto at sa mahabang oras. Umaalis siya ng maaga sa araw-araw at uuwi na ng gabing-gabi. Ang lahat na ito para lamang ang aking ina ay manatili sa aming tahanan para alagaan ako at ang aking mga kapatid na babae. Isang malungkot at sawing araw nang sabihin ng aking ina na ang aming ama ay sinamang palad na maaksidente sa sasakyan. Sa biglaang paglisan niya, ang aming mundo ay bumaliktad. Sa lahat ng mga pagbabago na aming pinagdaraanan, sinabi sa amin ng aming ina na nararapat na siyang bumalik sa kanyang hanap buhay. Ang aking ina, na minsan naging nurse, ay napilitang maghanap buhay para kami ay maitaguyod. Nakakita siya ng hanap buhay sa lokal na ospital at maraming beses siyang nagtatrabaho ng 2 relyebo. Ngunit, sa bagong hanap na responsibilidad, ang aking ina ay hindi na nasubaybayan ang pag-aalaga at pagpapalaki sa amin. Kahit na pinadala niya kami sa Katolikong eskwelahan, ang kanyang hanap buhay ang pumigil para kami lahat na anak ng babae ay masubaybayan. Kaya sa pagkakaroon ng maraming oras na palilipasin, natagpuan ko ang sarili ko naguguli ng oras sa aking mga kaibigan sa lokal na kapihan. Doon ko nakilala ang mabait na lalaking Muslim na di lumaon ay naging aking asawa. Walang kaalam-alam ang aking ina na sumasama ako sa lalaking ito. Sa katunayan, nang sabihin ko sa kanya na umiibig ako at nais na magpakasal, binalaan niya ako na kaming dalawa ay magkaiba ng pinagmulan at maaaring magkaroon ng maraming problema. Sinabi rin niya na ang mga bata sa panahong hinaharap, ang mga problema tungkol relihiyon ay maaaring mabuo. Sa 20 taong gulang, di ko maisip na magkakaroon kami ng mga suliranin tungkol sa relihiyon. Ako ay labis na nagmamahal at sobrang saya ang nararamdaman ko na may isang nilalang na mag-aalaga sa akin. Ang asawa ko ay hindi naging relihiyoso noong araw at naisip ko na madali ko siyang mapasampalataya sa Katolisismo. Sa aming kaibahan ng pinagmulan, aking isinaalang-alang na maging bukas ang aking kaisipan at tuwang-tuwa na tanggapin ang bagong kultura. Lahat ng bagay ay tila sang-ayon sa patuloy na pagiging lubos sa mga susunod na ilang taon. Masaya kami at niminsan ang kultura o relihiyon ay kailanmay hindi naging sanhi ng anumang mga suliranin. Pinagpala kami ng Panginoon ng isang gwapong anak na lalaki at pagkatapos ng ilang mga taon ay isang magandang anak na babae. Gayunpaman, patuloy pa rin kaming namuhay at nagsimula akong dalhin ang aking mga anak sa simbahan. Ang aking asawa ay hindi kailanman akong pinigilan na magsimba sa araw ng Linggo. Samantala, pagkatapos ng ilang beses na pagdadala ko sa mga anak ko sa simbahan, kinausap niya ako na di siya sang-ayon na dalhin ang mga anak ko para pumunta sa simbahan. Lantaran akong nagalit at balisa. Pero bakit hindi? Ako'y tumutol. Kahit na anong relihiyon ay mas mabuti kaysa wala. Ako ay tumutol. Tunay na hindi ko maintindihan ang pinsalang idudulot ng pagdadala ko sa kanila sa simbahan. Dumating sa puntong ito, ni minsan, di namin pinag-usapan ang relihiyon. Sa katunayan, ni minsan, di ko tinanong kung merong iba't ibang relihiyon higit sa Katolisismo. pinanganak akong isang Katoliko at naisip ko na ang Katolisismo ang tamang relihiyon. Para sa mga paliwanag na di maturo ng aking mga daliri, parang mula sa araw na yon, lumitaw ang napakaraming suliranin. Nagtatalo kami lagi tungkol sa lahat ng bagay at tao. Ngayon, maliit na bagay ay nagiging malaking paksa. Ang relihiyon ay naging isang diskusyonin sa pagitan namin. Ang pagkakaiba ng kultura ay naging isang bagay na pinagtatalunan. Pinagtatalunan namin ang aming pinagpiyanan at ang pinakamasaklap, pinagtatalunan namin ang pagpapalaki sa mga bata. Lahat ng mga bagay na babala ng aking ina noon ay nagiging totoo. Ang tanging kapayapaan at pagkakaisa na ngayon ay nasa pagitan namin ay ang karunungan, katapatan, pagmamalasakit at pagmamahal ng ama ng aking asawa, ang aking biyanan para sa aming kasal. Minamahal ng biyanan ko ang kanyang anak at mga apo. Tunay na pagmamahal din sa akin bilang anak na babae. Siya ay isang napaka-relihiyoso at madasali na Muslim at isang napaka-matalinong tao. Sa panahon na iyon, dahil hindi ako napapaligiran ng Islam, ang biyanan ko ang unang nagpakilala sa akin ng Islam. Lagi siyang nananalangin, nag-aayuno sa buwan ng Ramadan at siya ay mapagbigay sa mga mahihirap. Nararamdaman ko ang kaugnayan niya sa Diyos. Sa katunayan, ang aking biyanan ay napakabait sa mga maralita na sa araw-araw, pagkadating sa bahay galing moske kung saan siya nagdadasal ng duwur, inaanyayahan niya ang maralitang tao para kumain ng tanghalian sa kanyang tahanan. Ito ay lagi sa araw-araw. Hanggang sa kanyang kamatayan sa gulang na 95, ang mga kamag-anak niya ay patuloy siyang inaalala sa ganitong ugali. Ayaw ng aking biyanan na lalaki na nagtatalo ako at ang asawa ko at pinayuhan niya kami na humanap ng kalunasan bago mahirapan ng aming mga anak sa hahantungan ng aming pag-aaway. Sinikap niyang maigi na makahanap kami ng kalunasan. Binalaan niya ang kanyang anak na payagan akong ituloy ang kaugalian ko sa aking relihiyon. Pero hindi na tungkol sa relihiyon. Narandaman ko ang pagkabigo at nagpasyang magpahinga. Nang sinabi ko sa aking asawa ang paghihiwalay, sumang-ayon siya at marahil iyon ang pinakamaayos na gawin sa aming pag-aasawa. Alam mo may kasabihang, kawalan ay ginagawang mairog ang puso. Ganap nga, pero hindi sa aming kalagayan. Sa katunayan, ang kawalan ay ginawa ang aming puso na mas malayo sa isa't isa. Pagkatapos ng paghihiwalay, ginusto naming maging manatiling hiwalay at nagkasundong magdiborsyo. Pagkamat desperado akong tumira sa akin ang aking mga anak, pareho naming narandaman na mas maigi silang arugain ng kanilang ama. Mas maayos ang kalagayan niya sa pananalapi, arugain at bigyan sila ng kaginhawaan. Isang bagay na hindi ko pa kayang ibigay sa kanila. Gaano ko sila inaasam-asam bawat gabi. Bumalik ako sa aking ina at patuloy ko silang nakikita kada katapusan ng linggo. Ang aking dating asawa ay inihahatid sila tuwing Biyernes ng hapon at sinusundo tuwing Linggo ng umaga. Bagamat masakit ang ganitong kasunduan, mas mabuti na rin kaysa wala. Gabi-gabi bago ako matulog, binabasa ko ang Biblia. Kapag ang mga anak ko ay bumibisita sa akin, binabasahan ko sila ng mga salita ng Diyos. Naiintindihan man nila o hindi. Pagkatapos ng pagbabasa ng mga salita, isang gabi, humingi ako ng tulong kay Jesus. Sumunod na gabi sa mga anghel. Sumunod na gabi sa mga iba't ibang santo. Sumunod na gabi kay Birheng Maria. Pero isang gabi, wala na akong mahinga ng tulong. Naubusan na ako ng santo. Kaya sabi ko, ngayon hihiling tayo sa Diyos. Tanong ng aking anak.
2: Okay, ngayon, sino ang Diyos?
1: Sagot ko, siya ang naglalang sa iyo, naglalang sa akin. Siya ay habang buhay na kahangga natin. Kaya siya ay nagnilay-nilay. Iniisip niya ang tungkol sa mga sinabi ko. Sa aking paliwanag, hinagot ko muli ang krus. Sabi ko, ngayon magpasalamat sa Diyos. Pinagpasdan niya ang Diyos at nagtanong,
2: Mama, sino siya?
1: Sagot ko, siya ang Diyos. Siya ang anak ng Diyos. Sabi niya,
2: Binanggit mo lang kanina na ang Diyos ay walang hanggan. Paano ang isang ito namatay? Kailanman hindi ko mapagtanto ang katotohanan.
1: Nagtanong siya sa akin kung saan nanggaling ang Diyos. At sinabi ko, siya ay nanggaling sa sinapupunan ni Maria, ang ating Birheng Maria. Sabi niya,
2: Oh, pinanganak pala siya noon.
1: Sabi ko, ganap na totoo. Pero pagkatapos, sinabi niya,
2: Pero, sinabi mo sa akin na siya ay walang hanggan. Di siya namatay at di siya ipinanganak.
1: Ang aking anak na 8 gulang na noon, nagtanong sa akin ng tahasan.
2: Mama, bakit di ka humingi ng tulong sa Diyos?
1: Nagulat ako at natigilan sa pagkamangha na tatanungin niya ako tungkol sa reliyon. Sinabi ko sa kanya na humihiling din ako sa Diyos. Di ko akalain ang aking sariling anak na lalaki ay patuloy na magiging tinik sa aking tabi. Laging magpapaalala sa akin tungkol sa nararapat na pagsamba sa isa, totoong Diyos. Salamat sa Diyos. Hanggang ako ay nakasal muli pagkatapos ng ilang taon at napalipat sa Australia kasama ang aking bagong asawa. Ang aking dating asawa ay kinasal na muli. Lumipat ang kanyang pamilya sa Saudi Arabia. Ako ay nananabik na makita ang aking mga anak. Pero sa huli, sa Italia ako nagsimula ng aking bagong pamilya at naging ina ng 3 ko pang anak na babae. Sa bawat gabi, ako ay nagdarasal pa rin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Napakabilis at napakainam na lumipas ang mga taon. Ako ay natutuwa na isang tag-araw, ang anak kong lalaki at babae ay darating para bisitahin ako. Maraming mga bagay ang tumatakbo sa isipan ko. Magiging masaya kaya sila kapag nakita ako? Pagkatapos ng napakahabang pagkalayo? Ano kaya ang aming pag-uusapan? Nagdasal ako para ako ay matulungan. Lahat ng pangamba ko ay naglaho sa unang pagkakataong nakita ko ang aking mga anak sa palapagan. Merong saglit na pagbubuklod sa pagitan ng ina at mga anak at iyon ay parang konting oras lamang ang lumipas. Ang aking anak na lalaki ang masalita sa 2 kong anak. Sinisigurado niyang paaalahanan ako na hindi sila kumakain ng baboy o kahit mga pagkaing may alkohol. Sinabi ko sa kanya na naaalala ko ang mga yun tungkol sa kanyang relihiyon. Sinabi ko rin sa kanya na hindi rin ako kumakain ng baboy at ni hindi umiinom ng alkohol. Isang kaugali ang aking tinandaan mula nang napakasal ako sa kanilang ama. Ang alak. Ganap na sinigurado ko ang pagluluto na wala noon habang sila ay nasa aking tahanan. Nagkaroon kami ng magandang tag-araw, pagkilala sa isa't isa. Pagkilala nila sa kanilang mga bagong kapatid, pagpipiknik, pagliliwaliw, paglalangoy. Ayoko nang matapos yun. Pero alam ko ang buhay nila ay sa Saudi Arabia at kailangan nilang bumalik doon. Tinanong ko ang aking anak na babae ng isang nangangambang katanungan kung paano siya tratuhin ng kanilang tiyahin. At sa totoo lang, naramdaman ko ang kaligayahan nang sabihin niya sa akin na siya ay tinatratong parang tunay na anak na babae. Ang aking mga anak ay bumisita na muli 2 beses pagkatapos ng tag-araw. Nang ang aking anak na lalaki ay naging 21 gulang, dumating at nanirahan siya kasama ko sa loob ng 6 na buwan. Nagtatalo kami tungkol sa relihiyon. Boy, dapat ba kaming magtalo sa relihiyon? Ang aking anak na lalaki at ako ay halos magkapareho ng personalidad, pero meron kaming pagkakaiba at walang duda yan yun. Samantalang ako ay mainit ang ulo sa mga alitan, ang anak kong lalaki ay mas mahinahon, kaya nananatili siyang kalma samantalang ako ay nasa hangganan na ng pagkahibang. Sa kabila ng alitan, Naniniwala ako na umaayon sa aming biyaya na magiging balanse habang kami ay nagdidiskusyon. Kami ay sobrang magkapareho kagaya ng pagiging mapagmahal, mapagbigay at matulunging tao. Kung ano ang hinahangaan ko sa kanya ay ang kanyang dedikasyon sa lahat ng bagay na ginagawa niya. Siya ay mapagmahal, mapagbigay at matulunging tao. Kung ano man ang hinahangaan ko sa aking anak ay ang dedikasyon sa lahat ng mga bagay na ginagawa niya. Siya ay malambing, magiliw na tao, pero may malakas na etika at layunin na gampanan ang anumang kanyang isipin na akin namang iginagalang. Hinahangaan ko siya sa kanyang kakayahan na pagiging taas noo sa mabibigat na sitwasyon. Siya ay labis na makatwiran at hindi tinatalakay ng matagal ang mga suliranin. Tatangkain niyang humanap ng kasagutan at hanggang maaari ay wala siyang kinikilingan. Nagpatuloy akong nagdarasal na sana ang aking anak ay matagpuan sa puso niya ang pagsasampalataya sa Katolisismo. Aking lubos na hinihiling na siya ay maging isang pare, nararamdaman ko na siya ay magiging mabuting tagapangaral. Siya ay mabait na bata, may takot sa Diyos. Meron siyang maganda at akmang katangian sa pagiging pagpapare. Nung unang sinabi ko sa kanya na maaari siyang maging kahanga-hangang pare, siya ay ngumiti at sumagot na mas malamang na ang kanyang ina ang magiging Muslim kaysa ako na magiging pare ng Katoliko. Natapos ang 6 na buwan, bagaman ang aking anak na lalaki ay ipinahayag na nais niyang lumisan patungong Estados Unidos. Sa wakas, nanirahan siya sa Amerika at nagtayo ng tahanan sa Miami, Florida. Samantalang ako ay naging balo na may isang naiwang dalagita kasama ko sa bahay. Gustong gusto talaga ng aking anak na lalaki na ako ay manirahan kasama niya sa Amerika. Kaya umalis ako papuntang Estados Unidos kasama ang aking anak na babae na may gulang na 17. Lubos naming nagustuhan ng Amerika at ang aking anak ay madaling nakapagsimula ng sarili niyang buhay. Walang nagbago sa aking anak na lalaki at ako, patuloy pa rin namin pinag-uusapan ang Katolisismo at Islam at wala sa aming dalawa ang sumusuko. Minsan, nang napag-usapan ang paksang Trinidad at hindi ako makasagot o makipagbulaan sa kanya, itataas ko na lang ang aking kamay at lumayo. Magagalit lang ako kapag inaatake ang aking relihiyon. Bakit hindi ka maging katulad ng iba? Ang tanong ko. Ang ibang mga Muslim ay tinatanggap ako at hindi ako pinasasampalataya. Hindi ako kagaya nino man. Ang sagot niya. Mahal kita. Ako ang iyong anak na lalaki at gusto ko tutungo ka sa paraiso. Sinabi ko sa kanya na, ako ay tutungo sa paraiso. Ako ay isang mabuti, marangal na babae. Hindi nagsisinungaling, nagnanakaw o nanloloko. Sumagot ang aking anak na lalaki. Ang lahat ng bagay na ito ay kailangan at kapaki-pakinabang sa ating malasalitang buhay. Samantala sa Quran, nakatala ng maraming beses na ang Allah ay hindi pinatatawad ang shirk o polytheism. Isinasaad sa Quran na ang tanging kasalanan na hindi mapapatawad ng Diyos ay makisama sa Kanya. Pero pinapatawad niya ang kahit anuman kung sino ang Kanyang loobin. Isinasamo niya akong magbasa at matuto at alamin ang Islam. Ang aklat ay dinala sa akin upang ibukas ko ang aking isipan. Tumanggi ako. Ipinanganak akong Katoliko, mamamatay akong Katoliko. Sa sumunod na 10 taon, nanatili akong nakatira malapit sa tahanan ng aking anak na lalaki, kanyang asawa at pamilya. Ninais ko, kahit na gusto ko ring pagugulan ng ilang oras ang aking anak na babae kung saan nakatira siya sa Saudi Arabia. Di ganun kadaling kumuha ng visa. Binibiro ako ng aking anak na lalaki na kung tatanggapin ko ang Islam, madali nang kumuha ng visa para pumasok ng Saudi Arabia. Makakakuha ako ng bisang umrah. pinagtitiinan kong hindi ako Muslim. Pagkatapos ng napakaraming mabibigat na gawain at konting kaugnayan, nabigyan ako ng bisa para bisitahin ng aking anak na babae, na isa ng ina ng tatlong bata. Bago ako umalis, niyapos ako ng aking anak na lalaki at sinabi niya kung gaano niya ako kamahal, gaano katindi na ninanais niya na ang paraiso para sa akin. Sinabi niya rin sa akin na nakamit na niya ang gusto niya sa kanyang buhay. Pwera lang ang isang ina na Muslim. Sinabi niya na lagi siyang nagdadasal kay Allah sa bawat araw na sana baguhin ang puso ko na tanggapin ang Islam. Sinabi ko sa kanya na hindi mangyayari yun. Binisita ko ang aking anak na babae sa Saudi Arabia at ako ay napaibig sa bansa, klima at mga tao. Ayaw ko nang umalis pagkatapos ng 6 na buwan, kaya humingi ako ng extension. Pinapakinggan ko ang atan, tawag ng pagdadasal, 5 beses sa isang araw. At nakikita ko ang mga naniniwala na isinasara ang kanilang tindahan at umaalis para magdasal. Kahit na nakakabagabag, itinuloy ko ang pagbabasa ng Biblia sa umaga at sa gabi at laging nagro-rosaryo. Niminsan, ang anak kong babae o ibang taong Muslim ay hindi nagsasalita sa akin ng tungkol sa Islam o hinahangad na ako ay pasampalatayain. Iginagalang nila ako at pinapayagan akong isagawa ang aking relihiyon. Ang aking anak na lalaki ay darating mula Saudi Arabia para ako ay bisitahin. Masayang masaya ako. Hindi ko pa siya nakikita. Nang dumating siya, nasa likod ko na naman siya. Pinag-uusapan ang relihiyon at ang pagkakaisa ng Diyos. Galit ako. Sinabi ko sa kanya na nasa Saudi Arabia ako higit 1 taon at wala kahit isa na nakipag-usap sa akin tungkol sa relihiyon. At siya, na nasa 2nd gabi niya dito, napakabilis umpisahan na ang pangangaral. Humingi siya ng paumanhin at muli niyang binanggit na kung gaano niya ninanais na tanggapin ko ang Islam. Sinabi ko ulit sa kanya na di ko lilisanin ang Kristyanismo. Tinanong niya ako tungkol sa Trinidad at paano ako maniniwala sa isang bagay na hindi lumikha ng lohikal na kahulugan. Pinaaalalahanan niya ako na meron din akong mga katanungan tungkol dito. Sinabi ko sa kanya na lahat ng bagay ay walang kabuluhan. Magkaroon ka lamang ng pananampalataya. Tila tinanggap niya ang kasagutan ko at maligaya ako na sa wakas nanalo ako sa diskusyon sa relihiyon. Pagkatapos, sinabi niya sa akin na ipaliwanag ang milagro ni Jesus sa kanya. Aha, akala ko. Sa wakas, magkakaintindihan kami. Ipinaliwanag ko ang milagro ng kapanganakan ni Jesus, ni Birheng Maria. Jesus na namatay dahil sa aking mga kasalanan. Ang Diyos na hinihinga ang kanyang espiritu sa kanya. Jesus bilang Diyos. Jesus bilang anak na lalaki ng Diyos. Tahimik siya sa buong oras na nagsasalita ako. Walang sagot. Anak kong lalaki? Tahimik? Pagkatapos, malumanay niya akong tinanong.
2: Mama, kung si Jesus ay namatay sa araw ng Biyernes dahil sa ating mga kasalanan, pagkatapos ang sabi mo, siya ay nabuhay na muli. Pagkalipas ng 3 araw sa araw ng Linggo, kung gayon, sino ang namuno sa mundo sa 3 araw na iyon? Mama, ipaliwanag mo sa akin iyon?
1: Inisip ko ang kahulugan ng katanungan na iyon. At sa sandaling yun, alam ko wala iyong anumang kahulugan. Sinabi ko, si Jesus ay anak ng Diyos. Si Jesus at Diyos ay iisa at pareho. Sumagot ang aking anak,
2: ang baka ay may guya, maliit na baka. Ang pusa ay may kuting, maliit na pusa. Ang tao ay may mga anak, maliit na tao. Kapag ang Diyos ay may anak na lalaki, sino siya? Isang maliit na Diyos? Kung ganun, may dalawa kang Diyos?
1: Pagkatapos nagtanong siya,
2: Mama, maaari ka bang maging Diyos?
1: Kakutsa-kutsang tanong yan, ang sabi ko sa kanya. Ang mga tao ay di kailanman magiging Diyos. Ngayon, galit na galit ako. Nagtanong siya,
2: Si Jesus ba ay tao?
1: Sagot ko, Oo.
2: Sa makatwid, hindi siya kailanman magiging Diyos. Ang pag-angkin na ang Diyos ay naging tao ay isang kahangalan. Hindi angkop sa Diyos na gayahin ang katangian ng tao sapagkat ang ibig sabihin nun ay ang lumikha ay naging kanyang nilikha. Gayunpaman, ang nilikha ay produkto ng malikhain gawa ng lumikha kung ang lumikha ay naging kanyang nilikha. Ang ibig sabihin nun ay ang lumikha ay nilikha ang kanyang sarili, na kung saan ay walang duda na ito ay kahangalan. Para malikha, hindi siya dapat nabubuhay pa. Paano siya makakalikha? At saka, kung siya ay nilikha, ang kahulugan nun ay mayroon siyang pinagmulan, kung saan salungat sa kanyang pagiging eternal. Ayon sa kahulugan ng sangkalikasan ay kailangan ng tagalikha. Para mabuhay ang inilikha, kailangang may tagapaglikha para sila ay mabuhay. Hindi nangangailangan ng tagapaglikha ang Diyos, dahil ang Diyos ang tagapaglikha. Sa makatuwid, mayroong malinaw na pagkasalungat sa pagpapahayag. Ang pag-angkin na ang Diyos ay naging kanyang nilikha ay nagpapakiwatig na kailangan niya ang tagapaglikha kung saan ito ay katawa-tawang kuro-kuro. Ito ay salungat sa pangunahing kuro-kuro ng Diyos bilang dinilikha, di kailangan ng tagapaglikha at bilang isang tagapaglikha.
1: Sa kaalaman kong wala akong isasagot, sinabi ko, hayaan mong isipin ko ang mga kasagutan. Nang gabing yun, nag-isip ako ng matagal at nahirapan tungkol sa mga sinabi ng aking anak na lalaki. Ang palagay na si Jesus ang anak ng Diyos ay hindi na makahulugan sa akin. Hindi ko na rin matanggap ang katotohanan na si Jesus at ang Diyos ay iisa at pareho. Bago matulog ng gabing yun, sinabi ng aking anak na lalaki na magdasal sa Diyos bago matulog at humiling lamang sa Kanya na gabayan ako sa tamang daan. Ipinangako ko sa aking anak na buong puso ako magsusumamo sa Diyos para sa kasagutan. Pumunta ako sa aking kwarto at nagbasa ng aklat na binigay ng aking anak. Sumunod, binuksan ko ang banal na Quran at nagsimulang basahin ito. Parang isang bagay ang nabunot sa aking puso. Iba ang aking pakiramdam. Nakita ko ang katotohanan ng Islam. Ano nga ba ang ipinaglalaban ko sa mga maraming taon? Nang gabing yun, nagdasal lang ako sa isang Diyos. Hindi kay Jesus, hindi kay Maria, hindi sa mga anghel o santo o banal na espiritu. Tanging sa Diyos ako umiyak at humingi ng gabay. Nagdasal ako na kung ang Islam ang tamang pinili ko, sana baguhin niya ang puso at isipan ko. Natulog na ako at kinabukasan, gumising ako at ipinahayag ko sa aking anak na handa na akong tanggapin ang Islam. Siya ay namangha. Pareho kaming umiyak. Ang anak kong babae at apong babae ay tinawag at nagmasid nang ako ay sumang-ayon. Walang ibang Diyos kundi si Allah at si Muhammad, peace be upon him, ang kanyang sugo at huling propeta. Nararamdaman kong isa akong bagong babae. Masaya ako. Parang ako ay inaangat ng isang tao mula sa tabing ng kadiliman, mula sa aking puso. Lahat ng nakakaalam sa akin ay hindi makapaniwala na ako ay mapasampalataya. Minsan, di ako makapaniwala. Pero ang Islam ay ramdam kong nararapat, mapayapa, at maaliwalas. Pagkatapos bumalik sa Estados Unidos ang aking anak, natutuhan ko nang bigkasin ang Surah Al-Fatiha sa Arabi. At mula noon ay natutunan ko nang isagawa ang mga dasal. Itinuloy ko ang aking buhay kagaya noon, maliban sa ako ay Muslim na ngayon. Gustong-gusto kong dumadalo sa mga pagtitipon ng pamilya kasama ang anak kong babae at gayon din sa mga sosyal na pagdiriwang. Dumadalo ako sa mga kasalan ng pamilya at mga kaibigan. Salo-salo, henna, pagsalubong sa panganganak at ang pagtitipon kapag may umao. Humigit kumulang na 6 na buwan pagkatapos na ako ay sumampalataya sa Islam. Nasa pagtitipon ng 1,000 na talagang tumimo sa aking puso at patibayin na napakagandang relihiyon ang Islam. Isang musmus na bata ang namatay sa sakit. Nang ang aking anak na babae ay handa nang umalis para sa makiramay, tinanong ko siya kung kilala niyang mabuti ang pamilyang yun. Sumagot siya na hindi. Kung gayon, bakit ka pupunta? Ang tanong ko. Sapagkat ang pamilya ay nagdadalamhati at tungkulin ko sa Islam at marahil ihahandog ko ang anumang suporta na kaya ko. Nagpasya akong magbihis at sumama sa kanya. Magkasama kami ng anak kong babae para iparating ang aming pakikiramay sa pamilya ng batang lalaki. At ako ay napuspos sa dami ng mga tao na dumalo. Ako ay namangha at tumimo na napakaraming mga tao ang dumating para magbigay ng suporta sa pamilya. Sa lahat ng mga naisip ko, nang makita ko ang pamilya na nagdadalamhati, napakaganda ng relihiyong Islam. Maraming mga tao ang nararamdaman ang kanilang responsibilidad na magbigay ng suporta. Sa tanging pangyayari na iyon, kung saan ang mga Muslim ay nagpapakita ng panlabas na simpatiya, ay isa pa ring mga sandali na pinatunayan na ang kagandahan ng Islam. Ako ay Muslim na 3 taon na ngayon. Alhamdulillah. Mula ng panahon na iyon, ako ay nagsasagawa ng umrah 2 beses kasama ang aking anak na lalaki at babae. Ang anak kong lalaki, anak kong babae at ako ay pumisita sa Kaaba at sa banal na moske ng propeta sa Madina. Kailan lang, ipinagdiwang ko ang aking 70th kaarawan, alhamdulillah. Minsan, inaalala ko ang mga kahirapan at talamhati na dinulot ko sa aking anak na lalaki. Pero ang aking anak na lalaki ay sukdulang napakasaya na paglingkuran ako sa pamamagitan na maging paraan na dalhin ako sa Islam. Sinabi niya na ang propeta ay nagsalita sa isang tao. Ang paraiso ay nakasalalay batay sa mga yapak ng mga ina. Ang ibig sabihin ng hadith na ito ay dapat na iyong paglingkuran ang iyong ina at alagaan siya. Sigurado, sa pamamagitan ng aking mga yapak, magkakaroon ng paraiso para sa ating dalawa. Di katakataka na kung ang aking anak na babae ay matyaga at mapursige, siguro ako ay magiging Muslim sa lalong madaling panahon. Pero ang aking anak na lalaki ay pinaaalalahanan ako na si Allah ang pinakamahusay na tagaplano. At siya lamang ang makapagbibigay sa tao ng hidaya. Gabay. Ang pinakamabuting bagay na tinanggap ko kay Allah ay sa pamamagitan ng paggabay sa akin sa landas ng Islam at paglikha sa akin bilang isang Muslim. At inshallah, pagpasok kasama ang aking anak na lalaki sa paraiso. Amin.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang mga kwento o mga kasaysayan ng mga naunang mga mabubuting mga Muslim ay kailangan ng isang mananampalataya upang makinabang sa kanilang landas na tinahak, sa kanilang mga pagtitiis, kung paano nila isinagawa ang mga kautusan ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala at kung gaano kaganda at kaayos ang kanilang mga pamamaraan. Paano ang kanilang pagsamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. May isang kwento na kung saan mismo ang Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ang nagsalaysay. Ito ay ayon sa ulat ni Abdullah bin Umar radiyallahu anhuma sa pagsasalaysay ni Al-Bukhari at saka si Muslim at sa iba pang mananalaysay tulad ni Abu Dawud, Ahmad at iba pa. Kung saan ayon sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam may tatlong kalalakihan na sila ay pumunta sa isang lugar. Ang lugar na ito ay may mga malalaking bato, may mga kuweba. And then, sa kanilang paglalakad, dumating sa kanila ang malakas na ulan. Dahil sa malakas na ulan na ito, sila ay pumasok sa loob ng kuweba upang sa ganun ay doon na magpalipas ng ilang oras hanggang sa matapos ang ulan. Nung pumasok sila sa kuweba, dahil sa pagkakapahintulutan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, nagkaroon ng parang landslide, nahulog yung malaking bato, dambuhalang bato, and then doon nahulog sa butas ng kuweba. Sa makatuwid, nasaraduhan yung kuweba na pinasukan nila, nasara, hindi sila makalabas. So ngayon ito ang problema nila kung paano sila lalabas. So nung makita ng tatlong taong ito na parang wala na silang pag-asang makalabas sa mula sa kuwebang ito na kanilang pinasukan, sabi ng isa sa kanila, sabi nila, wala tayong magawa kundi manalangin na lamang sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manalangin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala at ang ating gagawin, bawat isa sa atin ay babanggitin niya ang kanyang mabuting nagawa para sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. And then, pagkatapos natin banggitin kung anong ating nagawa ay manalangin tayo sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na kung ang gawaing ito ay ginawa natin, hindi natin ginawa kundi alang-alang lamang sa kanya, sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, naway iligtas tayo at pahintulutan niyang tayo ay makalabas mula sa kuwebang ating napasukan. Okay. Ang nauna, isa sa kanila ang nauna, ang naalala niyang nagawa niyang kabutihan, sabi niya, ako noon ay

At isang araw sabi niya, dumating ako, tulog ang aking mga magulang. And then yung mga bata, gutom na gutom sila. At uhaw. Kailangan nila ng gatas. So pagdating ko, natutulog yung mga magulang ko, hindi ko kayang gisingin yung mga magulang kong tate at saka nanay ko. Sabi na hindi ko kayang gisingin sapagkat ayokong maalimpungatan sila o magkaroon ng sama ng loob dahil sa kasarapan ng tulog ay ginigising ko sila. So yun, ganun ko ginagalang aking mga magulang. So sabi niya, hinintay ko sila sa kanilang, sa bandang ulo ng kanilang ano, malapit sa kanilang higaan, hinintay ko hanggang sila ay magising. At ang aking mga anak ay umiiyak at talagang pinipilit na nila akong uminom. Pero sabi ko, huwag muna kayong uminom dahil unahin ko yung mga yung lola at saka lolo ninyo. So, hinintay ko, sabi niya. Hanggang sa nagising na aking mga magulang, hindi pinainom ko sila, saka ko pinainom ang aking mga anak. Sabi ng lalaking ito, O Allah subhanahu wa ta'ala, O Allah, kung itong gawain na ito ay mabuti at hindi ko tigunawa kundi alang-alang lamang sa iyo, O Allah, naway iligtas mo kami at pahintulutan mo kaming makaligtas mula sa kubo na ito at matanggal yung batong na nakalagay doon sa labasan ng kuweba. So pinahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala pagkatapos nito na matanggal, nagalaw yung bato, nagkaroon ng butas pero hindi pa rin sila makalabas. May butas na maliit pero hindi talaga sila makalabas. Hindi, maliit lamang at hindi sila kasya. Okay, yung pangalawang lalaki, sabi ng pangalawang lalaki, ang aking naalalang nagawang mabuti na para sa Allah subhanahu wa ta'ala ay meron akong pinsan, anak na babae ng aking tiyuhin. Ang babaeng ito ay, ang aking pinsan ito ay gustong gusto ko siya, mahal na mahal ko siya at dahil nais ko siyang makasama. Isang araw sabi niya, sinabi ko sa kanya na gusto kita. And then hanggang sa ang ginawa ko ay nag-ipon ako ng pera at ibinigay ko sa kanya ang 100 dinar. Kung di ako nagkakamali, 100 dinar. Hanggang sa dumating isang araw na magkasama na kami, dalawa lang kami at gusto ko nang gawin yung ginagawa ng lalaki sa babaeng nagugustuhan niya o minamahal niya. Pagkatapos na, nung gagawin ko na ang masamang balak ko, sinabi sa akin ng babae na to, ittaqillah, matakot ka sa Allah subhanahu wa ta'ala o Abdullah. So nung sabihin niya, bigla akong tumayo at naalala ko ang Allah subhanahu wa ta'ala at nagkaroon ako ng takot at iniwan ko ang babaeng mahal na mahal ko. So sabi niya, O Allah, kung ito ay hindi ko ginawa kundi para lamang sa iyo, naway pahintulot mo na kami ay makalabas mula sa kuwebang ito at naway kami ay makaligtas. Pagkatapos ng panalangin ng pangalawang lalaki, nagalaw naman yung bato na nakasara, nakalagay doon sa labasan, and then nadagdagan yung laki ng butas nung yung labasan sa kuweba. Subalit, hindi pa rin sila makalabas. Kumagay, bahagya lamang. Yung katlong lalaki, sabi niya, ang aking nagawa na alam kong mabuti at ito'y para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Meron isang lalaki na pinagtrabaho ko sa akin at binabayaran ko upang babayarin ko. At ibabayaran ko siya, usually binabayaran ko siya ng takdang halaga na bigas or palay. So isang araw, ay hiniling niya sa akin ang bayad niya. Sabi niya, kailangan ko ang aking bayad. So, tumanggi ako at hindi ko na pinansin. Hanggang siya ay nagalit. Nung magalit siya, umalis siya. And then yung dapat na ibigay ko sa kanya, lumago. And then binili ko ng mga baka at mga iba pang hayop na napapakinabangan. Hanggang sa bumalik ang isang lalaking ito. Nung bumalik, sabi ng lalaki ito, kailangan ko ang bayad ko, yung sahod ko. Sabi niya, pumunta ka sa lugar na ito, kung nakikita mo yung mga hayop, yung mga baka, yung bakahan, kunin mo lahat dahil yan na yung sahod mo. Sabi niya, huwag mo akong biru, huwag kang magbiru ng ganyan. Oo. So sabi niya, hindi ako nagbibiro. Kunin mo dahil yung dapat na

sahod mo, nabibigay ko sa'yo, lumago siya at hindi ko ginamit, hindi ko kinain. At yan na siya. So, kinuha ng lalaki, umalis. Ginawa ko ito, sabi niya, O Allah subhanahu wa ta'ala, alang-alang lamang sa'yo. Kaya, kung ito ay isang mabuting gawain na para lamang sa'yo, O Allah, naway makaligtas kami dito sa kuwebang ito at ipahintulot mo na kami ay makalabas ng ligtas. So, pagkatapos nun, natanggal yung bato at nakalabas sila. Alhamdulillah. So, napakagandang kwento ng propeta. Ang propeta mismo, sallallahu alayhi wasallam, ang nagkwento at nagsalaysay sa atin kung saan maraming aral na mapupulot natin dito sa hadith, kung saan yung mga ganong gawain na ginawa ng mga kalakihan na para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala ay napakalaking bagay pala. Ibig sabihin, dito pa lang sa mundo, maaaring ipakita sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala ang gantimpala. Yun ay hindi pa yun ang pinakagantimpala niya. How much more sa kabilang buhay? Yun ang pinaka-final, pinaka-magandang gantimpala na ibibigay sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala pagdating ng araw ng paghuhukom sa mga mabuting ginawa mo alang-alang lamang sa Kanya. Hanggang dito na lamang, maraming salamat. Naway nakinabang tayo sa kwento ng Propeta Muhammad SAW at inshallah tayo'y gagawa ng mga mabuting gawain alang-alang lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Maraming salamat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang ating pagsama yon ay patungkol sa siwak. Ano ang ibig sabihin ng siwak? Maaring alam natin, maroon tayong nakikita, subalit marahil hindi natin batid kung gaano kahalaga ito at kung gaano pinahalagahan ito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang kanyang mga kasamahan. Ang siwak ay wikang Arabic na ang kahulugan ay paggamit ng stick, wood. May nakikita kayong parang sanga ng kahoy or yun, sanga ng kahoy na tinatawag na arak dito sa bansang Arabiano. So yun yung ginagamit sa siwak. So yung paggamit doon ay tinatawag din siwak sa wikang Arabic, kung saan ito ay ginagamit sa paglinis, pagdalisay ng ngipin o gilagid upang matanggal ang masangsam o masamang amoy ng bibig ng isang tao. Ano ang hatol ng Islam sa siwak? Ang siwak ay sunnah o kanais-nais, kaaya-aya sa Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala sa lahat ng oras. Sa lahat ng oras ito ay kanais-nais. Kahit na sa panahon ng pag-aayuno ng isang tao, sa panahon ng kanyang pag-aayuno, kanais-nais pa rin na siya ay magsagawa ng siwak o maglilinisan niya ang kanyang ngipin o gilagid sa mga pamamagitan ng sanga ng kahoy o yung tinatawag nilang miswak, kung saan ito ay gagamitin niya sa kanyang pagsasagawa ng siwak. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa panahon niya, talagang in-encourage niya, hinikayat niya ang kanyang mga kasamahan na gumamit o magsagawa ng siwak sa lahat ng kalagayan, sa lahat ng panahon, sa lahat ng oras. At mismo ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay mahalaga sa kanya ang tinatawag na siwak o pagsasagawa ng siwak. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya sa isang hadith, "As-siwaku mataharatun lil-fam wa mardatun lil-rabb." Ayon sa propeta, ang siwak ay pampadalisay ng bibig ng tao at ito ay kanais-nais o kaaya-aya, kamahal-mahal sa Panginoon. Ibig sabihin, ito'y kinalulugdan ng ating Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala ang pagsasagawa ng siwak. At sinabi niya sa ibang hadith, "Lawla an ashukka ala ummati la amartuhum bisiwak 'inda kulli salah." Ganun kahalaga ang siwak sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa ating pananampalatayang Islam. Sabi niya, kung hindi lamang sabi niya, mahirap para sa aking mga tagasunod. So nandoon talaga yung pagmamahal ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa ating mga Muslim, sa kanyang umma. Dahil sabi niya, kung hindi lang magiging mahirap sa aking umma, sa aking mga tagasunod, ang pagsasagawa ng siwak sa lahat ng oras o sa lahat sa bawat sala, kung hindi lang sabi niya mahirap sa aking mga tagasunod ang pagsasagawa ng siwak, paggamit ng siwak, ha? Ay na kulli sala. O la'amartuhum bisiwak, ay pag-utusan ko sila. Kung hindi lang sila mahirapan, iniutos ko na sana sa kanila na magsiwak, magsagawa ng siwak sa bawat pagdarasal. So yung pagsasala natin 5 beses. So, minimum 5 beses rin tayo dapat
magsisiwa kung hindi lang naawa sa ating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahil baka mahirapan tayo kung ito'y ginawang obligado ng ating pananampalatayang Islam. Ngayon, tulad na sinabi ko kanina, ang siwak ay kanais-nais sa lahat ng oras. Ngayon, may mga oras, may mga piling oras na mas kinakailangan. Mas kinakailangan magsiwak ang tao. Unang-una, sa panahon ng kanyang pagsasagawa ng wudu, lalo-lalo sa kanyang pagmumugmug. Pangalawa, kapag nagising siya mula sa pagkatulog. Ikatlo, عند تغير رائحة الفم, kapag nagbago ang amoy ng kanyang bibig, kailangan niyang gumamit o gumawa, magsagawa ng siwak. Maliban doon, عند قراءة القرآن, kapag nagbabasa ng Quran ang isang Muslim, وعند الصلاة, at kapag nagdarasal. At ganoon din, kapag papasok ka ng masjid, kapag papasok ka ng moske, ay magsasagawa ka ng siwak, pati na rin ang pagpasok mo sa bahay. Ito'y alinsunod sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung saan si Aisha radiyallahu anha, tinanong niya, or tinanong ng isa sa mga sahaba si Aisha radiyallahu anha, kung kailan nagsisimulang magsagawa ng siwak ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinagot ni Aisha, sabi niya, ganito yung tanong. Sabi ng sahaba kay Aisha, kapag papasok pala ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa bahay, ano ang pinakaunang gagawin o ginagawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kapag pumasok siya sa tahanan, sa kanyang bahay? So sagot ni Aisha, siyempre si Aisha, isa sa mga asawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, so itinatanong ng isang sahaba na si Ibn Shureh. Dahil siyempre kapag papasok ang propeta sa bahay, na alam ni Aisha dahil asawa siya. So ano ang unang ginagawa ng propeta? So sagot ni Aisha, sabi niya, bisiwak, yabda'u bisiwak, ibig sabihin ng pinakaunang ginagawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kapag siya ay papasok sa bahay, siya ay nagsasagawa ng siwak. At ganun din mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kapag ang tao humaba yung time ng kanyang pananahimik, so sa ganung pagkakataon, nagbabago ang amoy ng kanyang bibig. So kailangan din magsagawa ng siwak, at yun ang kanais-nais para sa kanya at kaaya-aya sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. At yun yung magiging dahilan upang magkaroon siya ng gantimpala. At lalo-lalo na kapag dilaw na ang ngipin ng isang tao. Diba? Eh syempre kailangan na talagang ano. Ngayon, sa panahon ngayon, meron tayong tinatawag na sipilyo, yung toothbrush. So ang tanong kung pwede bang panghalili ang sipilyo doon sa siwak. So sabi ng mga scholar, pwede bilang panghalili, kapalit ng siwak, ang pinakamahalaga naman doon ay para malinisan ang ngipin pati yung gilagid para mabawasan yung amoy ng bibig, malinisan yung dila. So pwede yun. Ganun pa man, ang pinaka mainam pa rin kung nagsisipilyo ka, in the same time magsisiwak ka upang masunod mo talaga yung ginawa ng propeta kanya, pati yung kanyang mga kasamaan na gumamit ng sanga ng kahoy na tinatawag na arak. O anumang kahoy dyan na pwedeng gawing siwak, at ito'y bilang pagsunod sa kanya sallallahu alaihi wasallam. Maraming salamat, hanggang dito na lamang. Naway marami tayong nagpulot na magagandang aral sa paksa natin ngayon. Maraming salamat. Assalamu alaikum
wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga kapatid, ang ating paksa ngayon ay patungkol sa kabutihan at kadakilaan ng paggunita at pagdakila, pagluwalhati sa Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, sa ating pananampalatayang Islam ay sadyang may mga gawain na magaan, madali, subalit ito ay nagdudulot ng malaking gantimpala. Ibig sabihin, ang magaan na gawain na ito, kapag ginawa ng isang mananampalataya, dahil dito, pinagkakaloob sa kanya ng Panginoong Allah ang magandang gantimpala, malaki at mabigat na timbangan sa pagdating ng araw ng paghukom. Maraming gantimpala, walillahilhamd. So, isa ito sa kabutihan ng ating pananampalatayang Islam. At ito ay napakarami. Napakarami. So ito ay katulad lamang ng hadith ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kalimatani habibatan ila ar-rahman khafifatani ala al-lisan saqilatani fil mizan subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Ulat mula kay Abu Hurairah, sumakanya nawa ang kaluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kanyang sinabi, sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, may dalawang salita na kaaya-aya sa mahabagin, kaaya-aya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Khafifatani alal lisan, magaan lamang sa dila, sabi ng propeta. Ibig sabihin ng magaan lamang sa dila, napakadali lamang. Hindi ka mapapagod at madaling bigkasin. Subalit, saqilatani fil mizan, mabigat sa timbangan sa kabilang buhay. So alam natin na pagdating ng araw ng paghukom, ay titimbangin ng Allah ang ating mga gawain. So, ang bagay na ito, ang dalawang dakilang salita na ito, ay kabilang sa makakatulong sa pananampalataya. Dahil isa itong karagdagan sa kanyang mga magandang gawain, bagkos, ito ay mabigat sa kanyang timbangan pagdating ng araw ng paghukom. So, sa hadith na ito, kabilang sa mga magagandang aral mula sa hadith na ito, hinihimok ng hadith na ito ang paggunita sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng dalawang dakilang salita na ito. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Kung saan ang kahulugan, kaluwalhatian sa Allah at sa kanya ang lahat ng papuri. Kaluwalhatian sa Allah ang dakila. So, dahil sa laki ng gantimpalang ipinagkakaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa taong nagsasagawa o bumibigkas sa dalawang salita na ito. Kabilang din sa mga magagandang aral mula sa hadith na ito, na ang taong gumugunita sa kanya, sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay nagtatamo ng pagmamahal. Nagdatamo ng pagmamahal mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ang pagmamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang alipin ay naaangkop sa kanyang kamahalan. Kung saan isa sa mga magandang bunga nito ay ang pagkakaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala ng parangal sa kanyang alipin. Parangal, gantimpala, kabutihan dito sa mundo at sa kabilang buhay. So, lalong-lalo na sa kabilang buhay dahil sa ganong paraan, magaan at madaling gawin at bigkasin ay nakakamit ng tao, nakakamit ng mananampalataya ang maganda, maraming kabutihan at mabigat na timbangan sa pagdating ng araw ng paghukom. So, Isa ito sa kabutihan ng ating Panginoon. Isa ito sa kanyang biyaya at habag sa mga taong mananampalataya sa kanya. So ganito kaganda ang ating pananampalatayang Islam, kung saan hindi natin ito matatagpuan sa ibang relihiyon o ibang pananampalataya. So magpapasalamat tayo sa Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala dahil doon sa mga biyaya, mga kabutihan na nakikita natin na ipinagkakaloob sa atin ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tulad ng sinabi ko, talagang sadyang may mga gawain sa pananampalatayang Islam na magaan lamang, napakadali lamang. Subalit ang gantimpala nito ay malaki. Ito'y malaking bagay sa Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. So uulitin natin yung dalawang dakilang salita nito. Baka sakaling maisaulo ng karamihan sa mga manonood, sinabi ng propeta, sabi niya, ang dalawang dakilang salita na ito ay Subhanallahi wa bihamdihi, Subhanallahil Azim. Napakadali lamang at mas mainam na dalasan natin ng pagbigkas nito sa umaga, sa hapon, sa gabi o anumang oras. So hanggang dito na lamang mga kapatid. Maraming salamat sa lahat na manonood. Naway, pagpalain po tayo ng Panginoon lahat at gabayan tayo o gabayan ang lahat ng mga taong hindi pa nagagabayan sa pananampalatayang Islam at pag-ibayuhin pa ang ating pananampalataya sa Kanya. Maraming salamat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ang natang papuri at pasasalamat ay ukol lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala at naway ang kapayapaan at pagpapala ni Allah subhanahu wa ta'ala ay mapasa kanyang huling propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilang pagpapatuloy po ng ating pagtalakay sa serye ng mga pag-aaral hinggil sa Ramadan, mga aralin hinggil sa Ramadan, ito po ay dalawamput-anim na aralin na ang pamagat po nito ay ang zaka, ang mga alituntunin nito at ang kahigtan ng pagbibigay ng sadaka. Sinabi po ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Ito po ay sa Suratul Bayyina, verse 5. Matatagpuan po natin to na aya na nagbibigay sa atin ng pagmumuni-muni na inutusan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala na sumamba lamang sa Kanya ng hunafa at itayo natin ang pagdarasal at ibigay natin ang nararapat na zaka. Ito po ay ayon sa malapit na kahulugan ng ating binasang aya. Sa makatuwid mga kapatid sa pananampalataya, ang pagbibigay ng zaka ay inubliga po ni Allah subhanahu wa ta'ala. Gaya nga ng sinabi natin noong mga nakaraan nating mga aralin, nakapagsinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala ang sala, ang kalugtong lagi nito ay ang zaka. Wa aqimus salata wa atuz zaka, yun ang sinasabi lagi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya naman mga kapatid, bilang isang Muslim, marapat sa atin na maintindihan at maunawaan na ang pagbibigay ng zaka ay inubliga ni Allah subhanahu wa ta'ala para sa ating mga Muslim, sa sino mang may kakayanan dito. Of course, ang pagbibigay ng zaka ay may mga kondisyon ito na unang-una kinakailangan na maging malaya ang isang tao. Wala pong zaka sa isang taong alipin at of course, kinakailangan din na Muslim ang isang tao. At of course, na ang pagiging obligado ng zaka, unang-una ay mayroon po itong tinatawag na nisab. Ang nisab, ang tinatawag na nisab ay ang halaga na kinakailangang marating ng kanyang kayamanan upang masabi natin na inuobliga na sa kanya ang pagbibigay ng zaka. At kinakailangan din po dito sa zaka o yung pagbibigay ng kawang gawa na dumating po yung isang taon o di kaya umabot ng isang taon yung haul nang hindi po ito nababawasan. Ang ibig pong sabihin nito, na kapag ang isang kayamanan umabot siya sa takdang halaga nito na kinakailangan na kuhanan ng zaka, ay kukuhanan po ito. Ngunit kung umabot po ito, dapat umabot po ito ng isang taon, sapagkat kung hindi po ito aabot, ay hindi po nagiging obligado ang zaka dito. So ibig sabihin, ang pagbibigay ng zaka ay bilang paglilinis sa kayamanan ng isang taong mayaman. At ang pagbibigay ng zaka, inubliga ni Allah subhanahu wa ta'ala para maramdaman ng isang tao ang pagtulong niya sa kapatid niyang Muslim na mahirap. Ang pagbibigay ng zaka ng isang tao ay nagtuturo sa atin na magkaroon tayo ng pagbibigayan. Ibigay natin sa dapat na bigyan ang ating mga zaka sapagkat ito ay obligasyon sa atin ni Allah, iniobliga sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagbibigay ng zaka, ayon na rin sa mga pantas natin, ay hindi natin maaaring ipagwalang bahala sapagkat ito ay nagdudulot ng malaking kasamaan sa umma natin kung hindi natin ibibigay. Hindi nagkakaroon ng kahirapan, hindi nagkakaroon niya ng anumang mga kriminalidad na nakikita natin sa ating kapaligiran sa kasalukuyan, maliban na lamang sa ang isa sa mga dahilan nito ay hindi nabibigyan ng tamang na hindi na ibibigay ang tamang zakah sa tamang tao. Kaya naman, isa sa mga panahon ng ating panahon ng mga dakilang mga leader natin ng mga Muslim, dumating sa panahon nila na ang isang taong gustong magbigay ng zaka ay wala na siyang mapagbigay ng zaka at wala na tumatanggap ng zaka niya dahil sa pantay-pantay at tama ang pinagbibigyan ng zaka dito. Ang mga pinagkukunan ng zaka ay apat po ito. Ayon na rin sa pag-aaral ng ating mga pantas, apat po ito. At babanggitin po natin ito. Ang una dito, yung tinatawag na ang pinagkukunan ng zaka, ang una po dito ay ang anumang nagmula sa lupa na tumutubo at nagdudulot ng bunga at butil. Katulad halimbawa po ng palay, katulad po halimbawa ng palay na butil at yung bunga naman katulad ng dates o jatiles. Ito po ang unang uri na kukuhanan natin ng zaka. Pangalawang kukuhanan natin ng zaka ay yung mga hayop. At ang nabanggit mo na hayop dito ayon sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay yung tatlong uri lamang na hayop na ito na binanggit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung kamelyo, yung baka at yung mga tupa. At bawat batas po dito sa kamelyo, sa baka at saka sa tupa ay kinakailangan po nating pag-aralan sapagkat ang nisab o yung kinakailangan marating na bilang ng isang hayop para bigyan natin ng zaka ay nagkakaiba-iba ayon din sa pagkakaiba-iba ng uri nila. Pangatlo po dito ang pagbibigay ng ang uri ng pagkukuhanan ng zaka ay ang pangatlo dito yung tinatawag na yung mga ginto at pilak. Ang ginto at pilak, ito po yung kayamanan na kung saan nanggagaling sa lupa na kinukuha ng mga tao. Ang ginto at pilak po ay kinakailangan pong bigyan ng zaka. Kapag ang isang tao nagkaroon siya ng specific, meron siyang specific na bigat o di kaya dami ng ginto at pilak, kapag dumating na siya doon sa particular na bigat na yon o di kaya dami ng ginto at pilak na yon, ay inuobliga siya ni Allah subhanahu wa ta'ala na magbigay ng kanyang zaka. At ganoon din po, yung pinakahuli ay yung mga tinatawag na urudut tijara o yung tinatawag na mga pagninegosyo, yung mga panindang pangnegosyo na nilalaan ng tao sa kanyang sarili para kumita. Katulad halimbawa, ang negosyo ng pabahay. Naglaan siya ng negosyo, ginawa niyang negosyo ang kanyang bahay, gumawa siya ng napakaraming bahay, at ginawa niyang negosyo ito. O di kaya nagtinda siya ng negosyo siya halimbawa ng mga prutas, o di kaya pala isdaan. Ano mang inilaan niya para sa negosyo, ay bumabalik po ito sa tinatawag na uru tijara o yung paninda niyang pangnegosyo. At kapag ang takdang halaga po ng kanyang naipon o kita ay umabot na doon sa tinatawag na nisab at umabot ng isang taon, dito po ay kinakailangan niyang bigyan ng zaka o labasan ng zaka ang kanyang kayamanan o di kaya ang kanyang kinita na kayamanan. Kaya naman, bilang isang Muslim, hindi marapat sa atin na pigilan ang pagbibigay ng zaka sapagkat ito ay para sa kabutihan natin. Unang-una sa ating sarili para pagtanggal ng ating mga makamundong pagnanasa lamang, ibig sabihin sa kayamanan, o makapagbigay din tayo sa ating mga kapatid na mga Muslim. At isa pa, bukod sa zaka, may tinatawag tayong sadaka na ang sadaka ay sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manakasamalun min sadaka. O di kaya hindi nababawasan ang isang taong ang pera ng isang taong nagbibigay ng sadaka. Sa katotohanan, kung ano ang ibinigay mo sa isang tao na bilang isang sadaka ay babalik sa iyo ito insha'Allah subhanahu wa ta'ala. So ang pagbibigay ng zaka ay obligado samantalang ang pagbibigay naman ng sadaka, ito ay kanais-nais at ito rin ay nagtuturo sa atin upang tumulong sa ating kapwa-tao at upang magkaroon din tayo ng reward insha'Allah subhanahu wa ta'ala na ating aasahan dito sa mundong ito at lalong-lalo na sa kabilang buhay. Kaya naman, Hanggang dito na lang po at maraming salamat pong muli sa inyong pagsubaybay at abangan niyo po ang share niyo ng aming mga tatalakayin pa sa mga aralin sa Ramadan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Ang kahulugan ng pagsasaksi na si Muhammad ay sugo ng Allah. Hindi lamang ang kahulugan nito ay ang pagbigkas o ang pagsabi na si Muhammad ay sugo ng Allah. Dahil ayon sa mga ibang nananampalataya, ang paniniwala nila ay sapat na yung sumaksi na siya nga ang huling sugo. Pero ang katotohanan, isa-isahin natin dito kung ano talaga ang tunay na kahulugan ng pagsasaksi kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang sugo. Una, tungkulin nating paniwalaan siya na siya nga ay isang sugo mula sa Allah. Pangalawa, siya ay isinugo sa lahat ng sangkatauhan. Pangatlo, siya ang pinakasagka at pinakahuli sa lahat ng mga propeta at sugo. Pang-apat, kinakailangang maniwala tayo sa lahat ng kanyang ipinabatid. At pang-lima, ang sundin natin ang lahat ng kanyang mga ipinag-uutos at iwasan natin ang lahat ng kanyang mga ipinagbabawal. Pang-anim, ang sambahin natin ng Allah subhanahu wa ta'ala ayon sa kanyang mga itinuro. Ngayon, isa-isa natin itong bibigyan ng mga patunay mula sa Quran at sa hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Tungkol doon sa paniniwala sa kanya bilang isang sugo, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surat Al-Fatah, وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا. Ang ibig sabihin ito, ang sino mang hindi naniwala sa Allah at saka sa kanyang sugo, katotohanan kami ay naglaan sa mga nagtatakwil nito ng lumalagablab na apoy. Matinding babala ang sino mang nagtakwil sa pagiging propeta at sugo ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matutunghayan din natin na sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umirto an uqatil an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Rawahul Bukhari. Na ang ibig sabihin nito, ako ay napag-utusan na buksain ang sangkatauhan hanggat sa sila ay sumaksi na walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin maliban sa Allah at si Muhammad ay sugo ng Allah. Mga ilang pang talata na matutunghayan sa banal na Quran, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surat An-Nisa, wa arsalnaka lin-nasi rasula, at ikaw ay aming isinugo sa sangkatauhan bilang sugo. Ito ang siyang mga patunay mula sa Quran at sa hadith ng propeta na nagpapatotoo na si Muhammad ay tunay na isinugo sa sangkatauhan. Pangalawa, si Muhammad ay isinugo sa sangkatauhan. Matutunghayan natin sa surat Al-A'raf, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. Ang ibig sabihin nito, sabihin mo o Muhammad, o sangkatauhan, katotohanan, ako ay sugo ng Allah sa inyo, sa lahat. At gayon din naman na matutunghayan sa surat Al-Anbiya na sinabi rin ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. At ikaw o Muhammad ay hindi namin isinugo, kundi bilang isang habag para sa lahat ng nilalang. At isa na namang patunay dito na ibibigay natin bilang patotoo na si Muhammad ang siyang pinakasagka o pinakahuli sa mga propeta. Bilang mga Muslim, tayo ay naniniwala na wala nang ibang darating pang propeta o sugo dahil ito ay tinapos na sa pagkasugo ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Wa khatama bi an-nabiyyun." At tinapos na sa pamamagitan ko ang mga propeta. Ibig sabihin, wala nang propetang darating pagkatapos niya. At ito ay matutunghayan din sa banal na Quran, sa Suratul Ahzab, na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, walakinna Rasulullahi wa khatam an-nabiyyin." Nang ibig sabihin nito, si Muhammad ay hindi magulang ng isa sa inyo, bagkos siya ay isang sugo at pinakasagka sa lahat ng mga propeta. Ang ilang pang dapat nating paniwalaan kay Muhammad bilang sugo at propeta ay ang lahat ng kanyang mga tinuran at ipinabatid. Maging ito ay patungkol sa mga bagay na lingid at sa mga bagay na nakikita, mga ipinag-utos at ipinagbabawal. Dahil sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, sa Surat An-Najm, sinabi niyang, "Wama yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tunay na siya ay hindi nagsasalita ng ayon sa kanyang sarili, bagkos ito ay ibinibigay sa kanya na kapahayagan. Ang patunay naman dito na kinakailangan nating sundin ang lahat ng kanyang mga tinuran at ibinatid sa atin lahat ay ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Surat An-Nisa. Sinabi niyang, "May yuto'ir rasula fakat ata Allah." Pinag-utusan tayo mga mananampalataya na ang sino mang sumunod sa sugo ay sinunod din niya ang Allah. Ibig sabihin, kung tayo ay tumalikod at di sumunod sa kay Propeta Muhammad SAW, para na rin tayong tumalikod at di sumunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Gayun din naman yung patunay na ang lahat ng kanyang mga ipinagbabawal ay kailangan nating iwasan at talikuran, dahil sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran sa Surat Al-Hashr, "Wama atakumur rasul fakhuduh, wama nahakum an fantahu." Na ang ibig sabihin nito, ang anumang na iparating sa inyo ng sugo ay inyong kunin at panghawakan, bagkos ang mga ipinagbabawal niya sa inyo ay inyong talikuran at huwag niyong gawin. Ang pinakahuli na dapat nating isaalang-alang bilang sugo ng Allah, si Muhammad SAW, ay kinakailangang sambahin natin ang Allah subhanahu wa ta'ala ayon sa kanyang itinuro. Dahil hindi tayo, o wala tayong karapatan na magtakda ng anumang paraan ng pagsamba sa kanya o batas o anumang mga ipinagbabawal, kundi kinakailangang ito ay umalinsunod sa propeta sallallahu alaihi wasallam. Dahil sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam ayon sa na isalaysay ni Muslim, "Man amila amalan laysa alayhi amruna fawarad." Ang sino mang gumawa ng isang gawain na hindi ito nakabatay sa aming gawain, ito ay tatanggihan. Na ang ibig sabihin, kinakailangang alamin natin kung ano ang mga ipinapatupad natin mga katuruan. Kung ito ba ay naaayon sa katuruan ng propeta sallallahu alaihi wasallam, tulad na lamang ng alimbawa ng pagdarasal, dahil sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Sallu kama ra'aytumuni usalli." Isagawa niyo ang sala ng tulad na nakita niyong pagsasagawa ko. Ito ang siyang pinaka maiksing pagpapaliwanag tungkol sa kahulugan ng Muhammad Rasulullah, ang pagsasaksi na si Muhammad ang siyang huling propeta, na siya ay tunay ngang sugo ng Allah. Sana ay may patupad natin ang lahat ng ating mga ginagawa batay sa katuruan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: التوحيد ما هو التوحيد؟
1: Ang tauhid, ano ang ibig sabihin ng tauhid?
0: قد يسألك بعض الناس هل أنت موحد؟ تقول نعم.
1: Maaaring tanungin ka ng isa sa mga tao, ano ang ibig sabihin ng tauhid?
0: التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات.
1: Ang tauhid ay ito ang pagbubukod-tangi sa Allah subhanahu wa ta'ala sa tatlong uri. Ito ang una ay ang sa kanyang pagkapanginoon, pangalawa sa kanyang pagka-Diyos, at sa kanyang mga magandang pangalan at mga katangian.
0: فالتوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام.
1: At ang tauhid ay nababahagi sa tatlong bahagi.
0: توحيد الربوبية هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله.
1: أولا توحيد الربوبية أو ang pagka-Diyos ng Allah سبحانه وتعالى.
0: الثاني توحيد الألوهية هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى.
1: Pangalawa ay ang توحيد الألوهية أو ang kaisa ng Allah سبحانه وتعالى sa kanyang pagka-Diyos sa pagsamba.
0: الثالث توحيد الأسماء والصفات هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأسماء وصفاته.
1: Pangatlo ay ang tauhid al-asma wa sifat o ang kaisaan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga magandang pangalan at kumpletong mga katangian.
0: Nuthbit kul ma athbat Allah li nafsi wa athbat lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Ating ipagpapatibay ang lahat ng mga ipinagtibay ng Allah subhanahu wa ta'ala at ng kanyang sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
0: Wa nunazzih Allah subhanahu wa ta'ala min athrat al-khalq.
1: At ating ilalayo ang Allah subhanahu wa ta'ala mula sa paghahalintulad sa mga nilikha.
0: Naqul amanna wa saddaqna wa sallamna wa la nas'al wa la naqul kayf.
1: At tayo ay at ating sasabihin na tayo naniniwala sa lahat ng iyon sa mga pangalan at katangian ng Allah at hindi tayo magtatanong kung paano o bakit.
0: فهذا هو التوحيد وهذه انواع التوحيد الثلاثه والله اعلم.
1: At ito ang mga bahagi ng tauhid o mga uri ng tauhid.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ang ating paksa ngayon, aking mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay patungkol sa sinabi ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran. Ito ay sa Suratul Hashr, verse 18. Ito ay may kinalaman sa pagsusuri sa sarili ng bawat isa o pagsusuri ng bawat isa sa kanyang sarili. Sinabi ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. سورة الحشر verse 18. Sabi ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala sa aya na ito, O kayong mananampalataya, katakutan ninyo ang Allah. Matakot kayo sa Allah at tingnan mabuti ng bawat isa, bawat sarili, kung ano ang kanyang nailaan, kung ano ang kanyang naihandog, kung ano ang kanyang nagawa para sa kinabukasan. Wattakullah, at matakot kayo sa Allah, inna Allah khabirun bima ta'malun, tunay na Allah ay ganap na nakababatid sa anumang inyong mga ginagawa. Ayon kay Ibn al-Qayyim rahimahullah sa aya na ito, sabi niya, ito ay nagpapatunay na obligado sa bawat isa na suriin, tingnan mabuti ang kanyang sarili. Kung siya ba ay nakagawa ng mabuting bagay, kung siya ba ay nakagawa ng pagsamba, tamang paraan ng pagsamba, kung siya ba ay nakagawa ng mga pag-uutos ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala na siya magiging dahilan upang siya ay maligtas pagdating ng araw ng paghukom. At sa aya na ito, sabi niya dito na yung kinabukasan, ang tinutukoy sa salitang kinabukasan sa aya na ito ay ang araw ng paghukom. So tingnan natin ang ating sarili kung ang ginagawa natin ay mabuti, kung ang ating ginagawa para sa yawmul qiyama o araw ng paghukom ay tama. At kung siya ba ay nakagawa na masama o labag sa pananampalatayang Islam na siyang magiging dahilan ng kanyang kapahamakan. So ito ay dapat suriin ng bawat isa ayon kay Ibn al-Qayyim rahimahullah. Ang pagsusuri ng sarili ay binubuo ng dalawang uri. Unang uri, pagsusuri sa mga ginagawa bago ito isagawa. Ang ibig sabihin ng ating sinasabi ay bago mo gawin ang isang bagay ay tingnan mo na. Tingnan mo kung ito ba ay tama. Ito ba ay alinsunod sa kautusan ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ito ba ay ginagawa mo para lang sa Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ito ba ay alinsunod sa kautusan o katuruan ng Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. So bago mo gawin, tingnan mabuti at suriin kung ito aba ay tama. Pangalawang uri ng pagsusuri sa sarili ay pagkatapos itong gawin. So pagkatapos mo gawin ang iyong nagawa, tingnan mo kung ito ba ay nagawa mo ng tama, at kung nagawa mo ng mali ay itutuwid mo. Or ito, titingnan mo kung ito ba ay may pagkukulang. Mayroon kang pagkukulang sa pagsasagawa nito, para mapunan mo at ikaw ay magbabalik loob sa Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayon kay Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu wa arda, sabi niya, Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Suriin ninyo, kwentahin ninyo ang inyong mga sarili bago pa man kayo ang susuriin, bago pa man kayo ang kukwentahin pagdating ng araw ng paghukom. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu, at timbangin ninyo ang inyong mga sarili bago pa man kayo ang titimbangin pagdating ng araw ng paghukom. So ang ibig sabihin, ang tinutukoy ni Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu arda sa kanyang salita na ito ay ang bawat isa ay suriin niya ang kanyang sarili kung siya ba ay nakagawa ng tama
bago pa man dumating ang araw ng paghukom upang sa ganun ay wala siyang pagsisihan. Ayon kay Ibrahim at Taimi, sabi niya, iniisip ko sabi niya na ang aking sarili ay nasa paraiso. Kumakain sa mga bunga nito, kasama ko ang aking mga magagandang asawa, nagpapakasaya sa paraiso, at tinitingnan ko rin ang aking sarili na halimbawa ako ay nasa impyerno, wali'adu billah, ako ay nasa impyerno na ako ay pinaparusahan, na nalalasap ko ang lahat ng mga sakit sa impyerno. Ngayon, tinatanong ko ang aking sarili kung alin sa dalawang ito ang aking gusto. Paraiso ba o impyerno? So ganun sinusuri ng mga taong salaf o mga taong nauna sa ating mga Muslim. Ganun nila sinusuri ang kanilang mga sarili. Kaya ganun na lamang ang inabot ng kanilang pananampalataya o antas ng kanilang pananampalataya. So, isang payo ito mula sa akin, una sa aking sarili at sa ating lahat. Nasuriin natin ang ating mga sarili, tingnan mabuti ang ating mga ginagawa, kung ito ba ay tama o mali. Maraming salamat sa inyong lahat. Hanggang dito na lamang. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Sadyang napakaraming mga Kristiyano ang naniniwala na si Jesus ay anak ng Diyos at Diyos na rin. Kaya nga naman, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi nagpabaya sa pagbigay ng pahalintulad sa pagkakalikha kay Jesus. Matutunghayan natin sa banal na Quran, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surat Ali Imran, "Inna mathala Isa inda Allah kamathali Adam, khalaqahu min turab, thumma qala lahu kun fayakun." Ang dahilan ng pagkapahayag ng talatang ito ay nung isang araw, dumating ang mga tao mula sa lungsod ng Najran. Ito ay isa sa mga lungsod ng Saudi Arabia sa dakong timog nito. Kanilang inuusisa ang propeta sa Islam at tinanong. Sinabi nilang, "Ano ba itong pinagsasabi mo tungkol sa aming kasamahan?" Ang sabi ng propeta sa Islam, "Sino ba ang inyong kasamahan?" Sinabi nilang, "Si Jesus." "Sinasabi mong siya'y alipin ng Diyos?" Ang sabi ng propeta sa Islam, "Oo." Muli silang nagtanong, "At bakit? Meron ka bang nakitang katulad ni Jesus sa pagkakalikha na walang ama?" Hindi nakapagsalita ang propeta sa Islam sa pagkakataong ito. Kaya nung sila ay lumabas, dumating si Anghel Jibril at sinabi niya sa propeta sa Islam, "Kapag ka sila ay bumalik, sabi mo sa kanila." Ang talatang ipinahayag ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surat Ali Imran, "Inna mathala Isa inda Allah kamathali Adam, khalaqahu min turab, thumma qala lahu kun fayakun." Nang ibig sabihin nito, katotohanan, ang kahalintulad ni Jesus sa paningin ng Allah ay katulad ni Adan. Siya ay nilikha niya mula sa lupa at pagkatapos ay sinabi niyang kun, mangyari at mangyayari nga. Bibigyan natin ng maikling pagpapaliwanag ang talatang ito upang sa gayon ay mabigyan ng kaliwanagan ang mga kababayan natin, mga Kristiyano, at gayon din ang mga kapatid nating Muslim, na malaman nila ang katotohanang umiikot sa pagkatao ni Jesus. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang pagkakalikha kay Jesus ay kahalintulad ng pagkakalikha kay Adan. Na ibig sabihin nito ay may mga bagay na sila ay magkatulad. Una, sila ay kapwang propeta. Propeta si Adan at propeta rin si Jesus. Pangalawa, ang pagkakalikha sa kanila ay may kababalaghan, katakataka. Bakit? Nilikha si Adan mula sa lupa at nilikha si Jesus ng walang ama. Ito ang nais nating linawin dito. Ang pagbibigay, pag-alintulan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pagkakalikha sa kanilang dalawa. Na siyang pinapatunayan ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang pagkakalikha kay Jesus na walang ama ay hindi dahil sa upang igiit at ipagbigay alam na si Jesus ay anak ng Diyos, na Diyos na rin. Bagkos, ang pagkakalikha ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Jesus na walang ama ay upang ipahayag ang ganap na kapangyarihan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay kaya niyang lumikha sa anumang paraan na nais niya. Ang pagkakalikha ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Adan
ay higit na mas mahirap, mas kahanga-hanga, mas matindi kaysa sa pagkakalika kay Jesus. Si Jesus nilikha na walang ama at nagmula sa sinapupunan ng isang babae. Samantala, si Adan ay nilikha mula sa lupa. Ito yung sinabi niyang khalaqahu min turab, nilikha niya mula sa lupa. Ibinigay niyang patutuo na kung papaniwalaan na si Jesus ay anak ng Diyos dahil siya ay walang ama, mas higit na dapat paniwalaan si Adan na anak ng Diyos. Lahat tayo ay nilikha mula sa sinapupunan ng isang babae, ng ating ina. Ito ay isang napaka-simpleng paraan ng pagkakalikha sa tao. Ito ang siyang kalikasan. Samantalang pagkakalikha kay Adan, ang pagkakalikha kay Adan ay higit na kahanga-hanga at kataka-taka.

higit na makapangyarihan sa lahat. Sa sinabi niyang thumma qala lahu kun fayakun, at pagkaraan ay sinabi niyang kun, mangyari at mangyayari nga, lahat ng nililikha ng Allah SWT ay nagmumula sa kanyang salitang kun o sa pamamagitan ng kanyang salitang kun, mangyari. Nilikha niya si Adan sa pamamagitan ng kanyang salita na kun, gayon din si Eva, gayon din si Jesus, gayon din ang lahat ng nilalang. Kaya, walang dapat pag-alilangan sa pagkakalikha kay Jesus na siya ay isang ganap na tao na hindi dapat sinasamba. Sa Islam, tunay na makatarungan ang ibinibigay kay Jesus. Ilagay natin siya sa tunay na kanyang kinalalagyan. Si Jesus ay hindi humigit sa isang propeta, sugo. Sinabi ng Allah SWT sa surat As-Saf, sinabi niya nga, وَإِذْ قَالَ عِيسَى إِبْنُ مَرْيَمْ يَا بَنِي إِسْرَائِيلِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاتِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدْ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. Ito ang ipinahayag ng Allah Subhanahu wa ta'ala sa katotohanan na nagpapatotoo sa pagkatao ni Jesus. Nang ibig sabihin ito, tandaan, nang sabihin ni Jesus na anak ni Maria, o angkan ng Israel, katotohanan, ako ay isang sugo mula sa Diyos para sa inyo. Bilang patotoo sa nauna sa akin na aklat, ang Torah, at biglang nagbibigay ng magandang balita sa isang propeta o sugo na darating pagkatapos ko na ang pangalan ay Ahmad. Subalit, nang may parating nito ang mga maliliwanag na katibayan, sila ay nagsabi, iyan ay maliwanag na salamangka o panggagaway. Sadyang ang mga walang pananampalataya, anuman ang iparating ng mga katibayan, ay talagang hindi nila tatanggapin ito at kusa silang tatalikod sa katotohanan. Ang nais nating sabihin dito sa talatang ito, sa sinabi niya nga, sinabi ni Jesus, inni rasulullahi ilaykum, katotohanan ako ay isang sugo ng Allah sa inyo. Hindi humigit sa isang sugo si Jesus. Kaya, ilagay natin siya sa tamang antas sa kanyang kinalalagyan. Ang antas ng Diyos, ang Allah, siya lang ang nag-iisang may antas nito. Si Jesus, ilagay natin sa tamang kinalalagyan, siya ay nasa antas ng mga propeta at sugo na katulad ni propeta Abraham, ni Noah, ni Moses, ng iba pa mga propeta. Kaya, inaanyayahan namin ang mga kababayan namin Pilipino na buksan natin ang ating puso't diwa, ang pag-unawa, na sana ay mabigyan tayo ng higit na kaliwanagan patungkol kay Jesus na siya ay isang tao na sumasamba sa nag-iisang Diyos, ang Allah.

Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ang ating paksa ngayon ay patungkol sa mahabbatun nabi sallallahu alaihi wasallam. Ang kahulugan ay pagmamahal sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunay na ang pagmamahal sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay obligasyon ng bawat Muslim. Obligasyon ng lahat ng mananampalataya. Sinabi ng Allah sa Quran, Qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Sinabi ng Allah, o Muhammad, sabihin mo, kung tunay na o kung mahal ninyo ang Allah, kung mahal ninyo ang Allah, sumunod kayo sa akin at mamahalin kayo ng Allah. At patatawarin pa sa inyo ang inyong mga kasalanan. Wallahu ghafurur rahim. Ang Allah ay mapagpatawad at maawain. Ang pagmamahal sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dapat ito ay nauuna sa lahat ng bagay. Pagkatapos ng pagmamahal natin sa Panginoon. Dahil dito, sa pamamagitan nito, makakamit natin ang ganap na pananampalataya. Sinabi ng susugo, sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith. Sabi niya, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Sabi niya, hindi ganap, magiging ganap ang pananampalataya ng isa sa inyo, maliban na ako'y magiging pinakamamahal sa kanya, kaysa kanyang anak, kaysa kanyang magulang, at sa lahat ng tao. Itong si Umar ibn al-Khattab, radiyallahu an, isa sa mga kasamahan ng propeta. Dumating siya sa propeta at sinabi sa propeta, sabi niya, tunay na ikaw na ang pinakamamahal sa akin, o Muhammad, maliban lang sa aking sarili. Ang ibig sabihin ng kanyang sinabi, ang propeta ang pinakamamahal sa kanya sa lahat ng bagay, subalit ganun pa man, mas mahal pa rin niya ang kanyang sarili kaysa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ano ang sagot ng propeta? Sabi niya, la yu'min ahadukum hatta akuna ahabba ilay min nafsihi. Kailanman hindi magiging ganap ang pananampalataya ng isa sa inyo, maliban na ako'y magiging pinakamamahal sa kanya kaysa kanyang sarili. Kaya anong sabi ng sinabi ni Umar? Sabi niya, sumpa man sa Panginoon na siya nagbabasa sa'yo, nagpahayag sa'yo ng revelasyon, ngayon ay ikaw na ang pinakamamahal sa akin kaysa aking sarili. Allahu Akbar. Ano ang sambit ng propeta? Sabi ni al-ana ya Umar. Ngayon, sabi ni anong propeta, ngayon ganap na ang iyong pananampalataya, o Umar. At may mga ibang scholar ng kanilang sinasabing kahulugan ng sinabi ng propeta na al-ana ya Umar, ngayon ay alam mo na ang katotohanan sa pagmamahal sa akin at pagmamahal sa Allah, at kung sino ang dapat unahin sa pagmamahal at kung paano nagiging ganap ang pananampalataya ng isang tao. Ang mga kasamahan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang mga sahaba, ay silang pangunahing halimbawa, mabuting huwaran sa pagmamahal sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inihandog nila ang lahat ng bagay, ang lahat ng mahahalagang bagay sa kanilang sarili para sa propeta, para sa pagmamahal sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya sa kanilang puso, wala nang pinakamamahal sa kanila kundi ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ito'y makikita natin sa kanilang pagsunod sa mga kautusan at kaparaanan ng propeta, at kanilang pag-iwas sa mga
ipinagbabawal ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. May isang lalaki dumating sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nagtatanong siya patungkol sa kung kailan darating ang araw ng paghukom. Ano ang sagot ng propeta? Sabi ng propeta, ma'a'dad talaha. Ano ang naihanda mo sa araw na iyon, sa araw ng paghukom? Sabi ng lalaking ito, ma'a'dad talaha. Min kathiri salatin wala sawmin wala sadaka. Wala akong naihanda sa araw na iyon na maraming pagdarasal, ni maraming pag-ayuno, o maraming kawanggawa. Walakinni uhibbullah wa rasulah. Subalit, mahal ko ang Allah at ang kanyang sugo. Allahu Akbar. Anong sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa lalaki na yun? Anta ma'aman ahbabt. Ikaw ay kasama ng sinumang iyong minamahal. Ang pagmamahal sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay siyang landas at daan tungo sa paraiso. Siyang pintuan tungo sa pagmamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ito ay malaking patunay, malinaw at malaking patunay at palatandaan ng pananampalataya ng isang tao at kanyang pagiging tapat sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya yan ay makikita natin ang mga katangian nito. Ang mga katangian nito ay makikita natin sa mga kasamahan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya itong si Abu Sufyan, sabi niya sa kanyang mga tauhan, sabi niya, wala na akong nakitang mga tao na lubos nilang minamahal ang kanilang kapwa kaysa mga kasamahan ng propeta sa kanilang pagmamahal sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, ibig sabihin ng kanyang sinabi, ang mga sahaba ay lubos at wagas ang kanilang pagmamahal sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At itong si Amr bin al-As radiyallahu anhu, sabi niya, wala nang pinakamahalagang bagay at pinakamamahal sa amin kundi si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itong si Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu na kanyang pinsan at kanyang manugang, tinanong siya kung papaano ang pagmamahal nila sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang sagot niya, si Muhammad, sabi niya, ay siyang pinakamamahal sa amin. Mas mahal namin siya kaysa aming mga anak, kaysa aming mga asawa, kaysa aming mga magulang, at mismong kaysa aming mga sarili. Allahu Akbar. So ganyan, minahal ng mga sahaba ang propeta. At ganyan ang ipinakita nila sa mga Muslim sa mananampalataya na dapat nating sundin. At tandaan natin, ang pagmamahal sa propeta ay hindi lamang sa dila. Hindi lamang ito, hindi sapat na sasabihin natin na mahal ko ang Allah o mahal ko ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subalit kung tunay na mahal natin, kung tunay na mahal mo ang sugo ng Allah, ay makikita ito sa iyong gawain. Makikita ito sa iyong pamamaraan, mga salita at gawain. Dahil ang tunay na pagmamahal sa propeta ay sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang paraan, sa kanyang kautosan, sa kanyang sunnah at pag-iwas sa kanyang mga ipinagbabawal. Ito ang tunay na pagmamahal sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tayo inananalangin na ibilang tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong kanyang minamahal at nagmamahal sa kanyang sugo. At naway makasama natin ang propeta sa kanyang paraiso at sana'y tayo mananatili sa pagsunod sa kanyang pamamaraan, sa kanyang sunnah, sa kanyang katuruan.
sallallahu alaihi wasallam. So hanggang dito na lamang. Sana marami tayong napulot na aral mula sa ating paksa ngayon, dahil tulad ng sinabi ko, ang pagmamahal sa propeta ay obligasyon ng bawat Muslim. Hanggang dito na lamang, maraming salamat sa inyong lahat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang ating paksa ngayon ay patungkol sa pagtaguyod sa mga tahanan sa pamamagitan ng pagsamba, paggunita sa Allah at pagbabasa ng Quran. Dapat sa tahanan ng isang Muslim ay ginugunita rito ang Panginoong Allah. Binabasa dito ang Quran o salita ng Diyos, salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nagsasagawa ng dasal, sala ang mga tao rito sapagkat kapag ang tao o tahanan ng isang Muslim ay hindi na nababanggit rito ang pangalan ng Allah, hindi na nababasa dito ang Quran, ay malaking problema sapagkat ito ay inihalimbawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa libingan na parang mga patay ang nakatira rito. Yung nakatira sa tahanan na iyon ay parang patay ayon sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Parang libingan yung tahanan na iyon. So, malamang may mga Muslim o maraming mga Muslim na sa tahanan nila ang maririnig mo lamang ay musika, panonood lamang ng TV, pakikinig ng musika, drama, hindi na nababanggit dito ang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi na, maski mga babae roon ay hindi na nagsasala. So malaking problema yon. Sa kabila ng ang tahanan na ito ay nakatira rito ay mga Muslim. Ganun pa man, hindi na nababanggit. Tulad ng sinasabi natin, hindi na nababanggit dito ang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. So alam natin na ang mga kababaihang Muslim, ang pinakamainam sa kanila ay magsasala sila sa kanilang mga tahanan. Ganun pa man, hindi sila nagsasala sa mga tahanan sa kanilang bahay. So totally, hindi na nababanggit kahit yung Quran. And then sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pag binasa mo yung Quran sa bahay, lalayo ang demonyo. So ngayon, kabaliktaran dahil instead na babasahin doon yung Quran, pakikinggan ang mga lecture, Islamic lecture, mga aralin tungkol sa Islam, ang pinakikinggan ay puro drama, musika, at iba pa na hindi kabilang sa katuruan ng pananampalatayang Islam. So, may hadis ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ukol dito. Isang hadis na naiulat ni Abu Huraira radiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, la taj'alu buyutakum maqabir, inna ash-shaytana yanfir min al-bayt alladhi tuqra fihi suratul Baqarah. Sahih Muslim o isinalaysay ni Imam Muslim. So ayon kay Abu Huraira sa hadith na ito, katotohanan, sinabi ng sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu buyutakum maqabir, huwag ninyong ituring na tulad ng libingan ang inyong mga tahanan. Huwag nang ituring ang inyong mga tahanan, ang inyong mga bahay, na katulad ng libingan. Huwag niyong gawing katulad ng libingan. So ang ibig sabihin dito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay parang mga patay yung mga nakatira doon. Hindi na nila ginagawa doon yung paggunita sa Allah, pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Unang-una,
Yung libingan, syempre, libingan talagang yung mga, yung simentero talagang tahimik na tahimik doon, di ba? Wala kang maririnig na paggunita sa Allah. So parang ganun, hindi binabanggit ang pangalan ng Allah. Or, yung tulad sa isang hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang kaibahan o ang katulad, kahalintulad ng taong inaalala niya ang Allah at ang taong hindi niya inaalala, hindi niya ginugunita ang Allah subhanahu wa ta'ala ay katulad ng buhay at patay. Ibig sabihin, yung gumugunita sa Allah subhanahu wa ta'ala ay katulad ng buhay at yung hindi gumugunita ay katulad ng patay. So kaya ganun ang pag-ahalintulad ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And then sinabi niya, katotohanan, inna shaytan yanfiru minal bait, lumalayo ang shaytan. Ha? Lumalayo. Lumalayo ang satanas, ang demonyo, minal baitil ladhi, mula sa tahanan, mula sa bahay o tahanan, alladhi tukra fihi suratul Baqarah, kung saan binabasa rito ang kabanata ng Al-Baqarah, Suratul Baqarah. So, ibig sabihin, ang bahay na ginugunita rito ang Allah, binabasa dito ang Quran, ay lumalayo ang satanas. Lumalayo mula rito si Shaitan, si demonyo. At kabilang sa kahulugan ng hadith na ito ay kadakilaan at taas na antas ng Suratul Baqarah. Alam natin na ang Suratul Baqarah sa Quran ay siyang pinakamahabang chapter o kabanata at nandito ang pinakadakilang aya rin ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung tinatawag na Ayatul Kursi, na kung saan ang chapter nito ay talagang kinatatakutan ng demonyo. Okay. Lumalayo dito ang satanas. Kaya ugaliin mga kapatid sa pananampalatayang Islam na maging na itataguyod natin ang ating mga tahanan sa pamamagitan ng paggunita sa Allah, pagbabasa ng Quran at pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. So siyempre sa ating mga kalalakihan, obligado tayong magsala ng mga obligadong sala sa masjid, salatul jama'a, yung pagdarasal ng sabay-sabay sa masjid. So obligado tayo. Yung mga kababaihan, yung mga babae natin, mga Muslim, ay mas mainam sa kanila na magsala sila sa bahay. So ibig sabihin, hindi sila obligadong magsala sa masjid, sa moske, sa masjid. Kung sakaling magdadasal sila sa masjid, walang problema. Subalit, mas mainam sa kanila ang kanilang mga tahanan. Ngayon, para sa mga kalalakihan, although sinasabi nating obligado tayong magdasal sa masjid yung limang beses na pagdarasal, yung Fajr, Zuhur, Asr, Maghrib at Isha sa masjid, so maliban doon yung mga sunnah, yung mga voluntaryong pagdarasal ay mas mainam na gagawin natin sa ating mga tahanan, okay? Upang sa ganon ay may tataguyod natin ang ating mga tahanan sa pamamagitan ng pagsamba sa Allah, paggunita sa Kanya, pagbabasa ng Quran. At iwasan natin yung ang naririnig lamang sa ating mga tahanan ay musika, drama, or ano pa man dyan pinapanood na labag sa batas ng Diyos o labag sa kautusan ng pananampalatayang Islam. Nakakalungkot nga, minsan ikaw, hindi ka naman, halimbawa, hindi ka naman gumagawa ng ganun, pero yung kapitbahay mo, Muslim din. Muslim din, pero nadidistorbo ka dahil napakalakas ng kanyang pakikinig ng musika, music. Eh, Muslim din yun. So, nakakalungkot yun. Diba? So, ingatan din natin yun na madistorbo natin ang ating mga kapitbahay sa pamamagitan ng ganun. Ipinagbabawal
ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. So hanggang dito na lamang, naway may napulot tayong magandang aral sa ating paksa ngayon. Maraming salamat sa lahat ng mga nanonood. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Sa anumang paraan na hindi ninyo maaabot ang albir, kabanalan, katwiran, ang ipinapakahulugan, dito ay ang gantimpala ni Allah, ang paraiso. Maliban naguguli ninyo ang mga bagay na inyong minamahal at anumang bagay na inyong gugulin, si Allah ay ganap na nakatatalos nito. Juice number 4. Ang lahat ng pagkain ay pinapayagan sa angkan ng Israel, maliban kung ano ang ipinagbawal ni Israel sa kanyang sarili bago pa ang Torah ay ipinahayag, ipagbadya. Dalhin ninyo rito ang Torah at dalitin ito kung kayo ay nagsasabi ng katotohanan. At kung sinuman ang kumata ng kasinungalingan laban kay Allah, pagkatapos nito, sila ay katiyakang zalimun, mga hindi sumasampalataya. Ipagbadya, si Allah ay nagwika ng katotohanan. Sundin ninyo ang pananampalataya ni Abraham na Hanifa, paniniwala sa kaisahan ni Allah at siya lamang ang karapat dapat pag-ukulan ng pagsamba. At siya ay hindi isa sa al-mushrikun, mga pagano, mapagsamba ng maraming Diyos-Diyosan at hindi naniniwala sa kaisahan ni Allah. Katotohanan, ang unang tahanan na itinalaga sa sangkatauhan ay yaong sabakka, makka, puspos ng biyaya at isang patnubay sa lahat ng mga nilalang. Sa loob nito ay may malinaw na mga tanda. Ang maqam, ang bahagi na tinindigan ni Abraham, sinuman ang pumasok dito, siya ay magkakamit ng kapanatagan. Ang Hajj, pilgrimahe sa Makka, sa tahanan, ay isang tungkulin, isang katauhan para kay Allah. Sa mga may kakayahang gumugol, at sinuman ang hindi manampalataya, kung gayon, siya hindi nananampalataya. At si Allah hindi nangangailangan ng tulong sa sinuman sa mga nilalang. Ipagbadya o angkan ng kasulatan, bakit ninyo itinatakwil ang ayat ni Allah habang si Allah ang saksi ng inyong ginagawa? Ipagbadya o angkan ng kasulatan, bakit ninyo pinipigilan ang mga sumasampalataya tungo sa landas ni Allah na kayo ay nagnanais na gawing itong baloktot? Samantalang kayo ay saksi at hindi nalilingid kay Allah ang inyong ginagawa. O kayong nagsisisampalataya, kung kayo ay susunod sa isang pangkat ng mga pinagkalooban ng kasulatan, katotohanan kayo ay kanilang ibabalik sa kawalan ng pananalig matapos na kayo ay manampalataya. At paano ba kayo magtatakwil sa pananampalataya habang sa inyo ay dinadalit ang mga talata ni Allah at nasa lipon ninyo ang kanyang sugo? At sinuman ang manangan ng matatag sa pananampalataya kay Allah, kung gayon, katiyakang siya ay tunay na napapatnubayan sa tamang landas. O kayong nagsisisampalataya, pangambahan ninyo si Allah kung paano siya nararapat na pangambahan. At huwag hayaang kayo ay pumanaw maliban na kayo ay nasa katayuan ng Islam na may ganap na pagtalima kay Allah. At kayo ay manangan ng mahigpit, lahat kayo ng sama-sama sa lubid ni Allah. At huwag kayong maging magkakahiwalay sa isa't isa. At inyong alalahanin ang biyaya ni Allah. At huwag kayong maging magkakahiwalay sa isa't isa. At inyong alalahanin ang biyaya ni Allah sa inyo, sapagkat kayo noon ay magkakaaway, at kanyang pinag-isa ang inyong puso na magkakasama, at sa pamamagitan ng kanyang biyaya ay naging magkakapatid kayo, at kayo ay nasa bingitna ng hukay ng apoy, at kanyang iniligtas kayo rito
sa ganito ay ginagawa ni Allah ang kanyang ayat na maging maliwanag sa inyo upang kayo ay mapatnubayan. Hayaang may tumindig mula sa lipon ninyo ay isang pangkat na nag-aanyaya sa lahat ng mabuti, na nagtatagubilin ng al-ma'ruf at nagbabawal sa al-munkar, at sila ang magsisipagtagumpay. Huwag kayong matulad sa mga naghihiwa-hiwalay at may pagkakasalungat sa kanilang sarili, matapos ang maliwanag na katibayan ay dumatal sa kanila at sila ay parurusahan ng napakatinding kaparusahan. Sa araw na ito, ang ilang mga mukha ay magiging maputi at ang ilang mukha ay magiging maitim. At sa kanila na ang mukha ay maiitim, kayo ba ay nagtatakwil ng pananampalataya matapos na ito ay inyong tanggapin? Kung gayon, inyong lasapin ang kaparusahan sa impyerno dahilan sa inyong pagtatakwil sa pananampalataya. At sa kanila na ang mukha ay magiging maputi, sila ay hahantong sa habag ni Allah, sila ay mananahan dito magpakailanman. Ito ang mga talata ni Allah, dinalit namin ito sa inyo sa katotohanan. At si Allah ay hindi nagnanais na kawalang katarungan sa mga nilalang. At si Allah ang nag-aangkin ng lahat ng nasa kalangitan at ng lahat ng nasa kalupaan. At ang lahat ng bagay ay magbabalik kay Allah. Kayo ang pinakamainam sa lahat ng mga tao na nilikha sa lipon ng sangkatauhan. Kayo ay nagtatagubilin ng al-ma'ruf at nagbabawal sa al-munkar. At kayo ay sumasampalataya kay Allah. At kung ang angkan ng kasulatan ay sumasampalataya lamang, ito sana ay higit na mabuti para sa kanila. Sa lipon nila ay may ilan sa mga pananalig. Datapot ang karamihan sa kanila ay al-fasiqun, alasuway kay Allah at mapaghimaksik laban sa kautusan ni Allah. Sila ay hindi makagagawa sa inyo ng kasahulan maliban sa walang saysay na pang-iinis, at kung sila ay lumalaban sa inyo ay ipakikita nila ang kanilang likuran sa pagtakbo at sila ay hindi tutulungan laban sa inyo. Ang kawalang dangal ay nilipat sa kanila kahit saan man sila naroroon, maliban kung sila ay nasa ilalim ng kasunduan mula kay Allah at mula sa mga tao. Sila ang humatak tungo sa kanilang sarili ng puot ni Allah at ang pagkawasak ay inilapat sa kanila. Ito'y sa dahilang sila ay hindi nananampalataya sa ayat ni Allah at pinapatay nila ang mga propeta ng walang katarungan. Ito'y sa dahilang sinuway nila si Allah at nahirati sila sa paglabag sa mga hangganan. Hindi lahat sila ay makakatulad. Ang isang pangkat ng angkan ng kasulatan ay tumitindig sa katuwiran. Sila ay dumadalit ng mga talata ni Allah sa mga sandali ng gabi at nagpapatira pa sa kanilang sarili sa solah, akdang pagdarasal. Sila ay nananampalataya kay Allah at sa huling araw, sila ay nagtatagubilin ng al-ma'ruf at nagbabawal sa al-munkar, at sila ay nagmamadali sa lahat ng mabubuting gawa at sila ay kabilang sa mga matutuwid. At anumang mabuti ang kanilang gawin, walang anuman ang tatanggihan sa mga ito. At batid ni Allah kung sino ang al-muttaqun, katotohanan ang mga nagtatakwil ng pananampalataya. Ang kanilang maari-arian, gayon din ang kanilang mga anak, ay walang maibibigay na kapakinabangan laban kay Allah. At sila ay magsisipanirahan sa apoy. Dito sila ay mananatili. Ang kahalintulan ng kanilang ginugugol sa mundong ito ay katulad ng hangin na lubhang malamig. Ito ay humaplit sa ani o inani ng mga tao na gumawa ng kamalian sa kanilang sarili at puminsala nito. Sila ay hindi inapi ni Allah, datapot sila ang gumawa ng kaapihan sa kanilang sarili.
O kayong nagsisisampalataya, huwag ninyong kuning bilang bitona ang mga nasa labas ng inyong pananampalataya, sapagkat sila hindi titigil na gawin ang kanilang makakaya upang kayo ay pasamain. Sila ay nagnanais na bigyan kayo ng matinding kapinsalaan. Ang pagkamuhi ay ganap ng sumilay sa kanilang bibig, subalit ang inililingid ng kanilang dibdib ay higit na masama. Katiyakan, aming ginawa na malinaw sa inyo ang ayat kung kayo ay nakakaunawa. Kayo ang mga nagmamahal sa kanila, datapot sila ay hindi nagmamahal sa inyo, at kayo ay naniniwala sa lahat ng mga kasulatan, at kung sila ay makakadaupang palad ninyo, sila ay nagsasabi ng pagkukunwari, kami ay sumasampalataya, subalit kung sila ay nag-iisa, kanilang kinakagat ang dulo ng kanilang daliri dahil sa galit sa inyo. Ipagbadya, kayo ay magpakamatay sa inyong galit. Katiyakang batid ni Allah kung ano ang lahat ng lihim na nasa dibdib. At kung ang mabuting bagay ay mangyari sa inyo, ito ay nakapagpapalumbay sa kanila. Datapat kung ang ilang kasamaan ay manaig sa inyo, sila ay natutuwa rito. Ngunit kung kayo ay mananatiling matyaga at maging al-muttaqun, wala ni isang mangkatiting na kapinsalaan ang magagawa ng kanilang katusuhan sa inyo. Katotohanan si Allah ang nakatatalos ng lahat nilang ginagawa. At gunitain ng ikaw, O Muhammad, ay lumisan sa inyong pamamahay ng isang umaga upang italaga ang mga sumasampalataya sa kanilang pwesto sa digmaan ng Uhud, at si Allah ang ganap na nakakarinig, ang ganap na nakakaalam. Nang ang dalawang pangkat sa lipon ninyo ay malapit na sanang mawalan ng katapangan, subalit si Allah ang kanilang naging wali, at kay Allah dapat magtiwala ang mga sumasampalataya. At si Allah ang tumulong sa inyo upang magtagumpay sa Badr, nang kayo ay isa pang mahina at maliit na puwersa, kahit lubhan ninyong pangambahan si Allah upang kayo ay magkaroon ng damdamin ng pasasalamat. Gunitain ng ikaw, O Muhammad, ay magbadya sa mga sumasampalataya. Hindi pa ba sapat sa inyo na ang inyong Panginoong Allah ay nangyaring tumulong sa inyo sa pamamagitan ng 3,000 anghel na kanyang ipinadala? Tunay nga, kung kayo ay mananatiling matyaga at matuwid, at ang kaaway ay lumusob sa inyo, ang inyong Panginoon ay tutulong sa inyo sa pamamagitan ng 5,000 anghel na may tatak ang kanilang mga kabayo. Hindi ito ginawa ni Allah maliban sa isang mensahe ng mabuting balita sa inyo at bilang isang kapanatagan sa inyong puso. At walang tagumpay malibang nagmula kay Allah ang sukdul sa kapangyarihan, ang tigib ng karunungan, upang maputol ang isang bahagi ng isang sumasampalataya o mailantad sila sa kapighatian na sila ay umurong nabigo. Ikaw, O Muhammad, ay walang kapangyarihan sa mga hindi sumasampalataya, ngunit nasa kay Allah ang pagpapasya. Maaring siya ang magbigay ng habag upang patawarin sila o parusahan sila. Katotohanan sila ay zalimun. At si Allah ang nag-aangkin ng lahat ng nasa kalangitan at lahat ng nasa kalupaan. Kanyang pinatatawad ang kanyang maibigan at nagpaparusa sa kanyang maibigan. At si Allah ay lagi nang nagpapatawad ang pinakamawain. O kayong nagsisisampalataya, huwag kayong magkamali kumain ng riba, ang patubo sa salapi o interes ng 2 ulit at patong-patong. Datapo at pangambahan si Allah upang kayo ay maging tagumpay. At katakutan ninyo ang apoy na inihanda sa mga hindi sumasampalataya. Sundin si Allah at ang kanyang sugo upang kayo ay magkamit ng habag.
at maging maagap sa pag-unahan tungo sa kapatawaran ni Allah at sa paraiso na kasinglawak ng kalangitan at kalupaan na inihanda sa al-muttaqun, ang mga gumugugol sa kapakanan ni Allah, mga gawang kawanggawa, limos at tulong sa kasaganaan at kahirapan, at nagtitimpi ng galit at nagpapatawad ng matao, katotohanan si Allah ay nagmamahal sa mga gumagawa ng kabutihan. At yaong mga tao na kung sila ay nakagawa ng fahisha, matinding kasalanan tulad ng pangangalunya o pakikiapid at iba pa, o nagpalungi ng kanilang sarili sa kasamaan, ay nakakaalaala kay Allah at humingi ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan. At sino pa ba kaya ang magpapatawad ng mga kasalanan maliban kay Allah? At hindi nagpupumilit na ipagpatuloy ang kamalian na kanilang nagawa at ito'y kanilang nababatid. Sa ganito, ang kanilang gantimpala ay kapatawaran mula sa kanilang Panginoon, at mga halamanan na nasa ibaba nito ay may mga ilog na nagsisidaloy. Sila ay mananatili rito magpakailanman. Tunay na napakainam ang ganitong gantimpala sa mga gumagawa at nagsisikap sa kabutihan ng ayon sa pag-utos ni Allah. Maraming mga katulad na pamamaraan sa buhay, pagsubok o kahirapan ang nakaharap ng mga bansa na nagsipanaw na ng una pa sa inyo. Kaya't magsipaglakbay sa kalupaan at pagmasdan kung ano ang kinasapitan ng mga hindi nagsisampalataya sa kaisahan ni Allah, sumuway sa Kanya at sa Kanyang mga sugo. Ito ang Quran ay isang maliwanag na pangungusap sa sangkatauhan, isang patnubay at pagtuturo sa mga tao na al-muttaqun. At huwag kayong maging mahina laban sa inyong kaaway. At huwag ding malumbay, kayo ay mangunguna sa tagumpay kung katotohanan na kayo ay tunay na sumasampalataya. Kung ang sugat o pamamatay ay sumapit sa inyo, tiyakin ninyo na ang katulad na sugat o pamamatay ay sumapit din sa inyong mga kaaway. Gayun din ang mga araw na mabubuti at hindi lubhang mabuti ay aming ibinigay sa mga tao ng halinhinan upang masubukan nila ang mga sumasampalataya at upang kanyang matipon ang mga martir mula sa inyong lipon. At si Allah ay hindi nalulugod sa zalimun. At upang masubukan ni Allah ang mga sumasampalataya at mawasak ang mga hindi sumasampalataya, na pag-akala ba ninyo na kayo ay makakapasok sa paraiso bago pa man masubukan ni Allah ang sinuman sa inyo na nakipaglaban sa kanyang kapakanan, at gayon din ay kanyang masubukan sila na nanatiling matyaga. Katiyakang kayo ay nagnanais ng kamatayan, pagiging martir, bago ito ay inyong nakaharap sa Uhud. Ngayon, ito ay inyong napagmalas ng lantaran sa inyong sariling mga mata. Si Muhammad ay hindi hihigit pa sa isang sugo, at katotohanan ng marami ng sugo ang pumanaw ng una pa sa kanya. Kung siya ay namatay o napatay, kayo ba ay tatalikod sa inyong masakong bilang hindi nananampalataya, at siya na tumatalikod sa kanyang sakong, walang anumang katiting nakapinsalaan ang magagawa niya laban kay Allah, at si Allah ang magbibigay ng gantimpala sa mga may damdamin ng pasasalamat. At walang sinuman ang maaaring mamatay maliban kung kapahintulutan ito ni Allah at sa natatangingang araw. At sinuman ang maghangad ng gantimpala sa mundong ito, aming ipagkakaloob ito sa kanya. At sinumang maghangad ng gantimpala sa kabilang buhay, aming ipagkakaloob ito sa kanya. At aming gagantimpalaan ang mga may pagtanaw ng utang na loob.
at marami sa lipon ng mga propeta ang nakipaglaban sa kapakanan ni Allah. At ang kanyang mga kasama na nakipaglaban ay malaking pangkat ng relihiyoso at maalam na kalalakihan. Ngunit sila ay hindi kailanman nawalan ng pag-asa kung sila man ay abutin ng pangamba tungo sa kapakanan ni Allah. At sila ay hindi pinanghinaan ng loob at si Allah ay nagmamahal sa mga matitiyaga. At sila ay hindi nagsasabi ng anuman maliban sa aming Panginoon, patawarin ninyo ang aming mga kasalanan at ang aming paglabag sa mga tungkulin namin sa inyo. Patatagin ninyo ang aming mga paa at inyong pagkalooban kami ng tagumpay laban sa hindi nananampalataya. Kaya't ibinigay ni Allah sa kanila ang gantimpala sa mundong ito at ang pinakamainam na gantimpala sa kabilang buhay. At si Allah ay nagmamahal sa mga gumagawa ng kabutihan. O kayong nagsisisampalataya, kung kayo ay susunod sa mga hindi sumasampalataya, kayo ay kanilang ibabalik sa inyong mga sakong at kayo ay tatalikod sa pananampalataya bilang mga talunan. Datapot si Allah ang inyong maula at siya ang pinakamagaling sa lahat ng mga tumutulong. Kami, Allah ay maghahasik ng lagim, takot sa puso ng mga hindi sumasampalataya, sapagkat sila ay nagtambal ng iba pa sa pagsamba kay Allah, na wala siyang ibinigay na katibayan. Sapagkat sila ay nagtambal ng iba pa sa pagsamba kay Allah, na wala siyang ibinigay, na katibayan, pahintulot tungkol dito, at ang kanilang tirahan ay apoy, at napakasama ang tirahan ng zalimun. At katiyakang tinupad ni Allah ang kanyang pangako sa inyo sa Uhud, habang sila na inyong kaaway ay inyong pinapatay sa kanyang pahintulot, hanggang sa sandaling kayo ay nawalan ng katapangan at humantong sa pagtatalo sa isa't isa tungkol sa utos at hindi sumunod matapos na maipakita niya sa inyo ang labing yaman ng digmaan na inyong ninanais. Sa lipon ninyo ay mayroong nagnanais sa mundong ito at ang iba ay naghahangad sa kabilang buhay at kanyang binayaan na kayo ay tumalilis sa inyong kaaway upang kayo ay kanyang masubukan. Datapat katotohanan kayo ay kanyang pinatawad at si Allah ang pinakamapagbigay sa mga sumasampalataya. At gunitain ng kayo ay tumakas sa digmaan ng Uhud na hindi man lamang lumilingon sa sinuman at ang sugo ay nasa inyong likuran na tumatawag sa inyo upang kayo ay magbalik. Kaya't binigyan kayo ni Allah ng sunod-sunod na pagkabalisa upang kayo ay hindi mamighati sa anumang tagumpay at labing yaman na nakaalpas sa inyo at sa kasawian, alalaong baga, pinsala at kamatayan na sumapit sa inyo at si Allah ang ganap na nakatatalos ng lahat ng inyong ginagawa. At makaraan ng panganib, siya ay nagkaloob ng kapanatagan sa inyo sa pamamagitan ng antok na nakapanaig sa isang pangkat sa inyo habang ang isang pangkat naman ay natitigatig sa kanilang sarili sa pagkabalisa. Naginigyagis ng kanilang maling hinala kay Allah, nasalat sa katotohanan, sa sapantaha nakawalang muwang na nagsasabi, "Mayroon ba kaming kinalaman na aming nagawa sa ganitong pangyayari?" Ipagbadya, O Muhammad, katotohanan, ang bagay na ito ay ganap na nasa pag-aangkin ni Allah. Ikinubli nila sa kanilang sarili ang ayaw nila na ilantad sa iyo. Sila ay nagsasabi, "Kung may kinalaman man kami na aming nagawa sa pangyayaring ito, kami, alalaong baga, ang ilan sa amin ay hindi sana napatay sa lugar na ito. Ipagbadya, kahit kayo man ay nanatili sa loob ng inyong mga tahanan, yaong mga nakatakda na mapatay o mamatay
ay walang pagsala na paruroon sa lugar ng kanilang kamatayan. Ang lahat ng ito ay naganap upang masubukan ni Allah kung ano ang nasa inyong dibdib at dalisayin kung ano ang nasa inyong puso. At si Allah ang ganap na nakatatalos kung ano ang nasa inyong dibdib. Ang mga tumalikod, tumaka sa inyo ng araw na ang dalawang pangkat ay magtagpo, alalaong baga, sa digmaan ng Uhud. Si Satanas ang gumawa sa kanila na tumalilis, tumaka sa gitna ng laban dahilan sa ilang kasalanan na kanilang nagawa. At katotohanan si Allah ay nagpatawad sa kanila. Katotohanan si Allah ay lagi nang nagpapatawad, ang pinakamapagpaumanhin. Oo, kayong nagsisampalataya, huwag kayong tumulad sa kanila na hindi nananampalataya. At nagsasabi sa kanilang kapatid, kung sila ay naglalakbay sa kalupaan o lumalabas upang makidigma. Kung sila lamang ay nanatili sa amin, sila sana ay hindi nasawi o napatay. Upang gawin ni Allah na ito ay maging sanhi ng hinagpis sa kanilang puso, si Allah ang nagbibigay ng buhay at bumabawi nito. At si Allah ang ganap na nakamamasid ng anumang inyong ginagawa. At kung kayo ay napatay o nasawi sa landas ni Allah, ang kapatawaran at habag mula kay Allah ay higit na mainam kaysa lahat ng kanilang naipon na makamundong kayamanan. At kahit na kayo ay nasawi o napatay, katotohanan kay Allah, kayong lahat ay titipunin. At sa pamamagitan ng habag ni Allah, sila ay inyong pinakitunguhan ng mabanayad. At kung ikaw ay naging mabagsik at naging matigas ang puso, sila marahil ay nagsisilaya sa paligid ninyo, kaya't pabayaan ninyo ang kanilang kamalian at manawagan kay Allah ng kapatawaran sa kanila. At sangguniin sila tungkol sa pangyayari. At kung kayo ay nakapagpasya na, ibigay ninyo ang inyong pagtitiwala kay Allah, katiyakang si Allah ay nagmamahal sa mga nagtitiwala sa Kanya. At kung si Allah ay tumulong sa inyo, walang sinuman ang makapananaig sa inyo. At kung kayo ay Kanyang talikdan, sino pa ba kaya maliban sa Kanya ang makatutulong sa inyo? At kay Allah lamang hayaan ang mga sumasampalataya na magtiwala. Hindi isang katapatan para sa sinumang propeta ang kumuha ng walang katarungan sa isang bahagi ng labing yaman ng digmaan. At sinuman ang luminlang sa kanyang mga kasamahan tungkol sa labing yaman ng digmaan, sa araw ng muling pagkabuhay, ay kanyang ilalabas ang bagay ng kanyang kinuha ng walang katarungan. At ang bawat tao ay babayaran ng ganap sa anumang kanyang nagawa, at sila ay hindi pakikitunguhan ng walang katarungan. Siya kaya na sumusunod sa mabuting kaluguran ni Allah sa hindi pagkuha sa labing yaman ng digmaan ng walang pahintulot, ay katulad niya na humahatak sa kanyang sarili ng puot ni Allah sa pamamagitan ng pagkuha ng labing yaman ng digmaan ng walang pahintulot o gulol. Ang kanyang pananahanan ay impyerno at tunay na napakasama ang kayong hantungan. Sila ay nasa magkakaibang antas sa paningin ni Allah, at si Allah ang ganap na nakamamasid ng anumang kanilang ginagawa. Katotohanan si Allah ay nagbibigay ng malaking biyaya sa mga sumasampalataya ng kanyang sinugo sa karamihan nila ang isang sugo na nagmula sa kanilang lipon na dumadalit sa kanila ng kanyang mga talata, ang Quran, at nagpapadalisay sa kanila sa mga kasalanan sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanya, at nagtuturo sa kanila ng nasa aklat, ang Quran at Al-Hikmah. Samantalang bago pa rito, sila ay nasa lantad na kamalian. Ano ang nangyayari sa inyo nang ang isang kapinsalaan ay humampas sa inyo, bagamat inyong hinampas ang inyong mga kaaway na dalawang ulit na matindi? Kayo ay nagsasabi, saan kaya nanggagaling itong sumapit sa amin?
ipagbadya sa kanila. Ito ay mula sa inyong sarili, dahilan sa inyong masasamang gawa. At si Allah ay may kapangyarihan sa lahat ng bagay. At inyong pinagdusahan, nakapinsalaan sa araw ng digmaan ng Uhud, nang ang dalawang sandatahan ay magkatagpo, ay sa pamamagitan ng kapahintulutan ni Allah upang kanyang masubukan ang mga sumasampalataya. At upang kanyang masubukan ang mapagkunwari sa kanila ay pinagbadya. Halina kayo, tayo ay makipaglaban tungo sa landas ni Allah, o kahit paano ay pinagtanggol ninyo ang inyong sarili. Sila ay nagsabi, kung alam lamang namin na ang paglalaban ay magaganap, katiyakang kami ay susunod sa inyo. Sila ng araw na ito ay higit na malapit sa kawalan ng pananalig kaysa pananampalataya, na nagsasabi sa kanilang bibig ng bagay na wala sa kanilang puso. At si Allah ang may ganap na kaalaman sa anumang kanilang ikinukubli. Sila ang nagsabi tungkol sa nasawi nilang mga kapatid habang sila ay nakaupo sa kanilang tahanan. Kung sila lamang ay nakinig sa amin, sila sana ay hindi napatay. Ipagbadya, pigilan ninyo ang kamatayan sa inyong sarili kung kayo ay nagsasabi ng katotohanan. Huwag ninyong akalain na ang mga nasawi sa landas ni Allah ay patay. Hindi, sila ay buhay sa piling ng kanilang Panginoon at sila ay may mga panustos o ikabubuhay. Sila ay nagsagawa sa ipinagkaloob sa kanila ni Allah mula sa kanyang biyaya at tungkol sa mga naiwan sa labanan. Sila ay tumanggap ng masayang balita tungkol sa kanila na susunod na magiging martir pagkatapos nila, na hindi pa nakasama sa kanila, na walang anumang pangamba ang sasapit sa kanila. Gayun din naman, sila ay hindi malulumbayan. Sila ay nagsasaya sa biyaya ng kasaganaan mula kay Allah. At hindi hahayaan ni Allah na mawalan ng kabuluhan ang gantimpala ng mga sumasampalataya. Ang mga tumugon sa panawagan ni Allah at ng kanyang sugo, si Muhammad, matapos na masugatan, sila na gumawa ng kabutihan at nangamba kay Allah ay mayroong malaking gantimpala. Ang mga mapagkunwari na nagsabi sa mga tao na sumasampalataya, katotohanan ang mga tao, mga pagano, ay nagtipon-tipon laban sa inyo na malaking sandatahan. Kung gayon, inyong katakutan sila, datapot ito ay lalo lamang nagpasidhi sa kanilang pananampalataya. At sila ay nagsabi, si Allah lamang ay sapat na sa amin at siya ang pinakamahusay sa pag-ayos ng lahat ng pangyayari para sa amin. Kaya't sila ay nagbalik na taglay ang biyaya at kasaganaan mula kay Allah. Walang anumang kapinsalaan.

0: Muhammad
1: na nagmamadali sa kawalan ng pananampalataya. Katotohanan, wala isang mangkatiting na kapinsalaan ang magagawa nila kay Allah. Ito ay kagustuhan ni Allah na huwag silang bigyan ng anumang gantimpala sa kabilang buhay. Sa kanila ay may malaking kaparusahan. Katotohanan, sila na ipinagpalit ang kawalan ng pananampalataya sa pananampalataya kay Allah. Walang anumang kapinsalaan ang magagawa nila kay Allah. Sa kanila ay may malaking kaparusahan. At huwag akalain ng mga hindi sumasampalataya na ang aming pagpapaliban ng kanilang kaparusahan na hindi mabuti para sa kanila. Amin lamang ipinagpapaliban ang kanilang kaparusahan upang kanilang dagdagan pa ang kanilang pagiging makasalanan. At sa kanila ay mayroong kahiyahiyang kaparusahan. Si Allah hindi mag-iwan sa mga sumasampalataya sa kalagayan na kinalalagyan ninyo ngayon hanggang sa kanyang makita ang pagkakaiba ng masama at mabuti. At hindi rin ilalantad sa inyo ni Allah ang malihim ng ghaib, mga bagay na hindi nakikita at lingid sa ating kaalaman tulad ng anghel, kaluluwa at iba pa. Subalit si Allah ay humihirang ng kanyang masugo sa sinuman sa kanyang mapusuan. Kaya't sumampalataya kayo kay Allah at sa kanyang masugo. At kung kayo ay sumasampalataya at mangamba, matakot sa kanya, sa inyo ay may malaking gantimpala. At huwag akalain ng mga nagmamaramot sa mga bagay na ipinagkaloob sa kanila mula sa kanyang kasaganaan, biyaya na ito ay mabuti sa kanila. At huwag akalain ng mga nagmamaramot sa mga bagay na ipinagkaloob sa kanila mula sa kanyang kasaganaan, biyaya na ito ay mabuti sa kanila. Kaya sila ay hindi nagbabayad ng zaka katungkulang kawanggawa. Hindi, ito ay higit na masama sa kanila. Ang mga bagay na kanilang ipinagmamaramot ay itatali sa kanilang liig na katulad ng kadinang kuwelyo sa araw ng muling pagkabuhay. At si Allah ang nag-aangkin ng mga pamana, yaman ng kalangitan at kalupaan. At si Allah ang nag-aangkin ng mga pamana o yaman ng kalangitan at kalupaan. At si Allah ay ganap na nakababatid ang lahat ninyong ginagawa. Katotohanang si Allah ay nakarinig sa pangungusap ng mga Hudyo na nagsasabi, katotohanang si Allah ay maralita at tayo ay mayaman. Aming itatala ang kanilang sinalita at ang kanilang pagpatay sa mga propeta ng walang katarungan. At aming wiwikain, lasapin ninyo ang kaparusahan ng naglalagablab na apoy. Ito'y dahil sa kasamaan na ginawa ng inyong mga kamay at katiyakang si Allah ay hindi kailanman naging di makatarungan sa kanyang mga alipin. Sila ang mga Hudyo na nagsasabi, katotohanan si Allah ay tumanggap sa aming pangako na kami ay hindi sasampalataya. Sa sinumang sugo maliban na siya na sugo ay magdala sa amin ng isang handog na sisilain ng apoy mula sa langit, ipagbadya. Katotohanan may dumatal sa inyo ng mga sugo nang una pa sa akin na may maliwanag na mga tanda at gayon din kung ano ang inyong hinihingi. Kung gayon, bakit kaya sila ay inyong pinatay? Kung kayo ay nagsasabi ng katotohanan at kung sila ay magtakwil sa iyo, O Muhammad, ito ay katulad din ng nangyayari sa mga sugo na nauna sa iyo na dumatal na may albayinat, maliwanag ng mga tanda, katibayan, at kasulatan at aklat ng kaliwanagan. Ang bawat kaluluwa ay makakalasap ng kamatayan. At sa araw ng muling pagkabuhay lamang kayo ay babayaran ng ganap. At sino man ang inilayo sa apoy at tinanggap sa paraiso, katotohanan siya ay matagumpay. Ang buhay sa mundong ito ay isa lamang pagsasaya ng kalinlangan, isang bagay na mandaraya. Katiyakang kayo ay susubukan sa inyong mga kayamanan at mga ari-arian at sa inyong sarili. At katiyakang kayo ay makakarinig ng maraming bagay ng magbibigay na magbibigay sa inyo ng pighati mula sa kanila na binigyan ng kasulatan ng una pa sa inyo, mga Hudyo at Kristiyano. at mula sa kanila na nagtatambal sa pagsasamba kay Allah. Tatapwat kung kayo ay magtiis at maging al-muttaqun, mga matintiman, matuwid at mabubuting mananampalataya, katiyakan kayo ay isang bahagi ng pagpupunyagi, matibay na hangarin. At gunitain ng si Allah ay kumuha ng isang kasunduan mula sa kanila na binigyan ng kasulatan ang mga Hudyo at Kristiyano na nagsasabi, gawin mo itong maliwanag, alalaong baga, ipaliwanag mo ang balita ng pagdatal ni Propeta Muhammad at ng karunungang pangrelihiyon sa sangkatauhan, at ito ay huwag itago, datapot itinapon nila ito sa kanilang likuran o hindi tinupad, at ito'y kanilang ipinagpalit sa maliit na halaga. At katotohanang napakasama ang kanilang ipinagpalit dito. Huwag ninyong akalain na ang mga nagsisipagsaya sa anumang kanilang isinasakatuparan na kasamaan na naiibigan nila na sila ay purihin sa bagay na hindi nila ginawa. Huwag ninyong akalain na sila ay makatatakas sa kaparusahan sa sila ay may kasakit-sakit na kaparusahan. At kay Allah ang pag-aangkin ng kapamahalaan ng kalangitan at kalupaan. At si Allah ay may kapangyarihan sa lahat ng bagay. Katotohanan sa pagkakalikha ng kalangitan at kalupaan at sa pagsasalita ng gabi at araw, katiyakang naririto ang mga tanda ng mga tao na may pangunawa. Ang mga nag-aalaala kay Allah ng lagi at sa pananalangin, nang nakatayo, nakaupo at nakahilig sa kanilang tagiliran, at nag-iisip ng mataman tungkol sa pagkakalikha ng kalangitan at kalupaan, na nagsasabi, aming Panginoon, hindi ninyo nilikha ang lahat ng ito nang walang layunin. Luwalhatiin kayo. Higit kayong mataas sa lahat ng mga itinataguri nilang katambal sa inyo. Inyong gawaran kami ng kaligtasan sa kaparusahan ng apoy. Aming Panginoon, katotohanan ang sinumang inyong tanggapin sa apoy o sa impyerno, katiyakang siya ay inyong winalan ng dangal. At kailanman ang zalimun mapagsamba sa Diyos-Diyosan ay hindi makakatagpo ng tagatangkilik. Aming Panginoon, katotohanang narinig namin ang panawagan niya, si Muhammad, na nananawagan sa pananampalataya. Manampalataya kayo sa inyong Panginoon, at kami ay sumasampalataya. Aming Panginoon, patawarin ninyo ang aming mga kasalanan at burahin ang aming kasamaan, at hayaan kami ay mamatay na kasama ang al-abror, ang mga matutuwid na nananampalataya sa kaisahan ni Allah at mahigpit na tumutupad sa kanyang pag-uutos. Aming Panginoon, igawad ninyo sa amin ang inyong ipinangako sa pamamagitan ng inyong mga sugo, at kami ay huwag ninyong alisan ng dangal sa araw ng muling pagkabuhay, sapagkat kailanman ay hindi kayo sumisira sa inyong pangako. Kaya't ang kanilang Panginoon ay tumanggap sa kanila sa kanilang pagsusumamo, at sa kanila ay tumugon. Kailanman ay hindi ko hahayaan na mawalan ng saysay ang gawa ng sinuman sa inyo, maging siya ay lalaki o babae, kayo ay magkakapanalig sa bawat isa. Kaya't ang mga nagsilikas at itinaboy mula sa kanilang tahanan at nagdusa sa kapinsalaan dahilan sa aking kapakanan at lumaban at napatay sa aking kapakanan, natutuhan ang aking ipatatawad sa kanila ang kanilang masasamang gawa, at sila ay aking tatanggapin sa halamanan na sa ilalim nito ay may mga ilog na nagsisidaloy bilang gantimpala mula kay Allah, at na kay Allah ang pinakamainam na mga gantimpala. Huwag hayaan ng pagwawaldas at kasaganaan ng mga hindi sumasampalataya sa kalupaan ay makalinlang sa inyo. Isang maigsing pagsasaya at pagkatapos, ang kanilang huling hantungan ay impyerno, at tunay na ito ay napakasamang tahanan. Datapwat sa kanila na nangangamba sa kanilang Panginoon ay mga halamanan na sa ilalim nito ay may mga ilo na nagsisidaloy. sila ay mananahan dito magpakailanman bilang tahanan mula kay Allah. At ang nasa kay Allah, ang pinakamainam sa al-abrar, ang mga matutuwid na nananampalataya sa kaisahan ni Allah at mahigpit na tumutupad sa kanyang pag-uutos. At katiyakan na mayroon sa lipon ng angkan ng kasulatan, mga Hudyo at Kristiyano, ang sumasampalataya kay Allah at sa bagay na ipinahayag sa inyo at sa bagay na ipinahayag sa kanila, na nagpapakumbaba sa kanilang sarili sa harapan ni Allah. Hindi nila ipinagbibili ang mga talata ni Allah sa maliit na halaga, para sa kanila ay may isang gantimpala na nasa kanilang Panginoon. Katotohanan si Allah ay maagap sa pagsusulit. O kayong nagsisisampalataya, magsipagbata kayo at higit na magtiyaga ng higit sa inyong kaaway, at bantayan ninyo ang inyong nasasakupan sa pamamagitan ng pagtatalaga ng pangkat na sandatahan sa mga lugar na ang kaaway ay maaaring lumusob sa inyo at pangambahan si Allah upang kayo ay maging matagumpay. Surah An-Nisa. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamaawain. O sangkatauhan, pangambahan ninyo ang inyong Panginoon na lumikha sa inyo mula sa isang tao, si Adan. At mula sa kanya ay nilikha niya ang kanyang asawa, si Eva. At mula sa kanilang dalawa ay nilikha niya ang maraming lalaki at babae. At pangambahan ninyo si Allah sa pamamagitan niya, sa kanyang pangalan, ay humihingi at humihiling kayo sa isa't isa. At huwag ninyong putulin ang kaugnayan ng sinapupunan na nagluwal sa inyo, alalaong baga ang pagkakamag-anak, sapagkat katiyakang si Allah ay lalagi ng ganap na nagmamasid sa inyo. At sa mga ulila, inyong ibalik ang kanilang mga ari-arian kung sila ay sumapit na sa hustong gulang. Gayun din naman, ay huwag ninyong ihalili o ipalit ang inyong walang halagang bagay sa kanilang mahalagang bagay. At huwag ninyong gamitin o ubusin ang kanilang mga ari-arian sa inyong kapakanan, katiyakang ito ay isang malaking kasalanan. At kung kayo ay nangangamba na kayo ay hindi makagaganap na maging makatarungan sa mga babaeng ulila, kayo ay magsipag-asawa ng ibang kababaihan ng inyong mapusuan mula sa dalawa o tatlo o apat, datapot kung kayo ay nangangamba na kayo ay hindi makagaganap na maging makatarungan sa kanila. Kung gayon ay mag-asawa lamang ng isa, o kung ano ang angkin ng inyong kanang kamay na lalaong baga ang inyong mga aliping babae, ito ay higit na angkop sa inyo upang kayo ay hindi mabulid sa kawalang katarungan. At ibigay sa kababaihan na inyong mapapangasawa ang kanilang mahar, ang duty, bilang katungkulang handog na ibinibigay ng lalaki sa kanyang magiging asawa ng may pagmamahal. Datapat kung kanilang ipaubaya ng lubusan sa inyo ang anumang bahagi nito, kung gayon tanggapin ninyo ito sa kasiyahan at kaginhawahan. At sa may mahihinang pag-iisip, huwag ninyong ibigay sa kanila ang inyong ari-arian na ipinagkaloob ni Allah sa inyo bilang panustos na ikabubuhay. Datapot inyong pagkalooban, pakainin at damitan sila mula rito, at mangusap sa kanila ng mga salita na nababagay sa kabutihan. Subukan ninyo ang katalinuhan ng mga ulila hanggang sila ay sumapit na sa hustong gulang ng pag-aasawa. At kung kayo ay makakita sa kanila ng sapat na kakayahan, ibigay ninyo sa kanila ang kanilang ari-arian, at huwag ninyo itong gamitin o ubusin ng agad-agad na umaasam at naghihintay na sila ay sasapit sa hustong gulang. At kung ang tagapangalaga ay may maalwang buhay, huwag tumanggap ng kabayaran. Datapat kung siya ay mahirap, hayaan siyang tumanggap ng ayon sa kung ano ang katanggap-tanggap. At kung inyo nang igagawad sa kanila ang kanilang ari-arian, kayo ay kumuha ng mga saksi sa kanilang harapan natapot si Allah ay ganap na saksi sa pagsusulit. Sa mga kalalakihan, mga anak na lalaki at malalapit na kamag-anak, ay mayroong natatanging bahagi na makukuha sa anumang naiwan na kayamanan ng magulang at malalapit na kamag-anak kapag sila ay yumauna. At sa mga kababaihan, mga anak na babae, ay mayroon ding natatanging bahagi sa anumang naiwan na kayamanan ng mga magulang at malalapit na kamag-anak, kahimat ang ari-arian ay maliit o malaki, ito ay isang nalalaan o obligasyon na bahagi. Datapwat kung sa panahon ng paghahati-hati ay mayroong ibang kamag-anak o mga ulila o may hirap na hindi kasali sa mga tagapagmana rito ay nakatunghay, inyong hatian sila mula sa ari-arian at mangusap sa kanila ng kabutihan at katarungan. Hayaan ng mga namamahala ng pagbabahabahagi ng ari-arian at tagapangalaga sa mga ulila ay mayroong pagkatakot sa kanilang isipan na katulad ng kanilang mararamdaman sa kanilang sarili kung sila ay nakaiwan ng mahihinang pamilya tulad ng maliliit na mga anak at hindi sila pakikitunguhan ng makatarungan ng kanilang magiging tagapangalaga. Kaya't dapat nilang pangambahan si Allah at mangusap sa kanila, sa mga ulila, ng katampatang salita. Ang mga kumamkam ng maari-arian ng mga ulila ng walang katarungan ay kumakain ng apoy sa kanilang tiyan. Hindi magtatagal, sila ay magbabata sa naglalagablab na apoy. Si Allah ay nag-uutos sa inyo tungkol sa mamanahin ng inyong mga anak. Sa lalaki ang kanyang bahagi ay katumbas ng sa dalawang babae. Kung mga babae lamang ang anak, dalawa o higit pa ang kanilang bahagi ay dalawang katlo, 2/3 ng pamana. Kung nag-iisa lamang ang sa kanya o tanging babae ay kalahati. Sa mga magulang ng yumao ay isang bahagi ng 6, 1/6 sa bawat isa. Kung ang namatay ay nakaiwan ng anak at kung walang anak at ang mga magulang lamang, ang tanging tagapagmana, ang ina ay may isang katlo, 1/3, at ang malalabi ay sa kanyang ama. Kung ang namatay ay nakaiwan ng mga kapatid na lalaki o babae, ang ina ay may isang bahagi ng 6, 1/6, at ang malalabi ay sa ama at walang bahagi ang mga kapatid. Ang pagbabahabahagi sa lahat ng ito ay matatapos na mabayaran ang wasiya, habilin na hindi hihigit sa isang katlo, 1/3, at mabayaran ang kanyang mga utang, hindi ninyo batid kung sino sa kanila, maging sila man ay inyong magulang at mga anak, ang pinakamalapit sa inyo sa kapakinabangan, kaya't ang natatakdaang paghahati-hati ay pinag-utos ni Allah. At si Allah ang lalagi ng ganap na nakakaalam ng lahat, ang tigib ng karunungan. Sa mga naiwan ng inyong kabyak na babae, ang inyong bahagi ay kalahati. Kung sila ay hindi nakaiwan ng anumang anak, datapwat kung sila ay nakaiwan ng anak, kayo ay makakakuha ng isang kapat, 1/4, matapos na mabayaran ang wasiya, habili na hindi hihigit sa isang katlo, 1/3, at mabayaran ang kanyang mga utang. Sa anumang inyong naiwan, ang kanilang kabyak na babae ay may bahagi ng isang kapat, 1/4. Kung kayo ay hindi nakaiwan ng anak, datapwat kung kayo ay nakaiwan ng anak, sila ay makakakuha ng isang 8 o 1/8. Matapos na babayaran ang wasiya o habilin na hindi hihigit sa isang katlo o 1/3, at mabayaran ang kanyang mga utang. Kung ang babae o lalaki na ang pamana ay pinagtatalunan o pinag-uusapan pa ay hindi nakaiwan ng mga magulang at mga anak o ascendants and descendants, datapot na kaiwan ng isang kapatid na lalaki o babae sa ina, ang bawat isa sa dalawa ay makakakuha ng isang 6 o 1/6. Datapot kung mahigit sa dalawa, sila ay maghahati sa isang katlo o 1/3. Matapos na mabayaran ang wasiya at mabayaran ang kanyang mga utang. Sa kondisyon na walang anumang pagkalugi o pagkaagrabyado,
0: ang mangyayari sa sinuman sa mga legal na tagapagmana. Ito ay isang pag-utos mula kay Allah at si Allah ang ganap na nakababatid, ang pinakamapagpaumanhin. Ito ang mga pag-uutos o alituntunin na itinakda ni Allah tungkol sa mga pamana. At sinumang sumunod kay Allah at sa kanyang sugo o si Muhammad ay tatanggapin sa hardin ng paraiso na sa ilalim nito ay may mga ilog na nagsisidaloy upang manahan dito magpakailanman. At ito ang pinakasukdol na tagumpay. At sinuman ang sumuhay kay Allah at sa kanyang sugo o kay Muhammad at nagmamalabis o lumalabag sa kanyang mga itinakda na alituntunin, siya ay kanyang ihahagis o parurusahan sa apoy ng impyerno upang manahan dito magpakailanman. At sa kanya ang kaaba-abang kaparusahan. At sinuman sa inyong kababaihan ang magkasala ng kahalayan o pakikiapid, inyong kunin ang apat na saksi o mga kalalakihang Muslim na mapagkakatiwalaan mula sa inyong lipon laban sa kanila. At kung sila ay magbigay saksi, panatilihin sila ang mga babae sa bahay hanggang ang kamatayan ay sumapit sa kanila o hanggang si Allah ay magtakda sa kanila ng ibang paraan. At kung ang dalawang tao, lalaki at babae, sa lipon ninyo ay nakagawa ng kahalayan o pakikiapid, sila ay kapwa-parusahan. At kung sila ay magbalik loob kay Allah sa pagsisisi at magbago, alalaong baga, nangako kay Allah na hindi na nila kailanman uulitin ang gayong gawa at iba pang katulad ng kasalanan. At gumawa ng mga kabutihan, inyong hayaan sila na mapag-isa. Katotohanan si Allah ang tanging isa na tumatanggap ng pagsisisi ang pinakamawain. Si Allah ay tumatanggap ng pagsisisi ng mga nakagawa ng kasamaan sa kawalan ng muwang o pagiging inosyente at karakarakay nagsisi matapos ito. Sa kanila ay ibabaling ni Allah ang kanyang kapatawaran at si Allah ay ganap na maalam at tigib ng karunungan. Walang katuturan ng pagtitika o pagsisisi ng mga nagpapatuloy pa rin sa paggawa ng kasamaan hanggang ang kamatayan ay dumatal sa isa sa kanila at siya ay magsabi, "Ngayon ako ay tunay na nagsisisi." Gayon din naman ang mga dinatnan ng kamatayan habang sila ay nagtatakwil sa pananampalataya sa Islam. Sa kanila ay aming inihanda ang kasakit-sakit na kaparusahan. O kayong nagsisisampalataya, kayo ay pinagbawalan na inyong manahin o ariin ang mga babae ng sapilitan at sila ay huwag ninyong pakitunguhan ng may kagaspangan upang inyong mabawi ang bahagi ng mahar na inyong ipinagkaloob sa kanila maliban na lamang kung sila ay nagkasala ng lantad ng kahalayan o pakikiapid at kayo ay mamuhay sa kanilang piling ng may dangal at kung sila ay inyong kasuyaan marahil ay nasusuya kayo sa isang bagay at si Allah ay maghahatid sa inyo sa pamamagitan nito ng maraming kabutihan. Datapot kung inyong ninanais na palitan ng iba ang inyong kabiyak na babae at kayo ay nagbigay noon sa isa sa kanila ng malaking yaman bilang mahar, huwag ninyong bawiin kahit na ang pinakamaliit nito. Inyo baga itong babawiin ng may kamalian at walang karapatan at kayo ay gagawa ng lantad na kasalanan. At paano niyo ito babawiin kung kayong dalawa ay nagsiping na sa isa't isa at sila ay kumuha sa inyo ng matatag at taimtim na kasunduan at huwag ninyong pangasawahin ang babae na napangasawa noon ng inyong ama maliban na lamang sa mga nangyari noong una. Katotohanan ito ay kahiyahiya at kasuklam-suklam at isang masamang gawi o kinagisnan. Pinagbawal sa inyo o kalalakihan na mapangasawa ang mga sumusunod, ang inyong ina, anak na babae, kapatid na babae, kapatid na babae ng inyong ama, kapatid na babae ng inyong ina, anak na babae ng inyong kapatid na lalaki, anak na babae ng inyong kapatid na babae, ang babae na nagpasuso sa inyo, ang inyong kinakapatid na babae dahil sa pagsususo, ang ina ng inyong kabiyak, ang inyong anak-anakang babae na sa ilalim ng inyong pangangalaga na naging anak sa ibang asawa ng inyong kabiyak na inyong sinipingan, datapwat kung kayo ay hindi sumiping sa kanya ang inyong kabiyak at nagkahiwalay na kayo, Ito ay hindi kasalanan sa inyo na pangasawahin ang inyong anak-anakang babae. Ang naging asawa ng inyong anak na lalaki na nanggaling sa himaymay ng inyong laman at inyong pinangasawa o pinakasalan ang dalawang magkapatid na babae ng sabay, maliban na lamang sa nangyari noong una bago pa dumating ang Islam, sapagkat si Allah ay lagi nang nagpapatawad ang pinakamaawain.

من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Lahat ng papuri ay ukol lamang sa Allah. Ako'y sumasaksi na walang Diyos na dapat sambahin maliban sa Kanya. At ako rin ay sumasaksi na si Muhammad ay Kanyang lingkod at huling sup at propeta. Naway ang kapayapaan at pagpapala ng Allah ay maitampok sa ating mahal na propeta Muhammad, sampu ng Kanyang mga mag-anak, kasamahan, at sa lahat ng sinumang tumatahak sa tuwid na landas hanggang sa huling araw. Ang ating paksa sa ngayon, aking mga kapatid, kaibigan, ay patungkol sa pagmumuni-muni sa mga nilikha ng Allah. Kapatid, pag-isipan natin ng maayos at gamitin natin ang ating talino, lalong-lalo na ang mga taong sumasamba sa mga Diyos-Diyosan o mga bagay na liban sa Panginoon, bukod sa Panginoon. Kung saan ang mundong ginagalawan natin, nasa kapaligiran natin, nasa paligid natin, kung kaya ba ito likhain ng sinuman maliban sa Panginoon. Ang pagmumuni-muni sa mga nilikha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay napakahalaga upang sa ganun ay makita natin ang mga nilikha, ang ganda ng kalikasan, nilikha ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala, upang makita natin kung gaano kapangyarihan ng Panginoong Allah. Ang pagmumuni-muni ay isa sa mga katangian ng mga mananampalataya. Mismong Panginoon, Kanyang binanggit sa Quran kung saan tinutukoy niya ang mga mananampalataya. Sabi ng Panginoong Allah sa Quran, وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ sa Surah Al-Imran. At sila'y nagmumuni-muni sa paggalikha ng mga kalangitan at kalupaan. At nagsabing, O aming Panginoon, hindi mo po nilikha ito ng walang makabuluhang layunin. Luwalhati sa iyo. Kaya iligtas mo po kami mula sa parusa ng apoy sa impyerno. Mga kapatid, lahat ng bagay dito sa mundo ay nilikha ng Allah ng may makabuluhang layunin. Katulad din ng paglikha niya sa ating mga tao at mga jinn. Tulad ng kanyang sinabi, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Hindi ko nilikha mga jinni at ang mga tao, kundi upang sambahin lamang nila ako. So ganun din ang nasa paligid mo, nasa paligid niya, nasa paligid natin lahat, yung mundong ating ginagalawan. Nilikha ito ng Allah ng may makabuluhang layunin. Kaya pagmasdan natin ang mga nilikha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Si Jesus ay nagsabi, ayon sa naiulat mula sa Kanya, kaya-aya ang sinumang naging paggunita sa Diyos ang Kanyang mga pananalita. At ang Kanyang pananahimik ay pagmumuni-muni, at ang paningin ay nakakapulot ng aral. So nananahimik siya, subalit nagmumuni-muni siya. Nakikita niya kung gaano kapangyarihan ang Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nakikita niya yung mga nilikha, magagandang nilikha ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang pagmumuni-muni sa mga nilikha ng Allah
ay nagdudulot ng iba yung takot sa Panginoon. Pananampalataya sa Kanya. Pagtalima sa Kanyang kapangyarihan at Kanyang kaisahan. Bakit? Dahil ang lahat ng bagay na ito ay walang sinumang may kakayahang likhain maliban sa Kanya. Kasiya lamang ang may karapatan sambahin. Wala ng iba, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Sabi ng isa sa mga naunang Muslim, si Abu Sulaiman Ad-Darami radiyallahu an, sabi niya, tunay na kapag ako'y lumalabas sa aking tahanan at lahat ng bagay na aking nakikita ng aking mga mata, kapag nakita kong bagay, kapag ako'y nasa labas ng aking tahanan, na pagtatanto ko na ang lahat ng aking nakikitang bagay ay mayroong kalakip na biyaya ng Panginoong Allah sa akin. Ibig sabihin, kailangan magpasalamat sa Kanya. At nakakapulot siya ng aral. Tingnan mo, halimbawa, yung napakaliit na nilikha ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Yung mga langgam napakaliit lamang na nilikha ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit, ito'y napaka gandang nilikha. Kahit ang kanilang sistema, ang kanilang pamumuhay ay may sistema. Meron silang pinuno, sinusunod nilang kanilang pinuno, at saka yung maliit na bagay na yun ay kumpleto. Yung langgam na yun, napakaliit na bagay. Pero kumpleto, may puso, may lahat, may kaluluwa, lahat na roon. Ngayon, sino bang may tao, o rebulto, o propeta, na may katayang lumikha kahit isang langgam lamang? Yung sinasamba mo ba, na rebulto, mga santo o Diyos-Diyosan, kaya bang lumikha ng langgam? Siyempre, hindi. Eh, yung rebulto nga, ikaw ang gumagawa ng rebulto. Paano pa kaya niya kayang gumawa ng anumang nalikha? Kaya wala nang dapat sambahin maliban sa nag-iisang Diyos na si Allah. Sabi ni Sufyan ibn Uyayna, radiyallahu anhu, sabi niya, ang pag-iisip, ang paggamit ng kaisipan, tamang kaisipan, pagmumuni-muni sa nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay liwanag yan na pumapasok sa iyong puso. Ibig sabihin, kapag hindi mo yan nagamit, yung tamang pag-iisip mo, hindi ka nagmumuni-muni sa mga nilikha ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, ay malamang walang liwanag na pumapasok sa iyong kaisipan or sa iyong puso. Mga kapatid, gamitin natin ang ating talino. Gamitin natin ang ating kaisipan upang makita natin ang katotohanan sa kaisahan ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Walang dapat sambahin maliban lamang sa Kanya dahil Siya lamang ang minilikha ng mga bagay na ito. Hanggang dito na lamang ipagpapatuloy lang natin ang ating paksa tungkol sa pagmumuni-muni sa nilikha ng Allah. Maraming salamat. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sura An-Naas, ang bukang liwayway. Sa ngalan ng Ala, ang mahabagin, ang maawain. Si Asya ay nagsalaysay. Sa oras ng pagtulog ng sugo ng Ala, lagi niyang binibigkas ang Sura Al-Ikhlas, Sura Al-Falaq at Sura An-Naas. At pagkatapos, hihipan niya ang kanyang mga palad at iaaplos ang kanyang kamay sa kanyang mukha at sa mga bahagi ng kanyang katawan na kanyang maaabot. At kung siya ay may sakit, lagi niyang ipinagagawa ang ganoon sa akin para sa kanya. Sahih Bukhari, Volume 7, Hadith bilang 644. Sabihin mo, ako ay humihingi ng paglingap sa Rab ng sangkatauhan, ang hari ng sangkatauhan. Si Abu Huraira ay nagsalaysay, ang sugo ng ala ay nagsabi, sa araw ng pagkabuhay muli, tatanganan ng ala ang buong planeta ng mundo sa pamamagitan ng kanyang kamay at pipigain niya ang kanyang kanang kamay, ang kalangitan, at saka magsasabing, ako ang hari, nasaan ang mga hari ng daigdig? Sahih Bukhari, Volume 9, Hadith bilang 479. Ang Diyos na sangkatauhan, laban sa kasamaan ng waswas, bumubulong at lumalayo matapos bumulong. Al-Waswas, si Mutawir bin Sulaiman ay nagsalaysay na sinabi ng kanyang ama, binanggit sa akin na ang syaitan, ang tagapagbulong, alwaswas. Kapag ang anak ni Adan ay malungkot o masaya, siya ay bumubulong sa puso niya. Ngunit kung naalaala niya ang anak ni Adan, ang ala, siya ang syaitan, ay lumalayo. Tafsir Ibn Kathir, Volume 10, Pahina 649, na hinango mula sa tinipong salaysay ni At-Tabari, versikulo 24, kapitulo 710, na bumubulong sa mga puso ng sangkatauhan. Sila ay mula sa mga jin at tao na nang-uudyok ng kasamaan.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Magandang araw sa ating mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ang ating paksa na naman ngayon ay patungkol sa kahalagahan ng pagpaparating ng mensahe ng Islam. Pagpaparating ng mensahe ng Islam kung saan mismo ang mga sahaba, mga kasamahan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, napakahalaga sa kanila ang pagpaparating ng Islam. Pagpaparating nila sa mga tao kung ano ang katuruan ng pananampalatayang Islam. Magbabanggit tayo ngayon ng isang napakahalagang hadis ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung saan makikita natin, matutunghayan natin sa hadis na ito kung gaano kahalaga sa mga sahaba, sa mga kasamahan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung gaano kahalaga sa kanilang mga sarili, sa kanilang puso ang pananampalatayang Islam na ito. Kung gaano kahalaga sa kanila ang pagpaparating ng Islam sa mga tao. So, matutunghayan natin sa Sahih al-Bukhari at Muslim mula sa kay Sahal bin Sa'ad al-Sa'idi radiyallahu anhu, sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa panahon ng digmaan sa Khaybar. Digmaan sa Khaybar. Ito ay isa sa mga tanyag ng digmaan na naganap sa panahon ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayon sa karamihan sa mga scholar, ayon sa mga scholar ng kasaysayan, sabi nila ang tama ay naganap ang digmaan nito sa 7th taon ng Hijra calendar. Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hadis nito, sabi niya, la'u'tiyanna hadhihi ar-raya ghadan rajulan yaftahu Allahu ala yadayhi yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbu Allah wa rasuluhu. Ang kahulugan ng sinabi ng propeta na ito, kung saan may magandang balita sa pangungusap na ito, sabi niya, bukas, mayroong isang tao, may isang lalaki na bibigyan ko ng watawat, bibigyan ko ng sagisag ng pamumuno, watawat na sagisag ng pamumuno, kung saan mamumuno siya sa isang digmaan. Na ang taong ito, ang lalaking ito, ay pananaigin ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Ang digmaan na to, mananalo, mananaig ang digmaan na to sa pamamagitan niya. Ang pananaig na yun at tulong ay mula sa Allah at ito sa pamamagitan ng taong ito. Yun ang unang magandang balita. Pangalawang magandang balita para sa taong mabibigyan ng watawat, yuhibbullaha wa rasulah. Mahal niya si Allah at ang kanyang sugo. Allahu Akbar. Mahal niya si Allah at ang kanyang sugo na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangatlong magandang balita na katangian ng taong ito, ng lalaking ito na mabibigyan ng watawat, wa yuhibbuhu Allah wa rasuluh. At mahal siya ng Allah at ang kanyang sugo. Yun ang isa sa pinakamagandang balita na makakamit ng taong ito. So, nung marinig ng mga sahaba
na marinig ng mga kasamahan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So lahat sila ninais nila. Hinangad nila na sila mabibigyan, kahit mismo si Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu. Sabi niya sa ibang riwaya, ayon kay Imam al-Muslim, sabi niya, hindi ko hinangad ang magiging pamumuno maliban sa araw na yaon. Eh syempre, may tatlong, kahit mga malalaking sahaba, si Abu Bakr, si Umar, at iba pang mga tanyag na sahaba, kasama ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mga magigiting na sahaba, talagang ninais nila na sila mabibigyan sa watawat na yon. Dahil, inuulit natin, may tatlong balita, magandang balita sa hadith nito. Sabi niya, mananaig ang digmaan na yon, pananaigin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan niya. Pangalawa, mahal niya si Allah at ang kanyang sugo. Pangatlo, mahal siya ni Allah at ang kanyang sugo sallallahu alaihi wasallam. So lahat ng sahaba, hinahangad nila na sa kanila may bigay ang watawat na yun, ang pamumuno na yun sa digmaan na yun. So, sa kinaumagahan, syempre nag-uusap-usap yung tao kung sino kaya ang mabibigyan. So, nang dumating ang umaga, pumunta ang mga tao, mga sahaba sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam upang sa ganun ay bilang hangarin na isa sa kanila ang mabibigyan ng watawat sa gisag ng pamumuno sa digmaan na yon. So, itinanong ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, "Aina Ali bin Abi Talib?" Saan si Ali bin Abi Talib? Kung saan si Ali bin Abi Talib, isa sa magigiting na sahaba, manugang ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kanyang pinsang buo, isa sa mga naunang naniwala sa Islam, naniwala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isa sa mga taong nagtanggol, nagpalaganap ng pananampalatayang Islam radiyallahu anhu wa arda. Sabi ng mga sahaba, sabi nila, may problema si Ali. Meron siyang problema sa kanyang mata, meron siyang sore eyes. So, sabi ng propeta, papuntahin niyo dito. So, nung papuntahin nila si Ali, nung dumating si Ali, ay nilawayan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanyang mata, and then agad-agad natanggal at nawala, nalunasan yung sakit ng kanyang mata mismong yaon. Kung saan sa hadith na ito nagpapatunay na isa iyon sa mga miracles, milagro ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na mayroong baraka, mayroong biyaya, mayroong miracles ang kanyang laway. So, ibig sabihin, ang nabigyan ng raya, ang nabigyan ng watawat sa gisag ng pamumuno ay si Ali bin Abi Talib, Allahu Akbar. So, ang mga sahaba, lahat sila ay hinangad ang yon, and then, naibigay kay Ali, napakalaking bagay yung para kay Ali dahil nasa kanya yung tatlong magandang katangian na yon. So ngayon, nung maibigay kay Ali bin Abi Talib, tinanong siya ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, kung sa digmaan, anong gagawin ko at anong dahilan kung bakit natin sila didigmain. So ngayon, sinabi ng propeta, pinaliwanag ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na sabi niya, hikayatin mo sila sa pananampalatayang Islam. Ha? Hikayatin mo sila sa pananampalatayang Islam. O doohom ilal Islam. Ibig sabihin, dapat mauuna pa rin talaga ang pagpaparating ng mensahe ng pananampalatayang Islam sa mga taong hindi mga Muslim. Kung saan, sa digmaan na to, ang mga taong kanilang pupuntahan ay mga Hudyo. So, yun pa rin sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ipinaliwanag ng propeta, and then doon sa dulo ng hadith, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa dulo ng hadith na to, kung saan ito yung pinakamagandang balita sa mga taong nagpapalaganap ng pananampalatayang Islam, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "La ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am."
Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o Ali, sabi niya, sapagkat kung mayroong magagabayan sa pananampalataya ng Islam, mayroong gagabayan ng Allah na isa lamang na tao mula sa kanila, sa pamamagitan mo, khairun laka min humurin na'am, yung gantimpalang ibibigay sa iyo ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala ay mas mainam pa sa pulang kamelyo. So, binanggit ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pulang kamelyo sa hadis na ito sapagkat sa panahon na yon ang pinakamahalaga, may pinaka-precious, pinakamahalagang kayamanan sa panahon na yon ay pulang kamelyo. Kumbaga, sa panahon natin, kung ano yung pinakamahalaga, yun ay, kumbaga, mas mahalaga pa doon yung gantimpala ng mga taong nagpapalaganap ng Islam and then magmumuslim yung mga tao sa pamamagitan niya o dahil sa kanyang pagpapalaganap ng Islam. So how much more kung hindi lang isang tao ang nagmuslim sa iyo? Kung hindi lang isang tao ang nahikayat mo or kahit dati na siyang Muslim pero ginabayan siya ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Halimbawa, siya ay Muslim, sa kanyang paniniwala siya isang Muslim, subalit hindi siya nagsasala, hindi nagfa-fasting or gumagawa ng mga labag sa Islam. Ngayon, dahil sa paghihikayat mo sa pananampalatayang Islam, paghihikayat mo sa kanya, ay nagbago siya, nagtoba siya, nagbalik-loob siya sa Panginoong Allah. Sa pamamagitan mo, ganun din ang gantimpala mo. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kapos na tayo sa oras. Sana ay meron tayong magandang aral na napulot sa hadis na ito kung saan makikita natin kung gaano kahalaga ang pagpapalaganap ng Islam sa puso, sa sarili ng mga sahaba ng propeta Muhammad SAW. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

بسم الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mga kapatid sa pananang palatayang Islam bilang pagpapatuloy po ng ating pag-aaral tayo ngayon ay nasa 14 na aralin mula sa aralin sa buwan ng Ramadan. At ito po ay patungkol sa kahigtaan ng Qiyamul Layl, ang pagdarasal sa gabi. Ang pagdarasal sa gabi, ito ay isa sa mga voluntaryong pagdarasal. Ito ay isa sa mga voluntaryong sala na nagsisimula pagkatapos ng Salatul Isya hanggang sa bago sumapit ang madaling araw. At ang sala sa gabi ay ito po ay walang particular na bilang tulad na sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Salatul Layl mathna mathna. Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pagdarasal sa gabi ay dalawahan. Ibig sabihin mga kapatid sa Islam, ang Salatul Layl, Qiyamul Layl ay pwede ito, ay maaari ito isagawa ng 2, 4, 6 at higit pa rito. 6 na raka'a, 4 na raka'a, 6 na raka'a at higit pa rito. At mas mainam na ito, at mas mainam sundin ito ng Salatul Witr. Sala ng Witr, at ang Witr ito po ay binubuo ng 1, 3, 5 at 7 at higit pa rito. Ang Salatul Layl, ang pagdarasal sa gabi mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay pinaka mainam na sala. Ito ay pinaka mainam na sala pagkatapos ng mga obligadong sala. Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdalus salati ba'dal faridah Salatul Layl. Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pinaka mainam na sala pagkatapos ng mga obligadong sala ay ang pagdarasal sa gabi. So ang pagdarasal sa gabi, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang siyang pinakamainam, ang siyang pinakadakila, kalugod-lugod ito para kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahil dito, sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala patungkol sa mga nagsasagawa ng sala sa gabi, tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, iniwanan nila ang kanilang mga higaan upang mag-alay ng panalangin kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na may pangamba at pag-asa ng makamit ang gantimpala mula kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. At sabi din ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, kanu qalilan minal layli ma yahja'un wabil asharihum yastagfirun. Sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, sila ay nasanay na matulog ng kaunting lamang sa gabi upang mag-alay ng pagdarasal para kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. At kapag dumating ang madaling araw, sila ay nanalangin upang humingi ng kapatawaran kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kung tutunghayan natin at titingnan, basahin natin ang talambuhay ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang kanyang mga kasamahan at ang mga tabi'in, mga sumunod sa kanila, tunay na ay pinapahalagahan nila ang gawain na ito. Sabi ni Aisha radiyallahu anha, kalugdan siya ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsasagawa ng sala sa gabi. Hanggat sa
nagkasugat-sugat ang kanyang paa. Hanggat sa nagkasugat-sugat ang kanyang paa. At tinanong ko siya, "Ya sugo ni Allah, bakit po ninyo ito ginawa?" Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanya, "O Rasulullah, o sugo ni Allah, bakit ninyo po ito ginawa? Hindi ba ay pinatawad na ni Allah subhanahu wa ta'ala ang inyong una at huling mga kasalanan?" At ano ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mga kapatid sa Islam? "Ya Aisha, afala akuna abadan syakura?" "Ya Aisha, hindi ba dapat, Ya Aisha, hindi ba dapat na ako'y maging mapagpasalamat na alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala?" Subhanallah, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam napatawad ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang mga nauna at huling kasalanan, ay kailanman hindi niya nagawa iwanan ang gawain na ito. Papaano na kaya tayo, mga kapatid sa Islam, gayong tayo ang mas nangangailangan sa gawain na ito upang makamit natin ang kapatawaran mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. At sabi din ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam patungkol kay Abdullah bin Umar, kalugdan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala, ni'mar rajul Abdullah law kana salla bil layl. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pagpalain si Abdullah kung siya ay nagdarasal sa gabi. So sabi ng kanyang anak na si Salim bin Abdullah bin Umar, pagkatapos na narinig niya ang mula sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sinabi niya, ay kailanman ay hindi niya iniwan ang pagdarasal sa gabi hanggang siya ay namatay. At sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ayuhannas, Afshus salam, wasilul arham. Ayuhannas, Afshus salam, wa'at'imut ta'am, wasilul arham. Wasallu bil layli wan nasu niyam tadkhulul jannata bis salam. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, O kayong mga tao,

Sapagkat katulad ng sinabi ng propeta Muhammad SAW, tunay na si Allah Subhanahu wa Ta'ala ay bumaba si Allah Subhanahu wa Ta'ala sa mundo sa ikatlong bahagi ng gabi. Sasabihin niya, sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, may yastagfiruni. Sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, may yad'uni fa astajibula. Sino ang dumalangin sa akin ay aking tutugunin. At sino ang humihingi sa akin ay aking bibigyan. Wa may yastagfiruni agfir lahu. At kung sino man ang humihingi sa akin ng kapatawaran ay papatawarin ko siya. Subhanallah mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ito po ay pinakadakilang encouragement para sa lahat na sana ay makakuha tayo ng aral mula dito, mula sa ating natalakay. Hanggang dito na lamang mga kapatid sa pananampalatayang Islam at subaybayan ninyo po ang aming susunod na serye. Subhanakallahumma bihamdik wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته magandang araw sa lahat ng mga kapatid, mga kapatid ng mga Muslim na nanonood ng video na to. Naway pagpalain tayo lahat ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala at naway tanggapin niya ang ating mga mabubuting gawain at mga pagsamba. Ang ating pagsa ngayon ay patungkol sa adab qada al-haja. Ibig sabihin, mga mabubuting pamamaraan, alituntunin, paraan ng qada al-haja, paggamit ng palikuran or pagsagot sa tawag ng kalikasan. Una, ang unang pamamaraan ay dapat ingatan natin na magamit natin ang mga daanan ng mga tao. Okay, ito'y tungkol sa mga tao na wala silang palikuran o walang CR. Ibig sabihin, may mga bansa or may mga lugar, maaring mga Muslim na mahihirap, wala silang natatanging palikuran. So, malamang kahit saan na sila sa mga lugar kung saan sila magbabawas or iihi. So, hindi natin yung pwedeng gawin, hindi yun ipinahintulot sa atin mga Muslim na gawin ito sa mga daanan ng mga tao. Sa mga daanan ng mga tao at sa silong ng mga tao. Bakit? Sapagkat sa daanan, yun ay nakakapinsala sa mga tao. Maraming mga daan na ganon. Yung mga tao, doon na sila umiihi, doon na sila nagbabawas. So, nadudumihan yung mga daanan na dapat dinadaanan ng mga tao. Ang dapat doon, malinis. So, dapat tayo mga Muslim, ang kautusan sa atin ng mga ating pananampalatayang Islam, dapat maging malinis tayo. So, huwag natin gawin yon. Maliban sa mga daanan ay dhil, yung silong. So, huwag nating gawing CR o palikuran yung mga silong ng mga tao. Halimbawa, silong ng mga puno, dahil doon sumisilong ang mga tao.

Ah, so paano sila sisilong kung may maruming bagay doon? So bawal yun sa ating pananampalatayang Islam. Pangalawa, annahi anil bol fil ma'ir rakid. Pinagbabawalan tayo ng Panginoon or ang ating pananampalatayang Islam na umihi sa tubig na hindi gumagalaw. Yung stagnant, hindi ko nagkakamali. Yung hindi gumagalaw. Ha? Yung nananatili lamang siya. Hindi siya umaagos. Hindi gumagalaw or hindi umaagos. Hindi dumadaloy. Yun ang tinutukoy natin doon. Hindi siya dumadaloy. So, ipinagbawal ng Islam na iihi ang tao doon. O, doon siya, doon, kumbaga, yun ang gamitin niyang CR o palikuran. Ikatlo, tahrim dukhul makan qada'il haja bishay'in fihi dhikrullah. Hindi natin dapat dalhin sa loob ng palikuran, sa loob ng CR, comfort room, yung mga bagay na may pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Halimbawa may nakasulat doon, Allah ar-Rahman ar-Rahim, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, or mga verse or aya ng Quran, sundin natin yun pwedeng dalhin sa loob ng CR or Quran mismo. So kapag ang cellphone mo ay merong naka sa screen na Quran, either natanggalin mo, baguhin mo, or i-off mo yung cellphone mo. Yung Quran, iwan mo sa labas. Maliban sa mga bagay na may nakasulat ang pangalan ng Allah na mahalaga, at kapag iiwan mo sa labas ng CR palikuran, nanakawin, mawawala. So, ayon sa mga scholar, yun ay exempted, pwede mong ipasok. Pero yun ay dahil darura lamang kasi nangangamba kang mawala. Ikaapat, kapag ikaw ay gumagamit ng palikuran, huwag na huwag kang humarap ng kibla or tumalikod sa kibla. So, ibig sabihin, sa west at saka east, hindi mo pwedeng, hindi ka pwedeng nakaharap doon or nakatalikod. So, either south or north, pwede. So, tandaan natin, kapag tayo ay gumagamit ng palikuran, huwag tayong humarap sa kibla or tumalikod sa kibla. Ikalima na dapat pangalagaan or bigyang halaga, I mean, ng isang Muslim na gagamit ng palikuran ay yung binabasa pagpasok ng palikuran o CR. Anong babasahin dapat? Allahumma inni a'udhu bika minal khubusi wal khaba'is. Ibig sabihin, ikaw nagpapakupkup sa Allah laban sa mga demonyo, mga babae at lalaking demonyo. So bago ka pumasok, kailangan mong basahin yun dahil yun ang sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanais-nais na babasahin mo. At ganun din sa paglabas. Paglabas mo, anong babasahin natin? Ang babasahin natin paglabas ng palikuran, gufranak. Ibig sabihin, hangad ko ang iyong kapatawaran o aking Panginoon. Ika-anim na katuruan, alituntunin, pamamaraan sa paggamit ng palikuran ay at-tasattur inda qada'il haja. So dapat hindi ka nakikita ng mga tao kapag nagbabawas ka or umiihi ka. Kung hindi ka nasa CR, kung ikaw ay nasa disyerto halimbawa, pumunta ka sa malayang lugar na may makakahadlang or may bagay na nakakahadlang sa'yo para hindi ka makita ng mga tao. So yun ang katuruan ng pananampalatayang Islam. At ikapito, at ito ng pinakahuling babanggitin natin na pamamaraan at magandang asal sa paggamit ng palikuran ay
karahiyatul kalam fil khala. Hindi ka nais-nais. Bagkos kasuklam-suklam na magsasalita ang isang tao habang siya ay nasa loob ng palikuran. Habang siya ay gumagamit ng palikuran, nasa CR siya, magsasalita siya, maliban lamang sa darura kung kinakailangan lamang. Hanggat maaari, huwag na huwag kang magsasalita habang ikaw ay nasa CR. Dahil hindi po yun maganda at kasuklam-suklam sa pananampalatayang Islam yun. At yun ay pinagbawal ng ating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam or makruh. Marami salamat, hanggang dito na lamang. Naway, marami tayong napulot na aaral sa ating paksa ngayon, lalo pat ito ay kahit sabihin natin basic sa ating pananampalatayang Islam, napaka-importante malalaman natin to. Dahil marami tayong nakikita mga Muslim na hindi nila ito binibigyan ng halaga. Maraming salamat, hanggang dito na lamang. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: Sa ngalan ng Allah, ang dakilang lumikha, ang mapagpala, ang mahabagin. Mga giliw na nakikinig, bago tayo dumako sa ating panayam ngayong gabi, nais namin kayong batiin ng isang pandaigdig na pagbati ng kapayapaan. Assalamu alaikum. Ang ibig sabihin, sumainyunawa ang kapayapaan. Karaniwan na sa ating mga Pilipino na isinilang sa mga magulang na Kristiyano at lumaki sa gitna ng sambayan ng Kristyanismo, wala tayong kalam-alam sa mensahe ng Islam. At kung mayroon man, kadalasa ay batay lamang sa mga balibalita na sadyang salungat sa mga itinuturo nito. Hindi natin may pagkakaila na ang larawan ng Islam at Muslim sa ating bansa ay sadyang hindi maganda. Ito ay bunga ng mahabang panahon na paninira ng mga banyagang sumakop sa ating bansa. Huwag nating kalilimutan na ang buong bansang Pilipinas, maliban sa Mindanao, ay nasakop ng mga Kastila sa loob ng mahigit na 300 taon. Ganun na lamang ang kanilang pagkapuot sa ating mga kababayan sa Mindanao sa dahilang hindi nila nasakop ito sa panahon ng kanilang pananatili sa ating bansa. Karagdagan pa nito, si Magellan na unang nagtanggang sumakop sa ating bansa ay napatay ng ating kauna-unahang bayani na si Datu Lapu-Lapu, isang Muslim. Ang mahabang panahon na paninira o yung sinasabing black propaganda ng mga dayuhan na itinanim sa kaisipan ng karamihang Pilipino ay nananatiri pa rin sa atin hanggang sa ngayon. Sa mass media o pagbabalita na lamang, maging sa pahayagan, radio o telebisyon, kapag Muslim ang nagkamali, laging isinasama ang kanyang pagka-Muslim sa pagbabalita. Halimbawa, si Ali Abdullah, isang Muslim, ay nanaksak at nakatakas. Samantalang kapag kapatid nating Kristiyano ang nagkamali, hindi binabanggit ang kanyang pagka-Kristiyano. May narinig na ba kayong balita na ganito ang sinasabi? Si Juan de la Cruz, isang Kristiyano, ay naglasing at nakapatay. Sadyang wala pa po. Bagkus, ganito ang sinasabi ng pagbabalita. Si Juan de la Cruz, isang karpintero, o kaya isang estudyante, o kaya isang mekaniko, ay naglasing at nakapatay. Ito ay sadyang malinaw na ang paninira ay nananatiri pa rin sa atin bagamat mayroon na tayong sinasabing kalayaan mula sa mga banyagang sumakop sa atin. Hindi natin maialis na may Muslim na nagkakamali, subalit sapat ba ito upang ang pagbabalita ay hindi maging parehas? Ito ay isa lamang sa mga paninira na nangyayari, kaya tuloy naging malayo ang kalooban ng bawat Kristiyano at Muslim sa isa't isa. Bagamat ganito ang katayuan ng ating lipunan sa di magandang pagtingin sa Islam at Muslim, marami ang nagtataka kung bakit patuloy pa rin ang pagdami sa ating mga kababayan ang yumayakap sa Islam. Ano kaya ang dahilan ng kanilang pagbabagong pananampalataya? Anong nakita sa Islam at ito ay kanilang tinanggap? Kaya't inaanyahan namin kayo na manatili sa inyong pakikinig upang malaman natin ang dahilan ng pagdami ng yumayakap sa Islam. Kapiling natin ngayon ang ilan sa ating mga kababayan na yumakap sa Islam kamakailan. Una nating ipakilala si Omar Peñalver na tubong Iloilo. Siya ay sinilang sa mga magulang na Kristiyano. Katunayan, siya ay sinilang sa kapaligiran na Katoliko ang pananampalataya. Si Omar ay tapos ng Bachelor of Science in Commerce at Third Year Law Proper sa MLQ University. Assalamualaikum, Brother Omar.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Si Ibrahim Gakuan ay tubong Enrile, Cagayan. Siya ay dating sakristan ng isang simbahan sa bayan ng Enrile sa loob ng 4 na taon nung siya ay nasa mataas na paaralang pa. Siya ay nakatapos ng Bachelor of Science in Commerce mula sa University of the East. Siya ay kasalukuyang nagtatrabaho bilang isang Systems and Procedures Analyst. Assalamualaikum, Brother Ibrahim.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Si Brother Ismael Ursua naman ay tubong Bayambang, Pangasinan. Siya ay nagtatrabaho bilang isang accountant. Siya ay dating Baptist, bagamat ang mga magulang ay mga saradong Katoliko. Brother Ismael, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Si Brother Ahmad Mabasa ay tubong Cagayan. Siya ay dating Seventh-day Adventist. Si Ahmad ay tapos ng Bachelor of Arts in Psychology. Siya ay makap sa Islam noong isang buwan pa lamang. Siya ay kasalukuyang nagtatrabaho bilang isang personnel officer. Brother Ahmad, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Si Brother Yusuf Fuz ay taga Bacolod. Siya ay kasalukuyang nagtatrabaho bilang isang accountant. Si Yusuf ay tapos ng Bachelor of Science in Commerce, major in accounting. Siya ay dating Katoliko. Assalamualaikum, Brother Yusuf.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Si Brother Ahmad Jibril Salas ay tubong Bulacan. Katunayan nga, siya lamang ang tal na Tagalog sa ating mga panauhin ngayong gabi. Si Ahmad ay dating Katoliko at siya ay nagtatrabaho bilang isang accountant. Assalamualaikum Brother Ahmad.
5: Waalaikumsalam wa rahmatullah.
0: Aming inihanda ang ilang mga katanungan sa kanila upang malaman ng ating mga tagapakinig ang dahilan ng kanilang pagyakap sa Islam. Gayon din upang makapagbigay sila ng ilang impormasyon na maaaring makatulong sa ating kababayan upang magkaroon ng tamang kaalaman tungkol sa Islam. Narito ang unang katanungan, ano ang mahalagang bahagi ng Islam na nakaakit sa iyo na pag-aralan ito at tuluyang tanggapin ito? Una nating pakinggan si Brother Ismail.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Mga brothers, ako ay naakit sa Islam sa pagkakakilala ng tunay na konsepto ng nag-iisang Diyos. Lahat ng relihiyon ay naniniwala sa Diyos. Ngunit sa Islam ko lamang natagpuan at nakilala ang tunay na mga katangian ng ating tagapaglikha.
0: Maraming salamat, Brother Ismail. Inyong narinig, mga brothers, na ang nakaakit kay Brother Ismail ay ang tamang pagkakilala sa ating dakilang lumikha at siyang mahalaga upang magkaroon ng tamang pagsamba. Ano naman ang nakaakit sa iyo, Brother Omar?
6: Bismillahirrahmanirrahim. Ang pinakapunto na nakaakit sa akin upang tanggapin ang pananampalatayang Islam ay ang pangkalahatang turo o aral nito. Unang-una, ang tanging sinasamba at ang pamamaraan ng pagsamba ay iisa. At ang isa pa, ang paglalarawan nito sa pagkakapantay-pantay ng tao at ang tunay na kapatiran ng mga tagasunod sa Islam. At sa Islam, malinaw at simple ang turo na ang dapat lamang sambahin ay ang siyang nagbigay buhay sa ating lahat, ang Allah. At tayong mga tao bilang mga nilikha, karapat dapat lamang na sa nag-iisang tagapaglikha tayong lahat sumunod, sumuko at tumalima ng buong puso.
0: Malinaw at makatwiran ang tinura ni Brother Omar. Mabali naman tayo kay Brother Ahmad. Mabasa.
7: Maraming bagay at kadahilanan kung bakit ko niyakap ang Islam. Isa sa mga ito, na siyang higit sa lahat, ay ang paniniwala na walang ibang dapat sambahin kundi si Allah lamang, na siya ay bubuntangi, nag-iisa, walang kawangis, na hindi siya dapat tambalan o itambal kanino paman.
0: Maraming salamat, Brother Ahmad. Ating pakinggan naman ngayon si Brother Ibrahim.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Brother, ang sistema at pamamaraan ng pagdarasal ng mga Muslim ang nakaakit sa akin kung bakit niyakap ko ang relihiyong Islam. 5 beses maghapon, sa takdang oras, nagtatawag na magdasal ang mga Muslim sa pamamagitan ng unang pagsigaw ng Allahu Akbar. Ito ang tinatawag sa Arabic na Adhan. Kapag nagdarasal ang mga Muslim, sila'y yumuyuko at halos isusubsub ang mukha sa lupa. Ang pagyuko at pagpapatirapa ay nagpapakita ng kababaang loob ng isang tao sa kanyang tagapaglikha. Ito pala ang matagal kong hinahanap-hanap at dito sa Islam kong natagpuan ang kasagutan dahil ang mga ito ay hindi ko nakita o nadama sa ibang relihiyong noong ako'y hindi pa isang Muslim.
0: Maraming salamat, Brother Ibrahim. Tama ang sinabi ni Brother Ibrahim na ang pagpapatirapa ay nagpapakita ng kababaang loob at pagsuko ng buong sarili sa iyong sinasamba. Ang susunod na katanungan, tulad ng nasabi ko kanina, karaniwan na sa ating kababayan na isinilang at lumaki sa gitna ng Kristyanismo, wala silang kaalam-alam kung ano ang Islam at kung sino ang Muslim. Maari mo bang ibagbigay ng paliwanag tungkol dito, Brother Omar?
6: Ang Islam ay ang pananampalataya at ang Muslim ay ang tagasunod nito. Ang Islam ay isang katagang Arabic na ang kahulugan nito ay pagsunod, pagsuko o pagtalima sa kautusan ng nag-iisang Diyos, ang Allah. At ang mga nilikha ng Allah na sumusunod, sumusuko at tumatalima sa kanyang mga kautusan, sila ang mga Muslim. Kaya't ang katawagang Muhammadans ay hinding-hindi kailanman tinatanggap ng mga Muslim.
0: Maraming salamat, Brother Omar. Mga giliw na tagapakinig, sana'y nakuha ninyo kung ano ang ibig sabihin ng Islam at kung sino ang mga Muslim. At ayon sa tinura ng ating kapatid, masasabi natin na ang Islam ay naroroon na sa simula't simula sa dahilang ito ay isang pautos na salita ng ating dakilang lumikha sa lahat ng kanyang nilikha mula pa kay Adam. Ang inyong sinabi, Brother Omar, na ayaw ninyong matawag na Mohammedans, samantalang ang inyong sinusunod na propeta ay si Muhammad.
6: Unang-una, sa dahilan na pagsinabing Mohammedans, para bagang ang gusto palabasin na ang mga Muslim ay sumasamba kay Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan. Hindi ito tulad ng pananampalatayang Kristyanismo na kaya tinatawag ang mga tagasunod nitong Kristiyano sa dahilan na ang karamihan sa kanila ang sinasamba ay si Hesukristo, peace be upon him. Ang Islam ay hindi nagtuturo ng pagsamba sa propeta. Ngunit isa sa paniniwala ng mga Muslim na kailangang mahalin at igalang ang lahat ng propeta. Ang mga Muslim hindi lamang naniniwala kay Prophet Muhammad, peace be upon him, bagkus ang lahat ng mga propeta ay kailangang paniwalaan, mahalin at igalang ng walang pagtatangi-tangi tulad ni na Propeta Abraham, Moses, John the Baptist, Jesus Christ at marami pang iba, sumakanila nawa ang kapayapaan. At ang mga Muslim, kailangang sumamba lamang sa nag-iisang si Allah, ang siyang tunay nating tagapaglikha at siyang lumikha ng lahat ng bagay na ating nakikita at hindi nakikita.
0: Sadyang maliwanag ang paliwanag ni Brother Omar. Hindi nga dapat tawagin Muhammadan sa mga Muslim dahil lahat ng propeta ay pinapaniwalaan at sinusunod nila. Ang susunod na katanungan, lagi nating naririnig ang pangalang Allah. Ano ang kaibahan nito sa Diyos ng ibang pananampalataya? Maari mo bang ipaliwanag ito, Brother Ahmad Jibril?
9: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum mga brothers. Walang pagkakaiba ang salitang Allah sa salitang Diyos na tagapaglikha o sa English na God, the Almighty Creator. Para sa kaalaman ng lahat, ang Allah ay isang Arabic na salita na may isang kahulugan. Ang taming nag-iisang tunay na Diyos na siyang Panginoon ng lahat ng nilikha. Siyang nag-iisang Diyos na siyang lumikha sa lahat ng tao at mga bagay, nakikita man natin o hindi. Ang pagkakaala ng hindi Muslim, ang Allah ay Diyos lamang ng mga Muslim o mga Arabo. Ito ay maling kaisipan. Kaya lang natin pinanatili ng mga Muslim ang salitang Allah ay dahil sa ilang mahalagang bagay. Unang-una nga rito, kapag sinabi nating Allah, siya ang tanging isang Diyos. Walang anak, walang magulang, walang katulad, walang katambal o kasama sa pagiging Diyos. Siya ay ganap na isa. Pangalawa, ang Allah ay hindi maaaring masangkot sa pambabae o panlalaking anyo. Siya ay walang kasarian. Siya ay walang kawangis o katulad at hindi kailanman maaaring ihambing kanino paman. Siya ay mananatiling ibang-iba kaysa sa kanyang mga nilikha sapagkat siya lamang ang tanging tagapaglikha at ang lahat ay kanyang mga nilikha. Pangatlo nito, sa salitang Allah, ang lahat ng katangian ng tunay na Diyos ay matatagpuan. Siya ang nagmamay-ari ng walang hanggang kapangyarihan, walang hanggang karunungan, kabanalan, kagandahan, at kabutihan. Siya ang nag-iisang tagapaglikha at sa kanya nagmumula ang lahat ng bagay.
0: Napakaliwanag ang tinuran ng ating kapatid. Sa makatwid, ang Allah na kinikilala at sinasamba ng mga Muslim ay siya ring Diyos na sinasamba ng lahat ng propeta at siya ring Diyos ng lahat ng tao, maniwala man sa kanya o hindi. Ang susunod nating katanungan, nasabi ninyo na naniniwala kayo sa lahat ng propeta na isinugo ng Allah. Kasama na rin dito si Jesus. Magkapareho ba ang mensahe ni Muhammad at ni Jesus? Maari mo bang sagutin ito, Brother Ibrahim?
8: Totoo yan, Brother, pareho. Katotohanan na walang pagkakaiba. Iisa ang mensahe ni Jesus at si Muhammad, ang pagsamba lamang sa nag-iisang tagapaglikha na si Allah. Noong kapanahunan ni Jesus, tinanong siya kung ano ang pangulong kautusan. Ang sabi ni Jesus ay, "Pakinggan mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos, ang Panginoon ay iisa. Mahalin mo ang Diyos mo ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong isip at buong lakas." Ito ay mababasa natin sa Marcos Kapitulo 12, versikulo 29. At sabi ng Allah kay Muhammad, "Kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, walam yakun lahu kufuan ahad." Ibig sabihin sa Tagalog, "Ipahayag mo, Muhammad, siya si Allah, ang nag-iisa, Allah na walang hanggan, ang kaganapan, hindi siya ipinanganak at hindi nagkaanak, at sa kanya ay walang makakatulad." Ito ay mababasa natin sa Banal na Quran, chapter 112. Ito ay isa lamang sa mga patunay ng kaisahan ng mensahe ni Jesus at si Muhammad, peace be upon them.
0: Maliwanag ang ebidensyang tinuro ni Brother Ibrahim. Batay sa kanyang paliwanag, ating mapapagtanto na makatiwiran lamang na isa ang pinakabuod na mensahe ng lahat ng propeta dahil isa ang nagsugo sa kanila. Ano ang pagkakilala ninyo kay Jesus noong hindi pa kayo Muslim? Tanungin natin si Brother Ismael.
3: Ang kinagisnan kong pananampalataya ay nagtuturo na si Jesus ay Diyos, na ang Ama, Anak, at ang Espiritu Santo ay iisa, na siya ang Misaya, pinanganak na himala, walang sumiping na lalaki sa kanyang ina. Ang Diyos ay bumaba sa lupa at nagkatawang tao sa katauhan ni Jesus, na si Jesus ang daan at kaligtasan, ang tagapamagitan ng tao at Ama. Ipinako sa krus at namatay dahil sa pagtubos ng kasalanan ng sanlibutan.
0: Maraming salamat, Brother Ismael. Ang tinuran ng kapatid natin ay ang doktrina ng kalakhang Kristyanismo. Gano'n kaya karami ang lubusang naniniwala dito na walang pag-aalinlangan? Brother Ahmad, ano naman ang pagkakilala mo kay Jesus noong hindi ka pa Muslim?
9: Katulad ng sinabi ni Brother Ismael, ako rin nga sa aking sarili ay nagturing kay Jesus bilang Diyos.
0: Hindi ka ba nagkaroon ng kahit kaunti man lamang alinlangan sa paniniwalang ito?
9: Alam mo, brother, ito nga ang dahilan kung bakit sa kabila nga ng aking nakagis ng paniniwala, mayroon itong kalakip na pag-aalinlangan dahil sa aking paulit-ulit na pagbasa ng Biblia, wala akong nabasa na si Jesus ay nagsabi na siya ay Diyos o kaya ay nagsabi na dapat siyang sambahin. Ang katotohanan pa nga nito sa Biblia, sa John 17 verse 3, siya ay nagsabi, at ito ang buhay na walang hanggan upang makilala kanila na siyang tunay na nag-iisang Diyos at si Jesus na iyong isinugo. Sa bersikulong ito, malinaw na si Jesus ay isinugo ng Diyos. Iba ang tagapagsugo at iba rin naman ang isinugo. Katulad din naman ng iba ang manlilikha kaysa sa isang nilikha lamang.
0: Maraming salamat, Brother Ahmad. Si Brother Ahmad ay isa lamang sa nagkaroon ng pag-aalinlangan sa doktrina ng Kristyanismo. Marahil ay napapanahon na sa ating mga takapakinig na magsimula ng mananiksik sa katotohanan. Ang susunod na katanungan, ano naman ang pagkakilala mo ngayon kay Jesus ngayong Muslim ka na, Brother Ismael?
3: Sa Islam, si Jesus ay isa sa mga dakilang propeta ng Allah. Bilang Muslim, minamahal at iginagalang namin siya. Kailangang paniwalaan na siya ay bumuhay ng patay, nagpagaling ng kitungin at nagpadilat ng mga mata ng mga bulag sa kapahintulutan ng Allah. Ang Allah ay nagsabi sa banal na Quran, chapter 4, verse 171, nang ganito, si Jesus na anak ni Maria ay hindi hihigit sa isang sugo lamang ng Allah at kanyang salita na kanyang pinagkaloob kay Maria. Mababasa rin natin sa banal na Quran, chapter 3, verse 59, na ang pagkakalikha ng Allah kay Jesus ay kagaya lamang ng kay Adan. Ginawa siya sa pamamagitan ng alabok at sinabi, mangyari at nangyari nga.
0: Maliwanag ang tinura ni Brother Ismael, ang pagkatao ni Jesus ayon sa banal na Quran ay hindi salungat sa mga sinabi ni Jesus sa kanyang sarili na mababasa sa Biblia. Inyong nabanggit ang banal na Quran. Ano ba ito, Brother Yusuf?
10: Bismillahirrahmanirrahim. Mga brothers, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang banal na Quran ay hindi isang karaniwang aklat lamang. Ito ang huling kapahayagang ibinigay ng Allah para sa lahat ng kanyang nilikha. Ito ay kinapapaluba ng kumpletong patnubay na kailangan ng tao upang makamit niya ang katiwasayan, kasaganaan, katahimikan at kaligtasan hindi lamang dito sa mundo, ngunit ang higit sa lahat ay sa buhay na walang hanggan sa paraiso ng Allah. Ito ay pinatutuhanan ng Quran sa chapter 2 verse 2 kung saan ang Allah ay nagsabi ng ganito, Dalikal kitab, laraiba fihi hudalil mutakin. Ang ibig sabihin sa Pilipino ay, ito ang aklat, meaning ang Quran, na kinapapaluba ng katiyakang patnubay na walang alinlangan para doon sa mga sumusunod at may pagkatakot sa Allah. So, ang banal na Quran ay isang mirakulo na pinihayag kay Prophet Muhammad, peace be upon him, sa pamamagitan ng ni Anghel Gabriel.
0: Maraming salamat, Brother Yusuf. May iba ako ng tanong. Paano ba ang pagyakap o pagtanggap ng Islam? Ito ba ay nangangailangan ng pagbibinyag kagaya ng Kristyanismo? Ibigay natin ang tanong na ito kay Brother Omar.
6: Sa Islam, wala yung tinatawag na binyagan. Walang maraming seremonyang kinakailangan. Hindi kailangan ang ninong o ninang, walang kandila, walang pakimkim, at walang buhos-buhos ng tubig o langis. Kung malinaw sa isang tao ang turo o ang aral ng Islam at nakahanda siyang tanggapin ito, wala siyang ibang dapat gawin kundi ang manumpa lamang. Siya ay magpahayag at kanyang sabihin na, "Sumasaksi ako na walang ibang dapat sambahin kundi ang Allah lamang, at sumasaksi rin ako na si Muhammad ang huling alipin at propeta ng Allah." Matapos na ipahayag itong panunumpa, dito siya magsisimulang gampanan ang kanyang mga tungkulin bilang isang Muslim.
0: Maraming salamat, Brother Omar. Napakaganda pala ng pagpasok sa Islam. At hindi lamang yon, ito ay malaya sa anumang magarbong seremonyas at hindi magastos. Ang susunod na katanungan ay naukol sa mga karanasan ng ating mga kapatid. May mga bagay bang pumipigil sa inyo bago ninyo tuluyang niyakap ang Islam? Una nating pakinggan si Brother Ahmad Mabaza.
7: Una ay ang kalagayan ko sa aking pamilya. Pangalawa ay ang katayuan ko sa lipunan. Binanggit ko ito sapagkat binigyan ko at sinalang-alang ang kalagayan ko sa aking mga mahal sa buhay. Ang magiging pakikisama nila sa akin at magiging trato. Pangalawa, ang magiging pakikisama, pakikitungo ng mga dati kong kaibigan at kasamahan sa komunidad. Subalit, sa kabila ng mga balakid na ito, ay pinili ko pa rin yakapin ang Islam. At umaasa ko, insyala, na sa darating na panahon ay maunawaan nila ako.
0: Maraming salamat, Brother Ahmad. Si Brother Ahmad Salas naman ang ating pakinggan.
9: Ang aking mga magulang at kamag-anak na mga Katoliko ay mga bagay na pumipigil sa akin para yumakap ako sa Islam. Pangalawa nito, ang aking piyuhin ay isang pare at may katungkulan sa simbahan. Pati na ang aking mga malapit na kaibigan, ang iniisip ko ay kung paano ko sila pakikitunguhan. Ngunit isang bagay ang binigyan ko ng pagpapahalaga. Ito ay ang pagsuko at pagsunod ko ng ganap sa Allah. Kaya sa kabila ng mga bagay na pumipigil, niyakap ko ang Islam. Sinunod ko ang tawag ng katuwiran at tamang pananampalataya, sapagkat dito ko natagpuan ang isang payapang pamumuhay at higit sa lahat ang tapat na paglingkod sa Allah, kalakip ng paggawa ng kabutihan ng dahil lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala.
0: Maraming salamat, Brother Ahmad. Ano naman ang karanasan mo tungkol dito, Brother Yusuf?
8: Mayroon din po akong mga bagay-bagay na pumipigil sa pagyakap ko sa Islam. Unang-una ay yung agam-agam ko sa aking pamilya, lalong-lalo na sa aking mahal na asawa na isang Katoliko. Natatakot ako sa posibleng maging conflict naming mag-asawa at ang magiging bunga nito sa aming mga anak na lahat ay nag-aaral sa eskwelahang Katoliko. Pangalawa ay sa mga magulang, kapatid at mga kamag-anak na lahat din ay mga Kristiyano. Natatakot ako na baka hindi nila matanggap at masira tuloy ang aming magandang samahan. Pangatlo ay sa mga kaibigan at kaopisina. Dahil nag-aalala ko na baka bigyan nila ng hindi magandang kahulugan ang aking pagbabalik Islam. Subalit, dahil nga sa nakita ko ang tunay na pananampalataya at tamang landas sa Islam at makaraan ng masuring pagmumuni-muni, hindi ko na inalintana o isinaalang-alang ang mga bagay na ito.
0: Maraming salamat, Brother Yusuf. Ating pakinggan naman si Brother Ibrahim.
11: Brother, walang mga bagay-bagay na pumigil sa akin. Tuluyan kong tinanggap at niyakap ang reliyong Islam na walang pag-aalinlangan. Ni hindi ko nga inisip ang kahihinatnan ng desisyon kong ito. Ang nanaig sa kaisipan ko ay nang lubusan akong nakumbinsi sa pinakabuod na turo ng Islam, yung tamang pagkikilala sa tagapaglikha, at lalo na nang nalaman ko rin ang tunay na katauhan ni Jesus na siya pala ay isang tao at dakilang sugo o propeta ng Allah, at ang kanyang turo ay ang pagsamba lamang sa nag-iisang Diyos na si Allah.
0: Maraming salamat, Brother Ibrahim. Tiyak si Brother Omar ay meron ding karanasang tulad nito.
6: Oo, Brother, meron din. Unang-una, dahil sa ako nga ay pinalaki ng relihiyosong pamilya. Ang katotohanan, ang aking mga magulang ay aktibong-aktibo sa simbahan. Ang isa pa, ang nanay ko ay nagtuturo ng katikisim sa eskwela. Kaya't bago ako nagdesisyon na tanggapin ang Islam, medyo nag-aalinlangan ako dahil sa kung ano na lamang ang sasabihin nila sa akin at maging ang aking mga kapatid. At ang isa pa, iniisip ko rin na kung ano ang sasabihin sa akin ng aking mga kaibigan, lalong-lalo na ang mga naging kasamahan ko sa Knights of Columbus. Ang Knights of Columbus na ito ay kapatiran ng mga kalalakihang Katoliko. Ngunit sa kabila nito, malaki ang aking pag-alala sa mga katotohanang nakita ko ayon sa aking pagbabasa at pagsasaliksik tungkol sa Islam. At sa kabila nito, nagpapasalamat ako sa Allah ang dakilang lumikha at iginabay niya ako sa tamang landas sa dahilang tuluyan kong tinanggap ang Islam. At dito ko natagpuan ang tunay na pananampalataya at kapayapaan. Kaya't sa kasalukuyan, sinisikap kong tulungan ang aking mga mahal sa buhay, mga kaibigan at mga kababayan upang kanila ring matagpuan ang tunay na pananampalataya at kapayapaan.
0: Maraming salamat, Brother Omar. Mabaling tayo kay Brother Ismael.
3: Tungkol sa bagay na yan, mga brothers, walang nakapagpigil sa akin sa pagpasok sa Islam. Dahil sa pamilya namin, pinababayaan kaming pumili ng aming pananampalataya. Kaya sa dinami-dami naming magkakapatid, nahahati ang aming pananampalataya sa apat. Sa lahat ng pananampalataya ng aking napag-alaman, tanging sa Islam ko lamang natagpuan ang makatwirang pagsamba sa dakilang Allah. Ngunit ngayon pa lamang, mga brothers, nagpapasalamat ako sa Allah kahit wala pa sa kanila ang nagdideklara ng pananampalatayang Islam dahil napansin kong malaki ang pinagbago nila. Ang mga maraming nakasabit na imahin sa amin ay unti-unti nilang pinagtatanggal. Hindi na sila kumakain ng baboy, nawalan ng ganang dumalo sa pagtitipon, at sa katunayan, ang hipag ko na masugid na born again at ang isa kong kapatid na lalaki ay nagpapatira pa na kung magdasal ng 5 beses sa isang araw at ang Allah ang kanilang tinatawag. Inshallah, sa malapit na panahon, pagkakaisahin sana kami ng Allah sa Islam na tanging relihiyon magmula pa noong lighain ang unang taong si Adan.
0: Napakaganda ng karanasan ni Brother Ismael. Mga giliw na tagapakinig, batay sa salaysay ng ating mga kapatid, higit bilang pinili ang pagtahak sa tamang landas. Tunay ngang mahalaga na itama muna ang sarili upang maitama mo rin ang landas ng iyong mga mahal sa buhay. Susunod na katanungan, tulad ng nasabi ko sa inyo kanina, ang ating lipunan ay mayroong maling pagkakilala sa Islam at sa mga Muslim. Ano ang unang reaksyon ng iyong pamilya at mga kaibigan nang malamang ikaw ay Muslim na? Una nating tanungin si Brother Ahmad Salas.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Nang tinanggap ko ang Islam, wala akong narinig sa aking mga magulang. Iginalang nila ang aking pasya. Ngunit sa mga ilan kong kamag-anak at kaibigan, nakarinig ako ng mga panginsulto at pangungutya. Ngunit pinaglabanan kong lahat ito. Pinakita ko sa kanilang lahat ang pagbabago ko. Ang pagdarasal, ang pakikitungo ko sa kanila, ang pananalita ko, ang pag-iwas ko sa mga bisyo. Ginawa kong lahat ito para mapatunayan ko ang pagbabago. Mayroon ding mga gabing ako'y nagdarasal na sanay magbigay liwanag ang lahat ng ginagawa ko. Pagkaraan ng ilang buwan, ang aking mga magulang ay nagpahayag ng kusang loob na yumakap sa Islam. Kasunod nito ay ang aking 2 kapatid at ang kanilang mga anak. Ang isa kong pinsan na nagtuturo ng Christian religion ay nagmuslim din kasama ng kanyang mga pamilya. Alhamdulillah, tahimik ang buhay ko ngayon at wala akong inahangad kundi ang maglingkod ng tapat sa Allah.
0: Maraming salamat, Brother Ahmad Jibril Salas. Si Brother Ibrahim naman ang ating pakinggan.
8: Ang reaksyon ng pamilya ko ay malamig nang tinanggap ko ang relihiyong Islam. Ang sabi pa nga ng asawa ko sa akin ay, kaya lamang siguro ako ay nag-Muslim ay dahil sa gusto kong mag-asawa muli. Ipiniliwanag ko sa kanya ang mga kadahilanan at kung ano ang Islam. sa kanya ko unang inumpisahan ang dawa or yung Islamic awareness.
12: Karapat-dapat sa tao, lalong-lalo na sa mga Muslim, ang magkaroon ng sapat na kaalaman tungkol sa kanilang sinasampalataya o sa kanilang sinasamba sa kanyang tunay na kaanyuan, tunay na katayuan, tunay na kaisipan at tunay na pamamaraan kung paano siya sambahin. Kinakailangan sa atin ang sapat na kaalaman upang hindi maligaw ng landas sa dahilan ng kakulangan sa kaalaman, kundi kaya ay dahil sa pamangmangan sa relihiyon. Halimbawa, ang mga ibang sikta ay kanilang isinasalarawan ng Diyos sa kaaniwang isang lalaki, mahaba ang buhok at mahaba ang balbas, matangos ang ilong, maputi, at just recently, mga kapatid, may lumitaw na imaheng itim ang kulay, and so on and so forth. Ang mga iba naman ay binibigyan ng Diyos ng anak, binibigyan din ng katambal at mga iba pang paniniwala. Sa makatuwid, sa mga ganitong uri ng paniniwala ay kailangan sa atin ang magkaroon ng sapat na kaalaman upang tayo ay makasiguro na ang pananampalatayang hinahawakan natin ay isang tunay at matatag na pananampalataya. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, "Man mata wa huwa ya'lam an la ilaha illallah dakhala al-jannah." Nang kahulugan ay ang sinuman ang mamatay na alam niyang mabuti na walang tunay na Diyos na karapat-dapat sambahin maliban sa Allah ay makakapasok sa al-jannah o makakapasok sa paraiso. Ang pangalawang sangkap ay ang al-yaqin. Ito ang katiyakan laban sa hinala. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi mula sa banal na Quran sa surah Al-Hujurat chapter 49 verse 15.

0: صادقون
1: ang kahulugan ay sila lang ang mga naniniwala. Yaong mga naniniwala sa Allah at sa kanyang sugo at kailanman ay hindi naghinala. Bagkus nagsumikap, kasama pati ang kanilang kayamanan at sariling buhay para sa Allah. At ang mga yaon ay sila ang mga makatutuhanan. Mga minamahal naming tagapakinig, ang nabanggit nating taludtod mula sa banal na Quran ay nagpapaliwanag ito tungkol sa katiyakan sa pagpapahayag sa kaisahan ng Allah, at dapat na maisagawa ito nang walang halong paghinala sa kahulugan ng La ilaha illallah. Sa makatuwid, ito ay nagsasaad ng sapat na katiyakan sa mga kaalaman sa ating sinasampalataya bilang Diyos ng sanlibutan, Diyos sa kasalukuyan, at Diyos sa kabilang daigdig. Nag-iisa sa kanyang pagkapanginoon, pagkaisa sa kanyang mga pangalan at katangian, at pagkaisa sa pagsamba sa kanya. Siya ay hindi nanganganak at hindi pinanganak, at sa kanya ay walang makakatulad. Ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, "Ako ay sumasaksi na walang Diyos na karapat dapat sambahin maliban sa Allah, at ako ay kanyang sugo." Ang alipin ng Allah na makikipagtagpos Allah na walang pagdaramdam, walang paghinala sa La ilaha illallah ay makakapasok sa paraiso. Rawahu Muslim. Ang pangatlong sangkap ay ang al-ikhlas o ang pagkadalisin ng pananampalataya laban sa pakikianib o pagpapanalig sa iba, sa shirk. Ang Allah ay nagsabi mula sa banal na Quran sa Surah Al-Zumar, Kabanata 39 verse number 11.
2: قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينِ
1: Ang kahulugan ay sabihin mo, O Muhammad, katotohanan, ako ay nutusan para sambahin ng Allah na nag-iisa sa pamamaraan ng pagsunod sa Allah at ang paggagawa ng mga makareliyusong gawaing tapat para sa Allah lamang. Mga kapatid, ang pamagat na ito, ang ikhlas o pagkadalisin ng pananampalataya, ay siya ang pinakamahalaga sa ating mga pananampalataya sa Allah. Isa sa mga salawikain ng mahal na propeta Muhammad, sumakanyanawa ang kapayapaan, ay kanyang sinabi, "Innamal a'malu binniyat," na ang kahulugan ay ang titingnan sa lahat nating gawain ay ang hangaring nilalaman ng ating mga gawa. Iyon ba ay para sa Allah lamang at hindi para sa ating pansariling desisyon, o di kaya ay mga gawain paglilingkod maliban sa Allah? Ang pang-apat na sangkap ay ang as-sidq, ang pagiging matapat o taos-puso laban sa ipokresya o laban sa mga banal na pagkukunwari. Ang sangkap na ito ay nagtutukoy sa isang pananampalatayang makatutuhanan, pananampalatayang marangal, dahil ang pagiging matapat ay siya ang magiging daan upang lubos na maunawaan ng tao ang kahulugan ng pagpapahayag sa shahadatain. Ang taos-pusong paniniwala at taos-pusong pananampalataya ay pinalalakas ang ating kalooban upang makamit natin ang tunay na kaalaman sa tunay na katayuan ng lumikha sa atin. At ito, mga kapatid, ay walang iba kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mga ipokreto o ang mga taong mga mapagkunwari ay malimit nilang binibigkas ang pagpapahayag sa pagkaiisa ng Allah. Subalit ang totoo ay iba ang nilalaman ng kanilang puso, bagkus ito ay puro pagtanggi sa kahulugan ng shahadatain. Halimbawa, ang mga ipokreto o mga mapagkunwaring banal ay sinasabi nila na kami ay naniniwala na ang Diyos ay iisa, walang katulad at walang kapantay. Subalit, kung titingnan mo o kung titingnan mo sila kung paano nila ito sinasabuhay, ang paniniwala ang kanilang sinasabi ay iba at malayo sa katuruan ng paniniwala sa kaisahan ng Diyos, bagkus ang kanilang paniniwala ay sa pagkakaisa ng Diyos, na pinagkaisa ang Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo, plus mga pag-aalay sa mga santo, pag-aalay sa mga berhin, pag-aalay sa mga patron, at marami pang pinaglilingkurang katambal ng Diyos. Kaya sinabi ng Allah mula sa Surah Al-Fath, chapter 48, verse 11, yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Ang kahulugan ay binibigkas ng kanilang dila ang mga bagay na wala sa loob ng kanilang puso. Panglima, o ang panglimang sangkap ay ang al-inqiyad. Ito ang pagtanggap o pagsuko laban sa mga maling karangyaan o mapagmalaki at mapagmataasin. Kaya sinabi ng Allah mula sa Surah Az-Zukhruf, chapter 43, verse 23 to 25.

At ang kahulugan ay at katulad nito ay mayroon kaming ipinadalang tagapagbigay ng babalang nauna sa iyo, ya Muhammad. Sa bawat bayan o sa bawat bansa, subalit ang mga marangya sa kanila ay sinasabi ng bawat isa sa kanila. At nakita namin ang aming mga ama na sila ay sumusunod sa reliyon at kami rin ay sumusunod sa kanilang mga bakas na iniwan. At sabihin, usabihin mo o Muhammad sa kanila, kahit pagdalhan ko kayo ng mas magandang patnubay kaysa sinusunod ng inyong mga ama at kanilang sasabihin katotohanan, kami ay hindi maniniwala sa kung anuman ang dahilan na ikaw ay pinadala. Kaya kami ay gumanti sa kanila at tingnan mo ya Muhammad kung ano ang naging katapusan ng mga taong tumanggi sa tauhid. Mga kapatid, mga minamahal namin tagapakinig, ang talutod na ito sa banal na Quran ay nagpapaliwanag sa pagtangkilik sa kahulugan ng pagpapahayag na ito. At mailalayo ang isang tao sa alinmang hindi tama o mga maling karangyaan, pagmamalaki at pagmamataasin, bagkus kanyang pinapatnubayan ang tao upang magpakumbaba sa puong may kapal at maging masunurin sa Diyos ng lubos, dahil kapag isang tao ay handang ipagkaloob ang kanyang sariling kagustuhan ayon sa kagustuhan ng Allah at tumahak sa mga katuruang nakasaad sa banal na Quran at sa mga paliwanag ng Propeta Muhammad, sumakanyanawa ang kapayapaan, dahil ang Quran at ang Sunnah ng Propeta ay makapagbibigay laya sa isang Muslim mula sa bulag na pagayagaya at gagabayan ito patungo sa tamang landas. Ang pang-anim na sangkap ay ang Al-Qabul. Ito ang pagpapaubaya o pagsuko na iyon ang nagpapawalang bisa sa mga pagtanggi. Sinabi ng Allah mula sa banal na Quran sa Surah Al-Luqman, chapter 31 verse 22,

ang kahulugan ay ang sinuman ang ipaubaya ang sarili sa Allah at gumawa ng kabutihan at pagkamasunurin sa Allah sa lahat ng bagay ay kanyang nahawakan ang mapagkatiwala ang hawak. Mga minamahal naming tagapakinig, ang al-kabul o pagpapaubaya ay makakamit ito sa pamamagitan ng pagkamasunurin sa Allah at pagkamasunurin sa mga katuruan ng kanyang sugo na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sa pamamagitan din ng pangangalaga sa sarili laban sa lahat ng bagay na ipinagbabawal ng Allah. Ang pangpitong sangkap ay ang al-mahabbah. Ito ang mahalin, ang pagpapahayag sa ashhadu la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran sa Surah Al-Imran, chapter 3, verse 31.

0: ذنوبكم.
1: Sabihin mo, O Muhammad, sa sangkatauhan, kung totoong minamahal ninyo ang Allah, ay sumunod kayo sa akin. Tanggapin ang pagkaisa ng Allah at sumunod sa mga katuruan ng Quran at Sunnah. Kayo ay mamahalin ng Allah at patatawarin ang inyong mga pagkakasala. Ang sinuman ang magmahal sa Allah ay dapat niyang mahalin na rin ang relihiyon ng Allah, ang Islam. Ang isang nagmamahal sa Allah ay kanya rin mamahalin ang pagpapahayag sa pagkaisa ng Allah. Ito ang shahadatain. Ang pagmamahal sa Allah subhanahu wa ta'ala at sa kanyang sugo ay dapat na maisabuhay ito sa pamamagitan ng pagsunod sa mga kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala at ng kanyang sugo. Dahil kung ang pagmamahal natin ay totoong para sa Allah, ay tiyak na mapapawalang bisa ang alok at panunukso ng shaytan para siya ay ligawin at matanggihan ang pagsunod sa mga inobasyon o pagbabagong konsepto na hindi umaayon sa turo ng Islam. Kaya sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at kasama sa mga tao na ang iba ay tumatambal nang sinasamba bilang karibal ng Allah. Kanilang minamahal ito katulad sa pagmamahal nila sa Allah. Mga kapatid, ang natalakay natin ay ang pitong pinakamahalagang sangkap o elemento sa pagpapahayag sa pagkaisa ng Allah. At ang susunod kong tatalakayin sa inyo bago ako magtapos sa ating panayam ay ang mga bagay na makakasira sa Tauhidullah o ang mga bagay na makakasira sa paniniwala sa kaisahan ng Allah. At karapat dapat sa atin, mga kapatid, ang maging maingat sa mga bagay na ito. Ang una ay ang shirk sa pagsamba sa Allah. Sinabi ng Allah,

0: katotohanan. Hindi mapapatawad ng Allah ang kasalanan o ang pagbibigay ng katambal para sa Kanya sa pagsamba. Subalit Kanyang mapapatawad ito o Kanyang mapapatawad ang anumang pagkakasala na Kanyang nanaisin. Ito ay matatagpuan mga brothers sa Surat Tunisa chapter 4 verse 116. Ang Allah ay nagsabing muli,
1: إنه من يشرك بالله فقد حرم

Katotohanan, ang sinuman sa inyo ang magtatag ng katambal sa pagsamba sa Allah ay gagawing bawal ng Allah ang paraiso para sa kanya, at ang impyerno ay ang kanyang magiging tirahan. At para sa mga pulitista at gumagawa ng mga kamalian ay walang makakatulong sa kanila. At ito ay matatagpuan natin, mga brother, sa Surah Al-Ma'idah, chapter 5, verse 72. Ang pangalawa ay ang magtatag o kumilala ng namamagitan sa tao at Allah. Ang kapsyon na ito, mga brothers, ay nagtutukoy sa mga pamamaraang kumuha o kumilala ng tagapamagitan sa mga pagsamba sa tao at Diyos. Halimbawa, ay ang maghingi ng tulong sa Diyos sa pamamagitan ng mga espiritu, o di kaya ay sa pamamagitan ng mga santo at patron, o di kaya ay sa pamamagitan ni Jesus. Ito ay mahigpit na ipinagbabawal sa Islam dahil ito ay kasama sa mga pagtatambal sa Diyos. Kung tayo ay hingi ng tulong, humingi sa Allah. Ang pangatlo, mga brothers, na makakasira sa tauhid ay ang hindi maniwala na ang mga pulitista o ang mga musikun ay mga walang paniniwala o sila ay mga kafir. Ganoon din ang pag-aalinlangan sa pagiging kafir ng mga pulitista. O di kaya ay pagtanggol ang mga pulitista at bigyan ng katuweran ang tamang pananaw ng kanilang paniniwala. Ang pang-apat ay ang maniwala na ang gabay o patnubay at pamamahala ng iba ay mas higit pa sa pamamahala ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang pang-anim ay ang magalit alinman sa mga kautusan mula sa mensahe ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kahit ito ay sinusunod natin. Bilang isang mabuting Muslim ay dapat na masunurin sa Allah sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga kautusan at sa pamamaraan ng sunan ng Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan na walang kasamang pag-aalinlangan. Ang Allah ay nagsabi sa Surah Muhammad, chapter 47, verse 9, ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُ مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ. Ang kaulugan ay iyan ay dahil galit sila sa ipinahayag ng Allah. Ito ang Quran at batas ng Islam. Kaya ginawa niya na ang kanilang mga gawain ay pinawalang silbi. Ang pang-anim ay ang mga pangungutya alinman sa bahagi ng reliyong Islam at sa mga pangalan at katangian ng Allah. Sinabi ng Allah sa Surah At-Tawbah, chapter 9, verse 65 to 66, قُلْ

0: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم.
1: Atang kahulugan at sabihin mo ang inyong mga pangungutya ay para ba sa Allah, sa kanyang mga palatandaan at mensahero, at walang paumanhin sa inyo dahil kayo ay hindi naniniwala. Ang pangpitong bagay na makakasira sa tauhid ay ang paggagawa ng mga majik o mga mahika. Umakisama sa mga majikero, kasama dito ang paggagawa o maniwala sa mga pamamaraan ng majik. Mga kapatid, ang majik, mga kapatid, ay mga gawain naglalaman ng mga kasinungalingan, at minsan pa ay may kasamang tulong galing sa mga masasama, katulad ng mga demonyo at espiritu. Kaya ang pamamaraan ng mahika ay isang kasalanang hindi tatanggapin sa Islam.

mga politista o ang makisa sa mga musrikin. Magbigay ng suporta o tulong sa tulong laban sa mga Muslim. Ito ay matatagpuan, mga brother, sa Surah Al-Maida chapter 5 verse 51 na sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala,

0: الظالمين
1: ng kaulugan ay at kung mayroon man sa inyo nakasamahin sila o kasamahin ng mga pultista bilang awliya, tiyak siya isa sa kanila. Katotohanan, hindi bibigyan ng Allah ng patnubay ang mga zalimun. Ito ang mga pultista, ganun din ang mga masasama at ang mga hindi makatarungan. Ang pangsiyam ay ang maniwala na mayroong special na tao na hindi na kailangan pang sumunod sa Propeta Muhammad. Kaya ang Allah subhanahu wa ta'ala ay kanyang sinabi,

0: ng kahulugan na ang sinuman ang maghangad ng ibang relihiyon maliban sa Islam ay hindi ito tatanggapin sa Allah at para sa kanya at sa araw ng paghukom siya ay makakasama sa mga nawalan. Ang pangsampu at ang pinakahuli mga kapatid ay ang ganap na pagtalikod sa relihiyong Islam at ang hindi mag-aral at sumunod sa mga panuntunan ng Islam. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala,
1: وَمَنْ أَوْلَى

0: ang kahulugan ay sinabi ng Allah at alin ang mas makakarami ang magagawang pagkakamali. Maliban sa taong nabigyan na ng mga palatandaan mula sa kanyang Panginoon, subalit siya ay lumingon sa iba. Katotohanan, bibigyan namin ng ganap na parusa ang mga mujrimun. Ito ang mga kriminal, mga hindi naniniwala, ang mga politista at ang mga makasalanan. Mga minamahal naming tagapakinig, nang dahil sa kapos tayo sa oras, ay hanggang dito na lamang po ang aking talakayan at ako'y nagpapasalamat sa inyong pakikinig. At kung mayroon kayong mga katanungan tungo sa kaalaman sa Islam, ay makipag-ugnayan lamang po sa ating tanggapan dito sa Islamic Guidance ng Al-Sulay na matatagpuan sa Harun al-Rashid Street, o tumawag lamang po sa telepono bilang 241-4488 at 241-0615. O di kaya ay bumisita lamang po sa pinakamalapit na Islamic Guidance sa inyong puok. At mga kapatid, ito ang inyong lingkod, si Brother Abkhalik Saripada. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhad wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, birahmatika arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa akhir da'wana. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
1: مع تحيات تسجيلات خالد بن الوليد الإسلامية بالرياض، السلي، شارع هارون الرشيد، هاتف رقم 241-44-88 241-0-615، فاكس 241-11-733.
2: الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عبده المصطفى محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Magandang araw po sa lahat ng tagapanood at kapayapaan. Ipagkaloob nawa ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala ang kapayapaan sa lahat ng tumatahak ng tuwid na landas. Aking kapatid na bagong Muslim, ito ay mahalagang payo para sa iyo. Nang pumasok ka sa pananampalatayang Islam, hindi po kayo nagkamali ng pasya. Napakapalad po ninyo, aking kapatid na bagong Muslim, sapagkat ang pinakamalaking biyaya ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala sa iyo na pinagkalaob niya sa tanang buhay mo ay gabayan ka sa pananampalatayang Islam na siya magliligtas sa iyo pagdating ng araw ng paghukom kapag ito ay iyong isinagawa. Tatandaan mo, nung pumasok ka pa lang sa pananampalatayang Islam, ang pangako ng Panginoon sa iyo ayon sa sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kanyang sinabi, "Al-Islamu yajubbu ma qablahu wat-tawbatu tajubbu ma qablaha." Ang pananampalatayang Islam ay pinapawi ang mga nakaraang kasalanan. So yung pagiging Muslim mo o pagbasa mo sa pananampalatayang Islam, papawiin at patatawarin ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala ang mga nakaraang kasalanan mo. Aking kapatid na bagong Muslim, bagong yakap sa pananampalatayang Islam, napakahalaga ang iyong pag-aaral sa pananampalatayang Islam, sapagkat kapag hindi mo pag-aralan ang pananampalatayang Islam, ay hindi mo malalaman kung ano ang dapat mong gawin. Hindi mo malalaman kung anong dapat mong gawin o ang mga obligasyong dapat mong gampanan. At hindi mo malalasap ang tamis ng pananampalataya sa pananampalatayang Islam kung hindi mo ito pag-aralan. Huwag nating tularan ang ibang mga bagong Muslim na kapag nag-Muslim na ay hindi na nag-aaral. So aking kapatid, aking payo sa iyo, pag-aralan mo ang pananampalatayang Islam. Sapagkat ang pag-aaral sa pananampalatayang Islam, isa ito sa napakahalagang bagay at uri ng pagsamba sa pananampalatayang Islam. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, yabtagi fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan bihi ilal jannah. Ang sinumang tumahak ng isang landas na ang kanyang layunin ay upang magkaroon ng kaalaman, upang sumaliksik ng kaalaman, ay pagagaanin niya ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya dahil doon ang landas o ang daan patungong paraiso. So, aking kapatid sa pananampalatayang Islam, kung gusto mo ng paraiso, mag-aral ka. Kung gusto mo ng paraiso, isagawa mo ang iyong obligasyon sa pananampalatayang Islam. Tulad ng sinabi ko kanina, patatawarin sa iyo ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala ang iyong mga nakaraang kasalanan. Siyempre, kung ito ay nagawa mo ang iyong ipinangako, ano ang ipinangako mo noong ikaw ay magmuslim? Ang tinutukoy kong ipinangako mo ay yung sinaksihan mo nung ikaw ay pumasok sa pananampalatayang Islam. Sinabi mo nung pumasok ka sa pananampalatayang Islam, ako ay sumasaksi na walang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah, at ako rin ay sumasaksi na si Muhammad ay huling sugo at propeta ng Allah. So dapat mong gawin ang iyong obligasyon mo upang may sakatuparan mo ang iyong pagsasaksi na walang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah, at dapat mong sundin Allahu alayhi wa sallam upang may sakatuparan mo ang iyong pagsasaksi na siya ang huling sugo at propeta ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pananampalatayang Islam, aking kapatid, na bagong Muslim, ay kailangan itong pinag-aaralan. Kailangan itong pag-aralan dahil kapag hindi natin pag-aralan to ay hindi natin malalaman kung ano ang ating gagawin. Hindi natin malalaman kung ano ang kahalagahan ng mga pananampalataya o pagsamba sa pananampalatayang Islam, tulad halimbawa ng pagdarasal. Kung kulang ang ating kaalaman, kung hindi tayo mag-aaral, kahit mismo ang pagdarasal, ay hindi tayo interesadong isagawa ang pagsasala. Samantalang sa pananampalatayang Islam, napakahalaga po ang pagdarasal o ang tinatawag sa wikang Arabic na pagsasala, sapagkat ito ang namamagitan sa ating mga Muslim at silang mga hindi mga Muslim. Sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, al-ahdu alladhi baynana wa baynahumus sala, ang bagay na namamagitan sa atin at sa kanila na hindi mananampalataya ay ang sala o ang pagdarasal. Aking kapatid na bagong Muslim, kabilang sa aking mahalagang payo sa iyo ay ipalaganap mo ang pananampalatayang Islam. Ipalaganap mo ang iyong pananampalatayang Islam ngayong Muslim ka na, tulad ng ginagawa ng mga taong nauna pa sa iyo sa pananampalatayang Islam. Sapagkat tayong mga Muslim, obligasyon nating ipalaganap ang ating pananampalataya. Una, sa iyong mga pamilya, sa iyong mga mahal sa buhay, sa mga kamag-anak, sa mga kaibigan, sa mga kakilala. Ipalaganap natin sa mga tao ang tunay na katuruan ng pananampalatayang Islam, na siyang tamang pananampalataya, na siyang pananampalataya lamang na tinatanggap ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Ang sino pa mang maghangad, maghanap ng iba pang pananampalataya bukod sa Islam o sa wikang Tagalog, ay ang pagsamba, pagsunod sa nag-iisang Panginoong Allah lamang bukod sa pananampalatayang Islam, ay hindi tatanggapin ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. At pagdating ng araw ng paghuhukom, mapabilang siya sa mga taong talunan. Bakit tinawag ng Panginoon ang mga taong hindi mananampalataya ng mga taong talunan? Sapagkat ang akala nila, tama ang kanilang pananampalataya dito sa mundo. Napagod sila, ginugol nila ang kanilang kayamanan dito sa mundo sa akalang o sa pag-aakalang tama ang kanilang ginagawa. Pagdating ng araw ng paghukom, mali pala at bagsak pala sila sa pananampalataya sa nag-iisang Panginoong Allah, kaya sila ay talong-talo at tinawag na talunan. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa iyong pagpapalaganap ng pananampalatayang Islam ay magkakaroon ka ng malaking gantimpala. Magkakaroon ka ng malaking gantimpala, lalo na ang ibang pamilya mo o membro ng iyong pamilya ay pumasok sa pananampalatayang Islam, napakalaking bagay iyon. Kausapin mo ang iyong asawa, iyong mga magulang at iba pang kamag-anak. Ipaliwanag mo sa kanila ang tunay na katuruan ng pananampalatayang Islam. Ang tunay na alituntunin ng pananampalatayang Islam kung saan ito'y taliwas sa mga masasamang balita na ibinabalita ng mga taga-media o ibang mga taong gustong sirain ang pangalan ng pananampalatayang Islam. Kaya ang mga tao o ang mga ibang taong hindi mananampalataya, ang akala nila o yung ibang hindi mananampalataya, akala nila ang Islam ay napakasama. So tayong mga Muslim, kailangan nating ipalaganap ang tunay na katuruan ng pananampalatayang Islam. Kailangan natin ipahayag sa kanila, sabihin sa kanila kung ano ang katotohanan tungkol sa pananampalatayang Islam, kung saan ang pananampalatayang Islam ay nagtuturo ng pagsamba sa nag-iisang Panginoon lamang, nagtuturo ng kabutihan, pagiging mabuting tao, pagiging mabait, at ang pananampalatayang Islam, ito ang gabay natin sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Lahat ng aspeto ng buhay ng tao ay nagbigay ang pananampalatayang Islam ng gabay o patnubay upang sa ganun, yun ang dapat niyang sundin. Kaya ito ay nagpapatunay na ang pananampalatayang ito ay galing sa Panginoon at ang pananampalatayang Islam ay hindi po bagong pananampalataya. Ito ay pananampalataya ng mga sugo at propeta ng Panginoon at simula pa nung unang tao na si Adan, na unang propeta ng Panginoon, ang kanyang pananampalataya ay pananampalataya lamang sa nag-iisang Panginoon. So aking kapatid na bagong Muslim, huwag mong kalimutan ang aking mga payo sa iyo sapagkat ito ay napakalaking bagay sa iyong buhay. Hanggang sa muli, hanggang dito na lamang aking mga kapatid na manonood. Maraming salamat sa inyong panonood at naway tanggapin nawa sa atin ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala ang mga mabuting gawain at patawarin nawa tayo sa ating mga kasalanan. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat uli. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ang lahat ng mapuri ay ukol lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala, at ang pagpapala ay sa kanyang huling propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ito po ay ang pagpapatuloy ng ating mga tinatalakay na aralin, serye ng mga aralin mula sa mga aralin ng Ramadan, at ang pamagat po ay ito po ay ika-anim na serye ng ating mga aralin, at ang pamagat po nito ay ang Tauhidullah, kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala, particularly sa Tauhid al-Asma wa Sifat, o di kaya yung mga katangian at mga pangalan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nabanggit natin sa mga naunang serye na ang Tauhid ay ang kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala, nahahati sa tatlong uri. At nabanggit natin ang una, Tauhid al-Rububiyya, at ang pangalawa, Tauhid al-Uluhiyya. Tauhid al-Rububiyya, ang kaisahan ni Allah sa kanyang pagkapanginoon, at Tauhid al-Uluhiyya, ang kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang pagka-Diyos. Ngayon naman po, sa araling ito ay pag-uusapan natin ang Tauhid al-Asma wa Sifat. Ang Tauhid al-Asma wa Sifat, ito po ay ang kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga pangalan at kanyang mga katangian. Ano po ang ibig sabihin ng kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga pangalan at ang kanyang mga katangian? Ang ibig sabihin, mga kapatid, na si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagtataglay ng mga pangalan at mga katangian, na ang mga pangalang ito ay para lamang sa kanya, at ang mga katangian ito ay nauukol lamang sa kanya. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, tunay na kay Allah ang magagandang pangalan. Kaya naman kung kayo ay mananalangin sa kanya, ay manalangin kayo sa pamamagitan nito. Ang ibig sabihin ng Tauhid al-Asma wa Sifat, ito yung matibay nating paniniwala. Ito ang walang pag-aalinlangan nating paniniwala, na si Allah subhanahu wa ta'ala ay meron siyang mga pangalan at meron siyang mga katangian na matatagpuan natin mula sa Quran at mula sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At gaya nga ng mga naunang pamamaraan ng ating mga salaf, ng ating mga sahaba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang mga naniwala pagkatapos niya, mga tabi'in at atba'ut tabi'in, na ang paniniwala dito sa mga katangian at mga pangalan ni Allah subhanahu wa ta'ala ay ang atin ding kinakailangan na kunin ay ang pamamaraan na ginawa ng ating mga salafus salih, yung ating mga naunang mga mabubuting, mga pantas at mga huwaran bilang mga Muslim. Ang paniniwala sa Tauhid al-Asma wa Sifat ay kinakailangan wala siyang tinatawag na ta'til. Ang ibig sabihin ng ta'til, ito po ay walang pag-aalis ng kahulugan. Kinakailangan walang tahrif, wala ring pagpapalit ng kahulugan, at wala ring dapat tamthil, o wala ring dapat paghahalintulad sa kahulugan na mga pangalan ni Allah subhanahu wa ta'ala at ang kanyang mga katangian. At wala rin dapat tinatawag na takyif. Ang takyif ay ang ibig sabihin nito ang paglalarawan kung papaano ang katangian at mga pangalan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Gaya nga ng sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Surah Ashura, verse 11, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Laysa kamithlihi shay, wala siyang katulad na anumang bagay, wa huwa as-sami'ul basir. Ngunit at siya ang nakaririnig at nakakikita. Dito sa ayang ito ay itinanggi ni Allah subhanahu wa ta'ala na wala siyang katulad at wala siyang kahalintulad sa ano paman
mula sa kanyang mga nilikha. At lahat naman tayo nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit siya ang nakaririnig at siya ang nakakikita. Ang kahulugan nito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, na nagtataglay si Allah subhanahu wa ta'ala ng katangian kagaya ng pandinig, ngunit hindi natin maaaring ikumpara ang pandinig niya sa pandinig ng kanyang mga nilikha, katulad halimbawa ng pandinig natin. Na si Allah ay nakakikita, ngunit hindi natin po pwedeng ikumpara ang kanyang pagkakakita sa kanyang mga nilalang sa ating mga katangian bilang mga tao na tayo rin ay nakakakita. So ito bang ibig sabihin niyan? Na hindi natin dapat ilahalin tulad ang mga katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala at ang kanyang mga magagandang pangalan sa mga tao. May mga bagay po na dapat nating tandaan sa Tauhid al-Asma wa Sifat, sapagkat ang karamihan po ng mga firka, karamihan po ng mga nagsikalatang mga ligaw na sekta ngayon ay naligaw sila dahil dito sa usapin na may kinalaman sa pagpapakahulugan sa mga pangalan ni Allah subhanahu wa ta'ala at ang kanyang mga katangian. Unang-una po dito dapat nating tandaan sa Tauhid al-Asma wa Sifat, sa magagandang pangalan at mararangal na katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala, ay ang lahat ng pangalan ni Allah ay tawqifiyah. Anong ibig sabihin ng tawqifiyah? Ang tawqifiyah po, ito po ang ibig sabihin ng hindi natin kukunin ang anumang pangalan o paniniwalaan ang anumang pangalan ni Allah o katangian niya, maliban na lamang kung ano ang nasa sharia o ano ang natagpuan natin mula sa Quran ni Allah subhanahu wa ta'ala na kanyang salita at sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin tawqifiyah, hihinto tayo. Kapag hindi natin natagpuan na may nagsasabi, halimbawa, na pangalan ito ni Allah subhanahu wa ta'ala, ngunit hindi siya natagpuan sa Quran at hindi siya natagpuan sa sunnah ng Propeta Muhammad, titigil tayo at hindi natin sasabihin na ito ay pangalan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ano lang ang nasa Quran at sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yun lang po ang ating kukunin. Pangalawang dapat tandaan sa mga pangalan ni Allah subhanahu wa ta'ala, na ang pangalan ni Allah subhanahu wa ta'ala at mga katangian niya, ay hindi po natin dapat kakitaan ng kapintasan. Ibig sabihin, na wala pong kapintasan sa lahat ng mga pangalan ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ang lahat po ng mga katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala ay magaganda. Wala pong kapintasan, wala pong pangit sa mga pangalan ni Allah subhanahu wa ta'ala at sa mga katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala. At pangatlo pong dapat tandaan sa pangalan ni Allah subhanahu wa ta'ala na ang pag-aarok o pagpipilit na maarok kung ano ang katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala, kung paano ito natin kikilalanin, ay hindi po natin dapat na isinasagawa sa ating mga sarili, sapagkat ito po ay labag sa batas natin. Sapagkat gaya nga sabi ni Imam Malik rahimahullah sa sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, sabi ni Imam Malik rahimahullah sa sinabi ni Allah, Ar-Rahman alal arshistawa. Sabi ni Imam Malik na si Allah Ar-Rahman, na si Ar-Rahman ay nasa kanyang trono na nakapaimbabaw, nasa ibabaw ng kanyang trono. Ang sabi ni Imam Malik, ang paimbabaw ay alam natin. Di ba? Ang katangian ng pagpapaimbabaw ni Allah subhanahu wa ta'ala ay alam natin. At ang paniniwala dito ay obligado. At ang pagtatanong hinggil dito ay bid'a. 'Di ba? Ang pagtatanong dito ay bid'a at ang paglalarawan nito ay hindi po pwede. Kaya naman, kung ano yung ating natagpuan sa Quran at sa Sunnah mula sa mga pangalan at katangian ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ay atin pong itong panghawakan, at ano man ang wala rito ay hindi po natin tatanggapin, sapagkat ang lahat ng mga pangalan ni Allah ay tawqifiyah. So hanggang dito na lamang po, at naway nagdulot po tayo ng kapakinabangan sa ating mga tagapanood, inshallah subhanahu wa ta'ala. Subaybayan niyo po ang kasunod pong serye ng aming mga aralin na ito mula sa aralin ng Ramadan. Hanggang dito na lang. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، شروط المسح على الخفين. Ang mga kondisyon ng pagpupunas sa medyas, ang paksa natin sa aral natin ngayon, at bago natin tatalakay nito, nais ko munang banggitin ang mga patunay mula sa banal na Quran at maging sa sunna ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang mga patotoo na ito ay lehitimong gawain sa Islam. Una, sa banal na Quran, sinabi ng Subhanahu wa Ta'ala sa Suratul Ma'ida, Ya ayyuhal ladhina amanu, Iza kumtum ila salati, faghsilu wujuhakum, wa aydiyakum ila al-marafiq, wamsahu biru'usikum, wa arjulakum ila al-ka'bain. Na ang ibig sabihin nito, o kayong mga mananampalataya, kapag ka nais nyong isagawa ang sala, mangyaring hugasan nyo ang inyong mukha at ang inyong mga kamay hanggang siko, at punasan ang inyong ulo at ang inyong mga paa hanggang bukong-bukong. Sa talatang ito, binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala ang tungkol sa paghuhugas sa paa. At ito ay napatunayan sa propeta sallallahu alaihi wasallam na may dalawang paraan ang pagbasa nito. Una, yung sinasabing al-fatha, katulad halimbawa ng nabanggit sa talatang ito, wa arjulakum. At ang ikalawa, kasra, katulad ng pagsabi ng wa arjulikum. Kapag ka ito ay patha, ito ay umaalinsunod sa paghuhugas sa mukha, na kung saan ay hinuhugasan ang dalawang paa. At kapag ka naman ito ay kasra, ito ay umaalinsunod sa pagpupunas sa ulo. Kaya ang propeta sallallahu alaihi wasallam, kapag ka wala siyang suot sa paa, hinuhugasan niya ang kanyang mga paa. At kapag ka siya may suot sa paa, tulad ng khuf, ito ay kanyang pinupunasan lamang. At ito ang pinagbabatayan natin dito, yung ikalawang pagbasa, na kung saan napatunayan sa Quran na ang pagpupunas sa medyas ay isang lehitimong gawain. Patungkol naman sa suna ng propeta sallallahu alaihi wasallam, anil Mughirata ibn Shu'bah radiyallahu an qal kuntu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fatawadda faahwaitu لأنزئ خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما متفق عليه. Ito naman ang patutuo, patunay sa hadis ng propeta sa Islam na siyang naiulat ni Al-Mughirah, sumakanya nawa ang kaluguran ng Allah, na sinabi niya nga, minsan kasama ko ang propeta sa Islam at nang siya magsasagawa ng wudu, tinangka kong hubarin ang kanyang mga suot sa paa, ang kanyang khuf. Subalit kanyang sinabi, haya mo na lamang sapagkat isunod ko ang mga ito nang nasa ganap na kalinisan at kanyang pinunasan ang mga ito. Ngayon, ang isusunod nating ipapaliwanag dito ay tungkol sa mga kondisyon ng pagpupunas sa medyas. Una, ito ay kinakailangan maging nasa ganap na kalinisan ang tao. Nang ibig sabihin, bago siya magsusuot ng medyas, kinakailangan nga siya ay nakapagwudo bago isuot ang dalawang medyas. Batay doon sa sinabi ng propeta sa Islam na siyang naiulat ni Al-Mughira Ibn Shu'ba, da'huma fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Nang ibig sabihin, kapag ka ang tao ay hindi muna nakapaglilinis, nakapagwudo, o nakapagligo, hindi siya marapat na magpupunas sa medyas. Pangalawa, ang mga medyas ay malinis sapagkat kung ito ay marumi, hindi ipinahintulot ang pagpupunas sa medyas. Minsan, ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsagawa ng sala sa kanyang mga kasamahan at dumating sa kanya si Anghel Jibril at sinabi sa kanya nga ang kanyang mga suot sa paa ay marumi. Kaya ito'y kanyang tinanggal at inalis. Pagkatapos ay sinabi sa kanyang mga kasamahan kung bakit niya ito tinanggal, dahil nga sa ito ay marumi. Kaya hindi maaaring gamitin ang medyas o anumang isunusunod sa paa para sa pagpupunas ng medyas kung ito ay marumi. Ang ilan pa sa mga kondisyon nito ay kinakailangang hindi lalampas sa takdang oras nito. At ito ay tinakdaan ng propeta sallallahu alaihi wasallam ayon sa hadis ni Ali ibn Abi Talib radiyallahu an qal ja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lil muqimi yawman wa layla wa lil musafiri thalathat ayyam wa layalihin. Rawahu Muslim. Nang ibig sabihin ito na siyang naiulat ni Ali ibn Abi Talib, tinakdaan ng propeta sa Islam ang pagpupunas sa medyas para sa hindi naglalakbay ng isang araw at gabi. Nang ibig sabihin sa loob ng 24 na oras. At patungkol naman sa naglalakbay, ito'y kanyang tinakdaan ng 3 araw at gabi. Nang ibig sabihin, sa loob ng 72 oras. At ang ilang pa sa mga kondisyon nito, kinakailangang natatakpan ang bahaging hinugasan ng paa. Batay doon sa sinabi ng Allah SWT na atin rin nabanggit sa paghuhugas sa paa na kung saan ay tinagdaan ng Allah na hanggang bukong-bukong. Kaya kapag ka ang medyas ay hindi umabot, maigsi, hanggang sa bukong-bukong, ito ay hindi maaaring gamitin para sa pagpupunas ng medyas. Kinakailangang natatakpan ang bahaging hinuhugasan sa paa. At tungkol naman doon sa pagtatakda ng layunin, ito ay hindi obligado. Ang ibig sabihin, kahit man hindi maitakda ng tao ang kanyang layunin sa pagpupunas sa medyas, Hindi ito makakaapekto. Subalit, ang pagtatakda ng layunin ay mas mainam. Dahil katulad din ng pagsusuot ng damit sa pagtatakip sa aura, hindi kailangang isa puso o isa loob ng isang tao na ang pagsusuot niya ng damit ay para sa pagtatakip ng aura. Ang mga karagdagang aral na nais nating ipaliwanag dito ay ang tungkol sa simula ng takdang oras sa pagpupunas ng midyas. Kailan nga ba magsisimula? Ayon sa mga opinion ng mga scholar, ang ilan sa kanila ay nagsasabi, ito ay magsisimula sa unang pagpupunas at hindi sa oras ng pagsusuot ng medyas. Katulad halimbawa, kung nakapaghugas na para sa wudo ang isang tao at pagkatapos ay nagsuot ng medyas, nagsala halimbawa ng duhor hanggang sa makapagsala ng asar, hindi pa rin siya nakakapagpunas ng midyas, at sa maghrib, doon siya nakapagpunas ng midyas dahil nga nasira ang kanyang wudu, doon pala magsisimula sa unang pagpupunas na sinasabi natin sa loob ng 24 na oras kung hindi naglalakbay at 3 araw at gabi, 72 na oras para naman sa naglalakbay. At tungkol naman sa kung saan magpupunas ang tao sa midyas, ito ay sa ibabaw ng midyas. Batay doon sa nabanggit din natin kanina na hadis, famasaha alayhima, at pinunasan ang ibabaw nito. Bukod dito sinabi rin ni Ali ibn Abi Talib, isa sa mga kasamahan ng propeta sa Islam, na kung ang reliyong Islam ay nakabatay sa kaisipan o sa talino, ang dapat pupunasan ay sa ilalim ng midyas. Pero dahil ito napatunayan sa propeta sa Islam, pinupunasan sa ibabaw, at yun ang nakita niya sa propeta sa Islam. Paano pupunasan ang midyas? Ang pinakatama at pinakatumpak, pupunasan ng kanang kamay ang kanang paa at ang kaliwang kamay at ang kaliwang paa. At tungkol naman sa mga nakakasilan nito, una, ang paghubad nito. Kapag kahinubad ang midyas, nawala na ng bisa ang pagpupunas ng midyas. O di kaya, kapag natapos na ang takdang oras nito, tulad ng ating mga nabanggit, ito ay kinakailangang hubarin na dahil hindi na maaring punasan. At ang karagdagan pa nito ay ang mga kahilingan ng pagligo upang ito ay nagiging sapilitan tulad ng janaba o ano paman. Kaya, kinakailangan na unawain natin ang mga katuruan patungkol sa ating mga obligasyon. At isa na rito ang mga alituntunin ng pagpupunas sa midyas.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ang ating paksa ngayon ay patungkol sa pagiging mapanganib ng dila. Hindi lingid sa ating kaalaman na ang dila ay napaka mapanganib. Kaya dapat natin itong ingatan. Lalong-lalo na sa mga mananampalataya. Sinabi ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, sabi niya, مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ أَتِيدٌ Wala siyang bibig kasing salita, maliban na ito ay may isang anghel na nagmamasid na nakahandang magtala, nakahandang magsulat ng kanyang sinasabi. Kaya bawat salita, bawat sinasabi mo o aking kapatid na mananampalataya, ingatan mo dahil maaring ang salitang ito na sinasabi mo ay siyang magiging dahilan upang madapa ka sa impyerno. Siyang magiging dahilan upang masadlak ka sa kasalanan. Kaya, ang ating pinapayo sa bawat isa, ang ating dila. Una ang aking sarili, na pag-ingatan ang ating dila, at iisipin muna natin kung ano ang Sinabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, sabi niya, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا At huwag mong sundan ang bagay na wala kang kinalaman dito. Tunay na ang pandinig, at ang paningin, at ang puso, ang ukol sa lahat ng bagay na ito ay itatanong ng Panginoon. Mga bagay na ito sa ating dila, paningin, puso o anumang bahagi ng ating katawan, itatanong sa atin ng Panginoon kung saan natin ito ginawa o saan natin ito ginamit. Kung ginamit ba natin to sa pananampalataya sa Kanya o ginamit natin sa masamang bagay na labag sa batas ng Panginoon. Ayon sa sugo ng Allah si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, ang sino mang mangako sa akin na hindi niya magagamit sa masama ang nasa pagitan ng kanyang bigote at balbas, ang tinutukoy dila. At ang nasa pagitan ng kanyang dalawang hita, ang tinutukoy dito ay masilang bahagi ng katawan ng tao o ang kanyang ari. Kung naipapangako ng sino man sa atin na ang dalawang ito ay hindi niya magagawa o magagamit sa masamang bagay, sa bagay na labag sa batas ng Panginoon, ay pinapangako ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanya ang paraiso. So ibig sabihin, garantiya ng propeta ang paraiso para sa kanya. Sinabi rin ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam patungkol sa pagiging mapanganib ng dila, sabi niya, maaring ang isang tao ay makakapagsalita ng salitang hindi niya muna pinag-iisipan kung ito ba ay tama o mali, dahil doon maari siyang madapa sa impyerno na ang lalim ay higit sa malayo kaysa pagitan ng silangan at kanluran. Ibig sabihin, maaring ang dila o ang ating sinasabi, nag-iisipan ang siyang magiging dahilan upang makapasok tayo sa impyerno. Wal-iyadu billah. So kaya bago tayo magsasalita, isipin muna natin kung ano ang ating sinasabi. Kung ito ba ay tama, kung ito ba ay mabuti. Kaya, ang laging payo ng propeta sa atin, sa bawat isa sa atin, tayong mga mananampalataya, sabi niya, La yazalu lisanu karataba min zikrillah. Dapat sabi niya, mananatili ang yung dila na basa sa paggunita sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, lagi yung dila mong
nagsasalita o bumibigkas ng paggunita sa Allah subhanahu wa ta'ala at umiiwas sa mga bagay na masama. So sa mga batayan at sinabi ng Panginoong Allah at sinabi ng propeta na ating nabanggit, inilalahad dito kung gaano kapanganib ang dila, which is kailangan ingatan ito at ang tao ay maaring madapa sa impyerno dahil sa kanyang sinabi na masama at maaari din siya makapasok sa paraiso sa pamamagitan ng kanyang sinabi na mabuti at paggunita sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. So sa pagiging mapanganib ng dila, magbibigay tayo ng halimbawa. Ang halimbawa nito ay panlilibak. Alam natin ang panlilibak ay ipinagbabawal sa pananampalatayang Islam. At ang bagay na ito ay madalas na nagagawa ng ating mga kapatid na kababaihan, pero hindi ibig sabihin na ang mga kalalakihan na hindi nila nagagawa, dahil kahit ang mga kalalakihan, marami sa mga kalalakihan na nagagawa nila ang panlilibak. So sinabi ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, wala yagtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarahtumu. Sinabi ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, sabi niya, at huwag kayong maglibak sa isa't isa, mayroon bang isa sa inyo na magnanais na kainin ang laman ng patay niyang kapatid. Tiyak na kasusuklaman ninyo ito. So kabilang ito sa halimbawa na pagiging mapanganib ng dila, which is kailangan nating iwasan tulad ng ating nabanggit na panlilibak, dahil para mo ring kinain ang laman ng patay na iyong kapatid, yung laman ng yung kapatid na patay, para mong kinakain ang kanyang laman kapag nilibak mo siya. So isang araw, tinanong ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanyang mga kasamahan kung alam ba nila kung ano ang panlilibak. Sabi nila, ang mas nakakaalam ay ang Panginoon at ang kanyang sugo. Sabi niya, ang sabi ng propeta, ang panlilibak, sabi niya, ay ito ang pagsasalita ninyo sa inyong kapatid sa pananampalataya ng bagay na kanyang kinasusuklaman. Okay? So, kung ano yung bagay na kinasusuklaman ng iyong kapatid na marinig niya mula sa iyo, kapag binanggit mo yon at sinabi mo sa ibang tao, ibig sabihin nilibak mo siya. So, sinabi ng kanyang mga kasamahan, o propeta, paano kung totoo ang aming sinabi sa kanya? Sabi ng propeta, kung totoo ang inyong sinasabi sa kanya ay tunay na nilibak ninyo siya. At kung hindi naman, totoo ang inyong pinagsasabi laban sa kanya ay tunay na nanirampuri kayo sa kanya. So, ibig sabihin, totoo man o hindi, hindi natin dapat libakin ang ating kapatid sa pananampalataya, dahil isa ito sa malaking kasalanan na ipinagbabawal ng ating pananampalatayang Islam. So hanggang dito na lamang aking mga kapatid. Sana naunawaan natin ng maayos at may napulot tayong magandang aral mula sa ating paksa ngayon. Maraming salamat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ang ating maikling paksa ngayon ay patungkol sa birrul walidain. Ang kahulugan ng birrul walidain ay pagmamahal at magandang pakikitungo sa dalawang magulang. Ang pakikitungo o magandang pakikitungo at pagmamahal sa dalawang magulang ay isang uri ng pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Bagkos ito ay dakilang uri ng pagsamba sa Kanya. Sapagkat, nang utusan tayong sumamba lamang sa Kanya at huwag magtambal sa Kanyang kaisahan, isinunod niya agad ang magandang pakikitungo at pagmamahal sa dalawang magulang. Sinabi ng Panginoong Allah sa Quran, وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشِرْكُوا بِهِ شَيْئًا at sambahin ninyo ang Allah lamang at huwag kayong magtakda ng katambal sa Kanya. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانَ at mahalin at pakitunguhan ng maayos ang dalawang magulang. Ang pagmamahal sa dalawang magulang ay natural ito sa lahat ng tao o natural sa karamihan. Ganun pa man, binibigyan tayo ng Panginoong Allah ng gantimpala sa ganitong paraan ng o uri ng pagsamba sa Kanya. At ang nakakalungkot, kahit na sinasabi natin ito ay natural sa karamihan o sa lahat ng tao, mayroon pa rin mga tao na hindi nila magawang mahalin at pakitunguhan ang kanilang pakitunguhan ng maayos ang kanilang mga magulang. Kaya sa ating pananampalataya at ang Islam, pinagtibay ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay dapat magmahal sa ating mga magulang at pakitunguhan ng maayos. Ito ay kautusan. Kautusan mismo sa Allah subhanahu wa ta'ala, katulad ng binanggit nating taludtod mula sa Quran na sinabi ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Isang araw, may isang lalaki na nagtanong sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, Ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallah. O sugo ng Allah, ano ang pinakamamahal ng Allah na gawain? O aling gawain ang pinakamamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala? Ang sagot ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, As-salatu ala waqtiha. Ang pagdarasal sa takdang oras nito. Qala thumma ay, sinabi ulit ng lalaking iyon, sabi niya, at pagkatapos ay ano pa? Ang sagot ng propeta, birrul walidain, pagmamahal at magandang pakikitungo sa dalawang magulang. Qala thumma ay, at sinabi pa ng lalaki, at pagkatapos ay ano pa? Sagot ng propeta, al-jihadu fi sabilillah, ang pakikibaka at pakikipaglaban sa landas ng Allahu subhanahu wa ta'ala. Isinalaysay ni Imam al-Bukhari. Na malalaman natin dito sa hadith na ito kung gaano kahalaga ang ating pagmamahal sa ating mga magulang. Sa ibang taludod ng Quran, sinabi ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. Aming itinagubilin sa tao na pakitunguhan ng maayos ang kanyang dalawang magulang. Sinabi ng Panginoong Allah dito na tagubilin. At ito ay hindi lamang basta-bastang tagubilin, kundi kautusan mismo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya bago mo pakitunguhan ng masama, bago ka tumanggi sa mga kautusan ng iyong mga magulang, alalahanin mo muna na ang iyong pakikitungo sa kanila, ang iyong pagsunod sa kanila sa kabutihan, at ang iyong pagmamahal sa kanila ay kautusan at tagubilin ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. At dito, sa ganitong katayuan, dito natin mababatid at malalaman kung gaano kataas ang antas ng pananampalataya ng isang tao sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil hindi kanais-nais na mananampalataya, ginagawa niya ang mga ibang pananampalataya at sinasabi niya siya mananampalataya. Subalit, hindi niya magawang
pakitunguhan na maayos ang kanyang mga magulang. So, mali po yun. Dahil ang masamang pakikitungo at hindi pagmamahal sa mga magulang ay napakalaking kasalanan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkatapos sabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala na aming itinagubilin sa tao ang pakikitungo, ang pagmamahal sa dalawang magulang, isinunod niya mismo ang ina. Nagsimula siyang, nung banggitin niya mga magulang, nagsimula ang Panginoong Allah sa ina. Sabi niya, hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. So, ang tinutukoy sa ayan na ito ay lubhang o napakahirap ang pinagdaanan ng ina sa kanyang pagbubuntis sa kanyang anak at napakahirap ang kanyang pinagdadaanan nung ipinanganak niya ang kanyang anak. Kaya nakakalungkot na sabihin na may mga taong nung lumaki sila hindi nila magawang mahalin ang kanilang magulang samantalang ang kanilang ina ay nahirapan sa pag-aruga sa kanila nung ipagbuntis siya o nung ipanganak siya ng kanyang ina. Ito ay sinusuportahan ng hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang isang lalaki ay nagtanong sa kanya. Sabi niya, sino sa mga tao ang una kong pakitunguhan ng maayos? Ang sagot ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, ummuk, ang iyong ina. Summa man, at sinabi ng lalaki iyon, at sino pa? Sabi ng propeta, summa ummuk, at iyo ang iyong ina. Tatlong beses o tatlong ulit na sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang tungkol sa ina, nung pagkatapos summa abuk, at pagkatapos ay ang iyong ama. So ibig sabihin, talagang yung pinagdadaanan ng ina, may pinagdaanan ng ina na hindi pinagdaanan ng ama, yung mga paghihirap na wala sa ama. Kaya sabi ng mga scholar, yung pakikitungo, gagawin nating may konting pagkakaiba, bahagyang pagkakaiba, na hindi naman natin kinukulangan ang ating pakikitungo sa ama. Hindi ibig sabihin na nanay lang natin ang ating mamahal, kundi mahalin natin silang lahat. Sabi ni Aisha radiyallahu anha, tungkol sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung umakyat, pinakyat sa langit ang propeta, sabi niya, pumasok ako sa paraiso, dakhaltu jannah, fasami'tu fiha qira'ah. Nung pumasok ako sa paraiso, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meron akong narinig na pagbasa ng Quran. Ng magandang boses, magandang pagbasa. Sabi ko, man hada, sino ang taong nagbabasa na ito? Ang sabi nila sa akin, o sabi ni Anghel Gabriel, Haritha bin Nu'man. Ito ay si Haritha bin Nu'man. Sabi ng sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, kazalik mulbir, kana abarun nas bi ummihi. Sabi niya, ang dahilan nito ay yung magandang pakikitungo ni Nu'man o ni Haritha sa kanyang mga magulang, lalong-lalo na sa kanyang ina, sapagkat si Haritha bin Nu'man nung buhay pa siya ay isa siya sa kilalang pinaka malapit sa kanyang ina. Mahal na mahal niya ang kanyang ina. Aking mga kapatid, sana mayroon tayong napulot na magandang aral sa ating maikling paksa na ngayon, dahil ang pagmamahal sa mga magulang ay napakahalaga sa ating pananampalataya, lalo pat ang ating mga magulang ay silang naging dahilan kung bakit tayo nandito sa mundo. Silang ginawa ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala na dahilan kung bakit tayo nandito sa mundo. So magpapasalamat tayo sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, at pagkatapos noon ay magpapasalamat tayo sa ating mga magulang. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat sa inyong lahat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Hijra calendar na siyang ginagamit ng mga Muslim. Ang buwan na to ay mabiyaya at mataas na antas sa pananampalatayang Islam. Sabi ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun, sa Surat Baqarah, Suratul Baqarah. Sabi ng Panginoon, O kayong mga mananampalataya, iniatas sa inyo ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, katulad ng pag-atas sa mga nauna sa inyo. La'allakum tattaqun, at ang layunin sa pag-aayuno ay upang kayo ay maging matakutin. So, mga kapatid, isa sa kagandahan at kabutihan ng buwan ng Ramadan, ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan ay isang pananggaan ng tao mula sa apoy ng impyerno. Ito yung magiging panangga niya, makakatulong sa kanya upang hindi siya mapaparusahan sa apoy ng impyerno. Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu amal ibn Adam lahu illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bihi wa as-sawmu junnah, muttafaqun alayh, ila akhir al-hadith. Sabi ng propeta, bawat gawain ng angkan ni Adan ay para sa kanya maliban sa pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, sapagkat ito ay para sa akin at ako mismo ang magbibigay ng gantimpala ng pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Wasawmu junna. Okay, ito yung sinabi natin, ito yung magiging pananggaan niya sa apoy sa impyerno. Wasawmu junna, muttafaqun alayh. Sinabi pa rin ng propeta sa ibang hadith, sabi niya, As-sawmu junnatun yastajinnu bihal abdu minan nar. Rawahu Ahmad. Ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan ay siyang cover or panangga ng taong nag-aayuno, ang mananampalataya, yun yung magagamit niya laban sa apoy ng impyerno. Ibig sabihin ng panangga, once na nag-ayuno ang isang mananampalataya, isang Muslim, kapag siya nag-ayuno sa buwan ng Ramadan, hindi siya masusunog sa apoy ng impyerno. Ang pag-ayuno sa buwan ng Ramadan ay siyang mamamagitan para sa taong nag-ayuno pagdating ng araw ng paghuhukom. Anong ibig sabihin ng mamamagitan? Tutulungan niya yung taong nag-ayuno. Halimbawa, kapag ang taong nag-ayuno ay may mga kasalanan, may mga dapat siyang pagbayaran sa harap ng Diyos, sa harap ng Panginoong Allah, tutulungan siya ng fasting, yung pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, mamamagitan ng buwan ng Ramadan, pati ang Quran. Ayon sa hadis ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, "As-siyam wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abd yawm al-qiyamah." Ang pag-ayuno sa buwan ng Ramadan at ang Quran, ang maluwalhating Quran, ay mamamagitan para sa lingkod, para sa alipin sa araw ng muling pagkabuhay. Yaqulu as-siyam ay rabb mana'atuhu ta'ama wa shahawat bin nahar fashaffi'ni fi. Sasabihin ng pag-aayuno, O aking Panginoon, pinigil ko siya. Pinigilan ko siya mula sa pagkain at mga kanyang kagustuhan ng kanyang mga sarili. Bin nahar, o sa araw ng Ramadan. Fashaffi'ni fi, at kaya gawin mo akong, hayaan mo kong magsyafaat para sa kanya, mamagitan para sa kanya, para makapasok siya sa paraiso, para mapatawad ang kanyang mga nakaraang kasalanan. Wa yaqulu al-Quran, at sasabihin din ng Quran, mana'tuhu an-nawma bil-layl fashaffi'ni fi,
sasabihin din ng Quran o aking

Panginoon, tunay na pinigilan ko siya mula sa pagtulog sa gabi, kaya gawin mo akong tagapamagitan para sa kanya o para matulungan siya na mapatawad ang kanyang mga kasalanan. Kala fayushafaan, sinabi ng propeta, mamamagitan or hayaan ng Panginoong Allah na mamagitan ang pag-ayuno at ang Quran, isinalasay ni Imam Ahmad. So, ganun kahalaga, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang pag-ayuno at ang pagbabasa ng Quran. So, ito na yung pagkakataon natin, yung mga taong makasalanan. Lahat tayo, lahat ng angkan ni Adan ay nagkakasala at nagkakamali. Sa pagkakataon natin magbalik loob at magsisi sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa buwan na ito. At pangalagaan natin upang sa ganun, ito ang siyang makakatulog sa atin pagdating ng araw ng paghukom. Kabilang sa, o isa sa kabutihan ng pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, ang buwan na ito ay siyang isa sa magiging dahilan upang patawarin ng Panginoong Allah ang mga kasalanan ng isang tao, isang taong nag-aayuno. Ayon sa sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, "Man sama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Muttafaqun alay. Ayon sa sinabi ng propeta, sino man ang mag-ayuno sa buwan ng Ramadan imanan na ang kanyang pag-ayuno na yon ay bilang pananampalataya, paniniwala niya sa Allah, wahtisaban at pag-asang magkaroon ng biyaya, pag-asang magkaroon ng gantimpala sa kanyang pag-aayuno mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, patatawarin sa kanya, ha? Patatawarin sa kanyang mga anumang nakaraang kasalanan niya. Allahu Akbar. So napaka laking tulong ito sa ating mga tao, mga mananampalataya, pagkakataon para patawarin ng Panginoong Allah ang ating mga kasalanan. Sa buwan ng Ramadan, binubuksan ang mga pintuan ng paraiso. Isinasara ang pintuan, mga pintuan ng impyerno at ikinakadena ang mga demonyo, ang mga syaitan, ang mga satanas. Ayon sa sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, "Idha kana Ramadan, futihat abwabur rahma" وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمْ وَسُلْسِلَةِ الشَّيَاطِينَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. Sabi ng propeta, kapag buwan ng Ramadan, kapag sumapit ang buwan ng Ramadan, ay binubuksan ang mga pintuan ng paraiso at isinasara ang mga pintuan ng impyerno. وَسُلْسِلَةِ الشَّيَاطِينَ, at ikinakadena ang mga demonyo. Allahu Akbar. So napakaganda ang buwan ng Ramadan, napaka mabiyaya. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, naway maging madali para sa atin ang pagtataguyod ng mga obligasyon natin sa buwan ng Ramadan. Okay, panalangin natin yon. Lalong-lalo sa mga kapatid na bagong Muslim, hindi madaling mag-fasting sa unang araw, pero pag nakasurvive ka sa unang araw, pag nalampasan mo yon, kinaya mo yon, ang kasunod doon ay madali na. At syempre, kapag ang isang bagay ay ginagawa natin ng may layunin, syempre, layunin natin yung pananampalataya at pagsamba at pagsunod natin sa Allah, kahit gano'n yan kahirap, kakayanin natin. At masaya kang gagawin yon, dahil alam mo na may gantimpala yon at alam mong pinaglilingkuran mo sa pamamagitan nun ang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggang dito na lamang, maraming salamat. Sa ibang araw naman ay itutuloy natin ang tungkol sa pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Maraming salamat sa lahat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: Si Abraham ay nagsabi, "Kung gayon, o kayong mga sugo, ano ang inyong layunin sa inyong pagparito?" Sila ay nagturing, "Kami ay sinugo sa mga tao na nakalubog sa kasalanan, o buktot, tampalasan, walang pananalig kay Allah o kriminal, upang ihatid sa kanila ang ulan ng mga batong putik na itinakda ng iyong Panginoon sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, nagmamalabis sa pagsuway sa lahat ng hangganan o makasalanan. Kahit aming inilikas ang mga nananampalataya na naroroon, ngunit wala kaming natagpuan doon sa kanilang lipon, maliban sa isang bahay ng Muslim, alalaong baga, si Lot at dalawa niyang anak na babae. At nag-iwan kami roon ng isang tanda, alalaong baga, ang pook ng patay na dagat na bantog sa Palestina, sa mga may pangangamba sa kasakit-sakit na kaparusahan. At kay Moises din ay may isang tanda nang siya ay sinugo namin kay Paraon na may lantad na kapamahalaan. Datapot si Paraon ay tumalikod sa pananampalataya ng may karahasan na kasama ang kanyang kapanalig at nagsabi, "Isang manggagaway, isang inaalihan ng demonyo." Kahit aming sinukol siya at ang kanyang mga sundalo at sila ay hinagis namin sa dagat habang siya ang dapat nasisihin. At sa pamayanan ng Aad ay mayroon ding isang tanda nang aming ipinadala laban sa kanila ang mapaminsalang hangin. Ito, ang hangin ay hindi nag-iwan ng anuman sa landas ng kanyang tinahak, maliban sa mga kawasak-wasak na guho. At sa pamayanan ng Thamud ay mayroon ding isang tanda. Sila ay pinagsabihan, "Pansamantala kayong magpakasaya sa inyong sarili." Datapot sila ay tandisang tumutol sa pag-uutos ng kanilang Panginoon. Kahit ang mapaminsalang hiyaw o kaparusahan o nag-aapoy na kidlat ay lumukob sa kanila habang sila ay nagmamasid. Kahit hindi nila nakuhang makatindig sa kanilang sarili, gayon din ay hindi nila matulungan ang kanilang sarili. At gayon din naman ang mga tao ni Noah na una pa sa kanila, katotohanan sila ay mga tao na mapaghimaksik, palasuway kay Allah, buktot o buhong. At aming itinayo ang kalangitan sa kaitaasan ng may katatagan, katotohanang magagawa namin na palawigin ang kalawakang yaon. At aming inilatag ang maaliwalas na kalupaan at tunay na magaling ang gumawa nito. At sa bawat bagay ay lumikha kami ng pares upang inyong magunita ang biyaya ni Allah. Kahit magsitalilis kayo patungong kay Allah mula sa kanyang kaparusahan tungo sa kanyang habag, katotohanan ako, si Muhammad, ay isang tagapagbabala sa inyo mula sa kanya. At huwag ninyong ituring ang iba pang bagay sa inyong pagsamba na katambal ni Allah. Siya lamang ang luwalhatiin, higit siyang mataas sa lahat ng iniakibat sa kanya. Katotohanan ako, si Muhammad ay isang tagapagbabala sa inyo mula sa kanya. Gayon din naman, walang sinumang sugo ang dumatal sa kanilang pamayanan na hindi nila pinagwikaan sa magkakatulad na bintang, isang manggagaway o isang inaalihan ng demonyo. Sila baga na mga tao ng pangunahing sinauna ay nagkalat ng ganitong salitain sa kanila na mga paganong Quraysh. Tunay nga, sila ang mga tao na lumabag sa pagsuway sa lahat ng hangganan ng kawalang pananalig. Kaya't lumayo ka, O Muhammad, sa kanila na paganong Quraysh, ikaw ay hindi bibigyang sisi sapagkat na ipaabot mo ang mensahe ni Allah. At paalalahanan mo sila, O Muhammad, sa pamamagitan ng pangangaral ng Quran sapagkat katotohanan ang pagpapaalaala ay kapakinabangan sa mga sumasampalataya at hindi ko nilikha ang mga jin at mga tao maliban na tanging sambahin lamang ako. Hindi ako naghahangad ng pagtataguyod mula sa kanila, alalaong baga, nang ikabubuhay sa kanilang sarili o sa aking mga nilalang. Gayon din naman, ako ay hindi nang hihingi sa kanila na ako ay kanilang pakainin. Alalaong baga, ang pakainin ang kanilang sarili o ang aking mga nilalang. Sapagkat katotohanan si Allah, ang tagapanustos ng lahat, siya ang nagbibigay ng lahat ng ikinabubuhay, ang nag-aangkin ng kapamahalaan, ang pinakamakapangyarihan. At katotohanan sa mga mapaggawa ng kamalian ay mayroong isang bahagi ng kaparusahan na katulad ng masamang bahagi ng kaparusahan na dumatal sa nakakatulad nila na sinaunang lahi. Kaya't huwag nilang hilingin sa akin na madaliin ko ang gayong bahagi. Kung gayon, kasawian sa mga hindi sumasampalataya kay Allah at sa kanyang kaisahan sa gayong araw na sa kanila ay pinangako ang kaparusahan. Surat Al-Tur. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Ako si Allah ay nanunumpa sa bundok ng Tur, at ako si Allah ay nanunumpa sa aklat ng nakatitik, sa kalatas o dahon ng nakalantad. Ako si Allah ay nanunumpa sa Bayt al-Ma'mur, ang tahanan sa ibabaw ng kalangitan na tulad ng Kaaba sa Makka, na patuloy na dinadalaw ng maanghel. At ako si Allah ay nanunumpa sa kulandong na itinayo ng mataas, alalaong baga, ang langit. At ako si Allah ay nanunumpa sa karangalan na umaapaw. Ito ay magiging apoy na sisindihan sa araw ng muling pagkabuhay. Katotohanan, ang kaparusahan ng inyong Panginoon ay walang pagsalang daratal. Walang sinuman ang makakahadlang dito. Sa araw na ang susun-susong kalangitan ay makakalug sa matinding pagkauga. At ang kabundukan ay matitinag sa isang kagimbal-gimbal na pagkilos, kaya't kasawian sa araw na yaon sa mga nagpapabulaan sa katotohanan na naglalaro ng kasinungalingan, sa araw na sila ay sa pilitang itutulak ng pababa sa kailaliman ng apoy ng impyerno nang may kahindik-hindik at puwersang pagtulak. At sa kanila ay pagbabadya, ito ang apoy na inyong itinatwa. Ito baga isang salamangka o kayo ay hindi nakakakita. Inyong lasapin dito ang init, at kahit na kayo ay matiis sa ganito o hindi matiis sa ganito, ito ang lahat ng magkakatulad. Katotohanan, ang mga matutuwid sa kabutihan ay mapapasahalamanan ng paraiso at sukdul na kaligayahan, na nagtatamasa ng kasiyahan na ipinagkaloob sa kanila ng kanilang Panginoon, at katunayan na ang kanilang Panginoon ang nagligtas sa kanila sa kaparusahan ng naglalagablab na apoy, at sa kanila ay pagtuturing, kumain kayo at uminom ng may kasiyahan dahilan sa inyong mabubuting gawa. Sila ay magsisihilig ng may kaginhawahan sa mga diban na inayos sa maraming bilang, at aming ipapangasawa sila sa mapuputing kababaihan na may malalaki at magagandang mga mata. At sila na sumasampalataya na ang kanilang anak o pamilya ay sumunod sa kanilang pananalig, sa kanila ay aming ipipisan ang kanilang anak o pamilya, at hindi namin ipagkakait sa kanila ang bunga ng kanilang mga gawa. Ang bawat tao o kaluluwa ay sinla sa bagay na kanyang kinita, at ipagkakaloob namin sa kanila ang bungang kahoy at karne at anumang kanilang maibigan. Dito sila ay magpapalitan sa bawat isa ng kopita o ng alak na walang bahid ng kahalagahan at malinis sa kasalanan, sapagkat pinahihintulutan rito ang pag-iinom ng alak. At sa paligid nila ay nagsisilbi sa kanila ang mga tagapaglingkod na kalalakihan na tila bang mga perlas na napapangalagaan dahil sa angkin nilang kabataan at kakisigan. At ang ilan sa kanila ay lalapit sa iba na nagtatanong at nagsasabi, noong panahong yaon kami ay nangangamba sa kapakanan ng aming mga kaanak at kaibigan sa kaparusahan ni Allah. Datapwat si Allah ay naging mapagbigay sa atin, at kanyang iniligtas tayo sa kaparusahan ng naglalagablab na apoy. Katotohanan, kami ay nagsisitawag lamang sa kanya at wala ng iba pa noon pa mang una. Katotohanan, siya ang pinakamabanayad, ang pinakamabait, ang pinakamapamagitan, ang pinakamapagbigay, ang pinakamawain. Kahit pagtagubilinan at pangaralan mo, O Muhammad, ang sangkatauhan tungkol sa Islam at kaisahan ni Allah, sa pamamagitan ng biyaya ni Allah, ikaw ay isang hindi manghuhula o isang inaalihan ng demonyo. O sila baga ay nagsasabi, si Muhammad ay isang makata, isang naghihintay para sa kanya ng mga kapinsalaan sa tangkay ng panahon. Ipagbadya mo, O Muhammad, sa kanila, magsipaghihintay kayo. Ako rin ay naghihintay na kasabay ninyo. ang kanilabagang isipan ay nag-utos ng ganito. Alalaong baga na sila ay magsabi ng kasinungalingan laban sa iyo o Muhammad, o sila baga ay mga tao na lumagpas sa lahat ng hangganan ng pagsuway. O sila baga ay nagsasabi, siya, si Muhammad, ay nanghuwad nito ang Quran. Sila hindi nananalig. Hayaan sila na gumawa ng pagdalit o pagbigkas na katulad nito, Al-Quran. Kung sila ay nagsasabi ng katotohanan, sila bagay nilikha mula sa wala. Sila baga sa kanilang sarili ang manlilikha. O sila baga ang lumikha ng kalangitan at kalupaan? Hindi, sila ay walang matatag na pananalig. O nasa kanila ba ang mga kayamanan o panustos ng iyong Panginoon? O sila ba ang mga tagapamahala o tagapagsunod nila? O mayroon ba silang hagdanan na sa pamamagitan nito ay makapapanhik sila sa kalangitan upang mapakinggan ang pag-uusap ng maanghel? Kung gayon, hayaan ang kanilang tagapakinig ay magpakita ng lantad na katibayan. O siya, si Allah ba ay mayroon lamang maanak na babae at kayo ay mayroong maanak na lalaki? Ikaw ba, o Muhammad, ay nanghingi ng gantimpala mula sa kanila sa pangaral ng kaisahan ni Allah at Islam upang sila ay mabigatan sa pasanin ng pagkakautang? O ang kapamahalaan ba ng nalilingid ay nasa kanilang kamay at isinusulat nila ito? O sila ba ay nagbabalak ng pakana laban sa iyo, o Muhammad, subalit sila na hindi sumasampalataya sa kaisahan ni Allah at sa Islam? Sila sa kanilang sarili ang makukupot sa ganitong pakana. O sila ba ay may iba pang Diyos bukod pa kay Allah? Higit na maluwalhati si Allah sa lahat ng mga bagay na iniakibat nila bilang katambal sa Kanya. At kung sila ay makakita ng piraso ng kalangitan na nahuhulog, sila ay magsasabi, mga bunton lamang ng ulap na natipon. Kaya't hayaan silang mag-isa hanggang sa kanilang makaharap ang araw na sila ay manggigipuspos na may pagkalagim. Sa araw na ang kanilang pakana ay walang kabutihang may dudulot sa kanila, kahit na anuman, gayon din, sila ay hindi matutulungan, alalaong baga, kanilang tatanggapin ang kanilang kaparusahan sa impyerno. At katotohanan sa mga gumagawa ng kamalian ay mayroon pang ibang kaparusahan, alalaong baga, ang kaparusahan sa mundong ito at sa kanilang libingan. Bago pa rito, datapot ang karamihan sa kanila ay walang kaalaman. Kaya't ikaw, o Muhammad, ay maghintay ng may pagtitiyaga sa pasya ng iyong Panginoon, sapagkat katotohanan ikaw ay nasa pangangalaga ng aming mga mata, at ipagbunyi mo ang mga papuri ng iyong Panginoon kung ikaw ay magbangon mula sa pagkakatulog. At sa bahagi ng gabi ay ipagbunyi mo ang mga papuri sa Kanya at sa oras ng paglubog ng mga bituin. Surat An-Najm. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Ako si Allah ay nanunumpa sa bituin kung ito ay lumulubog o naglalaho. Ang inyong kasama, si Muhammad, ay hindi naligaw ng landas, gayon din ay hindi nagkamali. At hindi rin siya nagsasabi ng sarili niyang pagnanasa tungkol sa relihiyon. Ito ay isa lamang inspirasyon o kapahayagan na ipinahayag sa kanya. Siya ay tinuruan ng Quran ni Gabriel na mataas sa kapangyarihan, alalaong baga, may matinding lakas na kaloob ni Allah, may kapangyarihan at magandang anyo. Alalaong baga, si Gabriel ay tumambad kay Propeta Muhammad sa kanyang anghel na kaanyuan. Habang siya, si Muhammad, ay nasa pinakamataas na bahagi ng santinakpan o kawalang hanggan, at siya, si Gabriel, ay dumating at lumapit, na ang layo lamang ay tulad ng pagitan ng dalawang binit ng pana o higit pang malapit. Kaya't si Allah ay nagparating ng kapahayagan sa kanyang alipin na si Muhammad sa pamamagitan ni Gabriel. At ang puso at isipan ng propeta ay hindi kailanman nagpasinungaling sa kanyang nakita. Kayo baga ay makikipagtalo sa kanya kay Muhammad hinggil sa kanyang nakita sa sandali ng Mi'raj, ang pagpanhik ng propeta sa ibabaw ng pitong kalangitan. Katotohanan kanyang si Muhammad nakita siya, si Gabriel, sa pangalawang pagkakataon. Sa Sidratil Muntaha, isang punong kahoy ng luti sa walang hanggang kapaligiran, sa ikapitong palapag ng kalangitan na nasa tabi nito ay tirahan ng halamanan ng paraiso. Pagmasdan, ang punong lote ay nalalambungan ng anubagang mga lambong. Ang paningin ni Propeta Muhammad ay hindi lumihi sa kanan o sa kaliwa at hindi rin lumagpa sa hangganan na itinagubilin sa kanya. At katotohanan na kanyang si Muhammad na masdan ang madakilang tanda ng kanyang Panginoon si Allah. Nakita na ba ninyo ang Lat at ang Uzza, ang dalawang Diyos-Diyosan ng mga paganong Arabo, at ang Manat, ang iba pang Diyos-Diyosan ng mga paganong Arabo, ang pangatlo? Ano, sa inyo ba ang mga lalaki at sa kanya ang mga babae? Katiyakang ito ay hindi makatarungan na pagbabahabahagi. Ito ay wala ng iba kung hindi mga pangalan lamang na inyong ipinangalan. Kayo at ng inyong mga ninuno, narito ay hindi nagpapanaog si Allah ng anumang kapamahalaan. Sila ay walang sinusunod maliban lamang sa haka-haka at sa ninanais ng kanilang sarili. O kaluluwa, kahit na katiyakang dumatal sa kanila ang patnubay mula sa kanilang Panginoon, o ang tao kaya ay magtatamo kung ano ang kanyang ninanais. Datapot si Allah ang nagmamay-ari ng huli, ang kabilang buhay at ang una, unang buhay sa mundong ito. At maraming anghel sa kalangitan na ang kanilang pamamagitan kay Allah at sa mga tao ay walang matatamo, malibang pahintulutan ni Allah sa sinumang kanyang maibigan at kinalulugdan. Katotohanan sila na hindi sumasampalataya sa kabilang buhay ay nagbigay pangalan sa mga anghel ng mga pangalang babae. Samantalang sila ay walang kaalaman dito, sila ay sumusunod lamang sa wala, maliban sa haka-haka, at tunay ngang ang haka-haka ay hindi makapananaig sa katotohanan. Kahit iyong talikdan o Muhammad, siya na tumatalikod sa aming paalaala, ang Quran, at walang ibang hinahangad maliban sa buhay sa mundong ito. Ito lamang ang hangganan ng kanilang karunungan. Katotohanan, ang iyong Panginoon ang tunay na nakakaalam sa kanya, na naliligaw sa kanyang landas, at ganap niyang talastas siya na tumatanggap ng patnubay. Tunay ngang si Allah ang nag-aangkin ng lahat ng nasa kalangitan at nasa kalupaan upang kanyang mabayaran sila na gumagawa ng kasamaan nang ayon sa kanilang ginawa. Alalaong baga, ang parusahan sila sa impyerno at magantimpalaan niya ang mga gumagawa ng kabutihan sa pinakamainam, alalaong baga, sa paraiso. Sila na umiiwas sa mabibigat at karumaldumal na kasalanan, bawal na pakikipagtalik, gawaing malalaswa, maliban sa maliliit na pagkakamali. Katotohanan ang iyong Panginoon ay tigib ng pagpapatawad. Kayo ay ganap niyang talastas nang kayo ay kanyang nilikha sa kalupaan at nang kayo ay nakatago pa sa sinapupunan ng inyong ina. Kaya't huwag ninyong pananganan ang inyong sarili na dalisay. Ganap niyang batid siya na may pangangamba kay Allah at nagpapanatili ng kanyang tungkulin sa kanya. Napagmamasdan mo ba, O Muhammad, siya na tumatalikod sa Islam, na nagbibigay ng kakarampot at pagkatapos ay huminto sa pagbibigay? Ano? Mayroon ba siyang kaalaman ng mga nalilingid upang kanyang mamalas? Hindi ba niya batid kung ano ang nasa kasulatan ni Moises? At ni Abraham na tumupad at nagparating ng lahat ng mga ipinag-utos ni Allah sa kanya na nagtatagubilin, na walang sinuman na nagdadala ng pasanin ng kanyang kasalanan ang maaring magdala ng pasanin o kasalanan ng iba. Na ang tao ay walang mapapakinabang maliban lamang sa kanyang pinagsusumikapan na mabuti o masama, at ang bunga ng kanyang pagsisikap o mga gawa ay malalantad, kaya't siya ay gagantihan ng ganap na pinakamainam na kabayaran. At sa iyong Panginoon si Allah ang huling hantungan, ang pagbabalik ng lahat, at siya si Allah ang nagkakaloob sa sinumang kanyang maibigan ng halakhak at nagkakaloob sa sinumang kanyang maibigan ng luha. At siya si Allah ang nagpapapangyari o naggagawad ng kamatayan at buhay. At siya si Allah ang lumikha ng paris, lalaki at babae, mula sa nutfa, mga patak ng semilya, ng lalaki at babae na inilagay sa sinapupunan. At ipinangako niya ni Allah ang muling paglikha, ang pagkabuhay ng patay sa araw ng pagbangon. at siya si Allah ang nagbibigay ng sagana o karampot na kayamanan at kasiyahan. At siya si Allah ang Panginoon ng Sirius, ang malaking bituin na sinasamba ng mga paganong Arabo. At siya si Allah ang nagwasak sa pamayanan ng Aad ng panahong sinauna. At pamayanan ng Thamud at nilipol niya ang kanilang lahi. At pamayanan ni Noah noong panahong sinauna sapagkat katotohanan ng sila hindi makatarungan at mapaghimagsik kay Allah at sa kanyang sugong si Noah. At kanyang winasak ang isinumpang lungsod ng Sodom na pinagsuguan kay Loto at kanyang tinabunan ito ng panabon, alalaong baga ng kaparusahan ng pinaulan na bato. Kaya't alin sa mga biyaya ng iyong Panginoon o tao ang iyong pag-aalinlangan? Siya si Muhammad ay isang tagapagbabala o sugo sa mga kawing ng mga tagapagbabala o mga sugo noon pang panahong lumipas. Ang sandali ng araw ng muling pagkabuhay ay papalapit na. Wala nang iba pa. Maliban kay Allah ang makakahadlang dito o makapagpapauna rito o makakaantala rito. Kayo baga ay nagsisipamangha sa ganitong pagdalit ng Quran at kayo ay tumatawa rito at hindi na nanangis na nag-aaksaya ng inyong mahalagang buhay sa makalupang paglilibang at mga kasayahan tulad ng pagkanta at pagsayaw at kayo ay magpatira pa kay Allah at sambahin lamang siya. Surat Al-Qamar, sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Ang oras ng paghuhukom ay papalapit na. At ang buwan ay nagbitak sa pagkakalansag. Ang mga tao sa Makka ay humiling kay Propeta Muhammad na magpamala siya ng himala kahit ipinakita niya sa kanila ang pagkabiyak ng buwan. Datapot kung sila ay nakakamalas ng isang tanda, sila ay tumatalikod at nagsasabi, ito ay walang humpay na salamangka. Itinakwil nila ang babala, ang Quran, at sinunod nila ang kanilang sariling pagnanasa, datapot ang lahat ng bagay ay mayroon ng kanyang takdang oras. Ayon sa uri ng kanyang mga gawa, para sa mga gumagawa ng kabutihan, ang kanyang gawa ay maghahati sa kanya sa paraiso. At gayon din naman, ang masamang gawa ay maghahantong sa kanya sa impyerno. At katotohanan na mayroong dumatal sa kanila na magandang balita, ang Quran, na rito ay may sapat na babala upang mapaalalahanan sila sa kasamaan, na sagana sa karunungan. Ang Quran, datapot ang pangaral ng mga tagapagbabala ay hindi nagbigay sa kanila ng kapakinabangan kahit sila ay layuan mo o Muhammad. Sa araw na ang tagatawag ay tatawag sa kanila sa isang kasindak-sindak na bagay, sila ay magsisilabas at tatambad mula sa kanilang libingan na ang kanilang mga mata ay nakatungo sa ibaba at namamanhid na katulad ng mga balang o tipaklong na nagsisipangalat na nagmamadali na ang mga mata ay nakamulagat patungo sa tagatawag. Ang mga hindi sumasampalataya ay magsasabi, napakahirap ng araw na ito. Noong panahong sinauna, ang pamayanan ni Noah ay nagtakwil sa kanilang sugo at nagtatwa sa aming alipin at nagsabi, narito ang isang inaalihan ng demonyo at siya ay walang pakundangan nilang sinalansang at itinaboy. Kaya't nanikluhod siya sa kanyang Panginoon na nagsasabi, ako ay kanilang napapangibabawan, kaya't ako ay tulungan ninyo. Kaya't aming ibinukas ang mga tarangkahan ng kalangitan na may mga tubig na bumubuhos at aming hinayaan ang kalupaan na madaluyan ng mga batis upang ang mga tubig ng kalangitan at kalupaan ay magpanagpo at tumaas tungo sa bagay na napagpasyahan na namin. At aming isinakay sila sa isang arko o barko na gawa sa makapal na mga tablang kahoy at mga pako na naglalayag sa ibabaw ng tubig sa ilalim ng aming pagsubaybay o mga mata bilang isang gantimpala sa kanya kay Noah na kanilang itinakwil at katotohanan na iniwan namin ito sa kalupaan bilang isang tanda kung gayon mayroon kayang sinuman ang makakaalaala o tatanggap ng tagubilin pagmasdan kung gaano kalagim-lagim ang aking kaparusahan at aking mga babala at katotohanan ang aming ginawa ang Quran na madaling maunawaan
1: at maalaala, kahit mayroon bang sinuman ang makakaalaala o tatanggap ng tagubilin. Ang pamayanan ng Ad ay nagpabulaan sa katotohanan ng kanilang propetang si Hud. Kaya't pagmasdan kung gaano kalagim-lagim ang aking kaparusahan at aking mga babala. Katotohanan aming ipinadala sa kanila ang umuogong na hagupit ng hangin sa araw ng kasindak-sindak na kasamaan at patuloy na kapinsalaan at bumubunot sa mga tao. Nawari bang sila ay mga ugat ng punong palmera na hinuhugot mula sa lupa? Kahit pagmasdan kung gaano kalagim-lagim ang aking kaparusahan at aking mga babala. Katotohanan ginawa namin ang Quran na madaling maunawaan at maalaala. Kung gayon, mayroon bang sinuman ang makakaalaala o tatanggap ng tagubilin? At gayon din naman, ang pamayanan ng Thamud ay nagpabulaan din sa mga babala. Sila ay nagsasabi, "Ano? Isang tao lamang mula sa ating lipon, susundin ba namin ang katulad niya?" Katotohanan, ang aming kaisipan ay mapapaligaw at kami ay nababaliw. Ang tagubilin ba ay tanging ibinigay lamang sa kanya sa dinami-dami namin? Tunay nga, siya ay isang bastos na sinungaling. Mapag-aalaman nila sa kinabukasan kung sino ang bastos na sinungaling. Sapagkat katotohanang ipadadala namin sa kanila ang babaeng kamilyo bilang isang pagsubok sa kanila, kaya't pagmasdan mo sila o Saleh, at maging matyaga ka. At ipaalam mo sa kanila na ang tubig ay hatiin sa pagitan nila, tribo ng Thamud at babaeng kamilyo. Ang bawat araw ng pag-inom ay gagawin ng salisihan, datapat tinawag nila ang kanilang kasamahan, at bumunot siya ng isang espada at inulos siya na babaeng kamilyo. Kung gayon, gaano kalagim-lagim ang aking kaparusahan at aking mga babala. Katotohanan ang ipinadala namin sa kanila ang isang tili, alalaong baga, isang pagsubok mula sa kalangitan o alapap, at sila ay naging katulad ng mga tatal ng tuyong sanga na ginagawang kulungan ng hayop, at katotohanan ang aming ginawa ang Quran na madaling maunawaan at maalaala kahit mayroong bang sinumang makakaalaala o tatanggap ng tagubilin. Ang pamayanan ni Lot ay nagpabulaan sa mga babala. Pagmasdan, katotohanang ipinadala namin sa kanila ang unos ng umuulang bato na nagwasak sa kanilang lahat maliban sa pamilya ni Lot na aming iniligtas sa pagdatal ng bukang liwayway bilang isang biyaya mula sa amin. Sa gayon namin ginagantimpalaan ang mga nagbibigay sa amin ng pasasalamat sa pamamagitan ng pagsunod sa amin. At katotohanan si Lot ay nagbabala sa kanila ng aming pagsukol o kaparusahan, datapot sila ay nag-aalinlangan sa mga babala, at katotohanan sila ay nagnais na hiyain ang kanyang panauhin sa pamamagitan ng pagsasabi nila ng makipagtalik sa kanya, kay Lot o mga bisita. Datapot binulag namin ang kanilang mga mata at kami ay nagwika, "Lasapin ninyo ngayon ang aking kaparusahan at aking mga babala." At katotohanan ng kinaumagahan, ang walang maliw na kaparusahan ay sumakmal sa kanila, kaya't inyong lasapin ang aking kaparusahan at aking mga babala. At katotohanan ng aming ginawa ang Quran na madaling maunawaan at maalaala, kaya't mayroon bang sinuman ang makakaalaala o tatanggap ng tagubilin. At katotohanan, ang mga babala ay dumatal sa mga tao ni Paraon sa pamamagitan ni Moises at Harun. Ang mga ito ay nagpabulaan sa lahat ng aming mga tanda, kaya't aming sinakmal sila sa kaparusahan na nagmula sa isang kataas-taasan sa kapangyarihan na nagpapatupad ng kanyang kautusan o walang hanggang kapangyarihan. Ang iyong mga tao na walang pananampalataya o Quraysh ay higit na mabuti kaysa sa kanila. Mga pamayanan ni Noah, Lot, Saleh at mga tao ni Paraon at iba pa na mga winasak. O kayo ba ay ligtas at hindi napapailalim laban sa aming kaparusahan sa mga banal na kasulatan? O sila ba ay nagsasabi, "Kami ay marami sa bilang at kami ay makapagtatanggol ng aming sarili at magtatagumpay"? Hindi magtatagal ang karamihan sa kanila ay tatalikod at sila ay tatalilis. Tunay nga, ang oras ng paghuhukom ay ang sandali na ipinangako sa kanila para sa kanilang lubos na kabayaran. At ang oras na iyon ang pinakamasakit at pinakamasaklap. Katotohanan, ang maamakasalanan, mapagsamba sa Diyos-Diyosan, walang pananalig, kriminal, ay nasa kamalian sa mundong ito at masusunog sa impyerno sa kabilang buhay. Sa araw na sila ay hihilahin sa apoy at ang kanilang mukha ay isusugba sa apoy at sa kanila ay pagsusulit, lasapin ninyo at damhin ang impyerno. Katotohanan ang aming nilikha ang lahat ng bagay sa kadar, makadiyos na pagtatakda o pag-uutos sa lahat ng bagay bago pa ang paglikha sa kanila at ito ay nasusulat sa aklat ng mga pag-uutos, Al-Lawh Al-Mahfuz. At ang aming pag-uutos ay isa lamang, nakatulad ng isang kurap ng mata. At katotohanan sa panahong sinauna ay aming winasak ang mga pangkat na katulad ninyo, kaya't mayroon bang sinuman ang makakaalaala at tatanggap ng tagubilin. At ang lahat at bawat isa na kanilang ginawa ay nakatala sa kanilang maaklat ng gawa. At ang lahat ng mga bagay, maliit man at malaki, ay nakatala sa Al-Lawh Al-Mahfuz noon pa man bago pa ito mangyari. Katotohanan, ang matutuwid at matimtimang tao na umiwas sa lahat ng kasamaan na kanyang ipinagbabawal at nagmamahal ng labis kay Allah sa pamamagitan ng paggawa ng mga kabutihan at sa pagsunod sa lahat ng kanyang ipinag-uutos, sila ay mananahan sa gitna ng halamanan at mga ilog ang paraiso. Sa upuan ng karangalan na malapit sa paningin ng isang hari nang walang hanggan sa kapangyarihan na si Allah. Surat Ar-Rahman. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Ang pinakamahabagin si Allah, siya ang nagturo sa inyo o sangkatauhan ng Quran sa pamamagitan ng kanyang habag. Siya ang lumikha sa tao. Siya na nagturo sa kanya ng maindayog na pananalita. Ang araw at buwan ay gumagalaw o umiinog ng buong katumpakan sa kanyang perming oras at sukat. Ang mga bituin at mga punong kahoy ay kapwa nagpapatira pa sa pagpupuri. At ang kalangitan ay kanyang itinaas ng matayog at kanyang itinakda ang timbangan ng katarungan upang kayo ay hindi magmalabis sa hangganan at timbangan. Kaya't panatilihin ninyo ang timbangan ng may katarungan at huwag ninyong bayaan ang timbangan na magkulang at siya ang naglatag ng kalupaan para sa kanyang mga nilikha na naririto ang mga bungang kahoy at mga palmera o datilis na namumunga sa maraming buwig at gayon din ang mais, ang kanyang dahon at tangkay ay bilang pagkain ng mga hayop at mababangong halaman o herba. Kahit alin sa mga kaloob ng inyong Panginoon ang inyong itinatatwa o mga jin at tao. Nilikha niya ang tao, si Adan, mula sa malambot na putik na tulad ng gamit sa palayukan at nilikha niya ang mga jin mula sa apoy na walang usok. Kahit alin sa mga kaloob ng inyong Panginoon ang inyong itinatatwa o mga jin at tao. Siya ang Panginoon ng dalawang silangan, ang lugar ng pagsikat ng araw sa panahon ng tag-init at taglamig, at Panginoon ng dalawang kanluran, ang lugar ng paglubog ng araw sa panahon ng tag-init at taglamig. Kahit alin sa mga kaloob ng inyong Panginoon ang inyong itinatatwa o mga jin at tao. Hinayaan niya na maging malaya ang dalawang bahagi ng dagat, ang maalat at matabang na tubig, na magpanagpo ang mga ito ay magkatabi datapwat hindi naghahalo, na sa pagitan nila ay may isang halang o hadlang at sila hindi magsasanib sa isa't isa. Kahit alin sa mga kaloob ng iyong Panginoon ang inyong itinatatwa o mga jin at tao. Narito sa dagat ay nagmumula ang mga perlas at batong bulaklak. Kahit alin sa mga kaloob ng iyong Panginoon ang inyong itinatatwa o mga jin at tao. At sa kanyang pag-aangkin ng pamamahala sa mga barko na naglalayag ng mabilis sa karagatan, na matayog na tulad ng mga bundok, kaya't alin sa mga kaloob ng inyong Panginoon ang inyong itinatatwa o mga jin at tao. Ang sinuman na nasa kalupaan ay maglalaho at mananatili ang mukha ng iyong Panginoon na nag-aangkin ng kaluwalhatian at karangalan. Kaya't alin sa mga kaloob ng iyong Panginoon ang inyong itinatatwa o mga jin at tao. Ang bawat nilalang dito sa kalangitan at kalupaan ay sa Kanya humahanap ng kanilang pangangailangan at sa araw-araw, Siya ay nananatili na nagpapapangyari sa bawat bagay-bagay ng Kanyang mga nilikha. Kaya't alin sa mga kaloob ng inyong Panginoon ang inyong mga itinatatwa o mga jin at tao. Kami, si Allah, ang nangangalaga sa inyo o kayong dalawang uri ng nilalang, mga jin at tao. Kaya't alin sa mga kaloob ng inyong Panginoon ang inyong itinatatwa o mga jin at tao. O kayong kalipunan ng mga jin at tao, kung kayo ay may kapangyarihan na makatagpos ng lagpas sa mga suna ng kalangitan at kalupaan, kung gayon, tagpusin ninyo ang mga ito, datapot hindi ninyo ito kailanman matatagpos, malibang may kapamahalaan na nagmula kay Allah, kaya't alin sa mga kaloob ng inyong Panginoon ang inyong itinatatwa o mga jin at tao. At sa inyong dalawa, mga jin at tao, ay papadala sa inyong masasama ang ningas ng apoy at usok, utuno na tanso, at hindi ninyo may pagtatanggol ang inyong sarili, kaya't alin sa mga kaloob ng inyong Panginoon ang inyong itinatatwa o mga jin at tao. At kung ang kalangitan ay mahati sa pagkapunit, at yaon ay maging kakulay ng rosas na waribang langis, o tilang nangingitim na balat, kaya't alin sa mga kaloob ng inyong Panginoon ang inyong itinatatwa o mga jin at tao. Sa araw na yon, ang tao maging ang jin na hindi tatanungin sa kanyang kasalanan sapagkat ito ay natukoy na sa kulay ng kanilang mukha kung ito ay itim o puti. Kaya't alin sa mga kaloob ng inyong Panginoon ang inyong itinatatwa o mga jin at tao. Ang mga makasalanan, walang pananalig, mapagsamba sa Diyos-Diyosan, kriminal, tampalasan, buktot, ay makikilala sa kanilang mga tanda. May itim na mukha at sila ay sasakmalin sa nakalawit at natatali ang buhok na nasa kanilang noo at sa kanilang mga paa. Kaya't alin sa mga kaloob ng inyong Panginoon ang inyong itinatatwa o mga jin at tao. Ito ang impyerno na pinabulaanan, hindi pinaniwalaan ng mga makasalanan, walang pananalig, mapagsamba sa Diyos-Diyosan, kriminal, tampalasan, buktot at iba pa. Sila ay magsisiikot sa gitna ng mainit at kumukulong tubig ng impyerno. Kaya't alin sa mga kaloob ng inyong Panginoon ang inyong itinatatwa o mga jin at tao. At siya na may pangangamba sa pagtindig sa harapan ng kanyang Panginoon, doon ay magkakaroon ng dalawang halamanan o paraiso. Kaya't alin sa mga kaloob ng inyong Panginoon ang inyong itinatatwa o mga jin at tao. Na may malalabay na mga sanga, kaya't alin sa mga kaloob ng inyong Panginoon ang inyong itinatatwa o mga jin at tao. At sa pagitan nito na halamanan ay mayroong dalawang batis na malayang dumadaloy, kaya't alin sa mga kaloob ng inyong Panginoon ang inyong itinatatwa o mga jin at tao. At naroon ang lahat ng uri ng bungang kahoy sa bawat pares, kaya't alin sa mga kaloob ng inyong Panginoon ang inyong itinatatwa o mga jin at tao. Sila ay magsisihilig sa mga diban na nababalutan ng binordahang sutla, at ang mga bungang kahoy ng dalawang halamanan ay mababa at naabot ng kamay. Kaya't alin sa mga kaloob ng inyong Panginoon ang inyong itinatatwa o mga jin at tao. Kaya't alin sa mga kaloob ng inyong Panginoon ang inyong itinatatwa o mga jin at tao. At sa kanila ang mga dalaga na nagtutuon lamang ng pasulyap sa kanilang asawa, alalaong baga sila ay malinis at mahinhin, na mga donsilya o birhen, at wala pang tao o jin ang sa kanila ay nakasaling. Kaya't alin sa mga kaloob ng inyong Panginoon ang inyong itinatatwa o mga jin at tao. na ang kagandahan ay nawawangi sa mga batong ruby at batong bulaklak. Kaya't alin sa mga kaloob ng iyong Panginoon ang inyong itinatatwa o mga jin at tao? Mayroon pa bang ibang ganti ang kabutihan maliban sa kabutihan? Kaya't alin sa mga kaloob ng inyong Panginoon ang inyong itinatatwa o mga jin at tao? At bukod pa sa dalawang halamanang ito, ay mayroon pang dalawang halamanan, alalaang baga, ang paraiso. Kaya't alin sa mga kaloob ng inyong Panginoon ang inyong itinatatwa o mga jin at tao? Nalunti ang luntian ang kulay nito. Kaya't alin sa mga kaloob ng inyong Panginoon ang inyong itinatatwa o mga jin at tao? At sa bawat halamanan ay may dalawang batis na bumubulwak. Kaya't alin sa mga kaloob ng inyong Panginoon ang inyong itinatatwa o mga jin at tao? Na naroroon ang mga bungang kahoy at mga bungang palmera o datilis at bungang granada o pomegranates. Kaya't alin sa mga kaloob ng inyong Panginoon ang inyong itinatatwa o mga jin at tao? At sa halamanan ay sa kanila ang mga asawa na mainam at maganda. Kaya't alin sa mga kaloob ng inyong Panginoon ang inyong itinatatwa o mga jin at tao? Mga huris, magaganda at mapuputing babae na nakataan sa mga bulwagan, kaya't alin sa mga kaloob ng inyong Panginoon ang inyong itinatatwa o mga jin at tao? Nawala pang sinumang tao o jin ang sa kanila ay nakasaling, alalaong baga, dunsilya o birhin pa. Kaya't alin sa mga kaloob ng inyong Panginoon ang inyong itinatatwa o mga jin at tao? Na nakahilig sa mga lunti ang diban at mga karpitang tigib sa kagandahan, kaya't alin sa mga kaloob ng inyong Panginoon ang inyong itinatatwa o mga jin at tao? Maluwalhati ang pangalan ng inyong Panginoong si Allah, ang nagmamay-ari ng kamahalan at karangalan.
2: Surat Al-Waqi'ah. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Kung ang pangyayari na hindi may iwasan, alalaong baga, ang araw ng muling pagkabuhay ay dumatal na. Na walang kaluluwa ang makapagtatatwa tungkol sa pagdatal nito. Na ito ay magpapababa sa ilan at magtataas naman sa iba. Kung ang kalupaan ay makalog sa isang matinding pagkalog, kung ang kabundukan ay malansag at madurog sa maliliit na piraso, at ito ay maging alabok na nagsisipangalat, at kayong lahat ay pagbubukod-bukurin sa tatlong uri, alalaong baga sa tatlong pangkat. Ang una ay mga kasamahan ng kanang kamay, alalaong baga sila na bibigyan ng kanilang talaan sa kanilang kanang kamay. Sino baga sila na nasa kanang kamay bilang paggalang sa kanila, sapagkat sila ay papasok sa paraiso. At ang sumunod ay mga kasamahan ng kaliwang kamay. Alalaong baga, sila na bibigyan ng kanilang talaan sa kanilang kaliwang kamay. Sino baga sila na nasa kaliwang kamay bilang kahiyan sa kanila, sapagkat sila ay papasok sa impyerno. At ang pangatlo ay mga naunguna sa pagsunod sa mga kautusan ni Allah. Sila ang mga naunguna sa pagpasok sa paraiso. Sila ang magiging pinakamalapit kay Allah sa halamanan ng kaligayahan, ang paraiso. Ang karamihan sa mga naunguna ay magmumula sa mga sinaunang henerasyon na yumakap sa Islam, at ang ilan din sa mga maunguna ay magmumula sa huling henerasyon. Sila ay malalagay sa mga luklukan na nagagayakan ng ginto at mamahaling bato, na nakahilig dito at magkakaharap. At sa kanila ay lumilibot ang mga nagsisilbing kabataan na walang kamatayan o magpasawalang hanggan, na may mga tangang kupeta, mga pitsel o bangang sisidlan, at isang baso ng dumadaloy na alak mula sa batis, na sa pag-inom nito sila hindi makakaramdam ng pananakit ng ulo at gayon din ng pagkalasing. At mga bungang kahoy, anuman ang kanilang piliin, at anumang karne ng mga pabo at kaori nito na kanilang maibigan, at sila ay magkakaroon ng mga huris, kasamahang babae na may magaganda at maniningning na mga mata bilang kanilang mga asawa, na tulad ng mga perlas na lubos na napapangalagaan bilang gantimpala sa kanilang nagawa sa nakalipas na makamundong buhay. At doon ay wala silang maririnig na masasamang salita
1: o paggawa ng kasalanan tulad ng paninirang puri. Maliban lamang sa pagsasabi ng salam, salam, sumainyo ang kapayapaan, sumainyo ang kapayapaan. At sila nakasamahan ng kanang kamay. Gaano kapalad sila na magiging kasamahan ng kanang kamay? Sila ay mananahan sa gitna ng mga punong luti na walang tinik. Sa gitna ng punong talah o punong saging na may mga bulaklak at bunga na kumpul-kumpul. Sa malabay at nakaladlad na lilim, sa tabi ng tubig na patuloy na dumadaloy at mga bungang kahoy na sagana na hindi nagmamaliw ang bunga kahit nawala sa panahon at hindi nauubusan ng ani. At sa mga diban o sopa o mga luklukan na nakataas, katotohanang nilikha namin ang kanilang kasamahan, mga dalaga, sa natataningang paglikha at aming ginawa sila ng mga berhen na nagmamahal lamang sa kanilang asawa at pantay-pantay sa gulang. Na nalalaan sa mga kasamahan ng kanang kamay, ang karamihan sa mga tao ng kanang kamay ay magmumula sa sinaunang henerasyon na yumakap sa Islam. At ang karamihan sa mga tao ng kanang kamay ay magmumula sa huling henerasyon. At sila nakasamahan ng kaliwang kamay. Sino nga ba sila na magiging kasamahan ng kaliwang kamay? Sila ay mananahan sa gitna ng nakapapasong lagablab ng apoy at kumukulong tubig. At sa anino o lilim ng maitim na usok, ang lilim na ito ay walang anumang lamig o kaginhawahan, katotohanang bago pa ito, ang kaparusahan. Sila ay nalulong sa karangyaan at luho sa kayamanan. At nagpatuloy sa pamimihasa sa kahiyahiyang kabuktutan tulad ng pagbibigay ng katambal sa pagsamba kay Allah, pagpatay, paggawa ng mga krimen at iba pa. At lagi nilang ipinagbabadya, ano, kung kami ba ay mamamatay at maging alabok at kalansay, kami ba ay tunay na ibabangong muli sa pagkabuhay? Kami at ang aming mga ninuno noong pang panahong sinauna, ipagbadya o Muhammad, tunay nga, silang mga tao ng panahong sinauna at silang mga tao ng huling panahon, walang pagsala na titipunin ang lahat ng sama-sama para sa pakikipagtipan sa bantog na araw. Katotohanan kayo na mapaggawa ng kamalian, kayo na humahalakhak sa katotohanan at nagtatatwa sa muling pagkabuhay. Katotohanan inyong matitikman ang puno ng zakum at inyong pupunuin ang inyong sikmora ng mga ito at kayo ay iinom ng kumukulong tubig. Katotohanan kayo ay magsisiinom nito na katulad ng kamilyong may sakit na sumisingasing sa pagkauhaw. Ito ang kanilang magiging kaluwagan sa araw ng kabayaran. Kami, si Allah ang lumikha sa inyo, kaya't bakit kayo ay hindi nagsipaniwala? Nakikita ba ninyo ang binhi ng tao o similya na inyong inilalabas? Kayo ba ang lumikha sa mga ito na similya na nagiging isang ganap na tao o kami ba ang manlilikha? Itinakda namin ang kamatayan sa inyong lahat na inyong maranasan at kami ay hindi manlulupaypay. Napagbaguhing anyo kayo at likhain kayo sa mga anyo na hindi ninyo nalalaman. At katotohanang batid ninyo ang unang anyo ng paglikha, alalaong baga, ang paglikha kay Adan. Bakit nga ba hindi kayo nakakaalaala o sumusunod? Nakikita ba ninyo ang butong o binhi na inyong itinatanim sa lupa? Kayo ba ang nagpatubo sa mga ito? O kami ba na manlilikha ang nagpatubo? Kung aming nanaisin, ay magagawa namin nagutayin ito sa tuyong piraso at kayo ay magsisisi o may iwan sa pagkamangha. Na nagsasabi, katotohanan kami ay nabibigatan sa pagkakautang o nalugi at naparusahan sa kawalan ng pakinabang. Hindi, bagkus, kami ay inagawan sa bunga ng aming paghihirap. Nakikita ba ninyo ang tubig na inyong iniinom? Kayo ba ang nagpamalisbis o nagpaulan nito mula sa mga ulap o kami ba ang nagpamalisbis o nagpaulan nito? Kung aming ninais, ay magagawa namin ito na maging mapait at maalat na hindi maiinom. Bakit nga ba kayo ay hindi nagbibigay pasalamat kay Allah? Nakikita ba ninyo ang apoy na inyong pinagdiringas? Kayo ba ang nagpatubo sa mga punong kahoy na pinagkukunan ng apoy? at panggatong o kami ba ang nagpatubo nito? Ginawa namin ito bilang paalaala sa apoy ng impyerno sa kabilang buhay at isang bagay ng kaginhawahan, alalaong bawahan, alalaong baga ang makagawa ng apoy para sa mga naglalakbay at sa lahat.

antas-antas ng pagpapahayag nito. At katotohanan ito ay dakilang pagsumpa kung inyo lamang nalalaman. Katotohanan ito ay maluwalhating Quran sa isang aklat na ganap na napapangalagaan na kay Allah sa kalangitan, alalaong baga, ang Al-Lawh Al-Mahfuz, na walang sinuman ang makahihipon niyaon ang Quran maliban sa kanila na dalisay, alalaong baga, ang maanghel, gayon din ang mga tao na nasa kalagayan ng pagkadalisay o udu. Isang kapahayagan ang Quran mula sa Panginoon ng lahat ng mga nilalang. Ang pahayag bang ito, ang Quran, na kayo o mga hindi sumasampalataya ay nagtatakwil o hindi nagbibigay pahalaga? At sa halip na inyong pasalamatan si Allah sa mga biyaya na inyong ikinabubuhay mula sa Kanya, sa kabalintunaan ay inyong itinatwa siya sa kawalan ng pananalig. Ngunit bakit hindi ninyo pinangahasan nang ang kaluluwa ng isang mamamatay na tao ay umabot na sa kanyang lalamunan at kayo sa oras na yaon ay tumitingin? Datapot kami, alalaong baga, ang aming maanghel na kumukuha ng kaluluwa ay higit na malapit sa kanya kaysa sa inyo, subalit sila ay hindi ninyo nakikita. Kaya't bakit hindi ninyo ginawa kung kayo nga ay hindi sakop ng darating na pagsusulit at kabayaran o kaparusahan? Inyong ibalik muli ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan kung kayo ay nagsasabi ng katotohanan, at kung siya na mamamatay na ay isa sa magiging malalapit kay Allah, sa sa kanya ang kapahingahan at kasiyahan sa hardin ng kaligayahan, ang paraiso. At kung siya na mamamatay na ay kasamahan ng kanang kamay, ay sa sa kanya ang pagbati. Sumainyo ang kapayapaan at kapanatagan mula sa mga kasamahan ng kanang kamay. Datapot kung siya na mamamatay ay kasama ng mga nagtatakwil na naliligaw sa kamalian. Sa kanya ang kaluwagan ng nakababanling tubig at pagkasunog sa apoy ng impyerno. Tunay ngang ito ang lubos na katotohanan, ang katiyakan. Kahit ipagmunye ng may pagpupuri ang pangalan ng iyong Panginoon, ang kataas-taasan. Surat Al-Hadid. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Ang lahat ng nasa kalangitan at kalupaan ay nagpapahayag ng pagpupuri at kaluwalhatian kay Allah, sapagkat siya ang sukdol sa kapangyarihan, ang tigib ng karunungan. Sa kanya ang pag-aangkin ng kapamahalaan ng kalangitan at kalupaan. Siya ang naggagawa ng buhay at nagbibigay ng kamatayan, at siya ang may kapangyarihan sa lahat ng bagay. Siya ang una, walang anumang bago pa sa kanya, at huli, walang susunod sa kanya. Ang nakakapangibabaw, walang sinuman o anuman ang higit sa kanya, at ang hindi mapapangibabawan, ang walang sinuman o anuman ang higit na malapit sa kanyang karunungan, at siya ang may kaalaman sa lahat ng bagay. Siya, si Allah, ang lumikha ng kalangitan at kalupaan sa anim na araw. Pagkatapos, siya ay nag-istawa o lumukluk sa kanyang arsh o luklukan sa paraang naayon sa kanyang kamahalan. Talastas niya kung ano ang pumapasok sa kalupaan at kung ano ang lumalabas dito. At batid niya kung ano ang bumababa sa kalangitan at umaakyat doon. At siya ang lagim na nasa inyo sa pamagitan ng kanyang karunungan, saan man kayo naroroon. At si Allah ang lubos na ng kamamatyag ng lahat ninyong ginagawa. Sa kanya ang kapamahalaan ng mga kalangitan at kalupaan. At kay Allah bumabalik ang pagpapasya sa lahat ng pangyayari. Pinagsanib niya ang gabi sa araw. Ang pag-iigsi ng oras sa gabi ay dinagdag sa oras ng maghapon. At pinagsanib niya ang araw sa gabi. Ang pag-iigsi ng oras ng maghapon ay dinagdag sa oras ng gabi. At siya ang lubos na nakakaalam ng lahat ng mga lihim ng dibdib. Manampalataya kayo kay Allah at maniwala sa kanyang sugo na si Muhammad at gumugol sa pagkakawang gawa mula sa mga kaloob na ipinagkatiwala niya sa inyo, at sa inyo na sumasampalataya at gumugugol sa kawang gawa at kapakanan ni Allah, sa kanila ang malaking gantimpala. Ano ba ang nangyayari sa inyo at kayo ay hindi sumasampalataya kay Allah? Samantalang ang sugo na si Muhammad
ay nag-aanyaya sa inyo na kayo ay sumampalataya sa inyong Panginoon na si Allah. At katotohanang tinanggap niya ang inyong kasunduan kung kayo ay tunay na nananampalataya. Siya si Allah ang nagpapanawag sa kanyang alipin na si Muhammad ng lantad na ayat. Mga katibayan, kapahayagan, aral o tanda, upang kanyang magabayan kayo mula sa kadiliman tungo sa liwanag. At katotohanan si Allah sa inyo ay puspos ng kabutihan at pinakamaawain. At ano ang nangyayari sa inyo at kayo ay hindi gumugugol para sa kapakanan ni Allah. At kay Allah lamang ang pagmamay-ari ng lahat ng mga kayamanan ng kalangitan at kalupaan. Hindi magkatulad sa inyo ang mga gumugugol ng kusa at nakipaglaban noon sa pagsakop sa Makkah. At sa kanila na kasama mo na lumaban hanggang sa katapusan, sila ay higit na mataas sa antas kaysa gumugugol ng kusa at nakipaglaban sa bandang huli. At sa lahat, si Allah ang nangako ng pinakamabuting gantimpala at si Allah ang ganap na nakababatid ng lahat ng inyong ginagawa. Sino man ang magpautang kay Allah ng isang magandang pautang, si Allah ang magpaparami nito ng maraming ulit sa kanyang kapakinabangan. Gayon din naman ay tatanggap pa siya ng masaganang gantimpala, alalaong baga, ang paraiso. Sa araw na inyong mapagmamasdan ang mga nananampalatayang lalaki at mga nananampalatayang babae, kung paano ang kanilang liwanag ay gumagalaw sa kanilang harapan at sa kanilang kanang kamay, ang kanilang pagbati ay ito. Magandang balita sa inyo sa araw na ito, mga halamanan na sa ibaba nito ay may mga ilog na nagsisidaloy, ang paraiso, upang manirahan dito magpakailanman. Katotohanan ito, ang pinakadakilang tagumpay. Sa araw na ang mga mapagkunwaring lalaki at babae ay magsasabi sa mga nananampalataya, "Inyong hintayin kami, kami ay hayaan ninyo na humiram ng liwanag mula sa inyong liwanag at sa kanila ay pagbabadya. Magsibalik kayo sa inyong likuran at kayo ay magsihanap ng liwanag kaya't isang dingding ang ititindig sa pagitan nila na rito ay may tarangkahan. Sa loob nito ay naroroon ang walang maliw na habag at sa labas nito ay naroroon ang kaparusahan. Sila na mapagkunwari ay magsisitawag sa mga sumasampalataya, kami ba ay hindi ninyo kasama?" Ang mga sumasampalataya ay sasagot, "Tunay nga, subalit hinayaan ninyo ang inyong sarili na mabulid sa tukso. Kayo ay naghintay sa aming kapahamakan, kayo ay nag-agam-agam sa pangako ni Allah at ang inyong huwad na pagnanasa ang luminlang sa inyo hanggang ang pag-utos ni Allah ay patupad at ang punong manlilinlang na si Satanas ang dumaya sa inyo tungkol kay Allah. Kahit sa araw na ito, walang pantubos ang tatanggapin sa inyo na mga mapagkunwari, gayon din sa mga hindi nananampalataya kay Allah sa kanyang kaisahan. Ang inyong tahanan ay apoy. Ito ang angkop na lugar para sa inyo at tunay namang ito ay isang masamang patutunguhan. Hindi pa ba dumatal ang panahon sa puso ng mga sumasampalataya na magkakaroon ng pangamba at takot sa pag-alaala kay Allah? At gayon din sa katotohanan na ipinahayag ni Allah ang Quran, katulad ng mga tao na pinagpahayagan ng kasulatan noon pang una, ang Tura o mga batas at Ebanghelyo, alalaong baga ang mga Hudyo at Kristiyano. Gayon naman, marami ng panahon ang nalagas at ang kanilang puso ay lumaki at tumigas at marami sa kanila ang mga mapaghimagsik at palasway kay Allah. Dapat ninyong maalaman na si Allah ang nagbibigay ng buhay sa patay na lupa o kalupaan na naging tigang. Aming ginawa sa inyo na maging maliwanag ang ayat, mga tanda, katibayan, aral, kapahayagan at iba pa. Marahil kayo ay makakaunawa. Katotohanan sa mga nagkakaloob ng kawang gawa, lalaki man o babae, at nagpapautang kay Allah ng magandang pautang. Ito ay kanyang pag-iibayuhin ng marami sa kanilang kapakinabangan at gayon din sila ay tatanggap ng saganang gantimpala, alalaong baga, ang paraiso. At sa mga nananampalataya kay Allah sa kanyang kaisahan at naniniwala sa kanyang mga sugo, sila ang matatapat na tagasunod ng mga propeta at mga martir sa paningin ng kanilang Panginoon. Sa kanila ang kanilang gantimpala
at kanilang liwanag, at sila na nagtatakwil kay Allah sa kanyang kaisahan at nagtatatwa ng aming ayat, mga tanda, katibayan, kapahayagan, aral, sila ang mga kasamahan ng apoy ng impyerno. Dapat ninyong maalamang lahat na ang buhay sa mundong ito ay isa lamang laro at pampalipas oras. Isang pagpaparangalan sa gayak at tampok na pangangalandakan sa lipon ninyo at pagpaparami sa pagpapaligsahan ng inyong sarili sa mga kayamanan at mga anak. Narito ang isang paghahalin tulad kung paano ang ulan at pagtubo ng halaman ay nagbibigay ng sigla sa puso ng mga magsasaka. Hindi magtatagal, ito ay malalanta. At pagkatapos ay inyong makikita na ito ay naninilaw at magiging tuyo at malalansag. Datapot sa kabilang buhay ay mayroong isang malupit na kaparusahan at kapatawaran mula kay Allah at kanyang pagkalugod sa mga nananampalataya, at ang buhay sa mundong ito ay isa lamang mapanglinlang ng pagsasaya. Magpaligsahan kayo tungo sa kapatawaran ng inyong Panginoon na si Allah at tungo sa halamanan ng kaligayahan ang paraiso, na ang lapad nito ay kasing lawak ng kalangitan at kalupaan na inihanda sa mga sumasampalataya kay Allah at naniniwala sa kanyang mga sugo. Ito ang biyaya ni Allah na ipinagkaloob niya sa sinumang kanyang maibigan, at si Allah ang Panginoon ng mga biyayang walang pagmamaliw. Walang masamang pangyayari ang magaganap dito sa kalupaan at sa inyong sarili o kaluluwa, maliban na ito ay naitala sa aklat ng tadhana, ang Allah al-Mahfuz, bago pa namin pinapangyari ang magaganap. Katotohanan ito ay lubhang magaan kay Allah, alalaong baga, ang kadar o kasasapitan. Upang kayo ay hindi mahapis sa mga bagay na nabigo ninyong kamtin, gayon din naman ay huwag maging mapagmataas sa mga biyayang ipinagkaloob sa inyo. At si Allah ay hindi nagmamahal sa mga mayayabang na batbat ng pagmamataas. At sila na mga kuripot na nanghihikayat sa mga tao na maging kuripot. At sino man ang tumalikod sa pananalig kay Allah, katotohanan si Allah ay tigib ng kasaganaan, walang pangangailangan sa iba, at karapat-dapat sa lahat ng pagpupuri. Katotohanan isinugo namin noon pa ang aming mga sugo na may maliwanag na mga katibayan, at ipinadala namin sa kanila ang kasulatan at timbangan ng matuwid at mali upang ang mga tao ay magsitindig sa katarungan. At inilabas namin ang bakal na naririto ang malaking lakas sa pakikipaglaban, alalaong baga, ang jihad, makadiyos na pakikipaglaban. Siya na namatay sa jihad para sa kapakanan ni Allah ay papasok sa paraiso. Gayon din naman ang maraming kapakinabangan sa sangkatauhan upang masubukan ni Allah kung sino ang tutulong ng lingid sa kanya, sa kanyang relihiyon, at sa kanyang mga sugo. Katotohanan si Allah ay ganap na malakas ang sukdol sa kapangyarihan. At tunay na isinugo namin si Noah at Abraham, at itinatag namin sa kanilang lahi ang pagkapropeta at kapahayagan. Ang ilan sa kanila ay nasa tamang patnubay, datapot ang karamihan sa kanila ay mga mapaghimagsik at palasway kay Allah. At sa kanilang pagsasayang ng oras ay isinugo namin sa kanila ang iba pang mga sugo. Aming isinugo sa kanila si Jesus, ang anak ni Maria, at ibinigay namin sa kanya ang ebanghelyo. At itinilaga namin sa puso ng mga sumusunod sa kanya ang aming pagkalinga at habag. Datapot ang hindi pag-aasawa ay tinalaga nila sa kanilang sarili na walang batayan. Ito ay hindi namin iginawad sa kanila. Subalit ito ay pinaghanap lamang nila upang bigyang lugod si Allah sa pamagitan nito. Ngunit hindi nila ito ginanap sa nararapat na pagganap. Kaya't ipinagkaloob namin sa mga sumasampalataya sa lipon nila ang kanilang laang o gantimpala. Subalit ang karamihan sa kanila ay mapaghimagsik at palasway kay Allah. O kayong nananalig kay Moises ng mga Hudyo at kay Jesus ng mga Kristiyano, pangambahan ninyo si Allah at manalig din kayo sa kanyang sugo na si Muhammad. Ipagkakaloob niya sa inyo ang dalawang bahagi ng kanyang habag, at ipagkakaloob niya sa inyo ang isang liwanag na inyong malalakaran ng matuwid, at patatawarin niya ang inyong mga kasalanan, at si Allah ay lagi nang nagpapatawad ang pinakamawain. Upang mapag-alaman ang angka ng kasulatan, mga Hudyo at Kristiyano, na wala silang anupamang kapangyarihan
na higit sa mga biyaya ni Allah at ang kanyang biyaya ay ganap na nasa kanyang kamay, na kanyang igagawad sa sinumang kanyang maibigan sapagkat si Allah ang Panginoon ng nag-uumapaw na biyaya.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ang ating paksa ngayon mga kapatid sa pananampalatayang Islam ay patungkol sa pagbasa ng Quran o mga pamamaraan, mga magagandang paraan at talituntunin ng pagbasa ng Quran. Bakit ito ang napili kong paksa? Sapagkat isa sa mga napakagandang gagawin o gawain ng isang Muslim habang siya ay nag-aayuno sa buwan ng Ramadan ay pagbasa ng Quran. Mayroon tayong na sa mga naunang talakayan natin na banggit natin na may hadith ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng fasting at ang Quran ay mamamagitan para sa taong nag-ayuno at para sa taong nagbasa ng Quran o bumasa ng Quran. Kaya ito ang katangian ng mga taong yung salaf, yung mga naunang mabubuting Muslim na madalas silang nagbabasa ng Quran pagdating ng araw ng Ramadan. Kaya karamihan sa kanila ay ilang beses na nilang na nakukumpletong basahin ng buong Quran sa loob ng buwan ng Ramadan. So, ang mga magagandang alituntunin paraan ng pagbasa ng Quran, babanggitin natin kung alin lang yung kaya natin. Napakarami actually, pero yung alin lang yung kaya nating banggitin ngayon insha'Allah. Una, ikhlasun niya lillah. Ibig sabihin na ikhlasun niya lillah. Kapag nagbabasa ka ng Quran, dapat kailangan i-refresh mo yung layunin mo, yung puso mo, na ito ay ginagawa mo bilang pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Napaka-importante ang pagiging taimtim at wagas na layunin ng pagsasagawa ng pagsamba para lamang sa Allah, hindi para makita lang ng tao. Maaaring may mga tao na magbabasa sila ng Quran dahil magandang kanyang boses, Masha Allah, so maaaring ang kanyang layunin ay para lang manalo, magkakuha ng pera, or para lang masabi ng mga tao na Masha Allah, napakaganda ang boses niya, kari. So hindi pwede yun. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, ang lahat ng mga gawain ay batay sa layunin. Wa innama likulli imrin ma nawa, at ang lahat ng gawain ay pinaginagantimpalaan ayon sa layunin. Ayon sa layunin. Ibig sabihin kung anong layunin mo, doon nababatay ang gantimpalang ibibigay sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, bago tayo magbasa ng Quran, kailangan sigurado natin ito'y taimtim, wagas, na para lamang sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, ay yakra'a biqalbin hadir. Habang binabasa mo yung Quran, syempre dapat hindi ka absent-minded. Kumbaga, nakafocus ka doon sa binabasa mo. Nakafocus ka doon. Hindi yung nagbabasa ka tapos ibang iniisip mo. Hindi po ganun. Ikatlo, ay yakra ala taharatin kamila. So, mas kanais-nais na gagawin mo or siyang ayon sa ibang scholar na dapat magwudu ka. Ha? Ay yakra ala taharatin kamila. Kumbaga, hindi ka maaring magbasa ng Quran na ikaw ay junub or wala kang wudu. Ha? Lalo na pag hinahawakan mo yung Quran. So, magwudu tayo bago natin babasahin ng Quran, inshallah. Ikaapat, la yakra'u fi amakin mustaqdarah kadaratil miyah. Wag nating babasahin yung Quran sa mga maruruming lugar. Sa mga maruruming lugar. So, hindi pwede yung kahit saan ka na, nagbabasa ka ng Quran, ngayon mapupunta ka ng CR. So, babasahin pa rin yung Quran. So, hindi pwede yun. Dahil yun ay pinagbawal sa ating pananampalataya. Ikalima, ay yasta'idha billahi minash shaitanir rajim. Okay, para sa mga bagong Muslim or mga hindi pa nakakaalam nito, mas kanais-nais na ang gagawin natin pag nagbasa tayo ng Quran, bago tayo magbasa ng Quran, bibigkasin natin yung a'udhu billahi minash shaitanir rajim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Kung saan ang kahulugan nito ay ako'y nagpapakupkup sa Allah laban sa demonyong itinakwil. Minash shaitanir rajim. Laban sa demonyong itinakwil. Or isinumpa. Ika-anim, ay yakra al-basmala idha kana yakra'u min awali surah
maada suratut Tawbah. Kapag magbabasa ka ng sura ng Quran, kung babasahin mo ito sa simula, sa simulain ng sura, basahin mo yung Bismillah, Basmala. Ibig sabihin ng Basmala, yung Bismillahirrahmanirrahim. Ang kahulugan sa Tagalog, sa ngalan ng Allah. O, ako'y magsisimula, sa ngalan ng Allah, ang mahabagin, ang mapagbala, ang mahabagin. Maada suratut Tawbah. Maliban sa suratut Tawbah, makikita niyo sa Quran sa bandang gitna, hindi naman sa gitna, pero malapit doon. Pag nakita niyo yon ay kapag nagbasa ka ng, sa unang bahagi nito, sa magsisimula ka, so, a'udhu billahi minash shaitanir rajim lamang ang bibigkasin mo at wala ng bismillah. Ikapito, ay yuhsina sawtahu bil Qur'ani mastata. So, isa sa mga kanais-nais at sunna ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gandahan mo yung boses mo. Dahil nakakatulong yun sa, kumbaga, maganda yung mafe-feel mo, tapos magkakaroon ka ng magandang paraan ng pagbabasa ng Quran, at lalong gumaganda ang Quran kapag maganda ang iyong boses. Ikawalo, ay yasjuda indal ayati allati fiha sujud. Sa Quran, kung hindi ako nagkakamali, 15 ata. Hindi ko lang na-review. If I'm not mistaken, 15 ang dapat magsujud ka doon. Or, mas ka nice-nice na magsujud ka doon kapag nabasa mo. Pag dinaanan mo, nabasa mo, meron din siyang sign, may palatandaan na sujud, sajda. So, pag nabasa mo yon, dinaanan mo yun, magsujud ka, at babasahin mo sa sujud, ay kung anong babasahin mo rin sa sujud kapag ikaw ay nagsasala. At mas mainam na ikaw ay nakaharap sa kibla. Ika asyam, idha marra bi ayatin fiha rahma, yas'alullaha min fadli. Kapag madaanan mo, mabasa mo yung mga aya na nabanggit doon yung habag ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, ay hilingin mo sa Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang kabutihan na igawad sa iyo. Pero syempre, ito'y para sa mga taong naiintindihan nila ang Quran. Yung mga hindi nakaintindi ng Quran, ay syempre hindi nila magagawa yun dahil hindi nila alam. Pero okay lang yun. Yun ay bonus para sa mga taong nakakaintindi ng Quran. Okay, ikasampu, idha marra bi ayatin fiha adab, yasta'idhu billahi min dhalik. Wal-iyadu billah, ganun yung sasabihin mo. So kapag may nadaanan kang ayah, verse, na may nabanggit doon na kaparusahan ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa apoy ng impyerno, so magpapakupkup ka sa Allah, mula sa apoy ng impyerno. So ganun din yung mga nakakaintindi ng Arabic. Marami pa tayong dapat basahin, pero yung oras natin ay tapos na. Sana pinapanalangin natin sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala na maigawad niya sa atin ng taufik at yung magiging madali para sa atin ang mga pagsasagawa ng pagsamba. Hanggang dito na lamang. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Sino ba ang may mataas na antas sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala? Ang bawat isa sa atin ay naghahangad ng mataas at matayog na katayuan sa Allah subhanahu wa ta'ala bilang mga Muslim. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Hujurat, kung sino ang mas malapit at may mataas na antas sa kanya, sinabi niyang sa banal na Quran, inna akramakum indallah atqakum. Katotohanan, ang pinakamarangal, ang pinakamataas na antas sa inyo, sa paningin ng Allah, ay kung sino sa inyo ang may malaking takot sa kanya. Sinuportahan ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang talatang ito. Sa sinabi niyang nang siya ay tanungin kung sino ang pinakamarangal sa mga tao at kung sino ang may mataas na antas sa paningin ng Allah, suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayun nasi akram? Kala, akramuhum andallahi atqahum. Nang ibig sabihin ito, nang siya ay tanungin, ang pinakamataas na antas at marangal sa paningin ng Allah ay kung sino sa kanila ay may iba yung pagkatakot sa kanya. Ano nga ba ang ibig sabihin ng at-taqwa? Na siyang mag-aatid sa atin kung paano natin mahigtan ang kapatid natin sa pananampalataya. Sinabi rin kasi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, al-muslimuna ikhwa. La fadla li ahadin ala ahad illa bit-taqwa. Ang ibig sabihin nito, na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang mga Muslim ay magkakapatid. Sila sa isa't isa ay hindi nakakahigtan, nakakalamang maliban sa takwa. Ito ang siyang mag-aatid sa atin sa napakataas na antas ng ating pagkatao, ang takwa. Anong ibig sabihin ng at-takwa? Ito ay ang pagsunod sa mga ipinag-utos ng Allah sa abot ng ating makakaya at ang pag-iwas sa mga ipinagbabawal ng Allah. Gayun din naman na ang pagsamba natin sa Allah ng alinsunod sa katuruan ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang takwa ang siyang tanging pinagkikilalan ng isang tunay na Muslim na may mataas na antas. Tunay nga makatarungan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang ginawa niyang pamantayan ay may karapatan ang lahat ng kanyang mga alipin. Hindi sa kanyang angkan, sa katayuan sa buhay o anumang uri ng katungkulan, maging babae man o lalaki, ay may karapatang makamit ang antas na ito. Habang siya ay nag-iiba yung itinataguyod ang mga ipinag-utos ng Allah at umiiwas sa mga ipinagbabawal ng Allah. Ang sino man sa kanila ang may masigasig sa mga ito, siya ang may mataas na antas sa paningin ng Allah.

Sila ay magbibigay ng mga dahilan sa inyo o mga Muslim kapag kayo ay nagbalik sa kanila, ipagbadya o Muhammad. Huwag kayong magbigay ng dahilan. Kami, kahit na kailan, ay hindi maniniwala sa inyo. Tunay na ipinaalam ni Allah sa amin ang balita tungkol sa inyo, at si Allah at ang kanyang sugo ay nagmamasid ng inyong mga gawa. At pagkatapos, kayo ay muling ibabalik sa kanya na lubos na nakakaalam ng mga nalilingid at lantad. At ipapaalam niya sa inyo ang inyong mga ginawa. Sila na mga munafik o mapagkunwari ay tiyak na manunumpa sa ngalan ni Allah sa inyo na mga Muslim tungkol sa kanilang mga dahilan kapag kayo ay nagbalik sa kanila. Na sila ay inyong iiwan na mag-isa, kaya't iwanan niyo silang mag-isa. Katotohanang sila ay masasama, hindi dalisay at kasuklam-suklam dahilan sa kanilang buktot na mga gawa. At ang impyerno ang kanilang pananahanan, isang kabayaran sa mga bagay na kanilang kinita. Sila na mga mapagkunwari ay manunumpa sa inyo na mga Muslim upang kayo ay malugod sa kanila. Datapwat kung kayo ay nalulugod sa kanila, katiyakang si Allah ay hindi nalulugod sa mga tao na al-fasiqun o mga mapaghimagsik at palasuway kay Allah. Ang mga Bedouin o mga taong namumuhay sa disyerto, ang pinakamasama sa kawalan ng pananampalataya at pagkukunwari, at mas malamang kaysa hindi, ay hindi nakakaalam o mangmang sa mga hangganan ng mga kautusan o batas ni Allah na kanyang ipinahayag sa kanyang sugo, at si Allah ay ganap na maalam ang tigib ng karunungan. At sa mga Bedouin o mga taong naninirahan sa disyerto, ay may ilan na nagpapalagay na kung anuman ang kanilang ginugugol sa kapakanan ni Allah. Ito ay isang kawalan o walang pakinabang, at ito ay tinuturing pa nila bilang multa o parusa, at nagbabantay ng pagdatal ng kapinsalaan sa inyo. Sa kanila ay mangyayari ang kapinsalaan ng kabuktutan, at si Allah ang lubos na nakakarinig ang ganap na maalam. At sa mga Bedouin o mga taong naninirahan sa disyerto, ay may ilan na sumasampalataya kay Allah at sa huling araw, at nagtuturing sa kanilang ginugugol. At nagtuturing sa kanilang ginugugol sa kapakanan ni Allah bilang paghahandog kay Allah upang mapalapit sa kanya. At isang paraan upang makapagtamo sa mga pagdarasal ng sugo. Katotohanan, ang mga ito ay isang paghahandog kay Allah. Si Allah ay tatanggap sa kanila sa kanyang habag, katiyakang si Allah ay lagi nang nagpapatawad ang pinakamawain. At ang mga nangaunang yumakap sa Islam, sa Muhajirun, o yaong mga nagsilikas mula sa Makkah patungo sa Al-Madina, at sa Ansar, o ang mga mamamayan ng Madina na tumulong sa Muhajirun, at sila na nagsisunod sa kanila ng tumpak sa pananampalataya, si Allah ay labis na nalulugod sa kanila. Gayon din sila ay nalulugod sa kanya. Siya, si Allah, ay naghanda para sa kanila ng mga halamanan na sa ilalim nito ay may mga ilog na nagsisidaloy, ang paraiso, upang manahan dito magpakailanman. Ito ang rurok ng tagumpay. Ang ilan sa lipon ng mga Bedouin o mga taong naninirahan sa disyerto na nakapalibot sa inyo ay mga mapagkunwari, at gayon din ang ilan sa mga tao ng Madina. Sila ay naging hiratina sa kanilang pagkukunwari. Ikaw o Muhammad ay hindi nakakaalam sa kanila, ngunit sila ay aming nalalaman. Sila ay aming parurusahan ng dalawang ulit dito sa mundo sa pagpatay o pagbihag sa kanila. Pangalawa, ang kanilang magiging kaparusahan sa libingan. At pagkatapos, sila ay tatambad sa matindi at kasindak-sindak ng kaparusahan. At may mga iba na umamin sa kanilang pagkakasala, na kanilang pinaghahalo ang mga matutuwid na gawa sa ibang gawa na masasama. Alalaong baga, ang kanilang pagsisisi noong sila ay nagpaiwan sa Madina at hindi sumama sa digmaan sa Tabuk. Marahil, si Allah ay babaling sa kanila sa pagpapatawad
katiyakang si Allah ay lagi nang nagpapatawad ang pinakamawain. Kumuha ka, O Muhammad, ng sadaka, ulimos at kawanggawa mula sa kanilang kayamanan upang sila ay mapadalisay nito at ito ay lalo pang mag-ibayo at ikaw ay manalangin kay Allah para sa kanila. Katotohanan, ang iyong dua o panambitan, pagluhog, panikluhod ay isang pinanggagalingan ng kapanatagan sa kanila at si Allah ay lubos na nakakarinig ang ganap na maalam. Hindi baga nila nalalaman na si Allah ay tumatanggap sa pagtitikan ng kanyang mga alipin at tumatanggap sa sadaka, ulimos at kawanggawa at si Allah lamang ang tanging isa na nagpapatawad ang pinakamawain. At ipagbadya, O Muhammad, magsigawa kayo. Si Allah ay magmamasid ng inyong mga gawa at sa araw ng pagsusulit, ito ay matatambad. Sa kanyang sugo at sa mga sumasampalataya at katiyakan, kayo ay muling ibabalik sa kanya na lubos na nakakaalam ng mga nalilingid at lantad at ipapaalam niya sa inyo ang inyong mga ginagawa. At ang iba sa mga nagpaiwan ay naghihintay ng kapasyahan ni Allah kung sila baga ay kanyang parurusahan o sila ay patatawarin. At si Allah ay lubos na maalam ang tigib ng karunungan. At sa kanila ng mga munafik o mapagkunwari na nagtatayo ng masjid o bahay dalanginan bilang paraan ng pamiminsala sa mga mananampalataya at kawalan ng pananalig at upang pagwatak-watakin ang mga sumasampalataya at bilang isang himpilan ng mga nakikidigma kay Allah at sa kanyang sugo na si Muhammad noon pa mang una at katotohanan sila ay manunumpa sa inyo sa ngalan ni Allah na ang kanilang saloobin ay walang iba kundi kabutihan at si Allah ang sumasaksi na walang alinlangan na sila ay mga sinungaling. Kailanman ay huwag kang titindig upang magdasal sa masjid na iyon. Katotohanan, ang masjid o bahay dalanginan na ang pundasyon ay tinatag sa kabutihan o pananampalataya mula sa unang araw. Ang masjid ng Quba ay higit na karapat-dapat sa inyo na tindigan upang magdasal doon. Sa loob nito ay may mga tao na nagnanais na linisin at dalisayin ang kanilang sarili. At si Allah ay nagmamahal sa kanila na nagpapadalisay sa kanilang sarili. Siya kaya na naglatag ng pundasyon ng kanyang gusali na naaayon sa pananampalataya kay Allah. At sa kanyang pagkalugod ay higit na mainam. O siya kaya na naglatag ng pundasyon ng kanyang gusali sa gilid ng isang pampang na naguguho na halos ay malugso na sa pagkakabitin kahit ito ay natibag at bumulusok na kasama niya sa loob ng apoy ng impyerno. At si Allah ay hindi namamatnubay sa mga tao na zalimun o mapagsamba sa Diyos-Diyosan at mapaggawa ng kabuktutan. Ang gusali na kanilang itinindig ay hindi kailanman mawawala sa kanilang isipan sa pag-aakala na ito ay tinayo ni Allah. Sa kanilang isipan, sa pag-aakala, ang gusali na kanilang itinindig ay hindi kailanman mawawala sa kanilang isipan sa pag-aakala na ito ay tinayo nila sa magandang hangarin, datapot ito ay dulot lamang ng pag-aalinlangan o pagkukunwari sa kanilang puso. Malibang ang kanilang puso ay hiwain sa maraming bahagi, alalaong baga hanggang sa sila ay mamatay at si Allah ay ganap na nakakaalam nang nilalaman ng mga puso ang tigib ng karunungan. Katotohanan si Allah ay bumili mula sa mga sumasampalataya ng kanilang buhay at kanilang mga ari-arian sa halaga na mapapasa kanila ang paraiso. Sila ay nakikipaglaban sa kapakanan ni Allah. Kaya't sila ay pumapatay ng iba at sila rin ay napapatay. Ito ay isang pangako sa katotohanan na kanyang pinangangatawanan sa Tura o mga batas at sa Injil o Ebanghelyo at sa Quran. At sino kaya baga ang tumutupad ng kanyang pangako
na mas higit pa kay Allah. Kaya't magsipagsaya kayo sa bilihan o kasunduan na inyong ginanap. Ito ang rurok ng tagumpay. Ang ibang sumasampalataya na binili rin ni Allah ang kanilang buhay ay yaong mga nagtitika o nagbabalik loob kay Allah dahilan sa kanilang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at pagkukunwari. Sila na sumasamba sa Kanya, sila na nagpupuri sa Kanya, sila na nag-ayuno o humahayo para sa kapakanan ni Allah, sila na yumuyukod at nagpapatira pa sa panalangin, sila na nagtatagubilin sa mga tao sa al-ma'ruf o paniniwala sa kaisahan ni Allah at pagsunod sa lahat ng mga ipinag-utos sa Islam at nagbabawal sa mga tao sa al-munkar o kawalan ng pananalig, pagsamba sa maraming Diyos-Diyosan at pag-iwas sa lahat ng mga ipinagbabawal sa Islam. At sumusunod sa mga hangganan na itinakda ni Allah o pagtupad sa lahat ng itinalaga ni Allah at pag-iwas sa lahat ng uri ng kasalanan at masamang gawa na ipinagbabawal ni Allah at ikaw ay magbigay ng magandang balita sa mga sumasampalataya. Hindi isang katampatan sa propeta at sa mga sumasampalataya na humingi kay Allah ng kapatawaran para sa musyrikun. O mga mapagsamba sa maraming Diyos-Diyosan, pagano, walang pananalig sa kaisahan ni Allah. Kahimat sila ay malapit nilang kamag-anak, matapos na maging maliwanag sa kanila na sila ang nagsisipanahan sa apoy, sapagkat sila ay namatay sa kalagayan ng kawalan ng pananampalataya. At ang paniniklohod ni Abraham kay Allah para sa kapatawaran ng kanyang ama, dahilan lamang sa isang pangako na kanyang ginawa para sa kanyang ama. Datapot nang ito ay maging maliwanag sa kanya na si Abraham na siya, ang kanyang ama, ay isang kaaway ni Allah. At inihiwalay niya ang kanyang sarili sa kanya. Alalaong baga, iniwan niya ang kanyang ama. Katotohanan si Abraham ay al-awwa o naninikluhod kay Allah nang may kapakumbabaan. Nagpupuri sa kanya at nag-aalaala sa kanya ng labis at mapagbata o matiisin sa mahabang panahon. At si Allah hindi kailanman mag-akay sa mga tao na mapaligaw matapos na kanyang magabayan sila hanggang sa magawan niya na maging maliwanag sa kanila kung ano ang kanilang nararapat na paniwalaan at iwasan. Katotohanan si Allah ay ganap na maalam sa lahat ng bagay. Katotohanan si Allah, sa Kanya ang pag-aangkin ng kapamahalaan ng kalangitan at kalupaan. Siya ang nagbibigay ng buhay at Siya ang naggagawa ng kamatayan. At maliban pa kay Allah, kayo ay wala ng anumang wali o tagapangalaga o tagapagbantay at tagapagtangkilik. Si Allah ay nagpatawad sa propeta, sa muhajirun o mga Muslim na nagsilikas at umiwan sa kanilang mga tahanan at naparoon sa Madina, at sa Ansar o mga Muslim ng Madina na sumunod sa kanya kay Muhammad sa panahon ng kagipitan. Matapos na ang puso ng isang pangkat sa kanila ay halos lumihis na sa tuwid na landas. Datapot tinanggap niya ang kanilang pagtitika, katiyakang siya sa kanila ay puspos ng kabaitan ang pinakamawain. At kanya ring pinatawad yaong tatlo na naiwan at nagsisi sa kanilang kamalian hanggang ang kalupaan ay waring makipot para sa kanila kahit gaano man ito kalawak. At ang kanilang sarili o kaluluwa ay nakadarama ng pagiging masikip. Alalaong baga, nahahapis. At kanilang napag-akala na sila ay hindi makakatakas kay Allah at wala ng kaligtasan maliban pa sa Kanya. At hindi naglaon, Kanyang tinanggap ang kanilang pagsisisi upang sila ay magtika sa Kanya. Katotohanan si Allah ay siyang tanging isa na tumatanggap ng pagsisisi ang pinakamawain. O kayong nagsisisampalataya, maging may pagkatakot kay Allah at maging kasama ng mga matatapat sa salita at gawa. Hindi isang katampatan sa mga tao ng Madina at yaong nakapaligid sa kanila na mga Bidwin
o mga taong namumuhay sa disyerto na sila ay magpaiwan sa kanilang tahanan o ayaw sumama matapos ang pag-alis ng sugo ni Allah. Kung nakikipaglaban tungo sa kapakanan ni Allah, o kaya higit nilang pahalagahan ang kanilang sariling buhay kaysa sa Kanya. Ito'y sa dahilang walang anumang hirap o pagkauhaw o pagkapagal o pagkagutom tungo sa kapakanan ni Allah. Gayun din naman, sila hindi tumatampak sa anumang lupain na magpapainit ng galit ng mga hindi sumasampalataya. Gayun din naman ang anumang sakit o pahirap na kanilang naibigay tungo sa isang kaaway, maliban na ito ay masusulat o may tuturing sa kanila bilang isang gawa ng kabutihan. Katotohanan si Allah hindi magpapabaya na mawala ang gantimpala ng muhsinun o mga tao na gumagawa ng mabuting gawa para sa kapakanan ni Allah na walang pagpapakita upang mapansin o mapuri lamang ng iba. At gayon din naman, sila ay hindi gumugugol ng anuman o para sa kapakanan ni Allah, maging ito man ay maliit o malaki o tumawid sa isang lambak, maliban na ito ay nasusulat sa kanilang kapakinabangan upang sila ay magantimpalaan ni Allah sa pinakamainam na gantimpala sa kanilang mabubuting ginagawa. At hindi isang katampatan para sa mga sumasampalataya na sama-samang lahat na humayo upang makipaglaban. Gayon din, hindi isang katampatan na silang lahat ay magpaiwan at hindi sumama sa jihad. Sapagkat kung wala man sa bawat pangkat nila ang isang pulutong na mananatili o magpapaiwan upang magkaroon ng katuruan ng aral sa Islamiko, pananampalataya, at upang kanilang mabigyang babala ang kanilang mga tao kung sila ay magbalik na sa kanila, at upang sa gayon sila ay maging maingat sa paggawa ng kasamaan. O kayong nagsisisampalataya, inyong labanan ang mga hindi sumasampalataya na malapit sa inyo, at hayaan silang makatagpo ng katigasan ng loob o pagkapuot sa inyo. At inyong maalaman na si Allah ay kasama o tagatangkilik ng al-muttaqun o mga matintiman at matutuwid na mananampalataya kay Allah. At kung mayroon mang ipinanaog na sura o kabanata ng Quran, ang ilan sa kanila na mga mapagkunwari ay nagsasabi, sino ba sa inyo ay naging masidhi ang kanyang pananalig sa pamamagitan nito, ang kabanata ng Quran. At patungkol sa mga sumasampalataya, ito ay nakapagpapasidhi sa kanilang pananampalataya at sila ay nangagagalak. Datapwat sa kanila na ang kanilang puso ay may karamdaman ng alinlangan, kawalan ng pananalig at pagkukunwari. Ito ay nakapagdaragdang ng kasamaan sa dati nilang kasamaan o maling kutob, alinlangan, kawalan ng pananalig at pagkukunwari. At sila ay mamamatay habang sila ay hindi nananampalataya. Hindi baga nila namamasdan na sila na mga munafik o mapagkunwari ay sinusubukan minsan o makalawa sa bawat taon sa pamamagitan ng iba't ibang uri ng kapinsalaan o mga sakit o pagkagutom at kasiphayuan. Magkagayon man, sila hindi nagbabalik loob sa pagtitika. Gayon din, sila hindi natututo ng aral mula rito. At kung mayroon mang ipinanaog na sura o kabanata ng Quran, sila ay nagtitinginan sa isa't isa na nagsasabi, mayroon ba na nakakakita sa inyo habang kayo ay tumatalikod kay Muhammad? At sila ay nag-aalisan. Si Allah ay nagbaling ng kanilang puso na palayo sa liwanag sapagkat sila ay mga tao na hindi nakakaunawa. Katotohanan may dumatal sa inyo na isang sugo na si Muhammad mula sa inyong lipon, alalaong baga, naganap ninyong batid. Nakakapagpalumbay sa kanya ang inyong dinaranas, nakapinsalaan o kahirapan. Siya, si Muhammad, ay nagmamalasakit para sa inyo na kayo ay matuwid na mapatnubayan. Siya, si Muhammad,
ay nagmamalasakit para sa inyo na kayo ay matuwid na mapatnubayan at siya sa mga sumasampalataya ay mabait at maawain. Datapwat kung sila na mga munafik at kafir o mapagkunuri at hindi mananampalataya ay magsitalikod. Iyong ipagbadya o Muhammad, si Allah ay sapat na para sa akin bilang tagapangalaga at tagapagtangkilik. La ilaha illa huwa, wala nang iba pang Diyos na karapat dapat pag-ukulan ng pagsamba maliban sa Kanya. Inilalagay ko sa Kanya ang aking lubusang pagtitiwala at Siya ang Panginoon ng dakilang trono o luklukan. Surat Yunus. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Alif Lam Ra. Ito ay mga titik sa wikang Arabic na tanging si Allah lamang ang nakakaalam sa tunay nitong kahulugan. Ito ang mga talata ng aklat ng karunungan, ang Quran. Isa bagang kamanghamanghang bagay para sa sangkatauhan na aming ipinahayag ang inspirasyon sa isang tao mula sa kanilang lipon, alalaong baga si Propeta Muhammad. Na kanyang paalalahanan ang sangkatauhan sa nalalapit na kaparusahan sa impyerno at magparating ng mabuting balita sa mga sumasampalataya sa kaisahan ni Allah at sa kanyang propeta na si Muhammad. Na kanilang tatamuhin mula sa kanilang Panginoon ang isang matibay na rurok ng karangalan dahil sa kanilang mabubuting gawa, datapot ang mga hindi sumasampalataya ay nagsasabi, ito ay tunay at isang maliwanag na panggagaway. Katotohanan, ang inyong Panginoon ay si Allah na lumikha sa mga kalangitan at kalupaan sa anim na araw. At siya ay nag-istawa o pumaibabaw sa kanyang arsh o luklukan o trono na nagpapatupad at nagpapagalaw sa mga pangyayari ng lahat ng bagay. Walang sinuman ang makakapamagitan sa kanya malibang kanyang pahintulutan, siya si Allah, ang inyong Panginoon. Kaya tanging sambahin lamang siya, kung gayon, kayo ba ay walang pag-aalaala? Sa kanya ang pagbabalik ninyong lahat, ang pangako ni Allah ay tunay at tiyak. Siya ang nagpasimula ng paglikha at muli niyang ulitin ito, upang kanyang magantimpalaan ng may katarungan ang mga sumasampalataya sa Islam at sa kanyang kaisahan. At nagsisigawa ng kabutihan, natapot sila na nagtatakwil sa kanya ay makakalasap ng kumukulong inumin at kasakit-sakit ng kaparusahan dahilan sa kanilang pagsalungat o hindi pagsampalataya sa kanya. Siya ang lumikha sa araw bilang isang kumikislap na bagay at sa buwan bilang isang liwanag at kanyang itinakda rito ang iba't ibang anyo o sukat sa bawat antas ng pag-inog. Alalaong baga ang hugis ng buwan mula sa paglitaw hanggang sa kabilugan nito, upang inyong maalaman at mabilang ang mga taon at buwan at mapagbalikan ang panahon na nakaraan. Hindi ito nilikha ni Allah maliban sa katotohanan at katampatan. Kaya't sa ganito niya ay pinapaliwanag ng masusi ang kanyang ayat o mga tanda, katibayan, talata, aral o kapahayagan sa mga tao na may pangunawa. Katotohanan, ang pagpapalitan ng gabi at araw at ang lahat ng mga nilikha ni Allah sa mga kalangitan at kalupaan ay ayat, mga tanda, katibayan, talata, at aral sa mga tao na may pangangamba kay Allah. Katotohanan, sila na hindi umaasam sa pakikipagtipan sa amin at nararahuyo at nasisiyahan lamang sa pangkasalukuyang buhay sa mundong ito at hindi nagbibigay ng pagpapahalaga sa aming ayat, mga tanda, katibayan, talata o aral. Ang kanilang hantungan ay apoy na siyang bunga ng kasamaan na kanilang ginagawa. Katotohanan, sila na sumasampalataya sa Islam at nagsisigawa ng kabutihan ang kanilang Panginoon ang mamamatnubay sa kanilang pananalig.
sa kanilang ibaba ay magsisidaloy ang mga ilog sa harden ng kasiyahan o paraiso. Ang kanilang panambitan dito ay Subhanakallahumma, luwalhatiin kayo o Allah, at salamun, kapayapaan, ang kanilang magiging batian dito sa paraiso. At ang panghuli sa kanilang panambitan ay Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ang lahat ng pagpupuri at pasasalamat ay kay Allah, ang Panginoon o tagapagtustos at tagapagtangkilik ng lahat ng mga nilalang. At kung mamadaliin lamang ni Allah para sa sangkatauhan ang kasamaan na kanilang ginawa dahil sa galit o kawalan ng pagsunod, kung paano niya minamadali para sa kanila ang mabuti, ang kanilang palugit o hantungan ay naganap na sana para sa kanila. Datapat hinayaan namin ang mga tao na hindi umaasa ng pakikipagtipan sa amin sa kanilang pagmamalabis sa pagsuway na gumagala na parang bulag sa pagkaguliham. At kung ang kasahulan o kasiphayuan ay dumatal sa tao, siya ay naninikluhod sa amin na nakahimlay sa kanyang tagiliran o nakaupo o nakatayo. Datapot kapag napawi na namin sa kanya ang kasiphayuan, siya ay nagpapatuloy sa kanyang pagsuway na waribang kami ay hindi niya pinanikluhuran upang pawiin ang kasahulan na sumaling sa kanya. Kahit ang anuman na kanilang ginagawa ay pinalabas na kalugod-lugod sa musrifun, sila na nagpapabulaan kay Allah at sa kanyang mga propeta at lumalabag sa batas ni Allah. Katotohanan ng aming winasak ang mga henerasyon na nauna sa inyo nang sila ay nagsigawa ng kamalian o nagpapabulaan kay Allah at sa kanyang mga propeta at lumalabag sa batas ni Allah, samantalang ang kanilang mga sugo ay dumatal sa kanila na may mga maliwanag na tanda o katibayan, datapwat sila ay hindi nagsisampalataya. Kahit sa ganito namin ginagantihan ang mujrimun, mga walang pananalig, makasalanan, mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan, pagano o tampalasan. At aming ginawa kayo ng mga tagapagmana sa kalupaan matapos ang kanilang henerasyon sa maraming salit-saling lahi upang mapagmalas namin kung paano kayo magsisigawa. At kung ang aming maliliwanag na ayat o mga talata, aral at kapahayagan ay pinahahayag sa kanila, sila na hindi umaasam ng pakikipagtipan sa amin ay nagsasabi, dalhin mo sa amin ang Quran na iba pa rito o iyong baguhin ito. Ipagbadya o Muhammad, wala sa akin ang kapamahalaan upang baguhin ito. Sinusunod ko lamang kung ano ang ipinahayag sa akin. Katotohanan, kung ako ay susuway sa aking Panginoon, ako ay nangangamba sa kaparusahan ng katakot-takot na araw. Alalaong baga ang araw ng muling pagkabuhay. Ipagbadya o Muhammad, kung ninais lamang ni Allah, hindi ko sana ipinahayag sa inyo, gayon din naman na hindi niya ito ipapaalam sa inyo. Katotohanan ako ay pumisan sa inyo sa aking habang buhay, bago pa dumatal ito. Wala baga kayong pangunawa? Sino pa ba kaya ang higit na gumagawa ng kamalian, maliban sa kanya na kumakata ng kasinungalingan laban kay Allah? O nagtatatwa sa kanyang ayat, mga tanda, katibayan, talata, aral, o kapahayagan? Katotohanan, ang mujrimun, ang mga makasalanan, walang pananampalataya, kriminal, pagano, mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan ay hindi magtatagumpay. At sila ay sumasamba sa iba maliban pa kay Allah. Sa mga bagay na hindi makapipinsala sa kanila o makapagbibigay sa kanila ng kapakinabangan, at sila ay nagsasabi, ito ang aming mga tagapamagitan kay Allah. Ipagbadya, kayo bagay magsasabi ng mga bagay na hindi nababatid ni Allah sa mga kalangitan at kalupaan? Luwalhatiin siya. Higit siyang mataas sa lahat ng mga itinatambal nila sa kanya. At ang sangkatauhan noon ay isa lamang pamayanan. Alalaong baga, may isang pananampalataya lamang sa nag-iisang Diyos at sa isang relihiyon, ang Islam. Ngunit, pagkaraan ng mga panahon,
sila ay nagkakahidwa-hidwa. At kung hindi lamang sa salita na nanggaling noong panguna mula sa inyong Panginoon, ang kanilang pagkakahidwa-hidwa ay napagpasyahan na sana ng mabilis sa pagitan nila tungkol sa bagay na hindi nila pinagkakasunduan. At sila na mga hindi na nanampalataya ay nagsasabi, bakit kaya hindi ipinanawag sa kanya ang anumang tanda na nakikita mula sa kanyang Panginoon? Ipagbadya, ang bagay na lalilingid ay angkin lamang ni Allah. Kaya't kayo ay maghintay, ako rin ay maghihintay na kasama ninyo sa paghuhukom ni Allah. At kapag hinayaan naming lumasap ang mga tao na mga hindi sumasampalataya ng habag mula sa amin, matapos ang kagipitan ay dumatal sa kanila, karakaraka sila ay nagbabalak ng masama

kaya-ayang ihip ng hangin at kayo ay nagsisipagsaya dahil dito. At nangyari na dumating ang nag-aalim po yung hangin o unos at mga malalaking alon sa kanilang paligid. At nang napag-akala nila na sila ay lalagumin na ng dagat, ay pinanikluhuran nila si Allah ng matapat at tangi lamang sa kanya, na nagsasabi, "Kung kami ay inyong ililigtas, kami ay tunay na tatanaw ng utang na loob ng pasasalamat. Datapwat nang sila ay mailigtas na niya. Kapag karaka, sila ay nagsilabag sa pag-utos ni Allah sa pamagitan ng pang-api at pagsuway at pagsamba sa mga iba pa bukod pa kay Allah sa kalupaan ng walang katuwiran o sangkatauhan, katotohanan ang iyong paghihimagsik o pagsuway kay Allah ay isa lamang kasahulan ng inyong sariling kaluluwa. Isang maigsing pagsasaya sa pangkasalukuyang buhay sa mundong ito at pagkaraan sa amin ang inyong pagbabalik at ipababatid namin sa inyo ang katotohanan ng inyong ginagawa. Katotohanan, ang kahalintulad ng pangkasalukuyang buhay sa mundong ito ay tulad ng ulan na pinamalisbis namin mula sa alap-ap na sinisipsip ng mga halaman sa kalupaan at ito ay naghatid ng mga pag-ani ng maraming bunga na nagsisilbing pagkain ng mga tao at mga hayop hanggang nang ang kalupaan ay mapuspos ng ginintuang pahiyas at kagandahan ang mga tao na nagmamay-ari nito ay nag-akala na sila ay may kakayahan tungkol dito. At nangyari, ang aming pag-utos ay sumapit dito sa gabi o sa araw at ginawa namin ito na matugnas. Alalaong baga, nabunot lahat ang mga tanim o naputol ang mga ugat. Sa makatuwid, ito ay nagasak at nasira. Nawari bang ito ay hindi na nagana? Kahapon lamang, kaya't sa ganito namin ipinapaliwanag ang ayat, mga tanda, katibayan, talata at aral ng masinsinan sa mga tao na may pagmumuni-muni. Si Allah ay nananawagan tungo sa tahanan ng kapayapaan o sa paraiso. Pinapatnubayan niya ang sinumang kanyang maibigan sa matuwid na landas, ang Islam. Sa mga nagsigawa ng kabutihan, alalaong baga, sumampalataya at sumamba lamang kay Allah, ay may mabuting gantimpala, alalaong baga, ang paraiso. Tunay may higit pa rito, alalaong baga, ang pagkakaroon ng karangalan na mamalas ang mukha ni Allah. Walang anumang kadiliman o alikabok at kahihiyan ang lalambong sa kanilang mukha. Sila ang magsisitahan sa paraiso upang manatili rito magpakailanman. At sa mga nagsigawa ng kasamaan, alalaong baga, hindi sumasampalataya at hindi rin sumamba kay Allah. Ang kabayaran ng kasamaan ay katumbas na kasamaan din. At isang kaaba-abang kahihiyan ang tatakip sa kanilang mukha. Walang sinumang tagapagtanggol ang maasahan nila mula kay Allah. Ang kanilang mukha ay matatakpan na tila bang mula sa mga piraso ng kadiliman ng gabi o sa kaitiman. Sila ang magsisitahan sa apoy o sa impyerno, mananatili sila rito magpakailanman. At banggitin mo, O Muhammad, ang araw na silang lahat ay aming titipunin at ipagsasaysay namin sa kanila na nagtatambal ng iba pang Diyos kay Allah. Manatili kayo sa inyong lugar, kayo at ang inyong mga sinamba sa mundo, at sila ay aming ibubukod sa mga nananampalataya, at ang kanilang itinuturing na mga katambal ay magsasabi, hindi kami yaong inyong sinamba. Sapat na si Allah bilang saksi sa pagitan natin, katotohanang wala kaming kaalaman sa inyong pagsamba sa amin. Dito ang lahat ng tao ay makababatid ng buong ganap sa naging bunga ng kanilang magawa noon. At sila ay babalik kay Allah, ang kanilang tunay na tagapangalaga o Panginoon. At ang kanilang huwad na mga Diyos-Diyosan
ay mag-

lalago sa kanilang harapan. Ipagbadya, sino ang nagkakaloob sa inyo ng mga panustos mula sa langit at mula sa lupa? O sino baga ang nagmamay-ari ng pandinig at paningin? At sino baga ang nagpapanumbalik ng buhay mula sa mga patay at ng patay sa pagkabuhay? At sino baga ang namamahala sa lahat ng pangyayari ng mga bagay-bagay? Sila ay kagyat na magsasabi, "Si Allah, ipagbadya." Hindi baga kayo nangangamba sa kaparusahan ni Allah sa inyong pag-akibat ng mga katambal sa Kanya sa pagsamba? Siya, si Allah, ang tunay ninyong Panginoon, ang tagapanustos at tagapagtangkilik. At matapos ang katotohanan, ano pa ang malalabi rito maliban sa pagkaligaw? Paano kayo kung gayon napalayo sa tamang landas? Kaya't ito ang salita, ang pag-utos na makatuwiran ng iyong Panginoon, na ipinatupad laban sa mga naghihimagsik o sumusuway kay Allah. Katotohanan sila hindi mananampalataya sa kaisahan ni Allah at kay Muhammad bilang sugo ni Allah. Ipagbadya, mayroon kaya baga sa mga Diyos-Diyosan na itinatambal ninyo kay Allah ang nagpasinungaling? Ipagbadya, mayroon kaya baga sa mga Diyos-Diyosan na itinambal ninyo kay Allah ang nagpasimula ng paglikha at magpapanumbalik nito? Ipagbadya, si Allah ang nagpasimula ng paglikha at muling magpapanumbalik nito. Kung gayon, paano kayo napaligaw ng malayo sa katotohanan? Ipagbadya, mayroon kaya baga sa mga Diyos-Diyosan na itinambal ninyo kay Allah ang makakapamatnubay sa inyo sa katotohanan? Ipagbadya, si Allah, siya ang namamatnubay sa katotohanan. Siya kaya na nakakapamatnubay sa katotohanan ay higit na may karapatan upang sundin, o siya kaya na hindi nakakapamatnubay sa kanyang sarili maliban na siya ay patnubayan? Kung gayon, ano ang nangyayari sa inyo? Paano kayo humahatol? At ang karamihan sa kanila ng mga musyrik ay sumusunod sa wala, bagkus ay mga haka-haka lamang. Katiyakan, ang mga haka-haka ay hindi makakapanaig sa katotohanan. Katotohanan si Allah ang ganap na nakababatid ng lahat ng kanilang ginagawa. At itong Quran ay hindi maaaring maipahayag ng iba maliban pa kay Allah, ang Panginoon ng mga kalangitan at kalupaan. Bagkus ito ang nagpapatunay ng kapahayagan o revelasyon na dumating noong panguna, alalaong baga, ang tura o mga batas o ang ebanghelyo at iba pa, at isang ganap na paliwanag sa aklat, alalaong baga, sa mga batas at alituntunin na ipinag-utos sa sangkatauhan, na rito ay walang alinlangan mula sa Panginoon ng lahat ng mga nilalang. O sila ba ay nagsasabi, "Siya, si Muhammad ay kumakata lamang nito"? Ipagbadya, dalhin ninyo kung gayon ang isang sura o kabanata na katulad nito, at tawagin ninyo kung sinuman ang inyong nais maliban kay Allah. Kung kayo ay nagsasabi ng katotohanan, datapwat kanilang itinakwil ang kaalaman sa mga bagay na hindi naaabot ng kanilang karunungan, at ang paliwanag dito ay hindi pa dumarating sa kanila. Sa ganitong paraan, kung paano yaong mga nangauna sa kanila ay nagsipagtakwil, kaya't iyong pagmasdan kung ano ang kinasapitan ng zalimun, mga mapaggawa ng kabuktutan, mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan, at ang ilan sa kanila ay sumasampalataya rito, datapot ang iba ay hindi sumasampalataya rito, at ang iyong Panginoon ay ganap na nakababatid kung sino ang mufsidun o mga mapaggawa ng kasamaan at sinungaling at buktot. At kung ikaw o Muhammad ay kanilang pabulaanan, iyong ipagbadya, sa akin ang aking mga gawa at sa inyo ang inyong mga gawa. Kayo ay hiwalay, walang pananagutan sa aking mga ginagawa, at ako rin ay hiwalay, walang pananagutan sa inyong mga ginagawa. At ang ilan sa kanila ay dumirinig sa iyo o Muhammad, subalit kaya mo bang gawin na ang bingi ay makarinig kahit na sila ay walang pangunawa? At ang ilan sa kanila ay nagmamasid sa iyo o Muhammad, subalit kaya mo bang patnubayan ang bulag kahit na sila ay hindi nakakakita?
katotohanan si Allah hindi nagpalungi sa sangkatauhan sa ano paman. Datapwat ang sangkatauhan ang nagpalungi o nagligaw sa kanilang sarili. At sa araw na sila ay kanyang titipunin sa muling pagbangon, dito nila mapagtatanto na wari bang sila ay namalagi lamang ng isang oras sa isang araw sa buhay sa mundong ito. Mapagkikilala nila ang isa't isa, tunay na hindi magtatagumpay ang mga nagtatakwil sa pakikipagtipan kay Allah at sila hindi napapatnubayan. At kahit na ipamalas namin sa iyo, O Muhammad, ang ilan sa mga ipinangako namin sa kanila na kaparusahan, O bawain namin ang iyong buhay, magkagayon man sa amin pa rin ang kanilang pagbabalik at magkagayon din si Allah ang saksi tungkol sa kanilang ginagawa. Ang sa bawat umma o isang pamayanan o isang bansa ay mayroong isang sugo. Kung ang kanilang sugo ay dumatal, ang mga bagay-bagay ay kanyang hahatulan sa pagitan nila ng may katarungan. At sila ay hindi mapapalungi. At sila ay nagsasabi, kailan kaya magaganap ang pangakong ito, ang araw ng muling pagkabuhay? Kung kayo ay nagsasaysay ng katotohanan, ipagbadya, O Muhammad, ako ay walang kapangyarihan sa aking sarili sa ano pamang kasahulan o kapakinabangan maliban sa anumang pahintulutan ni Allah. Sa bawat umma o isang pamayanan o bansa ay mayroong natatanging panahon. Kung ang katakdaan ay sumapit na, wala ni isang oras o isang sandali ang makakaantala rito, o di kaya ay wala ni isang oras o isang sandali ang makakapanguna rito. Ipagbadya, sabihin ninyo sa akin kung ang kanyang kaparusahan ay sumapit sa inyo, sa gabi man o maging sa araw. Ano kayang bahagi nito ang mamadaliin ng mujrimun o mga mapaggawa ng kabuktutan, mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan, walang pananalig o kriminal? Kayo ba ay nagsisipaniwala lamang kung sa wakas ito ay tunay na dumatal sa inyo? Sa kanila ay ipagsasaysay. Ngayon, kayo ba ay maniniwala kung kailang huli na ang iyong paniniwala? Hindi ba kayo noon ay hindi makapaghintay at ito ay inyong minamadali? At sa kanila na nagpalungi sa kanilang sarili ay ipagsasaysay, lasapin ninyo ang walang hanggang kaparusahan. Hindi baga kayo ay ginantihan lamang ng ayon sa anumang inyong ginawa. At inuusi sa kanila, O Muhammad, na ipaalam sa kanila, at sila ay nagsasabi, ito ba ay totoo? Malalaong baga ang kaparusahan at ang pagtatatag ng oras, ang araw ng muling pagkabuhay, ipagbadya, tunay nga, ako ay nanunumpa sa ngalan ng aking Panginoon. Ito ang sakdal na katotohanan at kayo ay hindi makakatakas dito. At kung ang bawat kaluluwa na napalungi sa pamamagitan ng di paniniwala kay Allah at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, ay nagtataglay ng lahat ng mga kayamanan na nasa kalupaan at balakin niyang ipambayad ito sa kanyang kaligtasan. At ito ay hindi tatanggapin, sila ay nakadarama sa kanilang puso ng pagsisisi nang mapagmalas na nila ang kaparusahan at sila ay hahatulan ng makatarungan at walang pagkapalungi o di katarungan ang ipapataw sa kanila. Pagmasdan, hindi baga si Allah ang nag-aangkin ng lahat ng mga nasa kalangitan at kalupaan? Hindi baga ang pangako ni Allah ay totoo? Datapwat ang karamihan sa kanila ay hindi nakakaunawa. Siya si Allah ang tanging nagkakaloob ng buhay at naggagawa ng kamatayan, at kayong lahat sa kanya ay magbabalik. O sangkatauhan, dumatal sa inyo ang mabuting pagpapayo, ang Quran, mula sa inyong Panginoon na nag-utos ng lahat ng mabuti at nagbabawal ng lahat ng masama, at isang kagalingan sa sakit ng walang kamuangan o pag-alinlangan o pagkukunwari na nasa inyong dibdib, isang patnubay at habag sa mga sumasampalataya. Ipagbadya sa mga biyaya ni Allah at sa kanyang habag, alalaong baga ang Islam at Quran. Dito
hayaang sila ay mga galak. Ito ay higit na mabuti sa anumang kayamanan kanilang nakamtan. Ipagbadya o Muhammad sa mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, sabihin ninyo sa akin, napagmalas ba ninyo ang mga panustos na kabuhayan na ipinanahog sa inyo ni Allah? At ginawa ninyo ito bilang pinahihintulutan at ipinagbabawal, ipagbadya o Muhammad. Ito ba ay pinahintulutan sa inyo ni Allah upang gawin ito? O kayo ba ay nagsisigawan ng kasinungalingan laban kay Allah? At ano ang inaakala ng mga kumakata ng mga kasinungalingan laban kay Allah? Sa araw ng muling pagkabuhay, alalaong baga, sila ay nag-aakala na sila ay patatawarin at hindi papatawan ng kaparusahan. Hindi, sila ay lalasap ng walang hanggang kaparusahan sa apoy ng impyerno. Katotohanan si Allah ay tigib ng biyaya sa sangkatauhan, datapwat ang karamihan sa kanila ay walang utang na loob ng pasasalamat. At kung ano man ang ginagawa mo, O Muhammad, at kung anumang bahagi ng Quran ang iyong dinadalit, at kung anuman ang ginagawa ninyo na mabuti o masama, walang pagsala na kami ang saksi sa inyo nang ito ay inyong ginagawa, at walang anuman ang nalilingid sa inyong Panginoon, kahimat ito ay kasing bigat ng atomo o kasing liit ng langgam, dito sa kalupaan at kalangitan, gayon din ang anumang maliit kaysa rito o malaki kaysa rito, maliban na ito ay nasa isang maliwanag na talaan o sa Lawhil Mahfuz. Walang alinlangan sa mga awliya o kapanalig ni Allah. Walang pangangamba ang sasapit sa kanila. Gayon din sila hindi malulumbay. Sila na sumasampalataya kay Allah at may pagkatakot sa Kanya. Sa kanila ang mabuting balita dito sa mundo at sa kabilang buhay. Walang mababago sa mga salita ni Allah. Ito ang tunay na malunggating tagumpay. At huwag hayaan ang kanilang mga pangungusap ay maghatid ng kalumbayan sa iyo, O Muhammad, sapagkat ang lahat ng kapangyarihan at karangalan ay kay Allah lamang. Siya ang ganap na nakakarinig ng lahat ng bagay, ang ganap na maalam. Walang alinlangan. Si Allah lamang ang nag-aangkin ng ano pamang nasa kalangitan at ano pamang nasa kalupaan, at sila na sumasamba at nananawagan sa mga iba maliban pa kay Allah. Sa katotohanan, sila hindi sumusunod sa mga inaakala nilang kapulutong ni Allah, bagkus sila ay sumusunod lamang sa mga haka-haka at kumakata lamang sila ng mga kasinungalingan. Siya nga si Allah ang naggawad sa inyo ng gabi upang kayo ay makapagpahingalay, at ng araw upang ang mga bagay ay inyong mamasdan. Katotohanang dito ay mayroong ayat o mga tanda, katibayan, kapahayagan at aral sa mga tao na dumirinig at nagmumuni-muni. Sila ang mga Hudyo, Kristiyano at Pagano ay nagsasabi, si Allah ay nagkaroon ng anak na lalaki o mga supling. Luwalhatiin siya. Siya ay hindi nangangailangan ng anupaman. Sa kanya ang anupamang nasa kalangitan at kalupaan. Kayo ay walang katibayan na sabihin ang ganitong pag-aangkin. Nagsasalita baga kayo tungkol kay Allah ng mga bagay na hindi ninyo napag-uunawa? Ipagbadya, katotohanan ang mga nagsisigawa ng kasinungalingan laban kay Allah ay hindi magsisipagtagumpay. Isa lamang maigsing pagsasaya rito sa mundo at sa amin ang kanilang pagbabalik, at igagawad namin sa kanila ang pinakamasakit na kaparusahan sapagkat sila hindi sumasampalataya kay Allah at nagpapabulaan sa kanyang mga sugo. Ipagbadya sa kanila ang balita tungkol kay Noah nang sabihin niya sa kanyang pamayanan, o aking mga tao, kung ang aking pananatili sa inyo at ang aking pagpapaalaala sa inyo ng ayat o mga tanda, katibayan, kapahayagan at aral ni Allah ay mahirap para sa inyo, kung gayon, ako ay lubos na nagtitiwala kay Allah. Kaya't isagawa ninyo ang inyong balak, kayo at ang inyong mga kabig, at huwag hayaan ang inyong balak ay magbigay ng alinlangan sa inyo, at igawad ninyo sa akin ang inyong hatol. Alalaong baga, ako ay inyong isakdal
at ako ay huwag ninyong bigyan ng pagkakataon. Datapwat kung kayo ay magsitalikod sa pagyakap ng Islam, kung gayon, walang gantimpala ang aking hinihingi sa inyo. Ang aking gantimpala ay mula lamang kay Allah. At ako ay pinag-utusan na maging isa sa mga Muslim na sumusunod lamang sa mga batas ni Allah. Kahit kanilang itinakwil siya si Noah, subalit aming iniligtas siya at ang kanyang mga kasama sa barko, at siya ay ginawa naming mga lahi na naghali-halihi o nagpasalinsalin sa bawat isa. Samantalang aming nilunod ang mga nagpasinungaling sa aming ayat, mga tanda, katibayan, aral, kapahayagan, kaya't pagmasdan ang kinahinatnan ng mga painaalalahanan, kaya't pagkatapos niya, si Noah, kami ay nagsugo ng mga sugo sa kanilang pamayanan. Sila ay nagdala sa kanila ng maliliwanag na katibayan. Datapwat tumutol silang paniwalaan ang ipinahayag sa kanila ng mga sugo. Kaya't sa ganito namin tinatakpan ang puso ng mga nagmamalabis sa paglabag na nagtatakwil sa kaisahan ni Allah at sumusuway sa Kanya. At pagkaraan nila ay aming isinugo sina Moises at Harun kay Paraon at sa mga pinuno ng kanyang pamayanan na dala ang aming ayat o mga tanda, kapahayagan, katibayan at aral, datapot sila ay nag-asal ng mga kapalaluan. At sila ay mujrimun, mga walang paniniwala, makasalanan, mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan o kriminal. Kaya't nang dumatal sa kanila ang katotohanan mula sa amin, sila ay nagsasabi, katiyakang ito ay isang malino na panggagaway o salamangka. Si Moses ay nagbadya, sinabi ba ninyo, ang hinggil sa katotohanan nang ito ay dumatal sa inyo? Ito ba ay salamangka? Datapot ang mga salamangkero ay hindi magtatagumpay. Sila ay nagsasabi, kayo ba ay pumunta sa amin upang pagbawalan kami sa pagsunod sa pananalig na minana namin sa aming mga ninuno at upang kayong dalawa ay maging dakila sa kalupaan, kayong dalawa ay hindi namin paniniwalaan. At si Paraon ay nagutos, dalhin ninyo sa akin ang lahat ng manggagaling na manggagaway o salamangkero. At nang ang mga manggagaway o salamangkero ay dumating, si Moises ay nagsabi sa kanila, inyong ihagis sa ibaba ang nais ninyong ihagis. At nang kanilang maihagis ito sa ibaba, si Moises ay nagwika, ang inyong dinala ay panggagaway o salamangka. Katiyakang si Allah ay magpapawalang bisa rito. Katotohanan si Allah hindi nagbibigay ng kaganapan sa mga gawa ng al-mufsidun o mga mapanglinlang, makasalanan, tiwali at mga manggagaway. At si Allah ang magtatatag at magpamamalas sa inyo ng katotohanan sa pamagitan ng kanyang mga salita, kahimat ang mufsidun o mga buktot, kriminal, mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan, walang pananalig, ay lubhang mamuhi rito. Datapwat walang sinuman ang naniwala kay Moises, maliban sa mga angkan ng kanyang mga tao o pamayanan dahilan sa kanilang pangangamba kay Paraon at sa kanyang mga pinuno na baka sila ay kanilang pagmalupitan at katotohanan si Paraon ay isang palalo o mapagmalupit sa kalupaan. At katiyakang siya, si Paraon, ay isa sa musrifun o mga buktot at mapagsamba sa Diyos-Diyosan, nagpapabulaan sa katotohanan at gumagawa ng lahat ng uri ng kasalanan. At si Moises ay nagbadya, o aking pamayanan, kung kayo ay nagsisampalataya kay Allah, kung gayon, lubusin ninyo ang pagtitiwala sa Kanya kung kayo ay mga Muslim na tumatalima sa Kanyang kalooban. Sila ay nagsabi, kay Allah ay binigay namin ang aming pagtitiwala. Aming Panginoon, kami ay huwag ninyong bigyan ng kasahulan o pagsubok sa pamamagitan ng zalimun, mga buktot, mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan, pagano at tampalasan. At inyong iadya kami sa pamamagitan ng inyong habag sa mga hindi nananampalataya. At aming ipinagkaloob ang inspirasyon kay Moises at sa kanyang kapatid na nagsasabi, magsipanirahan kayo at nang inyong angkan sa Ehipto,
at gawin ninyo ang inyong mga tirahan bilang lugar ng inyong pagsamba, at mag-alay ng palagi ang pagdalangin ng mahinusay, at maghatid ng masayang balita sa mga nananampalataya. At si Moises ay nagsabi, O aming Panginoon, katotohanan ipinagkaloob ninyo kay Paraon sa mga pinuno ng kanyang pamayanan, ang kinang at kayamanan sa buhay sa mundong ito, O aming Panginoon, upang mapatnugutan nila ang mga tao na maligaw sa inyong landas, aming Panginoon, salantahin ninyo ang kanilang kayamanan at patigasin ninyo ang kanilang puso upang sila ay hindi manampalataya hanggang sa mamasdan nila ang kasakit-sakit na kaparusahan. Si Allah ay nagwika, katotohanan ang inyong panambitan ay aking dininig. Kaya't manatili kayo sa tuwid na landas, alalaong baga, inyong ipagpatuloy ang paggawa ng kabutihan at matiyagang pangangaral ng mensahe ni Allah. At huwag ninyong sundin ang landas ng hindi nakababatid ng katotohanan, alalaong baga, ang paniniwala sa kaisahan ni Allah at gayon din sa pananalig sa gantimpala ni Allah ang paraiso. At dinala namin ang maangkan ng Israel sa kabilang ibayo ng dagat. At si Paraon at ang kanyang mga kabig ay tumugay-gay sa kanila nang may pagkagalit. At pang-api hanggang sa sumapit ang sandali na siya ay malulunod na. At siya ay nagsabi, Ako ay nananampalataya kay Allah na wala nang iba pang Diyos na karapat dapat pagukulan ng pagsamba maliban sa kanya. Na siyang pinananampalatayaan ng angkan ng Israel at ako ay isa sa mga Muslim na sumusuko sa kalooban ni Allah. Siya ay pinagsabihan na ngayon ikaw ay naniniwala, bagamat noon ikaw ay sumuway o tumanggi sa katotohanan at ikaw ay isa sa mufsidun, mga buktot, makasalanan at tampalasan. Kaya't mula sa araw na ito ay aming pananatilihin ang iyong patay na katawan mula sa dagat upang ikaw ay maging isang tanda sa mga tao na susunod sa iyo, alalaong baga, ang darating na bagong henerasyon. Katotohanang marami sa sangkatauhan ang hindi sumusunod sa aming ayat, mga tanda, kapahayagan, katibayan at aral. At katotohanang aming itinira o itinahan ang maangkan ng Israel sa isang karangal-rangal na lugar, sa Sham at Ehipto, at aming pinagkakalooban sila ng mabubuting bagay, at sila ay nagkaroon ng pagkakahidwa-hidwa matapos ang kaalaman ay dumatal sa kanila. Katotohanang si Allah ang hahatol sa pagitan nila sa araw ng muling pagkabuhay sa mga bagay na hindi nila pinagkakasunduan. Kaya't kung ikaw o Muhammad ay may pag-aalinlangan sa mga bagay na aming ipinahayag sa iyo, kung gayon ay yung tanungin ang mga nagbabasa ng aklat, ang tura o mga batas at ebanghelyo na una pa sa iyo, katiyakan ng katotohanan ay dumatal sa iyo mula sa iyong Panginoon, kaya't huwag kang mapabilang sa mga may pag-aanlilangan tungkol dito. At huwag kang mapabilang sa mga nagpapasinwaling sa ayat, o mga tanda at kapahayagan, katibayan at aral ni Allah. Kung magkakagayon, ikaw ay mapabilang sa mga talunan o nangapaligaw. Katotohanan sila na ang salita o puot ni Allah ay binigyang katarungan laban sa kanila ay hindi mananampalataya. Kahimat ang bawat tanda ay dumatal sa kanila hanggang sa kanilang mamasdan ang kasakit-sakit na kaparusahan. Mayroon baga kayang bayan o pamayanan na sumampalataya? Makaraang mamasdan nila ang kaparusahan at ang kanilang pananalig sa sandaling yaon ay nakapagligtas sa kanila sa kaparusahan. Ang kasagutan ay wala. Maliban sa mga tao ni Jonas, nang sila ay sumampalataya, ay aming pinalis sa kanila ang kaparusahan ng kahiyan dito sa mundo. At pansamantala naming biniyayaan sila na maging masaya. At kung inais lamang ng iyong Panginoon, ang lahat ng tao na nasa kalupaan ay sasampalataya ng sama-sama, kaya't ikaw ba o Muhammad, iyo bang pipilitin na pasunurin ang sangkatauhan hanggang sa sila ay maging manampalataya? Walang kakayahan ang sinupamang tao na manampalataya maliban sa kapahintulutan ni Allah at kanyang igagawad ang puot o salot sa mga hindi nagmumuni-muni. Ipagbadya, inyong pagmasdan
ano baga kaya ang nasa kalangitan at kalupaan? Datapot walang maging katuturan, ang maayat, mga tanda, kapahayagan, aral, katibayan, at mga tagapagbabala sa mga tao na hindi sumasampalataya, kaya't sila baga ay naghihintay sa anuman. Maliban sa kapinsalaan na nangyari sa panahon ng mga tao na nauna sa kanila, ipagbadya, kayo ay maghihintay. Ako rin ay kasabay ninyo na naghihintay. At pagkatapos, aming ililigtas ang mga sugo at ang mga sumasampalataya. Ito ay isang katungkulan sa amin na iligtas ang mga nananampalataya. Ipagbadya, O Muhammad, O sangkatauhan, kung kayo ay nag-aalinlangan sa aking relihiyon na Islam, kung gayon, inyong maalaman na kailanman ay hindi ko sasambahin ang inyong sinasamba maliban kay Allah. Natapos sinasamba ko si Allah na nagkakaloob sa inyo ng kamatayan at ako ay pinagutusan na maging isa sa mga nananampalataya. At ito ay pinahayag sa akin. Ituon mo ang iyong mukha, O Muhammad, ng lubos sa relihiyong hanifan o pagsamba lamang kay Allah. At ikaw ay kailanman ay huwag mapabilang sa musyrikun, mga sumasamba sa maraming Diyos-Diyosan, pagano walang pananalig sa kaisahan ni Allah. At huwag kang manawagan sa mga iba pa na kasama ni Allah, sila na hindi makapagbibigay sa iyo ng kapakinabangan. At hindi rin makapagbibigay sa iyo ng kasahulan, datapat kung ito ay iyong gawin. Walang pagsala na ikaw ay magiging isa sa zalimun, mga buktot, mapaggawa ng kamalian o mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan. At kung si Allah ay maggawad sa iyo ng kasahulan, walang sinuman ang makapapawi nito maliban sa Kanya. Kung naisin niya ang anumang kabutihan para sa iyo, walang sinuman ang makakahadlang sa Kanyang biyaya na Kanyang ipinararating sa sinuman sa Kanyang mga alipin na Kanyang maibigan at Siya ay lagi nang nagpapatawad ang pinakamawain. Ipagbadya, O sangkatauhan, ngayon ang katotohanan, alalaong baga, ang Quran at si Propeta Muhammad ay dumatal sa inyo mula sa inyong Panginoon. Kahit kung sinuman ang tumanggap ng patnubay, ginawan niya ito tungo sa kapakanan ng kanyang sarili. At kung sinuman ang tumanggap ng pagkaligaw, ginawan niya ito tungo sa kasahulan ng kanyang sarili. At ako, si Muhammad, ay hindi itinalaga sa inyo bilang isang wakil o tagapangalaga na makakapamatnubay sa inyo upang pilitin kayo na mapatnubayan. At ikaw, O Muhammad, inyong sundin ang kapahayagan na ipinarating sa inyo. At maging matyaga hanggang sa igawad ni Allah ang kanyang paghatol at siya ang pinakamahusay sa lahat ng mahukom. Surat Hud. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Alif Lam Ra. Ito ay mga titik sa wikang Arabic na tanging si Allah lamang ang nakakaalam sa tunay nitong kahulugan. Ito ay isang aklat na isinaayos ng lubusan at ganap ang mga talata nito sa bawat anggulo ng karunungan. Ay pinapaliwanag ng masusi at nagmula sa tanging isa na si Allah. Siya ang tigib ng karunungan at ganap na nakababatid ng lahat ng bagay upang kayo ay huwag sumamba maliban kay Allah. Katotohanan ako, si Muhammad, ay mula sa Kanya para sa inyo bilang isang tagapagbabala at tagapaghatid ng masayang balita. At nag-uutos sa inyo, hilingin o panikluhuran ninyo ang pagpapatawad ng inyong Panginoon at magsipanumbalik kayo sa Kanya ng may pagsisisi. At Kanyang hahayaan na inyong tamasahin ng may kasiyahan ang isang mainam na biyaya sa isang natatakdaang panahon at mabigyan niya ang bawat mapaggawa ng kabutihan o mga mapagpaubaya ng Kanyang nag-umapaw na biyaya o gantimpala, alalaong baga, sila na tumutulong at naglilingkod sa mga nangangailangan at karapat-dapat sa pamagitan ng kanilang lakas at kayamanan. Datapwat kung kayo ay tumalikod, ako ay nangangamba para sa inyo sa kaparusahan ng dagilang araw, alalaong baga, ang araw ng muling pagkabuhay. Kay Allah ang inyong pagbabalik at siya ay may kapangyarihan gumawa ng lahat ng bagay. Tunay nga, sinisikap nila na ikubli kung anuman ang nasa kanilang dibdib
upang ilingit sa kanya, kay Allah, ang katotohanan kahit natakpan nila ang kanilang sarili ng kasuotan. Batid niya kung ano ang kanilang ikinukubli sa kanilang puso at kung ano ang kanilang inilalantad. Katotohanan siya ang ganap na nakakaalam ng pinakaubod na mga lihim ng dibdib.

0: وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ang nais kong talakayin sa paksang ito ay ang tungkol sa pamamaraan ng Hajj at Tamattu'. Ang Hajj at Tamattu' ay isa sa mga uri ng Hajj na siyang pinaka mainam sa lahat ng uri ng Hajj ayon sa nakakarami sa mga scholar. Ang Hajj at Tamattu, ito ay ang pagsasagawa ng Umrah sa buwan ng Hajj. Tulad halimbawa ng buwan ng Shawwal, Dhulqa'dah, at sa siyam na araw na Dhulhijjah. At ang pamamaraan ito kapag ang tao ay nagpasya ng magsagawa ng Hajj na Tamattu, unang-una kinakailangan nga isa puso niya ang taos puso niyang pag-aalay sa dakilang saligan ng Islam na ito. Ang siyang ikalimang haligi ng Islam, lalong-lalo na kung ito ay sa unang pagkakataon, sapagkat para sa kanya ito ay obligado. At kinakailangan ang kayamanang igugugol niya sa pagsasagawa ng Hajj na ito ay mula sa malinis na kayamanan. Ngayon kapag ka nakahanda ng maglakbay ang tao patungo sa Makka upang isagawa ang mga ritual ng Hajj, ang unang gagawin niya kapag ka siya ay sumapit na sa mikat, ang mikat ay isa sa mga himpilan na kung saan doon magsisimulang pumasok ang isang tao sa kalagayan ng Umrah o Hajj. At dito sa mikat na ito, siya ay maglilinis, mas mainam na maligo, mag-ahit ng mga buhok o balahibo na kailangan niyang alisin upang makaiwas sa mga ipinagbabawal sa kanya habang siya ay nasa kalagayan ng Hajj. At maaari din siyang gumamit ng pabango. At pagkatapos nito, kapag ka siya nakapaglinis na at nakapagligo na, siya ay magsasagawa ng sala. Kung ito ay sa oras ng sala na obligado, at kapag ka natapos na niyang isagawa ito, mas mainam na dito niya itatakda ang kanyang layunin sa pagsasagawa ng Hajj. O kung hindi naman oras ng obligatong sala, maaaring ito ay sala na kusang loob. Maaaring pagkatapos niya magsagawa ng wudu, siya ay mag-aalay ng sala na binubuo ng 2 raka'ah. At pagkatapos nito, ay doon niya itatakda ang kanyang layunin sa pagpasok sa kalagayan ng Hajj. At dahil nga sinabi natin na ang nais nating ipaliwanag dito ay tungkol sa Hajj tamatto, isa sa puso niya, kalakip ang pagbigkas niya ng labbaik Allahumma umrah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la sharika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Matapos niyang mabigkas ito ay siya ay nasa kalagayan na ng muhrim. Una, nasa kalagayan na siya ay nagsasagawa na ng Hajj o Umrah. At magsisimula sa mga sandaling ito ang lahat ng mga ipinagbabawal sa kanya. Katulad halimbawa sa mga kalalakihan, gayon din sa mga kababaihan, ang paggamit ng babango, pagputol ng kuko, maging sa kamay at taa, at pag-ahit o pagputol, pagbunot sa mga buhok o balahibo sa katawan. Para sa mga kalalakihan, hindi ipinapahintulo sa kanila na may nakabalo sa kanilang ulo at magsuot ng mga kasuotan na tinahi, katulad halimbawa ng pantalon, ito ay pinagbabawas sa mga kalalakihan, gayon din yung kamiseta o ano paman na isusuot ito ayon sa pagkakatahi nito. At para naman sa mga kababaihan, ipinagbabawas sa kanilang magsuot ng niqab at saka ng guantes. Samantala, ang tungkol naman sa ihram ng babae ay walang limitasyon. Maaari siyang magsuot ng anumang ihram na nais niya hanggat hindi ito nakatawag ng pansin sa mga kalalakihan. Tulad halimbawa ng mahigpit, hindi kayo manipis, o kakaiba ang kulay, yung mga kulay na kaakit-akit para sa mga kababaihan. Ito yung siyang dapat na isaalang-alang ng isang nagsasagawang Hajj na kinakailangan niyang iwasan ang lahat ng ito. Sapagkat hindi, siya ay mag-aalay ng fidya bilang kabayaran sa mga pagkakasalan ito. At ngayon, kapag ka nagsimula ng magtalbiya ang isang nagsasagawa ng Hajj, katulad nito, Hajj tamatto, mananatili siyang magtalbiya hanggang sa pagdating niya sa Makkah. At kapag ka siya ay nasa Makkah na, mas mainam na maglinis siya muli, maligo. Huwag lang gumamit ng mga pabango, ng sabon, na mabango. Nang sa gayon ay malinis siya sa pagpasok niya sa Al-Masjid al-Haram. At kapag ka siya ay pumasok na sa Al-Masjid al-Haram, sa Makkah, tulad ng mga ginagawa sa ibang mga masjid na kailangan niyang iuna ang kanang paa sa pagpasok at kasabay na bibigkasin niya ang zikr na itinatagubilin sa pagpasok sa masjid. Katulad halimbawa ng Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Allahumma gfir li dhunubi waftah li abwaab rahmatik. At pagkatapos nito ay tuloy-tuloy na siyang papasok sa masjid. At kapag nakita niya sa harapan niya ang Kaaba. Dito magsisimulang ititigil niya ang pagbikas niya ng talbiya. At siya ay magsisimulang magsasagawa ng tawaf sa palibot ng Kaaba. At sa kanya'y itinatagubilin na mag-uumpisa sa may Al-Hajar al-Aswad. Sinasabi nilang yung itim na bato na ang Kaaba ay magiging sa bandang kaliwa niya. At dito ay tatapat siya kasabay ang pagbigkas niya ng Bismillah, Wallahu Akbar, Allahumma imanan bik, wa tasdikan bi kitabik, wa wafaan bi ahdik, wa tibaan li sunnati nabiyik Muhammad. Magsisimula siyang iikot hanggang sa makarating siya muli sa kung saan ang kinarunan ng Al-Hajar al-Aswad. Ito ay isang pag-ikot. Gagawin niya ito ng 7 beses na pag-ikot. Sa pagkakataong ito, para sa mga kalalakihan, itinatagubilin din sa kanila ang isagawang al-ibtiba. Ang ibig sabihin ito, ilalagay ang balabal o di kayang rida na suot ng lalaki sa ilalim ng kanyang kilikili ang kalagitnaan nito. At yung dalawang dulo ng balabal o rida ay ilalagay niya, ipapatong niya sa kaliwang balikat niya. Gagawin niya ito hanggang sa matapos ang 7 pag-ikot. At pagkatapos nito, hindi na niya ito gagawin ulit. Sapagkat ito ay tinatagubilin lamang na gagawin sa unang pagsasagawa ng tawaf. Gayon din naman ay tinatagubilin sa mga kalalakihan na tinatawag na ramal, yung bang mabilis na paglalakad habang maliliit ang hakbang sa 3 pag-ikot hanggang sa 3 lang at hindi sa 7 pag-ikot. Sa pagtawag sa Kaaba, walang partikular na mga adhkar o sinasambit maliban sa pagitan ng Ar-Rukdul Yamani at ng Al-Hajar al-Aswad. Dito ay binibigkas ang Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Sa tuwing matatapat sa Al-Hajar al-Aswad, itinatagubilin ang halika nito. At kung hindi kaya, ito ay haplusin. At kung hindi pa rin kaya dahil sa tindi ng siksikan, maaring itataas lamang ang kanang kamay habang binibigkas ang Bismillah, Wallahu Akbar. At gayon din naman sa Ar-Rukdul Yamani, itinatagubilin din na ito ay haplusin. Subalit, kapag ka ito hindi nakayanan, hindi ipinaintulot ang magtaas ng kamay dito para bilang hudyat, sapagkat ang tanging ipinaintulot na ginagawa dito ay ang paghaplos nito ng walang takdang zikr o adhkar. Kapag natapos na ang 7 pag-ikot, mas mainam na magsigawa ng dalawang raka sa likod ng Makam Ibrahim. Binubuo ng dalawang raka. At kung hindi naman kaya, maaaring dahil sa tindi ng siksikan ng tao sa dami, maaari niyang isagawa ang sunna na ito na binubuo ng dalawang raka alinman sa loob ng Al-Masjid al-Haram. At pagkatapos, itinatagubilin din na uminom siya ng tubig ng zamzam o kung kaya, maari ay maligo. Pagkatapos ng sala sa Makam Ibrahim ay magdua siya. Lahat ng nais niyang ipanalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala. At pagkatapos ay tumungo na siya sa As-Safa wal Marwa. At kapag ka siya ay malapit na sa As-Safa, dahil dito naman siya mag-aalay ng As-Sa'i, bibigkasin niya ang aya na sinasabing kapag ka siya ay malapit na sa As-Safa, Inna As-Safa wal Marwata min sha'airillah, faman hajja al-bayta aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawwafa bihima, faman tatawwa khayran fa inna Allaha shakirun alim. Pagkatapos nun ay umakyat na siya sa itaas ng As-Safa, at kapag ka siya nandoon na sa itaas ng bundok ng As-Safa, haharap siya sa kibla at itataas ang kanyang mga kamay at bibigkasin niya ang La ilaha illallah wahda anjaza wa'da wa nasara abda wa hazama al-ahzaba wahda. At pagkatapos ay manalangin siya ng ayon sa kaya niyang sambitin na panalangin. At pagkatapos ay ulitin niya ito sa ikalawang pagkakataon hanggang sa ikatlo. At kapag ka natapos niyang sambitin ito ng tatlong beses, siya ay bababa at pupunta sa Al-Marwa. Mayroon doon na dalawang poste na kulay berde. Sa mga kalalakihan ay itinatagubilin na tumakbo ang hindi naman gaanong matulin at iwasan ang makapinsala sa mga tao makasakit. At kapag ka siya'y sumapit na sa kabilang poste na kulay berde, titigil siya at babalik siya sa pangkaraniwang paglalakad hanggang sa makaabot siya sa Al-Marwa. Kapag ka siya'y dumating sa tuktok ng bundok ng Al-Marwa, gagawin niya ulit yung ginawa niya sa As-Safa, maliban doon sa aya na binanggit, dahil hindi na yung babanggitin ulit. Ang tanging babanggitin niya ay ang La ilaha illallah wahda anjaza wa'da wa nasara abda wa hazama al-ahzaba wahda. Pagkatapos ay magdua siya, manalangin, at gagawin niyo yun ng tatlong beses. Yun ay isang pag-ikot na tinatawag As-Sa'i. At kapag ka siya'y pumunta sa Al-Marwa, yun ay pangalawa. Hanggang sa maisagawa niya ang pitong paglalakad, isa mula sa As-Safa patungong Marwa at mula sa Marwa patungong Safa, dalawa. Nagsimula siya sa As-Safa at magtatapos siya sa Al-Marwa. Yun ang pitong paglalakad sa pagitan ng As-Safa wal Marwa. Wala ring partikular at itinakdang adkar o panalangin Bagkos malayang magbasa ng Quran, magbasa ng adkar, dua, ang nagsasagawa ng umrah o nagsasagawa ng hajj. At pagkatapos nito ay magsasagawa siya ng pagpuputol ng buhok o pag-ahit. Mag-ahit siya ng buhok para sa mga kalalakihan. Mas mainam ang pag-ahit kaysa pagpuputol. Para naman sa mga kababaihan, itinatagubilin sa kanila ang magputol ng buhok sa dulo ng kanilang mga buhok ng 1 pulgada. At kapag ka naisagawa na ang paggupit, dito magtatapos ang pagsasagawa ng umrah na kaugnay sa hajj at tamattu. Dito ay itinatagubilin sa kanya na hubarin ang kanyang ihram at magpalit ng pangkaraniwang kasuotan, at dito magsisimula na ipinaintuloy sa kanya ang lahat ng mga ipinagbabawas sa kanya habang siya ay nasa kalagayan ng ihram. At pagkatapos nito, malaya siyang manirahan o manatili sa Makka. Huwag lang siyang lalabas ng Mika. At kapag ka dumating ang 8th araw sa Dhul-Hijjah, dito ay magsusuot siya ulit ng ihram kung saan man siya naroroon, sa bahay, sa masjid, o kahit saan. Sasabitin niya ang labbaik Allahumma hajjan. Ito na yung tinatawag na hajj at tamattu. Unang isinasagawa yung umrah, at kapag ka dumating ang 8th araw ng Dhul-Hijjah, papasok naman siya sa kalagayan ng hajj. At kapag ka ito nabigkas niya, siya naman ay pumasok sa kalagayan ng hajj, na kung saan magsisimula naman sa kanya ang dati ipinagbabawa sa kanya habang siya ay nagsasagawa ng umrah, ng tulad ng mga nabanggit natin kanina. At pagkatapos ay tumungo siya sa Mina. Sa Mina, mananatili siya doon hanggang sa pagsikat ng araw, sa araw ng Arafah, sa 9th araw. At sa Mina, isasagawa niya ang 5 sala, ang duhur, ang asar, ang maghrib, at ang isya, at ang fajr. Ang mga sala na binubuo ng 4 na raka ay isinasagawa ng 2 raka. Mananatiling 2 raka ang fajr at 3 raka ang maghrib, nang hindi ito pinapagsama. Ang bawat sasalang ito ay sinasagawa sa takdang oras nito. At kapag ka sumikat ng araw sa 9th araw, sa araw ng Arafah, siya ay tumungo sa Arafah. At kapag ka siya ay dumating na sa Arafah, mas mainam na huwag mo na siyang pumasok sa hangganan ng Arafah hanggat hindi lumilihis ang araw sa kalagitnaan ng tanghali. At kapag ka lumihis ng araw, siya ay papasok na sa Arafah. At dito naman ay itinatagubilin sa kanya ang isagawa

mga kapakipakinabang na kapupulutan niya ng aral habang siya'y nasa Arafah. Gayun din naman na walang partikular ng mga binibigkas o sinasambit. Pagkos malaya ang taong mag-alay ng anumang uri ng pagsamba sa Allah sa pagkakataon ito, hanggang sa lumubog ang araw. Kapag lumubog ang araw, kinakailangang lumisan siya sa Arafah at tumungo siya sa Muzdalifah. At pagdating niya ng Muzdalifah, doon ay magsasagawa siya ng Salatul Maghrib at ng Salatul Isha, Jamaat Akhir, na binubuo ang Maghrib ng 3 raka at ang Isha ay 2 raka. At doon mas mainam na gagawin niya ay ang matulog, magpahinga. Nang sa gayon ay sa kinabukasan ay malakas ang kanyang katawan at masigla. Kapag ka siya makapagsagawa na ng Salatul Fajr at bago sumikat ang araw, kinakailangan tumungo siya sa Mina. Yun na yung 10th araw sa Dhulhijjah. At pagdating niya sa Mina, ang unang gagawin niya ay ang magbato sa Jamarat, sa pinaka malaking Jamarat, yung malapit sa Makkah, Al-Jamratul Aqaba. Gagawin niya na mas mainam na nasa kaliwa niya yung Makkah at nasa kanan niyang Mina. Babatuhin niya ito ng 7 maliliit na bato, 7 beses, at pagkatapos ay hindi siya magsasagawa ng dua. Maaring siya ay mag-alay na ng kanyang hadi. Kakatayin niya ang kanyang hadi at maggugupit. Kapag ka nagawa niya ito, ay ipinahintulot na sa kanya ang mga ipinagbabawal habang siya nasa kalagayan ng Hajj. Ito tinatawag na at-tahallul al-awwal, maliban sa mga kababaihan. Ibig sabihin sa asawa, hindi pa niya malayang makipag-ugnay sa kanyang asawa, bagkos kinakailangan siya magsagawa ng tawaf al-ifada. At kapag siya nakapagsagawa ng tawaf al-ifada sa al-Masjid al-Haram, ng katulad ng sa una, magsasagawa siya ng sa'i pagkatapos ng tawaf, dahil yung unang sa'i niya ay para sa umrah, at pagkatapos noon ay pinahintulod na sa kanya ang lahat, maging ang kanyang asawa, at dito ay lubos-lubos na siya ay magsusuot na ng pangkaraniwang kasuotan, at ipinahintulod na sa kanya ang lahat ng mga ipinagbabawal sa kanya habang siya ay nasa kalagayan ng ihram. At pagkatapos noon, manatili siya sa Mina sa 11, 12. Magsasagawa siya ng arami. Una, babatuhin niya ang yung asugra, yung maliit sa bandang bahagi ng Mina ng 7 bato. At magdudua siya pagkatapos ng kanyang pagbato. Isusunod niya ang alwusta ng 7 ulit na pagbato. Gayun din magdudua siya. At pagkatapos ng Al-Jamratul Aqaba, ang pinakamalaki, maghagis siya ng 7 bato. Subalit pagkatapos ng paghagis ay hindi siya magdudua. Itong paulit-ulit na gagawin niya sa 11, 12. At kung siya ay nagmamadali, maaari na siyang pumunta sa Al-Masjid al-Haram upang magsagawa ng tawaf al-wida. Ito sa tawaf al-wida, itong huling sinasagawa ng nagsasagawa ng Hajj. Sa kondisyon na hindi siya abutan ng paglubog ng araw sa Mina, dahil kung inabutan siya ng paglubog ng araw sa Mina sa 12th araw ng Dhulhijjah, kinakailangan kumplituhin niya ang 13.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Magandang araw sa mga kapatiran sa pananampalatayang Islam. Ang ating paksa ngayon ay patungkol sa bagay na laging itinatanong ng mga kapatid patungkol sa pagdiriwang ng araw ng kapanganakan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngayon ay nasa buwan tayo ng Rabiul Awal 1438 ng Hijra calendar, kung saan sa buwan na ito ipinanganak ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So maraming opinion ang mga scholar kung kailan ipinanganak ang propeta. Ibig sabihin, hindi sila naggaysa kung siya ba ay pinanganak sa kalabing dalawa o sa huling bahagi ng buwan ng Rabiul Awal o sa unang bahagi ng Rabiul Awal. So ibig sabihin, hindi sila naggaysa kailan talaga, anong araw ipinanganak ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subalit, ang kanyang kamatayan ay halos magkaisa na sila. Pwede nating sabihin na nagkaisa mga mananalaysay ng Islam na siya namatay sa ikalabing dalawa ng Rabiul Awal. So ngayon, ang paksa natin, tatalakay natin ay patungkol sa kanyang araw ng kapanganakan. Marami sa mga Muslim o mga taong nag-aangkin na sila daw ay sumusunod sa sunan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kanilang ipinagdidiriwang ang araw ng kapanganakan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikalabing dalawa ng Rabiul Awal, kung saan bilang pagsunod daw nila at pagmamahal pagdakila sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngayon mga kapatid, ano ba ang katotohanan tungkol sa pagdiriwang ng Maulid an-Nabi? O sinasabi ng Maulid an-Nabawi, al-Maulid an-Nabawi al-Sharif. Ito ang katanungan ng marami sapagkat nalilito sila, may mga Muslim na pinagdiriwang nila ito. Taon-taon, tuwing darating ang buwan ng Rabiul Awal, lalo na sa araw ng kalabing dalawa, nagdiriwang sila, nagse-celebrate sila ng birthday ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam nyo, dahil kapos tayo sa oras, ang pagdiriwang sa araw ng kapanganakan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay isa ito sa makabagong katuruan ng sa mga Muslim. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, kung tutuusin, ito ay hindi kabilang sa katuruan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito'y tinatawag nila sa wikang Arabic na bid'ah. Bagong katuruan sa pananampalatayang Islam na ito hindi tatanggapin ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa kahit anong paraan at kahit anong rason. Kahit ang rason mo ay bilang pagmamahal ko sa propeta. Dahil mahal ko ang propeta, pinagdidiriwang ko ang kanyang kapanganakan. So mga kapatid, huwag sana tayo matulad sa mga ibang pananampalataya tulad halimbawa ng mga Kristiyano na tuwing birthday daw ni Jesus, pinagdiriwang nila. Sineselebrate nila yung araw ng kapanganakan niya, tinatawag nilang Christmas. Baka matulad tayo sa kanila. And besides, hindi ito katuruan ng propeta, niyang kanyang mga sahaba, at mga sumunod sa kanila. So ayon kay Imam As-Sakhawi rahimahullah, ang pagdiriwang ng Maulid, araw ng kapanganakan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay kailanman hindi napatunayan mula sa propeta, mula sa kanyang mga kasamahan, at sa mga sunod, sa mga salaf, mga naunang mga mabubuting mga Muslim. Yung tatlong henerasyon na pinakamainam na henerasyon. Ano sabi ng propeta? Khairul quruni qarni, thumma alladhina yalunahum. Ila akhir al-hadith. So, ang pinakamainam na henerasyon, sabi ng propeta, yung aking henerasyon. And then yung sumunod na henerasyon. Tatlong henerasyon na napakainam. Kung saan? Ang henerasyon na tatlo na ito, ito yung guide natin. Sila yung tinatawag nating salaf na nauna sa ating mga Muslim na
pinanghawakan nila ang aklat ng Allah subhanahu wa ta'ala at sunan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang pagdiriwang ng Maulid, ito'y nangyari pagkatapos ng binanggit nating tatlong mabubuting henerasyon. Kung saan ang unang nagdiriwang nito at unang nagturo nito ay ang tinatawag nilang, ayon sa history ng Islam, tinatawag nilang Banu Ubayd. Ang Banu Ubayd, ito'y kilala, naging kilala at naging tanyag sa tawag na o pangalang Fatimiyun o Fatimids. So ayon sa mga scholar, tulad ni Abu Usama, scholar ng kasaysayan, sabi niya sa panahon ng Fatimids, sa panahon ng Fatimiyah, dumami ang mga Shia, mga Rawafid, na ang kanilang katuruan ay labag sa katuruan ng pananampalatayang Islam, labag sa itinuturo ng propeta. So maraming pangkat ang naligaw sa panahon ng Fatimids dahil sa kanilang maling itinuturo sa sangkatauhan. Mga kapatid, kung susuriin natin, sisiyasatin natin yung pagdiriwang, yung katuroang pagdiriwang sa Maulid, pagdiriwang ng araw ng kapanganakan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, matatagpuan natin, makikita natin ito 100% na ito ay salungat sa katuroan ng propeta, salungat sa sunna, sa landas ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Una, hindi ito nagawa ng propeta mismo. Hindi niya nagawa. At hindi niya ipinag-utos na gawin, ipagdiwang ang kanyang araw ng kapanganakan. Hindi rin ito ginawa ng kanyang mga sahaba. Hindi rin nila ipinag-utos. Hindi rin ginawa ng mga sumunod sa kanilang mga tabiin. At hindi rin nila ipinag-utos. So sa makatuwid, kung ito ay isang uri ng pagsamba, isang mabuting gawain sa Islam, eh dapat nauna na silang gumawa ng ganitong magandang gawain. Ano yun? Hindi nila ibig sabihin kung sasabi natin mabuting katuruan to, parang nangangahulugan na hindi nila alam na mabuting gawain pala ito. Bakit hindi nila ginawa? So, napaka hirap isipin na sasabihin mong may bagong katuruan na hindi ginawa sa kanilang panahon, which is ang panahong ito, yung mga tao sa panahong ito, yung panahon ng propeta, mga sahabat, mga tabiin. Kung meron silang alam na mabuting bagay sa pananampalatayang Islam, nag-uunahan sila. Mas malakas ang pananampalataya nila kaysa atin. Pag meron silang naalaman, natutunang mabuti, nag-uunahan sila. So kung ang pagdiriwang sa araw ng kapanganakan ng propeta ay mabuting gawain, dapat silang nauna gumawa, pero hindi nila ginawa. Nangangahulugan na hindi ito katuruan sa Islam. Ikalawa, ang pagdiriwang, ang gawain ito, ang pagdiriwang sa araw ng kapanganakan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kabilang sa babala na, kabilang sa bagay na nagbigay ng babala laban dito ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagong katuruan sa Islam. Sabi ng propeta, iyakum wa muhdathatil umur wa kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalala. Lumayo kayo, mag-ingat kayo sa laban sa mga makabagong katuruan sa Islam, sapagkat ang bawat bagong katuruan, makabagong katuruan ay bid'a, at ang bawat bid'a, lahat ng bid'a ay kaligawan. Wala nang sinabi ang propeta na meron pang mabuting bid'a, meron pang masamang bid'a. Lahat ng bid'a ay kaligawan. Ibig sabihin, naliligaw ang tao kapag ginagawa niya ito. Ikatlo, ang tulad ng sinabi ko kanina, ang araw ng kapanganakan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi naggaysa mga scholar, ang mga mananalaysay. Hindi sila naggaysa kung kailan ipinanganak ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So paano mo sasabihin na ang araw na ito ay, paano mo gagawin ang pagsamba na ito kung hindi mo pala alam kung kailan ang totoong araw kung kailan pinanganak ang propeta? Hindi ka tiyak, paano mo gagawin? Kung ito ay isang dakilang pagsamba, paano mo sasagawa? Hindi ka naman tiyak kung kailan nangyari. So, paano mo gagawin bilang pagpapalapit sa Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan hindi ka tiyak kailan ito nangyari? So, sa makatuwid mga kapatid, ang pagdiriwang ng araw ng kapanganakan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi kabilang sa katuruan
ng Islam, ito'y bid'a. Maraming scholar sa lahat ng bansang mga Muslim na nagbigay ng fatwa na ito ay haram at hindi pwedeng gawin ng isang Muslim, isang bid'a, at ito'y hindi tinatanggap ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Magandang araw at maraming salamat. Hanggang dito na lamang. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Sura at Takatur, ang paglilikom. Sa ngalan ng Ala, ang mahabagin ang maawain. Nakapagpaligaw sa inyo ang pagpapaligsahan sa paglilikom ng maraming makabundong yaman. Si Muslim ay nagtala mula kay Abu Huraira na ang sugo ng Ala ay nagsalaysay na sinabi ng Ala na, ang isang alipin ay nagsabi, aking kayamanan, ang aking kayamanan, subalit mula sa kanyang kayamanan, nakakakuha lamang siya ng tatlong kabutihan. Ito ang kanyang kinakain hanggang sa ito ay kanyang makain, ang kanyang sinusuot hanggang ito ay masira at yaong kanyang ipinamamahagi. Bilang kawang gawa, maliban dito, ang lahat ng iba pang natitira ay nawawala o naiiwan sa ibang tao pagkamatay niya. Sahih Muslim, Volume 4, Hadith bilang 2,273 hanggang kayo ay humantong sa libingan kamatayan. Si Bukhari ay nagtala mula kay Anas bin Malik na ang sugo ng Ala ay nagsabi, tatlong bagay ang sumusunod sa yumaong tao at dalawa sa mga ito ay bumabalik samantalang ang isa sa mga ito ay nananatili sa kanya. Ang mga bagay na sumusunod sa kanya ay ang kanyang pamilya, ang kanyang kayamanan at kanyang mga gawa. Ang kanyang pamilya at ang kanyang kayamanan ay bumabalik samantalang ang kanyang mga gawa ay naiiwan o nananatiling kasama niya. Fath al-Bari, versikulo 11, kapitulo 369. Si Imam Ahmad ay nagtala mula kay Anas na ang sugo ng Ala ay nagsabi, ang anak ni Adan ay nagiging matanda na at ulyanin, ngunit dalawang bagay ang nananatili sa kanya, ang kasakiman at pag-asa ng mahabang buhay. Ahmad, versikulo 3, kapitulo 115. Walang pagsala, hindi maglalaon, ang katotohanan ay inyong mapag-aalaman. Tunay, walang pagsala at hindi maglalaon, ang katotohanan ay iyong mapag-alaman. At totohanan, kumbatid lamang ninyo na may tiyak na kaalaman ang kahinatnan ng paglilikom. Marahil hindi ninyo pagkakaabalahan pa ang mga makumundong bagay na hindi kayo naging kagahaman. Katotohanan, inyong makikita ang naglalagablab na apoy ng impyerno. At muli, inyong makikita ito ng inyong mga mata ng maliwanag. Kaya't sa araw na yaon, tiyak kayo ay tatanungin hinggil sa mga biyaya bagay na inyong kinalugdan sa mundo kung kayo ba ay nagpasalamat sa inyong Panginoon sa kanyang mga biyaya.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Magandang araw sa lahat ng ating mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ang ating maikling paksa sa ngayon ay patungkol sa pagpapakamatay o pagpapatiwakal. Sa panahon ngayon, napakarami tayong naririnig na mga balita, nakakalungkot na balita, kung saan napakaraming nagpapakamatay, Muslim man o hindi, mananampalataya man o hindi. Subalit, mas marami tayong nababalita ang nagpapakamatay sa mga tao hindi mga Muslim. Ang pagpapakamatay sa pananampalatayang Islam ay isang malaking kasalanan. Ito ay isang bagay o isang gawain na labag sa kautusan ng Panginoong Allah o labag sa batas ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, labag sa batas ng pananampalatayang Islam. May sinabi ang Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran kung saan talagang matinding ipinagbabawal niya ang pagpapakamatay, pagkitil ng buhay. Sinabi ng Panginoong Allah sa Surah Al-Furqan, sabi niya, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. At silang mga tao hindi nananawagan, hindi nananalangin kasama ng Allah ng iba o hindi nagtatambal sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala at hindi sila kumikitil ng buhay, hindi nila o hindi sila pumapatay ng buhay na ipinagbawal ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala maliban sa karapat-dapat. Wala yaznun, at hindi sila gumagawa ng bawal na pagtatalik o pangangalun niya. Kaya sino man ang gumawa ng mga ito, yung mga nabanggit natin, yung pagtatambal sa Panginoong Allah, pagkitil ng buhay at pangangalun niya, ay magkakaroon ng kasalanan o magkakasala siya sa Panginoong Allah. Yudaaf lahu al-adabu yawm al-qiyamah, at pag-ibayuhin sa kanya, dodoblihin sa kanya ang kaparusahan pagdating ng araw ng muling pagkabuhay. Wa yakhlud fihi muhana, at siya'y mananatili doon ng kahiyahiya or hiyang-hiya siya sa kanyang mga gawain o nagawa na ating nabanggit. Sinabi pa sa ibang talata, sinabi rin ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, wala taqtulu anfusakum, at huwag ninyong kitilin ang inyong mga buhay. Huwag ninyong patayin ang inyong mga buhay. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang ating sarili, ang ating katawan, ang ating buhay, ito ay isang pinagkatiwala sa atin ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Ito'y amana, pinagkatiwala sa atin ng Panginoong Allah. Kung saan dapat ingatan po natin ito. Hindi tayo pwedeng gumawa ng bagay na makakasira sa ating buhay, makakasira sa ating sarili. Dahil ito ay pinagkatiwala lamang sa atin ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Ayon naman sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, patungkol sa pagpapakamatay, sabi niya, Man taradda min jabalin faqatala nafsahu. Sino mang tumalon mula sa bundok at napatay niya ang kanyang sarili, فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَا يَتَرَدَّ فِيهِ خَالِدًا مُخَلْدًا فِيهِ أَبَدًا. So pagdating ng araw ng paghukom, doon sa impyerno, yun ang mangyayari sa kanya, tatalon at tatalon siya mula sa bundok bilang kaparusahan sa kanyang ginawang pagpapakamatay dito sa mundo. At karugtong noon, sabi niya, وَمَنْ تَحَسَّى سُمَّنْ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَسُمْهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا أَبَدًا. Kung sino mang iinom ng lason at napatay niya ang kanyang sarili, ibig sabihin nagpakamatay siya sa pamamagitan ng lason. So pagdating ng araw ng paghukom, ang lason na yun ay mananatili sa kanyang kamay at yun ay lagi niyang iinumin bilang kaparusahan sa kanyang ginawa at yun ay lagi niyang gagawin sa impyerno habang buhay. Sinabi pa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa iba pang kanyang salita o sa isang hadith, sabi niya, "Man qatala nafsahu bi shay'in fid dunya, 'udhiba bihi yawm al-qiyamah." Ang sinumang pinatay ang sarili o kinitil ang buhay, ibig sabihin nagpakamatay siya.
sa pamamagitan ng isang bagay. Dito sa mundo, ang bagay na yun ay yun din ay ipaparusa sa kanya pagdating ng araw ng paghuhukom. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang pagkapapakamatay ay napakaraming kadahilanan. Ayon sa pag-aaral, ito ay napakaraming bagay na nagdudulot ng pagpapakamatay. Kabilang na dito ang matinding problema, matinding pagkabalisa, at mahirap na buhay. So kung saan ang tao na magpapakamatay, kumbaga sa kanya wala nang halaga ang kanyang buhay, kaya gusto na niyang tapos nito upang makatakas sa malalaking problema. So tulad ng sinabi natin, ito ay madalas na nangyayari sa mga taong hindi mga Muslim, at ito ay nangyayari din sa mga kapatid ng mga Muslim, lalo na yung mga taong mahina ang kanilang pananampalataya. May sinabi ang Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran. Sabi niya, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. Ang sino mang tumalikod sa aking kapahayagan, sa aking kautusan, ay magkakaroon siya ng mahirap na buhay. So kaya mga kapatid, para hindi tayo magkaroon ng napakahirap na buhay, ay huwag tayong tumalikod sa kapahayagan at kautusan ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Pagdating ng araw ng paghukom, o ibabangon namin siya, sabi ng Panginoong Allah, pagdating ng araw ng paghukom o sa araw ng muling pagkabuhay na isang bulag. Qala rabbi lima hashartani a'ma, at sasabihin niya, o aking Panginoon, bakit mo ko ibinangon dito ng isang bulag? At sasabihin sa kanya, waqad kuntu basira. Sabi niya, bakit mo ko ibinangon ng isang bulag na ako noon sa mundo ay hindi bulag? So sasabihin sa kanya, qala kadhalika tatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa. Yan ay dahil sa dumating sa iyo ang aming kapahayagan, aming kautusan, pero kinalimutan mo, kaya ngayong araw ikaw ay tatalikuran at kakalimutan rin dito sa araw ng paghukom. At kabilang din sa mga dahilan kung bakit nagpapakamatay ang ilan o maraming tao ay dahil din sa paggamit ng mga bawal na gamot, kung saan ito ay nakakasira ng pag-iisip. Maraming salamat, hanggang dito na lamang. Naway nagkaroon tayo ng magandang aral mula sa ating paksa ngayong araw. Maraming salamat, hanggang sa muli. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa ad-din, wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tayo ngayon ay nasa 16 na aralin mula sa aralin sa buwan ng Ramadan. At ang aking tatalakayin po ngayon, ito po ay patungkol sa pagpapaliwanag ng mga haligi ng paniniwala o arkanul iman. Ang iman ito ay nangangahulugan ng pagbigkas ng dila, pagsasapuso at paggalaw ng ilang bahagi ng katawan sa pagsasagawa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ayon sa mga napagkasunduan ng ating mga pantas sa Islam, ng iman o ang paniniwala, ito ay lumalakas o tumataas sa pamamagitan ng pagsunod o pagsagawa ng mga kabutihan, at ito ay bumababa din sa pamamagitan ng pagsagawa ng mga kasalanan o kasamaan. At ang iman ay may 70 sangay o bahagi. Ayon sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang iman o ang paniniwala ay may sangay o may 70 sangay o bahagi, at ang pinakamainam dito ay ang pagsabi ng la ilaha illallah, na walang ibang Diyos maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ang pinaka mababa rito ay ang pag-aalis ng anumang bagay na makapinsala sa daan, at ang pagiging mahiyain ay isa sa mga sangay o bahagi ng paniniwala. Ang paniniwala o iman ay may 6 na haligi. Ang iman, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay may 6 na haligi ayon sa nabanggit sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isa sa mga pinakamahabang hadith na tinanong siya ni Anghel Gabriel kung ano ang iman. Ang iman, sabi niya, antu mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadri khairihi wa syarrihi. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanya, ang iman ay maniwala ka sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala at sa kanyang mga anghel at sa kanyang mga sugo at sa kanyang mga aklat, at maniwala ka sa araw ng paghuhukom at sa lahat ng mga itinadhana, sa lahat ng mga kapalaran, mabuti man ito o masama. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang unang haligi ng paniniwala, ito po ay paniniwala sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ito po ay paniniwala sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala na nangangahulugan sa dalisay at wagas na paniniwala sa pag-iral ng makapangyarihan si Allah subhanahu wa ta'ala. At ang paniniwala sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala ay mapapatunayan ito sa mga sumusunod. Una, ang paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala na siya lamang ang nag-iisa sa paglikha, pag-ahari. At wala siyang kasama. Siya lamang ang tagapaglikha sa lahat. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu khaliqu kulli shay. Si Allah subhanahu wa ta'ala ang naglikha ng lahat. Si Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang naglikha sa lahat. At sabi din ni Allah subhanahu wa ta'ala, ukol sa kanya ang paglikha at pag-uutos. Mapagpala si Allah subhanahu wa ta'ala ang Panginoon ng sanlibutan. ang Panginoon ng Sanlibutan. At ang pangalawa, mga kapatid sa Islam, ay ang pagtanggap o pagkilala sa mga napatunayan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala patungkol sa kanyang sarili, mula sa kanyang mga magagandang pangalan at mula sa kanyang mga kataas-taasang katangian na walang tahrif, na ibig sabihin walang pagpalit ng kahulugan nito at walang ta'til, na walang pag-alis ng kahulugan nito at walang takif, na walang at wala ding paglalarawan at walang tamthil at wala ding paghahalin tulad, sapagkat sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang banal na Quran, laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala siyang katulad na anumang bagay, subalit si Allah Subhanahu wa Ta'ala ay nakaririnig at nakakakita. At ang pangatlo ay wagas na paniniwala na si Allah Subhanahu wa Ta'ala na siya lamang ang nag-iisang Diyos. Na siya lamang ang nag-iisang Panginoon, tulad na sinabi niya, "Qul innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni." Sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, tunay na ako ay si Allah. Tunay na ako ay si Allah na walang ibang Diyos maliban sa akin. Kaya karapat dapat ninyo ako sambahin. Sabi ni Allah, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Hindi ko nilikha ang mga jin at ang mga tao maliban na lamang sambahin nila ako na nag-iisa. So dahil dito ay mapapatunayan natin ang paniniwala sa kaisahan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. At ang pangalawang haligi, mga kapatid sa Islam, ay ang paniniwala sa mga anghel. At ito ay nangangahulugan po na nangangahulugan sa paniniwala ng mga anghel, na sila ay pinakadakilang nilalang ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, at sila ay nilikha mula sa liwanag, at nilikha sila upang sumamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, at sila ay binigyan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ng kapangyarihan. At si Allah Subhanahu wa Ta'ala ay humirang mula sa kanila na sugo. Sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, si Allah Subhanahu wa Ta'ala ay humirang na sugo mula sa mga anghel at mula sa mga tao. At ang pangatlong haligi ng paniniwala ay ang paniniwala sa mga aklat na ibinaba ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, at ito ay nangangahulugan din po na si Allah Subhanahu wa Ta'ala ay nagpahayag ng mga banal na aklat sa mga piniling sugo. So kaya naman, ayon sa nabanggit sa banal na Quran na ang mga aklat na ito, na kung saan ay pinangalanan ang mga aklat na ito, una ay ang suhuf, na kung saan ay ipinahayag ni Allah Subhanahu wa Ta'ala kay Propeta Abraham, at ang pangalawa ay ang Taurah, na ipinahayag ni Allah Subhanahu wa Ta'ala kay Propeta Moises, at ang pangatlo ay ang Zabur, na ipinahayag din ito ni Allah Subhanahu wa Ta'ala kay Propeta Dawud, at ang pang-apat ay Injil, na ipinahayag din ito kay Propeta Isa, at ang panglima ay ang Quran, at ito ang kahuli-hulihang revelasyon o aklat na ibinaba din ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa pinakahuling sugo o propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang pang-apat, mga kapatid sa Islam, ay ang paniniwala sa mga sugo, ay ang paniniwala sa mga isinugo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, na nagmula kay Adan hanggat sa pinakahuling propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang pang-apat ay ang paniniwala sa araw ng paghukom, at ito ay nangangahulugan din ng paniniwala sa muling pagkabuhay ng mga tao upang sila ay hahatulan mula sa kanilang mga nagawang kabutihan at kasamaan dito sa mundo. At ang pinakahuli ay ang paniniwala, sa mga itinadhana, sa mga kapalaran, mabuti man ito o masama. Kaya naman, si Allah subhanahu wa ta'ala, siya lamang ang nakakaalam sapagkat siya ang nagtakda, siya ang naglikha sa lahat. So hanggang dito na lang po, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Subhanakallahumma bihamdik wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Walang pag-aalinlangan na ang sambayan ng Muslim ang pinakamainam at pinakamabuti sa lahat ng pamayanan. Batay sa sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa surat Ali Imran, sinabi niya nga, "Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Na ang ibig sabihin nito, kayong mga Muslim, ang pinakamainam at pinakamabuti sa lahat ng pamayanan na lumitaw sa sangkatauhan. Sa kadahilan ng inyong ipinag-uutos ang kabutihan at inyong ipinagbabawal ang kasamaan. At sa dahilang kayo ay sumasampalataya sa Allah. Napakalinaw na sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na ang sambayan ng Muslim ang pinakamainam sa lahat ng pamayanan na lumitaw dito sa sangkatauhan. Dahil sa pag-uutos nila ng kabutihan at pagbabawal ng kasamaan. Kung bakit nakamit nila ang dakilang karangalan na ito at nakamit nila ang katiwasayan at katahimikan, kaligtasan sa alimang bansa na ipinapalaganap ang katuruan ito. Ang pag-uutos ng kabutihan at pagbabawal ng kasamaan ang siyang pangunahin na panuntunan upang makamit ang kapanatagan, katiwasayan ng pamumuhay sa isang bansa. Kaya naman, ang mga Muslim ay hindi sila nagkukulang sa kautusang ito. Ang pag-uutos ng kabutihan at pagbabawal ng kasamaan ay ipinabatid din ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa ibang talata ng Quran sa Suratul Ankabut. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar." Nang ibig sabihin nito, katotohanan, ang sala ay pumipigil sa lahat ng kahiyahiya at masamang gawa. Ang pag-uutos ng kabutihan ay kalakip ang pagbabawal ng kasamaan. Kapag pinag-utusan mo ang isang tao ng kabutihan, para mo na ring pinagbawalan ng masama. Batay doon sa talatang aking binanggit, na kung saan kapag ka ang isang tao ay pinag-utusan mo ng pagdarasal, halimbawa, para mo na ring siyang pinagbawalan na gumawa ng masama. Sapagkat ang isang taong masigasig sa pagsasagawa ng kabutihan ay nagiging masigasig din sa pag-iwas at pagtalikod ng paggawa ng kasamaan. Tunghayan pa natin ang sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Sinabi niya nga, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Fa in lam yastati' fa bi lisanihi. Fa in lam yastati' fa bi qalbihi. Wa dhalika adhaful iman." Rawahu Muslim. Nang ibig sabihin nito, ang sino mang nakakita sa inyo ng kasamaan, ng masamang gawa, ay inyong pigilan sa pamamagitan ng inyong kamay. At kapag ka hindi niya ito nakayanan, pigilan niya sa pamamagitan ng kanyang dila o salita. At kapag ka hindi pa rin niya ito nakayanan, pigilan niya sa pamamagitan ng kanyang puso. Datapwat, ito ang siyang pinakamahina sa lahat ng antas ng pananampalataya. Kung titingnan natin ang hadith na ito na siyang sinabi ng propeta sa Islam, may antas ang pagbabawal ng kasamaan at pag-uutos ng kabutihan. Una, sa pamagitan ng kamay. Kung ang higit na nakakabuti sa taong pinagbabawalan o pinag-uutusan ay pigilan sa pamagitan ng lakas, dapat ay pairali ng lakas. Ito ay para sa mga may mga katungkulan o di kaya tulad halimbawa ng isang ama sa isang pamilya na may angking lakas at kapangyarihan na pigilan ang kanyang pamilya. Gayun din naman yung mga may katungkulan sa lipunan. Subalit kung ito'y maghahatid ng higit na kasamaan, ang ibig sabihin, mas lalong mapapasama ang kalagayan, ibaling sa pamagitan ng salita. Pagsasabihan yung tao, bigyan ng paalaala, nang sa gayon, baka sakaling mamulat sa katotohanan. At kung ito'y mas lalong makakasama sa pag-uutos ng kabutihan at pagbabawal ng kasamaan, isa puso na lamang ng tao na hindi siya sumasang-ayon sa anumang mga katiwalian at kasamaan na lumalaganap sa lipunan. Kaya nga lang, ito ang siyang pinakamababang antas ng pananampalataya. Kung titingnan natin ang talatang ating binanggit kanina, sa Suratul Imran, inuna ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pagbanggit sa pag-uutos ng kabutihan at pagbabawal ng kasamaan kaysa sa pananampalataya. Sapagkat, kung inuna ang pananampalataya, hindi makamit ang ganap na pagpapatupad sa kautusan na ito. Dahil, mangilan-ngilan lamang ang mga taong may wagas na pananampalataya sa Allah. Kaya, sinabi niyang, ipag-utos ang kabutihan at ipagbabawal ang kasamaan upang sa gayon ay mabuksan ang pintuan ng lahat. Nang bawat isa ay kinakailangang mag-utos ng kabutihan at magbabawal ng kasamaan. Upang sa gayon ay lumaganap ang kapanatagan sa sambayan ng Muslim. Binanggit niyang sa bandang huli ang pananampalataya dahil ito ang siyang pipigil at tutulak sa isang taong nagpapatupad ng tungkulang ito. Dahil ang pag-uutos ng kabutihan, hindi madali. Ang pagbabawal ng masama ay hindi madali. Kung walang pananampalataya ang tao, maaring lalagpas siya sa kanyang hangganan, makakasakit, o maaring siya ay makapanirampuri ng isang tao. Kaya, mga kapatid sa Islam, isabuhay natin at itaguyod natin ang kautusang ito. Sa pang-araw-araw na buhay natin, anuman ang mga nakikita nating katiwalian, kasamaan, hindi natin dapat isinasantabi o binabaliwala dahil wala rin nga maidudulit ito, kundi para sa atin. Kapag ka pinabayaan natin ang isang taong gumagawa ng kasamaan, hindi lang ang ibang tao, kundi tayong lahat ang kanyang mapipinsala. Kaya upang makamit natin ang sinabing kabutihan, panatilihin natin ang katuruan ito. At lalo pa nating pagibayuin ang ating pananampalataya upang sa gayon ay ganap nating maipatupad ang kautusang ito.

ang ilan sa mga katangian ng isang munafik o mapagkunwari ay ating matutunghayan sa isang hadith na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, min alamatil munafik thalathun, idha haddatha kadab, wa idha wa'ada akhlaf, wa idha tumina khan. Muttafaqun alayh. Sa hadith na ito, isiniwalat ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang ilan sa mga katangian at palatandaan ng isang taong munafik. Ang ibig sabihin ng munafik, ito ay isang salitang Arabic, ay mapagkunwari. Ang ibig sabihin ito, itinatago niya ang kasamaan at inilalantad niya ang kabutihan. Kaya nga, sa parte ng Islam, inilalantad niyang siya ay isang Muslim. Subalit sa kaibuturan ng kanyang puso, siya ay hindi Muslim. Una, sinabi dito ng propeta sallallahu alaihi wasallam, idha haddatha kadhab. Kapag ka siya ay nagsasalita o nangungusap, ay nagsisinungaling. Halimbawa, sa pagbebenta, siya ay kalabisang nagsisinungaling. Ganun din kung siya ay nanunumpa. Kahit hindi totoo, siya ay nanunumpa, nagsisinungaling. Ang pangalawang palatandaan na nabanggit dito ay sinabi niyang wa idha wa'ada akhlaf. At kapag siya ay nangako, hindi tumutupad ng pangako. Ibig sabihin nito, halimbawa katulad pagka sinabi niyang mamaya magkikita tayo sa hapon, inshallah, magsasabi pa ng inshallah. Pero sa kanyang puso, alam niyang hindi siya tutupad. Sa pagsabi pa lang na makikipagkita sa hapon, halimbawa, alam na niyang hindi siya sisipot. Kaya yun ang ibig sabihin ng di pagtupad sa usapan. Sinisira ang kasunduan. At yung ikatlo naman, na sinabi dito ng propeta sallallahu alaihi wasallam, wa idha tumina khan. At kapag kasi ay pinagkatiwalaan, siya ay nagtataksil, hindi na pagkakatiwalaan. Halimbawa, kung sinabi mo sa kanya na ito'y tayo-tayo lang ang nakakaalam nito, kaya kung maari, walang makakaalam nito na iba. Pero sinasabi niya, hindi na pagkakatiwalaan. Walang lihim na naipagkakatiwala sa kanya. Walang bagay na naipagkakatiwala sa kanya. E pinatago mo sa kanyang isang bagay, niwala niya o ibinenta niya, hindi niya na ibabalik ang bagay na ipinagkatiwala sa kanya. Sa sinabi niyang min alamatil munafik, ang ilan sa mga palatandaan ng isang munafik, ibig sabihin ito, hindi lamang ito, itong tatlo na ito, ang siyang palatandaan at katangian ng mga taong ito. Kundi, marami pa, maging sa banal na Quran, matutunghayan din sa suratun nisa, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa idha qamu ila salati kamu kusala yuraunan nas. Na ibig sabihin ito, kapag ka sila ay nagsasagawa ng sala, sila ay tinatamad at nagpapakita sa mga tao. Ibig sabihin, ito ay isa sa mga isiniwalat ng Allah subhanahu wa ta'ala na palatandaan ng mga taong mapagkunwari, ginagamit ang Islam, na sila'y tamad na tamad kapag ka oras na sinasagawa nila ang pagdarasal. At hindi lamang yun, kundi wala itong katapatan sa Allah, bagkus ito'y pakitang tao lamang. Kaya, kung bakit isinawalat ng Allah subhanahu wa ta'ala at ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang mga katangiang ito,
upang tayo mga Muslim ay makapangilag sa mga ganitong napakalaking kasalanan. Napakalaking kasalanan ang mga ganitong binanggit ng propeta sallallahu alaihi wasallam, dahil sinabi rin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul Nisa, innal munafikina fid dirkil asfal minan nar. Katotohanan, ang mga munafik, mapagkunwari, sila ay nasa kailaliman ng imperno. Waliyadu billah. Sila ay ilalagay sa pinaka mailalim, pinaka ilalim ng imperno, dahil doon ay iginagawad ang napakatinding parusa sa kanila. Sa kadalilan ng napakalaki ang naidudulot nilang kasiraan sa sambayan ng Muslim. Kaya, tayong mga Muslim, kinakailangang mangilag tayo sa mga ganitong katangian, dahil kapag ito ay nalubos sa atin, waliyadu billah, magiging ganap ang pagiging munafik ng tao.

Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala al mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, Alhamdulillah, nandito naman po tayo upang ipagpatuloy ang ating pag-aaral patungkol sa ating pananampalataya. Patungkol sa ating pananampalataya. At ito ay 20 aralin mula sa aralin sa buwan ng Ramadan. At ang aking tatalakayin ngayon, mga kapatid sa Islam, at ito ang aking huling tatalakayin, ito po ay patungkol sa alituntunin ng pagsasagawa ng i'tikaf at ang mga kaasalan nito.

0: sa loob ng masjid, ito po ay hindi obligado. Ito po ay hindi obligado bagkos ito ay isa sa mga voluntaryong gawaing lamang. Ayon sa hadith ni Ibn Umar, kalugdan siya ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, kanan nabiyu sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fil ashri al-awakhir min Ramadan. Ayon kay Ibn Umar, kalugdan siya ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsasagawa siya ng i'tikaf sa huling 10 araw sa buwan mula sa buwan ng Ramadan. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang i'tikaf ay isa sa mga voluntaryong gawain na kung saan ay ipinapahintulot sa atin ng mahal nating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang pagsasagawa ng i'tikaf, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ito po ay may kaasalan na dapat natin ito malaman. Una, mga kapatid sa Islam, ay ang pagkaroon ng dalisay na taos puso ito para kay Allah Subhanahu wa Ta'ala at paghahangad ng gantimpala mula kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. At pangalawa ay ang pag-unawa sa wisdom o karunungan ng pagsasagawa ng i'tikaf na kung saan ito po ay pagtigil o paghinto mula sa mga makamundong gawain upang mag-alay lamang sa pagsamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, mga kapatid sa Islam. At pangatlo, mga kapatid sa Islam, ito po hindi maari sa isang nagsasagawa ng i'tikaf, hindi siya maaring lumabas o umalis mula sa masjid maliban na lamang kung may kinakailangan. O dapat ito tugunan. Katulad ng tawag ng kalikasan o kaya kung may kinakailangan siya na kunin sa bahay. At ang pang-apat, mga kapatid sa Islam, ay ang pag-aalaga o pagbabantay ng lahat ng mga gawaing pagsamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang pagbabantay o pag-aalaga sa lahat ng anumang uring pagsamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, katulad ng mga sunna ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tulad ng pagsasagawa ng sala, mga voluntaryong sala, salatul duha, salatul nawafil, at pagbabasa ng Quran. So dapat ito ay pagsikapan natin, pagsikapan ng isang nag-i'tikaf ang pagsagawa ng anumang uring pagsamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala sa loob ng masjid upang makamit ang gantimpala mula kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. So kaya naman, ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ginagawa niya na natili siya sa moske upang sa ganon ay maisagawa niya ang pagsamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, sapagkat ang mga araw na ito ay minsan lamang ito. So kaya naman ay ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang ginawa niya sa huling 10 araw ay talagang pinagsisikapan niya at alang-alang din sa pagsalubong ng Laylatul Qadr. Alang-alang din sa pagsalubong ng Laylatul Qadr na kung saan hindi ito tinutukoy sa atin ng mahal nating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at hindi rin ito tinutukoy ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa atin upang sa ganon ay mapahalagahan natin ang mga gawaing kabutihan o pagsamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, o upang mas mapalapit tayo kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. upang malapit tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. So kaya naman, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam ay ipaalala ko sa aking sarili at sa inyong lahat na pahalagahan natin ang gawain na ito sa halos ng ating makakaya. Ay pahalagahan natin ang gawain na ito sa halos ng ating makakaya sapagkat yun na nga, ay minsan lang ito. Minsan lang ito, so kaya naman ay nararapat lamang sa atin na isakripisyo ang ating sarili dito sapagkat lalong-lalo na ito ay nasa buwan ng Ramadan. Ito ay nasa buwan ng Ramadan na kung saan ang mga kabutihan dito ay tutungbasan ito ni Allah subhanahu wa ta'ala katulad na sinabi na banggit sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang kabutihan dito ay dadagdagan o tungbasan ito ng 700 at higit pa rito. At lalong-lalo na, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa pagbabasa ng Quran, sapagkat katulad na nabanggit natin sa nakaraang topic natin na kung sino man nabanggit sa hadith ng Propeta Muhammad SAW, kung sino man nagbasa ng isang letra mula sa Quran ay mapasa kanya ang isang kabutihan, at ang kabutihan na ito ay katumbas ng 10 kabutihan. So ibig sabihin iyon ay sa mga normal na buwan, mga kapatid sa Islam. So what more kaya, paano pa kaya kung ginagawa natin ito sa buwan ng Ramadan. So sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran, sa buwan ng Ramadan kung saan ay binaba dito ni Allah subhanahu wa ta'ala ang Quran. So kaya naman, mga kapatid sa Islam, ang pagsasagawa ng itikaf, ito ay ipinahintulot sa atin ng mahal nating Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam upang sa ganon ay masakripisyo natin ang ating sarili sa paggawa ng mga ipinag-uutos sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa paggawa ng mga gawaing kalulugdan ni Allah subhanahu wa ta'ala. So hanggang dito na lang, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, naway kapulutan natin ng aral. Ipanalangin ko kay Allah subhanahu wa ta'ala na asallahu subhanahu wa ta'ala yaj'al hadzal amal khalisan liwajhihi al-karim. Subhanakallahumma bihamdik wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathiran. Ba'd, salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Narito po kaming muli at bilang pagpapatuloy sa ating nasimulang serye ng pag-aaral hinggil sa mga talakayin na may kinalaman sa Ramadan. Ito po ay pagpapatuloy at tayo po ngayon ay nasa ika-28 aralin, at ang pamagat po ng ating aralin ay hinggil sa Eid. Eid al-Fitr, ang kanyang mga batas at ang mga magagandang ugali at asal sa Eid al-Fitr. Alam naman po natin, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, na pag ang isang gawain ay natapos na, ay may mga sinasaalang-alang po tayong batas. Katulad po halimbawa, pagkatapos po ng Ramadan, hindi po natatapos ang ating pag-celebrate. Hindi nagsiselebrate dahil natapos na yung Ramadan, kundi nakatapos tayo ng ating isang pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. At bago pong matapos yung buwan ng Ramadan, yung katapusan po ng buwan ng Ramadan, yung araw po na yun ay tinatawag na Eid al-Fitr, o yung araw ng Eid, yung pesta po nating mga Muslim. Ang pesta po nating mga Muslim ay dalawa lamang, ang Eid al-Fitr at saka ang Eid al-Adha. At ang Eid al-Fitr ay intended para sa pagtatapos natin sa buwan ng Ramadan, pagfa-fasting natin. Samantalang ang Eid al-Adha ay pagtatapos naman po sa mga tao sa o hindi kaya ang pag-celebrate naman natin para sa mga taong nag-hajj, sa mga pagkakatay nila, pagkatay, araw ng pagkatay ng mga Muslim, ng mga hayop, pag-aalay para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi natin ng ayan na ito na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, sabi niya, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar. Sa hanggang sa pinakahuling aya na sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum la'allakum tashkurun. Sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala mula dito sa ayan na ito na walitukmilul iddata, at upang kompletohin ninyo ang bilang ng inyong pag-aayuno, walitukabbirullah, at dakilain ninyo si Allah Subhanahu wa Ta'ala dahil kayo ay ginabayan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala nang hari nawa magkaroon kayo ng takot o di kaya magkaroon kayo ng pagpapasalamat kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dito sa ayan na ito, makukuha natin na binigyan tayo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ng pagpapaalal na kailangan natin kumpletuhin ang ating pag-aayuno. At mula dito ay nakuha ng ating mga pantas yung siga ng tinatawag na takbir. Ang sunna sa takbir ay bago dumating ang pagsikat ng araw sa araw ng Eid na yon, ay kinakailangan ang mga Muslim pumunta sila sa musalla al-Eid. Pumunta sila sa lugar na kung saan pagtitipon-tipunan ng mga tao, at sa daan ay sunna na magsagawa sila ng takbir. Ang takbir, ang siga ng takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yun po ang naiulat mula sa mga athar ng ating mga naunang mga pantas ng Islam. At bukod po dito ay hindi po marapat na magdagdag po tayo ng pamamaraan ng tinatawag na yung takbir na tinatawag. At ang mga batas po dito sa tinatawag na Eidul Fitr natin, unang-una, sunna sa isang tao na bago siya pumunta doon sa sadahan o dasalan ng pagdadausan ng mga tao, sunna po na magkaroon siya ng magpabango siya o di kaya siya ay magkaroon ng magsuot po siya ng magagandang damit, at saka kung mayroon siyang bagong damit, ang importante malinis. At sunna din po dito sa ating bago pumunta doon sa salahan ay yung kumain po tayo ng ating agahan, sapagkat tamang-tama, dahil hindi na tayo fasting at wala na yung fasting natin, sunna na ikaw ay kumain bago ka pumunta sa dasalan. At pagdating naman po natin doon sa dasalan, ang pagpasok po natin ay mas mainam sa isang daan, at ang pagkatapos po ng sala ay ibang daan naman po ang dadaanan natin. Ito po yung mga sunna na tinatawag na ibinibigay natin bilang pagpapahalaga sa Eid al-Fitr. Inutusan din po ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na lumabas ang lahat ng mga Muslim bilang pagpapakita ng lakas. Inutusan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mga tao na mga Muslim, bata man o matanda, babae man o lalaki. Pati nga sa isang narration ng athar natin, pati nga isang babaeng may haid ay o di kaya meron siyang buwan ng dalaw, ay inutusan din ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na lumabas siya at gagawan lamang sila ng lugar na kung saan para sa kanila, dahil hindi sila pwedeng magdasal sa pagkakataong yon. Pero bilang pagpapakita ng pwersa ng mga Muslim, ito yung time para ipakita ng mga Muslim kung gaano karami ang mga Muslim, at may paramdam sa mga tao, sa mga nakapaligid, na kung gaano kadakila ang pagdadakila natin sa buwan ng Ramadan, at ito ay sinundan pa ng tinatawag na Salatul Eid. Ang Salatul Eid ay ito po ay sunna dito na makinig po tayo ng khutbah, sapagkat ang pinakaunahan po nito, ang pinakaunahan nito ay sala. Magsasalam muna ng dalawang raka ang isang taong sasagawa nito ng Salatul Eid. At pagkatapos nito ay magkakaroon po ng tinatawag na khutba. Samantalang, kumbaga itong ang Eid al-Fitr na ito, yung Salatul Eid na tinatawag, ay hindi po ito kagaya ng Jumaa na obligado kinakailangan na ikaw ay makinig ng khutba. Samantalang, ito ay sunna lamang. Ngunit, bilang isang Muslim sa Salatul Eid, kinakailangan bilang pagbibigay na rin ng pagpapahalaga sa kaalaman, makinig po tayo sa khutba at pagkatapos nito at saka po tayo umalis. Sapagkat may mga Muslim po tayong nakikita sa Salatul Eid minsan na nagsasala lang sila ng Eid, pagkatapos ay umaalis na at hindi sila nakikinig sa kung ano man ang sasabihin ng imam bilang khutba. Sa araw po ng Eid, ang kinakailangan po natin dito ay ipakita na meron ding piyesta. O di kaya meron ding kasayahan sa mga Muslim. Kaya nararapat sa mga magulang, sa mga anak nila na bilhan nila ng regalo, dalhin nila sa kung saan mang magbibigay ng kasayahan hanggat hindi ito lumalabag sa batas ng Islam, ay maaari po nilang pasayahin ang kanilang mga anak o di kaya ang kanilang mga pamilya. Ito po ang time para magbigayan ng regalo at ito po ang time para maramdaman din ng mga mahihirap. Kaya nga isinabatas yung tinatawag na Zakatul Fitr na natalakay natin sa mga naunang aralin dahil ang Eid ay darating, ang mga mahihirap ay walang kakainin. So, bago pa yung Salatul Eid, yung araw ng Eid na yon, yung umaga ng Eid na yon, magbigay na ng Zakatul Fitr para sakali, kung sakasakali ang mga taong walang makakain, maramdaman lamang nila sa panahon na yon ay may Eid pala sa atin. So, ang pagbibigay ng Salatul sasagawa ng Salatul Eid ay kinakailangan natin isagawa ito bilang pagpaparamdam na rin sa mga tao sa mga nakapaligid lalong-lalo sa mga lugar na walang may mga Muslim nga pero minority, mas maganda kung lalabas sila sa isang lugar na makikita ng mga tao para magkaroon sila ng pagpapakita ng persa bilang isang mga Muslim. So, ang Eid po ay minsan lamang ito isinasagawa ang Eid al-Fitr natin, kaya kinakailangan sa abot ng ating makakaya, gampanan po natin ito at paghandaan po natin ito insha'Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya hanggang dito na lang, maraming salamat po at wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Magandang araw sa lahat ng kapatiran sa pananampalatayang Islam. Ang aking paksa ngayon ay patungkol sa kahalagahan ng panalangin sa gabi. May hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, "An Jabir radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna min al-layli sa'atan la yuwafiquha 'abdun muslim يَسْأَلُ اللَّهَ خَيْرًا إِلَّا أَعْتَاهُ رَوَاهُ مُسْلِمٍ." Ayon kay Jabir, sinabi ng sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala, sumakanya nawa ang pagpapala at kapayapaan. Sabi niya, katotohanan, mayroong, sa gabi mayroong isang oras, o mayroong oras sa gabi kung saan kapag natapat ang panalangin ng isang lingkod na Muslim sa oras na ito ay tutugunin o tutugunin o ipagkakaloob ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya ang kanyang panalangin. Mga kapatid, sa hadith na ating binanggit, kung saan ang hadith na ito ay naghihikayat tungo sa panalangin, paghingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng oras ng gabi, sa pag-asang matapat yung kanyang panalangin o yung panalangin natin doon sa oras ng pagtugon. Sapagkat sa gabi, mayroon tinatawag na oras na oras ng pagtutugon. Oras kung saan tinutugon ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga panalangin. So, once na sinasabi natin na gabi, mula doon sa paglubog ng araw hanggang sa bukang liwayway. So, sikapin natin manalangin sa mga oras na ito, lalong-lalo na yung maliban pa doon sa mga obligadong dasal tulad ng Maghrib at saka Isha, maliban doon, yung tinatawag na Qiyamul Layl. Ang hadith na ito, tinutugoy rin or nabanggit din sa hadith na ito na yung oras na yon, hindi sinabi ng propeta o mismo ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, hindi na sinabi kung ano yung takdang oras sa gabi na yon. Itinago ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala kung saan ba dito. Sa unang bahagi ba ng gabi o sa kalagitnaan o sa huling bahagi ng gabi. So, upang sa ganon ay pagsikapan ng isang Muslim sa lahat ng oras ng gabi ang kanyang panalangin, paghingi ng kapatawaran upang kumbaga, sa pag-asang makamit niya o matapat siya doon sa oras ng pagtutugon. Ang hadith na ito ay naghihikayat din na tungo sa panalangin at paghingi ng kapatawaran sa lahat ng oras ng gabi hanggang bukang liwayway. Ganun pa man, ang huling bahagi ng gabi ay mas mainam. Ibig sabihin, mas malaki yung pag-asa na tutugunin o ipagkakaloob ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa isang mananampalataya ang kanyang panalangin kapag ito'y natapat sa huling bahagi ng gabi. Bakit? Sa ibang hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya na ang huling bahagi ng gabi ay mas malaking pag-asa, doon yung mas malaking pag-asang tutugunin ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala mga panalangin, sapagkat sa oras na yon, yun yung oras na bumababa ang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa sama ng dunya at tinatawag niya ang mga taong humihingi ng kapatawaran at patatawarin niya, humihingi ng mga kahilingan at ibibigay ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila ang kanilang mga kahilingan. So, yun yung tinatawag natin sa tanyag na katawagan, tinatawag nating tahajjud or qiyamul layl. So mga kapatid sa Panahon Pating Islam, samantalahin natin yung mga oras na mas malaking pag-asa natin na tutugunin ng Panginoon Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalo-lalo na sa gabi o sa huling bahagi ng gabi. Dahil ito'y napakahalaga at ito ang gawain mismo ng mga scholar ng Islam, yung mga mabubuting, mga naunang mga mabubuting tao, at napakalaki ang gantimpalang ibinibigay ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala sa sinumang madalas ito ginagawa, yung Qiyamul Layl or yung Tahajjud. Hanggang dito na lamang, maraming salamat. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Islam ang tunay na reliyon. Napakaraming lumalaganap sa ngayon sa buong mundo ng mga makabagong reliyon. Pero ang totoo, iisa lang ang tanging tunay na reliyon. Na kung ito ay tawagin sa Arabic, Islam. Iisa ang ating Panginoon, kaya iisa lang din ang ating reliyon. Ano ba ang ibig sabihin ng reliyon? Ang ibig sabihin ng reliyon, ito ang panuntunan ng ating buhay dito sa mundo upang makamit natin ang kaligtasan sa kabilang buhay. Nandito sa reliyong ito, ang mga kautusan ng Diyos, ang mga ipinagbabawal ng Diyos, ang paraan ng pagsamba kung paano natin siya sambahin. Kaya, iisa lang ang dapat nating sundin at tanggapin, kilalanin na reliyon upang makamit natin ang kaligtasan dito sa mundo, lalong-lalo na sa kabilang buhay. Dahil sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Imran, sinabi niya nga, "Inna ad-dina 'inda Allah al-Islam." Katotohanan, ang tanging reliyon sa paningin ng Allah ay ang Islam. Ano bang ibig sabihin ng Islam? Ang ibig sabihin ng Islam ay ito yung pagsuko sa Allah subhanahu wa ta'ala na siya lang ang tanging sasambahin at wala ng iba. Nasundin ang kanyang mga ipinag-utos, naiwasan ang kanyang mga ipinagbabawal. Nasambahin ang Allah sa paraang itinuro ng Allah at ng kanyang sugo. Kaya, anumang uri ng tao o samang lupalop na kalupaan ng galing ang isang tao o anumang kulay, kasarian, habang siya ay sumasamba sa Allah, sa nag-iisang Allah, siya ay Muslim at ang kanyang reliyon na tinatanggap ay ang Islam. Kaya nga naman, hindi tinatanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ibang reliyon maliban sa Islam. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Imran, sinabi niya nga, "وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ." Ang ibig sabihin nito, ang sino mang maghangad ng ibang reliyon maliban sa Islam, hindi ito tatanggapin sa kanya at siya ay mapapabilang sa mga talunan. Nang ibig sabihin, walang ibang reliyon na kinikilala at tinatanggap ng Allah maliban sa tanging nag-iisang Islam. Dahil ito ang ipinahayag ng Diyos ng Allah simula sa unang tao na kanyang nilikha si Adan hanggang sa huling sugo na kanyang ipinila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya nga naman ang pinakahuling kapahayagan na ipinahayag ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran sa Suratul Ma'idah, sinabi niya nga, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islama dina." Sa araw na ito ay aking ginanap ang inyong reliyon at binuo, kinumpleto ang aking biyaya at pinili sa inyo ang Islam bilang inyong reliyon. Sa simula at sa katapusan ng kapahayagan ng banal na Quran ay iginigit ng Allah na siya ay isa lamang, kaya iisa rin lamang din ang kanyang ipinahayag na reliyon na dapat nating isabuhay at sundin upang makamit natin ang katiwasayan, kaligtasan dito sa mundo, lalong-lalo na sa kabilang buhay.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. Sa ngalan ng Allah ang mapagpala ang mahabagin. Ang lahat ng papuri ay sa Allah lamang, ang Panginoon ng lahat ng mga nilikha. Naway ang kapayapaan at pagpapala ng Allah ay mapasahuling propetang si Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang pamilya, mga kasama, sa lahat ng propetang nauna sa kanya at gayon din sa lahat ng taong tumatahak sa tamang landas hanggang sa araw ng paghuhukom. Mga mahal na kababayan, bilang pandaigdigang pagbati ng mga Muslim na siyang pagbati na ginamit ng lahat-lahat ng propeta, binabati ko kayo ng Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na ang ibig sabihin, sumainyo ang kapayapaan, pagpapala at habag ng Allah ang dakilang lumikha. Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa Allah ang dakilang lumikha sa pagkakataon na ipinagkaloob niya at tayo ay nagkasama-sama ngayon. Dalangin ko sa kanya na sana hindi lamang dito tayo sa lupa pinagtatagpo-tagpo, kundi higit sa lahat sa kabilang buhay sa darating na araw ng paghuhukom. At of course, nagpapasalamat din ako sa pamahalaan ng Islamic Center dito sa Second Industrial Area. Naway biyayaan sila ng Allah ang dakilang lumikha. Ngayon mga mahal na kababayan, dati akong isang hindi Muslim na naging bukas sa aking isipan at damdamin. Pinag-aralan ko ang aral ng Islam at napatunayan ko na ito ang katotohanan, kaya hindi ako nag-atubili na tanggapin at ipamuhay ang pananampalatayang Islam. Of course, sa pagsasaliksik sa ating pag-aaral, una sa lahat na ating pairalin mga kapatid, mga kababayan, ay ang ating kaisipan na ipinagkaloob ng dakilang lumikha. Iwasan natin ang paggamit muna ng emosyon o ng damdamin, dahil kung ang emosyon o ang damdamin ang ating pairalin, natitiyak ko na hindi natin matutunghayan ang katotohanan. So para sa inyong kaalaman bago tayo lumayo, napakaraming mga kababayan natin ang yumayakap sa pananampalatayang Islam. Kahit sa ang sulok ng Pilipinas, maraming marami sa mga kababayan natin ang yumayakap sa pananampalatayang Islam. At sa dinami-dami ng mga kababayan natin na nagmumuslim, kapag nabalitaan ito ng iilan sa ating mga kababayan, ang agad-agad na sasabihin nila, sila ika ay nagpabinyag sa pagkamuslim o sila ika ay nagpalit ng relihiyon. Ang iba sasabihin, sila ay nagpa-convert. Mga mahal na tagapakinig, itong kasabihan na nagpabinyag, nagpa-convert, nagpalit ng relihiyon, hindi ito angkop na katawagan. Ang dapat nating itawag sa mga kababayan natin na nagmumuslim, katulad ko na dating Kristiyano na nagmuslim, at maging kayo kung papasok kayo sa Islam, ang dapat itawag sa atin ay mga revert o ang sinasabing balik Islam. Kung bakit ko sinasabi na balik Islam, dahil kung pag-aaralan natin ang kasaysayan ng ating bansa, ang Pilipinas mga mahal na tagapakinig, dating bansang Muslim. Na-Christianize lamang ang ating bansa nang tayo ay sakupin ng mga Kastila. Ayon sa ating kasaysayan, nang dumating ang mga Kastila na sumakop sa ating bansa, to be exact, that was in 1565. Nang dumating sila sa Pilipinas, especially sa Maynila, ang namumuno sa mga Kastila, si Miguel Lopez de Legazpi. So nang dumating sila sa Maynila, ang chieftain o ang namumuno sa Maynila, ayon sa ating kasaysayan, si Raja Sulaiman, isa siyang Muslim. Ang namumuno sa Tundo, si Raja Lacandula, isa ring Muslim. At kung inyong matatandaan, actually, marami tayong mga raha at mga dato. I would like to mention a few. Katulad ni Raja Sulaiman, Raja Humabon, Raja Lacandula, Raja Matanda. Mayroon tayong Dato Puti, Dato Lapu-Lapu, Dato Sikatuna, Dato Sumakwil, Dato Paduhinog, Dato Dumalugdug, Dato Dumangsul, Dato Balinsula at marami pang iba. Silang lahat, ayon sa ating kasaysayan, mga Muslim silang lahat. Sila ang mga kilalang tao na namumuno sa ating bansa nang sakupin tayo ng mga Kastila. Kaya paulit-ulit naming sinasabi ito na kung marami sa mga kababayan natin ang nagmumuslim, mali yung sasabihin na siya ay nagpabinyag, nagpa-convert o nagpalit ng relihiyon. Bagkus ang dapat nating itawag ay mga revert o ang sinasabing balik Islam. At ang isang bagay pa na dapat nating malaman, mga mahal na tagapakinig, na ang mga Muslim hindi tinatalikuran o itinatakwil si Jesus Christ, peace be upon him. Ang katunayan, hindi ka tunay na Muslim kung hindi mo susundin, mahalin at igalang si Kristo bilang isa sa pinakadakilang propeta ng Allah o ng Panginoong Diyos. Bilang Muslim, of course, naniniwala kami na si Jesus Kristo gumawa ng maraming milagro, katulad ng bumuhay sa nang patay, pinadilat niya ang mata ng bulag, pinalakad ang pilay, pinagaling ang mga may kitong at marami pang iba. Subalit, ang mga milagro niyaon hindi ni Kristo ginawa sa sariling kanya, kundi sa kapahintulutan lamang ng Allah o ng Diyos na nagsugo sa kanya. Maging si Kristo ang sabi niya, ang lahat ng ginagawa kong ito hindi sa ganang akin, bagkos nagmula sa Diyos na nagsugo sa akin. Crystal clear na nagampanan niya ang lahat ng kapangyarihan, hindi sa sariling kanya, kundi ipinagkaloob lamang ng Panginoong Diyos na nagsugo sa kanya. Ngayon, mga mahal na tagapakinig, may mga terminolohiya o mga kataga kayong naririnig. Maaring ito ay nabasa ninyo o may nagpaliwanag sa inyo. Walang masama kung ipaliwanag natin ulit ang bawat katagaan na ito upang sa gayon, kung mali ang inyong pagkakaunawa, at least panahon para i-correct natin ating mga sarili. So katulad halimbawa ang Islam. Ang Islam hindi kinuha sa pangalan ng isang tao, bagay o tribo, kundi ang Islam hinango ito sa root word o sa salitang ugat na salam na ang ibig sabihin ay peace o kapayapaan. Kaya kung mapapansin ninyo ang mga Muslim, ang pagbabatian sa isa't isa ang laging sinasabi, Salamu alaikum, meaning peace be with you. Ang pagbatian na ito actually hindi lamang dapat Muslim ang gagamit nito. Dapat yung tunay na naniniwala at sumusunod kay Jesucristo, ito rin sana ang magiging batian nila. Dahil maging si Kristo noong kanyang kapanahunan, sa tuwing papasok siya sa sinaguga, ang laging pagbati ni Kristo sa kanyang mga disipulo at mga tagasunod ay peace be with you, na ang ibig sabihin salamu alaikum. At ang pagbati pa na ito, itinuturo ito sa karamihan sa mga nagsasabing Kristiyano, lalong-lalo ang mga Katoliko. Kung may mga Katoliko tayo na tagapakinig, kung inyong natatandaan kung kayo ay pumapasok sa simbahan upang makinig ng sermon o misa ng pari, ang laging sinasabi ng pari pagkatapos ng kanyang misa, magbatian kayo ng kapayapaan sa isa't isa. So titingin ka sa iyong katabi, kanan, kaliwa, likod, at sinasabi mong peace be with you, peace be with you, na ang ibig sabihin, salamu alaikum, salamu alaikum. Ngunit maliban sa hinango sa salitang ugat na salam, ang Islam, mga tagapakinig, may pautos ito na kahulugan, na ang ibig sabihin nito sa pautos ay pagsunod, pagsuko, pagtalima sa kautusan ng nag-iisang Diyos. Kaya tulad ng sinabi ko, hindi ito kinuha sa pangalan ng tao o tribo. Dahil kung mapapansin natin, ang halos lahat ng relihiyon sa kasalukuyan, kinuha nila sa pangalan ng isang tao o ng isang tribo. Take for example ang Hinduism. Ang Hinduism, isang relihiyon ito na hinango sa tribo ng Indus Valley sa India, sa mga Hindu people. Hindu, Hinduism. At ganun din ang Judaism, relihiyon na hinango sa tribo ng Juda, Juda, Judaism. Walang kaibahan ito sa Buddhism, hinango sa pangalan ng founder o nagtuklas na si Gautama Buddha, Buddha, Buddhism. At walang kaibahan sa Christianity na hinango sa katagang Christ, Christ, Christianity. Ngunit ang Islam, uulitin natin, hindi ito kinuha sa pangalan ng tao o tribo, kundi ang ibig sabihin ay pagsunod, pagsuko, pagtalima sa kautusan ng nag-iisang Diyos na tagapaglikha. At ang mga nilikha ng Diyos na sumusunod, sumusuko, tumatalima sa kanyang mga kautusan, sila ang tinatawag na Muslim. Kaya mga mahal na tagapakinig, huwag na huwag tayong magkakamali ng pag-aakala na hindi kumot ang isang tao ay Arabo o kaya taga Mindanao o kaya tagasunod ng ibang grupo na mga Muslim. Subalit kung hindi sumusunod, sumusuko, tumatalima sa kautusan ng nag-iisang Diyos, nakalulungkot na tawagin silang Muslim. Maybe Muslim sila sa pangalan or Muslim sila dahil isinilang sila ng mga Muslim na magulang. Pero kung hindi sila sumusunod, sumusuko, tumatalima sa utos ng Allah o ng Panginoong Diyos, I repeat, nakalulungkot na tawagin silang mga Muslim. So uulitin natin, ang ibig sabihin ng Muslim ay ang nilikha ng Allah na sumusunod, sumusuko at tumatalima sa kanyang mga kautusan. At ang Allah na inyong naririnig, mga mahal na dagapakinig, huwag nating isipin na siya ay Diyos lamang ng mga Muslim. Dahil ang katotohanan, ang Allah, walang kaibahan ito sa tinatawag na Panginoong Diyos na tagapaglikha o ang tinatawag na God Almighty Creator. Ang Allah, siya ang lumikha sa ating lahat. Siya ang lumikha ng lahat ng bagay nakikita at hindi nakikita. Siya ang nagbigay buhay sa ating lahat at siya lamang ang nakaalam kung kailan tayo babawian ng buhay. Ang mga kadahilanan kung bakit pinananatili ng mga Muslim na tawagin ang ating tagapaglikha sa pangalan niyang Allah, dahil una sa lahat, siya mismo ang nagbigay ng kanyang pangalan sa pamamagitan ng kanyang kapahayagan o revelasyon na ipinadala niya sa kanyang propeta. Kaya nga ang sabi ng Allah sa banal na Quran, A'udhu billahi minash shaitani rajim. Innani ana Allah, la ilaha ila ana, fa'abudni wa'kimi salata li dikri. Meaning ang sabi niya, katotohanan ako ang Allah, walang ibang Diyos maliban sa akin. Kaya paglingkuran ako at mag-alay ng palagiang pagdarasal bilang pag-alaala at pasasalamat sa akin. So inuulit ko, mga mahal na tagapakinig, kapag naririnig natin ang Allah, we should not think na siya ay Diyos lamang ng mga Muslim, kundi ang Allah, siya ang Panginoong Diyos na sinasamba at pinasasamba ng lahat ng propeta magmula kay Adan, the first man he created, hanggang sa huling propetang si Muhammad, peace be upon them. At ang pangalang Muhammad, lagi ninyong naririnig. Ang pagkaakala ng ibang hindi Muslim na ang sinasamba naming mga Muslim, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga mahal na tagapakinig, walang matino na Muslim na sasamba siya kay Propeta Muhammad. Ang paniniwala namin kay Muhammad na siya ay isang tao na nilikha din ng Allah. Ngunit siya ang pinakahuling propeta na ipinadala rito sa sanlibutan. Binigyan siya ng Allah ng kapahayagan o revelasyon upang ituro niya sa sangkatauhan. Actually, kung pag-aralan natin ang kasaysayan, si Jesus Christ at si Muhammad, peace be upon them, sila ay magpinsan, medyo may kalayuan nga lang. Kung nagbabasa tayo ng kasaysayan, mababasa natin si Propeta Abraham, siya ang kinilalang ama ng mga mananampalataya. Ang unang asawa ni Propeta Abraham, si Sarah. Matagal na panahon, hindi sila nagkaanak. Si Abraham na gusto magkaroon ng lahi o tagapagmana ng kanyang pangalan, nag-asawa siyang muli at ang naging pangalawang asawa ni Abraham, si Hagar, nagkaanak sila si Propeta Ismail. Nang si Propeta Ismail ay nasa edad na 14 years, walang imposible sa Allah kahit matanda na si Abraham at ang una niyang asawang si Sarah, binigyan sila ng anak at nagkaanak sila si Isaac. So si Propeta Isaac, nag-asawa siya at nagsalit-saling lahi. Dito sa lahi niya lumabas sila Propeta David, Solomon, Moises, Aaron, John the Baptist, hanggang lumabas si Jesus Christ, peace be upon them. At si Propeta Ismail naman, nag-asawa at nagsalit-saling lahi, dito sa lahi niya lumabas sila Kitura, Kidar, Adnan, Midian, Nibayot, hanggang lumabas si Muhammad, peace be upon them. So kung bakit natin sinasabi na magbinsang malayo si Kristo at si Muhammad, dahil kung ititrace natin ang kasaysayan, iisa ang kanilang pinagmulan, si Propeta Abraham na kinikilalang ama ng mga mananampalataya. Si Propeta Muhammad isinilang siya sa Makkah dito sa Saudi Arabia, while si Jesus Christ isinilang naman siya sa Jerusalem sa Palestine. Ang pagitan nilang dalawa ayon sa kasaysayan, humigit kumulang 570 years. Si Muhammad actually, mga mahal na tagapakinig, isa siyang unlettered prophet, meaning hindi marunong sumulat at hindi marunong bumasa. Ngunit kilalang kilala siya sa kanyang lugar sa Makkah bilang isang napakabait at mapagkakatiwala ang tao. Noong siya ay nasa edad na 40 years, habang nananalangin siya sa isang kuweba sa Makkah, tinatawag na Cave of Hira, dumating sa kanya si Angel Gabriel at doon nagsimula na hirangin siya bilang huling propeta at doon nagsimula na ipahayag sa kanya ang kauna-unahang revelasyon sa banal na Quran. Ang mga kapahayagan na ipinadala kay Muhammad, kung tutuusin, mga kababayan, mga mahal na tagapakinig, hindi ito bagong kautusan ng Allah o ng Panginoong Diyos. dahil kung ano yung mga batas na ipinadala niya sa mga naunang propeta katulad ni Jesus, Moises, Abraham, Noah na nangawala na, yun lamang ang ibinalik ng Allah. Mahal tayo ng ating tagapaglikha. Ayaw niya tayong malihis sa tuwid na landas. So bilang pagmamahal niya sa atin, isinugo niya ang huling propetang si Muhammad, peace be upon him, at ibinalik ang kanyang mga nangawalang kapahayagan, ang Quran, upang sa gayon kung sino ang matapat na sumunod at mamuhay ayon sa mga batas na ito, nakakasiguro sila ng kanilang kaligtasan sa darating na araw ng paghuhukom. Si Muhammad, mga kababayan, namatay siya sa edad na 63 at inilibing siya sa Madina sa Saudi Arabia. Kaya naging propeta siya ng Allah o ng Panginoong Diyos sa loob ng 23 years. Hinirang siya as prophet at the age of 40 and he died at the age of 63. So sa loob ng 23 years bilang propeta, doon ipinahayag sa kanya ang Quran. Ang Quran, mga mahal na kababayan, hindi ito buong aklat na inabot sa kanya, kundi ito ay ipinahayag sa kanya unti-unti sa pamamagitan ni Anghel Gabriel sa loob ng 23 years. Ang Quran, mga mahal na tagapakinig, ito ang tinatawag ng mga Muslim na Book of Constitution. Sapagkat anuman ang problema ng mga Muslim, ang unang source o batayan upang lutasin ang problema ay ang Quran. Sapagkat ang napapaloob sa Quran ay purong-puro at banal na mga batas ng Allah na ating tagapaglikha. Para pa sa inyong karagdagan, ang Quran, mga mahal na tagapakinig, binubuo ito ng 114 chapters. Subalit sa buong sanlibutan, milyon sa mga Muslim ang nakamemorize ng buong Quran word for word from cover to cover. Kaya ko ito sinasabi dahil ano ang alam nating banal na kapahayagan na nasasaulo ito ng kanyang tagasunod litra for litra from cover to cover. Katulad halimbawa ang Biblia, hindi sa tinutuligsa natin ito, kundi binabanggit natin ito bilang paghahambing lamang. So katulad halimbawa ang Biblia, mga mahal na tagapakinig, sino ang kilala natin na nasasaulo niya ang buong Biblia magmula sa Genesis hanggang sa Revelations? O ipagpalagay natin ang New Testament lamang, from Gospel according to Matthew hanggang sa Apocalypses, sino ang nakamemorize ng buong New Testament? Wala akong alam kahit isa. Ngunit ang Quran, kahit sa ang sulok ng mundo, maraming marami ang nakamemorya ng buong Quran from cover to cover at namemorize ito kung papaano ipahayag sa huling propetang si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ito, mga mahal na tagapakinig, ang ating mai-explain briefly kung ano ang Islam, kung sino ang mga Muslim, kung sino ang Allah, kung sino si Muhammad at kung ano ang Quran. Bilang Muslim, kami ay may mga pinaniniwalaan. Of course, noong ako ay hindi Muslim, tinuturoan kami ng aming simbahan na maniwala sa mga bagay-bagay. Ang Islam, mga mahal na tagapakinig, nagtuturo na kailangang maniwala ng tapat sa mga bagay-bagay na ito. Una sa lahat, bilang Muslim, kami ay naniniwala at sumasamba lamang sa Allah sa nag-iisang Diyos. In Islam, when we say that Allah is one, absolutely He is one. Wala siyang ama, wala siyang ina, wala siyang anak, wala siyang kabahagi sa kanyang pagkapanginoon. Siya lamang ang karapat dapat sambahin sapagkat siya lamang ang nagbigay buhay sa ating lahat. Ang pangalawang paniniwala ng mga Muslim ay ang maniwala sa lahat ng mga anghel, maging ang Christianity of course. They are likewise believing in the angels. We Muslims likewise believe. Ang paniniwala ng mga Muslim sa anghel na sila ay nilikha ng Allah mula sa liwanag, whereas tayong mga tao, nilikha tayo mula sa lupa. Kaya kung tayo ay mamamatay, ang physical nating katawan na inaalaga natin ng husto, ito ay magbabalik lamang sa lupa o sa alikabok. So ang paniniwala ng mga Muslim sa anghel na tayong lahat sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, may anghel na nagbabantay sa atin. May anghel sa ating kanan, siya ang naglilista ng ating mabubuting ginawa. Sa kaliwa, siya ang naglilista ng ating masasamang ginawa. Ang listahan nilang ito, ito ang tinatawag na Book of Record or talaan ng gawa, na ito ang ihaharap sa atin sa darating na araw ng paghuhukom. Kung matimbang ang kabutihang nagawa mo, mapupunta ka sa paraiso. Subalit yung matimbang ang masama, mapupunta ka sa impyerno. So ang lahat ng ginawa ng tao, mabuti man o masama, walang may nakalalampas ang lahat na itatala ng anghel na nagbabantay sa atin. Ang katotohanan pa, ang pagkakalikha sa ating mga tao,
1: Mas higit kung ikumpara kaysa sa anghel, sapagkat tayong mga tao, binigyan tayo ng Allah ng tinatawag na free will o kalayaan, ang sumunod o hindi sumunod. Ngunit ang mga anghel, kung ano lamang ang ipinag-uutos ng Allah, sunod-sunuran sila, wala silang kalayaang sumuway. Ang pangatlong paniniwalaan ng mga Muslim ay ang maniwala sa lahat ng orihinal na revelasyon o mga kapahayagan na ipinadala ng Allah sa kanyang mga sugo o propeta. Una sa lahat, ang mga Muslim naniniwala na si Propeta Abraham, binigyan siya ng Allah ng kapahayagan o revelasyon, ang tinatawag na Scroll of Abraham, tinatawag na Kalatas or Suhuf. Naniniwala din ang mga Muslim na si Propeta Moises, binigyan ng revelasyon, ang tinatawag na the law or the decalog, deca meaning 10 or 10, kung saan napapaloob ang 10 utos o ang 10 commandments. Tinatawag ito na Torah. Naniniwala din ang Muslim na si Propeta David, binigyan ng revelasyon, ang tinatawag na Salmo ni David or mga awit. Tinatawag din ito na Sabor. At naniniwala ang mga Muslim na si Jesus Christ, binigyan ng revelasyon, ang Ebanghelyo ni Jesus or the Gospel o ang magandang balita. Tinatawag ito na Injil. At panglima, naniniwala ang mga Muslim na si Propeta Muhammad, binigyan ng revelasyon, ang tinalakay natin kanina, ang Quran, meaning ang babasahin or the reading. So bilang Muslim, kailangang maniwala sa lahat ng mga orihinal na kapahayagang yaon, sapagkat iisa lamang ang pinagmulan, ang Allah o ang Panginoong Diyos nating tagapaglikha. Ngunit ang katotohanan sa lahat ng nabanggit kong kapahayagan, ang tanging nalalabi na lamang sa kanyang orihinal na anyo, walang iba kundi ang Quran. So ang pang-apat na paniniwala ng mga Muslim ay ang maniwala sa lahat ng propeta ng pantay-pantay at walang pagtatangi-tangi. Maraming mga propeta ang nabanggit natin, magbabanggit ulit tayo ng iilan, katulad nila Noah, Abraham, Ismail, Isaac, Jacob, Moises, Solomon, Aaron, John the Baptist, Jesus Christ at Muhammad, peace be upon them. Ang paniniwala ng mga Muslim sa mga propetang ito, pantay-pantay at walang pagtatangi-tangi. Kailangang susundin silang lahat, mahalin at igalang dahil ang mga propeta, mga piling tao sila. Binigyan sila ng Allah ng kapahayagan o revelasyon upang ituro sa sangkatauhan. Mga mahal na tagapakinig, sa Islam, ang mga propeta sinusunod, minamahal at ginagalang pero walang sasambahin sino man sa kanila. Ang dapat sambahin lamang ay ang Allah o ang Panginoong Diyos na siyang sinasamba at pinasasamba rin ng lahat-lahat ng mga propeta. Ang katunayan pa, ang lahat ng mga propeta, mga Muslim silang lahat. Bakit? Dahil silang lahat noong panahon nila, sumunod sila, sumuko at tumalima sa utos ng Allah ang nag-iisang Panginoong Diyos. So kung bakit sinasabi na propeta, dahil kung pag-aralan natin ang kanilang kasaysayan, si Moises halimbawa lamang. Ang turo ni Moises noong kanyang panahon, mga mahal na tagapakinig, ay ang sumamba lamang sa nag-iisang Diyos at laging nananalangin si Moises. Every time na magdasal si Moises, sa iisang Diyos tumatawag at nagpapatira pa sa lupa kapag manalangin. Nang ipadala si Jesus Christ, kailanman hindi nagsabi si Kristo sa mga tao na siya ang dapat sambahin. Bagkus ang kanyang turo ay ang sumamba lamang sa nag-iisang Diyos at kung magdasal si Jesus, sa iisang Diyos tumatawag, nagpapatira pa din sa lupa. At nang ipadala ang huling propetang si Muhammad, ang kanyang turo ay ang sumamba lamang sa nag-iisang Diyos at kung siya ay magdasal, nagpapatira pa din sa lupa. Kung inyong mapapansin, ang lahat ng Muslim sa buong sanlibutan, anuman ang kanyang lahi, katayuan sa buhay, kung magdasal ang lahat ng Muslim, sa iisang Diyos lamang tumatawag sa Allah at nagpapatira pa rin sa lupa. Malinaw mga mahal na tagapakinig na iisa ang turo at iisa ang pamamaraan ng pagsamba ng lahat ng mga propeta dahil iisang Allah o Panginoong Diyos ang nagsugo sa kanilang lahat. Ngunit kung maraming relihiyon ang nakikita natin sa kasalukuyan, mga mahal na tagapakinig, maging honest tayo sa ating sarili. Ang unang dahilan kung bakit mabilis ang pagdami ng sikta ng pananampalataya, lalong-lalo sa atin, dahil ginagawa ng ibang negosyo o hanap buhay ang relihiyon na hinding-hindi natin ito makikita sa Islam kailanman. So bilang Muslim, kailangang sundin, mahalin at igalang ang mga propeta sapagkat ang mga propeta sila ang daan. Sila ang ilaw at sila ang katotohanan patungo sa kaligtasan. Meaning, na kung sila ang ating sundan, tularan at pamarisan, makaasa tayo na ang ating pagsamba ay tatanggapin ng Allah ang dakilang lumikha at makakamtan ang kaligtasan sa araw ng paghuhukom. Ang panglima na paniniwala ng mga Muslim ay ang maniwala sa araw ng paghuhukom. Maging ang Christianity, mga mahal na tagapakinig, nagtuturo at naniniwala rin sa araw ng paghuhukom. We Muslims likewise believe. Mahalagang mahalaga na paniwalaan natin ang araw ng paghuhukom dahil una sa lahat, tayong lahat ay mamamatay. Kailangan pang maniwala dahil kung hindi tayo naniniwala, ang buhay natin sa mundong ito walang silbi o saysay. Bakit? Dahil kung mapapansin natin, marami sa tao ang gumagawa ng mabuti, ngunit hindi sila nagagantimpalaan. Marami ang gumagawa ng masama na hindi sila napaparusahan. Tulad lamang halimbawa sa Pilipinas, araw-araw manood tayo ng balita sa telebisyon, makinig ng balita sa radyo, magbasa tayo ng newspaper. Maraming balita ang ating nababasa, napapakinggan na marami ang pumapatay, nagnanakaw, nang hold up, nanggagahasa, nangingidnap, nang hostage. Maaaring ang mga nagkasala, nahuhuli sila lahat at naididimanda. Ngunit pagdating sa hukuman, ang batas na ipinaiiral ng lupa na kung ang isang pumatay o ang isang nanggahasa ay masalapi at ma-influensya na dapat hatulan ng habang buhay na pagkakulong or silya elektrika, hindi na silya elektrika dahil pinalitan ng lethal injection. So instead na mahatulan ng habang buhay na pagkakulong or lethal injection, dahil sa sila ay masalapi at ma-influensya, naaabswilto na saan ang tunay na katarungan. But if we believe on the day of judgment, ang sabi ng Allah sa banal na Quran, A'udhu billahi minash shaitani rajim, kulu nafsin dha'ikatul maut, wa innama tuwafawna ujurakum yawmal qiyamah. Meaning ang sabi ng Allah, katotohanan ang lahat ng may buhay makararanas ng kamatayan. At sa araw ng paghuhukom lamang makakamtan ang tunay na katarungan mula sa Allah ang Panginoon. Ang pang-anim na paniniwala ng mga Muslim ay ang maniwala sa tinatawag na destiny o kapalaran, tinatawag na qadar. Ang ibig ipakahulugan, mga mahal na tagapakinig, anuman ang nagaganap sa atin sa ibabaw ng mundo, tanggapin natin na ito ay nalalaman at plano ng Allah ang dakilang lumikha. Sapagkat anumang plano ang gawin natin sa ating buhay, mayroong higit na tagaplano sa lahat ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kung halimbawa, isa kayo sa nabigyan ng pagkakataon na mapag-alaman ang katotohanan, dapat nating ipagpapasalamat ito sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat ito ay isa sa tanda na isa tayo sa kanyang minamahal. So, uulitin ko, anuman ang nagaganap sa ibabaw ng mundo, mabuti man o masama, ito ay pinahihintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, kailangang paniwalaan din natin na kahit hindi natin nakikita ang Allah o ang Panginoong Diyos, tayong lahat ay nakikita niya. Maaring nandito tayo ngayon sa ating kinalalagyan. Pero ang Allah, ang tagapaglikha, nakikita niya tayong lahat kahit ng ating mga mala sa buhay ay nasa iba't ibang sulok o bahagi ng daigdig. So ito ang mga pinaniniwalaan ng mga Muslim. Una, ang maniwala at ang sumamba lamang sa Allah ang dakilang tagapaglikha. Pangalawa, ang maniwala sa lahat ng mga anghel. Pangatlo, ang maniwala sa lahat ng orihinal na revelasyon o kapahayagan na ipinadala ng Allah sa kanyang mga propeta. Pang-apat, ang maniwala sa lahat ng propeta ng pantay-pantay at walang pagtatangi-tangi. Pang-lima, ang maniwala sa araw ng paghuhukom. At ang pang-anim, ang maniwala sa destiny o kapalaran, tinatawag na qadar. Maliban dito, mga mahal na tagapakinig, ang Islam ay may 5 pillars o 5 haligi na ito naman ay dapat isabuhay ng isang nagsasabing Muslim. So, una sa lahat ay ang tinatawag na shahadatain, panunumpa. Ang kahulugan, sumusumpa ako na walang ibang Diyos na sasambahin, kundi ang Allah lamang ang tagapaglikha, at sumasaksi ako na si Muhammad ang huling propeta. Sa dahilan na sumusumpa ang Muslim na wala siyang ibang Diyos na sasambahin, kundi ang Allah lamang, at sumasaksi na si Muhammad, si Kristo, mga propeta, ang ibig ipakahulugan, mga mahal na tagapakinig, na sambahin natin ang Allah ayon sa kanyang gusto at ayon sa pamamaraan at itinuro ng mga propeta na kanyang isinugo. Kaya hindi tama yung sasabihin ng isang tao na may reliyon siya, naniniwala siya sa Diyos, nagdarasal siya, gumagawa siya ng mabuti ay tama na. Sa Islam, kailangan ang sinasamba natin ay yaong nagbigay buhay mismo sa ating lahat. Higit sa lahat, kapag sasamba tayo sa Diyos, sa Allah, sambahin natin siya ayon sa kanyang gusto at ayon sa pamamaraan na itinuro at ginawa ng mga propeta. So ang pangalawang haligi ng Islam ay ang limang bis na pagsasala o pagdarasal. Itong pagdarasal, mga mahal na tagapakinig, mahalagang mahalaga ito sa buhay nating lahat. Pero kung tutuusin, hindi ito kailangan ng alaon ng Diyos. Kung bakit kailangan natin ang magdasal, dahil tayong tao ang may pangangailangan. Tayo ang nangangailangan ng tulong, ng habag at ng awa ng Allah ang dakilang lumika. Isa-isip at isa puso natin na kung magsala ka 5 times a day, hindi madadagdagan ang kapangyarihan ng Allah. Kung ayaw mo magsala, hindi mababawasan ang kapangyarihan ng Allah. Siya pa rin ang tinatawag na akbar, meaning pinakadakila, na siya ang nagbigay buhay sa ating lahat. Siya lamang ang nakaalam kung kailan niya tayo babawian ng buhay. Kaya sa Islam, anuman ang kalagayan ng isang Muslim, kapag dumating ang oras ng sala o pagdarasal, kailangang gampanan niya ito bilang pagpasalamat sa Allah, pagpuri, pagdakila, pagluwalhati, pagtanaw ng utang na loob. Hindi ito katulad ng ibang tao na mga hindi Muslim, na ang karamihan sa hindi Muslim, naalaala lamang nila ang Diyos at naalaala ang magdasal kung may sakit, kung may problema, kung may pangangailangan, kung nasa bingit ng kamatayan, o kaya tumanggap ng

charity or kawanggawa. Ngunit itong sakat na tinatawag sa Islam na kung ang isang Muslim ay may ipon siya na hindi niya nagalaw sa loob ng isang taon ng kanyang naipon, pagdating ng katapusan ng taon, kailangan kukunin niya ang 2.5% nito at ibigay niya sa alam niyang naghihirap o nangangailangan. Pero kung wala siyang ipon dahil ang kanyang kita ay tamang-tama lang sa kanya, hindi siya inoobligado. Actually, kung kinakapos siya at kung may Muslim na may kakayahan, isa pa siya sa dapat pagbibigyan. Hindi ito katulad ng ibang relihiyon na kahit wala silang ipon, ngunit pagdating ng katapusan ng buwan, inoobliga sila na magbigay ng tinatawag na tithe or ikapo. Ibinibigay ito sa simbahan o kung sino mang namumuno na hindi nila tiyak kung saan ito gugugulin. Pero sa Islam, mga mahal na tagapakinig, ikaw ang may karapatan mamili kung sino ang dapat mong pagbibigyan. Upang sa gayon, tiyak mo na ang tulong na ibinigay mo pakikinabangan ng naghihirap o nangangailangan. Ngunit kung wala kang ipon, I repeat, you are not required. Nauunawan ng Allah ang iyong katayuan. Ang sumunod, pang-apat na haligi ng Islam ay ang tinatawag na pagpa-fasting o pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, saum na tinatawag. Itong pag-aayuno na ipinatutupad sa mga Muslim, hindi ito bagong kautosan ng Allah dahil kung papaano niya ito inutos sa mga naunang propeta at sa kanilang mga tagasunod, this is the same fasting na ipinatutupad sa mga Muslim magpahanggang sa kasalukuyan. Kaya nga ang sabi ng Allah sa banal na Quran, ang malapit na kahulugan, o kayong mga mananampalataya. Ang pag-aayuno, ipinatutupad sa inyo tulad din ng pagpapatupad sa mga nauna sa inyo upang kayo ay magkakaroon ng pagpigil sa sarili at takot sa inyong Panginoon. So sa pag-aayuno, dito ipinadadama ang pagkakapantay-pantay ng lahat, anuman ang katayuan mo sa buhay. Maaring isa kang presidente, senador, hari, prinsipi, doktor, lawyer, tagawali sa kali, kung nag-aayuno ang lahat, ang gutom at hirap na nararanasan ng isa, nararanasan ito ng lahat-lahat. So, ang pag-aayuno sa Islam actually, magmula bukang liwayway from dawn hanggang sa pagluwag ng araw up to sunset, ang mga Muslim hindi kumakain, hindi umiinom, hindi naninigarilyo. Maging ang pakikipagtalik sa asawa, ipinagbabawal kapag oras ng pag-aayuno. So, ang kabayaran sa pag-aayuno, mga mahal na tagapakinig, maaaring wala sa mundong ito. Ngunit ang katotohanan, tayong lahat ay mamamatay at magbabalik tayo sa Allah upang tayo ay magsulit sa lahat ng ating mga ginawa. Ang panglima na pilar o haligi ng Islam, kung naririnig ninyo ang Hajj or pilgrimage. Itong Hajj, inuobliga ang lahat ng Muslim sa buong sanlibutan na isagawa nila ito at least once in their lifetime. Pero ito ay may mga kondisyon. Unang kondisyon, of course, kailangan Muslim ka. Ang sumunod na kondisyon, kailangan you are physically capable, malakas ang iyong pangangatawan. Ang sumunod, kailangan you are financially capable, may sapat kang salapi na gugugulin upang isagawa ang rituals ng Hajj. At ang sumunod, kailangan you are of sound mind, matino ang iyong pag-iisip. Dahil gaano ka man kalusog, kalakas, kung wala kang sapat na salaping gugugulin, hindi ka obligado. At gaano ka kayaman, kung hindi matino ang pag-iisip mo, hindi ka rin obligado. But if you have met all those requirements, it is a must for each and every Muslim na isagawa ang Hajj or pilgrimage. At sa pag-Hajj, doon muli ipinadadama ang pagkakapantay-pantay ng lahat. Sa ang sulok ka man ng daigdig galing, anuman ang iyong lahi, anuman ang katayuan mo sa buhay, ang lahat ng pupunta sa Hajj, ang kalalakihan, iisa ang kasuotan, walang brief, walang sando. Nakabalabal sila ng puting-puti na tela na hindi naman nakikitaan. At ang layunin ng pagpunta roon upang manalangin sa Allah, sa Panginoong Diyos, humingi ng tulong, humingi ng habag, humingi ng awa, manalangin na ipagkaloob sa kanya ang kaligayahan at ang kapayapaan sa mundong ito, higit sa lahat, hinihiling niya sa Allah na ipagkaloob sa kanya ang paraiso o ang kaligtasan sa darating na araw ng paghuhukom. So kung bakit doon ipinadadama ang araw ng paghuhukom, dahil ang sino mang pupunta sa Hajj, ang tanging daladala niya ay ang katawan lamang niya, nakabalabal sa kanyang katawan at kaunting panggastos habang siya ay naroroon. Dahil halimbawa, kung isa kang Muslim at let's say ang bahay na naipundar mo, naipatayo mo, ay halagang 50 million, hindi mo ito pwedeng baunin. At kung halimbawa ang sasakyan mo ay 15, hindi mo rin ito pwedeng dalhin. At ang katotohanan, kung tayo ay maraming naipon, halimbawa ang bahay mo ay worth 20 million at binawian ka ng Allah ng buhay, katotohanan mga mahal na tagapakinig,

na kahit isang puste na iyong bahay, wala kang madadala sa iyong hukay. Dahil sa Islam, ang titingnan lamang sa atin ng Allah, una sa lahat, kung papaano natin siya sinamba ayon sa kanyang gusto, at kung papaano tayo namuhay sa lupa ayon sa gusto ng Allah at ayon sa itinuro at ginawa ng mga propeta na kanyang isinugo. So ito ang limang haligi ng Islam. Una ay ang testimony of faith o ang panunumpa, yung shahadatain na tinatawag. Pangalawa, ang limang bis na pagsasala o pagdarasal. Pangatlo, ang pagbibigay sakat o kawanggawa. Pang-apat, ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. At ang panglima ay ang pag-hajj o pag-pilgrimage. So mga mahal na kababayan, ito ang mga pundamental na katuruan ng Islam. Bilang karagdagang paalaala, pagdating sa pananampalataya, maging open-minded tayong lahat. Huwag nating sabihin na may pananampalataya akong nakagisnan, dito ako lumaki, dito ako mamamatay. Mali mga kapatid, mag-reflect tayong lahat. Dahil ang katotohanan, hindi natin hawak ang ating buhay at huwag na huwag nating sabihin na later on or tsaka na lang. Dahil uulitin ko, walang sino sa atin ang may hawak o may tangan ng kanyang buhay. Ang sabi nga ng Allah sa banal na Quran, ang kahulugan, A'udhu billahi minash shaitani rajim. Wa ma tadri nafsun madha taksibu gada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Meaning ang sabi ng Allah, walang sino sa inyo ang nakaaalam kung ano ang mangyayari sa inyo bukas at walang sino sa inyo ang nakaaalam kung saang lugar o puok kayo mamamatay. Innallaha alimun kabir. Ang Allah lang ang nakaaalam ng lahat-lahat ng bagay. Kaya bago dumating ang kamatayan sa ating buhay, paghandaan natin mga mahal na kapatid. Sa Islam, walang masama na mag-strive o magsikap tayong lahat para umunlad tayo sa mundong ito. Pero of course, sikapin natin na ang ating pag-strive, idinadaan natin sa legal at malinis na pamamaraan. So if there is nothing harm to strive para umunlad sa mundong ito, mga mahal na tagapakinig, mas higit nating paghandaan ang kabilang buhay sapagkat naroroon ang buhay na walang hanggan. Lagi nating tandaan gaano kakalusog, gaano kakainfluensya, gaano kakatalino, ang lahat ng ito walang maitutulong para dugtungan ang buhay ng isang tao. Dahil kung halimbawa ang kayaman maghuhukom, dahil ang sino mang pupunta sa Hajj, ang tanging daladala niya ay ang katawan lamang niya, nakabalabal sa kanyang katawan at kaunting panggastos habang siya'y naroroon. Dahil halimbawa, kung isa kang Muslim at let's say ang bahay na naipundar mo, naipatayo mo, ay halagang 50 million, hindi mo ito pwedeng baunin. At kung halimbawa ang sasakyan mo ay 15, hindi mo rin ito pwedeng dalhin. At ang katotohanan, kung tayo ay maraming naipon, halimbawa ang bahay mo ay worth 20 million at binawian ka ng Allah ng buhay, katotohanan mga mahal na tagapakinig na kahit isang puste na iyong bahay, wala kang madadala sa iyong hukay. Dahil sa Islam, ang titingnan lamang sa atin ng Allah, una sa lahat, kung papaano natin siya sinamba ayon sa kanyang gusto at kung papaano tayo namuhay sa lupa ayon sa gusto ng Allah at ayon sa itinuro at ginawa ng mga propeta na kanyang isinugo. So ito ang limang haligi ng Islam. Una ay ang testimony of faith o ang panunumpa, yung shahadatain na tinatawag. Pangalawa, ang limang bis na pagsasala o pagdarasal. Pangatlo, ang pagbibigay sakat o kawanggawa. Pang-apat, ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. At ang panglima ay ang pag-hajj o pag-pilgrimage. So mga mahal na kababayan, ito ang mga pundamental na katuruan ng Islam. Bilang karagdagang paalaala, pagdating sa pananampalataya, maging open-minded tayong lahat. Huwag nating sabihin na may pananampalataya akong nakagisnan, dito ako lumaki, dito ako mamamatay. Mali mga kapatid, mag-reflect tayong lahat. Dahil ang katotohanan, hindi natin hawak ang ating buhay at huwag na huwag nating sabihin na later on or tsaka na lang. Dahil uulitin ko, walang sino sa atin ang may hawak o may tangan ng kanyang buhay. Ang sabi nga ng Allah sa banal na Quran, ang kahulugan, A'udhu billahi minash shaitani rajim. Wa ma tadri nafsun madha taksibu gada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Meaning ang sabi ng Allah, walang sino sa inyo ang nakaaalam kung ano ang mangyayari sa inyo bukas at walang sino sa inyo ang nakaaalam kung saang lugar o puok kayo mamamatay.
Innallaha alimun kabir. Ang Allah lang ang nakaalam ng lahat-lahat ng bagay. Kaya bago dumating ang kamatayan sa ating buhay, paghandaan natin mga mahal na kapatid. Sa Islam, walang masama na mag-strive o magsikap tayong lahat para umunlad tayo sa mundong ito. Pero of course, sikapin natin na ang ating pag-strive, idinadaan natin sa legal at malinis na pamamaraan. So if there is nothing harm to strive para umunlad sa mundong ito, mga mahal na tagapakinig, mas higit nating paghandaan ang kabilang buhay sapagkat naroroon ang buhay na walang hanggan. Lagi nating tandaan gaano kakalusog, gaano kakainfluensya, gaano kakatalino, ang lahat ng ito walang maitutulong para dugtungan ang buhay ng isang tao. Dahil kung halimbawa ang kayamanan, ang influensya, ang talino makapagpapahaba ng buhay, siguro yung mga mayayaman, mga maiinfluensya, hindi pa sila namamatay. Ngunit ano ang magagawa ng lahat kung ang dakilang lumikha ang may gusto na hanggang na lamang doon ang buhay ng kanyang alipin o ng kanyang nilikha. So, paghandaan natin ang araw ng paghukom na tinatawag. Dahil ang sabi nga ng Allah ang malapit na kahulugan, katakutan ang darating na araw ng paghukom. Sapagkat sa araw na yaon, walang magulang ang matutulungan ng anak at walang anak ang matutulungan ng magulang. Ang bawat isa actually mamamatay at mananagot siya sa sarili niyang ginawa. So tandaan natin mga mahal na kapatid, kahit saan tayo naroroon, tiyak na abutin tayo ng kamatayan dahil ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, aina ma takunu yudrikakumul maut, walau kuntum fi burujin musayyada, wherever you are, death will find you out. Even if you are in towers, built up strong and high. Aabutin ka ng kamatayan at uulitin ko mga kapatid, hindi tayo nilikha ng ala rito sa lupa na parang mga laro lamang. Dahil ang sabi nga ng Allah, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, afahasibutum anama kalaknakum abataw wa annakum ilayna la turjaun, meaning ang sabi ng Allah, inaakala ba ninyo na kayo ay nilikha na parang laro lamang? Hindi ba ninyo iniisip na kayong lahat babawian ng buhay at magbabalik sa Allah upang magsulit sa lahat ng inyong mga ginawa? So mga mahal na tagapakinig, dalangin ko sa Allah subhanahu wa ta'ala na bago dumating ang tinatawag na kamatayan, tayo ay nakahanda. Ang pagpasok sa Islam, mga mahal na tagapakinig, walang maraming seremonyas na tinatawag. Ang pinakakondisyon lamang, kailangang tapat tayo sa ating pag-iisip at puso na tayo ay sasamba sa Allah ang dakilang lumikha. Kahit hindi natin nakikita ang tagapaglikha, ngunit halimbawa tayo mismo tumingin tayo sa salamin, makikita natin kumplito tayo sa bahagi ng katawan. These are designs na may Panginoong Diyos na lumikha sa atin. Kung lumabas ka halimbawa at tumingala ka sa kalangitan sa gabi, makikita mo may mga buwan, may mga bituin. Those are designs na may Diyos na tagapaglikha. So sa sino mang nakahanda, nasasamba lamang sa Allah ang tagapaglikha, kung nais niyang pumasok sa Islam, manunumpa lamang siya. At sa panunumpa, sasabihin niya ito na ang kahulugan, sumusumpa ako na walang ibang Diyos na sasambahin kundi ang Allah lamang ang tagapaglikha. Naniniwala ako na si Muhammad ang huling propeta. Naniniwala rin ako na si Jesucristo propeta ng Allah, anak ni Maria, hindi anak ng Allah. Naniniwala ako na ang paraiso katotohanan. Naniniwala rin ako na ang impyerno katotohanan. Naniniwala ako na ang lahat mamamatay, darating ang araw ng paghuhukom. Ibabangon ng Allah ang lahat sa libingan at hahatulan ayon sa sarili niyang ginawa. So actually, kung isang papasok sa Islam ay sincere sa kanyang panunumpa, ang pangako ng Allah, lahat ng kanyang kasalanan patatawarin, katulad siya ng isang bagong silang na bata na walang bahid ng kasalanan. So mga mahal na tagapakinig, sa muli dalangin ko sa Allah na tayo ay hindi lamang sana dito pinagtatagpo-tagpo sa ibabaw ng lupa, higit sa lahat sa kabilang buhay sa darating na araw ng paghuhukom. Bago dumating ang kamatayan, paghandaan natin. Uulitin ko mga kapatid, lagi na tayong maging handa. Lagi nating tandaan na sa bawat patak ng orasan, tayong lahat ay lumalapit sa ating hukay at libingan. Ika nga, death is an inevitable event. It is everybody's prospect and it will surely come to happen. So sa muli, maraming salamat.
Dalangin ko sa Allah ang dakilang lumikha na tayong lahat ay patnubayan upang makamta natin ang paraiso sa darating na araw ng paghuhukom. Wa aqiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sa ngala ni Allah, pagpupuri sa kanya palagi, pagpapaabot ng kapayapaan at pagpupugay sa mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa po ng kanyang mga kaanak, mga kapanalig at lahat-lahat ng magsisimani. Nawa ay abutan tayo lahat o abutan tayo lahat ng kapayapaan, pagpapala ni Allah subhanahu wa ta'ala at ng kanyang habag para sa lahat ng mga maaabot ng pagdala kayo. Na natin, nais nating banggitin o basahin mula sa Quran ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala pagkatapos ng A'udhu billahi minash shaitanir rajim, saklolo, mula kay Allah laban sa kay Satanas ang isinumpa, Bismillahirrahmanirrahim, sa ngala ni Allah ang ma'wain, ang mahabagin. Ang banggit sa Quran ay ganito, قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذُ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga katagang narinig natin sa wikang Arabi, sabihin, o kayong mga makabiblia, halikayo sa iisang salita na pareho lang ng sa amin ang nasa inyo. Ang huwag tayong sumamba sa iba kung hindi kay Allah lang, at huwag nating ihahanay sa Kanya ang anuman. Huwag din natin gawing pangi-Panginoon ang isa't isa bukod pa kay Allah. Kung aayaw sila, sabihin ninyo lang, mapatutunayan kahit ninyo na kami ay mga sumusunod lamang naman. Yan ay matatagpuan natin sa kabanata ng Ali Imran mula sa Quran, kabanata ng Ali Imran at talata bilang 64. Sa pagkakataong ito, sa serye ng ating mga pagtalakay ukol sa relihiyong Islam at ukol sa mga relihiyong nakapalibot dito, ang nais nating bigyang pansin ay ukol sa nangyaring napakalagim o para naman sa mga kakristyanuhan, nangyaring napakagandang bagay para sa kanila dito sa minamahal nating kapwang si Jesucristo o kilala namin sa Islam na bilang si Nabi Isa. Ang pamagat o pinamagatan natin ng ating pagtalakay ngayong pagkakataon na ito na bakit ninyo ako pinabayaan. Ito'y original nating nabigyan ng pamagat noong una itong marinig bilang huwag ninyo akong ipako. Subalit nakita nating mas maganda at mas naaangkop ang bago nitong pamagat na bakit ninyo ako pinabayaan. Sa panimula, nais nating sabihin na hindi ako umaasa na inyong maiibigan ang mapapag-usapan natin ngayon. Kahit naman ako, nung aking mapagtantot, mapag-isip-isip ang nangyari sa kanya, hindi ko talaga nagustuhan yung nangyaring yun. Kinikilabutan ako sa tuwing ito'y sumasagi sa aking isipan. Kaya lang, mahalaga kasing tumbukin ang hinaing na ito at pag-usapan natin. Ukol ito sa isang lalaki na umano ay karumaldumal na pinatay. Karumaldumal dahil nakita niyo siguro kung paano yung portrayal ni sino nga itong director na ito doon sa pelikulang The Passion of Christ. Hindi ba naman karumaldumal pa yung nangyari niyo kung ganun nga talaga nangyari? Pinagtulong-tulungan ng lalaking ito, dumanas ng hindi mapapantay ang kaapihan. Baka naman ikasama ng loob ng ibang makapapanood, bakit ko sinabing lalaki? Eh, hindi naman babae kasi si Jesucristo. Lalaki naman kasi, kaya yun din ang ating banggit. Dumanas siya ng karumalduman na kaapihan. Pinapanood ng regular, taon-taon, sa mahal na araw, yung kanyang paghihirap. Pinapanood kung paano siya pinaglaruan. At sa kasalukuyan, yung kahayupan na ginawa sa kanya ay itinuturing ng napakaraming naniniwala umano sa kanya bilang kanilang kaligtasan. Bago nawala si Jesucristo, alayhi salam, si Nabi Isa, baka na naman ikasama ng loob, pero sinasabi natin bago siya nawala, kasi wala na naman siya ngayon. Inaamin naman ng lahat na siya'y umakit na sa langit, wala na sa lupa, kaya sinabi natin bago siya nawala, ay nagsumabo siya. Meron siyang hiningi o hiniling
Sabi niya, sa kahulugan o sa ating sariling pagsasalarawan ng kanyang sinabi, parang awa niyo na, huwag ninyo kong ipako. Yan ang kanyang tanging hiling. Hinihiling niya sana huwag mangyari yun. Kung siya ay pinakinggan sa kanyang hiling, si Jesus Cristo humiling na huwag sana siyang ipako, kung siya ay pinakinggan, malalaman natin yan ngayong pagkakataon na ito, sa pagtalakay na ito at maiintindihan. Ngunit bago yan, magbalik tanaw tayo sa kanyang pinagmulan. Isang naiibang balita ang ipinahayag na ni Arkanghel Gabriel o ni Jibril sa Islam dito kay Maria o kay Maryam. Ito ay tungkol sa kanyang pagdadalang tao at pagsisilang ng isang dakilang anak na magiging propeta. Matatagpuan sa aklat ni Marcos o ni Mark, unang kabanata at talata bilang 31. Ito na may matatagpuan sa Quran sa kabanata pinamagatang Ali Imran at talata bilang 45. Kasunod nung pagbabalitang yon sa kanyang kapanganakan, sumunod yung pagkamangha ng mga guro, ng mga maestro sa templo dahil sa 12 taon pa lang yung bata nung dalhin doon sa templo ay nakaya ng makipagtalo at talaga namang tinalo niya sa usapan at sa balitaktakan yung mga tagapagturo ng relihiyon. Pagkatapos nun, nalaman natin na siya ay tinukso ng demonyo sa disyerto. Tinukso siya ng demonyo sa disyerto dahil siya ay nag-ayun ng 40 araw. Tinukso siya. Pagkatapos nun, ang sumunod na pangyayari na ay naobliga siyang gumawa ng milagro. Yun ay nang maubusan ng alak sa isang piging o sa isang handaan, siya ay nagmilagro umano at ginawang ang tubig sa mga tapayan ay pinakamasarap na alak nilang natikman. Naparami din niya ang mga pagkain, naparami niya ang isda at tinapay sa isang pagsasalaysay ay naging nakakain ng 4,000, sa kabilang salaysay naman ay nakakain ang 5,000. Halimbawa ng kanyang mga himala, hindi lang itong kanyang himala, hindi lang alak ang bumaha, hindi lang isda at tinapay ang napakarami, bumaha din ng milagro sa pagdating niya. Muling nakalakad o muling nakakagalaw ng mahinusay ang mga paralitiko at ang mga bulag ay nagsibalikan ng kanilang mga paningin, nabuhay at nagsibangon ang mga patay, siya mismo ay nakalakad sa tubig at napapahinto niya at nauutusan ng bagyo. Kaya napakarami ng naakit at nahikayat na sa kanya'y sumunod at sumampalataya. Pansamantala, tigilan natin ng kaunti ang tungkol sa mga nangyari sa kanya. Magbigyan naman tayo ng pagkakataon para malaman natin ano bang kanyang mga itinuro. Puro lang ba siya mga milagro? Wala ba siyang dalang mensahe? Anong kanyang tinuro? Ang itinuro niya matatagpuan sa Mateo, Kabanata 4, talata bilang 17. Ang sabi niya, ang kasalanan ay talikdan dahil nalalapit ng hari ang langit. Isa pang itinuro niya sa aklat muli ng Mateo, Kabanata bilang 5 at talata bilang 18, sabi niya, pakatandaan ninyong hanggang nananatili ang langit at lupa, walang kahit na katiting at pinakamaliit na bahagi ng batas ang mawawala. Isa pa rin sa itinuro niya, ang tangi kong ginawa ay ilahad sa inyo ang katotohanan ng narinig ko mula sa Diyos. Ito'y matatagpuan sa aklat ni Juan o na John, Kabanata bilang 8 at talata bilang 40. Ang huli, hindi ito huli, ang dami niyang itinuro, ang dami niyang pagpapaliwanag, pero sa mga ginamit nating halimbawa, ito na ang huli. Sabi niya sa aklat muli ni Juan, John 8:42, ang sabi niya, ako ay galing sa Diyos at narito na nga ako. Hindi ako naparito dahil sa sarili kong gusto. Kaya lang ay isinugo niya ako. Napakalino ng kanyang mga katuroan. Ngayon naman, sa kasalukuyang panahon, napakarami ang umaasa sa kanya. Ang dami naghihintay. Sobra lang ang paghihintay. 1800s pa lang, itinaya na ng sekta ng mga Sabadista ang kanyang pagdating. 2 beses silang sinabi, darating siya sa ganitong date. 2 beses din silang pumalpa sa kaligtasang dulot ng pagkabayubay niya at pagkamatay umano sa krus. At matagal nang pinagkakitaan ang kwentong ito,
Marami na ang mga tumiba, marami na ang tumubo sa pagtitinda ng kanyang dugo, sa pagtitinda ng kanyang tinik, sa pagtitinda ng kanyang napakaliit na tapis nung siya ipapuumano sa krus, at napakarami na lalo ang kumita sa kanyang kahoy at pako. Kasing dami ng mga taong nagpako ng kanilang kaligtasan sa kanyang krusipiho. Alam nyo kasi, dahil sa krus na ito, nawala ng kwenta ang pagsunod sa utos na Diyos. Yung pa naman ang pinakamahalaga niyang pinakaturo-turo. Nang tanongin siya, Guru o Master, ano po ang pinakamahalaga kong gawin? Wala siyang ibang itinuro kundi yung pagsunod sa batas ng Diyos. Kaya lang, nawalang halaga dahil lang sa katuroang ukol sa pagkakapako na ito. Para namang ginagawa nilang pinipiga nilang pilit ang pagkakapakong ito sa krus hanggang sumirit ang kanyang dugo at isinasabit nila o isinasampay ng paulit-ulit yung bugbog niyang katawan sa krus. Hindi pa sila kasya. Hindi pa sila kasya dyan. Ipinako pa. Kaya parang ayos na, maliligtas na umano sila. Pagkukumpara lang ng konti, mawalang galang o hindi naman pwedeng mawalang galang dahil mahal ng propeta natin si Jesucristo o si Nabi Isa, paghahambing lang. Maaari nating sabihin na hawig kay Osama Bin Laden itong propetang ating ipinagtatanggol ngayon si Jesucristo. Bakit kanyo? Hindi naman siya kahawig ng kahit na sinong santo papa. Lalo hindi siya kahawig ng sinong nagtuturong ministro at pastor dahil yung tinutukoy nating propeta balbasarado. Hindi makinis at nagsusuklay ng kanilang balbas sa pamamagitan ng gilet. Magkaiba, no? Balbasin. Balbasarado, arabong-arabo ang itsura. Pero kung titingnan natin, kahit magkahawig sila, di hamak na parang lumamang si Bin Laden. Bakit lumamang? Tinakot na ng Amerika ang Afghanistan. Nabobombahin kapag hindi nila isinuko si Bin Laden. Tinakot na na pupulbusin ang bansang ito. Pero hanggang ngayon, nadurog ng Afghanistan, hindi pa rin nila isinusuko at ibinabalato si Bin Laden sa mga Amerikano. Hirap pa rin silang hanapin kung nasan ito. Pero yung kawawang propeta, si Jesucristo, alayhi salam, umano, ibinenta kapalit ng 30 pilasong pilak. Pagkatapos siyang madakip, nagkanya-kanya na ng tago at nagkanya-kanya ng nagpulasan, nagtakbuhan yung kanyang mga natuturuan, yung mga mag-aaral. Pagkatapos yung sinabi pa sa kanyang hindi kita kailanman iiwan, itong si Pedro, tatlong ulit siyang itinatwa, sinabing hindi ko kilala. At pinabayaan siya ng lahat ng mga sinabing nagmamahal sa kanya at sumusuporta na mag-isa. Kaya nasabi nating lamang pa si Bin Laden, hindi naman nila kalahi, si Jesucristo alayhi salam, kalahi nila, nakuha nilang iwanan at ipagpalit. Nasaan na kaya yung mga nabanggit natin kanina, 9,000 na nakikain at nakilamon sa pinarami niyang tinapay at isda? Bakit biglang nangawala yung mga lumpo na nakatakbo na o baka nagtakbuhan pagkatapos nilang pagalingin? At saan na napunta yung mga paralitikong kanyang napagaling? Pati ba naman yung mga bangkay na nabuhay niya, na kung hindi niya binuhay ay patay pa rin, hindi rin siya naalala, hindi rin siya tinulungan. Yung mga bulag na kakita na nakakita sa pamamagitan ng pagmamilagro niya, bakit hindi na makita-kita nung nahuli siya? Naglaho na rin pati mga kalapating mabababa ang lipad na napagbago niya sa pamamagitan ng kanyang mga ginintoang aral. Pati na yung mga kolektor ng buwis na umano'y naging mabuting mga tao na mawala din. Subhanallah. Yung 12 niyang mga tauhan at mga disipulo o mga apostoles, yung 72 disipulo niya, mga tagasunod, yung mga kamag-anak niya, yung nanay niya, at kung sino-sino pa. Siya nga pala, di ba alam nating wala siyang ama? Oo, totoo naman yun. Pero imposibleng wala siyang mga kamag-anak dahil yung nanay niya, hindi naman ipinanganak sa pamamagitan ng isang milagro, bigla lang sumingaw yung lupa, lumabas si Maria alayha salam. Hindi, may mga kamag-anak. Nasaan na yung kanyang mga kamag-anak? Yung kanyang angkan? Di man lang siya ipinagtanggol. Wala nang kwento tungkol pa sa kanila. Para bang kulang yung kanyang mga nagawang kabutihan para sa mga tao nating nabanggit? Para iwanan na lang siya ng ganun kadali? Wala man lang bang kahit na isang maliit na sukli yung kanyang nagawang mga kabutihan at kanyang mga naitulong? Hindi ba uso sa bayan ng mga Israelita? Hindi ba uso sa mga Hudyo
ang utang na loob? Magagaling lang ba silang maghingi ng kagalingan at manghingi ng milagro at manghingi ng makakain? Pagkatapos pag nagkagipitan, pag nasusukol na yung taong kanilang hiningan, yung taong kanilang nahinga ng tulong, kanya-kanya ng takbuhan, pinababayaan. Ang talagang hindi mabura-bura sa isip ng sino mang titingin sa nangyaring ito. Yung karumalduman na nangyari, na nakuha pa nilang ikwento. Hindi naman mga Pilipino ang nagkakwento sa Biblia. Hindi naman mga Amerikano ang nagkakwento sa Biblia. Hindi naman mga Inchik ang nagkakwento sa nangyari. Ang nagsasalaysay, ang nagsasaad ng buong pangyayari, mga kalahi niya. Kung sino yung mga nagsisigawan ng ipako siya sa krus, kung sino yung mga nagsitalikuran, kung sino yung mga nagpalakbuhan, kung sino yung mga nagtraidor sa kanya, sila yung nagkwento kung anong ginawa nila sa kanya. Subhanallah. Nagtulong-tulong sila para matiyak na masusukol at mahuhuli nila si Jesucristo alayhis salam o si Nabi Isa. Si Judas Iscariote, hinalikan pa siya. Napakakapal naman ang labi nun, hindi lang ng mukha. Hinalikan pa para lang maituro na siya talaga yung dapat dakpin ng mga kawal ng mga Romano para damputin. Si Pedro, nakipagkampihan dahil kung hindi, bakit niya itinangging kakilala niya? Hindi man lang niya ipinagtanggol yung kanyang guro at lahat ng kanyang mga tauhan ay nagpulasan at nagsitakbuhan. Ang pinakamatindi nang tanungin sila ni Poncio Pilato kung anong gagawin sa kanilang hari, sabi nilang lahat, bakit lahat? Karamihan kasi sa kanila, yun ang sigaw. Anong sigaw nila? Ipako siya sa krus o dapat siyang mamatay. Ang nangyari, shortcutin natin yung The Passion of Christ, ang haba-habang pelikula, dinagukan siya, sinampal siya, hinubuan, pinainom ng suka, kinoronahan ng tinik, sinaksak, pampinali, ipinako sa krus hanggang sa lumamig, hanggang siya ay maging isang manamig na bangkay. May kahawig na naman, yung nangyari sa kanya, kung titingnan natin, ay parang isang masaker o pangmamasaker. Hindi ba yun naman ang nangyayari ginagawa ng mga Hudyo hanggang ngayon sa Palestine? Minamasaker ang mga tao doon para maangkin nila ng buong-buo yung lupain ng Palestina na kahit kailan na hindi naman talaga na ipangalan sa kanila. Ibig sabihin, pag ang bagay ay hindi nakapangalan sa iyo, ay hindi iyo. Ang pangalan ng lupain ay Palestina. Natural ang may-ari nun, mga Palestinian. Pero nakakapagtaka, no? Sila yung pinalalayas sa kanilang sariling bahay. Nagtataka ako, at dapat magtaka na rin kayo, kasi dapat masaktan ang mga nagmamahal kay Jesucristo. Dapat masaktan sa nangyari. Pero sa kabaligtaran, ikinaliligaya pa ito ng mga tagasunod niya dahil ito raw ang gagamitin nilang salvavida. Yung krus, yung krusipiho, ang pagkakapako sa krus, ito raw yung magagamit nilang salvavida, bagay na magagamit para sa kanilang kaligtasan. Kayang-kaya nilang panoorin ng paulit-ulit yung pelikula at wa-epek sa kanila, baliwala lang. Wala man lang kahit na isang Kristiyano ang nag-iisip na ipaghiganti siya. Wala man lang naghahabol ng katarungan laban sa lahing Hudyo na naulit-ulit na o paulit-ulit nilang inapi si Jesucristo sa Darusalam o sa Jerusalem. Mabuti pa nga yung ibang mga tinuturing na bayani. Mabuti pa si Ninoy. Mabuti pa si Joseph Estrada. Ipinagralihan ng milyon-milyon doon sa EDSA. Pati nga si Echagaray, milya-milya ang lamang dahil inalala ng simbahan hanggang sa kulungan. Alam niyo bang ginawa? Binigyan siya ng napakalaking rosaryo. Yung bang galing pa ng Baguio, yung kahoy, yung malalaki, halos yung laki ng kamao ang bawat beads noon. Tapos, subhanallah, yung inaangkin ng maraming tao na mahal nila na anak ni Maria, wala man lang kahit na isang Kristiyano ang kinukuluan ng dugo. Kaya ganun, ano kaya nangyari? Sabi ng mga kolektor at ng mga nagpapaikot ng abuluyan, ang pagkamatay at pagkaka
pagkapako sa krus ni Jesucristo ay isang bagay na kailangan. Ito raw kasi ang misyon ng kawawang si Kristo. Yung siya'y gawing sangkalan ng kasalanan ng mga Kristiyano at pangkalso sa impyerno. Hindi na natin nais na sagupain pa at salubungin o kontrahin ang katuroang ito. Ang atin lang, bilang normal na tao at nagtataglay ng malinaw na pag-iisip, sino ang nagsabi na sinabi ni Jesucristo na ang sabi ng Diyos ay dapat siyang mamatay? Dahil wala naman kasing itinuro si Jesucristo na hindi iniutos sa kanyang ituro ng kung may kapal. So, sinong nagsabi na sinabi ni Jesucristo na sinabi ng Panginoon niya o ng Diyos na dapat siyang mamatay para sa kasalanan ng kung sino-sino? Sino ang nagsabi na sinabi ni Jesucristo alayhi salam na huhupa na lang basta at mabubura ang galit ng Diyos sa tao kapag si Jesucristo ay patay na o naipako na sa krus? Alam niyo, napakagandang palaisipan ng kwento ukol sa kanya diyan sa aklat ng Biblia. Hindi ka mauubusan ng hiwaga at hindi ka mauubusan ng misteryo. Papipiliin ka ng tamang sagot dahil nandun yung tamang sagot at nandun din yung mali. Papipiliin ka ng tamang sagot at bahala kang isipin kung alin sa mga nandoroon ang tutugma at siyang tumpak na kasagutan. Ipagpalagay natin na tama ang kwento. Pagpalagay natin yung kwento na ang tamang kwento ay dapat niyang ipako siya sa krus para mamatay. Na siya namang pinaniniwala ang pilit ng mga sumusunod umano sa kanya. Tatanggapin ba ninyo na ibasura na lang ang iba pang mga katuroan niya para lang malunok ninyo yung pagkakapako sa krus, o para lang malunok niyo ang krus ay itatapo na lang yung kanyang mga itinuro na iba? Mga katuruan na kapag inyong tinanggap, babasagin ang inyong paniniwala at pananalig sa kanyang krus at sa kanyang pagkakapako. Tingnan natin kung ano ba itong mga katuruan ng ito. Napakaraming parabola ni Jesucristo alayhi salam o ni Nabi Isa na umano'y nakasulat sa Biblia o mababasa sa Biblia. Parabola na tungkol sa buto ng mustansa. Parabola tungkol sa suwail na anak, the prodigal son. Parabola tungkol sa asin. Parabola tungkol sa buhangin. Parabola tungkol sa o pagtatayo ng bahay sa buhangin. Parabola tungkol sa ilawan. Parabola tungkol sa kung ano-ano pa. Maaring ginagamit ng mga tagapagturo, lalo na ng mga pari sa pagmimisa, ang mga parabolang ito ni Jesucristo, alayhi salam, ni Nabi Isa, para lamang bigyan ng leksyon ang mga umaatendo, mga dumadalo sa kanilang pagmimisa. Subalit, alam nyo ba na may isang parabola na kahit minsan ay hindi pinagtangka ang ikwento sa atin ng mga leader pananampalataya ng sangkakristyanuhan? Alam nyo ba may isang parabola na pinipilit nilang hakbangan, lagpasan at hindi pansinin? Ang parabolang ito ay nasa saad ng ganitong paraan. May isang mayaman na nagmamay-ari ng isang malawak na lupain ang nagtayo ng ubasan. Binakuran niya ang ubasan na ito at nilagyan ng pigaan. Kasi ubasan, may kailangan, may pigaan para makagawa ng, alam na natin. Naglagay din siya ng tore na pangtanod, pangwardya. At pagkatapos, tsaka niya ito pinaupahan at siya ay humayo na para maglakbay. Dumating na yung panahon ng anihan. Kaya, yung may-ari ng ubasan ay nagpadala ng mga utusan upang makuha ang kanyang parte sa mga inani. Ang nangyari, pinagbubugbog, pinatay, pinagbabato itong mga ipinadala niyang mga utusan para maningin. Nagpadala siya ng higit na marami pang ibang bilang ng utusan, subalit ganun din ang sinapit ng mga yun sa kamay ng mga namumupahan sa kanyang lupain. Hanggang sa huli, naisip ng may-ari ng ubasan na ito na ipadala ang kanyang sariling anak. Pay attention dito sa passage na ito. Hanggang sa huli,
Pagkatapos ng lahat ng mga pinagbubugbog, pinagpapapatay at pinagmumura ng mga utusan niya para maningil, hanggang sa huli, naisip niyang ipadala na mismo yung kanyang sariling anak sa kanila. Sa pag-aakala, irirespeto naman siguro nila ito dahil ito'y kanyang sariling anak. Subalit nang makita ng mga nangungupahan sa kanyang ubasan ng kanyang anak na paparating, isang maitim na balak ang kanilang niluto. Patayin natin ang anak ng may-ari at aangkinin na natin ang kanyang lupain. Siyempre, pag namatay may-ari, ang susunod na magmamana yung anak. E wala nang magmamana pag napatay na mamamatay may-ari, so naisip nilang magiging kanina na. Ang ginawa ng mga taong ito, hinuli nila yung anak. Kinaladkad nila palabas ng ubasan at pinatay. Pagkatapos magkwento ni Jesucristo nitong parabolang ito, nagtanong siya, "At ngayon, kapag dumating na ang may-ari ng ubasan, ano ba ang gagawin niya sa mga nangungupahan?" Siya na mismo sumagot ng tanong niya. Sabi niya, "Tiyak na papatayin niya ang mga walang kaluluwang ito at ipapaupa ang ubasan sa iba na ibibigay sa kanya ang kanyang parte sa tamang panahon. Baka maisip ng mga aabutin ng pagtalakay na ito na gawa-gawa lang natin yung kwento. Eh, di basahin niyo mismo. Hanapin niyo sa aklat ni Mateo, kabanata bilang o kapitulo bilang 21 at talata bilang 33. Isipin natin, sino kaya ang tinutukoy sa parabolang ito na anak ng may-ari ng bahay? Ano ba ang tinutumbok ni Jesucristo o ni Nabi Isa? Ano bang kanyang pinatatamaan sa parabolang ito? E di para malaman niyo ang sagot, tingnan niyo siyang mabuti. Tingnan niyo mabuti kung anong alam niyo sa nangyari sa kanya. At tingnan niyo rin mabuti ang parabola. Timbangin natin kung sa pamamagitan ng pagkatay sa kanya ng mga Hudyo ay patatawarin ng kanyang ama ang kasalanan ng mga Kristiyano. Kung patatawarin nga ba na talaga ng kanyang ama ang mga kasalanan ninyo? Isipin na lang niyo mabuti. May utang kayo sa akin. Nag-utos ako ng mga tao para maningil sa inyo at pinapunta ko doon para maningil. Tapos, ang ginawa nyo, pinagpapatay nyo, pinagmumura, insulto at pinalalayas nyo ng ubasan. Hindi nyo binigay yung aking parte. Hanggang sa naubusan na ako ng maipapadala dahil lahat natatakot na sa inyo dahil pinagpapatay nyo o pinapahiya. Naisip kong ipadala na yung sarili kong anak mismo, baka galangin ninyo. Total, anak ko na yon. Pagdating niya doon, ay pinatay niyo pa rin. Patatawarin ko na lang kayo basta ng inyong utang sa akin. Dahil lang sa napatay niyo yung anak ko, kapwa-tawad na ba tayo? Ang utang niyo, ipatong pa doon sa buhay at kahihiyan ng mga iba pang utusan ko na ipinadala para maningin, ipatong pa dun sa pagkakapatay nyo sa anak ko. Patatawarin ko na lang basta dahil napatay nyo yung mahal kong anak. Tingnan natin uli ang kwento. Kung talagang sagot na ni Kristo, alayhi salam, ang kasalanan ng mga Kristiyano, ibabasura na lang ba natin ang nangyaring pag ayaw niya na ito ay matupad? Samahanan na. Bukod sa siya ay mayroong mga allusions o mga pagtutukoy doon sa mangyayari na hindi yun magugustuhan ng poong may kapal. Kasi kung titingnan natin, yung ubasan ay parabola tungkol sa daigdig. At lahat ng mga tao, sila yung mga nangungupahan o nakikigamit ng daigdig na ito. Nagpadala ng utusan ng mga propeta, ng mga alagad, ng mga mensahero ang poong may kapal para singilin ang mga tao sa pagsunod at pagtupad sa kanyang mga utos. Hanggang sa hindi na nila matupad ito at naubos na, nagpadala na siya ng pinakamalapit sa kanya, si Jesucristo, sa panahon na yon. At pinatay pa rin, anong sabi ni Jesucristo? Ng impyerno. Doon sa mga walang hiyang yun na mga nagpapatay sa pinakahuli niyang ipinadala. Sabi pa ni Jesucristo,
patatawarin na lang ng poong may kabal? Hindi yata. Basahin ang mabuti ang parabola niya at itindihin ano bang tinutukoy niya. Ngayon, balingan naman natin at pagtuunan ng pansin itong pangalawang punto na kung talagang sagot na ni Kristo ang kasalanan ng mga Kristiyano, bakit kaya ang kanyang mga sinabi ay hindi pagpahayag o pagtanggi na lang sa bagay na ito? Inaayawan niya. Hindi iisang pagkakataon na mababasa nating wala siyang planong magligtas ng kahit na sinong Kristiyano. Unang-una, wala naman siyang kilalang kahit isang Kristiyano sa panahon niya. Ang lahat ng mga tagasunod niya hindi Kristiyano, mga Hudyo. Wala siyang kilalang Kristiyano. Hindi tinatawag na Kristiyano ang mga tagasunod niya sa panahon niya. Sila, ang tawag pa rin sa kanila, mga Hudyo pa rin. Subhanallah, wala siyang planong magligtas ng kahit na sino. Pagdating niya at ng mga disipulo sa gawi ng Gethsemane, o ng Gethsemane, anong ginawa niya? Inutusan niya yung mga tao, yung mga disipulo niya, yung mga apostoles niya, yung 12. Sabi niya, dito lang kayo. At pupunta muna ako doon para manalangin. Dito lang kayo. Imagine niyo yung sitwasyon na dito lang kayo. Pupunta lang ako doon para manalangin. At isinama niya si Pedro at ang 2 anak ni Zebedee. Isinama niya si Pedro. Nag-iwan na siya, nag-post na siya ng mga taong bantay. Nagsama pa siya ng mga alalay. Pagkatapos, anong nangyari? Ayon din sa Biblia, sabi, nakubabawan siya ng labis na lungkot at sama ng loob. Kaya nasabi niya, ang lungkot sa aking puso ay sukdulan na halos ako ay ibuwal na nito. Halos matalo na siya ng kanyang pagdadalamhati, ng kanyang nararamdaman. Tapos sabi pa niya, dun sa 2 alalay na dinala niya, dumito lang kayo at magbantay sa akin. Dumito lang kayo. Subhanallah, tingnan niyo yung strategy. May bantay sa outer, may bantay sa inner, at saka lang siya naging kampante at naging komportable na manalangin. Sabi niya, o sabi sa Biblia, lumayo pa siya ng kaunti at saka tumira pa sa lupa. Si Jesucristo nakatira pa. Hindi nakataas ang kamay at humihingi. Nakatira pa. Kung paano manalangin yung mga hindi mga Kristiyano, ganun siya nanalangin. Siya kasya tumira pa. Nanalangin siya habang nakatira pa. Hindi nakataas ang kamay o nakatingala sa langit. Sabi niya sa kanyang pananalangin, habang nakatira pa, aking Ama, kung maaari, tanggalin po ninyo itong saro ng paghihirap mula sa akin. Nagmamakaawa, aking Ama, kung maaari, tanggalin po ninyo itong saro ng paghihirap mula sa akin. Hindi po dahil iyon ang aking gusto, kundi sapagkat iyon po ay pasya ninyo. Nang matapos siya sa kanyang pananalangin, nilapitan niya yung 3. Sino nga ba yun? Si Pedro at yung 2 anak ni Zebedee. Ano nangyari sa kanilang 3? Tulog. Nang makita niya, dapat sana kawawa naman. Nagpahinga kasi napagod. Pero anong reaksyon niya? Kung talagang hindi niya sila pinagbabantay, bakit ganitong reaksyon niya? Sabi niya, nung maabutang tutulog-tulog yung 3, paanong nangyari na hindi man lang ninyo na kaya nang bantayan ako kahit isang oras lang? Sagot niya nung makita yung 3 natutulog, paanong nangyari na hindi nyo man lang nakayanan na bantayan ako kahit isang oras lang? Kaya si Jesucristo sa panahon yun ay nagpapabantay talaga, nagpapagwardya. Alalay talaga niya at mga bodyguard yung mga tao. Alam niya kung anong mangyayari, kaya naglagay siya ng mga bantay para masawata at mapigil yung pagdakip na yun. Bakit niya gusto yung mapigil? Baka sabihin na naman natin, nagawa-gawa lang natin ito, gawa-gawa ko lang. Hanapin ninyo at tingnan sa aklat ni Mateo, kabanata bilang 26, talata bilang 36 hanggang 40 yung kwentong yan. Isipin natin mabuti. Talaga bang may usapan na kapag napatay si Jesus ay matutuwa ang Diyos sa tao?
talaga bang pwedeng gamiting salbabida ng kaligtasan mula sa pagkalunod sa kasalanan ang kanyang krus at koronang tinik? Kung talagang sagot ni Hesukristo sa krus ang pagnanakaw, ang pangangalunya, kung talagang sagot niya ang sugal, kung talagang sagot niya ang alak o paglalasing, kung talagang sagot niya ang pagiging durugista, kung talagang sagot ni Hesukristo ang korupsyon, at kung ano-ano pa, bakit hindi yata siya natutuwa na mangyayari sa kanya ang bagay na yun? Kalimitan ng mga tao kapag alam nilang magiging bayani sila, ay lalong itinataya ang buhay nila kasi alam nila mayroong worthwhile reason for dying. Alam nila magiging bayani. Alam nilang titingalain sila at alam nilang magiging makabuluhan yung pagkamatay nila. Pero ito, ang dami niyang maisasalba. Lahat ng mga sugalir at mga walang hiya, maisasalba, maililigtas mula sa apoy ng impyerno. Pero bakit ayaw yata niya? Sa sobrang ayaw niya, ipinapanalangin niya habang nakatira pa sa nakasubsob sa lupa na huwag po niyong ipahintulot, huwag po niyong paintulot, huwag po niyong pawayaang mangyari. Ilayo niyo po sa akin ang saro ng panghihirap. Ilayo. Ayaw niya. Bakit ayaw yata niyang mangyari yun? Eh kahit kayo naman eh. Kahit sino namang tao. Kung simpleng pagbababariling ka lang, firing squad, siguro okay lang. Kaso, nakita niyo naman yung ginawa doon sa The Passion of Christ, hindi naman siya basta pinagbabaril doon eh. Tinorture. May nasakit nga ang tawag doon. Nakita niyo naman, hindi naman latay yung nangyari sa katawan niya eh. Nagkadahiwa-hiwa sa pagpapalo yung ginawa sa kanya. Kung talagang nangyari yun, subhanallah. Sino namang magpapakabayani na gawin yun sa kanya? Ang problema pa, habang ikaw ay pinaparusahan ng ganun ka kahapdi at ganun katindi, wala kang saklo. Imposibleng, hindi ko alam kung paano nangyari, kung paano kumapit yung ganun kaliit na tela sa kanya. Kahit lampin, nilalagay ng perdible, pero yun, paano kumapit yun? Ang liit-liit ng tela sa isang malaking tao. Ewan natin kung paano nangyaring magic doon. Habang hinihiya siya, nakahubad. Habang pinarurusahan, walang saplot kundi napakaliit na panyong yun. Subhanallah. Sinong gustong gawin yun sa kanya sa harapan ng pagkarami-raming tao? Kaya nga, propeta talaga si Hesukristo, alayhis salam, ipinagdasal niya sa kong may kapahal, huwag niyo pong ipahintulot na ako'y mapahiya. Huwag niyo pong ipahintulot na ako'y maging kahihaya. Iligtas niyo po ako mula sa kanilang pangdudusta at panghihiya. Hiningi niya, hindi niya hiningi na maligtas yung mga tao. Hiningi niya na siya ang iligtas laban sa kanila. Kung siya talaga ay naipako sa krus, biruin niyo. Kung talagang naipako siya sa krus, kung talagang yun, siya yun, hanggang sa krus iba ang turo niya o ibang aral na inihahatid niya sa atin at ipinaabot. Kung siya nga talaga ay naipako sa krus, hanggang sa dulo ng kanyang paghihirap ay nagpupuyos ang kanyang damdamin at hindi niya matanggap na iyon ang kanyang dapat na kahinatnan. Si Hesukristo, alayhis salam, kung talagang yun ang nangyari sa kanya na ipako sa krus, si Hesukristo ay umiiyak. Umiiyak. Sa pamamagitan ng isang napakalakas na tinig, nagpalahaw daw si Hesukristo kung siya ngayon, ang sabi niya, Eli, Eli, lama sabachthani. Ang sabi niya, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ang sabi niya, Diyos ko, Diyos ko, bakit niyo ako pinabayaan? Kaya ang titulo ng ating pagtalakay ngayon, yung mismong sinabi niya, bakit niyo ako pinabayaan? Kailangan ko pa bang sabihin kung saan matatagpuan ito? Mateo, kabanata bilang 27, talata bilang 46. Subhanallah, si Hesukristo mismo, ang turo niya, ang pagkakapako sa krus ay kapabayaan. Diyos ko, bakit niyo ako pinabayaan? Ang pagkakapako sa kanya sa krus, kapabayaan. Kung siya'y napabayaan kaya siya naipako sa krus, paano siyang makapagliligtas eh ang pagkakapako nga sa krus ay kapabayaan. Tinupad naman niya lahat ng inuto sa kanya at itinuro yung mga aral na kailangan marinig ng gustong mga manampalataya at magbago na ng kanilang mga daan.
Nagreklamo lang naman siya. Natupad naman niya lahat ng inutos. Bakit siya pinabayaan? Hindi naman niya sinulo yung mga milagro. Hindi naman niya puro mga kamag-anak yung binuhay niya. Hindi naman puro kamag-anak yung pinagaling niya. Tinupad niya lahat ng mga utos. Kaya nagreklamo siya kung siya talaga yon. Bakit siya pinabayaan? Subhanallah. Baliwala na lang sana kung hindi na lang sana siya nakalakad sa tubig. Baliwala na lang sana hindi na lang sana siya nakapagpabago ng tubig at naging alak. Baliwala na lang sana kung hindi niya na lang kaya na makapagpagalaw ng kahit na ano, makapagpagaling ng may sakit. Baliwala na lang kung hindi niya kayang magpatigil ng bagyo. Baliwala na lang kung hindi niya kayang bumuhay ng patay. Sana, nung siya na ipapatayin, hindi siya pinabayaan. Hindi niya matanggap na pagkatapos niyang tuparin ang usapan sa pagitan niya at naumpuong may kapal, siya'y ilalaglag, siya'y tatraydurin, siya'y pababayaan. Itinuro pa niya, sabi pa naman niya, nakakapahiya naman para sa kanya. Sabi niya, sa isa sa mga itinuro niya, popular din itong katuruan sa simbahan at kung saan-saan pang mga kapilya at pagtitipon-tipon, fellowship ng kakristyanuhan, sabi ni Jesucristo, umano, humingi, at kayo ay bibigyan. Hanapin at inyo itong matatagpuan. Kumatok at kayo ay pagbubuksan. Sabi pa niya, interpretasyon ko ano ibig niya sabihin doon. Sino sa inyo ang hihingan ng kanyang anak ng tinapay para lang bigyan niya ng bato? O kaya ay hihingan ng kanyang anak ng isda para bigyan niya ng ahas? Pagpapatuloy pa niya, kayo ngang mga upod ng sama, marunong magbigay ng mabuti sa sarili niyong anak, siya pa kayang nasa langit? Ibibigay niya ang mga mabubuting bagay na kanilang hinihingi. Tingnan natin kung totoo itong tinuro niya. Hindi lang siya kumatok si Jesucristo, alayhi salam, kung totoo ang nasa Biblia, hindi lang siya kumatok sa langit. Hindi lang siya basta nanghingi. Hindi lang siya basta naghanap. Nagmakaawa siya, nanginginig na lumuluha, nakasugsog pa sa lupa, para lang siya iligtas. Kung totoong siya ay naipako sa krus at namatay, isa lang sa dalawa ang totoo. Isa lang sa dalawa ang pwedeng totoo at dapat tanggapin. Tapos yung isa, pipilasin na natin at tatanggalin. Itatapon na natin at hindi natataglayin ang ating mga puso at ng ating mga isip at sasabihin natin isang kasinungalingan. Si Jesucristo ba ay pinakinggan? Sabi niya kasi humingi, bibigyan. Humanap, matatagpuan. Kumatok, pagbubuksan. Nung siya ay kumatok sa langit at humingi na siya ay iligtas. Siya ba ay iniligtas at pinakinggan o hindi? Sasabihin natin, o baka wala tayong masabi kung hindi isang pagtunganga, wala tayong maisagot. Siya nga, hindi pinagbigyan. Siya nga, hindi pinakinggan. Sino ba kayang uri ng Kristiyano ang mapapakinggan kapag gumatok sa langit? Kung si Jesucristo ang pinakamalapit, hindi pinakinggan. Pinabayaan. Sabi niya, pinabayaan siya eh. Diyos ko, bakit niyo ako pinabayaan? Siya ang nagturo nun. Nakapabayaan ang nangyari sa kanya. Kung siya nga, hindi pinagbuksan ng langit nung siya'y kumatok. Kung siya nga, hindi pinagbigyan ng langit nung humingi. Kung siya nga, hindi pinagbigyan ng langit nung hanapin niya yung tulong nila. Paano pa kaya yung kung sino-sino lang? Ito na siguro yung pinakahuli natin gustong ipaisip sa ating lahat. Kung totoong napatay si Jesucristo at nabayubay sa krus bilang kaparusahan, kahit wala siyang kasalanan, mangangahulugan itong wala siyang pananampalataya. Delikado ang maniwalang siya'y naipako sa krus. Delikado. Dahil sabi niya, kung mayroon lang kayo, kahit gabuto ng mustasa, alam niyo ba yung buto ng mustasa? Sa pagkaliklit na buto, kung mayroon lang kayong kahit gabuto ng mustasa na

hindi natupad, ibig sabihin ba nun, kahit gabuto ng mustasa, wala siyang pananampalataya? Nakakatakot. Nakakatakot ang maniwala at bumilib na lang basta na siya'y naipako sa krus dahil kinakalaban ito at sinasalubong at sinasalungat yung mismo sarili niyang katuluan. O meron lang kayong kahit gabuto ng mustasa ng pananampalataya, kaya niyong sabihin sa isang bagay na tumapong ka doon, puno, tumapon sa dagat. Hindi nga lang siya nagsabi, oy, ikaw tumapong ka. Sumubsob sa lupa. Hiningi na siya'y maligtas. Pero hindi nangyari dahil siya umano mismo yung nagsabing, bakit niyo ako pinabayaan? Bakit niyo ako nilaglag? Bakit niyo ako tinlaydor? Bakit di niyo ako tinulungan? Subhanallah. Matatagpuan natin yung sinabi niyang yun tungkol sa gabuto ng mustasang pananampalataya na kung meron ka magagawa mong hingi ng kahit na anong mangyayari sa aklat ni Lucas, kabanata bilang o kapitulo 17 at talata bilang 6. Subhanallah. Isipin nating mabuti kung alin ang totoo. Siya ba talaga'y naipako sa krus ayon sa kanyang sariling katuruan? O siya ba talaga'y naipako sa krus? Dahil yun ang gustong mangyari at papaniwalain tayo ng mga tagapagturo nung inaangking sila daw yung mga naturuan ni Jesucristo ng pananampalataya. Bakit sila daw? Kasi wala namang itinuro si Jesucristo na sekta. Niwala nga siyang tinurong relihiyon nung dumating siya. Saan ang galing ang Roman Catholicism? Ni hindi nga niya nababanggit nung buhay pa siya yan. Saan ang galing ang Jehovah's Witness? Ni hindi niya nabanggit yung mga yan ng buhay siya. Hindi niya alam yung mga terminong yan. Saan ang galing ang Seventh-day Adventist? Saan ang galing ang kung ano-anong aglipay? Saan ang galing yung mga Christian scientist church? Saan ang galing ang Iglesia ni Cristo? Saan ang galing ang dating daan? O saan ang galing ang Iglesia ng Diyos kay Cristo Jesus? Haligi at suhay o haligi at saliga ng katotohanan. Saan ang galing itong mga grupo-grupong ito? Saan ang galing ang Church of Mormon? Saan ang galing yung mga yan? Hindi niya nababanggit, ibig sabihin hindi niya alam. Hindi niya nabanggit, ibig sabihin hindi niya kinakampihan. Hindi niya nababanggit, ibig sabihin wala siyang pakialam. Saan ang galing? Wala siyang itinurong kahit na isang sekta. Hindi nga siya nagbanggit ng relihiyon nung panahon niya. Ang binabanggit niyang tangi, sundin ang kalooban ng Poong May Kapal. Wala nang iba. Kung kayo'y tagalupa, sumunod sa kanya. Dahil ang mga tagalangit ay sumusunod ng tiyak sa kanyang mga patakaran. Hindi na natin gustong pakahabaan. Siguro magkikita tayong muli sa isa na namang talakayan ukol pa rin sa pananampalataya at paglilinaw at pagliliwanag ng mga katuruang pinalalabong pilit kahit na malinaw at kahit na tiyak nilalagyan kayo ng duda. Tiyak na sinabi ni Jesucristo siya'y pinabayaan, pero ang sabi nila ang kapabayaan ito'y kaligtasan. Saan niyo makukuha yung ganyang klaseng matuwid na kaisipan? Kapabayaan na nga ng Diyos, magiging kaligtasan pa. Kung siya pinabayaan, paano kayong ililigtas? Kung yung mahal na mahal niyang si Jesucristo pinabayaan, paano niya kayong iisipin pa para lamang tulungan? Hindi ba iniisip natin at sinasabi natin, kung meron sigurong pinakamamahal ang Poong May Kapal, kung meron sigurong pinakamamahal ang Poong May Kapal na nasa langit, o ang dakilang lumikha, ang Diyos, kung meron lang mahal, o kung isa lang ang mamahalin niya, sigurado akong walang pipiliin kahit na isang Kristiyano. Ang pipiliin niya, kung isa lang ang mamahalin, si Jesucristo lang. Paano niya nakuhang pabayaan? Hindi naman pwedeng sinungaling si Jesucristo kung siya ngayon na nasabing, bakit niyo ako pinabayaan? Pero kung sasabihin niyo nagsinungaling siya, hindi ko pa rin tatanggapin. At hindi pa rin tatanggapin ang mga Muslim na nagsinungaling ang isang propeta. Sa Islam, ang turo ni Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya sa aya mula sa Quran, pagkatapos ng A'udhu billahi minashaytanirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wama qataluhu, wama salabuhu, walakin shubbiha lahum. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, paano nga naman lamapapatay yung kayong lumakad sa tubig? Hindi nila siya naipako sa krus. Paano nga naman lang ipapako sa krus yung kayang bumuhay ng patay at kayang pumigil ng bagyo o ng panahon? Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, hindi nila siya napatay, ni hindi nila siya naipako sa krus. Yun lang ang akala nila. Walakin syubbiha lang. Yun lang ang akala nila. Ang itinuturong nangyari ay akala lang.

0: Ang naipa ko, hindi pwedeng si Jesucristo. Ang naipa ko nila ay hindi si Jesucristo. Dahil ang turo tungkol sa kay Jesucristo ay iniakyat siya sa langit. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, barrafa'ahu Allahu ilayhi. Sa halip, iniakyat siya ni Allah subhanahu wa ta'ala ng pong may kapal sa langit. Tanggap naman ng mga Kristiyanong siya'y umakyat sa langit. Tanggap na siya'y umakyat sa langit. Tanggap din ng mga Muslim na siya'y inakyat sa langit. Ang problema lang, pinipilit na siya'y ipako sa krus kahit na hindi siya na ipako sa krus. Subhanallah. Alam nyo ba, mas mamatamisin pa ng pong may kapal na ipako sa krus ang lahat ng mga lasenggo sa mga Kristiyano. At ipako sa krus ang lahat ng mga nagsasama-sama at nag-uugnayang di naman kasal. Ang ipako sa krus ang lahat ng mga drug addict. Ang ipako sa krus ang lahat ng kriminal. Kaysa ipako sa krus yung kanyang minamahal na si Jesucristo. Mas gugustuhin pa niyang ipako sa krus ang lahat ng pari, ministro at mga pastor na mahilig mangolekta at magpakalat ng mga abuluyan. Mas gugustuhin pa ng Diyos na sila ang ipako at butasan ng pako pati na kanilang mga mata kaysa ipako yung pinakamamahal niyang propeta. Hindi pwede yun. Mas gugustuhin pa niyang ipako kayo kaysa ipako yung mga mahal niyang propeta. Hindi niya gugustuhin na ipako yung mga mahal niyang mga sugo na napili niya. Pagkatapos kayo magpapasarap at papasok na lang ng paraiso at maliligtas dahil lang sa naniniwala kayo na nangyari yung kapabayaan sa kanyang mga mahal. Ang totoo, yung katuruan ng krusifiksyon o katuruan ng pagkakapako kay Jesucristo, isang napakadelikado talagang katuruan. Una, sinabi ni Jesucristo, umano, siya'y pinabayaan. Pangalawa, inaakusahan ng poong may kapal ang Diyos na walang kayang gawin laban sa kakayanan ng mga Hudyo. Pero inyo ginusto namang Hudyong ipako sa krus, tapos ang Diyos nanonood lang, napanood niya, tiningnan lang niya na yung mahal niyang sugo, ipinako lang nila sa krus ng ganun-ganun lang, sinampal, dinagukan, nilagyan ng korona ng tinig, pinahiya. Subhanallah, hindi yata papayagan ng Diyos yan. Kayo siguro, ipakapako na lang niya, pero ang mga mahal niyang propeta ay ililigtas niya. Napakahaba ng ating konklusyon, pero hanggang dito na lang, sana'y kapulutan, hindi man ang aral. Sana'y kapulutan, hindi man ang aral. Kapulutan ito ng bagay na pagmumulan ng pag-iisip ukol sa tamang pananampalataya at paghahanap ukol sa tamang daan dito sa lupang ito na binagbigyan tayo ng kaisa-isa lang na pagkakataon ng poong may kapal. Hanggang dito na lang, muli ipinaabot natin ang isang dua o ang isang pang-dua. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa an. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ang tunay na Muslim ay yung sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Baqarah. Sinabi niya nga, bala, man aslama wajhahu lillah, wa huwa muhsin. Na ang ibig sabihin nito, hindi, bagkos siya na isinuko ang kanyang sarili sa Allah habang siya'y gumagawa ng kabutihan. Kung susuriin natin at titingnan natin ang talatang ito na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, nagiging isang ganap na Muslim ang isang tao batay sa dalawang saligan. Una, sa sinabi niyang man aslama wajhahu lillah, siya na isinuko ang kanyang sarili. Ang pagsuko sa Allah ang siyang unang saligan ng pagiging tunay na Muslim. Nang ibig sabihin nito ay kinakailangang isaalang-alang at isabuhay ang mga haligi o saligan ng pananampalataya. At sa sinabi naman niyang wa huwa muhsin, habang siya'y gumagawa ng kabutihan, ito naman ay nakabatay sa limang haligi ng Islam na kinakailangang ipatupad at isagawa ng isang Muslim ang limang haligi ng Islam. Sa madaling salita, kinakailangan sa isang Muslim na ibukod-tangi ang kanyang paniniwala at pananampalataya sa Allah nang may pagsunod sa propeta sallallahu alaihi wasallam ayon sa kanyang mga itinuro. Ito ang siyang dalawang saligan ng pagiging Muslim ng tao upang masabing siya ay tunay na Muslim. Sapagkat sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran sa Suratul Bayna, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ. At walang ipinag-utos sa kanila kundi upang sambahin ang Allah ng buong katapatan ng pananampalataya sa Kanya. Buong katapatan sa puso, sa sarili. Maging tapat ang isang Muslim sa lahat ng kanyang mga ginagawa. Maging ibukod-tangi ang lahat ng kanyang pananampalataya at paniniwala. At kinakailangan ding alinsunod sa katuruan ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Dahil sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd." Rawahu Muslim. Na ang ibig sabihin nito, ang sino mang gumawa ng isang gawain na hindi nakabatay sa aming kautusan, ito ay tatanggihan. Malinaw sa sinabi natin ito na kinakailangang may isaalang-alang ang dalawang saligan na ito. Ang pagiging tapat sa Allah sa lahat ng kanyang mga ginagawa at paniniwala. Pangalawa, na ito ay umalinsunod sa karturuan ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang pagiging tunay na Muslima hindi lamang sa pangalan o dahil sa siya ay nakatira sa isang bansa na kung saan ay ang nakakarami mga Muslim o sa angkan. Bagkos, ito ay nakasalalay sa kanyang gawa hanggat ginagampanan niya ang tungkulin niya, lalong-lalo na ang pagdarasal ng 5 beses sa loob ng isang araw nang may tapat na pagsunod sa Allah, siya ay magiging Muslim. Magiging isang tunay na Muslim.

0: Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathiran amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang lahat ng papuro ay para lamang kay Allah at si Muhammad, ang kanyang huling sugo at kanyang huling propeta. Bilang pagpapatuloy pong muli sa ating serye na pinag-uusapan mula sa serye ng ating mga aralin sa Ramadan, ito po ang ikawalong aralin na ang pamagat po nito ay ang kahulugan ng La Ilaha Illallah at ang mga kondisyon o ang mga haligi nito. Alam po natin mga kapatid sa pananampalatayang Islam na ang La Ilaha Illallah, ito po ang isang salita o di kaya yung tinatawag na kalimatut tauhid, salitang tauhid, na kapag ang isang tao nasabi niya ito, siya ay nagiging pasok na sa pananampalatayang Islam. So ibig sabihin, napakahalagang maintindihan ng isang tao kung ano ba talaga ang mga bagay na kinakailangan niyang maintindihan dito sa La Ilaha Illallah, sapagkat ito ang nagbibigay hudyat na makakapasok na ang isang tao sa Islam kung masabi niya ang La Ilaha Illallah. At ito rin ay napakahalagang bagay, dapat ito rin ang ating huling sasabihin, dapat at huli nating magiging dapat salita bago tayo mamatay, sapagkat sinabi rin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi fid dunya la ilaha illallah dakhala aljannah. Kung sino man ang kanyang huling salita dito sa mundong ito ay la ilaha illallah, ay siya ay makakapasok sa paraiso. So sa simula ang pagpasok sa Islam, ang kailangan mo ay la ilaha illallah, ang kalimatut tauhid. Samantalang kapag malapit ka ring mamatay, malapit ka nang mamatay, kinakailangan mo ring mabigkas ito, sapagkat ito ang batayan. Sabi nga ang husnul khatima, yung ating magandang wakas o huling wakas, ang masabi mo ang la ilaha illallah. Ngayon, ang la ilaha illallah, ang sabihin nito, la ilaha, walang ibang Diyos, illallah, maliban kay Allah, ito po ay may dalawang saligan. Dalawang saligan na kinakailangan nating maunawaan at maintindihan. At insha'Allah subhanahu wa ta'ala, nang magampanan natin at maituro natin sa ibang tao ang mga kahulugan nito. Ang la ilaha, ang ibig sabihin walang Diyos, ay ang tumatayong unang saligan. La ilaha, ang kahulugan nito, walang Diyos, ang ibig sabihin, ito ay ang tinatawag na pagtanggi. Ang pagtanggi sa Arabic ay ang nafyu. Ang nafyu ang ibig sabihin nito na itatanggi mo na walang Diyos. Kaya sinabi nating la ilaha. So dito, sinasabi nating la ilaha, walang Diyos, ibig sabihin walang Diyos talaga na kinakailangan nating kikilalanin. So dito sa unang saligan na ito, ay maaari sabihin natin na hindi sapat, sapagkat nonsense ang isang salita na kapag sinabi nating walang Diyos. So kung walang Diyos, kailangan dugtungan natin. Ang natalakay na rin natin nung nakaraan na ang ibig sabihin ng Diyos, siya yung sinasamba, al-ma'bud, mula sa salitang ila, na ang ibig sabihin ng ila ay ma'bud, siya yung sinasamba. So walang Diyos na sinasamba o karapat dapat sa pagsamba, illallah. Sabihin ng illallah, maliban kay Allah. Dito naman, pumapasok ang pangalawang saligan ng kalimatut tauhid na ito. Ano yun? Yung illallah. Ibig sabihin ng illallah, yung maliban kay Allah. At ang Arabic naman ito ay al-ithbat o yung pagtanggap. So meron tayong dalawang saligan. Sa Tagalog, ng la ilaha illallah ay yung nafyu at saka yung ithbat. Yung pagtanggap at pagtanggi. Natanggapin mong, itatanggi mong walang ibang Diyos at tatanggapin mong si Allah lamang ang Diyos. Yun ang ibig sabihin nito. So ang la ilaha illallah ay napakahalaga sa isang tao. Napakahalagang alam niya ang tunay na kahulugan nito. At ang kondisyon nito at ang mga haligi nito ay ang mga sumusunod. Sa Islam, may haligi ang la ilaha illallah na kinakailangan nating maintindihan. Sapagkat itong la ilaha illallah na ito, isa ito sa mga, o di kaya ito yung pinakadahilan talaga. Hindi isa, kundi ito yung pinakadahilan kung bakit isinugo ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga propeta. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, sa Suratul Anbiya, verse 25, sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wama arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, at hindi kami mga nagpadala ng bago ka o Muhammad ng mga propeta maliban na lamang na sinabi namin sa kanila na walang ibang Diyos maliban ako, kaya't sambahin ninyo ako. So ibig sabihin, ang mga propeta, lahat sila ang pangunahing layunin na kung saan sila ay sinugo ni Allah dito sa mundong ito para lamang na makilala si Allah Subhanahu wa Ta'ala at sambahin siya ng tama at para lamang sa kanya. Ngayon, ang kondisyon nito ay pito. Ayon na rin sa mga pagpapaliwanag ng ating mga pantas, ang mga ibang pantas naman natin, sinalagdagan nila ng walo. Ngunit sa pagkakataon ito, tatalakayin natin ang pitong haligi ng, o di kaya pitong kondisyon ng la ilaha illallah. Una dito yung tinatawag na al-ilm. Ang ilm, ito yung tinatawag na kaalaman, al-yakin. Pangalawa, yung katiyakan, al-yakin. Pangatlo, al-kabul, yung pagtanggap. Pang-apat, yung tinatawag na al-inqiyad, pagpapaakay. Pang-lima, yung tinatawag na al-ikhlas, o yung pagiging dalisay. Pang-anim, yung tinatawag na as-sidq, o yung katapatan. At ang panghuli ay ang tinatawag na al-mahabba. Sabihin ng al-mahabba, ito yung pagmamahal. Paliwanag natin ng unti-unti at mabilisan, insha'Allah subhanahu wa ta'ala, al-ilm, ang kaalaman. Kinakailangan na ang isang tao, bago niya sabihin ang la ilaha illallah, ay nalalaman niya ang kahulugan nito. Sabi nga ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, fa'alam annahu la ilaha illallah, wastagfir li dhambik. Alamin mo muna na walang ibang Diyos maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala, at gumawa ka, di kaya saka ka humingi ng kapatawaran sa iyong Panginoon. So kinakailangan ng kaalaman bago ang isang gawain. Yung pangalawa dito ay yung al-yakin, na ikaw ay sigurado, di ba? Tiyak sa iyong sasabihin na la ilaha illallah. Pangatlo, yung tinatawag na al-kabul, natanggap mo ang anumang mga bagay-bagay na nakapaloob dito, na kinakailangan na hindi ka nag sabihin, hindi mo dapat na bibigyan mo ng halimbawa ang mga ibang kahulugan ng la ilaha illallah ay tatanggapin mo, ang iba naman ay hindi. Kinakailangan tatanggapin mo lahat, al-kabul. Ang sumunod naman dito ay ang tinatawag na al-ikhlas. Sunod natin ang al-ikhlas. Al-ikhlas, ibig sabihin yung magiging dalisay ng kanyang gawain. Nang gawain na yon, na pagsabi niya ng la ilaha illallah at wala nang iba siyang hinahangad, kundi ang pagpasok niya sa Islam at yung pagsamba niya lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kasunod dito, ang al-inqiyad, ang pagpapaakay, kung ano man ang nararapat na sundin mula sa mga sinabi ni Allah sa Quran at sa sunnah ni Propeta Muhammad, ay magpapaakay tayo dito dahil nang sabi tayo ng la ilaha illallah. At ang sunod dito, yung sidq, o yung katapatan ng isang tao. So, ibig sabihin ng katapatan, kinakailangan maging matapat siya kung ano man ang kanyang magiging, maging makatotohanan siya kung ano man ang kanyang sinabi dito na lail sa la ilaha illallah. At ang pinakapanghuli ay ang al-mahabba, ang pagmamahal, na wala siyang ibang mamahalin kundi si Allah subhanahu wa ta'ala. At pagkatapos niyang mahalin si Allah subhanahu wa ta'ala, ay mahalin niya ang mahal na sugo na ni Allah subhanahu wa ta'ala, na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at anumang nakapaloob sa mga batas ng Islam. So hanggang dito na lamang po, at ulitin kong muli, ang talakayin pong ito o di kaya aralin pong ito ay may kinalaman lahat sa ibig sabihin ng la ilaha illallah. Ibig sabihin ng la ilaha illallah, walang ibang Diyos kundi si Allah, ay may dalawang batayan po ito o saligan, ang nafyu, ang pagtanggi, at al-ithbat, ang pagtanggap. At kinakailangan po natin itong isa buhay para matanggap ni Allah subhanahu wa ta'ala yung ating sasabihing la ilaha illallah. Hanggang dito na lamang po, at subaybayan niyo pong muli ang aming serye na kasunod, insha'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At bilang pagpapatuloy po sa ating nasimulang aralin tungkol sa Ramadan, ito po ay ika-27 aralin. At ang tatalakayin naman po natin dito ay ang may kinalaman sa tinatawag na, yung tinatawag na Zakatul Fitr. Ang Zakatul Fitr at ang mga alituntunin dito. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, gaya ng ating nasabi ng mga nakaraang mga aralin, ang zaka ay inubligan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga Muslim. Ito po ay walang pagdududa na nasulat sa Quran at sa kasasunan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at natagpuan natin sa athar ng sa bakas ng ating mga mapagkakatiwalaan at mapipitagang mga sahaba at hanggang sa kasalukuyan sa panahon natin ngayon. Isa pong uri ng zaka na isinasagawa ng isang tao ay yung zaka na ibinibigay niya kapag katapos na ng Ramadan. Ano po ba ang ibig sabihin ng Zakatul Fitr? Ang Zakatul Fitr, ito yung isinasagawa na zaka ng isang tao bago pa magsagawa ng sala ang isang tao sa araw ng Eid. Sa Eid mismo, sa sala ng Eid natin, kinakailangan mailabas ng isang tao ang kanyang zaka para sa mga mahihirap na mga Muslim. Sa isang, siyempre ang hatol dito ay inuobliga. Inuobliga o di kaya obligado mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang narration ng hadith na inuobliga ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang isang tao na magbigay ng Zakatul Fitr, ang isang taong matanda, ang isang taong bata, ang babae, ang lalaki ay inuobliga, ang malaya na isang tao ay inuobliga rin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang alipin din na kung saan isang Muslim ay inuobliga din ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ibig sabihin dito sa pag-uobliga ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay inuobliga niya ang alus lahat. Bata, matanda, babae, lalaki, malaya man o alipin ay inuobliga niya na magbigay ng Zakatul Fitr. Ang pagbibigay ng Zakatul Fitr, ito po ay unang-una, ano po ba ang ibibigay natin na Zakatul Fitr sa isang taong mahirap? Ang isang taong pagkatapos niya mag-fasting ay inutusan siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na magbigay ng Zakatul Fitr, at ang ibibigay niyang Zakatul Fitr ay isang sa mula sa kutul balad. Ibig sabihin, isang sa po ito, isang uri ng panukat noon sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabihin natin gantang, na ito ang sukatan na kung saan ibibigay mo sa mga tao mula sa mga pagkain na kinakain nung lugar din mismong yaon. Halimbawa, katulad sa atin sa Pilipinas, ang ating kinakain ay bigas o di kaya yung palay na niluluto natin, pagkain. Ito ang ibibigay natin. So ang katumbas nito sa pagkakataon natin, sa panahon natin ngayon ay kung ang isang sa katumbas nito ay isa ay dalawat kalahating kilo. Dalawang kilo at kalahati ng bigas na ibibigay mo para sa mga mahihirap na Muslim. Ang ibig sabihin, ang batas po na isinabatas ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay mula sa pagkain. Kaya naman hindi po marapat na magbigay ng zaka bukod dito. Hindi po pwedeng ibigay kapalit ng pagkain ang pera o di kaya ang ginto, sapagkat hindi taliwas po ito sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung halimbawa ang isang lugar ang pagkain nila ay dates o di kaya ang jatiles, sumula po sa jatiles na yon ay magbibigay siya ng zaka ng 2 kilo at kalahati o isang sa ayon na rin sa sukatan ng mga pagkain sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngayon, ang isang taong magbibigay ng Zakatul Fitr ay meron siyang dapat tandaan. Unang-una dito, ang pagbibigay ng Zakatul Fitr, ay meron siyang oras. Ang obligadong oras nito ay siyempre pagka dumating na yung mismong araw ng Eid, yung kinagabihan ng Eid bago mag-umaga, So yun ang obligado mong sabihin kinakailangan bago magsagawa ng Salatul Eid. Ang isang tao, kailangan makapagbigay siya ng Zakatul Fitr. Ayon na rin sa na iulat mula sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang kaaya-aya po dito na pagbibigay ay maaari siyang magbigay ng Zakatul Fitr isang araw o dalawang araw bago pa maisagawa yung tinatawag na Zakatul Fitr. Sapagkat ayon na rin po sa narration ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag ang isang zaka na intended para sa Zakatul Fitr ibinigay pagkatapos na ng sala ng Eid sa araw na yaon, ang magkalalabasan po ng kanyang zaka na ito ay magiging sadaka mula sa mga ordinaryong sadaka na lamang ang kanyang magiging reward. So ito ay obligasyon ng isang tao na meron siyang pananagutan, ang padre de pamilya ang siyang may responsibilidad na magbigay nito sa kanyang mga nasasakupan. Maliban na lamang kung halimbawa ang kanyang anak ay, o di kaya ang kanyang mga kamag-anakan ay sabi nilang kaya namin magbigay ng Zakatul Fitr, so hindi mo na kailangang ibigay sa kanilang Zakatul Fitr o labasan sila ng Zakatul Fitr. Bagkos kinakailangan, sa sarili mo muna at yung mga nasasakupan mo. Pero kung meron silang kakayanan, yun po ang mabuti nating gagawin na ibigay natin ng Zakatul Fitr para sa ating sarili, kasi yun po ang purpose ng pagbibigay ng Zakatul Fitr. Yung ating sarili, linisin natin, sapagkat ang isa sa mga wisdom nito, dahil meron tayong mga ginawa o mga nagawa na mga pagkakamali o hindi lang natin napansin na mga pagkakasala, na malilit na pagkakasala, na kung saan dahil sa Zakatul Fitr na ito, insyaallah subhanahu wa ta'ala ay magiging malinis ang ating mga nagawang yaon sa buwan ng Ramadan. So ulitin ko pong muli, ito po ay inilalabas bago po magsagawa ng Salatul Eid ang Zakatul Fitr, at ito po ay 2 kilo at kalahati mula sa kinakain ng isang bansa, katulad po sa atin ay ang bigas. At ito po ay inubliga ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa lahat ng Muslim, lalaki man o babae man, bagkos ang isang narration ng hadith o ang athar ng isang mga sahaba natin na inilalabasan niya pa nga yung buntis pa lamang. Sabihin yung sanggol na sinapupunan pa lamang ng isang tao ay nilalabasan niya na ng zaka. Pero hindi ito obligado. Kung gusto niya, ay maaari siyang magbigay ng zaka dito sa sanggol na nasa kanyang sinapupunan, yung halimbawa yung anak niya, yung kanyang anak na nasa sinapupunan pa lang ng kanyang ina. Hindi ito inuobliga, bagkos ito ay ini-encourage o di kaya mas mainam, kaaya-aya kung gagawin niya ng zaka. Ito ay bilang pagpapaliwanag sa atin kung gaano inuobliga ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pagbibigay ng Zakatul Fitr. Kaya naman mga kapatid sa pananampalatayang Islam, huwag po nating pagdamutan ang ating mga sarili sa pamamagitan ng hindi pagbibigay ng Zakatul Fitr, dahil ito ay isang bagay na babalik din sa atin at makikita natin ang reward nito at insyaallah gantimpala nito sa kabilang buhay. So maraming salamat pong muli, hanggang dito na lang. Wasallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ang ating paksa ngayon ay patungkol sa ukhuwa al-islamiyya o kapatiran sa Islam. Ang kapatiran sa Islam ay siyang pinaka matibay na ugnayan at relasyon sa pagitan ng mga tao. Sapagkat pinagkakaisa nito ang mga Muslim kahit na sila'y magkakaiba ng kulay, lahi, salita, magkakaiba ang kanilang bansa. Pero dahil sila ay magkakatulad ng pananampalataya, mananampalataya sa Panginoong Allah, silang lahat ay Muslim, sila ay nagkakaisa at sila ay magkakapatid sa pananampalataya. Ang kapatiran sa Islam ay may mga karapatan at may mga may mga karapatan at mayroong mga obligasyon. So magbabanggit tayo ng kahit anim na karapatan at obligasyon upang sa ganun malaman natin kung ano ang ating karapatan sa ating kapatid at kung ano ang karapatan ng ating kapatid mula sa atin. Una, ay yakunal muslimo nasiran wa mu'inan li akhihil muslim. Dapat ang sa muslim magsisilbing tagatulong, tagapagtanggol ng kanyang kapatid na muslim. Batay sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, wa ta'awanu alal birri wa taqwa, wala ta'awanu alal ismi wal udwan. At magtulungan kayo sa kabutihan at takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. At huwag kayo magtulungan sa kasalanan at paglabag. Sinabi rin ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, unsur akhaka zaliman aw madluman. Tulungan mo ang iyong kapatid, siya man ay nandaraya o siya ang dinadaya. Ang pangalawa, ang ikalawang obligasyon sa pagitan ng mga Muslim ay alla yadhlima al-muslimu akhahu al-muslim bi ayyi naw'in min anwa'il dhulm wa in qalla. Hindi dapat dayain ng isang Muslim ang kanyang kapatid na Muslim sa anumang uri o paraan ng pandaraya kahit na bahagya. Batay sa sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, al-muslimu akhul muslim la yadhlimuhu wala yakhdhuluhu. Ang Muslim ay kapatid ng isang Muslim. Hindi niya dapat dayain at hindi niya dapat iwan o pabayaan. Ang pangatlo ay ayyarhama ba'duhum ba'da wa yuhibba ba'duhum ba'da. Dapat sa mga Muslim ay nagtutulungan o nagmamahalan at naroon yung awa sa bawat isa. Naroon yung awa sa isa't isa. Sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung saan naihambing niya ang mga mananampalataya, sabi niya, masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid idha ishtaka minhu udwan tada'a lahu sa'irul jasad. Tulad ng propeta ang mga mananampalataya kung saan nakaramdam ng sakit ang isang bahagi ng katawan, halimbawa kamay o paa, buong katawan ay nararamdaman ang sakit. Dahil isang katawan lamang yan. So naihalin tulad ng propeta ang mga mananampalataya. Dahil sa kanilang pagmamahalan, pagtutulungan, naihalin tulad niya ang mga mananampalataya ng isang katawan lamang. Kapatid na mananampalataya, yung kapatid na Muslim ay nararamdaman mo. Ang ikaapat ay an-nush. Yansahul muslimu akhahul muslim fi amri dinihi wa dunyahu. Dapat payuhan ng isang Muslim ang kanyang kapatid na Muslim sa kanyang buhay at sa kanyang pananampalataya. Sa anumang aspeto ng kanyang buhay at sa kanyang pananampalataya. Dahil kung ano yung gusto mo sa iyong sarili na magiging maayos sa iyong buhay at yung pananampalataya, ipapayo mo sa iyong kapatid sa pananampalatayang Islam upang sa ganun ay hindi siya malihis sa katotohanan at kabutihan. At ang ikalima, ito yung mga bagay na binanggit ng propeta na karapatan ng Muslim sa kanyang kapatid ng Muslim. Raddus salami alayhi. Raddus salami alayhi. Kapag binati ka ng iyong kapatid, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sasagutin mo ang kanyang pagbati at sasabihin mo, Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa ijabatu da'awatihi, paunlakan mo ang kanyang paanyaya. Kapag inanyayahan ka ng iyong kapatid sa pananampalataya, ay paunlakan mo ang kanyang paanyaya kapag ito ay hindi labag sa batas ng Panginoon. Wa tashmituhu idha atis, kapag siya nagbahin at sinabing alhamdulillah, sabihin mo ang yarhamukallah, at sasabihin niya ang yahdikumullah yuslih balakum. Wa ziyaratuhu indal marad, kapag nagkasakit ang iyong kapatid na Muslim, dapat mong dalawin siya dahil karapatan niya iyon mula sa janazatihi. At kapag namatay ang iyong kapatid na Muslim, dapat sumama ka sa paglibing sa kanya, makikipaglibing ka sa iyong kapatid na Muslim. Nating babanggitin ngayon, Muslim sa kanyang kapatid, ay yuhibbal Muslim li akhihil Muslim ma yuhibbu li nafsi. Kung anong gusto mo sa iyong sarili, ay ganun din gugustuhin mo rin sa iyong sa iyong kapatid na Muslim. Sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Hindi patunay at ganap na mananampalataya ang isa sa inyo maliban na gugustuhin niya para sa kanyang kapatid na Muslim, para sa kanyang kapatid na mananampalataya. Sabi ng propeta, hindi tunay na mananampalataya, hindi ganap na mananampalataya ang isa sa inyo maliban na kung anong gusto niya sa kanyang sarili, ganun din gugustuhin din niya sa kanyang kapatid na Muslim o mananampalataya. So, gugustuhin mo para sa iyong kapatid na Muslim kung ano ang ginugusto mo para sa iyong sarili. Ganon yung pagmamahalan na tinuturo sa atin ng ating pananampalatayang Islam. Mga ating mga kapatid sa pananampalatayang Islam, naway may napulot tayong aral mula sa ating paksa ngayon, kapatiran sa Islam, sapagkat napakahalaga ang paksang ito. Sana ibiyayaan tayo ng Panginoong Allah ng pagkakaisa, magkaisa nawa. Sana ang lahat ng Muslim sa buong mundo, at huwag po tayong magwatak-watak at maghiwa-hiwalay dahil tayo ay isang pananampalataya lamang, tulad ng ginawa ng mga kasamahan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at mga nauna pang mga Muslim na nagkaisa sila lahat sa kabutihan at takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggang dito na lamang, maraming salamat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Surah Al-Muntahana. Ang babaing susuriin. Sa ngalan ng ala, ang mahabagin, ang maawain. O kayong mananampalataya, huwag ninyong ituring ang aking mga kaaway at inyong mga kaaway bilang mga kaibigan. Maari bang kayo ay magpamalas sa kanila ng pagmamahal samantalang sila ay nagtakwil sa katotohanang dumating sa inyo at nagtaboy sa sugo at sa inyo ng dahil lamang sa inyong pananampalataya sa ala, sa siya ninyong Raab? Kung kayo ay naparito upang magsikhay sa aking landas at hanapin ang aking mabuting kasiyahan, sa makatuwid, huwag kayong magpamalas ng pakikipagkaibigan sa kanila. Inyong inililihim ang pakikipagkaibigan sa kanila samantalang aking nababatid ng ganap kung ano ang inyong inililihim at kung ano ang inyong inihahayag. At sino man sa inyo ang gumawa ng gayon, tunay na siya ay naligaw mula sa tuwid na landas. Kung magawa man nilang kayo ay mapangimbabawan, sila ay mag-aasal sa inyo bilang inyong mga kaaway. At kanilang iuunat ang kanilang mga bisig at kanilang mga dila laban sa inyo nang may kasamaan. At sila ay magnanasang kayo ay magtakwil. Walang kapakinabangan ang inyong mga kamag-anak at maging ang inyong mga anak sa araw ng pagkabuhay muli. Siya ang maghahatol sa pagitan ninyo at ang ala ang ganap na nakakikita sa lahat ng inyong mga ginagawa. Tunay na mayroong isang pinagkakapuring halimbawa para sa inyo upang inyong pamarisan sa katauhan ni Abraham at yaong kanyang mga kasamahan, nang kanilang sabihin sa kanilang sariling mga mamamayan, katotohanan, kami ay walang kinalaman sa inyo at sa ano pamang inyong sinasamba bukod sa ala. Kayo ay aming tinalikdan at yaong ang sanhi ng namuong puot at galit sa pagitan natin hanggang hindi kayo manampalataya sa ala lamang. Maliban sa sinabi ni Abraham sa kanyang ama, katotohanan, ako ay magsusumamo sa ala para sa iyong kapatawaran. Ngunit ako ay walang kapangyarihan na gawin ang anumang bagay para sa iyo sa harap ng ala. O aking Rab, sa iyo lamang kami nagtitiwala at sa iyo lamang kami nagbabalik loob sa pagsisisi at sa iyo ang aming huling pagbabalik. O aming Rab, huwag ninyo kaming gawing bilang pagsubok sa kanila na nagtakwil sa pananampalataya, kafirun, at kami ay inyong patawarin. O aming Rab, katotohanan, tanging ikaw lamang ang ganap na makapangyarihan, ang tigib ng karunungan. Katiyakan, mayroong isang ipinagkakapuring halimbawa sa kanila para sa inyong sundin. Silang tapat na umaasa sa pakikipagharap sa ala at sa huling araw. At sino man ang tumalikod, magkagayon, katotohanan ang ala ay malaya sa anupamang pangangailangan. Siya ang tanging karapat-dapat pag-ukulan ng lahat ng papuri.

Malaking karangalan para sa akin ang pagkakataong ito na makapagpahayag sa inyo dito at nais kong sabihin na hindi ito isang lecture. Sa tingin ko'y hindi ako handa mag-lecture, kung hindi ito ay parang payo sa aking sarili sapagkat nakikita ko ang aking sarili nakaupo sa mga upuang ito sa harapan ko. Sa nakaraang ilang araw, sa nakaraang ilang mga taon, sa nakaraang ilang sandali pa lamang, ako ay nakaupo dyan kung saan kayo ngayon. Anumang nasyonalidad, hindi yon mahalaga. Isang tao na walang alam sa Islam. At sa mga panahon yon, ako'y isang taong hindi nakakaalam sa layunin ng buhay. Kaya sa punto ngayon, ako'y nakikiusap sa inyo na isipin ang aking sinasabi sa inyo bilang impormasyon at payo. Hindi isang talakayan, ang impormasyon na nais kong ibahagi sa inyo ay maaaring maging malawak. Kung iisipin nyo ang kapasidad ng utak ng tao at dami ng impormasyon na kaya nitong ipunin at kaya nitong unawain. Sa ilang mga pahina ng impormasyon ngayon, natitiyak kong hindi ito magiging mabigat na pansanin sa inyo. Responsibilidad kong ipahayag ang mga paksa sa ating pag-uusapan ngayon. Ano ang nalalaman nyo tungkol sa Islam? Ang ibig kong sabihin, ano ba talaga ang alam nyo tungkol sa Islam? Hindi kung ano ang narinig nyo tungkol sa Islam. Hindi kung ano ang iyong nakitang mga gawain ng ilang mga Muslim. Kung hindi, ano ang alam nyo tungkol sa Islam? Karangalan ko ang pagkakaroon ng oportunidad na ito at nais ko magsimula sa pagsasabing kayong lahat ay mayroong pantay-pantay na responsibilidad. At ang responsibilidad na yon ay ang magbasa at mahinig na bukas ang puso at isipan sa mundong puno ng mapaminsalang panghuska at kulturang mapamuri. Napakahirap makahanap ng mga taong makapagbibigay ng sandali para makapag-isip. Mag-isip tungkol sa buhay ng makatawiran, ang subuking marating, ang katotohanan tungkol sa mundong ito at ang tunay na layunin ng ating mga buhay. Sa kasamaang palad, kapag tinanong mo ang mga karamihan ng mga tao ng katanungan, ano ang layunin ng ating buhay na kung saan ay may isang pangunahin at mahalagang tanong? Hindi nila sinasabi sa inyo kung ano ang kailangan mapagpasyahan sa pamamagitan ng mga obserbasyon o analitikal na pangangatwiran. Sa karamihang sitwasyon, tiyak na sasabihin nila kung ano ang sinasabi ng ibang tao o kaya naman ay sasabihin nila sa inyo kung ano ang karaniwang mga akala ng iba. Ang sabi ng tatay ko, ang layunin ng buhay ay... Ang sabi ng ministro ng aking simbahan, ang layunin ng buhay ay... Ang sabi ng aking guro sa eskwelahan, ang sabi ng kaibigan ko. Kung tatanungin ko ang sino man tungkol sa dahilan ng ating pagkain, bakit tayo kumakain? Karamihan sa mga tao ay sasagot sa isang salita o sa iba. Para sa nutrisyon, sapagkat ang nutrisyon ay ang nagbibigay ng buhay. Kapag tinanong ko ang sino man kung bakit sila nagtatrabaho, sasabihin nila... Dahil ito ay kinakailangan upang masuportahan ang kanilang mga sarili at maibigay ang mga pangangailangan ng kanilang pamilya. Kapag tinanong ang sino man kung bakit sila natutulog, bakit sila naglilinis, bakit sila nagdadamit, at iba pa, ang kanilang isasagot, ito ay pangkaraniwang pangangailangan ng mga tao. Maaari nating sundan ang ganitong linya ng pagtatanong sa daang-daan mga katanungan at makakatanggap ng pare-pareho o kahawig na sagot. Galing kanino man, sa anumang wika, sa anumang lugar sa mundo, simple. Bakit ganun? Kapag tinatanong ang katanungan, ano ang layunin ng buhay? Ay maraming iba't ibang kasagutan ang atin makukuha? Yan ay dahil ang mga tao ay naguguluhan. Hindi talaga nila alam. Sila ay nangangapa sa dilim. At sa halip na sabihing, hindi ko alam, sila ay nagbibigay ng kahit anong sagot na sa kanila ay nakatakda ng isagot. Pag-isipan natin to. Ang layunin ba natin sa mundong ito ay ang simpleng kumain, matulog, magdamit, magtrabaho, magkaroon ng ilang mga material na bagay at magsaya? Ito ba ang ating layunin? Bakit tayo isinilang? Ano ang dahilan ng ating buhay? At ano ang kaalaman sa likod ng pagkakalikha ng tao at ng pagkalaki-laking daigdig na ito? Pag-isipan ninyo ang katanungan na yan. Ang ilang mga tao ay naikipagtalo na walang katunayan ng anumang banal na pinagmulan ng walang katunayan na mayroong Diyos. Walang katunayan na ang daigdig na ito ay dumating ng dahil sa anumang banal na layunin. May mga taong naniniwala na ganito at sinasabi nila na marahil ay nagkataon lamang ang pagdating ng mundong ito. Isang malaking pagsabog at ang buong kalakihang mundong kasama
At lahat ng orkestrasyon nito ay sabay-sabay na dumating at sila ay nakikipagtalo na ang buhay ay walang anumang tiyak na layunin at walang mapapatunayan sa pamamagitan ng alinman na lohika o siyensya na mayroong Diyos o layunin o anumang banal na dahilan sa likod ng mundong ito. Nais kong mabanggit ng ilang mga talata mula sa Quran na tumutungon sa paksang ito. Katotohanan sa pagkakalikha ng kalangitan at kalupaan at sa pagsasalita ng gabi at araw, katiyakang naririto ang mga tanda sa mga tao na may pangunawa. Ang mga nag-aalala sa ala na nakatayo, nakaupo at nakahilig sa kanilang tagaliran at nag-iisip ng malalim tungkol sa pagkakalikha ng kalangitan at kalupaan na nagsasabi, "Aming Panginoon, hindi ninyo nilikha ang lahat ng ito ng walang layunin. Luwalhati kayo, iyong gawa rin kami ng kaligtasan sa kaparusahan ng apoy." Quran 3:100-191. Sa mga talata sa itaas, napakalinaw na binanggit ni Allah sa atin, una sa pagbaling ng ating pansin sa pagkalikha sa ating sariling katauhan. Ang iba't ibang pastura ng katawan ng tao at iba't ibang ugali ng mga tao, ibinaling niya ang ating pansin sa kalangitan. Ang pagsasalita ng araw at gabi, ang papawirin, ang mga bituin at mga konstelasyon. At saka sinabi niya sa atin na hindi niya nilikha ang lahat ng mga ito para sa anumang hangal na layunin. Dahil kung makikita ninyo ang disenyo nito, malalaman ninyo na ang disenyo na ito ay napakamakapangyarihan at sadyang napakaperpekto. Ang isang bagay na napakamakapangyarihan at sadyang napakaperpekto na lampas sa sarili nating imahinasyon at pagtansya. Hindi ito maaaring maging isang kahangalan. Hindi ito maaaring basta na lamang sama-samang itapon. Halimbawa, kung ikaw ay kumuha ng 10 holen at nilagyan mo sila ng mga bilang mula sa 1 hanggang 10 at lahat sila ay iba-ibang kulay at iniligay mo sila sa loob ng isang bag at inalog mo ang bag. At saka habang nakapikit ang iyong mga mata, inabot mo ang loob ng bag at sinabi ko sa iyo, ilabas mo ang holen na may unang bilang at saka ilabas mo ang holen ng may ikalawang bilang at saka ilabas mo ang holen ng ikatatlong bilang ng nasa ayos. Ano ang tsansa mo na mailabas ang mga holen ng nasa ayos? Alam mo ba kung ano mga pagkakataon? 26 na milyon sa isa. Kaya ano ang pagkakataon na ang kalupaan at ang kalangitan ay itinapon ng isang malaking pagsabog at inayos kung paano sila? Ano ang tsansa nun? Mga minamahal kong respetadong mga paunahin, kailangan nating tanungin ang ating mga sarili ng isa pang tanong. Kapag nakita ka ng isang tulay, gusali o sasakyan, agad mong iisipin ang tao o kumpanya na gumawa nito. Kapag nakakita ka ng eroplano, isang rocket, isang satellite o isang barko, iisipin mo rin kung gaano nakakamangha ang sasakyan na iyon. Kapag nakakita ka ng isang planetang nuklear, isang umiikot na estasyong pangkalawakan, isang internasyonal na paliparan na puno ng lahat ng kagamitan, at kung isipin mo rin ang iba pang mga ekstrakturang naririto sa bansang ito, ikaw ay lubos na mapapahanga sa mga pamamaraan ng paggawa nito. Ngunit ito ay mga bagay lamang na gawa ng mga tao. Ano naman yung tungkol sa katawan ng tao kasama ng mga nagpapalawak at komplikadong sistema na nagpapagana dito? Pag-isipan mo. Pag-isipan mo ang tungkol sa utak. Paano ito mag-isip? Paano ito gumagana? Paano ito mag-intindi? Mag-ipon ng impormasyon, umaalala ng impormasyon, makakilala ng uri ng impormasyon sa mahigit ng 1 segundo, palaging ginagawa ng utak ang mga yan. Mag-isip tungkol sa utak ng ilang sandali. Ito ang utak na gumawa ng mga kotse, sasakyan pangkalawakan, mga barko, at kung ano-ano pa. Isipin ang utak at kung ano ang gumawa nito. Isipin ang puso. Paano ito tumitibok ng tuloy-tuloy sa loob ng 6 na

0: na tila bagay isang kamera na parang tao na nagbabago ng lapit at layo, nag-uunawa, nagsusuri at nagbibigay ng kulay ng kusa, ang natural na pagtanggap na pagbago sa liwanag at distansya. Lahat ay kusang nangyayari. Isipin mo yon. Sino ang lumikha ng mga yan? Sino ang napakadalubhasang yan? Sino ang nagplano niyan? At sino ang nangangalaga niyan? Mga tao? Kanilang mga sarili? Hindi. Siyempre hindi. Ang tungkol sa daigdig na ito, isipin mo. Ang daigdig ay isang planeta sa ating kalawakan. At ang ating kalawakan ay isa sa mga sistema sa Milky Way. At ang Milky Way ay isa sa mga konstelasyon sa kalawakan. At mayroong milyong-milyong kalawakan tulad ng Milky Way. Isipin mo yun. At lahat sila ay nasa ayos. Lahat sila ay perpekto. Hindi sila nagbabanggaan. Hindi sila nagsasalungat. Sila ay umiikot sa orbit na itinakda para sa kanila. Ang mga tao ba ang nakatakda sa kanilang paggalaw? Ang mga tao ba ang nangangalaga sa pananatili ng pagiging perpekto nila? Hindi. Siyempre hindi sila. Isipin ang karagatan, mga isda, mga insekto, mga ibon, mga halaman, at ang bakterya ng mga elementong kemikal na hindi pa natutuklasan at hindi maaaring tuklasin kahit ng pinakamakabagong kagamitan. Ngunit bawat isa sa kanila ay may alintuntunin na sinusunod. Ang lahat ng pagkakaisa, pagkakapantay-pantay, pagkakatugma, pagkakaiba-iba, disenyo, pangangalaga, operasyon at walang hanggang bilang, nagkataon lang ba na nangyari ang mga ito? At ang mga bagay na ito ay nagkataon lang na maging perpekto at gumana ng habang panahon? At nagkataon lang ba na sila ay patuloy na dumadami at pagpapanalatili ng kanilang mga sarili? Hindi. Siyempre, hindi. Ang isipin yon ay kahangalan na walang katuwiran. Kahit papano ay tinutukoy dito na kahit dumating man doon, ito ay labas sa antas ng kakayahan ng tao. Lahat tayo sasang-ayon dyan. Ang nararapat lamang na purihin at pasalamatan ay ang makapangyarihan sa lahat, ang Panginoon. Ang Panginoon na siyang may likha ng lahat ng ito. At ang responsable sa pananatili ng lahat ng ito. Sa mga tuwid, ang Panginoon lang ang nag-iisang nararapat na purihin at pasalamatan. Kapag binigyan ko ang isa sa inyo ng 100 dolyar ng walang dahilan para lang sa pagpunta dito, kayo marahil ay magsasabi ng salamat. Sa ganun pa man, paano naman ang iyong mga mata, mga bato, ang iyong utak, ang iyong hininga, ang iyong mga anak, paano ang mga yun? Sino ang nagkaloob sa inyo sa mga yun? Hindi ba siya nararapat na purihin at pasalamatan? Hindi ba siya karapat-dapat na iyong sambahin at kilalanin? Aking mga kapatid, sa madaling salita, ang layunin at pakay ng buhay na ito, sinabi ni Allah sa Quran, hindi ko nilikha ang mga jin at ang mga tao para sa ibang dahilan, maliban sa dahilan na sambahin nila ako. Quran 51-56. Ito ang sinasabi ng Panginoong makapangyarihan mula sa talatang iyon. Kaya ang layunin ng ating buhay ay kilalanin ang tagapaglikha at pasalamatan sa tagapaglikha. Ang sambahin ang tagapaglikha. Ang isuko ang ating sarili sa tagapaglikha at ang mga alintuntunin na itinalaga niya para sa atin. Sa madaling salita, ibig sabihin nito ay pagsamba. Ito ang layunin ng ating buhay. At anumang gawin natin pagtahak sa landas ng pagsamba, ang pagkain, ang pag-inom, ang pagdamit, ang pagtatrabaho, ang kasiyahan, at sa pagitan ng buhay at kamatayan, ang lahat ng ito ay mga resulta lamang. Tayo ay nilikha para magsamba, at iyon ang layunin ng ating buhay. Ako'y naniniwala na kahit ang isang taong saintipiko at analitiko ay sasang-ayon sa layunin na yan. Maaari sila ay mayroong lihim na layunin sa kanilang kalooban, pero iyan ay isang bagay na kailangan nilang harapin sa pagitan ng kanilang mga sarili at ng Diyos na makapangyarihan. Ngayon sa ikalawang bahagi ng ating usapin, ano ang alam nyo tungkol sa Islam? Hindi kung ano ang naririnig nyo tungkol sa Islam, kung hindi ano ang nakita nyo sa mga gawain ng mga Muslim, sapagkat may kaibahan sa pagitan ng Islam at mga Muslim. Katulad ng kaibahan ng isang lalaki at isang ama. Ang lalaking may anak, siya ay isang ama. Ngunit ang pagiging isang ama ay isang responsibilidad. Kung ang lalaki ay hindi magawang gampanan ang mga responsibilidad na yon, hindi siya maituturing mabuting ama. Ang Islam ay isang batas at kautusan. Kapag hindi magawang gampanan ng isang Muslim ang mga batas at kautusan na yon, siya ay hindi isang mabuting Muslim, kaya hindi mo maihahalin tulad ang Islam sa mga Muslim. Madalas nating naririnig ang mga salitang Islam at mga Muslim at nababasa natin ang tungkol sa Islam at mga Muslim sa mga pahayagan, sa mga aklat pang kolehiyo at universidad. Marami tayong naririnig at nakikitang hindi tama at mapanirang impormasyon na walang katotohanan na naipapahayag sa mga balita. At inaamin ko na ang ilang mga mapanirang impormasyon at mga kasinungalingan nito ay mismong nagagawa ng ibang mga Muslim. Ngunit isa sa bawat 5 tao dito sa mundo na may ilang 5 bilyong katao ay isang Muslim. Isa sa 5 tao sa mundo ay Muslim. Ito ay isang talaan na mapapatunayan sa encyclopedia o sa almanak o sa iba pang mapagkukuhanan ng impormasyon na nais niyong tingnan. Paano naging ganyan kung isa sa bawat 5 tao sa mundo ay isang Muslim na wala tayong alam tungkol sa Islam? Ang katotohanan tungkol sa Islam kapag sinabi ko na isa sa 5 tao sa mundo ay insik, na isang katotohanan, mayroong 1 bilyong mga insik sa mundo. Isa sa 5 tao ay insik. Kung kaya ay alam natin ang pang-geografikong panlipunan, pang-ekonomiko, pang-politika, pilosopiko, pang-kasaysayan na may mga bagay tungkol sa China at mga insik, paanong nangyaring hindi natin alam ang tungkol sa Islam? Ano ba itong nagdudugtong sa napakaraming mga iba't ibang nasyon at itong pangkahalatang kayusan na humahantong sa pangkaraniwang kapatiran? Paano nangyari na isang kapatid sa Yemen ay naging aking kapatid at ako'y nagmula sa Amerika at itong kapatid na mula sa Eritrea ay naging aking kapatid at isa pang kapatid mula sa Indonesia na naging aking kapatid at mula sa Africa na naging aking kapatid at isa pang mula sa Thailand na naging aking kapatid? Ang galing sa Italy, Greece, Poland, Australia, Colombia, Bolivia, Costa Rica, China, galing Spain, sa Russia, at iba pa. Paano ko sila naging mga kapatid? Kami na may ibang-ibang pinanggalingan, kultura, at pag-uugali. Ano bang mayroon sa Islam na kusang nagpapalapit at nagsasama-sama sa amin sa isa't isang bilang isang kapatiran? Ano ba ang tamang katangian ng hindi maunawaang pamamaraan ng buhay na ito ang sinusunod ng malaking bahagi ng sangkatauhan? Susubukan kong mabigyan kayo ng mga katunayan, pero sa karagdagan nito, katulad ang nauna kong nabanggit, mahalaga para sa inyo na maging bukas ang iyong isipan at puso, sapagkat kung babalik na rin ko ang baso at bubuhusan ko ito ng tubig, wala akong makukuhang tubig. Ito ay dapat nasa tamang posisyon. Ang mga katunayan lang ay hindi maaaring humantong patungo sa pag-unawa, bagkus ang pagsasama-samang pagtitimpi, mitiin at mga kakayahang magpapahalaga at tumanggap ng katotohanan kapag ito'y iyong narinig. Ang salitang Islam ay nangangahulugan ng pagsuko, pagpapasakop at pagsunod ng mga kautusan ng Panginoon. Maaari mong sabihin ala, maaari mong sabihin ang tagapaglikha, maaari mong sabihin ang kataas-taasang Panginoon, ang kataas-taasang lakas, ang nakakaalam sa lahat. Ang lahat ng ito ay ang kanyang mga pangalan. Ginagamit ng mga Muslim ang salitang Arabic na Allah para sa Panginoon, sapagkat ang Panginoon mismo ang nagngangalan nito. Ang salitang Allah ay hindi maaaring gamitin sa anumang bagay na nilikha. Ang ibang salita na ginagamit ng mga tao para sa salitang Panginoon ay ginagamit din sa ibang nilikhang bagay. Halimbawa, the almighty dollar. Oh, I love my wife. She is tops. Oh, she's the greatest. Ngunit hindi ito tama kung hindi ang salitang ala ay maaari lamang gamitin sa lisang lumikha ng lahat ng ito na nauna nating nailarawan. Kaya sa puntong ito, gagamitin ko ang salitang ala at alam na ninyo kung sino ang aking tinutukoy. Ang salitang Islam ay nanggagaling sa salitang ugat na salama, na ibig sabihin ay ang maging mapayapa sa makatawid. Ang isang Muslim ay isang taong sumusuko, nagpapasakop at sumusunod sa mga kautusan ng makapangyarihang Panginoon. At sa pamamagitan ng pagpapasakop na ito ay nakakamit ang kapayapaan at katahimikan para sa kanilang sarili. Agad nating makikita na sa nasabing pagpapaliwanag, ang Arabic na salitang ala ay naglalarawan sa kaparehong pag-ugali at asal ng lahat ng dakila at respetadong mga propeta at mga sugo ng Panginoon. Lahat sila, kabilang sila Adam, Noah, Abraham, Moses, David, Solomon, Isaac, Ismael, Jacob, John the Baptist, Jesus na anak ni Maria, at Muhammad. Sumakanila nawa ang kapayapaan ng Allah ang lahat ng mga taong ito. Ang mga propeta at mga sugo na ito ay nanggagaling sa isang Panginoon na may iisang mensahe, na may iisang misyon sa pagpapahayag ng katotohanan, at sila ay nagsabi ng iisang bagay: sundin ang Panginoon, sambahin ang makapangyarihang Diyos, at tuparin ang layunin ng buhay at gumawa ng mabubuting gawain, at kayo ay gagandimpalaan ng isa pang buhay. Yun lang ang lahat ng kanilang sinabi. Huwag gawing itong higit pa doon. Yun lang lahat ang kanilang sinabi. Hindi mahalaga kung anong wika at anong panahon, sino ang pinuntahan nila. Yun lang lahat ang kanilang sinabi. Kung babasahin nyo ng maigi ang mga banal na kasulatan na walang sarili ninyong interpretasyon o ng kanino mang pagdaragdag o gawa-gawa, malalaman ninyo na ito ay simpleng mensahe ng lahat ng mga propeta na iyon na nagpapatunay sa isa't isa na walang ni isa sa mga propetang iyon ay nagsasabing, "Ako ang Panginoon, sambahin ninyo ako." Hindi nyo makikita alinman sa mga banal na aklat na mayroon kayo. Hindi sa Biblia, hindi sa Torah, hindi sa Bagong Tipan, hindi sa mga Salmo ni David. Hindi nyo makikita ito sa anumang aklat. Hindi nyo makikita sa pananalita ng sino mang propeta. Umuwi kayo ngayong gabi at magbaybay sa lahat ng mga pahina ng iyong Biblia. At sinisigurado ko sa inyo, hindi nyo ito makikita kahit minsan, kahit saan. Kaya saan ba ito nanggagaling? Iyan ay kailangan mong siyasatin. Madali nating makikita na sa nasabing pagpapaliwanag, ipinaliwanag sa salitang Arabic kung ano ang ginawa ng lahat ng mga propeta. Lahat sila ay dumating at inalay ang kanilang mga sarili sa Panginoon. Isinuko ang kanilang mga sarili sa Panginoon. Tinawag ang mga tao papunta sa Panginoon. At nakiusap sa mga tao at nagpipilit sa mga tao na gumawa ng mabubuting gawa ang 10 kautosan ni Moses. Ano yun? Ang salita ni Abraham? Ano yun? Ang mga salmo ni David? Ano yun? Ang mga kasabihan ni Solomon? Ano ang sinabi niya? Ang ebanghelyo ni Jesucristo? Ano ang sinabi niya? Ano ang sinabi ni John the Baptist? Ano ang sinabi ni Isaac at Ismael? Ano ang sinabi ni Muhammad? Wala nang iba pa doon. At sila ay pinagutusan ng hindi hihigit dito na sambahin ang Allah, na magbigay sa kanya ng taus-pusong debosyon, pagiging tunay sa pananampalataya na magsasagawa ng palagiang pagdarasal, na magsasagawa ng palagiang pagkakawang gawa. At iyan ang relihiyon, tama at matuwid. Quran 6:85. Ito ang sinabi ni Allah, at walang pinag-utos sa kanila maliban ang sambahin si Allah, maging tapat sa kanya. At ito ang tuwid na landas. Ito ang tunay na mensahe. Batay sa iisang pagpapatunay, nararapat lang din na ituring ng mga Muslim ang mga propeta at mga sugo bilang Muslim. Ang Muslim ay ano? Huwag isipin ang Arabic na pagkakahulugan. Huwag isipin kung paano natin sila tatawagin. Huwag isipin ang Mecca o Saudi Arabia o Egypt. Huwag. Bagkus isipin ano ang ibig sabihin ng salitang Muslim. Siya ay nagsusuko sa kanyang sarili sa Diyos na makapangyarihan at sumusunod sa mga kautusan ng Panginoon. Magpagayunpaman, maging ito man ay likas o sa dialektong pamamaraan, ang lahat na nagsusuko sa kautusan ng Panginoon ay isang Muslim. Kaya sa tuwing lumalabas ang isang sanggol sa sapupunan ng kanyang ina sa panahong iniutos ng Panginoon, ano yun? Ito ay isang Muslim. Kapag umiikot ang araw sa orbito nito, ano yun? Ito ay Muslim. Kapag ang buwan ay umiikot sa paglibot ng araw, ano yun? Ito ay Muslim. Ang law of gravity, ano yun? Ito ay isang batas ng Muslim. Ang lahat ng pagpapasakop sa Panginoon ay isang Muslim. Sa makatuwid, kapag taos-puso nating sinusunod ang Panginoon, tayo ay mga Muslim. Si Jesucristo ay isang Muslim. Ang kanyang pinagpalang ina ay isang Muslim. Si Abraham ay isang Muslim. Si Moses ay isang Muslim. Ang lahat ng mga propeta ay mga Muslim. Ngunit sila ay pumunta sa mga tao at nagsalita ng iba't ibang wika. Si Propeta Muhammad, sumakanya ang kapayapaan. Nagsasalita sa wikang Arabic. At kaya naman sa wikang Arabic, ang isang nagpapasakop at isinuko ang sarili sa Panginoon ay Muslim. Ang bawat propeta at sugo ng Panginoon ay nagdala ng pagkakapareho at nag-iisang mensahe ang sambahin ang Panginoon at maging matapat sa Kanya. Habang sinusuri natin ang mensahe ng bawat isa sa mga dakilang propeta, madali nating mapagpapasyahan ang katotohanan nito. Kapag may nagsasalungat, ito ay isang bunga ng maling mga pagpapahayag, gawa-gawang kwento, pagmamalabi sa storya, mga sariling interpretasyon ng mga di umano'y mga manunulat, mananalaysay, iskolar, at mga individual. Halimbawa, hayaan niyo akong magpahayag ng isang bagay na maaaring nakita niyo na bilang isang Kristiyano noon. Nakita ko na ito bago pa ako maging isang Muslim at hindi ko ito naintindihan. Paano nangyari sa buong lumang tipan ang Panginoon ay parating tinutukoy bilang nag-iisa, ang amo, ang Panginoon at ang hari ng sangkatauhan. At sa naunang kautusan na ibinigay kay Moses, hindi niya pinapahintulutan ang sinuman na sumasamba sa anumang nakaukit sa larawan o ang yumuko sa anumang bagay sa kalangitan o sa kalupaan o sa ibaba ng karagatan. Hindi niya kailanman papahintulutan yan. Ang lahat ng mga propeta ay nagsasabi na mayroon lamang nag-iisang Diyos. Ito ay paulit-ulit na sinasabi sa kabuuan ng lumang tipan. At sa isang iglap, nagkaroon tayo ng apat na mga pagpapatotoo, apat na ebanghelyo na tinatawag na Matthew, Mark, Luke, at John. Sinong Matthew? Sinong Mark? Sinong Luke? Sinong John? Apat na iba't ibang ebanghelyo na naisulat ng may 48 taon na pagitan. At wala sa mga taong ito na nakipagtulungan sa isa't isa. Wala sa kanila ang nagsulat ng kanilang apelido. Kung bibigyan kita ng tseke para sa iyong sahod ngayong buwan na ito at sinulat ko ang aking pangalan sa tseke at sinabi ko sa iyo na dalhin ito sa bangko, tatanggapin mo ba ang tseking yun? Malamang hindi mo tatanggapin. Kapag pinahinto ka ng pulis at hiningan ka ng pagkakakilanlan o passport at tanging unang pangalan mo lang ang nakasulat, tatanggapin kaya niya ito? Makakakuha ka ba ng passport gamit lang ang paunang pangalan mo? Ang binigay ba na pangalan ng iyong ama at ina ay iisa lamang? Saan sa kasaysayan ng tao tinatanggap lamang ang iisang pangalan bilang kasulatan? Saan? Wala saan man, maliban sa bagong tipan. At paano mo ibibigay ang iyong pananampalataya sa apat na ebanghelyo na isinulat ng apat na mga tao na tila hindi alam ang kanilang mga apelido? At saka pagkatapos ng apat na mga ebanghelyo ngayon, meron pang 15 karagdagang mga aklat na isinulat ng taong nagtraidor, na pumatay ng mga Kristiyano, nagpahirap ng mga Kristiyano. At pagkatapos, sasabihin niya na may pangitain pa siya na nakita niya si Jesus at siya ay naantasang maging disipulo ni Jesus. Kapag sinabi ko sa inyo na si Hitler, pagkatapos niyang patayin ang napakaraming Hudyo, na pagpasyahan niya sa kanyang sarili na nais niyang makaligtas at nakatagpo niya si Kristo o si Moses sa daanan at siya ay naging isang Hudyo at nagsulat siya ng 15 aklat at idinagdag ang mga ito sa Torah. Ito ba ay magiging katanggap-tanggap sa mga Hudyo? Hindi. Hindi niyo tatanggapin yun. Kaya paano ang apat na aklat na isinulat ng mga taong walang apelido at ang 15 pang ibang aklat na isinulat ng isa pang tao? At ito ang unang pagkakataon na ang Panginoon ay tinawag ng tao. At ang unang pagkakataon, ang Panginoon ay tinawag na tatlo. At ang unang pagkakataon na ang Panginoon ay binigyan ng isang anak. Paano ito natatanggap ng mga Kristiyano? Paano? Isipin niyo yon. Hindi natin pagtataluhan ang mga puntong yon. Ako'y magbibigay lamang ng bagay na dapat niyong pag-isipan. Ang pagdating ng propetang Muhammad, sumakanya ang kapayapaan, ay hindi nagdala ng bagong rehiyon o pamamaraan ng buhay tulad ng mga taong nag-aangkin ito. Sa kabilang banda, pinatunayan ng propeta, sumakanya ang kapayapaan, ang buhay at mensahe ng lahat ng mga propetang nauna at mga sugo, kapwa sa pamamagitan ng kanyang sariling pag-uugali at sa pamamagitan ng banal na revelasyon na natanggap niya galing sa Panginoong Makapangyarihan. Ang banal na kasulatan na dinala ni Muhammad, sumakanya ang kapayapaan, ay tinatawag na ang Quran. At ang ibig sabihin nito ay ang binigkas. Sapagkat hindi si Muhammad, sumakanya ang kapayapaan, ang nagsulat ng Quran, hindi siya ang manunulat ng Quran, Walang sino mang dumating at tumulong sa kanya magsulat ng Koran at walang sino man ang makikipagtulungan sa kanya ukol dito. Si Anghel Gabriel ang nagbigkas ng mga salita sa kanya at ginawa na makapangyarihang Diyos ang kanyang puso na sisidlan nito. Ang puso ni Propeta Muhammad, sumakanya ang kapayapaan, ang naging sisidlan ng rebelasyon at nasa atin ang Koran na ito na pinanggagalingan ng ilang mga taon na walang pagbabago. Meron bang ibang aklat dito sa mundo na alam nyo na pinapangalagaan kung paano ito inahayag ng walang pagbabago? Walang aklat. Tanging ang Koran lamang. Huwag nyong ibantay sa akin ang mga pananalita at paniniwala nyo tungkol dito. Magpunta kayo sa mga silid-aklan at tingnan nyo kung ano ang sinasabi ng Encyclopedia Britannica o ang World Encyclopedia o ang America's Encyclopedia o kahit na ano pang ibang universal na encyclopedia ng mundo na hindi isinulat ng mga Muslim. Tingnan kung ano ang sinasabi nito tungkol sa Islam. Sa Quran at kay Muhammad, sumakanya ang kapayapaan. Basahin kung ano ang sinasabi ng mga di-Muslim tungkol sa Quran, Islam at kay Muhammad, sumakanya ang kapayapaan. At marahil tatanggapin ninyo ang mga sinasabi ko na malinaw at dokumentado sa buong daigdig na si Muhammad, sumakanya ang kapayapaan, ay ang pinakamatalinong individual sa kasaysayan ng sangkatauhan. Tingnan kung ano ang kanilang sinasabi, na ang Koran ay ang pinakadakila at pinakamalalim na panitikan sa talaan ng kasaysayan. Tingnan kung ano ang kanilang sinasabi, na ang pamamaraan ng buhay pang-Islamiko ay nakaayos at napakawasto at buhay na buhay. Ito ay hindi nagbago. Ang banal na kasulatan na natanggap ni Muhammad, sumakanya ang kapayapaan, ay tinatawag na Koran. At bawat isa sa mga propeta at mga sugo ay nakatanggap din ng banal na kasulatan. Ang mga propetang ito, ang kanilang banal na kasulatan, ang kanilang mga kwento at mga alituntunin ng kanilang misyon ay binanggit ng buong detalye. Si Muhammad, sumakanya ang kapayapaan, ba ay nakipagkita sa kanila, nakipag-usap sa kanila, kumain kasama nila, at nakipagtulungan sa kanila sa pagsusulat ng kanilang talambuhay? Hindi. Siyempre hindi niya ginawa yun. Sa Quran, si Muhammad, sumakanya ang kapayapaan, ay kinikilala bilang sugo ng makapangyarihang Diyos at ang tanda ng mga nangungunang propeta kung saan limitado lang ang kanyang papel bilang isang tao. Si Muhammad ay hindi ama ng kahit na sino mang kalalakihan sa inyo, kung hindi siya ay sugo ni Allah, ang pinakahuli sa lahat ng mga propeta at si Allah ang sadyang walang hanggang nakababatid sa lahat ng bagay. Quran 33:40. Ang mga Muslim ay hindi sumasamba kay Muhammad. Hindi kami mga Muhammadan. Wala kaming karapatan baguhin ang pangalan ni Muhammad at sabihin kami ay mga Muhammadan. Hindi. Ang mga taong sumusunod kay Moses, hindi sila mga Mosean. Ang mga taong sumusunod kay Jacob, hindi sila mga Jacobites. O ang mga taong sumusunod kay Abraham ay hindi mga Abrahamian. O Davidians. Hindi. Kung ganun, paanong tinatawag ng mga tao ang kanilang mga sarili na Kristiyano? Si Kristo ay hindi tumatawag sa kanyang sarili na Kristiyano. Kaya paanong tinatawag ng mga tao ang kanilang sarili na mga Kristiyano? Si Jesucristo, sumakanya ang kapayapaan, ay nagsasabi kung anuman ang kanyang matanggap sa makapangyarihang Diyos ay ang salita ng Diyos. At kung ano ang kanyang naririnig ay siyang kanyang sinabi. Iyan ang ginawa niya. Kung ganun, paanong tinatawag ng mga tao ang kanilang sarili na mga Kristiyano? Tayo ba ay dapat maging katulad ni Kristo? At ano ba ang gaya ni Kristo? Siya ang tagapaglingkod ng makapangyarihang Diyos. Kung ganun, nararapat tayo maging tagapaglingkod ng makapangyarihang Diyos. Yun lang. Tulad sa huling banal na kasulatan at banal na rebelasyon, ang Quran ay nagbibigay ng ganap na malinaw at maiksi. Ngunit, puno na laman ng pahayag. Sa araw na ito, aking kinumpleto ang ganap na iyong rehiliyon at kinumpleto ang aking biyaya sa inyo at pinili ko ang Islam bilang ganap na pamamaraan nyo ng buhay. Quran 5:3. Kaya sa pamamagitan ng Quran, dumating ang salitang Islam sapagkat kapag nakompleto na ang gusali, tinatawag nyo itong isang bahay. Kapag ang sasakyan ay nasa pagawaan, hindi pa ito isang kotse. Ito ay nasa proseso pa lang ng pagbubuo. Kapag ito ay nakompleto na at ito ay nasuri ng husto at sinubukan mo nang maniuhin, ito ay isa ng kotse. Noong makompleto ang Islam bilang isang rebelasyon, bilang isang aklat, bilang isang halimbawa sa pamamagitan ng propetang Muhammad, sumakanya ang kapayapaan. Ito ay naging Islam. Ito ang naging ganap na pamamaraan ng buhay. Marahil ito ay salitang bago, ngunit ang gawain, hindi ang propeta, hindi ang utos, galing sa Panginoon. Hindi bagong Diyos, hindi bagong revelasyon, tanging ang pangalan lamang na Islam. At gaya ng una kong sinabi, sino ang lahat ng mga propeta? Silang lahat ay mga Muslim. Isa pang kaibahan na dapat nasa isip na si Muhammad, sumakan niya ang kapayapaan. Hindi katulad ng kanyang mga halili, hindi siya nagpunta sa mga Arabo o sa kanyang sarili mga tao lamang. Hindi. Sa makatuwid, ang Islam ay hindi isang rehilyon ng mga Arabo. Bagamat si Propetang Muhammad, anak ni Abdullah, ay isinilang sa Mecca, isang lungsod sa Saudi Arabia, at pinanganak na Arabo, hindi niya dinala ang Islam sa mga Arabo lamang. Dinala niya ang Islam sa lahat ng mga tao. Bagamat ang Quran ay inihayag ng wikang Arabic, inawaksin niya ang anumang kagustuhan o deklarasyon na ang mensahe ni Muhammad ay nakalaan lamang para sa mga Arabo. Sinabi ni Allah sa banal na Quran, "At hindi ka namin ipinadala, O Muhammad, hindi bilang habag sa sangkatauhan at sa lahat ng mga nalikha." Quran 21:107. Si Propeta Muhammad ay nagsabi, "Lahat ng tao ay nanggaling kay Adan at Eva, at ang isang Arabo ay hindi nakakataas sa hindi Arabo, at hindi rin nakakataas ang hindi Arabo sa isang Arabo. At ang maputi ay hindi nakakataas sa isang maitim, hindi rin nakakataas ang isang maitim sa isang maputi, maliban sa kababaang loob na mabuting gawa." Sa gayon, si Muhammad, sumakan niya ang kapayapaan, ay ang huli at ang korona ng mga dakilang propeta ay sugong nanguna sa kanya. Karamihan sa mga tao, wala silang alam tungkol dito. At dahil ako'y sumasanguni sa Quran para ipagtibay ang aking pagsasalaysay, ako ay magbibigay ng mga impormasyon ukol sa Quran mismo. Una sa lahat, inaangkin ng Quran na ang ito ay bunga ng banal na revelasyon, na iyon at ipinabatid ang Panginoon makapangyarihan kay Muhammad bilang isang inspirasyon. Sabi ni Allah, nisinabi niyang ito'y anumang sariling pagnanais, ngunit ito ay inspirasyon na ipinabatid sa kanya. Quran 53:3-4. Si Muhammad ay hindi nagsasalita tungkol sa kanyang sarili o kanyang mga ideya, o kanyang mga ambisyon, o sariling damdamin at nararamdaman. Kung hindi, ito ay isang revelasyon na inahayag sa kanya. Ito ang pahayag ni Allah. Sa makatuwid, kung kayo ay aking kukumbinsihin sa pagiging tunay ng Quran, dapat kong patunayan. Una, na imposible para kay Muhammad na gumawa ng kahit anong aklat. Ikalawa, dapat kong patunayan na napaka-imposible para sa lipon ng mga tao na makagawa nito. Pag-isipan natin ito. Binanggit sa Quran ang pahayag na ito. At nilikha namin ang mga tao mula sa namuong dugo na nakakapit sa sinapupunan. Quran 23:13. Ang tao'y nilikha mula sa nakakapit na laman. Quran 76:2. Paano nalaman ni Propeta Muhammad, sumakan niya ang kapayapaan, na ang embryo ay mula sa namuong dugo at nakakapit sa sapupunan ng kanyang ina? Meron ba siyang teleskopyo? Meron ba siyang sistokopyo? Meron ba siyang parang X-ray vision? Paano niya nakuha ang kaalaman na ito kung natuklasan lang ito sa nakalipas na 70 taon? Kayon din, paano niya nalaman ang karagatan ay mayroong harang sa pagitan nilang upang maghiwalay ang asin at sariwang tubig? At siya ang nagpalaya ng dalawang karagatan. Ang isa ay matabang at sariwa, ang isa naman ay maalat at mapait, at ligan niya ito ng harang at kumpletong partisyon sa pagitan nila. Quran 25:53. Paano niya nalaman ng mga ito? At si Allah ang siyang lumikha ng gabi upang makapagpahinga ang mga tao, at ganun din ang araw upang sila ay makapaghanap buhay, at nilikha niya ang araw bilang tanda ng umaga, at nilikha niya ang buwan bilang tanda ng gabi, at bawat isa sa dalawa ay nasa falak na nakalutang. Quran 21:33. Paano niya nalaman na ang araw, ang buwan at ang mga planeta ay nakalutang at umiikot sa isang orbita na inayos para sa kanila? Paano niya ito nalaman? Paano niya nalaman ang mga bagay na ito? Ang mga ito ay natuklasan lamang noong nakaraang 25-30 taon. Ang teknolohiya at siyensa, ang karunungan na ikaw at ako ay ganap na nakakaalam na ito ay kailan lang natuklasan. Paano ito nalaman ni Muhammad, sumakan niya ang kapayapaan, na nabuhay sa nakaraang mahigit na 1,500 taon? Isang mangmang na nagpapastol ng walang pinag-aralan, na lumaki sa disyerto, na walang alam sa pagsusulat o pagbasa. Paano niya malalaman ang ganitong bagay? Paano siya makagawa ng ganitong bagay? at paano magagawa ng kahit sino man sa nakasama niya sa buhay. Bago o pagkatapos, ang isang bagay na kailan lang natuklasan, imposible yun. Paano magagawa ng isang tao na hindi umalis ng bansang Arabia, isang taong hindi kailanman naglayag sa isang barko na nabuhay lamang noong nakaraang 1,500 taon, na gumawa ng isang malinaw at kamangha-manghang paglalarawan na kailan lang natuklasan sa higit na kalahating siglo na ito, at saka, kung hindi pa sapat, hayaan niyong banggitin ko na ang Quran ay mayroong 114 na mga kabanata, mahigit na 6,000 mga bersikulo, at mayroong daang-daan mga tao na panahon ng propetang Muhammad, sumakanya ang kapayapaan, ang naisaulo ang buong aklat. Paano nangyari yun? Isa ba siyang henyo? Meron bang sino man ang nakapagpasaulo ng ebanghelyo? Meron ba sa kanila? Meron bang sino man ang nakapagpasaulo ng Torah, ng mga salmo, ang lumang tipan, ang mga bagong tipan? Walang sino man ang nakakagawa niyan, kahit na ang Santo Papa. Ngunit mayroon milyong-milyon na mga Muslim ngayon ang nakapagsaulo ng buong aklat na ito. Ito ang hangarin ng bawat Muslim. Hindi lang iilan, kundi karamihan. Ilang Kristiyano na ba ang nakilala nyo sa buong buhay nyo na nakapagpasaulo ng Biblia? Wala. Wala pa kayong nakikilalang sino mang Kristiyano na nakapagpasaulo ng buong Biblia. Sapagkat wala pa kayong nakikilalang isang Kristiyano na kahit man lang alam kung ano ang kabuuan ng Biblia. Bakit ganun? Sapagkat ang mga Kristiyano mismo ay mayroong mahigit na 700 na sekta. At meron na halos 39 na iba't ibang bersyon ng Biblia, kasama ng iba-ibang mga aklat at iba-ibang bersyon, iba't ibang bilang ng mga bersikulo at iba't ibang bilang ng mga kabanata, at hindi sila sumasang-ayon dyan. Kaya paano man lang nila maisasaulo ang hindi nila na ipagkakasunduan? Iyon ang ilan lang sa mga katunayan tungkol sa Quran. Ang Quran ay pinapangalagaan ng gusto na walang kahit man lang napakaliit na pagbabago sa anumang uri sa loob ng 15 siglo. At hindi ako nagsasalita ng may pamamintas. Ako'y isang taong dating Kristiyano, isang taong nakatuklas sa mga bagay na ito sa sarili kong pagsisiyasat, isang taong ibinahagi ang impormasyon na to sa inyo, nagbabaliktad ng ilang malalaking bato para makita ninyo ang ilalim at nasa sa inyo na ito. Isipin nyo na lang kung ang lahat ng ito ay totoo. Sasang-ayon ka ba na ang aklat na ito ay dakila at tatanggi? Kahit papano, kayo ba ay magiging tapat para sabihin yun? Siyempre naman, kung kayo ay tapat at kayo ay tapat, sa inyong kalooban, kailangan ninyong marating sa ganoong palagay. Maraming ibang di mga Muslim ang nakarating sa ganoong palagay. Ang mga taong tulad niya Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, Napoleon Bonaparte, at Winston Churchill, para mabanggit ng mga ilan. Marami pang iba at maaari ako magpatuloy at tuloy-tuloy at nakarating sila sa ganoong palagay. Kung natanggap man nila ang Islam ng hayagan o hindi, narating nila ang ganoong palagay na walang ibang panitikan sa mundo ang kasing dakila ng Quran, ang pinagmumulan ng karunungan at nagbibigay lunas at gabay. Ngayong naiayos na natin ang usapang tungkol sa pagiging tunay na Quran, pumunta naman tayo sa isa pang paksa, ang mga pangunahing tema ng Quran, ang pagiging isa ng makapangyarihang Diyos na kabilang ang kanyang mga pangalan, mga katangian, ang kaugnayan sa pagitan ng Diyos na makapangyarihan at kanyang mga likha, at kung paano mapapangalagaan ng mga tao ang kaugnayan na ito, ang pagpapatuloy ng mga propeta at mga sugo, ang kanilang buhay, ang kanilang mga mensahe, at ang kanilang kabuuan misyon, ang pag-iit sa pagsunod, sa huli at sa pangdaigdigang halimbawa ni Muhammad, sumakanya ang kapayapaan. Tanda ng mga propeta at sugo, nagpapaalala sa mga tao sa iksi ng buhay na ito at tinatawag sila patungo sa walang hanggang buhay, sa kabilang buhay. Ang kabilang buhay, ibig sabihin pagkatapos nito, kabilang buhay, iiwan ninyo ang lugar na ito at magpupunta kung saan hindi sinasabing mamayang gabi. Kundi pagkatapos ninyong mamatay at iwang ang mundong ito, kayo ay magpupunta kung saan tatanggapin ninyo man o hindi nyo alam ang tungkol doon. Pupunta kayo doon. At ikaw ay responsable sapagkat ikaw ay pagsasabihan kahit na ito ay iyong tanggihan. Sapagkat ang layunin ng buhay na ito ay hindi ang maupo rito. At pagkatapos nito ay wala at walang epekto. Bawat sanhi ay may epekto. At ikaw ay dumating sa buhay na ito para sa isang dahilan at isang layunin. At mayroon dapat itong epekto. Kailangan nitong tiyakin may epekto. Hindi ka nagpunta ng paaralan para lang manatili doon. Hindi ka nagtatrabaho para hindi ka bayaran. Hindi ka magpapatayo ng isang bahay at hindi lilipat doon. Hindi ka magpapagawa ng kasuotan at hindi susuotin. Hindi ka lumaki mula sa pagkabata at hindi magiging matanda. Hindi ka nagtatrabaho ng hindi umaasa ng suhol. Hindi ka mabubuhay na hindi umaasang mamamatay. Hindi ka mamamatay na hindi umaasa ng libingan. At hindi ka maaaring umasa na ang libingan ang katapusan. Sapagkat iyon ay mangangahulugan. Ikaw ay nilikha ng Panginoon na walang saysay na layunin. At hindi ka nagpunta sa eskwelahan, nagtrabaho o gumawa ng anuman o pumili ng asawa o pumili ng pangalan ng iyong mga anak para sa isang walang saysay na layunin. Paano mo itatalaga sa Panginoon ang isang bagay na mababa na higit sa iyong sarili? Sa pagtatangkang mabihag at makumbinsi ang imahinasyon at kakayahan ng pangatwiran. Ang Quran ay dumaan sa napakahaba at di maipaliwanag na kagandahan ng mga karagatan at mga ilog, mga puno at halaman, mga ibon at mga insekto, mga mababangis at maamong hayop, mga kabundukan, mga lambak, ang lawak ng kalangitan, mga bagay sa kalangitan at ng daigdig, mga isda sa mga buhay sa katubigan, mga anatomiya ng mga tao at biolohiya, mga sibilisasyon ng mga tao at kasaysayan, mga larawan ng paraiso at impyerno, mga ebolusyon ng embryo ng tao, mga misyon ng lahat ng mga propeta at sugo, at mga layunin ng buhay dito sa kalupaan, at papaano magagawa ng isang pastol na isinilang sa disyerto, na lumaki ng walang pinag-aralan at hindi marunong magbasa, paano niya maipapaliwanag ang tungkol sa mga bagay na hindi pa niya kailanman nakita? Ang pinaka natatanging aspeto ng Quran ay ang ito ay nagpapatunay sa lahat ng banal na kasulatan na naihayag sa nakaraan at pagkatapos suriin ng rehiyon ng Islam. Kailangan mong mapasya na maging Islam Muslim. Hindi mo kailangan isipin ang iyong sarili na pinapalitan ang iyong rehiyon. Hindi mo pinapalitan ang iyong rehiyon. Tingnan mo, kapag pumayat ka, hindi mo itinatapon ang iyong kasuotan nang nagkakalaga ng $500. Siyempre hindi. Dadalhin mo yon sa isang mananahi at sasabihin, makinig ka. Gawing mo itong mas maliit para sa akin. Pakiusap. Baguhin mo ito dahil gusto ko ang itong kasuotan na ito. Gayon din, sa inyong pananambalataya, ang iyong dangal, ang iyong pag-uugali, ang iyong pagmamahal kay Hesukristo, ang iyong ugnayan sa Panginoon, ang iyong pagsamba, ang iyong katapatan at ang iyong dedikasyon sa makapangyarihang Diyos, hindi mo babaguhin at itatapon ang mga iyon. Ito ay iyong panghahawakan. Ngunit may gagawin kang pagbabago at kung saan alam mo ang katotohanan ay naihayag sa iyo. Yun lang. Ang Islam ay simple. Ang sumaksi ng walang ibang dapat sambahin maliban ang makapangyarihang Diyos. Kung tatanungin ko ang sino man sa inyo na sumaksi ng iyong ama ay iyong ama, ilan sa inyo ang magsasabing, oo, ang aking ama ay ang aking ama. Ang aking anak ay ang aking anak. Ang aking asawa ay ang aking asawa. Ako ay ako. Kung gayon, bakit kayo nag-aalinglangan na sumaksi na ang makapangyarihan ay iisa at ang makapangyarihang Diyos ay tanging nag-iisa? At ang makapangyarihang Panginoon ay ang iyong Diyos at iyong tagapaglikha. Bakit kayo arrogante na gawin ito? Kayo ba ay malulhati? Taglay niyo ba ang isang bagay na hindi taglay ng Panginoon? O ikaw ba ay naguguluhan? Yan ang katanungan na dapat ninyong itanong sa inyong sarili. Kung merong kang pagkakataon na itama ang mga bagay-bagay kasama sa inyong konsyensa at itama ang mga bagay kasama ang Panginoon, gagawin mo ba? Kung mayroong kang pagkakataon na tanungin ng Panginoon na tanggapin ang pinakamaganda mong mga gawain, gagawin mo ba? Kung mayroong kang pagkakataon na gawin ito bago ka pumanaw at naisip mo ikaw ay mamamatay ngayong gabi, hindi ka ba mag-aalinlangan na sumaksi na iisa lang ang Panginoon? Kung naisip mo na ikaw ay papanaw ngayong gabi at sa iyong harapan ay isang paraiso at sa iyong likuran ay impyerno, hindi ka ba mag-aalinlangan na sumaksi na si Muhammad ay ang huling sugo ng Panginoon at kinatawan ng lahat ng propeta? Hindi ka ba mag-aalinlangan na sumaksi na ikaw ay isa sa mga iyon na gustong maisulat sa aklat ng Panginoon katulad ng mga nagpasakop? Pero isipin mong ikay mamabuhay ng maikling sandali at siyempre hindi ka handang magdasal araw-araw nang dahil inaakala mong ikaw ay mamabuhay ng isang saglit lang. Ngunit gaano nga ba kaikli ang isang maikling sandali? Gaano katagal na ba noong nakumpleto ang buhok sa ulo mo? Gaano katagal na ba nung itimpa ang lahat ng mga buhok mo? Nung magkaroon ka ng mga kumikirot at sumasakit na tuhod at siko at sa ibang bahagi ng katawan? Gaano katagal na ba nung ikaw ay musmus pa lamang na tumatakbo at naglalaro ng walang kamalay-malay? Gaano na ba katagal yon? Kahapon lang yon. Oo, at ikaw ay maaaring pumanaw buhas, kaya gaano katagal ka pang maghihintay? Ang Islam ay ang pagsaksi na ang makapangyarihang Diyos ay Diyos na nag-iisang Panginoon na walang sino mang mga kasama. Ang Islam ay ang pagkilala sa pagkakaroon ng mga anghel na ipinadala kasama ng tungkulin ng pagpapahayag ng mga revelasyon sa propeta. Daladala ang mensahe para sa mga propeta na mamahala sa hangin, kabundukan, karagatan at kinuha ang mga buhay ng mga inutos ng Panginoon na namamatay. Ang Islam ay pagkilala na ang lahat ng mga propeta at mga sugo ng makapangyarihang Diyos ay ang mga taong mapabuti at sila ay pinadala ng makapangyarihang Diyos na kinikilala ang katotohanan. Mayroong huling araw ng paghuhukom para sa lahat ng mga nilalang. Ang Islam ay ang pagkilala na ang kabutihan at kasamaan ay naisulat ng makapangyarihang Diyos. At ang huli, ang Islam ay ang pagtanggap na tiyak na mayroong magaganap na muling pagkabuhay pagkatapos ng kamatayan. Ang Islam ay parang isang malaking bahay at ang bawat bahay ay kinakailangan itayo ng may pundasyon na sumusuporta sa isang bahay, mga haligi at pundasyon at kailangan mong mapatayo ang isang bahay na may mga batas. Ang mga haligi ay may mga batas at kung magtatayo ka ng iyong bahay ay dapat mong sundin ang mga batas. Mga pangunahing tungkulin na nakatas sa bawat Muslim ay simple at pinaiksi sa limang mga payak na batas na tinatawag na ang limang haligi ng Islam. Pagpapahayag, pagdarasal, pagbibigay ng zaka, pag-aayuno at paglalakbay sa maka. Ang pinakamahalagang batas ng Islam ay ang sumang-ayon sa istriktong alituntunin na iisa lang ang Diyos. Yan ay ang hindi pagtanggap ng sinumang kasama ng Panginoon. Ang hindi pagsamba sa kahit anumang kasama ng Panginoon. Ang mananampalataya ay sumasamba sa Panginoon ng tuwid at walang namamagitan, mga pari o ministro o mga santo. Ang hindi pagsabi ng anumang bagay tungkol sa Panginoon na wala kang karapatan sabihin. Ang hindi pagsabi na mayroon siyang ama, anak na lalaki, anak na babae, ina, tiyuhin, tiyahin, lupon ng mga katiwala. Ang hindi pagsalita tungkol sa Panginoon ng anumang bagay na wala kang karapatan sabihin. Kung ikaw ay sumasaksi, hinahatulan mo ang iyong sarili. Gagawin mo ang hatol na gusto mo. Maaari mong hatulan ang iyong sarili ng kapayapaan at paraiso. O hatulan mo ang iyong sarili ng paggalito, kabiguan, apoy ng impyerno at kaparusahan. Hinatulan mo ang iyong sarili. Kaya tanungin mo ang iyong sarili, ako ba ay sumasaksing iisa lang ang Panginoon? Kapag tinanong mo yan sa iyong sarili, kailangan mo itong sagutin. Oo, ako ay sumasaksi. Pagkatapos ay tanungin mo ang iyong sarili ng sunod na tanong. Ako ba ay sumasaksi na si Muhammad ay isang sugo ng makapangyarihang Diyos? Oo, ako ay sumasaksi. Kung ikaw ay sumasaksi sa mga yan, ikaw ay isang Muslim. At hindi mo kinakailangan baguhin kung ano ang nakaraan mo. Kailangan mo lang ng pagbabago sa kung ano ka sa dati, sa pag-iisip at gawain. Sa wakas, tatanungin ko kayo ng isa pang tapat na direktong katanungan. Naunawaan niyo ba ang aking sinasabi sa inyo? Kung sumasang-ayon kayo sa aking sinasabi at handang pumasok sa Islam, kayo ay handang maging Muslim. Para maging isang Muslim, dapat mo munang mapagayag ng syada, ang pagsaksi na isang pagpapahayag na paniniwala sa kaisahan ng Diyos at pagtanggap kay Muhammad na propeta ng Diyos. La ilaha illallah Muhammadar Rasulallah. Walang ibang Diyos maliban kay Allah at si Muhammad ay ang sugo ng Panginoon. Ako ay tunay na sumasaksi, iisa lamang ang Diyos. Ako ay tunay na sumasaksi na si Muhammad ay ang sugo ng Diyos. May mangyaring tingnan ang video para sa tamang pagbigkas. Sumaati nawa ang pagpala ni Allah, patnubayan nawa tayo ni Allah. Nais kong sabihan lahat ng mga di-Muslim na mababasa ang pahayagang nito. Maging tapat sa inyong sarili. Pag-isipan ang inyong nabasa, dalhin niyo ang mga impormasyong ito at ilagay sa inyong kalooban. Maupo kasama ng isang Muslim at hayaan mong kanyang ipaliwanag ng husto sa iyo ang kagandahan ng Islam. Gawin mo ang susunod na hakbang. Kung ikaw na ay handa nang tanggapin ang Islam at maging isang Muslim, linisin ang iyong sarili bago formal na maging isang Muslim. tanggapin ang Islam, alamin ang Islam, gawin ang Islam, at magdiwang sa mga biyaya na ipinagkaloob sa iyo ni Allah, sapagkat ang pananampalataya ay isang bagay na maaari mong ipagsawalang bahala. Kung hindi mo ito gagawin, ito'y maglalahong parang halimuyak ng pabango. Naway patnubayan tayo ni Allah, naway tulungan tayo ni Allah, at pinapahalagahan ko ang karangalan na makapagsalita sa inyo sa pamamagitan ng pahayagang ito. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumainyo nawa ang kahabagan ng kapayapaan ni Allah at ng kanyang mga biyaya. Kung nais niyo maging isang Muslim o kailangan ninyo ng karagdagang impormasyon tungkol sa Islam, mag-email po sa amin sa info@islamicbulletin.org.
1: Ang kahulugan ng La ilaha illallah. Ang ganap at tunay na kahulugan ng La ilaha illallah ay binubuo ng dalawang saligan. Ang unang saligan nito ay ang pagtatakwil o pagkakaila. At ang ikalawang saligan nito ay ang pagpapatotoo o pagpapatunay. Matutunghayan natin sa banal na Quran ang ganap na kahulugan ng banal na salitang ito. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوت وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْثَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا. Ito ang siyang ganap na kahulugan ng La ilaha illallah. Kaya't ang sino mang nagtakwil sa mga Diyos-Diyosan at nanampalataya sa Allah, tunay na kanyang napangahawakan ang isang matibay na hawakan na kailanman na hindi masisira. Una nating linawin dito yung sinabi niyang famay yakfur bitagut, na unang saligan ng La ilaha illallah. Ang sino mang nagtakwil at nagkaila sa mga Diyos-Diyosan. Sa kadahilanan ito ay walang katotohanan. Dahil ang sinasabing Diyos, yung pinag-uukulan ng pagsamba, pagmamahal, pagdakila, pagpapatirapa, pagyuko, panunumpa at panata, at iba pa mga uri ng pagsamba. Kapag ang mga bagay na ito ay iniukol sa isang bagay, ito ay tinatawag na Diyos. Kaya naman sinabi rin ng Allah subhanahu wa ta'ala, binansagan sila ng Allah, ng mga Diyos. Sinabi niyang, وَيَتَّخِدُونَ مِنْ دُونِهِ آلِهَا لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ. At sila ay nagtakda bukod sa kanya ng mga Diyos-Diyosan na hindi nakapaglilikha ng anumang bagay bagkus sila ay nililikha. Sinabi ng Allah, ang mga ito ay mga Diyos. Dahil ibinaling sa kanila ang pagdakila at pagsamba tulad na nabanggit ko kanina. Pero ang katotohanan, ito'y ikinakaila ng Allah, na walang katotohanan na sila ay mga tunay na Diyos. Sa unang saligan ng La ilaha illallah, sa sinabi nating pagtatakwil at pagkaila, bilang Muslim kailangan natin itakwil ang lahat ng ito na walang katotohanan. Dahil nga sinabi rin ng Allah sa banal na Quran, لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. Kung tunay ngang may mga Diyos sa kalangitan at kalupaan maliban pa sa Allah, ito ay masisira. Sinasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na walang ibang Diyos maliban pa sa Kanya. Dahil kung may iba pang Diyos na mamamahala sa sanlibutan na ito, hindi maging maayos ang sanlibutan. Na ang ibig sabihin ito, walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin at kilalanin Diyos maliban sa Allah. Kaya, dapat nating itakwil ang mga Diyos-Diyosan na ito. Dahil ito rin ang katuruan ng lahat ng mga propeta. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَكَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Katotohanan, kami ay nagsugo sa bawat pamayanan ng isang sugo na nagsasabing sambahin ang Allah at itakwil ang mga Diyos-Diyosan. Hindi maging ganap ang pananampalataya ng isang Muslim

hanggat naniniwala siya na may iba pang Diyos maliban sa Allah, hanggat gumagawa pa siya ng pagtatambal sa iba, kinakailangang ibukod-tangi niyang lahat ng kanyang ginagawa sa Allah lamang. Ang tungkol naman doon sa pangalawang haligi ng banal na salitang ito, yung pagpapatotoo sa sinabi niyang illallah maliban sa Allah, kinakailangang itampok natin at isabuhay ang kaisa ng Allah. Ito ang sinasabing at-tawhid, na siya lamang ang kilalanin nating nag-iisang Diyos na karapat dapat sambahin, pag-ukulan ng lahat ng uri ng pagsamba, dahil siya lamang ang tagapaglikha, ang nangangasiwa, ang nagkakaloob ng lahat. Siya ang bumubuhay, pumapatay. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلِ. Yaon ay sa dahilang ang Allah ang siyang totoo, ang totoong Diyos, at ang liban sa kanya na kanilang sinasamba, tinatawagan, ay kawalang kabulaanan, kawalang katotohanan, hindi totoo, mga huwad, dahil wala namang liban pa sa Allah na nag-angkin na siyang lumikha ng lahat ng ito. Marami ang sinamba ng mga tao tulad ng apoy, ng kahoy, ng tao o ano paman. Ang lahat ng ito ay walang umangkin na sila ang lumikha, ang nagkakaloob ng buhay, ng kamatayan, ng tumutustos, liban sa Allah subhanahu wa ta'ala. At dahil dito, hindi lamang sinasambit ang la ilaha illallah. Hindi makapagliligtas ang pagsambit lamang o pagsabi ng la ilaha illallah. Dahil ang mga munafikun, mga ipokrita, sinasabi din nila ito. Pero anong sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila? Innal munafikina fid darkil asfal minan nar. Katotohanan, ang mga munafik, ang mga mapagkunwari, sila ay nasa kailaliman ng imperno. Nang ibig sabihin ito, napakatindi ang igagawad, ipapataw na parusa sa kanila. Wala silang kaligtasan sa kabilang buhay. Hindi sila maililigtas ng pagsabi nila ng la ilaha illallah, dahil walang katotohanan sa kanilang puso. Ang kaligtasan, ang pagsambit sa banal na salitang ito, na kalakip ang pagsaalang-alang sa mga kahilingan at katuruan ito. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Ang sino mang nagsasabi at ang ito ang pinakahuling nabanggit niya bago siya tuluyang malagutan ng hininga, ang la ilaha illallah, siya ay makakapasok sa paraiso. Ang huling salita ng may pananampalataya, paniniwala, mga kapatid, kung ang isang tao hindi niya nasanayan sa panahon ng kanyang kalusugan ang pagsabi ng la ilaha illallah, ano pa kaya kung ito'y nasa bingit na ng kanyang kamatayan? Hindi. Kaya, kinakailangan nating paulit-ulit na sinasambit ang banal na salitang ito at isabuhay ang mga kahilingan nito. Ang kahilingan, itakwil natin ang lahat ng mga Diyos-Diyosan nang may ganap na paniniwala ng lahat ng ito ay walang katotohanan, at ang totoo ay ang tanging sa Allah lamang ang pagkatunay na Diyos, kaya siya lamang ang dapat nating
pag-ukulan ng lahat ng uri ng pagsamba.

ang maawain. Ang al-haqa. Ang al-haqa, ang katotohanan, ay isa sa pangalan ng araw ng paghuhukom, sapagkat ang pangako at maging ang babala tungkol dito ay sadyang magaganap at hindi maiiwasan. Ito ang araw na ang lahat ng kasinungalingan at pagkukunwari ay maglalaho at ang ganap na katotohanan lamang ang siyang mananatili at mangingibabaw. At ano ang al-haqa? At ano ang maipaliliwanag sa inyo kung ano nga ba ang al-haqa? Pinasinungalingan ng tribo ng Tamud at ng mamamayan ng Ad ang katotohanan ng Kariya, ang nakatutulig na oras ng paghuhukom. At ang tungkol sa kasaysayan ng tribo ng Tamud, sila ay pinuksa ng isang taghiya, kakilakilabot at malagim na panaghoy. At ang tungkol sa kasaysayan ng mamamayan ng Ad, sila ay pinuksa ng isang sarsar atiya, matinding pangangalit ng ihip ng hangin, na ipinataw sa kanila ng ala ng 7 gabi at 8 araw na magkasunod-sunod, upang sa gayon inyong masilayan ang mga taong nilugmok na tila mga puno ng datiles na sinalanta at nakahandusay. May nakikita ka pa ba ng mga labi o bakas ng kasaysayan nila? At si Faraon at yaong lahing nauna sa kanya at ang mga lunsod na winasak ng mga bayan ng mga mamamayan ni Lot, Sodom at Gomora na sanhi ng kanilang katia, malaking kasalanang kinasadlakan, at kanilang nilabag ang sugo ng kanilang rab. Kaya sila ay sinakmal ng isang matinding kaparusahan. Katotohanan nang ang tubig ay umapaw sa hangganan nito, ito ang malaking baha o dilubyo ni Noah. Kayo ay aming isinakay sa naglalayag na arko ni Noah, na aming itinakda ito upang sakali ito ay magsilbing alaala sa inyo. At ang mga tainga ay mapanatili ito, nararapat marinig at maunawaan ang pangyayaring ito at maging aral. Sa gayon, kung ang tambuli ay hihipan ng isang tagaihip sa unang pagkakataon, at ang kalupaan at mga kabundukan ay matitinag sa kanilang mga kinaroroonan at madudurog sa minsanang pagsabog nito. Sa gayon nga, sa araw na yaon, ang kagimbal-gimbal ng pangyayari ay sumapit na, at ang kalangitan ay mabibiyak at magkahiwa-hiwalay, sapagkat ito ang araw na ang kalangitan ay manghihina at magiging marupok, sanhi ng pagkapunit. At ang mga anghel ay nasa bawat gilid nito at may 8 sa kanilang mga anghel ang nagpapasan sa luklukan ng kanilang rab na nasa dakong itaas nila. Sa araw na yaon, kayo ay dadalhin at ihaharap sa panghuhukom. Walang lihim ang maari ninyong itago. At sa kanya na pagkakalooban ng kanyang talaan sa kanyang kanang kamay ay magsasabi, "Ah, naririto at basahin ang talaan ng aking gawa." Katiyakan, ako ay naniniwala na isang araw aking kakaharapin ang sarili kong talaan ng pananagutan. Kaya siya ay paroroon sa isang buhay na kasiyasiya sa kaligayahan sa mga nagtatayugang paraiso. Sinabi ng sugo ng ala, katotohanan ang paraiso ay mayroong 100 palapag

0: At sa pagitan ng bawat palapag, ang layo nito ay katulad ng layo ng mundo at ng langit. Sahih Bukhari Hadith bilang 2,790. Ang mga bungang hitik na nagkukumpulan, mabababa at abot kamay sa pagpitas. At sa kanila ay ipag-aanyaya. Magsikain kayo at uminom ng may ganap na kaginhawaan bilang kabayaran sa inyong mga gawa noong mga nagdaang panahon. Ngunit sa kanya na pagkakalooban ng kanyang talaan sa kanyang kaliwang kamay ay magsasabi, sana'y hindi na ipagkaloob sa akin ang talaan ng aking gawa. At nang hindi ko na sana kailanman malalaman kung ano ang aking pananaw.
1: Surat An-Naba. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Ano baga ang kanilang itinatanong sa isa't isa tungkol sa malaking balita, alalaang baga, ang paniniwala sa kaisahan ni Allah? Ang Quran na dinala ni Propeta Muhammad at ang araw ng muling pagkabuhay, na kung saan sila ay hindi nagkakasundo. Hindi ito tulad ng kanilang pag-aakala, tiyak na kanilang mapag-aalaman. Hindi baga ginawa namin ang kalupaan na malawak bilang himlayan at ang mga bundok bilang mga talasok na pampatatag ng kalupaan. At aming nilikha kayo sa pares, lalaki at babae, mataas at mababa, mabuti at masama. At aming ginawaran kayo ng pagtulog para sa inyong pamamahinga. At ginawa namin ang gabi bilang pantakip sa pamagitan ng kanyang kadiliman. At ginawa namin ang araw, maghapon, tungo sa inyong ikabubuhay. Itinatag namin sa itaas ninyo ang 7 matatatag na kalangitan. At ginawaran namin niyaon ng marilag na liwanag ang araw. At nagpamalisbis kami ng saganang ulan mula sa kimpal ng mga ulap upang mapatubo namin dito ang mga butil at mga gulayan. At ang mga halamang mayabong at luntian, katotohanan, ang araw ng pagpapasya sa katarungan ay natatakdaang panahon. Sa araw ng tambuli ay hihipan at kayo ay magsisiparito ng langkay-langkay at sa maraming pangkat. At ang kalangitan ay bubuksan, nawaring mga pintuan. At ang kabundukan ay maglalaho sa kanilang kinatatayuan na tulad ng isang malikmata. Katotohanan, ang impyerno ay isang pook ng pagtambang. Bilang isang tahanan ng tagun, sila na lumalabag sa hangganan na itinakda ni Allah, katulad ng mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, walang pananalig sa kaisahan ni Allah, mga mapagkunwari, mga makasalanan, at mga kriminal. Magsisipanatili sila rito sa mahabang panahon. Dito ay wala silang malalasap na lamig at ginhawa ni anumang inumin, maliban sa kumukulong tubig at maruming katas ng sugat, nanana, dugo at iba pa, na siyang katumbas ng kabayaran ayon sa kanilang kabuktutan. Sapagkat katotohanan sila ay hindi nagbigay pahalaga at nangamba tungo sa araw ng pagsusulit ng kanilang mga gawa. At ganap nilang itinuring na walang katotohanan ang aming ayat, kapahayagan, tanda, katibayan, aral. At ang lahat ng bagay ay aming itinala sa aklat. Kaya't lasapin ninyo ang bunga ng iyong masasamang gawa at kayo ay hindi namin bibigyan ng anuman maliban sa kaparusahan, katotohanan sa muttaqun, mga tagumpay sa paraiso, na napapalibutan ng halamanan at malinamnam na ubasan, at mga berhing dalaga na magkakatulad sa gulang, at ng tigib na kupita, ng alak. Dito ay wala silang maririnig na lagwa, bastos, walang katotohanan, masamang pag-uusap o kasinungalingan, isang gantimpala mula sa inyong Panginoon, isang biyayang sagana ayon sa kahusayan ng kanilang mabubuting gawa, mula sa Panginoon ng kalangitan at kalupaan, at anumang nasa pagitan nito, ang pinakamahabagin, walang sinuman ang may kakayahan na makipag-usap sa kanya sa araw ng muling pagkabuhay malibang kanyang pahintulutan. Sa araw na ang Roh, si Gabriel, o ibang anghel, at iba pang anghel na nakatindig na magkakahanay. Walang sinumang makakapangusap malibang siya ay pahintulutan ng pinakamahabagin na si Allah at kanyang ipagsasaysay kung ano ang matuwid. Ito ang araw ng katotohanan na walang alinlangan, kahit sinuman ang magnais, hayaang tahakin niya ang pagbabalik sa tuwid na landas ng kanyang Panginoon sa pamamagitan sa pagsunod sa kanya sa buhay sa mundong ito. Katotohanang aming binalaan kayo nang nalalapit na ang daratal na kaparusahan. Katotohanang aming binalaan kayo nang nalalapit na daratal na kaparusahan sa araw na ang tao ay makapagmamalas sa gawa ng kanyang mga kamay kung saan siya inihahantong. At ang hindi sumasampalataya ay magsasabi, kasawian sa akin, sana ay naging alabok na lamang ako. Surat An-Nazi'at. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Ako si Allah ay nanunumpa sa mga anghel na bumabatak sa kaluluwa ng mga walang pananampalataya at tampalasan ng may matinding dahas. Ako si Allah ay nanunumpa sa mga anghel na mabanayad na kumukuha ng kaluluwa ng mga sumasampalataya. At ako si Allah ay nanunumpa sa mga lumalangoy o lumilipad sa kalangitan, mga anghel o mga planeta sa kanilang daan. Ako si Allah ay nanunumpa sa nagpapatuloy, na nangunguna na katulad ng isang karera, alalaong baga, ang mga anghel o mga bituin o mga kabayo. At ako si Allah ay nanunumpa sa mga anghel na nagsasaayos upang gawin ang pag-utos ng kanilang Panginoon. Kahit katunayan kayo na mga hindi sumasampalataya ay tatawagin upang magsulit. Sa araw na kung ang unang pag-ihip ng tambuli ay gawin, ang kalupaan at kabundukan ay mayayanig ng marahas at ang lahat ay mamamatay. Nasusundan ng pangalawang pag-ihip ng tambuli at ang lahat ay bubuhayin muli. Sa araw na ito, ang ibang puso ay magsisitibok sa pangamba at hapis, na ang kanilang mga mata ay nakatuon sa lupa. Sila ay magsasabi, ano, kami baga ay katotohanang ibabalik na muli sa aming dating anyo ng buhay. Kahit kami ay lansag-lansag na mga buto na, sila ay magsasabi, ito, sa gayong pangyayari, ay isang pagbabalik na walang pakinabang o talunan. Datapwat katotohanang ito ay isang hiyaw lamang, alalaong baga, ang ikalawang pag-ihip ng tambuli. At pagmasdan, natagpuan nila ang kanilang sarili sa ibabaw ng lupa na buhay, matapos ang kanilang kamatayan. Nakarating na ba sa iyo ang kasaysayan ni Musa o si Moises? Nang siya ay tawagin ng kanyang Panginoon sa banal na lambak ng Tuwa, pumaroon ka kay Firaun o Paraon. Katotohanan siya ay nagmalabis sa paglabag sa lahat ng hangganan, sa mga kabuktutan, mga kasalanan, pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at kawalan ng pananalig. At iyong sabihin sa kanya, nais mo bang dalisayin ang iyong sarili sa kasalanan ng kawalan ng pananalig tungo sa pagiging isang mananampalataya? At upang mapatnubayan kita sa iyong Panginoon at ikaw ay magkaroon ng pagkatakot sa kanya. At ipinamalas ni Musa o si Moises sa kanya ang dakilang tanda o mga himala. Datapwat si Firaun o Paraon ay nagtakwil dito at sumuway. At pagkatapos, siya ay tumalikod na labis na tumututo laban kay Allah at kanyang tinipon ang kanyang mga tao o sundalo at sumigaw ng malakas na nagsasabi, ako ang inyong Panginoon, ang kataas-taasan. Datapot sinakmal siya ni Allah ng kaparusahan dahil sa kanyang huli at unang ginawa na paglabag. Katotohanang naririto ang isang nagtuturong paalaala sa sinumang may pagkatakot kay Allah. Ano? Kayo baga ay higit na mahirap likhain kaysa sa kalangitan na kanyang itinatag? Sa kaitaasan ay kanyang itinaas ang kulandong nito at kanyang ginawaran niyaon ng kaayusan at pagiging ganap. At ang gabi nito ay nilukuban niya ng kadiliman. At ang umaga nito bago tumanghali ay ginawaran niya ng liwanag. At matapos ito, inilatag niya ang kalupaan ng malawak at nagpalabas o nagpaayos siya mula rito ng kanyang tubig at kanyang pastulan na lunti ang halaman. At ang kabundukan ay tinindig niya ng matatag bilang kapakinabangan sa inyo at sa inyong bakahan o hayupan. Datapot kapag numatal na ang dakilang kapinsalaan, alalaong baga ang araw ng kabayaran. Sa araw na ang tao ay makakaalaala ng kanyang pinagsumikapan o pinagdaan ng mga gawa. At ang apoy ng impyerno ay ganap na matatambad ng malapit sa bawat isa na nakamamasid. At sa kanya na nagmalabis sa paglabag sa lahat ng hangganan, sa kawalan ng pananalig, pang-api at mga kasalanan ng hindi pagsunod kay Allah. At minahalaga ang buhay sa mundong ito sa pamagitan ng pagsunod sa kanyang masasamang hangarin at mga pagnanasa. Katotohanan, ang kanyang pananahanan ay apoy ng impyerno. Datapot siya na may pagkatakot sa kanyang pagharap sa pagsusulit sa kanyang Panginoon at nagtimpi ng kanyang sarili sa masasamang hangarin at pagnanasa. Katotohanan, ang kanilang pananahanan ay paraiso. Sila ay nagtatanong sa iyo, O Muhammad, tungkol sa huling oras. Kailan kaya ang kanyang takdang panahon? Ikaw ay walang kaalaman na magpahayag ng anuman tungkol dito, na sa iyong Panginoon lamang ang kaalaman tungkol sa huling oras. Katotohanan, ikaw, O Muhammad, ay isa lamang tagapagbabala sa mga may pangangamba rito. At sa araw na ito ay kanilang mapagmamalas. Wari bang sila ay hindi na natili sa mundong ito, maliban sa isang gabi o isang umaga lamang, alalaang baga, napakaigsing panahon. Surat Abasa. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Ang propeta ay kumunot at tumalikod, sapagkat may isang bulag na lalaki ang lumapit sa kanya, alalaang baga, si Abdullah bin Maktum, na pumaroon sa propeta habang siya ay nangangaral sa isa o ilang pinuno ng Quraysh. At paano mo mapag-aalaman? Baka sakaling siya ay maging dalisay sa mga kasalanan at umunlad sa espiritual na pangunawa. O siya ay tumanggap ng parangal at ang tagubilin ay maging kapakinabangan sa kanya. At siya na nag-aakala sa kanyang sarili na siya ay may sariling kasapatan o hindi nangangailangan ng pangaral. Sa kanya, ikaw, O Muhammad, ay naguukol ng pansin. Ito ay hindi pananagutan kung siya ay hindi maging dalisay sa kawalan ng pananalig. Ikaw ay isa lamang sugo at ang iyong tungkulin ay parating ang mensahe ni Allah at sa kanya. Kay Abdullah bin Maktum na lumapit sa iyo, na nagpupunyaging mapatnubayan at may pagkatakot kay Allah at sa kanyang pagpaparusa, ikaw sa kanya ay hindi nagbibigay pahalaga o nag-aasikaso. Hindi, huwag mong gawin ito, O Muhammad. Katotohanan, ito ang Quran ay mga pagpapaalaala at tagubilin. Kahit sino man ang magnais, hayaan siyang magukol ng pag-aalaala rito. Ito ay nasa mga talaan na iniingatan sa karangalan, ang Allawh al-Mahfuz na mataas sa karangalan na nananatiling dalisay at banal sa kamay ng mga tagasulat ng mga anghel na karangal-rangal at masunurin, kasumpa-sumpa ang tao na hindi nananampalataya kay Allah, siya ay napakawalang utang na loob. Sa ano bang bagay siya ay nilikha namin? Siya ay nilikha namin mula sa nutfa, mga patak ng similya ng lalaki at babae, at aming binigyan siya ng ganap na sukat. At pagkatapos, kanyang ginawa na maging magaan ang daan sa kanya. At matapos, kanyang kinitlan siya ng buhay at inilagay siya sa kanyang libingan. At pagkatapos, kung ito ay kanyang kalooban, siya ay kanyang bubuhayin muli. Hindi, datapwat ang tao ay hindi tumupad sa ipinagutos niya sa kanya. Kahit hayaang ang tao ay magsaalang-alang ng kanyang pagkain. Kung paano namin ibinuhos ang saga ng tubig at hinati namin ang kalupaan at pinapangyari namin ang butil ay tumubo rito. Gayon din ang ubas at pagkaing halaman sa mga bakahan at ang uliba at punong palmera o datilis at mga halamanan na makapal at malago sa maraming puno at mga bungang kahoy at aba o herba o luntiang damo at iba pa bilang ikabubuhay at pagkain sa inyo at sa inyong bakahan. Magkagayon man, kapag sumapit na ang soh, ang pangalawang pag-ihip ng tambuli sa araw ng muling pagkabuhay, sa araw na ito, ang tao ay tatakas sa kanyang sariling kapatid at sa kanyang ina at sa kanyang ama at sa kanyang asawa at sa kanyang mga anak. Sa araw na ito, ang bawat tao ay mababahala lamang sa kanyang sarili at hindi makakapagbigay ng pansin sa iba. Sa araw na ito, ang ibang mukha ay magniningning bilang tunay na mga sumasampalataya sa kaisahan ni Allah na humahalakhak at nagsasaya sa magandang balita ng paraiso. At sa araw na ito, ang ibang mukha ay may bahid ng alikabok, ang kadiliman ang lalambong sa kanila. Sila nga ang kafara, mga nagtatakwil kay Allah at sa kanyang kaisahan at sa kanyang sugo na si Muhammad, ang fajara, mga mapaggawa ng katampalasanan. Surat at Takwir. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Kapag ang araw ay tiklupin at mawalan ng liwanag at itapon, at kapag ang mga bituin ay mga laglag, at kapag ang mga bundok ay mga glaho, at kapag ang mga buntis na kamilyo ay mapabayaan, at kapag ang mababangis na hayop ay titipunin ng sama-sama, at kapag ang karagatan ay matulad sa naglalagablab na apoy o umaapaw, at kapag ang mga kaluluwa ay muling ibalik sa kanikanilang katawan, at kapag ang sanggol na babae na inilibing ng buhay, na katulad ng ginagawa ng mga panahong Arabo, ay tanungin sa anong kasalanan siya ay pinatay. At kapag ang mga talaan ng mga gawa, mabuti man at masama, ng bawat tao ay lalad-lad. At kapag ang kalangitan sa kaitaasan ay tanggalin at mawalan sa kanyang kinalalagyan. At kapag ang impyerno ay pagningasin ng nag-aalimpuyong apoy, at kapag ang paraiso ay gawing malapit sa mga nananampalataya, at ang bawat tao ay makababatid ng bagay na kanyang ginawa, masama man o mabuti, ako si Allah ay nanunumpa sa mga bituin na naglalaho, alalaong baga, nawawala sa araw at lumilitaw sa gabi, na kumikilos ng mabilis at nagkukubli ng kanilang sarili, at ako si Allah ay nanunumpa sa gabi kung ito ay sumapit na. At ako si Allah ay nanunumpa sa bukang liwayway kung ito ay lumiliwanag. Katotohanan ito ang salita, ang Quran, na dinala ng karangal-rangal na isinugong anghel na si Gabriel, na ginawaran ng kapangyarihan at may mataas na antas o karangalan kay Allah, na sinusunod ng mga anghel, at pinagkakatiwalaan sa paghatid ng mensahe mula kay Allah, o mga tao. Ang inyong kasama si Muhammad ay hindi isang baliw, at katotohanan ng kanyang Muhammad, at katotohanan ng kanyang si Muhammad na pagmalas siya si Gabriel ng maliwanag sa hangganan ng sangkalupaan at kalangitan sa alapap. At siya si Muhammad ay hindi nagtatago ng anumang mensahe na ibinigay sa kanya. At ito ang Quran ay hindi salita ng isinumpang si Satanas. Kung gayon, saan kayo patutungo? Katotohanan, ito ang Quran ay isang paalaala o patnubay lamang sa lahat ng mga nilalang. Sa sino man sa inyo na nagnanais na tumahak ng matuwid, at wala kayong magagawa maliban na lamang kung ito ay loobin ni Allah, ang Panginoon ng lahat ng mga nilalang. Surat Al-Infitar. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Kapag ang kalangitan ay magbitag sa pagkalansag, at kapag ang mga bituin ay mga laglag, at magsipangalat, at kapag ang karagatan ay sumambulat, at magkahalo-halo. At kapag ang mga libingan ay bumaligtad upang iluwa ang kanilang laman. Sa gayon, mapag-alaman ng bawat tao o kaluluwa kung ano ang kanyang natupad na mabuti at kung ano ang kanyang iniwan na masama. O tao, ano ang nagtulak sa iyo upang sumuway sa iyong Panginoon? Ang mapagkaloob ng biyaya na lumikha sa iyo at humubog sa iyo ng ganap at nagbigay sa iyo ng angkop na sukat. Sa anumang anyo na kanyang naibigan, ikaw ay kanyang nilikha o hinubog. Hindi ito tulad ng iyong pag-aakala, datapot itinatwan ninyo ang araw ng kabayaran. Gantimpala sa mabubuting gawa at kaparusahan sa masasamang gawa, at katotohanan na may nagbabantay ng mga anghel sa inyo upang magsulit. Mararangal na mga anghel na nagtatala ng inyong mga gawa, batid nila ang lahat ng inyong ginagawa. Katotohanan, sa mga matutuwid na nananampalataya, sa kanila ang kaligayahan sa praiso. At katotohanan ang mga makasalanan ay parurusahan sa naglalagablab na apoy ng impyerno. Sila ay magsisipasok dito sa impyerno sa araw ng kabayaran. At sila na makasalanan ay hindi makakawala rito. Alalaong baga, hindi sila makakatakas sa impyerno. At paano mo mapag-aalaman kung ano ang araw ng kabayaran? At muli, paano mo mapag-aalaman kung ano ang araw ng kabayaran? Ito ang araw na walang kakayahan ang sinumang tao na makagawa ng anumang tulong sa ibang tao o kaluluwa. At sa araw na ito, tanging kay Allah lamang ang lubos na pag-utos at pasya. Surat Al-Mutaffifin. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamaawain. Kasawian sa mga mandarayan na nagbibigay ng kulang sa sukat at timbang, na kung sila ay tatanggap o bibili sa mga tao ay kumukuha ng ganap na sukat o timbang. Datapot kung sila ay magbibigay o magbibili sa mga tao ng may sukat o timbang, ay nagbibigay ng kulang. Hindi baka nila na pag-aakala na sila ay bubuhayin muli upang tawagin sa pagsusulit? Sa araw na katakot-takot at matindi, sa araw na iyon, ang sangkatauhan ay magsisitindig sa harapan ng Panginoon ng lahat ng mga nilalang. Hindi ito tulad ng kanilang pag-aakala, katotohanan, ang talaan ng mga makasalanan ay nakatago sa sijjin, alalaong baga, ang kanilang kahihinatnan at magiging hantungan ay ang piitan ng impyerno. At ano ang pagkakaalam mo sa sijjin? Ito ay isang nalilimbag na talaan na hindi kailanman maaaring baguhin ang nakatala rito. Kasawian sa araw na iyon sa mga nagtatatwa. Sila na mga nagtatatwa sa araw ng kabayaran. At walang sinuman ang magtatatwa nito maliban sa mga mapang-api na makasalanan na kung ipinahahayag o binabasa sa kanya ang aming mga talaan sa Quran, siya ay nagsasabi, ito ay mga katang-isip lamang ng mga nangaunang tao. Hindi ito katulad ng kanilang pag-aakala. Ang kanilang puso ay nalalambungan o nababahiran ng mansa o batik dahil sa kanilang kasalanan, kaya sila hindi napatnubayan. Hindi ito katulad ng kanilang pag-aakala sa araw ng paghuhukom ay ipagkakait o hindi ipamamalas sa kanila ang kanilang Panginoon. Pagkaraan, sila ay papasok o parurusahan sa naglalagablab na apoy ng impyerno at pagkatapos, sa kanila ay pagbabadya, ito ang inyong itinatatwa noon. Hindi ito tulad ng kanilang pag-aakala. Ang talaan ng mga matutuwid na nananampalataya ay nakatago sa Illiyun. Ano ang pagkakaalam mo sa Illiyun? Ito ay isang nalilimbag na talaan na sa isang mataas na lugar sa langit na sinasaksihan ng mga anghel na malalapit kay Allah. Katotohanan, ang mga matutuwid na nananampalataya kay Allah ay mapapasakaligayahan sa paraiso. Sa mga napapalamutihang luklukan, sila ay nakamamala sa mga gantimpala na ipinagkaloob ni Allah sa kanila. At mababanaag mo sa kanilang mukha ang kislap ng kaligayahan. Dito sila ay paiinumin ng purong alak na natatakpan pa ang sisidlan. At ang huling tungga o patak nito ay katulad ng halimuyak ng musko. At sa gayon, hayaang magpaligsahan ang sinuman na naghangad na makamtan ang kaligayahan sa paraiso. At ang halo nito, ang alak ay mula sa tubig ng tasnim. Isang batis, narito ay nagsisiinom ang malalapit na nananampalataya kay Allah. Katotohanan, ang mapaggawa ng katampalasanan ay lagi nang humahalakhak. Sa mga nananampalataya, alalaong baga, ginagawang katatawanan. At kung sila na nananampalataya ay nagdaraan sa kanila, sila na hindi sumasampalataya ay nagkikindatan sa isa't isa bilang panunuya. At kung sila ay nakabalik na sa kanilang pamayanan o pamilya, sila ay nagbalik ng may paghahalakhakan. At kung kanilang nakikita sila, sila na mga hindi sumasampalataya ay nagsasabi, "Tunay nga, sila ang mga tao na napaligaw." At sila na mga hindi sumasampalataya ay hindi tinalaga bilang tagapagbantay sa kanila na mga sumasampalataya. Ngunit sa araw na ito, ang araw ng kabayaran, ang mga sumasampalataya ay hahalakhak sa mga hindi sumasampalataya, sa mga napapalamutihang luklukan ay napagmamalas nila, ang pagpaparusa sa mga hindi sumasampalataya. O ano, hindi baga ginantihan na ng ganap ang mga hindi sumasampalataya dahil sa kanilang ginawang katampalasan noong sila ay nabubuhay pa sa mundo. Surat Al-Inshiqaq. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamaawain. Kapag ang langit o alapap ay lansag-lansag na mabiyak at sumunod sa pag-utos ng kanyang Panginoon at marapat na gumawa nito, at kapag ang kalupaan ay unatin o patagin at iluan niyang lahat ang kanyang laman at maging hungkag at sumunod sa pag-utos ng kanyang Panginoon at marapat na gumawa nito, o tao, katotohanang ikaw ay lagi nang nagsisikhay tungo sa iyong Panginoon at iyong makakatipan siya upang ikaw ay mabayaran niya ng ganap, at sinuman ang bibigyan ng kanyang talaan sa kanyang kanang kamay, katiyakan natatanggap siya ng magaan na pagsusulit at siya ay magbabalik sa kanyang pamayanan o pamilya na lubhang nagagalak, datapwat siya na bibigyan ng kanyang talaan sa kanyang likuran. Walang pagsala, siya ay tatangis ng malakas tungo sa kanyang pagkawasak. At siya ay papasok sa nag-aalimpuyong apoy upang lasapin ang lagablab nito. Katotohanan, siya noon ay namuhay sa kanyang pamayanan o pamilya na lubhang nagagalak at walang pangamba. Katotohanan, kanyang inakala na siya ay hindi kailanman magbabalik sa amin. Datapwat ang kanyang Panginoon ay lagi nang nagmamasid sa kanya. Ako si Allah ay nanunumpa sa mapanglaw na kulay ng takip silim. At ako si Allah ay nanunumpa sa gabi at sa anuman na kanyang nilalambungan. At ako si Allah ay nanunumpa sa buwan sa kanyang kabilugan. Katiyakang kayo ay daraan sa maraming antas sa inyong pagkalikha sa mundong ito hanggang sa kabilang buhay. Bakit kaya sila ay hindi pa sumasampalataya? At kung ang Quran ay pinahahayag o binabasa sa kanila, sila ay hindi nagpapatira pa sa kapakumbabaan, bagkus ang mga hindi sumasampalataya ay lagi nang nagtatatwa sa Quran. At si Allah ang higit na nakababatid sa lahat ng kanilang ikinukubli sa kanilang puso, mabuti man o masama. Kaya't ipahayag sa kanila ang kasakit-sakit na kaparusahan na inihanda para sa kanila. Datapot ang mga sumasampalataya at gumagawa ng kabutihan, katotohanang sa kanila ang gantimpala na hindi magmamaliw o walang katapusan sa paraiso. Surat Al-Buruj. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamaawain. Ako si Allah ay nanunumpa sa kalangitan na kinaruroonan ng mga malalaking bituin. At ako si Allah ay nanunumpa sa pinangakong takdang araw, ang araw ng paghukom. At ako si Allah ay nanunumpa sa isang bagay na sumasaksi at sa isang bagay na sinaksihan. Isinumpa ang mga gumawa ng bangbang o kanal ng apoy na sinisindihan ng apoy na may maraming panggatong. Habang sila ay nagsisiupo sa paligid nito at kanilang nasaksihan o namasdan ang kanilang ginagawa laban sa mga sumasampalataya, alalaong baga ang kanilang ginagawang pagsunog sa mga sumasampalataya. At sila ay walang kasalanan maliban na sila ay nananampalataya kay Allah, ang sukdul sa kapangyarihan at karapat dapat na purihin. Ang nag-aangkin ng ganap na kapamahalaan at paghahari sa kalangitan at kalupaan, at si Allah ang saksi sa lahat ng bagay. Katotohanan, sila na nagpaparusa sa mga sumasampalataya, lalaki man at babae, sa pamagitan ng pagpapahirap at pagsunog sa kanila, at hindi nagbalik loob o nagtika sa pagsisisi kay Allah. Katotohanan, sa kanila ang lupit ng impyerno at makakamtan nila ang kaparusahan ng naglalagablab na apoy. Katotohanan, sa mga sumasampalataya at nagsisigawa ng kabutihan, sa kanila ang paraiso na nasa ilalim nito ay may mga ilog na nagsisidaloy. Ito ang dakilang tagumpay. Katotohanan, ang sakmal o kaparusahan ng iyong Panginoon ay matindi. Katotohanan, siya ang lumikha sa mga nilikha sa pinakasimula, at siya ang muling magpapanumbalik sa kanila sa pagkabuhay sa araw ng muling pagbangon. At siya ay lagi nang nagpapatawad, ang tigib ng pagmamahal. Ang Panginoon na nag-aangkin ng Arush, mas mataas pa sa trono, ang puspos ng kaluwalhatian, na gumagawa ng lahat ng kanyang maibigan, nakarating na ba sa iyo, O Muhammad, ang kasaysayan ng mga hukbo, kung paano sila pinarusahan ni Allah? Ang mga tauhan ni Paraon at tribo ni Thamud, datapot ang mga hindi sumasampalataya ay nanatili sa pagtatakwil kay Propeta Muhammad, at si Allah ay nakalukob o nakasasakop sa kanila kahit na saan mang lugar at alin mang panahon. Datapot walang pagsala ang aklat na ipinahayag kay Muhammad, ito ay maluwalhating Quran na nakatitik o nakalimbang sa Al-Lawh Al-Mahfuz o napapangalagaang tableta o kalatas. Surat At-Tariq. Sa ngala ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Ako si Allah ay nanunumpa sa langit, at At-Tariq, o ang dumarating na panauhin sa gabi, alalaong baga, ang maningning na bituin. Ano ang pagkaalam mo sa At-Tariq, ang panggabing panauhin? Ito ay isang bituin na may naglalagos ng liwanag. Walang sinumang tao o kaluluwa ang hindi may tagapangalaga sa kanya, na nagtatala ng kanyang mabuti at masamang gawa. Marapat na ang tao ang makatunghay kung ano ang pinagmula ng kanyang pagkalikha. Siya ay nilikha mula sa isang patak na sumago, na nanggagaling sa pagitan ng gulugod ng ama at mga tadyang ng ina. Katotohanan, siya, si Allah lamang ang may kakayahan na muling magsauli ng kanyang buhay. Sa araw na ang lahat ng mga lihim o mga gawa, pagdarasal, pag-ayuno, kawang gawa, ay mabubunyag at susuriin kung katotohanan. Kahit ang tao rito, sa araw na yaon ay walang magiging kapangyarihan at wala ring magiging katuwang. Ako si Allah ay nanunumpa sa langit, na nagpapamalisbis ng ulan ng paulit-ulit, at sa kalupaan na nagbibitak sa pagsulpot at pagtubo ng mga puno at halaman. Katotohanan, ang Quran ang pahayag na nagbubukod sa pagkakaiba ng katotohanan at kabulaanan o tumpak at mali. At ito ay hindi isang bagay na paglilibang lamang. Katotohanan, sila ay nagbabalak ng pakana laban sa Islam, at ako si Allah rin ay nagbabalak ng pakana. Kahit bigyan mo, O Muhammad, ng palugit ang mga hindi sumasampalataya, sa ngayon, sila ay pansamantala ninyong pakitunguhan ng mabanayad. Surat Al-A'la. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Luwalhatiin ang pangalan ng iyong Panginoon, ang kataas-taasan, na siyang lumikha ng lahat ng bagay at nagbigay ng kaayusan, at nagtakda ng kahinatnan ng bawat isa, at nagbigay ng patnubay sa sangkatauhan sa tuwid na landas, at nagpatubo ng mga damuhan at pastulan, at muli ay kanyang ginawa ito na dayami. Ipababasa namin sa iyo, O Muhammad, ang Quran upang hindi mo malimutan. Maliban sa anumang pahintulutan ni Allah, talastas niya ang nakalantad at nalilihim, at gagawin namin na magaan sa iyo, O Muhammad, ang relihiyong Islam. Kaya't paalalahanan mo ang mga tao kung ang pagpapaalaala ay magbibigay ng kapakinabangan. Tiyak na diringgin ito ng sinuman na may pangangamba kay Allah, datapot ito ay tatakwil ng mamas sawing palad, ang mga hindi na nanampalataya, at mauhulog sa mga nag-aalimpuyong apoy. Dito, siya ay hindi mamamatay upang maginhawahan at hindi rin mabubuhay sa mabuting kalagayan. Katiyakan, ang magtatamo ng tagumpay ay siya na nagpapadalisay ng kanyang sarili sa pamagitan ng pag-iwas sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at pagtanggap sa kaisahan ni Allah at sa Islam, at lumuluwalhati sa pangalan ng kanyang Panginoon o sumasamba lamang kay Allah at wala ng iba, at nananalangin alalaong baga ang limang takdang panalangin sa maghapon bukod pa ang mga dasal na ipinagtatagubilin. Datapot minahalaga ninyo ang buhay sa mundong ito na hindi magtatagal. Bagamat ang kabilang buhay ay higit na mainam at mananatili, katotohanan ito ay nasa mga aklat ng unang kasulatan, ang mga kasulatan ni Abraham at Moises. Surat Al-Ghashiyah. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Nakarating na ba sa iyo ang balita ng kasindak-sindak na sandali? Alalaong baga ang araw ng muling pagkabuhay. Sa araw na iyon, may mga tao na ang mukha ay magiging aba. Sila na gumagawa ng buong pagsisikap sa makamundong buhay sa pagsamba sa mga iba. Tangi pa kay Allah na napapagal sa kabilang buhay. Sila ay magsisipasok sa naglalagablab na apoy. Sila ay dudulutan ng inumin mula sa kumukulong batis. Wala silang anumang pagkain dito maliban sa mapait at matinik na bungang kahoy na hindi makapagbibigay ng kabusugan sa kanila at makapapawi ng gutom. Sa araw na ito, may mga tao na ang mukha ay magagalak na sila ay nasisiyahan sa kanilang pinagsikapan sa mundong ito. Sila ay naroroon sa mataas na paraiso. Narito ay hindi nila mapapakinggan ang masamang usapan. Narito ay may dumadaloy na batis. Narito ay may luklukan ng karangalan na nakataas at mga kupitan na laging laan at mga diban na nakasalansan at mga ginintuang alpombra o karpeta na nakalatag. Hindi baga nila isinaalang-alang ang kamilyo kung paano sila nilikha at ang langit kung paano yaon itinaas at ang kabundukan kung paano ito nilagyan ng ugat at itinayo ng matatag. At ang kalupaan kung paano ito inilatag ng malawak. Kaya't paalalahanin mo sila, O Muhammad, ikaw ay isa lamang sugun na tagapagpaalaala. Ikaw ay walang kapangyarihan sa kanila na pilitin sila upang sumampalataya kay Allah. Datapot sinuman ang tumalikod at hindi sumampalataya kay Allah. Kung gayon, si Allah ang magpaparusa sa kanya ng kasakit-sakit na kaparusahan. Katotohanan sa amin ang kanilang hantungan at pagkatapos, kami ay magsusulit sa kanila. Surat Al-Fajr. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Ako si Allah ay nanunumpa sa bukang liwayway. Ako si Allah ay nanunumpa sa sampung gabi, alalaong baga, ang unang sampung araw sa buwan ng Dhul-Hijjah. Ako si Allah ay nanunumpa sa bilang na pantay at gansal, alalaong baga, ang ikasampo at ikasyam ng Dhul-Hijjah. Ako si Allah ay nanunumpa sa gabi kung ito ay lumilipas. Ito ang mga bagay na aking sinumpaan. Hindi baga sapat na ito ay makapagbibigay ng patnubay sa mga tao na may ganap na pangunawa. At dahil dito, sila ay marapat na umiwas sa lahat ng mga kasalanan at kawalang pananalig. Hindi mo ba namamalas o napagtatanto, O Muhammad, kung paano pinarusahan ng iyong Panginoon ang angkan ng Aad? Sila ang angkan ng Iram na may matataas na tahanan. Ang katulad nila sa kapangyarihan ay hindi nilikha sa lahat ng lupain. At sa angkan ng Thamud na bumabaak ng malalaking bato sa paanan ng bundok upang gawing tirahan. At kay Firaun o Paraon na may mga talasok na nagpapahirap sa mga tao sa pamamagitan ng pagtatali sa mga talasok, na silang lahat ay nagmalabis sa mga pamayanan sa pagsuway kay Allah. At nagsagawa rito ng napakaraming kabugtutan, kahit ang iyong Panginoon ay naggawad sa kanila ng iba't ibang uri ng kaparusahan. Katotohanan, ang iyong Panginoon ay laging nagmamasid sa kanila. At ang tao, kapag siya ay sinubukan ng kanyang Panginoon, at gawaran ng biyaya at karangalan, kanyang sasalitain ng may pagmamalaki. At ang tao, kapag siya ay sinubukan ng kanyang Panginoon at gawaran ng biyaya at karangalan, kanyang sasalitain ng may pagmamalaki. Ang aking Panginoon ay nagparangal sa akin, datapot kapag sinubukan siya ng kanyang Panginoon, nahigpitan ang pinagkukunan ng kanyang biyaya, kanyang sasalitain ng may pagkalungkot. Ang aking Panginoon ay humamak o umaba sa akin. Hindi ito tulad ng inyong inakala. Bagkus, kayo ay hindi lumilingap sa ulila, maging ang pakitunguhan siya ng mabuti o ipagkaloob sa kanya ang nararapat niyang mana. At hindi kayo nanghihimok sa isa't isa, napakainin ang naghihikahos, at inyong kinamkam ang kanilang mana ng buong pagkagahaman, at inyong minamahal ang kayamanan ng labis-labis na pagmamahal. Hindi ito tulad ng inyong pag-akala, kapag ang kalupaan ay durugin ng pinong-pino, at ang iyong Panginoon ay pumarito, at ang mga anghel ay magkakahanay, at ang impyerno sa araw na ito ay matatambad ng malapit. Sa araw na ito, ang tao ay makakaala-ala. Datapot ano nga ba ang kapakinabangan na may dudulot sa kanya ng ganitong pag-aala-ala? Siya ay magsasabi, "Ah, sana ay nakapaghanda ako ng mabubuting gawa tungo sa aking darating na ibang buhay." Sa araw na ito, ang kanyang kaparusahan ng sakit at lumbay ay hindi maipapadama ng sinuman maliban sa kanya at ang kanyang panggapos. Sa piitan ay hindi maipapadama ng sinuman maliban sa kanya at sa matuwid na nananampalataya ay pagbabadya. O ikaw na mapayapang kaluluwa, magbalik ka sa iyong Panginoon na ikaw ay nalulugod at kinalulugdan niya. Halika, pumasok ka sa lipon ng aking mararangal na alipin at pumasok ka sa aking langit, ang paraiso. Surat Al-Balad. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Ako si Allah ay nanunumpa sa lungsod na ito, ang Makkah, at ikaw ay isa sa malayang mamamayan ng lungsod na ito. At ako si Allah ay nanunumpa sa nagsilang. Alalaang baga ay si Adan. At ang isinilang, alalaang baga ang kanyang naging lahi. Katotohan ng aming nilikha ang tao sa pagsisikap o sa pakikitalad sa buhay. Inakala ba niya na walang sinuman ang may kakayahan na makapangyayari sa kanya? Siya ay nagsasabi sa kapalaluan, "Aking nilustay ang malaking kayamanan sa pagmamalabis." Inakala ba niya na siya ay walang sinuman ang nakamamatyag sa kanya? Hindi ba ka namin nilikha ang kanyang dalawang mata? At ang dila at dalawang labi, at aming ipinamalas o ipinaalam sa kanya ang dalawang landas, tumpak at mali. Datapot siya ay hindi nagsumikat na tahakin ang matarik na daan ng kaligtasan. At ano ang pagkakaalam mo sa matarik na daan? Ito nga, ang pagpapalaya sa isang liig o alipin. O kaya ay pagbibigay ng pagkain sa panahon ng taggutom at pagdarahop. Sa ulila na may kawing ng pagkakamag-anak o di kaya sa naghihikahos na lugmok sa kahirapan, pagkaraan, siya ay isa sa mga sumasampalataya at nagtatagubilin sa isa't isa sa pagiging matiyaga. At gayon din ay nagtatagubilin sa isa't isa sa pagiging maawain o bukas ang puso. Sila ang mga karapat dapat na magsisipanirahan sa paraiso. Datapot sila na hindi sumasampalataya sa aming ayat, katibayan, kapahayagan, aral, tanda at iba pa. Sila nga ang magsisipanirahan sa impyerno. Ang apoy ay ilulukob ng ganap sa kanila. Alalaong baga, sila ay mababalot ng apoy na walang anumang singawan, butas o bintana. Surat Ash-Shams. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Ako si Allah ay nanunumpa sa araw at sa kanyang marilag na liwanag. Ako si Allah ay nanunumpa sa buwan kung siya ay sumusubaybay sa kanya o araw. Ako si Allah ay nanunumpa sa maghapon o araw kung ito ay napagmamalas ng kasikatan ng araw. Ako si Allah ay nanunumpa sa gabi kung ito ay lumulukob sa kanya o araw. Ako si Allah ay nanunumpa sa kalangitan o alapap at sa kanya na lumikha nito. Ako si Allah ay nanunumpa sa kalupaan at siya na naglatag nito. Ako si Allah ay nanunumpa sa tao o kaluluwa at siya na lumikha sa kanya sa ganap at angkop na sukat. At kanyang ipinamalas sa kanya kung ano ang tumpak at mali. Katotohanan siya ay nagpapadalisin ng kanyang sarili, ay magtatagumpay, alalaong baga, sumunod at magsagawa ng lahat ng mga ipinag-utos ni Allah sa pamagitan ng pagsunod sa tunay na pananalig at paggawa ng mga kabutihan. At katotohanan siya na nagpapasama sa kanyang sarili ay mabibigo, alalaong baga, pagsuway sa mga ipinag-utos ni Allah sa pamagitan ng pagtatakwil sa tunay na pananalig o kaya ay pagsamba sa mga Diyos-Diyosan o di kaya ay paggawa ng mga kasalanan at kabuktutan. Ang pamayanan ni Thamud ay nagtatwa sa kanilang propeta sa pamagitan ng kanilang paglabag sa kautusan o pagtatakwil sa tunay na pananalig at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at paggawa ng lahat ng uri ng kasalanan. Nang lumantad ang pinakabuktot ng tao sa kanilang lipon, datapot ang sugo ni Allah, si Propeta Saleh, ay nagsabi sa kanila, "Maging maingat, yan ay isang babaeng kamilyo ni Allah at huwag siyang pigilan na uminom o saktan." Datapot sila na nagpasinungaling sa kanya at hindi pinakinggan ang kanyang mga sinasabi. At kanilang binigti ito, ang babaeng kamilyo, kahit ang kanilang Panginoon ay nagwasak o nagparusa sa kanilang lahat ng sama-sama. Mayaman, mahirap, mahina, malakas, mga tahanan, dahil sa kanilang mga kasalanan. At siya si Allah hindi nangangamba sa anumang magiging kahinatnan nito. Surat Al-Layl. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Ako si Allah ay nanunumpa sa gabi habang lumulukob sa liwanag. Ako si Allah ay nanunumpa sa araw o maghapon habang ito ay namamanaag sa pagsikat. Ako si Allah ay nanunumpa sa kanya na lumikha ng lalaki at babae. Katotohanan, ang inyong mga pagsusumikap at mga gawa ay magkakaiba, may tumpak at may mali. At sa kanya na nagbibigay ng kawang gawa at may pangangamba kay Allah at naniniwala sa Al-Husna, ang pinakamainam, alalaong baga, isang gantimpala mula kay Allah, na si Allah ang magbabayad sa sinumang kanyang ginugol tungo sa kapakanan ni Allah o maggagawad sa kanya ng paraiso. Katotohanang gagawin naming magaan sa kanya ang landas patungo sa paraiso. Datapot siya na maramot at makasarili at nagpapalagay na may sarili siyang kasapatan. At hindi naniniwala sa Al-Husna ang pinakamainam na gantimpalang manggagaling kay Allah. Katotohanang gagawin namin na magaan sa kanya ang landas patungo sa kapariwaraan, ang impyerno. At walang anumang kapakinabangan ang may dudulot sa kanya ng kanyang kayamanan. Sa sandaling siya ay bulid na sa impyerno, katotohanan na sa amin ang pagbibigay ng patnubay. At katotohanan kami ang nagtataglay ng kapamahalaan ng katapusan o kabilang buhay at nang simula ang buhay sa mundong ito. Kahit kayo ay aking binabalaan ng umalimpuyong apoy, ang impyerno, walang sinuman ang ibubulid dito maliban sa tampalasan na nagpapasinungaling sa Quran at tumatalikod. At ang mutakon, mga matimtiman at matutuwid na tao na lubos na sumasampalataya kay Allah, ay malayo rito sa impyerno. Siya na gumugugol ng kanyang kayamanan upang magkamit ng kadalisayan sa kanyang sarili. At wala siyang iniisip na pag-asam ng ganti sa sinuman na kanyang dinamayan, maliban lamang sa kanyang hangarin na makamtan ang kasiyahan o pagkalugod ng kanyang Panginoon ang kataas-taasan. Katiyakang siya ay malulugod kung siya ay papasok na sa paraiso. Surat Ad-Duha. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Ako si Allah ay nanunumpa sa oras bago tumanghali. Ako si Allah ay nanunumpa sa gabi kung ito ay pusikit. Ang iyong Panginoon o Muhammad ay hindi tumalikod sa iyo at hindi namuhi sa iyo. At katotohanan ang kabilang buhay ay higit na mainam sa iyo kaysa kasalukuyang buhay ng mundong ito. At katotohanan, ang iyong Panginoon ay magkakaloob sa iyo ng lahat ng mabuti upang ikaw ay lubos na masiyahan. Hindi baga ikaw o Muhammad ay natagpuan niya na isang ulila at ikaw ay pinagkalooban niya ng masisilungan. at kanyang natagpuan na ikaw ay walang kamuhangan sa Quran at ikaw ay ginawaran niya ng patnubay. At kanyang natagpuan na ikaw ay nangangailangan o isang dukha at ikaw ay ginawan niyang mayaman.

mahabagin ang pinakamawain. Ang mga hindi sumasampalataya sa lipon ng angkan ng kasulatan, mga Hudyo at Kristiyano, at mga pagano mapagsamba sa Diyos-Diyosan, sila hindi tatalikdan sa kanilang kawalan ng pananalig hanggang sa dumatal sa kanila ang malinaw na katibayan. Isang sugo na si Muhammad mula kay Allah na dumadalit ng mga dalisay na pahina ng Quran, ang dalisay sa al-batil o kabulaanan o kasinungalingan, na nagtataglay ng tumpak at tuwid ng mga batas mula kay Allah. At ang angka ng kasulatan o mga Hudyo at Kristiyano ay hindi nagkakaiba sa pananampalataya maliban na lamang nang dumatal sa kanila ang malinaw na katibayan, alalaong baga, si Propeta Muhammad. At sila ay hindi pinagutusan maliban lamang na kanilang sambahin si Allah at huwag mag-akibat ng mga katambal sa kanya at mag-alay ng sala o takdang panalangin ng mahinusay at magkaloob ng zaka o katungkulang kawang gawa at ito ang tumpak na pananampalataya. Katotohanan sila na hindi sumasampalataya sa relihiyong Islam sa lipon ng angkan ng kasulatan ng mga Hudyo at Kristiyano at mga pagano na mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan ay mananahan sa apoy ng impyerno magpakailanman. Sila ang pinakamasama sa lahat ng mga nilalang. Katotohanan, sila na mga sumasampalataya sa Islam at sa mga pinag-uutos nito at nagsisigawa ng mabubuting gawa, sila ang pinakamainam sa lahat ng mga nilalang. Ang kanilang gantimpala mula sa kanilang Panginoon ay paraiso at sa ilalim nito ay may mga ilog na nagsisidaloy. Mananahan sila rito magpakailanman. Si Allah ay tunay na nalulugod sa kanila, gayon din naman sila kay Allah. Ito ay para sa kanya na may pangangamba kay Allah. Surat Az-Zalzalah. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Kapag ang mundo ay mayanig sa kanyang matinding paglindol, at kapag ang kalupaan ay magluwa ng kanyang mga dalahin, at ang tao ay magsasabi, ano ang nangyayari sa kanya? Sa araw na ito, ang kalupaan ay magsasaysay ng mga panghiyari na naganap sa kanya ng mga kabutihan at kasamaan, sapagkat ang iyong Panginoon ay nagbigay ng utos sa kanya sa araw na ito. Ang sangkatauhan ay magsisitalikod sa magkakahiwalay na pangkat upang itambad sa kanila ang kanilang mga gawa. Kahit sinuman ang gumawa ng mabuting gawa na katumbas ng bigat ng isang atomo o isang maliit na langgam ay makakamalas nito. At ang sinumang gumawa ng masamang gawa na katumbas ng bigat ng isang atomo o isang maliit na langgam ay makakamalas nito. Surat Al-Adiyat. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Ako si Allah ay nanunumpa sa mga kabayo na tumatakbo na nangangapos ang hininga, na kumikis-kis ang tilamsik ng apoy sa kanilang mga paa at gumagalugad sa pagsalakay sa bukang liwayway, na nagdulot ng makapal na alikabok sa mga ulap, na nagpupumilit na makapasok sa gitna ng kaaway. Katotohanan, ang tao na walang pananampalataya ay walang pagtanaw ng utang na loob ng kanyang Panginoon. Katotohanan, ang tao na walang pananampalataya ay walang pagtanaw ng utang na loob sa kanyang Panginoon. At siya mismo ay magiging saksi rito sa pamagitan ng kanyang mga gawa. At katotohanan siya ay marubdub sa kanyang pagmamahal sa kayamanan. Hindi ba ganya batid na kapag ang mga taong nakalibing ay muling bubuhayin at ang lihim ng dibdib ng mga tao ay mabubunyag? Katotohanan sa araw na ito, alalaong baga, ang araw ng muling pagkabuhay, ang kanilang Panginoon ay lubos na nakakaalam sa kanilang mga gawa at kanyang babayaran sila ayon sa kanilang mga gawa. Surat Al-Qari'ah. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Al-Qari'ah, ang huling oras. Ano nga ba ang huling oras? At paano mo mapag-aalaman kung ano ang huling oras? Ito ang araw na ang sangkatauhan ay matutulad sa mga gamo-gamo na makapal na nakakalat. At ang kabundukan ay tila bang gusot na himaymay ng lana. At sa kanya na ang timbang ng mabubuting gawa ay masusumpungan na mabigat.
siya ay mamumuhay sa ligaya at saya sa paraiso.

0: Datapwat sa kanya na ang timbang ng mabubuting gawa ay masusumpungan na magaan. Kanyang magiging tahanan ang hawiya o hukay sa impyerno. At paano mo mapag-aalaman kung ano ang kahulugan ng hawiya? Ito ay mainit na nag-aalimpuyong ningas. Surat At-Takathur. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Ang inyong pakikipagpaligsahan sa pagtitipon ng mga makamundong buhay ay nakapapanaig sa inyo upang lumhi sa tunay na pagsamba kay Allah at tamang paghahanda sa kabilang buhay hanggang sa kayo ay humantong sa inyong libingan, alalaong baga hanggang kayo ay mamatay. Hindi tama itong ginagawa ninyo. Inyong mapag-aalaman ang kahinatnan ng inyong ginagawa. At muli, hindi tama itong ginagawa ninyo. Inyong mapag-aalaman ang kahinatnan ng inyong ginagawa. Hindi tama itong inyong ginagawa. Kung inyo lamang nababatid ng may tiyak na kaalaman ang kahinatnan ng pagtitipon ng kayamanan, hindi sana ninyo ginugol ang inyong panahon sa mga makamundong bagay. Katiyakan, inyong mapagmamalas ang naglalagablab na apoy ng impyerno. At muli, tiyak na inyong mapagmamalas ito nang kayo ay makulong dito. At sa araw na ito, kayo ay tatanungin hinggil sa mga biyaya na ipinagkaloob sa inyo na naging sanhi ng inyong pagkalihis sa katotohanan. Surat Al-Asr. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Ako si Allah ay nanunumpa sa Al-Asr o panahon. Katotohanan, ang tao ay nasa kawalan ng pagkapahamak. Maliban sa mga sumasampalataya kay Allah at sa nagsisigawa ng mga kabutihan at nagbibigay ng payo sa isa't isa sa katotohanan, alalaong baga, nagtatagubilin sa kanya o kanila na magsagawa ng lahat ng uri ng mabubuting gawa na ipinag-uutos ni Allah at pag-iwas sa lahat ng masasamang gawa na ipinagbabawal ni Allah at nagtatagubilin at nagpapayuhan sa isa't isa sa pagtsitsaga, sa mga pagdurusa o kapinsalaan at sakit na maaaring maranasan ng sinuman sa panahon ng kanyang pangaral ng kanyang pananampalataya tungo sa kapakanan ni Allah. Surat Al-Humazah. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Kasawian sa kaparusahan ang bawat mga katingdila na naninirang puri at yumuyurak sa talikuran, na nagtitipon ng mga kayamanan at abalang-abala sa pagbibilang nito, na nagpapalagay na ang kanyang kayamanan ay makapagpapahaba ng kanyang buhay ng walang hanggan. Hindi ito tulad ng kanyang pag-aakala. Katotohanan siya ay hahagi sa dumudurog na apoy. At paano mo mapag-aalaman kung ano ang dumudurog na apoy? Ito ang apoy ni Allah na naglalagablab ang ningas, na ang init nito ay sasadlak sa puso. Katotohanan ito ay lulukob sa kanila, na sila ay nakatali sa mga mahabang haligi ng impyerno. Surat Al-Fil. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Hindi mo ba nababatid o Muhammad kung paano pinakitunguhan ng iyong Panginoon ang may-ari ng elepante o ang hukbo ng mga elepante na nanggaling sa Yemen? Sa pamumuno ni Abraha al-Ashram na nagnanais na wasakin ang Kaaba sa Makkah, hindi ba ganya pinapangyaring mabigo ang kanilang masamang balak at isinugon niya laban sa kanila ang mga kawan ng ibon na pumupukol sa kanila ng mga bato na yari sa matigas na putik o sijil, at kanyang ginawa sila na tila mga dayami na ginasak at kinain ng mga baka, alalaong baga, namatay silang lahat. Surat Al-Quraysh. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Isang malaking tulong at biyaya ni Allah sa mga Quraysh ang pagiging bihasa nila sa paglalakbay ng may pangangalakal. At aming hinayaan na makapagbiyahe ang mga sasakyan nila na mga Quraysh sa taglamig patungong Yemen at sa tag-init patungong Syria nang walang anumang pangangamba, kaya't marapat na sumamba sila kay Allah, ang tagapagtangkilik at tagapangalagang Panginoon ng tahanang ito, ang Kaaba sa Makkah, na nagkaloob sa kanila ng pagkain laban sa pagkagutom at katiwasayan laban sa anumang panganib. Surat Al-Ma'un. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Nababatid mo ba siya na nagtatatwa sa araw ng paghukom? Siya nga na may kagaspangan sa pag-uugali sa ulila at hindi nanghihikayat na magbigay ng biyaya upang pakainin ang naghihikahos. Kaya't kasawian sa mga munafik o mapagkunuri na nagsasagawa ng sala o takdang panalangin, na nagpapabaya ng kanilang sala sa takdang oras, na nagsasagawa lamang ng sala at mga kabutihan bilang pakitang tao upang mamalas ng mga tao, at tumatangging magbigay ng kahit nakatiting na tulong sa kapwa niyang nangangailangan, alalaong baga, kahit na isang dakot na asin, asukal, isang baso ng tubig at iba pa. Surat Al-Kawthar. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Katotohanan ng aming ipinagkaloob sa iyo, O Muhammad, ang Al-Kawthar, isang ilog sa paraiso. Kaya't ikaw ay marapat na mag-alay ng sala o takdang panalangin sa iyong Panginoon at maghandog ng sakripisyo o pag-aalay. Katotohanan, siya na namumuhi sa iyo, O Muhammad, ay pagkakaitan ng bawat mabuting bagay sa mundong ito at sa kabilang buhay. Surat Al-Kafirun. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Ipagbadya, O Muhammad, o kayong nagtatakwil sa pananampalataya, alalaong baga, ang mga walang pananalig kay Allah sa kanyang kaisahan, sa kanyang mga anghel, sa kanyang mga aklat, at sa kanyang mga sugo, sa araw ng muling pagkabuhay, o sa Al-Qadr, ako ay hindi sumasamba sa inyong sinasamba, at hindi ninyo sasambahin ang aking sinasamba. At ako ay hindi sasamba magpakailanman sa inyong sinasamba, at hindi ninyo sasambahin ang aking sinasamba. Sa inyo ang inyong relihiyon o pananampalataya, at sa akin ang aking relihiyon, ang tunay na daan sa pananampalataya, alalaong baga, pagsamba kay Allah, ang nag-iisang tunay na Diyos. Surat An-Nasr. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Kapag dumatal sa iyo, O Muhammad, ang kalinga ni Allah at tagumpay laban sa iyong kaaway, alalaong baga, inyong masasakop ang Makkah at inyong napagmamasdan ang mga tao na nagsisipasok sa relihiyon ni Allah, ang Islam, ng maramihan. Kaya't ipagbunyi mo ang mga papuri sa iyong Panginoon at manalangin ay gawad niya ang kanyang kapatawaran, katotohanan. Siya ang tumatanggap ng pagsisisi at nagpapatawad. Surat Al-Masad. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Maglaho ang mga kamay ni Abu Lahab, ang tiyuhin ng propeta, maglaho siya. Ang kanyang kayamanan at kanyang mga anak ay walang magiging kapakinabangan sa kanya. Tiyak na siya ay sisilaban sa naglalagablab na apoy. Gayon din ang kanyang asawa na nagdadala ng mga panggatong. Nang mga tinik ng sadan na kanyang inuumang sa landas ng propeta, o ang kanyang paninirang puri sa propeta. Sa kanyang leeg ay nakapulupot ang lubid ng masad o mga himaymay ng palmera. Surat Al-Ikhlas. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Ipagbadya mo, O Muhammad, siya si Allah ang nag-iisa. Allahus Samad, si Allah ang walang hanggan, ang sakdal at ganap, ang may sariling kasapatan. Ang lahat ng mga nilalang ay umaasa sa kanyang pagtataguyod. Hindi siya nagkaanak at hindi rin siya ipinanganak. At walang anuman ang sa kanya ay may halintulad. Surat Al-Falaq. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Ipagbadya, ako ay nagpapakupkop sa Panginoon ng bukang liwayway, laban sa kasamaan ng mga nilalang, laban sa kasamaan ng gabi o kadiliman kung ito ay lumalaganap, at laban sa kasamaan ng mga nagsasagawa ng karunungang itim o mga mapanggagaway. Kung sila ay umiihip sa mga buhol o nakabuhol, at laban sa kasamaan ng isang maingitin habang siya ay naninibugho sa pagkaingit. Surat An-Nas. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Ipagbadya, ako ay nagpapakupkop sa Panginoon ng sangkatauhan, ang hari o tagapamahala ng sangkatauhan, ang ilah o Diyos ng sangkatauhan, laban sa kasamaan ng isang bumubulong, ang demonyo na bumubulong sa puso ng mga tao, nakagyat na lumilisan sa kanyang pagbulong. kung ang binubulungan ay nakaalaala kay Allah na bumubulong sa puso o dibdib ng mga tao ng sangkatauhan na kabilang sa mga jin at mga tao.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ito po ay ikatlong aralin mula sa aralin na ating tinatalakay, siyari ng mga aralin na ating tinatalakay na may kinalaman sa buwan ng Ramadan. At ang pamagat po ng ikatlong aralin natin ay ang mga bagay na hindi nakasisira sa pag-aayuno. Of course, ang isang nag-aayuno ay nabanggit natin sa nauna nating aralin na kinakailangan niyang pangalagaan sapagkat may mga bagay na nakakasira dito gaya ng pag-inom ng sadya, pagkain ng sadya at makikipagtalik ng sadya. At may mga bagay naman na hindi nakakasira dito. At insyaallah subhanahu wa ta'ala ay babanggitin natin ng iilan sa abot ng ating makakaya sa mga hindi nakakasira dito. Unang-una dito yung tinatawag na ang paglalagay ng isang tao ng kuhol sa kanyang pilik mata. Di ba? O yung tinitina niya ang kanyang pilik mata, tinilalagyan niya ng tina ang kanyang pilik mata, ito po ay hindi nakasisira sa kanyang pag-aayuno. At katulad din po ng paggamit ng siwak, ang iba sa atin ay naguguluhan kung gagamit ba siya ng siwak o hindi sapagkat maaaring may malunok siya dito o mula sa kanyang mga laway, sa kanyang laway kasama ng siwak. Ang hadith po ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nagpapatunay sa atin na hindi talaga ito nakakasira sa pag-aayuno. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Laula an ashukka ala ummati la amartuhum bis-siwak 'inda kulli salah." Sinabi po ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ayon sa narration o di kaya ayon sa salaysay ni Abu Huraira na kung hindi lamang siya nangangamba para sa kanyang umma na baka mahirapan ang kanyang umma ay uutusan niya ito na magsagawa ng siwak sa bawat pagdarasal. So ang siwak po ay hindi nakakasira. Ang paggamit po ng siwak, bagos ito ay sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang siwak ay ito yung ginagamit na parang yung stick ng kahoy na ginagamit panlinis ng ngipin. Ito po yung siwak na tinatawag at hindi po ito nakakasira sa pag-aayuno. Ang isa pa po na hindi rin nakakasira sa pag-aayuno ay yung tinatawag na ang pagmumug. Diba? Ang pagmumug po, pagpapasok ng isang tao ng tubig sa kanyang bunganga nang hindi niya ito nilulunok. Of course, kapag ninulok niya, magkakaroon po nung pag pumasok na sa kanyang lalamunan hanggang makapasok sa kanyang dyan, ay masisira po ang kanyang pag-aayuno. Kaya naman, hindi po ito makakasira. Sabi pa nga ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, baligh fil istinshaq malam takunu sa'iman. Sinabi ng isang narration sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na palabisin ninyo ang inyong pagmumug maliban na lamang, di ba? Maliban na lamang kung kayo ay nag-aayuno. Yung pagmumug at saka yung pagsinghot ng tubig sa ilong natin. Kasi pagsinghot ng tubig sa ilong natin, maaari din po itong pumasok sa ating lalamunan. So huwag po nating palabisin ang pagsinghot at ang pagmumug natin kapag tayo ay nagsasagawa ng pagfa-fasting. Ipinahihintulot din po sa buwan ng Ramadan ang gumawa tayo ng mga hakbang. Gumawa tayo ng mga hakbang upang maibsan ang ating init na nararamdaman. Katulad halimbawa, kapag ang Ramadan ay nataon sa summer, maaaring ang isang tao ay gumawa siya ng mga paraan na makakapagpalamig sa kanya. Katulad halimbawa ng pagpapaligo. Ang pagpapaligo ay kabilang po sa mga bagay na hindi makakasira. Hindi makakasira sa pagfa-fasting o pag-aayuno ng isang tao. Katulad din po halimbawa ng siya ay manatili sa isang kwarto na malamig, na maiibsan yung kanyang nararamdamang init, ay hindi po ito makakasira sa kanyang pag-aayuno. At kabilang din po sa hindi makakasira o ipinahihintulot na gawin ng isang tao kapag siya ay nasa buwan ng nag-aayuno sa buwan ng Ramadan ay yung paghalik at yung paglalambing ng diretso o direkta sa kanyang asawa. Hanggat hindi po, at masisigurado na sa kanyang sarili, na hindi walang lalabas sa kanyang anumang likido. Sapagkat ayon na rin kay Aisha radiyallahu ta'ala anha, na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay humahalik sa kanya, humahalik sa kanyang asawa, at naglalabing siya ng direkta, at si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang may kakayanan na pigilan ang kanyang sarili kaysa sa atin. So, ibig sabihin, kapag ang isang bagay na gagawin ng isang tao katulad ng paglalambing sa kanyang asawa ay kaya niyang kontrolin at walang lalabas na likido mula sa kanyang maselang bahagi ng katawan, ay maaari niyang gawin ito. Pero kung siya ay nangangamba, natatakot na kapag siya ay ginawa niya ito ay maaaring lumabas ang likido sa kanyang maselang bahagi ng katawan o magkaroon ng mas malalim pa na bukol dong sa paghalik, eh mas malayo pa ron ang mararating ng magagawa niya, ay layuan niya po ito. At kagaya din po ng pagtikim ng anumang lutuin, para sa mga kababaihan, isa pong concern ito sa mga kababaihan na kapag ang isang babae ay nagluluto, halimbawa sa kanyang bahay ng pagkain, ay maaari niya po itong tikman sa kondisyon na hindi niya dapat ito kinakailangan na ilunukin o ipasok sa kanyang lalamunan. Titikman na sapagkat ang panlasa ay nasa dila lang ng isang tao yan. At kapag natikpan niya na kung ito ay maalat o matabang, iluluwa niya ito at siya ay maghugas sa kanyang magmumug siya. Pagkatapos nun, ay hindi po ito masisira. Hindi pa makakasira ito sa kanyang ginawang pag-aayuno. At hindi rin po nakakasira sa gagawing pag-aayuno ng isang tao, yung tinatawag na pagsinghot ng pabango o di kaya yung pag-amoy ng pabango at yung usok halimbawa. Diba? Bibili ang isang tao ng pabango at aamuyin niya kung ito ba ay mababango o ano, sapagkat hindi naman ito makaka-apekto sa kanyang pag-aayuno. Hindi naman niya ito kakainin o iinumin sapagkat ito ay sisinghutin lang naman niya. At hindi rin nakakasira yung paglabas ng punlay nang hindi niya ginusto, katulad halimbawa ang isang taong nanaginip o yung wet dream, yung ihtilam na tinatawag. Kapag ang isang tao na naginip sa gabi at pagising niya sa umaga may lumabas mula sa kanyang maselang bahagi ng katawan, ay hindi po ito nasira ang kanyang pag-aayuno sapagkat isa ito sa mga bagay na ipinagpaumanhin ni Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat wala ito sa kanyang kagustuhan. Ibig sabihin, kapag siya ay nagkaroon ng wet dream sa gabi, pagising niya sa umaga, ipagpatuloy niya yung kanyang pagpa-fasting. At yung mga bagay na halimbawa dinidikta ng ating mga sarili na hindi naman natin sadya sapagkat ito ay mula sa mga ipinagpaumanhin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa atin na hindi makakaapekto yung hindi natin sadya, hindi yun isusulat ni Allah subhanahu wa ta'ala hanggat hindi natin yun sinasabi at hindi natin ginagawa. At isa rin po sa mga hindi makakasira sa pag-aayuno ay yung paglabas ng dugo sa halimbawa ng sugat, yung pag ikaw ay nasugatan magkaroon ng dugo, hangga't hindi ito napakaraming dugo halimbawa na lalabas sa iyong katawan na makakaapekto sa iyong kalusugan. So yung konting dugo lamang na masusugatan ka ay hindi po ito makakasira. Katulad din po halimbawa ng paglilinis sa sugat ng isang taong may sugat o di kaya halimbawa siya ay may sakit kailangan niyang patakan ng gamot ang kanyang mata, ay hindi rin po ito makakasira. May kinalaman sa mga bagay na may kinalaman sa kalusugan ng isang tao. Maliban na lamang po kapag ang gamot na iyong gagamot sa sarili mo ay may kinalaman halimbawa sa pag-inom, ito po ay makakasira sa kanyang pag-aayuno. Pero kapag halimbawa pinatakan lamang ng gamot para sa mata, ang kanyang mata, ay hindi po masisira. So ito po ay dapat nating ingatan ang ating mga gawain sapagkat alam naman po natin na minsan lang ang Ramadan dumarating sa ating buhay at dapat maging sigurado tayo. Kung hindi tayo sigurado sa isang bagay, kung makakasira ba ito sa ating pag-aayuno o hindi, ay mas mainam na magtanong po tayo sa mga nakakaalam sa atin at huwag po nating ipag-isapalaran yung ating gagawing pag-aayuno sa pamamagitan ng paggawa ng bagay na hindi mo alam kung nakakasira o hindi nakakasira. So hanggang dito na lang po, maraming salamat at abangan nyo po ang susunod pong serye ng ating mga aralin mula sa Ramadan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته magandang araw sa lahat ng mga kapatid ng mga Muslim na nanonood ng video na to naway pagpalain tayo lahat ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala at naway tanggapin niya ang ating mga mabubuting gawain at mga pagsamba. Ang ating paksa ngayon ay patungkol sa adab qada'il haja. Ibig sabihin, mga mabubuting pamamaraan, alituntunin, paraan ng qada'ul haja, paggamit ng palikuran. Paggamit ng palikuran or pagsagot sa tawag ng kalikasan. Una, ang unang pamamaraan ay dapat ingatan natin na magamit natin ang mga daanan ng mga tao. Okay, ito'y tungkol sa mga tao na wala silang palikuran o walang CR. Ibig sabihin, may mga bansa or may mga lugar, maaring mga Muslim na mahihirap, wala silang natatanging palikuran. So, malamang kahit saan na sila sa mga lugar kung saan sila magbabawas or iihi. So, hindi natin yung pwedeng gawin. Hindi yun ipinahintulot sa atin, mga Muslim, na gawin ito sa mga daanan ng mga tao. Sa mga daanan ng mga tao at sa silong ng mga tao. Bakit? Sapagkat sa daanan, yun ay nakakapinsala sa mga tao. Maraming mga daan na ganon. Yung mga tao, doon na sila umiihi, doon na sila nagbabawas. So, nadudumihan yung mga daanan na dapat dinadaanan ng mga tao. Ang dapat doon malinis. So dapat tayo mga Muslim, ang kautusan sa atin ng mga ating pananampalatayang Islam, dapat maging malinis tayo. So huwag natin gawin yon. Maliban sa mga daanan ay dhil, yung silong. So huwag nating gawing CR o palikuran yung mga silong ng mga tao. Halimbawa, silong ng mga puno, dahil doon sumisilong ang mga tao. So paano sila sisilong kung may maruming bagay doon? So bawal yun sa ating pananampalatayang Islam. Pangalawa, annahi anil bol fil ma'ir rakid. Pinagbabawalan tayo ng Panginoon or ang ating pananampalatayang Islam na umihi sa tubig na hindi gumagalaw. Yung stagnant, hindi ko nagkakamali. Yung hindi gumagalaw. Yung nananatili lamang siya. Hindi siya umaagos. Hindi gumagalaw or hindi umaagos. Hindi dumadaloy. Yun ang tinutukoy natin doon. Hindi siya dumadaloy. So, ipinagbawal ng Islam na iihi ang tao doon. O, doon siya, doon, kumbaga, yun ang gamitin niyang CR o palikuran. Ikatlo, tahrim dukhul makan qada'il haja bi shay'in fihi dhikrullah. Hindi natin dapat dalhin sa loob ng palikuran, sa loob ng CR, comfort room, yung mga bagay na may pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Halimbawa may nakasulat doon, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Bismillah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, or mga verse or ayah ng Quran. Sundin natin yun pwedeng dalhin sa loob ng CR or Quran mismo. So kapag ang cellphone mo ay merong naka sa screen na Quran, either natanggalin mo, baguhin mo, or i-off mo yung cellphone mo. Yung Quran, iwan mo sa labas.
Maliban sa mga bagay na may nakasulatang pangalan ng Allah na mahalaga at kapag iiwan mo sa labas ng CR, palikuran, nanakawin, mawawala. So, ayon sa mga scholar, yun ay exempted, pwede mong ipasok. Pero yun ay dahil darura lamang. Kasi nangangamba kang mawala. Ikaapat, kapag ikaw ay gumagamit ng palikuran, huwag na huwag kang humarap ng kibla or tumalikod sa kibla. So, ibig sabihin, sa west at saka east, hindi mo pwedeng, hindi ka pwedeng nakaharap doon or nakatalikod. So, either south or north, pwede. So, tandaan natin, kapag tayo ay gumagamit ng palikuran, huwag tayong humarap sa kibla or tumalikod sa kibla. Ikalima na dapat pangalagaan or bigyang halaga, I mean, ng isang Muslim na gagamit ng palikuran ay yung binabasa pagpasok ng palikuran o CR. Anong babasahin dapat? Allahumma inni a'udhuwika minal khubusi wal khabais. Ibig sabihin, ikaw nagpapakupkup sa Allah laban sa mga demonyo, mga babae at lalaking demonyo. So bago ka pumasok, kailangan mong basahin yun dahil yun ang sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanais-nais na babasahin mo. At ganun din sa paglabas. Paglabas mo, anong babasahin natin? Ang babasahin natin paglabas ng palikuran, gufranak. Ibig sabihin, hangad ko ang iyong kapatawaran o aking Panginoon. Ika-anim na katuruan, alituntunin, pamamaraan sa paggamit ng palikuran ay at-tasattur inda qada'il haja. So dapat hindi ka nakikita ng mga tao kapag nagbabawas ka or umiihi ka. Kung hindi ka nasa CR, kung ikaw ay nasa disyerto halimbawa, pumunta ka sa malayong lugar na may makakahadlang or may bagay na nakakahadlang sa'yo para hindi ka makita ng mga tao. So yun ang katuruan ng pananampalatayang Islam. At ikapito, at ito ang pinakahuling babanggitin natin na pamamaraan at magandang asal sa paggamit ng palikuran ay karahiyatul kalam fil khala. Hindi ka nais-nais. Bagkos kasuklam-suklam na magsasalita ang isang tao habang siya ay nasa loob ng palikuran. Habang siya ay gumagamit ng palikuran, nasa CR siya, magsasalita siya, maliban lamang sa darura kung kinakailangan lamang. Hanggat maaari, huwag na huwag kang magsasalita habang ikaw ay nasa CR. Dahil hindi po yun maganda at kasuklam-suklam sa pananampalatayang Islam yun. At yun ay pinagbawal ng ating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam or makruh. Maraming salamat, hanggang dito na lamang. Naway, marami tayong napulot na aaral sa ating paksa ngayon. Lalo pat ito ay kahit sabihin natin basic sa ating pananampalatayang Islam, napaka-importante malalaman natin to. Dahil marami tayong nakikita mga Muslim na hindi nila ito binibigyan ng halaga. Maraming salamat, hanggang dito na lamang. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: Sura al-Buruj. Ang mga bituin. Sa ngalan ng ala, ang mahabagin, ang maawain. Isinusumpa ko sa kalangitang tumatangan sa pulutong ng Buruj, mga bituin, si Bin Abbas, Mujahid, Ad-Dahak, Al-Hasan, Katada, at Has-Sudi ay nagsabi, ang Buruj ay tumutukoy sa mga bituin. Al-Qurtubi, versikulo 19, kapitulo 200. Hinango ito sa Tafsir Ibn Kathir, volume 10, pahina 424. At sa ipinangakong takdang araw, si Ibn Hatim ay nagtala mula kay Abu Huraira na ang sugo ng ala ay nagsabi, at sa ipinangakong araw, ito ay tumutukoy sa araw ng paghuhukom, at ang sumasaksi, ito ay tumutukoy sa araw ng Biyernes, at ang araw ay hindi sumisikat o lumulubog ng higit na mainam kaysa sa araw ng Biyernes. Sa araw na ito, may isang oras na walang Muslim na hindi nakaranas nito habang siya ay nagsusumamo sa ala ng mga kabutihan maliban na ang ala ay ipagkakaloob sa kanya ang kanyang ipagsusumamo. Hindi siya humingi ng paglingap sa ala maliban na siya ay pangangalagaan ng ala laban dito at sinasaksihan. Ito ay tumutukoy sa araw ng Arafa, sa panahon ng Hajj. At Tabari, versikulo 24, kapitulo 332. Batay sa Tafsir Ibn Kathir, volume 10, pahina 425. At sa sumasaksi at sa kanyang sinasaksihan, isinumpa ang mga nagmamay-ari ng nagliliyab na hukay sa apoy na pinagningas ng talaksang panggatong nang sila ay nagsiupo sa ligid niyaon at kanilang sinaksihan kung anong katampalasan ang kanilang ginawa ang karumaldumal na pagsunog laban sa nananampalataya. At sila, mananampalataya, ay walang masamang ginawa maliban na sila ay naniwala at sumamba sa ala, ang ganap na makapangyarihan, ang tanging nararapat sa papuri. Na siyang nagmamay-ari ng kapangyarihan sa mga kalangitan at ng kalupaan at ang ala, ang saksi sa lahat ng bagay. Katotohanan, sila na nagbigay pa sa akin sa mga nananampalatayang lalaki at babae sa pamamagitan ng kalunos-lunos na pagsunog at hindi nagsisi at nagbalik loob sa ala, matatamo nila ang parusa ng impyerno at sila ay may makakamtang kaparusahan sa naglalagablab na apoy. Katotohanan, sa mga tapat na nananampalataya at gumagawa ng kabutihan, mapapa sa kanila ang mga hardin na sa ilalim nito ay may mga ilog na umaagos, yaon ang dakilang tagumpay. Katotohanan, ang ipapataw na kaparusahan ng inyong Rab ay lubhang mahapdi. Katotohanan, siya ang nagpasimula sa paglikha ng lahat, at ito ay kanyang uulitin sa araw ng pagkabuhay muli. At siya ang lagi nang mapagpatawad, ang puspos ng pagmamahal sa mga mabubuting alipin, nagmamay-ari o Rab ng maluwalhating trono. At ginawa niya ang anumang kanyang naisin. Narating na ba sa iyo ang kasaysayan ng mga hukbo ni Firaon, Paraon at ang tribu ng Tamud? Ngunit sa kabila ng nagdaang kasaysayan nito, yaong mga nagtakwil ng pananampalataya, kafirun, ay patuloy na nagtatakwil sa katotohanan ng mensahe ng Islam. Natapwat ang ala ang sumasakop sa kanila, batib niya ang kasamaan at ang kaukulang parusa nila. Walang alinlangan, ito ang maluwalhating Quran. na nasa iniingatang talaan ang Al-Law Al-Mahfuz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. At bilang panghuli po sa serye ng ating mga tinalakay o tatalakayin mula sa mga aralin sa Ramadan, ang 30 aralin na ito ay ilalaan natin sa pamagat, o di kaya ang title po nito ay yung pag-aayuno ng 6 na araw sa buwan ng Syawal. Alam naman po natin na gaya ng ating nasabi kanina, o yung ating mga nagdaang mga nasabi sa mga aralin, na hindi natatapos ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan lamang. Bagkos meron pang mga sunna na ibinigay na batas si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Although hindi ito iniobliga ni Allah subhanahu wa ta'ala, pero ito ay kanais-nais na gawin natin. Kaya naman, pagkatapos ng buwan ng Ramadan, kung ang isang tao meron siyang halimbawa utang sa buwan ng Ramadan na hindi siya nakapag-fasting dito dahil halimbawa siya ay nagkasakit ng sakit na kinakailangan niya mag-break ng kanyang fasting, o siya ay nakapagsagawa ng paglalakbay, hindi siya nag-fasting sapagkat siya ay naglalakbay, bago po niya isagawa itong sinasabi nating pag-fasting ng 6 na araw sa buwan ng Syawal, kinakailangan po niyang bayaran ang kanyang mga nagawang utang. Ayon na rin po sa mga pinakatumpak na opinion ng ating mga scholars. Sapagkat ang sabi nila, hindi maaaring magsasagawa ka ng mga voluntaryong pagfa-fasting samantalang meron ka pa sa inyong balikat na utang mula sa mga obligadong pagfa-fasting. So magfa-fasting ka muna para kabayaran o bilang kabayaran doon sa iyong isinagawang utang. Pagkatapos mong mapunuan yun, siguro wala naman siguro sa ating magsasagawa siya ng utang sa buong buwan ng Ramadan. Buong buwan ng Ramadan ay kanyang utangin. Siguro kung maglakbay ka 2 araw, 3 araw. Pag bumalik ka, ay mag-fasting ka, pero yung utang, mababayaran mo yun. Samantalang ang mga babae naman, kapag sila ay may buwan ng dalaw, maximum siguro 6 na araw hanggang 7 araw kung talagang ang kanilang ay buwan ng dalaw ay mahaba. So ito ay isang batas mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, of course mula kay Allah subhanahu wa ta'ala, kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na in-encourage niya tayo pagkatapos natin mag-fasting sa buwan ng Ramadan ay mag-fasting tayo sa buwan ng Syawal ng 6 na araw. Ano pong ibig sabihin nito? Sa isang hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, man sama Ramadan, sabi niya, kung sino man ang mag-fasting sa buwan ng Ramadan, thumma atba'ahu sittam min Syawal, kana kasiyamud dahar, aw kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sino man ang mag-ayuno sa buwan ng Ramadan at sundan niya ito, yung kanyang pag-aayuno, ng 6 na araw sa buwan ng Syawal, ay para siyang nag-ayuno, kana kasiyamud dahar, para siyang nag-ayun ng isang taon. Subhanallah. Ito ay isang pagpapala mula kay Allah subhanahu wa ta'ala na magfa-fasting ka lang ng 6 na araw sa buwan ng Syawal, makakamit mo na ang gantimpala na para ka pang nakapagsagawa ng fasting na isang taon. Kaya naman, mahalagang mahalaga na malaman natin. Ang tanong is, maaari ba tayong mag-fasting? Halimbawa, of course, ang hindi ipinagbabawal na mag-fasting tayo sa araw mismo ng Eid, hanggang sa 3, ang Eid, ang mismong pinagbabawal ni Propeta Muhammad SAW, hindi pa pwede mag-fasting dyan, sapagkat yan ay araw ng pagsasayang ng mga Muslim, tapos magpa-fasting ka, hindi. Pagkatapos nun, pagkatapos na 3 araw, kasi ang Eid, 3 araw, magsagawa ka, gusto mo naman, ay sunod-sunurin mo. Makapag-fasting ka ng unang pagkakataon sa unang linggo. Pagkatapos nun, sundan mo ulit. Araw-araw hanggang sa maka-anim ka, ipinapahintulot po ito. O hindi kaya gusto mo, every other day, mag-fasting ka ng every other day hanggang sa makakompleto ka ng anim na araw, wala pong problema doon. O hindi kaya magpa-fasting ka ngayon ng dalawa, susunod naman na linggo, dalawa, susunod naman na linggo. Ang importante at mahalaga rito na makompleto mo ang anim na araw bago pa dumating yung panibagong buwan ng after ng buwan ng Syawal, yung Dhulqa'dah na tinatawag. Of course, ang tawag ang Syawal ay ang sampung buwan sa buwan ng kalendaryo ng sa kalendaryo ng mga Muslim. At ang pangalan nito ay Syawal dahil ito po ay ito yung pangalan mismo ng buwan na magsasagawa tayo ng fasting dito. Kaya naman ang encouragement po natin sa ating mga giliw na mga kapatid na sumusubaybay po nitong ating talakayin o di kaya pag-aaral na ating isinasagawa na huwag po nating balagpasin ang pagkakataon. Si Imam An-Nawawi, sinabi po niya na kaya naman ibinilang o di kaya kinuwenta ni Allah, isang taon ang iyong ginawang pagfa-fasting sapagkat sabi niya, yung buwan ng Ramadan kasi is napakaraming dinodoble ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ano dyan eh. Ang kabutihan na ibinibigay ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ang isang hasana, bi'asharati amthaliha, sabi ni Imam Nawawi. Ang isang kabutihan ay times 10 eh. Ang kanyang ginagawang kabutihan ay times 10 yon. At ang pinakamabigat dyan na sa buwan ng Ramadan is hindi natin alam kung ano yung ibibigay sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sabihin kung gaano karami at gaano kabigat at gaano ka sabihin paano niya ibibigay sa atin yung reward na gusto niya ibigay sa atin. Of course, si Allah subhanahu wa ta'ala hindi siya nagdadamot sa kanyang mga alipin. Diba sa ating mga naunang talakayin ay natalakay natin na ang fasting ay para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat ng gawain ng anak ni Adan ay para sa kanya maliban lamang sa fasting. Kaya naman si Allah subhanahu wa ta'ala mismo ang nagbibigay ng reward dito sa pagsasagawa ng pag-aayuno. Sapagkat ang nakakalam sa isang taong nag-aayuno ay ang kanyang sarili at ang kanyang Panginoon. Siyempre, ang unang-unang kanyang Panginoon lamang. Hindi naman concern ng ibang taong nakapaligid siya kung fasting ka man o hindi at kung pumasok ka man sa bahay mo, wala namang nakakaalam kung ikaw iinom at kakakain ng pagkain. Kundi si Allah subhanahu wa ta'ala nakakaalam at ang sarili mo mismo sa sarili mo na ikaw ay magkaroon ng takot kay Allah subhanahu wa ta'ala at tugunan mo yung panawagan na mag-fasting ka sa buwan ng Ramadan. At bilang pang huli na rin mga kapatid at mga minamahal naming mga taga-subaybay, taga-panood nitong aming lecture na ito, mga aralin sa buwan ng Ramadan, kami po ay nagpapasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pagbibigay niya sa amin ng pagkakataong mailahad sa inyo ang mga bagay na ito. At naway, tanggapin po ni Allah subhanahu wa ta'ala ang munti naming pagsisikap na ito. At naway, kung ano man po ang aming mga nasabing mga pagkakamali, tunay na yan ay galing sa aking sarili at galing sa Satanas. At siya po ang nag-udyok niya na magkamali tayo. At kung ano man po ang mga napakinabangan ninyo at ano man po ang natutunan ninyo, ay pinagpapasalamat po at pasalamatan po natin si Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat yan ay galing lahat sa Kanya. So maraming salamat pong muli at hanggang sa susunod po nating mga aralin kung sa mga susunod po nating talakayin insyaAllah subhanahu wa ta'ala wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا.
1: Sura An-Nasr, ang tulong. Sa ngalan ng Allah, ang mahabagin, ang maawain. Kung dumating ang tulong ng Allah at ang tagumpay, at iyong mapagmasdan ang mga taong nagsisipasok sa pananampalataya ng Allah, Islam ng maramihan, ipagdiwang ang mga papuri sa iyong Rab at magsumamo upang makamit ang kanyang kapatawaran, katotohanan, siya ang lagi nang tumatanggap ng pagsisisi at nagpapatawad.

Sura An-Naba, ang mahalagang balita. Sa ngalan ng Ala, ang mahabagin, ang maawain. Ano ba ang kanilang itinatanong sa isa't isa? Tungkol ba ito sa mahalagang balita, araw ng paghuhukom, na siyang dahilan ng kanilang di pagkakasunduan? Katiyakang hindi maglalaon, ito ay kanilang mapag-aalaman. Higit pa rito, walang pag-aalinlangang hindi maglalaon, ito ay kanilang mapag-aalaman. Hindi ba namin ginawa ang kalupaan bilang himlayan? At ang mga kabundukan bilang awtad, mga talasok upang ang kalupaan ay maging matatag. At nilikha namin kayo na magkapares, lalaki at babae, at ginawa namin ang inyong pagtulog bilang pamamahinga. At ginawa namin ang gabi bilang takip sa pamamagitan ng kadiliman nito. At ginawa namin ang araw para sa inyong paghahanap buhay. At itinayo namin sa dakong itaas ninyo ang pitong matatatag na mga kalangitan. At ginawa namin doon ang nagliliwanag na lampara, sikat ng araw. At ibinaba namin mula sa mga ulap na may dalang ulan ang masagalang tubig, upang patubuin namin mula rito ang mga iba't ibang uri ng buto o butil at luntiang halaman, at mga harding madadawag at mayayabong. Katotohanan, ang araw ng pagpapasya ay naitakdang oras. Sa araw na yaon na ang tambuli ay ihipan at kayo ay magsisidating ng pangkat-pangkat. At ang kalangitan ay mabubuksan na magiging tila mga pintuan. At ang mga bundok ay sasambulat at maglalaho na tila isang malikmata. Katotohanan, ang impyerno ay nasa katayuang pagmamatyag o puok ng tambangan, isang tahanan para sa mga taghun. Taghun, ayon sa tafsir ni Ibn Kathir, ang taghun ay mga taong sumusuway at tumatanggi sa mga aral ng sugo ng ala. Tafsir Ibn Kathir, Volume 10, Pahina 331. Doon, sila ay mananatili sa habang panahon. Doon, sila ay walang malalasap na lamig at wala ring inumin na makatitighaw. Maliban sa Hamim, ito ay isang init na umabot sa pinakamataas na antas ng paggulo. Tafsir Ibn Kathir, Volume 10, Pahina 331. At Gasak, ito ay nagmumula sa mga maruruming katas ng pawis, luha at mga pagnaknak na sugat ng mga taong nasa impyerno. Isang karampatang kabayaran, kaparusahan ayon sa kanilang ginawang kasamaan. Katotohanan, sila ay hindi nagbigay pansin para sa pagtutuos. At kanilang pinabulaanan ang aming ayaw.

Diyos na dapat nating pag-ukulan ng pagsamba. Bukod sa mga tanda, mayroon ding mga aral at batas na isinalaysay sa atin upang maging pamantayan natin sa pagtaak sa landas ng buhay. Ang mga kapahayagan naman ay nauukol sa mga banal na kasulatan na ipinagkatiwala sa mga propeta at sugo upang magbigay patunay tungkol sa katotohanan ng pagkakaroon ng isang Diyos na siyang nagbigay buhay sa atin kalakip ng tamang pamamaraan ng buhay upang sa gayon makamtan ng bawat tao ang magandang buhay, pagkaraan ng kamatayan at mga babala naman ay upang maiwasan ang anumang kapahamakan hindi lamang sa makamundong buhay kundi higit sa lahat ang walang hanggang antungan ng impyerno. At ang lahat ng bagay ay aming itinala sa aklat. Kaya't lasapin ninyo ang bunga ng inyong masasamang gawa. Walang anumang karagdagan ang aming maipapataw maliban sa kaparusahan.

Katotohanan sa mutakun. Mutakun. Sila ay mga taong tunay na may takot sa Allah. Sila ay gumagawa ng lahat ng uri ng kabutihan upang makamta nila ang kasiyahan ng Allah. Gayon din sila ay umiiwas sa lahat ng bagay na makasalanan o magiging daan upang magkasala. Minamahal nila ang Allah ng higit sa anumang bagay. Sila ang mga tao na kahandang ihandog ang yaman at buhay sa paglilingkod sa Kanya. Ay tagumpay, katuparan ng kanilang mithiin, mga hardin at mga ubasan, at mga dalagang birhen na magkakasinggulang, at mga tasang dihak, tigib sa kasaganaan. Dihak, si Ibn Abbas ay nagsabi na ang kahulugan ng dihak ay laging tigib o puno. At Tabari, versikulo 24, kapitulo 173, Tafsir Ibn Kathir, volume 10, pahina 335. Sinabi naman ni Ikiriman na ito ay dalisay. Walang langha, marumi, masamang pananalita ang kanilang maririnig doon o di kaya ng kasinungalingan. Ito ay gantimpala mula sa iyong Raab. Raab, Panginoon. Bagamat madalas gamitin ang salitang Panginoon sa pagsasali ng salitang Raab, ito ay hindi sapat o ganap ang kahulugan sapagkat ang Raab sa wikang Arabic ay malawak ang kahulugan. Tinatawag na Rab ang ala sapagkat siya ang tanging nagmamay-ari ng kapangyarihang lumikha at kautusan. Ang ala ang nagbibigay ng kakayahan sa lahat ng bagay upang gumalaw, lumaki, magbago at umunlad. Siya ang Panginoon na walang kapangyarihan.

0: pantay sa kanyang kapamahalaan, kadakilaan, kataas-taasan at kapangyarihan. Siya ang tanging tagapanustos at tagapangalaga ng lahat ng nilikha. Ang salitang Panginoon ay karaniwang ginagamit bilang paggalang sa isang guro pinuno, kaya minabuti ng tagasalin sa Tagalog na gamitin ang salitang Arabic na Raab at dinugtungan at kinabit ang Panginoon upang maunawaan ng anumang mambabasa. Mababasa lamang ang tagang Raab sa sinundan ng katagang may panaklong na Panginoon. Sa mga unang aya na naturang juzu at sura ng Quran. Biyayang lubos. Isinalaysay ni Abu Huraira, ang sugo ng Allah ay nagsabi, "Sino man sa inyo ang mahigpit na sumunod sa kanyang islamikong reliyon, ang kanyang mabubuting gawa ay gagantimpalaan ng 10 hanggang 700 ulit at ang masamang gawa ay itatala lamang ayon sa bilang nito." Sahih Bukhari, Volume 1, Hadith bilang 40 ba. Mula sa Rab na mga kalangitan at ng kalupaan at ng anumang nasa pagitan ng mga iyon. Siya ang mahabagin, Al-Rahman, walang sino mang makapangangahas na makipag-usap sa kanya sa araw ng paghuhukom maliban kanyang pahintulutan. Sa araw na iyon na ang Ro, ang tinutukoy na Ro ay ang Anghel Gabriel. Ayon sa Tafsir Ibn Kathir, Volume 10, Pahina 337 na hinango mula sa aklat na Dur al-Muntur, Versikulo 8, Kapitulo 400. Ang Ro ang pinakamarangal sa mga anghel at pinakamalapit sa Rab, at siya rin ang takapaghatid ng mga kapahayagan. At mga anghel ay magsisitayo ng magkakahanay na walang sino man ang maaring magsalita maliban lamang sa mga pinahintulutan ng mahabagin Al-Rahman at maliban sa magsasalita ng pawang matuwid. Ito ang walang alinlangan na araw ng katotohanan, kaya't sino mang magnanais at hayaang siyang gumawa ng daan patungo sa kanyang Raab sa pamamaraang pagsunod sa kanya dito sa mundong kasalukuyan. Katotohanan, aming kayong binalaan ng isang nagbabadyang pagsapit na kaparusahan. Ito ang araw na matutunghayan ng tao ang mga gawa na bunga ng kanyang mga kamay. At silang kafirun ay magsasabi, "Kasawian sa akin, sana ako ay naging alabok na lamang."
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. At bilang panghuli po sa serye ng ating mga tinalakay o tatalakayin mula sa mga aralin sa Ramadan, ang 30 aralin na ito ay ilalaan natin sa pamagat, o di kaya ang title po nito ay yung pag-aayuno ng 6 na araw sa buwan ng Syawal. Alam naman po natin na gaya ng ating nasabi kanina, o yung ating mga nagdaang mga nasabi sa mga aralin, na hindi natatapos ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan lamang. Bagkos mayroon pang mga sunnah na ibinigay na batas si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Although hindi ito iniobliga ni Allah subhanahu wa ta'ala, pero ito ay kanais-nais na gawin natin. Kaya naman, pagkatapos ng buwan ng Ramadan, kung ang isang tao mayroon siyang halimbawa utang sa buwan ng Ramadan na hindi siya nakapag-fasting dito dahil halimbawa siya ay nagkasakit ng sakit na kinakailangan niya mag-break ng kanyang fasting, o siya ay nakapagsagawa ng paglalakbay, hindi siya nag-fasting sapagkat siya ay naglalakbay, bago po niya isagawa itong sinasabi nating pag-fasting ng 6 na araw sa buwan ng Syawal, kinakailangan po niyang bayaran ang kanyang mga nagawang utang. Ayon na rin po sa mga pinakatumpak na opinion ng ating mga scholars. Sapagkat ang sabi nila, hindi maaaring magsasagawa ka ng mga voluntaryong pagfa-fasting samantalang meron ka pa sa inyong balikat na utang mula sa mga obligadong pagfa-fasting. So magfa-fasting ka muna para kabayaran o bilang kabayaran doon sa iyong isinagawang utang. Pagkatapos mong mapunuan 'yon, siguro wala naman siguro sa ating magsasagawa siya ng utang sa buong buwan ng Ramadan. Buong buwan ng Ramadan ay kanyang utangin. Siguro kung maglakbay ka 2 araw, 3 araw. Pag bumalik ka ay mag-fasting ka, pero yung utang mo, babayaran mo yon. Samantalang ang mga babae naman, kapag sila ay may buwan ng dalaw, maximum siguro 6 na araw hanggang 7 araw kung talagang ang kanilang ano ay buwan ng dalaw ay mahaba. So ito ay isang batas mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, of course mula kay Allah subhanahu wa ta'ala, kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na in-encourage niya tayo pagkatapos natin mag-fasting sa buwan ng Ramadan ay mag-fasting tayo sa buwan ng Syawal ng 6 na araw. Ano pong ibig sabihin nito? Sa isang hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, man sama Ramadan, sabi niya, kung sino man ang mag-fasting sa buwan ng Ramadan, thumma atba'ahu sittam min Syawal, kana kasiyamud dahar, aw kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sino man ang mag-ayuno sa buwan ng Ramadan at sundan niya ito, yung kanyang pag-aayuno, ng 6 na araw sa buwan ng Syawal ay para siyang nag-ayuno, kana kasiyamud dahar, para siyang nag-ayuno ng 1 taon. Subhanallah. Ito ay isang pagpapala mula kay Allah subhanahu wa ta'ala na magpa-fasting ka lang ng 6 na araw sa buwan ng Syawal, eh makakamit mo na ang gantimpala na para ka pang nakapagsagawa ng fasting na 1 taon. Kaya naman, mahalagang mahalaga na malaman natin. Ang tanong is, maaari ba tayo mag-fasting? Halimbawa, of course, ang hindi ipinagbabawal na mag-fasting tayo sa araw mismo ng Eid hanggang sa 3, ang Eid, ang mismong pinagbabawal ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi po pwede mag-fasting dyan sapagkat yan ay araw ng pagsasayang ng mga Muslim, tapos magpa-fasting ka, hindi. Pagkatapos nun, pagkatapos na 3 araw, kasi ang Eid, 3 araw, magsagawa ka, alam, gusto mo naman, ay sunod-sunurin mo. Makapag-fasting ka ng unang pagkakataon, sa unang linggo. Pagkatapos nun, sundan mo ulit. Araw-araw, hanggang sa maka-anim ka, ipinapahintulot po ito. O hindi kaya, gusto mo, every other day, mag-fasting ka ng every other day hanggang sa makakompleto ka ng 6 na araw, wala pong problema doon. O hindi kaya, magpa-fasting ka ngayon ng 2, sa susunod naman na linggo, 2, sa susunod naman na linggo. Ang importante at mahalaga rito, na makumpleto mo ang 6 na araw bago pa dumating yung panibagong buwan ng after ng buwan ng Syawal, yung Dhulqa'dah na tinatawag. Of course, ang tawag ang Syawal ay ang ika-10 buwan sa buwan ng kalendaryo ng sa kalendaryo ng mga Muslim. At ang pangalan nito ay Syawal dahil ito po ay ito yung pangalan mismo ng buwan na magsasagawa tayo ng fasting dito. Kaya naman ang encouragement po natin sa ating mga giliw na mga kapatid na sumusubaybay po nitong ating talakayin o di kaya pag-aaral na ating isinasagawa, na huwag po nating balagpasin ang pagkakataon. Si Imam An-Nawawi, sinabi po niya na kaya naman ibinilang o di kaya kinuwenta ni Allah, parang 1 taon ang iyong ginawang pagfa-fasting, sapagkat sabi niya, yung buwan ng Ramadan kasi is napakaraming dinodoble ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ano dyan eh. Ang kabutihan na ibinibigay ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ang isang hasana, bi'asharati amthaliha, sabi ni Imam Nawawi. Ang isang kabutihan ay times 10 eh. Ang kanyang ginagawang kabutihan ay times 10 yon. At ang pinakamabigat dyan na sa buwan ng Ramadan is hindi natin alam kung ano yung ibibigay sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sabihin, kung gaano karami at gaano kabigat at gaano ka paano niya ibibigay sa atin yung reward na gusto niya ibigay sa atin. Of course, si Allah Subhanahu wa Ta'ala hindi siya nagdadamot sa kanyang mga alipin. Diba sa ating mga naunang talakayin, ay natalakay natin na ang fasting ay para kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lahat ng gawain ng anak ni Adan ay para sa kanya maliban lamang sa fasting. Kaya naman si Allah Subhanahu wa Ta'ala mismo ang nagbibigay ng reward dito sa pagsasagawa ng pag-aayuno. Sapagkat ang nakakaalam sa isang taong nag-aayuno ay ang kanyang sarili at ang kanyang Panginoon. Siyempre, ang unang-unang kanyang Panginoon lamang. Hindi naman concern ng ibang taong nakapaligid siya kung fasting ka man o hindi at kung pumasok ka man sa bahay mo, wala namang nakakaalam kung ikaw iinom at kakakain ng pagkain. Kundi si Allah Subhanahu wa Ta'ala nakakaalam at ang sarili mo mismo sa sarili mo na ikaw ay magkaroon ng takot kay Allah Subhanahu wa Ta'ala at tugunan mo yung panawagan na mag-fasting ka sa buwan ng Ramadan. At bilang panghuli na rin mga kapatid at mga minamahal naming mga taga-subaybay, taga-panood nitong aming mga itong aming lecture na ito, mga aralin sa buwan ng Ramadan, kami po ay nagpapasalamat kay Allah Subhanahu wa Ta'ala sa pagbibigay niya sa amin ng pagkakataong mailahad sa inyo ang mga bagay na ito. At naway, tanggapin po ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang munti naming pagsisikap na ito. At naway, kung ano man po ang aming mga nasabing mga pagkakamali, tunay na yan ay galing sa aking sarili at galing sa Satanas. At siya po ang nag-udyok niya na magkamali tayo. At kung ano man po ang mga napakinabangan ninyo, at ano man po ang natutunan ninyo, ay pinagpapasalamat po at pasalamatan po natin si Allah Subhanahu wa Ta'ala sapagkat yan ay galing lahat sa Kanya. So maraming salamat pong muli at hanggang sa susunod po nating mga aralin kung sa mga susunod po nating talakayin insya Allah Subhanahu wa Ta'ala wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Shirk o ang pagtatambal sa kaisahan ng Allah ang siyang kasalanan na hindi pinapatawa ng Allah ng kapatawaran sapagkat ito ang kalapastanganan sa kanyang pagkapanginoon. Ang pinakamalaki sa lahat ng mga kasalanan. Batay sa sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa suratun nisa, sinabi niyang inna allaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika limay yasha wa may yushrik billah faqad iftara ithman azima. Suratun nisa. Na ang ibig sabihin ito, katotohanan ang Allah ay hindi niya pinapatawad ang kasalanan, tambalan siya. Subalit kanyang pinapatawad ang mga kasalanang maliban dito sa kanino mang nais niya. Kaya, ang sino mang nagbigay ng katambal sa Allah, sa katunayan siya ay gumawa ng napakalaking kasalanan. Tulad ng sinabi ko, ito ang siyang pinakamalaki sa kasalanan na nagagawa ng tao. Kaya nga naman, walang kapatawaran ang kasalanan ito sa kabilang buhay. Kundi, ang lahat naman ng kasalanan dito sa mundo ay may pagkakataong pagsisisihan ng tao. Sa kabilang buhay, ang ibang kasalanan ay maaring patawan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala maliban sa shirk o pagtatambal. Sa sinabi niyang kanyang pinapatawad ang mga kasalanang maliban dito sa kanino mang nais niya. Ang ibig sabihin nito sa kabilang buhay, ang mga tao ay magiging tatlong grupo. Ang unang grupo, sila yao mga taong papasok sa paraiso nang hindi na idadaan sa pagsubok o pagsusulit. Sila ay papasok sa paraiso ng tuloy-tuloy. Ang ikalawang grupo ng mga tao ay ang papasok sa impyerno ng tuloy-tuloy. Sila yaw mga taong namatay na dala ang kasalanang pagtatambal sa Allah. Hindi nila napagsisihan. Kaya ang lahat ng nakapagtambal sa Allah ay papasok sa impyerno ng tuloy-tuloy. Hindi na idadaan sa pagsusulit. Sa kadahilanang nagawa nila ang pinakamalaking kasalanan at kahit paman sila ay nakagawa ng malalaking kabutihan, ito ay walang kabuluhan sa kanila. Dahil sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, sa surat Az-Zumar, sinabi niyang, "Lain ashrakta, layahbatanna amaluk, wala takunanna minal khasirin." At kung ikaw, o Muhammad, ay nakagawa ng pagtatambal sa kaisahan ng Allah, ang lahat ng gawain mo ay mawawalan ng kabuluhan at ikaw ay mapapabilang sa mga talunan. Sa sinabi niyang ang lahat ng mga gawain ay mapapawalan ng kabuluhan. Kaya ang isang mapagtambal sa kaisahan ng Allah, kung siya'y namatay at hindi niya napagsisihan ang kasalanan ito, kahit paman nakagawa siya ng malalaking kabutihan, hindi ito magbibigay sa kanya ng kapakinabangan sa kabilang buhay. Kaya siya ay mananatili sa impyerno. Ang ikatlong grupo ng mga tao ay ang mga taong nakilala at sinamba ang Allah. Alam nila kung sino ang tunay na Diyos, ang Allah subhanahu wa ta'ala, at sinamba nila. Sila ay nagdarasal na 5 beses sa isang araw at na mga iba pang uri ng pagsamba. Kaya lang sila ay nakakagawa ng mga kasalanan. Maliban sa kasalanang pagtatambal. At dahil dito, batay dun sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na kanyang pinapatawad ang kasalanang liban sa shirk, sila ay mapapasailalim sa kapasihan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Maari niyang patawarin sa kanila at maari naman ding hindi. Kaya dahil sa kawalan ng shirk ang kanilang mga gawa, sila ay maaring papapasukin sa impyerno at pagdusahan ang kanilang mga nagawang kasalanan. Tatagal sila doon kung gaano karami at kalaki ang mga nagawa nilang kasalanan liban sa shirk, ngunit sila ay papapasukin din sa paraiso. Meron din naman mga taong nakagawa ng kasalanan at dahil sa lawak ng habag ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay patatawarin sa kanila at hindi na sila idadaan sa pagsubok dahil patatawarin sa kanila ang mga nagawa nilang kasalanan at dahil nga sila ay sumasamba sa tanging nag-iisang Allah. Ito ang magiging hantungan ng mga tao sa kabilang buhay. May mga taong papasok sa paraiso nang wala nang pagsusulit. Sila yung mga taong nakilala ang Allah at sinamba. Itinaguyod ang 5 haligi ng Islam at isinabuhay ang 6 na haligi ng pananampalataya. Tunay na napaka laking kasalanan ang pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surat Luqman, sinabi niyang, "Wa idh qala Luqmanu libni wa huwa ya'idhu, ya bunayya, la tushrik billah, inna shirka la dhulmun azim." At tandaan nang sabihin ni Luqman sa kanyang anak habang ito'y kanyang pinangaralan, "O aking anak, wag na wag kang magbigay ng katambal sa Allah sapagkat ito ang pinakadakila at pinakamalaki sa kasalanan." Matutunghayan natin sa isa sa mga nasabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam tungkol sa pagtatamba sa Allah, sinabi niyang ayon sa naisalaysay

salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ang ating maiksing paksa ngayon ay patungkol sa ta'limat qabla al-hajj. Ibig sabihin, mga paalaala bago magsasagawa ng hajj. Ngayon ay napakalapit ng panahon ng pagsasagawa ng hajj. Kaya nararapat lamang na magbigay tayo ng mga paalaala sa mga brother, mga sister, mga kapatid sa pananampalatayang Islam na nais magsagawa ng hajj sa taong ito. Narapat sa nagsasagawa ng hajj bago maglakbay o bumiyahe patungong sagradong tahanan o Kaaba sa Makka, na isagawa muna ang mga bagay na siyang kaganapan ng kanyang hajj at umra, at upang sa ganun ay maging katanggap-tanggap ang kanyang gawain sa kapahintulutan ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang ilan sa mga ito ay ang mga sumusunod. Una, al-istikhara. Ang ibig sabihin ng istikhara ay panalangin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala ng tamang pagpapasya. At al-istishara o sa ibang katawagan, musyawara o ang paghingi ng opinyon mula sa mga mula sa ibang tao o pagsasanggunian ng isa't isa sa opinyon. Sa makatuwid, walang lugi o hindi walang kalugihan ang sinumang humihiling sa Allah Subhanahu wa Ta'ala ng tamang pagpapasya, at walang pagsisisi ang sinumang nagkipagsanggunian sa isa't isa. Kaya laging humihiling sa Allah Subhanahu wa Ta'ala ng tamang pagpapasya sa kanyang paglalakbay, kung ano ang tamang oras, kung ano ang magandang biyahe, mabuting kasamahan, at tumpak na daan kung marami ang daan. At pagkatapos ay makipagsanggunian sa mga taong may karanasan sa ganung mga gawain at mga mabubuting tao o maka-Diyos. Ang paraan ng istikhara ay pagsasagawa ng dalawang raka'a na pagdarasal, katulad ng regular na sunnah na dalawang raka'a. And then pagkatapos noon ay manalangin siya ng sa Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala magsagawa ng dua. Mula sa mga mapapanaligang dua, kung mismo may mismong dua o panalangin para sa istikhara, at kung hindi mo man ito alam, hindi mo ito memorize, ay pwede kang magdua ng kahit anong panalangin, basta hilingin mo na lang sa Allah Subhanahu wa Ta'ala kung ano ang tama at wastong pagpapasya sa naturang gawain. Ang ikalawa ay ang kagawasan at kawagasan ng gawain ito para sa Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wagas ang layunin mo para sa Panginoong Allah, o ang tinatawag na al-ikhlas. Ang al-ikhlas ay napakahalaga sa lahat ng gawain. Sa lahat ng gawain o pagsamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, sapagkat kapag natanggal o nawala ang ikhlas sa gawain, ay hindi ito katanggap-tanggap sa Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya isa sa puso ang pagsasagawa ng hajj at umra, at kailangan isasagawa mo ito alang-alang lamang sa Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. At kapag ginawa mo ito, ang hajj na ito o umra, na bilang pakitang tao lamang para matawag ka lang na hajji, o para malaman lang ng mga tao nakapunta ka ng umra o hajj sa Makka, yun lang layunin mo para sumikat ka, yun ay hindi katanggap-tanggap sa Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang ikatlo ay ang pag-aaral sa mga lituntunin, mga pamamaraan ng hajj at umrah. Sa makatuwid, narapat sa taong may layunin magsagawa ng hajj na pag-aralan niya muna ang mga tamang pamamaraan, mustong pamamaraan para sa pagsasagawa ng hajj, upang sa ganun ay magiging wasto at tumpak ang kanyang gawain at kanyang hajj o umrah katanggap-tanggap sa Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat alam niya kung anong mga kondisyon, mga obligado, saligan, at mga kanais-nais mga sunna sa pagsasagawa ng hajj. Ang mga scholar o mga pantas ng Islam, noon pa man at mga bago, sa panahon ngayon, marami silang naisulat na mga aklat patungkol sa paksang ito. Kaya nararapat lamang na saliksikin natin o magtanong mismo sa mga taong may sapat na kaalaman tungkol sa hajj at umrah. At ang panghuli

paghanda sa mga kakailanganin ng pamilya. Kung ikaw ay pupunta ng Hajj, kailangan bago ka bumiyahe, bago ka maglakbay, ay ihanda mo muna ang mga bagay na kinakailangan ng iyong pamilya sa panahon na wala ka sa kanila dahil ikaw ay nasa Hajj. Tulad ng pera, pagkain, inumin at iba pa. Upang sa ganun ay hindi na ito puproblemahin ng ibang tao. So, narapat na meron kang sapat na bagay na or pera o gastusin na makakasapat sa kanila sa panahon na wala ka. At ganun din, narapat din na bigyan mo sila ng payo, payuhan mo sila, ang pamilya mo, ng pagkatakot o kabanalan ng pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang ibig sabihin ng kabanalan ng pagkatakot sa Allah ay pagsasagawa ng mga gawaing ipinag-uutos ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala at pag-iwas sa mga bagay na ipinagbabawal niya o sa mga kabawalan. Kaya ang kabanalan ng takot ang siyang pinakamainam na maging baon ng taong naglalakbay, baon ng Muslim kung saan man siya naroroon at sa kanyang paglalakbay. Sinabi ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, sabi niya, A'udhu billahi minash shaitanir rajim wa tazawwadu fa inna khayra az-zadi taqwa wa taquni ya ulil albab sa suratul Baqarah. Sabi ng Panginoon, sabi ni Allah sa makatuwid, maghanda kayo ng baon at ang pinaka mainam na baon ay ang takot sa Allah. Wa taquni kaya matakot kayo sa akin o mga tao na may pangunawa. So napaka-importante ang ating natalakay mga kapatid sa pananampalataya ng Islam, lalong-lalo na para sa mga taong nais magsagawa ng Hajj sa taong ito. Maraming salamat sa inyong pakikinig at panonood. Hanggang dito na lamang, hanggang sa muli. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ang lahat ng papuri na may kasamang pagmamahal at pagdadakila ay tanging sa dakilang lumikha lamang ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ako'y sumasaksi na walang ibang Panginoon na karapat dapat sambahin maliban sa Kanya lamang. At si Muhammad ang huling sugo ng Allah na ipinadala sa sangkatauhan upang magiging huwaran nila, gabay nila tungo sa kanilang kaligtasan mula sa mundong ibabaw hanggang sa kabilang buhay. Mga mahal na tagapanood at tagapakinig, meron po kaming mahalagang bagay na nais ipagkaloob sa inyo sa programang ito. Ang paksa na napakahalaga sa buhay ng tao, na ito'y dadaanin natin sa patanong. Ang paksang ito po ay tumutukoy sa pagkatao natin. Bakit tayo nilikha? Bakit tayo nandito sa mundong ibabaw? Dumating na ba ang panahon na tinanong mo ang sarili mo, o ikaw na tao, kung bakit ka nandito sa mundong ibabaw? Naunawaan mo na ba ang layunin na kalakip sa iyong pagkatao? Napag-alaman mo na ba ang hiwaga na nakabalot sa iyong pagkakaroon? Napag-alaman mo na ba kung sino ang lumikha na siyang humubog sa iyong pagkatao? Mga katanungan na nangangailangan ng masusing pangunawa at mataimtimang pag-iisip. Ganun din ang malinaw na kasagutan. Tunay na kinakailangan nating malaman ang dahilan kung bakit tayo nilikha. Sapagkat nang dahil sa mga kadahilanan na kung saan nangangailangan lamang na alamin natin kung anong dahilan kung bakit tayo naririto sa mundong ibabaw. Pagmasdan mo ang iyong kapaligiran. Kung paano ito nilikha ng dakilang lumikha. Kung gaano ito kaganda. Tingnan mo ang kalangitan. Kung paano ito itinaas ng walang pundasyon. At ang kabundukan, kung paano ito itinatag ng dakilang lumikha. At ang kalupaan, kung paano ito ikinalat. Tunay na napakahiwaga ng pagkalikha ng dakilang lumikha. Napakaganda. Mangyari ba na ang lahat ng bagay na nasa ating paligid, itong ating mga nakikita, mangyari ba na ang mga ito ay basta lamang nagkaroon ng walang anumang layunin, ng walang anumang dahilan kung bakit ito nilikha? Tunay na nasa likod ng lahat ng nilikha ay merong kadahilanan. Merong layunin ito kung bakit nilikha ng dakilang lumikha. At lalong-lalo na tayo na pinakamataas na uri ng nilikha ng dakila ng kataas-taasan. Mas mahalaga ang ating pagkalikha. Mas mataas ang ating uri. Mas malalim, mahiwaga, na kung kaya nararapat lamang nating alamin ang layunin ng ating pagkalikha. Gaano kahalaga ang paksa na ating bibigyang linaw? Napakahalaga po ng paksa na ating tatalakayin. Kung bakit napakarami ang kasamaan na lumalaganap sa ating paligid. Napakaraming nalulong sa paggawa ng masama, pagsasayang ng oras. Ganun din, laganap sa ating kapaligiran ang nakawan, patayan, pangangalunya at iba pa. Ganun din ang pagmamalabis, pang-aapi sa kapwa ay talamak na sa ating lipunan. Sapagkat napakarami sa mga tao ang hindi nila nauunawaan kung bakit sila nilikha, kung bakit sila naririto sa mundong ibabaw. At kapag napag-alaman nila ang dahilan ng pagkalikha sa kanila, dito natin mabibigyan ng solusyon. Dito natin magagamot ang sakit na lumalaganap sa ating lipunan. Sabi ng Allah sa maluwalhating Quran, "Apahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turji'un?" Inaakala ba ninyo, o kayong mga tao, o aking mga nilikha, na nilikha lamang kayo na parang laro lamang, walang kabuluhan? Tunay na kayo ay magbabalik sa amin. Tunay na lahat tayo ay magbabalik sa dakilang lumikha at tayo huhusgahan kung paano natin ginugol ang ating panahon dito sa mundong ibabaw. Kung paano natin ginamit ang ating sarili. Kung ito ba ay inilagay natin sa dapat nitong kalagyan o di kaya ay inilagay natin sa hindi dapat na paglagyan. Ngayon, ating aalamin ang kasagutan sa tanong na ating binitawan. At ang kasagutan, mga mahal naming tagapanood, ay nararapat lamang na manggagaling din sa kung sino ang lumikha sa atin. At ang kasagutan ay kanya ring ipinagkaloob sa atin. Sa maluwalhating Quran, ang huling mensahe na ipinadala ng dakilang lumikha sa kanyang huling propeta at sugo na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kanyang sinabi, "Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Hindi ko nilikha ang mga jin at ang mga tao maliban na lamang sasambahin nila ako. Napakalinaw na kasagutan na ipinagkaloob sa atin ng dakilang lumikha nang sa ganun hindi tayo maligaw. Nang sa ganun hindi tayo mahirapan na alamin ang nakakubling hiwaga na nakabalot sa ating pagkatao. Ito ang kasagutan na nilikha lamang tayo ng dakilang manlilikha ang kataas-taasan para lamang sambahin natin siya.
1: at wala ng iba pa. Ano ba ang ibig sabihin ng pagsamba? Ayon sa ating mga eskolar, kanilang sinabi na ang pagsamba ay pangkalahatang katawagan sa anumang bagay, maging ito man ay galaw o salita ng kalugod-lugod sa dakilang lumikha, ito man ay lingid o hayagan, ito yon tinatawag na pagsamba. Kaya't kung ano man ang ginagawa mo na sangayon sa dakilang lumikha, kalugod-lugod sa kanya, ito'y kanyang ipinag-utos o ito ay kanyang hinihikayat na gawin ng mga alipin niya, ito ay tinatawag na pagsamba. At ang pinakamainam na uri ng pagsamba na magagawa ng alipin ng dakilang lumikha ay iyong ibaba niya ang kanyang noo sa lupa. Yaong magdarasal tayo, yung sasambahin natin siya na nag-iisa lamang, walang katambal. Hindi tayo sasamba sa sinumang anghel na malapit sa kanya o sinumang mga sugo na matakutin sa kanya o ano pa mang nilikha na walang kakayahan, bagkus ang ating sasambahin lamang ang makapangyarihan, ang kataas-taasan, ang siya mismong lumikha sa atin, humubog sa atin mula nung nasa sinapupunan pa tayo ng ating mga magulang hanggang sa lumabas tayo dito sa mundong ating ginagalawan. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating paksa at sa inyong pagtitiis na pakinggan at panuorin ang paksang ito. Nawa magkaroon ng linaw sa mga naghahangad ng katotohanan ang paksang ito. Nawa na ibahagi namin sa inyo ang malinaw na kasagutan sa tanong na madalas na bumabalakid sa ating pagkatao. Nawa, tanggapin din ng nakilang lumikha ang aming pagsusumikap na maibahagi sa inyo ang kanyang mensahe na ipinadala sa kanyang mga sugo at sa huling sugo niya na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulit-muli, nagpapasalamat kami sa inyong lahat at sana po maraming pagkakataon pa na kami makapaglingkod sa inyo. Hanggang dito na lamang, pagpalain ng dakilang lumikha ang lahat ng naghahangad ng katotohanan. Salamat po.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته magandang araw sa lahat ng mga kapatid ng mga Muslim na nanonood ng video na to. Naway pagpalain tayo lahat ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala at naway tanggapin niya ang ating mga mabubuting gawain at mga pagsamba. Ang ating paksa ngayon ay patungkol sa adab qada'il haja. Ibig sabihin, mga mabubuting pamamaraan, alituntunin, paraan ng qada'ul haja, paggamit ng palikuran. Paggamit ng palikuran or pagsagot sa tawag ng kalikasan. Una, ang unang pamamaraan ay dapat ingatan natin na magamit natin ang mga daanan ng mga tao. Okay, ito'y tungkol sa mga tao na wala silang palikuran o walang CR. Ibig sabihin, may mga bansa or may mga lugar, maaring mga Muslim na mahihirap, wala silang natatanging palikuran. So, malamang kahit saan na sila sa mga lugar kung saan sila magbabawas or iihi. So, hindi natin yung pwedeng gawin. Hindi yun ipinahintulot sa atin, mga Muslim, na gawin ito sa mga daanan ng mga tao. Sa mga daanan ng mga tao at sa silong ng mga tao. Bakit? Sapagkat sa daanan, yun ay nakakapinsala sa mga tao. Maraming mga daan na ganon. Yung mga tao, doon na sila umiihi, doon na sila nagbabawas. So, nadudumihan yung mga daanan na dapat dinadaanan ng mga tao. Ang dapat doon malinis. So dapat tayo mga Muslim, ang kautusan sa atin ng mga ating pananampalatayang Islam, dapat maging malinis tayo. So huwag natin gawin yon. Maliban sa mga daanan ay dhil, yung silong. So huwag nating gawing CR o palikuran yung mga silong ng mga tao. Halimbawa, silong ng mga puno, dahil doon sumisilong ang mga tao. So paano sila sisilong kung may maruming bagay doon? So bawal yun sa ating pananampalatayang Islam. Pangalawa, annahi anil bol fil ma'ir rakid. Pinagbabawalan tayo ng Panginoon or ang ating pananampalatayang Islam na umihi sa tubig na hindi gumagalaw. Yung stagnant, hindi ko nagkakamali. Yung hindi gumagalaw. Yung nananatili lamang siya. Hindi siya umaagos. Hindi gumagalaw or hindi umaagos. Hindi dumadaloy. Yun ang tinutukoy natin doon. Hindi siya dumadaloy. So, ipinagbawal ng Islam na iihi ang tao doon. Doon siya, doon, kumbaga, yun ang gamitin niyang CR o palikuran. Ikatlo, tahrim dukhul makan qada'il haja bi shay'in fihi dhikrullah. Hindi natin dapat dalhin sa loob ng palikuran, sa loob ng CR, comfort room, yung mga bagay na may pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Halimbawa may nakasulat doon, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Bismillah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, or mga verse or ayah ng Quran. Sundin natin yun pwedeng dalhin sa loob ng CR or Quran mismo. So kapag ang cellphone mo ay merong naka sa screen na Quran, either natanggalin mo, baguhin mo, or i-off mo yung cellphone mo. Yung Quran, iwan mo sa labas.
Maliban sa mga bagay na may nakasulatang pangalan ng Allah na mahalaga at kapag iiwan mo sa labas ng CR, palikuran, nanakawin, mawawala. So, ayon sa mga scholar, yun ay exempted, pwede mong ipasok. Pero yun ay dahil darura lamang. Kasi nangangamba kang mawala. Ikaapat, kapag ikaw ay gumagamit ng palikuran, huwag na huwag kang humarap ng kibla or tumalikod sa kibla. So, ibig sabihin, sa west at saka east, hindi mo pwedeng, hindi ka pwedeng nakaharap doon or nakatalikod. So, either south or north, pwede. So, tandaan natin, kapag tayo ay gumagamit ng palikuran, huwag tayong humarap sa kibla or tumalikod sa kibla. Ikalima na dapat pangalagaan or bigyang halaga, I mean, ng isang Muslim na gagamit ng palikuran ay yung binabasa pagpasok ng palikuran o CR. Anong babasahin dapat? Allahumma inni a'udhu bika minal khubusi wal khaba'is. Ibig sabihin, ikaw nagpapakupkup sa Allah laban sa mga demonyo, mga babae at lalaking demonyo. So bago ka pumasok, kailangan mong basahin yun dahil yun ang sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanais-nais na babasahin mo. At ganun din sa paglabas. Paglabas mo, anong babasahin natin? Ang babasahin natin paglabas ng palikuran, gufranak. Ibig sabihin, hangad ko ang iyong kapatawaran o aking Panginoon. Ika-anim na katuruan, alituntunin, pamamaraan sa paggamit ng palikuran ay at tasattur inda qada'il haja. So dapat hindi ka nakikita ng mga tao kapag nagbabawas ka or umiihi ka. Kung hindi ka nasa CR, kung ikaw ay nasa disyerto halimbawa, pumunta ka sa malayong lugar na may makakahadlang or may bagay na nakakahadlang sa'yo para hindi ka makita ng mga tao. So yun ang katuruan ng pananampalatayang Islam. At ikapito, at ito ang pinakahuling babanggitin natin na pamamaraan at magandang asal sa paggamit ng palikuran ay karahiyatul kalam fil khala. Hindi ka nais-nais. Bagkos kasuklam-suklam na magsasalita ang isang tao habang siya ay nasa loob ng palikuran. Habang siya ay gumagamit ng palikuran, nasa CR siya, magsasalita siya, maliban lamang sa darura kung kinakailangan lamang. Hanggat maaari, huwag na huwag kang magsasalita habang ikaw ay nasa CR. Dahil hindi po yun maganda at kasuklam-suklam sa pananampalatayang Islam yun. At yun ay pinagbawal ng ating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam or makruh. Maraming salamat, hanggang dito na lamang. Naway, marami tayong napulot na aaral sa ating paksa ngayon. Lalo pat ito ay kahit sasabihin natin basic sa ating pananampalatayang Islam, napaka-importante malalaman natin to. Dahil marami tayong nakikita mga Muslim na hindi nila ito binibigyan ng halaga. Maraming salamat. Hanggang dito na lamang. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: at hindi na kami nagsugo pa sa kanyang pamayanan, pagkaraan niya ng sinumang sugo mula sa kalangitan. Gayon din, ito ang hindi na kailangan sa amin na muling gawin pa. Ito ang hindi hihigit pa sa isang sigaw mula kay Gabriel o isang pagsabog mula sa langit at pagmasdan kapag karaka sila ay ganap na napalis. Gaano ito kahinahinayang para sa mga alipin? Kailanman ay walang sinumang sugo ang dumatal sa kanila na hindi nila tinuya. Hindi baga nila namamasdan kung ilang salit-saling lahi na nauna pa sa kanila ang aming winasak. Katotohanan sila hindi babalik sa kanila. At katiyakan, lahat sila ay tinanghal sa aming harapan upang hukuman. At ang isang tanda sa kanila ay ang kalupaan na patay o tigang. Binigyan namin ito ng buhay na ulan at nagpasibol dito ng mga butil ng kanilang kinakain. At nagpatubo kami rito ng halamanan ng palmera at mga ubas. At pinapangyari namin na bumalong dito mula sa ilalim ng lupa ang ilang bukal upang sila ay makakain ng kanyang mga bunga. Alalaong baga, yaong pinatubo at pinamunga ni Allah para sa kanila at hindi ang kanilang mga kamay ang may gawa nito. Hindi baga sila kung gayon magbibigay ng pasasalamat. Luwalhatiin si Allah na lumikha sa lahat ng bagay na magkaparis, na tumutubo sa kalupaan, gayon din ng kanilang sarili, lalaki at babae, at ng iba pang bagay na wala silang kaalaman. At ang isang tanda sa kanila ay ang gabi, inalis, o hinatak namin dito ang liwanag ng araw, kaya't sila ay naiwan sa kadiliman, at ang araw ay uminog sa kanyang takdang landas. Sa natataningang panahon, ito ang pagtatakda ng sukdul sa kapangyarihan ang ganap na maalam. At ang buwan, aming itinakda para sa kanyang iba't ibang bahagdan ng hugis o lagay o anyo, hanggang sa ito ay magbalik na namamanag na katulad ng tuyot na tangkay ng palmera. Hindi pinahihintulutan na maabot ng araw ang buwan, gayon din ang gabi na malampasan ang maghapon. Sila ay kapwa lumalangoy o nakalutang sa kanilang orbito o landas. At ang isang tanda para sa kanila ay yung aming dinala ang kanilang mga ninuno, ang angkan o kaanak-anakan ni Propeta Noah na iniligtas sa baha o dilobyo sa isang nalulula ng barko. At nilikha namin para sa kanila ang nakakatulad na barko na kanilang sinasakyan. At kung aming naisin, sila ay maaari naming lunurin at walang sinumang katuwang doon ang makakarinig sa kanilang sigaw. Gayon din, sila ay hindi maililigtas maliban sa pamagitan ng habag mula sa amin at isang pagtataguyod na panustos na pansamantala. Datapot ng ito ay pagbadya sa kanila. Magsipag-ingat kayo sa anumang nasa inyong harapan, mga kasalanan sa mundong ito. At anumang nasa inyong likuran, mga parusa sa kabilang buhay, marahil kayo ay makakatanggap ng habag, ngunit ipinagwalang bahala nila ang babala. At walang tanda ang dumating sa kanila, nakabilang sa mga tanda o katibayan, kapahayagan, at aral ng kanilang Panginoon ang hindi nila itinakwil. At kung sa kanila ay pinagbabadya, gugulin ninyo ang biyaya na ipinagkaloob sa inyo ni Allah. Ang mga hindi sumasampalataya ay nagsasabi sa mga sumasampalataya, amin bagang pakakainin siya, na kung nanaisin lamang ni Allah, siya ay kanyang mapapakain, kayo ay nasa maliwanag na kamalian lamang. At sila ay nagsasabi, kailan kaya matutupad ang pangakong ito, ang pagkabuhay na mag-uli, kung ikaw ay nagsasabi ng katotohanan, at sila ay hindi maghihintay, maliban sa isang pagsabog, alalaong baga, isang sigaw o tili na ang unang pagsabog ng tambuli ay papatay sa bawat nabubuhay na bagay sa mundong ito nang walang babala. Ito ay sasaklot sa kanila habang sila ay nagsisipagtalo sa kanilang sarili. At sila ay hindi magkakaroon ng panahon na makapagpamana. Gayon din, sila ay hindi na makababalik pa sa kanilang pamilya at ang tambuli ay hihipan sa pangalawang pagkakataon. At pagmasdan mula sa mga libingan, ay magsisilabas ang mga tao patungo sa kanilang Panginoon. Sila ay magsasabi, "Ah, kasawian sa amin. Sino ang nagpabangon sa amin mula sa aming lugar ng pagkakatulog? Isang tinig ang maririnig. Ito ang ipinangako ng pinakamahabagin na si Allah. At ang mga sugo ay nagsaysay ng katotohanan. Ito ay isa lamang pagsabog. At kapag karaka silang lahat, ay tatanghal sa harapan namin sa araw na ito. Ang araw ng muling pagkabuhay, walang sinuman ang gagawaran sa anuman ng hindi katampatan. At kayo ay hindi babayaran, maliban lamang ng ayon sa inyong mga gawa, katotohanan, ang mga naninirahan sa halamanan o paraiso sa araw na ayaon ay mamamangha sa kasiyahan na kanilang pinagkakaabalahan. Sila at ang kanilang mga kabiyak ay mapapasatabi ng kaaya-ayang lilim na nakahilig sa matataas na diban. Sasa kanila ang lahat ng uri ng bungang kahoy at lahat ng kanilang hilingin. At sa kanila ay pagtuturing, "Salam, ang kapayapaan ay sumainyo." Isang salita ng pagbati mula sa Panginoon na si Allah ang pinakamawain. At dito ay pagsasaysay, "At o kayong makasalanan, tampalasan, kriminal, mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan, walang pananalig kay Allah, magsilayo kayo sa araw na ito sa mga sumasampalataya. Hindi bagay pinagtagubilin ko sa inyo o angkan ni Adan na huwag ninyong sambahin si Satanas. Katotohanan siya ay inyong lantad na kaaway at kayo ay marapat na sumamba sa akin lamang. Ito ang tuwid na landas. Katotohanan iniligaw niya si Satanas ang karamihan sa inyo. Hindi baga kayo nakakaunawa. Ito ang impyerno na sa inyo ay pinangako. Magsipasok kayo upang masunog sa apoy sa araw na ito sapagkat kayo ay patuloy na nagtatwa rito. Sa araw na ito, aming ilalapat ang kanilang bibig at ang kanilang mga kamay ay mangungusap sa amin at ang kanilang mga paa ay magbibigay saksi tungkol sa kanilang ginawa. At kung amin lamang ninais, tunay nga na magagawa namin na bulagin ang kanilang mga mata upang sila ay magsumikap na tumahak sa landas. Subalit paano sila kung gayon makakakita? At kung amin lamang ninais, magagawa namin na palitan sila bilang mga hayop walang buhay na nilikha sa kanilang kinalalagyan. Sa gayon, sila ay hindi makapangyayari na lumakad ng pasulong o di kaya ay umurong. At siya na ginawaran namin ng mahabang buhay, aming pinanumbalik muli ang kanyang pagkalikha mula sa pagiging mahina hanggang sa maging malakas sa paglaki at muli sa pagiging mahina sa kanyang pagtanda, hindi baga sila nakakaunawa. At hindi namin tinuruan siya, si Muhammad, na tulain o pagtula at ito ay hindi nararapat sa kanya. Ito ay hindi higit pa sa isang paalaala at aral ng Quran na sadyang malinaw. Upang siya, si Muhammad, ay magbigay ng paalaala sa sinumang nabubuhay at upang ang salita ng nakatakdang kaparusahan ay mapatibayan laban sa mga hindi sumasampalataya, hindi baga nila na pagmamasdan kung paano namin nilikha sa kanila ang nilikha ng aming mga kamay, ang mga hayupan o bakahan upang sila ay maging tagapag-ari nito. At aming ipinailalim sila na hayupan o bakahan sa kanila sa paggamit, ang iba ay kanilang sinasakyan at ang iba ay kanilang kinakain. At ang mga ito na bakahan ay mayroon pang ibang kapakinabangan sa kanila. Rito sila ay nakakakuha ng gatas bilang inumin. Hindi baga sila magkakaroon ng utang na loob ng pasasalamat. At sila ay nagturing sa pagsamba ng iba pang Diyos bukod pa kay Allah, na umaasa na sila ay matutulungan ng kanilang itinuturing ng mga Diyos. Sila na mga Diyos-Diyosan ay walang kapangyarihan na tulungan sila. At sila na mga Diyos-Diyosan ay tatambad bilang isang pangkat laban sa mga sumamba sa kanila. sa sandali ng pagsusulit. Kahit huwag hayaan ang kanilang pananalita ay makapagpalumbay sa iyo, O Muhammad. Katotohan ang batid namin kung ano ang kanilang ikinukubli at kung ano ang kanilang inilalantad. Hindi baga nababatid ng mga tao na aming nilikha siya mula sa nutfa o magkahalong similya ng lalaki at babae na tapwat pagmasdan, siya ay naging lantad na kaaway. Siya na hindi naniniwala sa muling pagkabuhay ay nagbigay sa amin ng isang halimbawa o talinghaga at siya ay nakalimot sa pagkalikha ng kanyang sarili. Siya ay nagsasabi, sino ang magbibigay buhay? Sino ang magbibigay buhay sa mga butong ito na nangabulok na at naging abo? Ipagbadya, O Muhammad, siya si Allah ang magbibigay buhay sa kanila na lumikha sa kanila noong una at siya ang lubos na nakakaalam sa lahat ng kanyang mga nilikha. Siya si Allah rin ang naggawad sa inyo ng apoy mula sa luntiang puno o sariwang kahoy at pagmasdan. Kayo ay nakapagpaparingas ng apoy dito. Hindi baga siya na lumikha ng kalangitan at kalupaan ay makagagawa rin ng makalikha ng katulad nila. Tunay nga, at siya ang sukdo laman lilikha at ang ganap na maalam. Katotohanan kung siya ay magnais na gumawa ng isang bagay, ang kanyang pag-uutos lamang ay mangyari nga at ito ay magaganap. Kaya't luwalhatiin siya na nasa kanyang mga kamay ang paghahari at kapamahalaan ng lahat ng bagay at kayong lahat sa kanya ay magbabalik.
1: Surat As-Saffat. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Ako, si Allah ay nanunumpa sa mga anghel na nakahanay. Ako, si Allah ay nanunumpa sa mga anghel na nagtataboy sa mga ulap. Ako, si Allah ay nanunumpa sa mga anghel na nagdadalit ng aklat, ang Quran. Katotohanan, ang inyong Diyos ay tanging isa, si Allah, na Panginoon ng kalangitan at kalupaan, at lahat ng nasa pagitan nito, at Panginoon ng lahat ng sinisikatan ng araw. Katotohanan ang aming pinalamutihan ang pinakamababang kalangitan ng kagandahan ng mga bituin at bilang bantay o pangangalaga laban sa bawat naghihimagsik na demonyo, si Satanas. Sila ay hindi makakarinig sa mga anghel na nasa kalangitan sapagkat sila ay binabato o tinutuligsa sa bawat panig na itinataboy at sa kanila ang patuloy o masakit na pagpaparusa maliban lamang sa kanya na nangaagaw ng ilang mga salita sa pamamagitan ng pagnanakaw, ngunit sila ay tinugis ng naglalagablab na apoy na nakatutusok ang kislap ng liwanag. Kaya't tanungin mo, O Muhammad, sila na mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan, sila ba ay higit na malakas o higit na may kahirapan na nilikha o yaong mga iba pa na aming nilikha tulad ng kabundukan, kalangitan, kalupaan? Katotohanan ang aming nilikha sila mula sa malagkit na putik. Hindi, ikaw, O Muhammad, ay nagtataka sa kanilang katigasan ng ulo habang sila ay nangungutya sa iyo at sa Quran. At kung sila ay pinapaalalahanan, sila ay hindi nagbibigay pahalaga. At kung sila ay nakamalas ng isang aya, tanda, katibayan, ay ginagawa nila itong katatawanan. At sila ay nagsasabi, ito ay wala ng iba, kundi maliwanag na pangkukulam o salamangka. Ano kung kami ay mamatay at maging alabok at mga buto? Kami baga ay katotohanan na muling ibabangon? Gayun din ang aming mga ninuno. Ipagbadya, O Muhammad, tunay nga, at kayo ay aalis pustain. At ito ay isa lamang sigaw, alalaong baga, sa pangalawang pagtunog ng tambuli. At kapag karaka, sila ay muling nabuhay na nandidilat o nagmamasid. At sila ay magsasabi, kasawian sa amin, ito ang araw ng kabayaran at dito ay pagbabadya sa kanila. Ito ang araw ng paghuhukom na ang pagiging tunay ay palagi ninyong itinatatwa. At ipagbabadya sa mga anghel, tipunin ninyo nang sama-sama ang nagsigawa ng kamalian, gayon din ang kanilang mga kasama mula sa mga demonyo at ang kanilang sinasamba noon na mga Diyos-Diyosan. Bukod pa kay Allah, at ihantong sila sa daan ng naglalagablab na apoy, ang impyerno, at patigilin sila sapagkat sila ay tatanungin, ano ang hindi tama sa inyo? Bakit kayo ay hindi magtulungan sa isa't isa na kagaya noong ginagawa ninyo sa lupa? Hindi, subalit sa araw na ito, sila ay susuko sa paghuhukom at sila ay babaling sa bawat isa at magtatanungan sa bawat isa. Sila ay magsasabi, kayo yaong dumarating sa amin mula sa kanang bahagi, alalaong baga. Nagpapaganda sa amin, alalaong baga, sa kanang bahagi ng isa sa amin at nagpapaganda sa amin ng bawat kasamaan. At mga tukso, nag-uutos sa amin ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at humadlang sa amin sa katotohanan, sa pagsampalataya sa kaisahan ni Allah at sa bawat mabubuting gawa. Sila ay magsisisagot, hindi, kayo rin sa inyong sarili ay walang pananampalataya. At kami ay walang kapamahalaan sa inyo. Datapwat kayo ang mga tao na nagmamalabis sa paglabag, palasuway, mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan, walang pananalig. Kahit ngayon, ang salita ng aming Panginoon ay binigyang katarungan laban sa amin, na katiyakang dapat naming lasapin ang kaparusahan sa aming kasalanan. Kahit kayo ay aming iniligaw, sapagkat katotohanan kami rin sa aming sarili ay naliligaw. Katotohanan sa araw na ito, silang lahat ay magdurusa ng sama-sama sa kaparusahan. Katiyakang sa ganitong paraan, ang aming pakikitungo sa mga makasalanan, tampalasan, mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan, kriminal, palasway kay Allah, walang pananalig. Katotohanan kapag sila ay pinagsasabihan, noon nang wala ng iba pang Diyos na karapat dapat pagkukulan ng pagsamba maliban kay Allah, sila ay labis na palalo. Alalaong baga, sila ay nagtatatwa sa katotohanan at sila ay nagsasabi, ano, tatalikdan ba namin ang aming sinasambang mga Diyos dahilan lamang sa isang makata na nasisiraan ng bait? Hindi, datapot siya, si Muhammad, ay dumatal na may dalang katibayan ng katotohanan. Alalaong baga, dala niya ang Islam, Quran at paniniwala sa kaisahan ni Allah. At siya ay nagpapatotoo sa mensahe ng mga sugo noon pang una. Katotohanan kayo na walang pananampalataya, inyong lalasapin ang kasakit-sakit na kaparusahan at kayo ay gagantihan ng wala ng iba maliban lamang sa inyong mga ginawa, maliban lamang sa mga piling alipin ni Allah na matatapat. Sa kanila ang nakatakdang panustos ng mga bungang kahoy at sila ay paparangalan sa halamanan ng kaligayahan o sa paraiso. Sila ay nasa kanilang luklukan na magkakaharap sa isa't isa. Sa karamihan nila ay ililibot ang kupa ng alak na nagmula sa umaagos na bukal na tulad ng kristal sa kaputian na ang lasa ay masarap sa mga umiinom, na ito ay walang magiging masamang epekto. Alalaong baga, ligtas sa pagiging mabigat o masakit sa ulo. Walang sakit sa tiyan. Hindi nakapipinsala sa katawan. Walang damdamin ng kasalanan. Gayon din naman, sila ay hindi makadarama ng pagkalango. At dito ay mayroon silang mga asawang busilak at mahinhin na nagpipigil sa kanilang pagtingin sa mga iba na hindi nila asawa, na may malalaki at magagandang mata. Nawari bang ang mga ito ay masilan o delikadong itlog na ganap na napapangalagaan at sila ay humaharap sa isa't isa at nagtatanungan, alalaong baga, nagkukwentuhan sa isa't isa. Ang isa sa kanila ay magsasabi, katotohanang ako ay may isang kaibigan sa mundo na lagi nang nagsasabi, ikaw ba ay kabilang sa mga nananalig na kung tayo ay mamatay at maging alabok at mga buto? Katotohanang bang tayo ay muling ibabangon upang tumanggap ng gantimpala o kaparusahan ayon sa ating mga gawa? Siya ay nagsabi, nais ba ninyong tumingin sa kanya kung ano ang kanyang kinasapitan? Kaya't siya ay tumingin, naghanap sa kanya, at kanyang nakita siya sa gitna ng apoy. Siya ay nagsabi, ako ay nanunumpa kay Allah. Malapit na sanang nadala mo ako sa pagkawasak, at kung hindi sa habag ng aking Panginoon, si Allah, walang pagsala na ako ay isa sa mga napasama roon sa impyerno. Ang mga naninirahan sa paraiso ay magsasabi, tayo ba ay hindi muling mamamatay, maliban lamang sa ating unang kamatayan?
0: at tayo ba ay hindi na parurusahan matapos na tayo ay makapasok sa paraiso? Katotohanang ito nga ang sukdol na tagumpay. Sa katulad ng ganito na paraiso, hayaan ang nais magsumikap upang magtagumpay na magpunyagi ng totoo. Ito bang paraiso ay higit na mainam na tirahan o ang puno ng zakum o isang kahindik-hindik na puno sa impyerno? Katotohanang aming ginawa ito, ang zakum na isang parusa sa mga makasalanan. Mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan, walang pananalig, mapaggawa ng kamalian o buktot. Katotohanang ito ay isang puno na tumutubo sa kailaliman ng impyerno na ang sumusulpot nitong bunga ay waribang mga ulo ng mga demonyo. Katotohanang sila ay kakain nito at ang kanilang tiyan ay mapupuno ng mga ito. At bukod pa rito, sila ay bibigyan ng kumukulong tubig upang inumin na magkasangkap ang pinakulong tubig at zakum sa kanilang tiyan. At pagkatapos, katotohanang sila ay babalik sa naglalagablab na apoy ng impyerno. Katotohanang kanilang natagpuan ang kanilang mga ninuno sa maling landas, kahit sila rin ay nagmadali na sundan ang kanilang mga yapak. At katotohanan, ang mga nangaunang tao noong una ay naligaw rin bago pa sa kanila. At katotohanang noon pa man, sila ay pinadalhan na namin ng mga tagapagbabala o mga sugo. Kahit pagmasdan kung ano ang kinahinatnan ng mga pinaalalahanan, subalit hindi nakinig. Maliban lamang sa mga piling alipin ni Allah na matatapat. At katotohanang sinuwah ay naniklohod sa amin noon at kami ang pinakamainam sa mga dumirinig sa pananalangin. At katotohanang sinuwah ay naniklohod sa amin noon at kami ang pinakamainam sa mga dumirinig sa panalangin. At aming iniadya siya at ang kanyang mga mahal sa buhay o pamilya sa malaking kapinsalaan sa pagkalunod at ginawa namin ang kanyang mga supling na mamalagi sa kalupaan, alalaong baga, si Shem, si Ham, at si Japheth. At iniwan namin sa kanya ang magandang alaala para sa kanyang mga lahi na susunod sa darating na panahon. Salam, kapayapaan, at magandang alaala kay Noah mula sa amin at sa mga nilalang. Katotohanan, sa ganito ang pag-iwan namin ng magandang alaala kay Noah, namin ginagantimpalaan ang muhsinun, mga gumagawa ng katuwiran at kabutihan sa kapakanan ni Allah, na walang pagpapasikat o naghangad ng papuri, bagkos ay gumagawa nito ayon sa pag-utos ni Allah. Katotohanan siya, si Noah ay kabilang sa aming mga alipin na sumasampalataya, at aming nilunod ang iba na walang pananampalataya. At katotohanan, isa sa mga sumunod sa kanyang pananampalataya ay si Abraham. Nang siya ay lumapit sa kanyang Panginoon na may dalisay na puso, malayo sa mga maling paniniwala at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, nang kanyang sabihin sa kanyang ama at sa mga tao, ano ba gaya ang inyong sinasamba? Yaon bang kabulaanan bilang mga Diyos? Bukod pa kay Allah, ang inyong ninanais na panikluhuran. Ano ang inyong pag-aakala tungkol sa Panginoon ng lahat ng mga nilalang? At siya ay tumanaw ng malalim sa mga bituin. At siya ay nagsabi, katotohanang ako ay parang magkakasakit. Kahit sila ay tumalikod sa kanya at nagsilisan. At siya, si Abraham, ay humarap sa kanilang mga Diyos-Diyosan at nagsabi, hindi ba ninyo kakainin ang mga handog sa harapan ninyo? At ano ang nangyayari sa inyo at kayo ay hindi nagsasalita? At kanyang ibinaling sa kanila na Diyos-Diyosan ang isang suntok sa pamamagitan ng kanyang kanang kamay. At pagkatapos ay pumunta sa kanya ang mga tao na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan na humahangos. Siya, si Abraham, ay nagsabi, sinasamba ba ninyo ang mga ito na kayo rin sa inyong sarili ang lumilok, samantalang si Allah ang lumikha sa inyo at yao ang inyong ginagawa ng mga Diyos-Diyosan? Sila ay nagsabi, siya, si Abraham ay inyong igawa ng pugon at itapon siya sa naglalagablab na apoy. At sila ay nagbalak ng isang pakana, alalaong baga, kapinsalaan laban sa kanya. Datapot ginawa namin sila na pinakamababa. At siya, si Abraham ay nagsabi, matapos na makaligtas siya sa apoy, katotohanang ako ay patutungo sa aking Panginoon, siya ang mamamatnubay sa akin. O aking Panginoon, ako ay pagkalooban ninyo ng mabuting anak na lalaki mula sa matutuwid.
1: Kaya't ibinigay namin sa kanya ang magandang balita tungkol sa mahinahong lalaki na si Ismail. At nang ang kanyang anak na lalaki ay sumapit na sa gulang ng kakayahan, alalaong baga ang kakayahang magtrabaho at makatulong, siya si Abraham ay nagsabi, "O aking anak, aking napanaginipan na ikaw ay aking kinakatay bilang sakripisyo kay Allah. Kaya't iyong sabihin sa akin kung ano ang iyong nasasaloob." Ang anak ay nagsabi, "O aking ama, inyong sundin ang ipinag-uutos sa inyo. Katiyakan na ako ay inyong matatagpuan, insya Allah, kung ito ay naisin o loobin ni Allah, nakabilang sa mga mapagbata, matiisin at matatatag. Nakabilang sa mga mapagbata, matiisin at matatag. At nang sila ay kapwa nagsuko o nagpaubayan ng kanilang sarili sa pagsunod kay Allah, at kanyang ibinaba siya na nakapatira pa sa kanyang noo upang isakripisyo, ay amin siyang tinawag, O Abraham. Iyon ang natupad ng ganap ang panaginip, katotohanan sa ganito naming ginagantimpalaan ang muhsinun, mga gumagawa ng kabutihan ayon sa pag-utos ni Allah. Katotohanan ito ay isang lantad na pagsubok. At siya ay aming tinubos sa isang dakilang sakripisyo, alalaong baga, ipinalit sa kanya ang isang tupa, at aming pinanatili para sa kanya ang isang magandang alaala sa mga susunod na salitsaling lahi o henerasyon. Salam, kapayapaan, at magandang alaala kay Ibrahim o Abraham. Sa ganito ang pag-iwan namin ng magandang alaala kay Abraham, namin ginagantimpalaan ang muhsinun, mga gumagawa ng kabutihan ayon sa pag-utos ni Allah. Katotohanan siya, si Abraham ay kabilang sa aming mga alipin na sumasampalataya, at aming ginawaran siya ng magandang balita tungkol kay Isaac, isang propeta na kabilang sa mga matutuwid. At aming pinagpala siya at si Isaac, at sa kanilang mga supling ay may gumagawa ng kabutihan at may gumagawa ng lantarang kamalian sa kanyang sarili o pagiging makasalanan. At katotohanan aming ibinigay ang aming paglingap kay Moises at Harun, at aming iniadya sila at ang kanilang pamayanan sa malaking kasiphayuan, at sila ay tinulungan namin at sila ay nagsipagtagumpay. At iginawad namin sa kanila ang kasulatan na nagpapaliwanag sa mga bagay-bagay, at sila ay pinatnubayan namin sa matuwid na landas, at aming pinanatili para sa kanila ang isang magandang alaala sa mga susunod na salitsaling lahi o henerasyon. Salam, kapayapaan, at magandang alaala kina Moises at Harun. Katotohanan sa ganito, ang pag-iwan namin ng magandang alaala kina Moises at Harun, namin ginagantimpalaan ang muhsinun, mga gumagawa ng kabutihan ayon sa pag-utos ni Allah. Katotohanan sila, si Moises at Harun, ay kabilang sa aming mga alipin na sumasampalataya, at katotohanan si Elias ay kabilang sa mga sugo ng kanyang ipahayag sa kanyang pamayanan. Hindi baga kayo nangangamba kay Allah? Kayo ba ay magsisidalangin kay Baal, isang tanyag na Diyos-Diyosan na kanilang sinasamba, at inyong tatalikuran ang pinakamainam sa lahat ng mga manlilikha? Si Allah ang inyong Panginoon at Panginoon ng inyong mga ninuno noong panguna, at kanilang itinakwil siya, si Elias, at katotohanan na sila ay dadalhin tungo sa kaparusahan, maliban lamang sa mga piling alipin ni Allah na matatapat. At aming pinanatili para sa kanya ang isang magandang alaala sa mga susunod na salitsaling lahi o henerasyon.